0: product, epektibo, garantisado, kag another quality product sa Life Extension Philippines.
1: Magkaradyuman sa mga tabalaman tinaton kung gusto mo magpa-check up nga wais ang bayad, gadto ka sa Life Extension Clinic and Pharmacy. Ang aton mga doktor, libre ang check up, ang imo lang himuon, thank you lang kag smile. You see, wala bayad ang check-up, mahal subong ang doktor. Kani sa mata pala mati naton, bisita na sa Life Extension Clinic and Pharmacy, aras na sa Banwas Estancia, Ciudad Sampasi, Bangga Dama, Santa Barbara, sa Kilisang Barangay Hall sa Tagbacaro, SM City, Iloilo, Robinson's Place, Iloilo, sa Banwas ang Uton, kag Davis Building sa Jordan, sa Provincia sang Guimaras. Kung pabayaron ka sa doktor sa check-up, kadto ka sa akon. Dalang resibo mo, ako bahala si mo, refund ka, may pliti, may mahaw pa. Kadto ka sa Life Extension Clinic and Pharmacy.
2: Tatak, RMN.
1: Sabi ang gabahin sa aton balita sa Hinampang.
2: RMN News Sport.
1: Matapos ang yadako nga kadalagan si ring 2026 sa pagdepensa sa iya Asian Games sa pole vault title, nagalaom na si AJ Obiana sa iya pagbalik sa Olimpiada. Nagkumpit si Obiana halin sa Enero sa Europe kag China sa din siyam ka mga bulawan nga medalya. Ang inaangkon antes siya nga magpadulong sa Nagoya, Japan para sa 20th Asian Games sa dinakuha niya ang ikapulo niya nga medalya sa ring tuig. Ginakabig sang Olympic pole vaulter ang iya 2026 campaign bilang preparasyon man sa masunod nga season kaysa 2028 Los Angeles Olympics.
0: Ang balita sa Hinampang, gindulong sa inyo sa Klinika D3 Bio, ang pinakabag-o garantisado kag epektibo pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil o kon VCO, kayara lamang makita sa D3 Bio ang pinakamaayong suplemento batok sa infection, dulot sa bakterya kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
1: Yo, gasakit ang ulo, gasakit ang likod, gasakit ang hawa, patento na magkabalaka, inansle menthol muna, yo!
0: Good morning, Tito Eric. Salig lang.
1: Tanay matagin na, tits, ti. Ang lantak pa kabi, sagigin muno. Di na mo muno. Sa mga tapo na matin natin, mag-nansel elemental, buta mo sa palad mo, ibanyos mo sa palakit sa imulawas. Okay ka na, hindi ka pa pagkututo sa labo, kay may nemtre extract, ikatatlo may balanyos ka na. May kolon ka pang pambansang balanyos sa mga Ilunggo. Mga garadyo man, nansel elemental.
2: RMN News Entertainment.
0: Sa showbiz, liwat nga nagpakita sa korte sa Barcelona ang pop star nga si Shakira kag iya former partner nga si retired Spanish footballer Gerard Pique agud rebyuhon ang visitation arrangements para sa iladuha ka mga bata nga lalaki. Sunod sa legal team ni Shakira, nagahingyo ang Colombian singer sang limitado nga mga biyahe sang ilang mga bata alin sa Miami sa diin sila naga-star kaupod niya pakadto sa Barcelona sa diin nagatener naman ang ila amay. Pundo ni Shakira nga ang masaming nga pagbiyahe mahimo makaapekto sa emotional, physical, kag academic well-being sa mga bata. Sa idalom sa iya proposal, magabiyahe lamang si PK sa Miami sa tiyon sa malipot nga school holidays, sagod nga mas makaupod niya ang kabataan sa ilabalay, kag mamintinar man ang ilang nga routines. Subong yara si Shakira sa Madrid para sa final leg sa iya global tour sa din 13 ka mga concerts on a schedule sa tunga sa September 18 to October 12. Grabe no, dula yan ang kaedad sa Shakira.
1: Kamudlay as ang arrangement yung sina. Eh, sagi ka mo, abik, bulag-bulag.
0: Ila naman na.
1: Eh, kundi nga may duha ka mo kabataan, bulag-bulag pa ka mo.
0: Hindi ka mag-udas.
1: Bagay, kabulagay ganing pulo. Sa mga tabalamati natin na dyan man, sa mga suki natin, tamyawa anay, ang imo mga kasimanwa.
0: Mayad-ayad nga aga sa mga kasimanwa ko rin dyan sa Premier Distrito. Inday Magi dya, ang inyo kasimanwa, nagapalangga ka, nagaulikid kay ninyo, tanan. Para kay ninyo dyan, Nance Liniment Oil, pinakapuro kag pinaka-epektibo nga panghaplas herbal, Nance Liniment Oil, Myos Arthritis, Rheuma, Varicose, Palamuypoy, naipit ka na paralisar ng mga kaugatan, kag para nga hindi madapuan, kag makagat sa lamok, kag malikawan nga magka-dengke, paid sa Nance Liniment Oil kay misangkap ini nga neem tree extract nga epektibo gid nga mosquito repellent. Ang Nance Liniment Oil produkto sang Herbs Med Pharma Corporation kag aprobado sang FDA.
1: Basta gamit pangumag kadto na sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, may sanga sila sa Lawaan Village sa Balantansaro malapit sa Ceres Terminal. Choy sa mga suki naton kung gamit pangumag pangita ninyo dala kamo kadto di kalidad nga mga makina magaradyuman sa mga suki naton basta kubuta di kalidad gid mga karadyuman. Gani ara sila ha sa Lawaan Village. Pakita nyo si Ma'am Susan Aurelio or si Mr. John Erlan Pudadera. Kung nakabakal ka minimum 3,000 pesos nga bili sang imugid pamakal nga magamit panguma, may ara ka sang coupon ihulog ina sa Tambiolo sa December 5 bunuto nato ni ang grand prize naton 1,000,000 nga bili sang Kubota tractor mapasaimo. Wala mga karadyuman sa wala ka sa gastusun, bisan pisos. Gani sa mga suki naton, gadto na sa Iloilo New Agri. Itaan nyo naman si Ma'am Susan or gadto man kamo sa Ina Farm kung gusto nyo mag-unwind. Ara sila sa Barutak Nuevo Iloilo sa Aguyawan, gagtilawan ang ilang kape diin. Salamat gid sa pag-upod ninyo sa katapusan, Radyo Man Mags.
0: Para sa itong mga kauturan, nag kabalubala ka mo nga may selyo, lakita nga ginatawag nga mitochondria, naghahatag ini isang puwersa sa aton lawas. Kung wala ka pa sininakabati, ini ang nag-supply sa enerhiya para nga makaobra kita sang insakto. Samtang nag-edad kita, nag-guba man ini. Gani pa baskugon ini, pagi sa pagtumar sa suplemento nga may squalene nga nagabulig pakusog sang aton nga mitochondria. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule may ara sa 99.9% nga squalene nga naghatag sang nagakaigo nga supply sang oxygen sa aton nga selula. Kag kung gusto ang supply sang oxygen sa imo nga selula, active ini bangod nga naga-function ini sang maayo. Dr. Pinoy Squalene Capsule manggaranon sa antioxidant kag nagabulig nga mangin healthy ang mga selula sa aton lawas. Kani mag Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Salamat gid sa pag-upod ninyo ang aton mga talamyawon mga garadyuman later parts sa aton nga pampangalagad. Sinimanugay po nato ang mga doktors na gikan sa Iloilo Medical Society. Ako si Radyo Man Regan Sugabo Arlos.
0: Radyo Man Magi Maleriado.
2: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
4: Iba ka gid dia, basta trabaho, gin-ekstrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-ekstrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-ekstrahan sang McDo Sulit Busog Meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit Busog sa McDo.
5: Pinakamanamit nga chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Rizal, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fairtrade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
6: Halin sa pinakamataas nga bukid?
7: Nak! Kamusta nga?
6: O sa pinakamaliyo man nga isla?
7: Nay, kagraduate na ako!
6: Konektado ka na sa Globestar Link 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
8: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
9: O pauli na ko ka!
10: Go forward together. Globe.
11: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026, extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 260214, series of 2026.
12: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala.
13: You need toothpaste for brushing every after kumain.
12: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
13: Ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
12: Helps stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
13: You need toothpaste for brushing, para siguraduhin. Ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
12: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
14: ACS.
15: Ito na ang matagal nyo nang hinihintay na free orientation ng World Connect sa gustong pumunta sa Spain, Malta at UK through our student pathway. Join our free orientation on October 11, Sunday, 9 a.m. at Days Hotel, General Luna Street, Iloilo City. We also have pathways to Germany, France, Finland, Australia, Canada, New Zealand and USA. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Iloilo, 2nd floor, David Starr Building, General Luna Street, beside Assumption. Text or call 0939-587-4134. Alamin ang mga opportunity na naghihintay sa inyo sa ibang bansa. Markahan na ang inyong kalendaryo, October 11, Sunday, 9 a.m. at Days Hotel. We are not a recruitment agency. World Connect, with 13 branches nationwide. 20 years na po kami.

0: para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta. Mag-Farix-V. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix-V. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Walang bibitiw. Mag-Farix-V araw-araw.
2: Malingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maung ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5 B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex sa generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
5: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
6: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Alaksan Extra. Now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief. 3 times.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: This time check is brought to you by Leon Beer. Bangi sa panalo.
3: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
4: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Bangkong kumakablo sa Charm.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
5: ACS.
6: Ito na ang matagal nyo nang hinihintay na free orientation ng World Connect sa gustong pumunta sa Spain, Malta at UK through our student pathway. Join our free orientation on October 11, Sunday, 9 a.m. at Days Hotel, General Luna Street, Iloilo City. We also have pathways to Germany, France, Finland, Australia, Canada, New Zealand and USA. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Iloilo, 2nd floor, David Starr Building, General Luna Street, beside Assumption. Text or call 0939-587-4134. Alamin ang mga opportunity na naghihintay sa inyo sa ibang bansa. Markahan na ang inyong kalendaryo, October 11, Sunday, 9 a.m. at Days Hotel. We are not a recruitment agency. World Connect, with 13 branches nationwide. 20 years na po kami.
2: This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
7: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala.
8: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
8: Ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
7: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
8: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ipin ay Max Alaga.
7: Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
5: ECS.
9: Pila pilang win. San Miguel pilang win.
10: Supra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag.
11: Kung magbakal sa San Miguel Beer products, intra na.
12: San Miguel pilang win promo.
13: Bakal sang anong ka butelya o cans o kung 2 ka litro nga butelya sang maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupod sa promo.
14: Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026.
15: Responsibly. Ahoy! Kidney care time!
16: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
17: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
2: This newscast is brought to you by iBerry.
18: Maayong adlaw, kaupod naton subong si Nanay Elena. Ano po ang inyong problema anay sa panunok?
19: Ay nako iho, grabe gid ang labo. May katarata kuno ako, siling sang doktor daw pareho sang gabon nga pirmi lang nagatabong sa akon mata. Pero salamat gid kay nabatian ko ang parte sa iBerry. Gintilan ko kag pagkatapos ang tatlo ka bulan, dako gid nga pagbago. Pagbugtaw ko daw gulpi lang naglinaw, wala na ang gabon.
20: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may ara sang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
2: iBerry for a clear and healthy eyesight.
21: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
22: Oras alas 8:21 sang aga.
21: Sumasaludo.
23: Your attention please.
21: Buong buo.
23: May I have your attention please?
21: Diretsong diretso. Mga balitang totoo. Sumasalubong sa inyo.
23: May I have your attention please?
21: Narito na ang bagong dynamic duo sa Iloilo. Straight to the point. Tatak RMN.
22: Good morning, friends. Mayong aga, mga karadyoman. Welcome sa programa RMN Straight to the Point.
0: Magarajo man, ari kita sa adlaw na nga Webes sa October 8, 2026.
22: Kabay nga kita sa gihapon. Magalok danay sa ngalan sa ustisya kagkamaturan. So that at the end of this day and at the end of my day, we can all together say, Lord, I have done my homework, so help me God.
1: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
22: Kasama mo sa RMN Iloilo, Radyo Man, Novi Guazo.
0: Radyo Man, Regan Arlos.
21: Straight to the point, ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Dito sa DYRI, Tatak, RMN.
22: Mga ka-Radyo Man, dugi-dugay may kaupod ta mga doktor na gikan sa Iloilo Medical Society. May ara sila sang selebrasyon, 100 years na ang IMS bilang partner naton sa pagsanyog sa ikayong lawas sa mga Ilonggo. Kagabisan pa sa bilog nga Western Visayas.
0: Yeah.
22: Of course, dugay na nag-usad ang field of medicine diri sa aton. Kay back in the day, timprano pa ya may gina-offer na din ang mga medical courses. Kagti ang isa sa pinakakilala diri, makita naton sa board examination, ang West Visayas State University. Ari man diri ang Iloilo Doctors College, kag ang Central Philippine University.
0: Konduktor lang, Radyo Manuvi, mga batikan nga mga doctors, mga brilliant nga mga doctors, siguro ari na sa Iloilo. May iban din nga mga lugar, ang mga taga Mindanao, diri pa nag-ereskwila. Kaya nakita nila, outside Metro Manila and outside Cebu, Iloilo nga mga eskwilahan ang nagatanyag sang maayong quality para sa mga gustong magdoktor natin ng mga estudyante.
22: Yes. Kasi isipan yung hospital in Iloilo alone.
0: Grabe na mula mong hospital din.
22: May West Visayas State University Medical Center, no? Nga masamin nyo pag ginatawag doon Benito Lopez Hospital. Ara man ang Iloilo Doctors Hospital. St. Paul Hospital.
0: Yeah.
22: Subong nagdulugan ang mga bago ining Qualimed Hospital, ang Medicos Medical Center, kag siyempre ang pinakadakotang regional hospital ta, ang Western Visayas Medical Center. Di dugang mo pa ang aton yang mga district hospitals, no? So tanan-tanan nagabugos ini sang kun ano ang nalabot na sang field of medicine diri sa aton sa Iloilo. So karon tigi dugay may kaupod nato ng aton nga mga bisita.
21: Tatak RMN.
22: May event sila Radyo Man, Regan. Ang event nila do kanami ni tanawon, no? Kaya mga doktor ini ang galantaw mo bilang nagalakat hindi lang beauty,
0: yeah,
22: no, kundi hasta ang brain. Hindi ka man guro graduate medicine kung mahina.
0: Ate oy.
22: Amo man gani nga damo ka palagyos ini.
0: Isa sa pinakabudlay
22: nga perme may misunderstanding between doctors or among doctors kag sa mga ordinaryo nga tawo. So may isa pa na nga bagay nga dapat naton nga hiluton, no? Kita sa media, sila sa medical profession, kag ang ordinaryo nga tawo. Kay kita ni mga ambassador for them to understand better the field of medicine.
0: Tama, tama.
22: Kesa tuntun lang mo sa idol, ti my wife is a nurse. Ginpakilala niya gid sa ako ng realidad sa ospital. Hindi ka da pwede nga tanan nga oras daw, retreat master ka. Kaya kung gadalagan ka, ga-rounds ka, tapos way katulog, may emergency ka, may ano ganit tawag sina, code blue. No? Galantaw ka Grace na tumi, wala?
0: Wala.
22: Galantaw ako. So tanan ga sala ka bala, then sometimes di may tao manda nga yeah, in dire needs ang medical intervention. Kung ka isa why man sa mudo, tiga sa tukanay, then tiga dugay, klabot social media,
0: takihon na to.
22: Media, daw wala tabla na butang sa hustong lugar, ang ginatawag nga rationality. No? Rationality sa media context is, una, ano ang imo opinion sa muna nga bagay? Ano ang natabo kagay katatlo? Ano gid man ang insakto? Muna, sometimes may guilty, may guilt ang tanan. Sa duha lang, why kita sa ano ang matuod nga natabo. Pero mahapos malan na siya mo. Lap-utabala sila tanan, no? And from there, you can weigh in.
0: Sang una, guilty kita, Radyo Manuvi, nga pag may reklamo sa doktor, automatic, medyo lain ang ato nga komentaryo. Pero subong, ginapamangkotana, yan insindihan ng trabaho nila, budlay-budlay mangin doktor. Ako, ako gusto tatani mangin doktor, pero sila ni tatay, konduktor ka lang.
22: Konduktor lang anay.
0: Konduktor okay, lang anay.
21: Okay. Tatak, RMN.
22: Kagin line sa palabuton nga Super El Nino.
0: Yeah.
22: Karon may kaupuntang isa ka awardee sa Department of Agriculture nga nag-excel sa field of fishing. So kahapon na talakay tang parte sa paano mag-raise ang kasapatan kag nagligad mag tanom, no? Sang mga pananom nga suited naman niya sa mainit nga weather condition. So subong kay kulangon ang tubi sa Super El Nino for 8 months from October, no? Down to June of 2027. So hindi kita kapakot kung ano ang dangatan sini sang food security program sang aton niyang gobyerno.
0: Kinanglan ta manghanda ang provincial government kung sige-sigigid maka-declare kita sa state of calamity pero ang pundo, Radyo Manuvi, hindi na bastante.
22: So kinanglan ta ma-educate ang tao
0: sini na.
22: Para this early makapreparar na sila.
21: Tatak, RMN.
22: Dagang impeachment trial magapadayon karon marathon hearing. So subong nakita na sa tanan. Simple lang ah, no? Ang mga Duterte ah. Billionaire gali ah.
0: Damo kwarta nila.
22: Oo ah.
0: Gintago gid nila maayo-ayo.
22: So the political clan that demonized the institutions. Legal, medical profession, media industry. Tanan actually nga sektor, minimonize ang mga DDS. Sadly, kinanglan tanay hambal gid sa ila. Pero take a second look, no? Gapakigbato ka mo para sa ila sa pulo, 30 pesos yung load sa mga algorithm sa social media gina-feed sa inyo. Pero take a look, no? Stop, look and listen. Ano ganya? Learn, unlearn, relearn. Billionaire sila.
0: Namukortan.
22: Pirdi ka mo. Tapos subong, gantos ka mo brown out. Gantos ka mo sa kapigaduhon. Mahalang gatong. Wala. And everything.
0: Ang sweldo ay gataas.
22: You reap what you sow. Yeah. No? Sagin tawag nyo nga unit team. Why pagig kami malipat sang buyayaw nyo sa amon? Nga amon ginahimo ay kami gapangampanya kung sino. Gina-educate lang kamo. Kung paano nga magpili sang insakto, tindigay kamo gusto.
0: Isubong ara, dalaho nyo da. Subong agwantaho nyo, hindi kamo ka bakal sang bugas nyo. Pilang nahot lang ang sweldo nyo, ang pamasahi, subong nagtaas.
22: But of course, we're not saying nga guilty na sila. Pero kinanglan nyo magpadalom kaya hindi sa tanan ng oras ang gina-feed sa inyo, insakto. But again, we maintain the stand. Anyone is assumed or presumed innocent until proven guilty.
0: Nang taunta sa kurbana.
22: So, pwede gid na iya, no? So, muna gani nga may hearing kita to ferret out the truth.
21: Tatak, RMN.
22: Sige, masugod na kita sa aton nga interview.
0: Malaka lang abing mga time nga maka-interview kita, Radyo Manuvi, sa mga doktor, no? Usually, mga espesyal lang ang mga tinion. So, subong, may kupod na ito ng aton sa mga doctors nagikan sa Iloilo Medical Society.
22: Hindi ka mag-worry kay hindi man diagnosis ng istoryahan ka.
0: Husto.
22: Activity lang nila.
0: Gani, amun na. Abal ko gani.
22: Pero ga bato-bato man, takoy may Google-Google.
0: Tiga Google-Google man kami.
22: Sige, no? Pakilala tang aton nga mga bisita subong, no? Sa aton nga pag pangalagad, no? Unahon ta ang aton isa ka bisita, board certified dermatologist. Ba, base mo na ning chance mo nga mapabilo-bilo ka na ko. No? Ini siya ang nag-subspecialized, no? Subspecialized. Okay, liyo ko basa kay Y. Contipara. Okay.
0: Board certified dermatologist and sa Southeast gimano? Southeast dermatology specialist Iloilo. Dira sa my festive walk with Mega World. Okay. Nag-graduate sa WVSU College of Medicine and top 1. Grabe ba? PLA Physician Licensure Exam Rajmanovi.
22: Oh, hindi gali ordinaryo, no? Pinapakilala natin si Dr. Maria Ines Benedicto. Doc, mayong aga, kag-welcome sa RNN.
3: Good morning.
0: Morning, Doc.
22: Okay. Kag ginapakilala taman ang internist, kag-cardiologist, kag-president sa Iloilo Medical Society, si Dr. Rodilyn Almeniana. Doc, mayong aga, kag-welcome diri sa RNN.
3: Mayong aga. Sa inyo nga tanan kag sa tagapalamati isang RMN.
22: Okay. Kag siyempre, ginapakilala taman ang isa naton ka bisita aga pagit sa disaton na Busa Idol.
0: Rajmanovi sa mga tagapalamati naton, wala di sa.
22: Ginapakilala ko subong mga Rajman, nag-residency training ini siya sa Iloilo Mission Hospital. Nag-fellowship training sa Veterans Memorial Medical Center, Department of Pulmonary Diseases sa Quezon City, Metro Manila. Kag subong man, ini siya ang nag-specialize sa internal medicine, pulmonology and interventional bronchoscopy, tuberculosis and respiratory infections, diagnostic and therapeutic bronchoscopy, clinical research and innovation, community health leadership and advocacy, among others. Napakilala ta ang imo kasi manwa si Dr. Roland Palermo Tabuena. Doc, mayong aga ka.
4: Good morning everyone. Thank you Novi and Regan for this invitation.
22: All right.
4: And good morning to our televiewers.
22: Okay. Thank you. Shout out mo kami sa vlog mo, Doc. Okay.
4: The dancing doctors of Iloilo.
22: Sige. Yes, so good kita na kay Dr. Almeniana, no? Before sa aton nga mga questions nga para gid sa ila event subong. Doc, when we say cardiology, ano nga field ina sa doc? Kag ano ang ginatatap naton sinangasay sa mga pasyente?
3: Okay. Ang ginatawag nga cardiologist, amo na siyang doktor sa korason, no? So, wailabot sina nadalaman na ang mga sakit sa ugat, sa tiil, sa ugat nga nagagwa sa heart, which is ginatawag naton nga aorta. So, kung baga ano siya, cardiovascular.
22: Okay.
3: So, sa korason kag sa mga ugat.
22: Okay.
3: Which is nga nagasupply sa different parts ng aton nga lawas.
22: So, meaning tanan related matters of the heart, no? Literally, ah, matters of the heart.
0: Life. Hindi, wow. Hindi ya, Dok, nga nagsakit ang dugan mo kay ginbayaan ka.
22: Oo,
0: hindi
22: so,
0: na ya muna.
22: Sa psychiatry na nag Okay, no? Si Dok Roland, Dok, ang imo nga field of specialization, magambal pulmonologist ikaw, kag bronchoscopist. Anong specific field sini, Dok?
4: So sa ako naman niya, it's something to do with the lungs. Mm-hmm. So sa baga. So usually nag-autoparay ni sila with the heart. So mm-hmm. when you say sa lungs, so ang ginano dira, it's more or less ang ginatandog namon ang mga tuberculosis, mm-hmm. pneumonia, so amo na siya pulmonary mass. So mm-hmm. hindi lang bali dira ang ginatandog ko pati ang pag-interventional bronchoscopy, like for example kung may bukol ka sa baga, so pwede natin siya ma-diagnose by bronchoscopy, as well as pwede kita ka-clean up sang baga sa base sa bronchoscopy man maglimpyo.
22: Alright.
4: So hindi lang bali pag-diagnose but also pag-intervene.
22: Okay. Sige, si Dr. Ines, siya gali ning balita ta nagligad Busa Idol sa board examination.
3: Mm-hmm.
22: Okay, Doc, dermatology naman ang imo field. Please educate our viewers about dermatology.
6: Okay, so when we say, ako isa ka dermatologist na, so I underwent 3 years training sa dermatology sa, actually sa Southern Philippines Medical Center sa Davao. So when we say dermatologists, these are, kumbaga, experts when it comes to diseases of the skin, ang panit, ang hair, ang buhok, and of course the nails also. So dumi ara dan misconception kis ang pa beauty lang ang mga dermatology. So that's just one thing, that's aesthetic dermatology. But more than that, we also deal with the different diseases from inflammatory conditions, mga infection, even cancer. So dermatology is really parang ano, vast field.
22: Oh, kayo sa limang magambal dermatology na associate lang nila pa beauty, aesthetics lang niya.
6: Yes.
22: That's just one part
6: just
22: of it,
6: one
22: no?
6: Aspect, no.
22: Okay. So diseases of the hair?
6: Skin, hair, and nails.
22: And nails? Ang mga kwandok, ang mga ingrown eh?
6: Yes, mga nail infection. Isa ganyan, mayroon ng mga cancer, no? Nga, sa nails natin. So there's a lot.
22: I didn't know that, no? Grabe nga, tos ko doon, sakto, eh, blasig ko. Ilang? Parabalan ko na tanya, rin na itapuan sa board,
0: no? Naupdan ko pa sa gani, Dok, naging operahan ang TLM mo.
6: Yes, and we also do mga procedures, no? Okay. Not just mga beautifying procedures, yeah, but also mga surgical and pathologic in the procedures.
0: Okay. May, doon nag ako Radyo Manuvi, doon nakabatsyag ako sang something may pagbag-us. Eh, balaan mo naman ang sitwasyon sang ulo ko eh.
22: Sa so, muna mo gina, no? Nga, amo nang ginambal ko gina din sang una. Back in the day of the dear doctors, ang hostility bala sang media because ang complaints sang public opinion towards the medical profession. Siling ko, it's time nga ma-stop na. No? Kay kalaway, no? Between sang common tao, then ang doktor nga nag-specialize kagrabing in iskila, then makita ka lang sa amuna bla, then ma-amplify ta kun kaisa sa
0: media, no? Tama na.
22: And we apologize for that, no? Kung daw medyo ay mo bala anay na we nagtanaan dayon, nag-judge ka na dayon, no? So mo nang gusto naton i-bridge sa ina nga gap, so hopefully this could be a good start.
0: Kag Radyo Manuvi, so subong nga nakilala na naton si Doc. Amo to ganing hambal mo gina, sila mo kung gusto mo mapa-beauty, gusto mo mag ayad-ayad man gawang tsura mo.
22: Oh, oh. Pwede sila.
0: Pwede sila.
22: So pwede mo na ma-remove ko rin yung kalong actually.
0: Hindi.
22: Sige. Kanto kita kay Doc Alminyana. Doc, ang Iloilo Medical Society magpatigayon sa aton nga centennial celebration sininga tuig. First, Estrella kami, ano ang Iloilo Medical Society?
3: Ang Iloilo Medical Society is the group of doctors representing the province and the city of Iloilo. So we are more than 2,900 as of the moment nga mga doktor. Sari-sari na siya nga specialty. So from general practitioners, amuning mga doktor naton nga bago lang nakapasar sa board. And then asta sa mga naga-training sa mga different hospitals, they call we call it mga residents naton sila. So sa residents, we have different specialties also. We have internal medicine, surgery, obstetrics and gynecology, pedia, and a lot more. And then from there, after residency, naga further training kita, which is amo na man ang ginatawag naton nga fellowship training. So amo na yung mga subspecialties namon, like for example kami ni Doc Rolin, nag internal medicine kami, and then we specialize ako in cardiology, siya in pulmonologist, amo man ang iba sa gastro, endo, so mga amo na. So amo ning gina comprise ang Iloilo Medical Society.
22: Okay.
3: So from general practitioner to specialist.
22: So in layman's term, Doc, sa amon pagkaintindi, amon ang training ground kung gusto mo nga mag-specialize ka.
3: Yes.
22: Kagkamo man na ang maka-certify.
3: Yes, oo. So after the board exam, automatic ang doktor magiging member siya sa Philippine Medical Association. So gina-receive na siya dayon sa local society. Like here in our locality, we call it Iloilo Medical Society. So dapat member ka sa PMA, member ka man sa Iloilo Medical Society. So kumbaga, ang aton society is the governing body nga nag-control sa mga doktor, no? Nga we make sure nga they are also updated. When it comes to mga continuing medical education, dapat we also maintain ang aton relationship with other doctors, aton pasyente, amo na. And we also take charge man kung may mga problem when it comes sa mga legal nga aspects.
22: So kalayo nagalisang nalabot, ano?
0: May years na,
22: no? Centennial na kita.
3: Yes, it was started in 1926 and this year we will be celebrating our centennial celebration. Actually, we opened the centennial celebration together with our medicine week last September 20. It was a Sunday. Kami tong nag street dance from St. Clements going to Freedom Grandstand. It was actually an activity involving the different hospitals, including the hospitals sa province. So they are under the Provincial Hospital Management Office. 13 district hospitals joined our street dance competition, and the different tertiary hospitals here in the city, training institutions, and also the different specialties of under Iloilo Medical Society.
0: Oh, more or less, Doc, mga pila kabilog ang miyembro sang Iloilo Medical Society, mga doctors naton diri sa Iloilo.
3: So we are about 2,900. So actually may araman kami na nga list gid sang amon nga doctors, no? But the active at the moment is more than 1,000.
22: Oh, damo gyapon, no? Kanto kita kay Doc Rolin. Doc, may fashion show kamo nga iwaton for medical doctors nga masami ma-attribute kamo usually sa mga serious kag too formal nga mga staff as doctors. But this time, may fashion show. Para minsindihan nila, ano ka significante nito nga ang amo ini nga aton isa sa mga highlights ng events nato.
4: Sir, thank you for that question. So actually, this is very pinaka-exciting part sa amon nga celebration sa Iloilo Medical Society, because usually you see doctors lang in white coats and then very formal, and then this time you will see an opportunity nga maka dress up naman kami. Hindi kami tama ka formal sa amon ni. So actually, this is a fundraising event nga this is for intended for improvement of Iloilo Medical Society nga building rod, no? At the same time sa solar panel kung pwede pag madulgangan, as well as the infrastructure projects nga pwede maano. So this is a fundraising event nga kung ano man ding amon nga makuha diri, it will be used for that. And also this is para ini sa amon man nga makakolaborate with other designers. Actually, there will be 54 doctors who will be parading with different designers. Actually, 13 designers. So, Ilonggo designers. So, we'll be showcasing textiles from Iloilo, like Kablon. So, this will be an interesting situation nga matabo sa aton sa Iloilo.
22: So, ang significance niya is sa mga doctors sa gagawa man sa hospital to live a life, no?
4: Yes.
22: Ikaduha, the promotion man sa aton nga mga hubra, sa aton nga mga designers diri. Okay.
0: And ang mangin income
22: para sa Manuvi. Kayo sa panano mga infra needed sa Medical Society building nga ti balantaman kung productive sila, ti down sa overall health condition man sa mga taga Iloilo. Kaya tayo silin tanaga ni, long time na ni sila nga partner sa pag-transform sa health sa aton nga mga pumuluyo. Eh kung wala sila, like sa pandemic, di man ako kabi.
0: Nagwanita kita guro ka.
22: Kaya man, nag-sacrifice na isa ginasubuhan ko malapit sa ato, no? Ang lipat ko sa pulmonologist nga lalaki. Mga bata pa, no? From WVSU. So nagtaliwan dito sa because man sa pagsakripisyo niya sa panahon sa COVID.
0: May mga doctors kita nga napatay kang nagsakripisyo, Radyo Manuvi. Ay, may iban nga wa man magpatay, pero grabing pag-antos nila. Iba na mga maamigo, tagig ng mga doktor. Doc Ines, paano gin pili ang mag-join sa event ninyo?
6: Okay, so I think there are around mga 60 nga models, no? So these are mga doctors, may iban nga residents, and a few nga medical students. So they represent actually parang diverse, no? They come from different na mga hospital institutions, they come from different nga mga specialization, and of course mga different generations man sa doctor. So these are doctors that are actually recommended by the IMS board kasi ilang mga own nga mga subspecialty kumbaga. Not just because of their physical attributes,
22: yes.
6: Of their mental prowess, but also because of their character. Character that represents Iloilo Medical Society. And of course, ang ilang since this is a fundraising event, to, their capacity also to encourage community involvement and participation, kumbaga.
22: Okay. So, beauty and brain, no? Plus skills. Okay.
6: And character.
22: And character. Okay. Balik kita kay Doc Alminyana. Doc, sinong pwede makalantaw sini sa fashion show niyo? Saan uwi ni siya? Paano sila makalantaw?
3: The show will be on October 10, this coming Saturday, at Iloilo Convention Center. So we will start with the cocktail at around 5:30 p.m. And then the show will officially start at about 7 p.m. So since this is a fundraising activity, no, aside sa ginmention ni Dr. Rolin, of course, we also need funds for our civic activities. Like mga medical mission naman. Although we also ask medicine from the province, from the DOH, but usually we also shed out money for our activities also. So this activity does not only involve doctors, no, our family of doctors, our friends, but this is open to the general public since it is a fundraising activity. So the ticket is priced at 2,500. Okay. So our maximum capacity. We got two halls for ICC. Mm. So we are expecting about like mga nasa 700 guests. Mm.
0: Okay. Puno guro.
5: Puno.
0: Matsago dok puno.
5: Ang bakla na ibul ko mo. Oh. Sa katao bakal.
0: Puno eh. Amo na gyang gin-compute ko na kagina ang numero sang doktor sa Iloilo. Ti hambal ni Doc ang active is on mga 1,000. Puno Doc ah. Bala naman madala pa na sila sa mga partners nila.
5: Mga family nila.
0: Family nila, oh. General
5: kaga public. Mga patients eh.
0: Mga pasyente. Mga
5: grateful people.
0: Yes.
5: Because na sini mga doktor. Mm. Dala na kita da.
0: Tiyo
5: eh. Nabuhi kita eh. No?
0: Namuda mo sa...
5: Until now ay pa kuya maintenance eh.
0: Tamo na, Radyo Manoy.
5: Ikaw may
0: gamay ah. Gamay madala sa kumod-kumod ah.
5: Okay. Doc Rolin, sa mga interesado ng mga gapamati ang nagalantaw sa atong subong, paano sila maka-inquire in case interested sila nga mag-bakal sining ticket?
4: Oh, so pwede ka mo ka-inquire sa Iloilo Medical Society office.
5: Dira no? Sa Lapas, no?
0: Dira lang.
5: Dira lang sa Unanta, no? Lapit St. Clements.
4: Mm-hmm. St. Clements, so, sa... And then, may mga... So, muna na siguro pwede tamatag road, no? It's about 2-5 ang ticket. Yeah. No? Pwede ka mo ka-attend for the support for this fundraising activity.
5: Mm-hmm. Okay. May online option kita or dira lang yun?
3: They can call Iloilo Medical Society and reserve the ticket. Mm-hmm. They can also approach any of the board of our models, or any member. Yes. They can be directed to the Iloilo Medical Society.
5: Okay. Sige, si Doc Ines. Doc, finally, ang message nyo sa atong mga viewers.
6: Okay, so again, we're inviting everyone to celebrate this once in a century nga fashion gala, no? So, again, this is on October 10, this Saturday na at the Iloilo Convention Center. So, in this event, no, you get to see the other side of doctors outside the clinics and hospitals and at the same time, celebrate the talent of our Ilonggo designers also. And more than anything, this is a fundraising event. So, you get to enjoy and you also get to support a meaningful cause. So, we hope to see you there. To celebrate fashion, heritage, and of course, support a meaningful cause.
5: Mm. Okay, so let's return the love no, sa aton ng mga...
0: And may mga nagakulomens, Radyo Manuvi, sa live na subong. Damo, Doc, sa nagalantaw sa aton. Pwede ka mo ka-avail sa ticket ninyo, ha? Ari lang di lapit sa amon. Kung tultulan nyo ang RMN, diritso lang ka mo pakadto sa may PLDT sa tunga-tunga.
5: Kung hindi sa St. Clement's Church, salin sa RMN.
0: Yes.
5: Lampas ang St. Clement sa ang building sa Iloilo Medical.
0: May ngala na da, may gamay nga sulod doon. May
5: kung building sa sulod. Sa west, sa PLDT.
0: Right, right.
5: Sa right side sila.
0: Yes. Okay. So, bisita ka mo dito. Dito ka mo bakal. Labi na gid sa suporta natin sa aton ng mga doctors. Kung wala ni sila, sa Ilogid birthday natin sa November 1.
5: Gani, matutakto.
0: Sa takto gina. Masailo ang birthday natin sa November 1, Radyo Manuvi.
5: Doc Rolin, ang imo nga message sa aton ng mga viewers.
4: So, good morning everyone. So, I'm inviting you all to please come and attend this fundraising activity. This will be an elegant evening that will only showcase fashion, glamour, and meaningful advocacy. So, I hope nga makita na gyud kita dito. So, this time I will be wearing attire, no? Abot kung pwede ko ma-reveal.
0: Pwede, no? Pwede, Doki.
4: So, ini siya, be wearing the Father Hoblon, that's Nono Palmos. So, he will create a design for me as well as with my wife. Siya ang i-obra ko niya naman ang kay Bo Parcon, the bad boy of the Philippine fashion. Yeah. So, and then this is directed by, I think, Jackie Peñalosa. Asia Peñalosa. So, the overall... Should I say, overall, si Jackie, ang coordinator, as well as si creative director will be Asia. So, I'm inviting you all to please come and let's enjoy the night. So, because this will be a 100th celebration, a fundraising event, which could be helpful to the Iloilo Medical Society community.
5: Alright. Okay, thank you, Doc. Okay, by the way, paano namon ma-view ang vlog mo? Kung may mga gusto mo.
0: Oh, Doc, anong na name naton sa vlog?
4: So, pwede nyo i-tanaw later on sa Rolin Tabuena, no, ng official page. And the same time, pwede man matanaw later ini sa Dancing Doctors of Iloilo.
5: Okay. Anong content mo, Doc? Anong tema sa imong vlog?
4: So initially usually Andres is more of hindi lang bali fashion but also mga medical missions ko nga dira nga nabutang man dira. So hindi lang bali ako sa ari lang bali sa medical field but you will see the other side the other of me. Side. So para hindi man ako tama gid kaseryoso. No, as well as may mga educational okay. things nga yes, pwede man nga maka learn ng akong patients.
0: Right. Nag-follow na ako dok.
4: Ay salamat.
0: Okay. Damo na gali.
22: Oh. Kay the more gani actually nga mag i-feed ba lang imo algorithm sa
0: yeah. muna. Oh, magwa lang na.
22: The more nga gadulang ignorance ta, yeah. kayong lawas ta. Mm-hmm. Kagataas man ang tolerance mo sa reklamo, no? Kun may mga
0: normal
22: na isa nga mga kaklatabo sa mga hospital. Mm-hmm. Sige, si Dr. Rodelin, Doc, imo message sa aton nga mga tagpalamati.
3: So on behalf of Iloilo Medical Society, I would like to invite our fellow Ilonggos to be part of our IMS Gala Night. So we make sure that this activity is not just an ordinary activity, but a world-class event. So we will be featuring our 30 local designers, 60 models, from medical students to our senior doctors, and of course, the fabric of Iloilo.
22: All right. So thank you gid sa aton nga mga bisita, Dr. Rodelin Alminiana, Dr. Roland Tabuena,
0: kag si Dr. Maria Ines Benedicto.
21: Tatak RMN.
22: Mabalik kami digidugay diri sa aton nga pagpangalaga. Last 8:53 sang aga.
21: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow. This newscast is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung iyan. Kailangan Right Medicines. Kailangan RightMed.
7: Iba ka gidya, basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sa McDo Sulit Busog Meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit Busog sa McDo.
8: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB254286, Series of 2026.
9: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta, at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
25: Uy, concerned lang ko kung di pa maati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Halin sa pinakamataas nga bukid.
27: Ah, kamusta nga?
26: O sa pinakamaliyo man nga isla.
27: Nag-graduate na ako.
26: Konektado ka na sa Globestar Link 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
28: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
29: O pag-uwi na ko ka!
30: Go forward together. Globe.
31: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026, extended until January 15, 2027. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB260214, series of 2026.
32: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: Comfort, sa mansya, malupit, sa kamay mo, mabait. Fried Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS, let's go.
2: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
1: go with a flow.
2: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
1: Charmy,
3: let's go with the flow.
4: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
0: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
1: Bangkong kumakablog sa Charm.
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
5: Kung may ara ka problema sa kidney, makabatyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema gin ang balatian sa kidney.
6: Nagka-check up ko, may kidney stone ko gabi. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Dentistingan ko, nabatian ko gin ang epekto. Hindi na kapagdaya ang pagpangili ko pag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care kaya nag-ayaw gin ang ako sakit. Salamat, kidney care.
7: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide.
8: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Galubog wala ang imo pananaw, basi myopia, diabetes, ukon eye strain na. Hindi na pagantusa, kay ari na ang iBerry.
10: Ako si Ana, wala taga Mandawi. Halinsang bata pa ako, may myopia na ko, kataasan akong grado sa mata. Budlay gid, magtulok sa layo, kag perwisyo sa adlaw-adlaw. Sangga tumarkos ang iBerry, naglimpyo ang akong pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
9: Ang iBerry, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Ilawi ang iBerry Gold na may 10 mg lutein, available sa mga parmasya nga lapit lang sa imo.
11: iBerry for a clear and healthy eyesight.
12: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Be extraordinary with MX3.
15: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagka pangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Tatak RMN.
17: Mga karadyo man, ang oras sa Pilipinas, last 9:06, antang na sa aga, ini ang Philippine Standard Time. Sa mga tab palamati natin subong aga, ari-anay ang ato suning health news. Upon natin si Radyo Man Joel Franco.
18: Ang ini gabahin nga dala sa inyo sa kaluwan sang Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Mga bossing, nakaibalo-bala ka mo ang isa kata sa sang Santon Plus Coffee Mix, makahatag sang vitamina, minerales, at insoluble fiber, nga kinanglanon sang aton lawas. Inabagod nga kada timpla sang Santon Plus Coffee Mix, mayara ini sang soya nga mas kilala, nga maayo nga source sang insoluble fiber, nga makabulig sang pagtino sang aton nga colon o kontinai. Sa Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa.
19: Uso ng subong nga gabi na kita nagatulog. Mayara nga masamina itong ang gabi kung dapuan sang katuyo. Pinasiling sa mga eksperto nga late na kita gilidapuan sang katuyo bagod late na ang aton nga body clock. Inidala sang sobrang exposure sa gadgets, pag-inom sang kape, kag stress. Ganing kung bedtime na, likawan ang paggamit sang gadgets, hindi na mag-inom sang kape kung hapon, kag tinguan nga magtalana sang oras sa pagtulog at pagbugtaw, ako hindi magsalangisag ang aton nga body clock. Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
17: Mga karadyo man, sa mga tabalamati naton, ang aton sininga vitamin C, mighty C, alkaline, dekalidad, ineffective nga vitamin C, maayo ini sa aton sininga sipon, ubo, hilana, trangkaso, pneumonia. Kagiban pa nga balatian, maayo ini para sa aton sinimabian nga mga allergies, kagang kisap-kisap na bala sa matatang daw hindi kita mag-ayo. Sa mga tampalamati natin, kinanglan natin sa vitamin C. Gani ang ato silimamian ngayon noon, Mighty C.
16: Tatak, RMN.
17: And take note naman para sa mga suki natin, may food supplement kita para sa inyo. Nga makabulig sa inyo mga karadyuman. Labi na gid kay may-ari ini sang virgin coconut oil kag may-ari ini sang medium chain triglycerides. Ini ang D3 Bio. Ang D3 Bio magabulig para mangin fit, mangin relax ang aton singilawas kag syempre nagapanasig sang aton metabolismo. Hindi lang ina, mga karadyuman, manami man ini para sa inyo sini nga mga ginabatyag. Ilabi na nga ginapunggan niya ang mga bacteria kag viruses nga magasulod sa aton lawas para hindi kita dali magbalatian. And number 3, no, ginapadamo niyang good cholesterol, silhigo niya ang bad cholesterol, agud hindi maglapuyot ang aton dugo, mga karadyuman, hindi kita pag high blood. Ano sa mga tabalamati naton sa mga suki, ta, inom kita sa D3 Bio.
16: Tatak, RMN.
17: Sa aton sinimabian nga papangalagad, ginasiris naton ini ang aton sininga presentation sa Straight to the Point in preparation sa sining pag-igo sang Super El Nino or Very Strong El Nino. Diri sa aton, kagapon nang inkaupod mo naton ang taga Department of Agriculture, parte naman sa mga sapakasapatan. Subong mga karadyuman, para naman ini sa mga mangingisda. Balo ka mo, taga isla ako mo, so intindihan kong pangabuhi sa isla. Pero, during summer, na nakuan gini na mo, na-notice gini, nga kung summer, wala ka sa makuha sa mga panghigaron. Di siyempre mainit ang tubig. Ang mga isda nagapalawod. Itugid sa malayo ang pakuha niya sina. And medyo naganinit ang pakuha niya. Kun sa baybay. Pero tiko may mga sagod ka sini. Like may mga fish ponds ikaw. May ara ka sang Pasayan. May ara ka sa mga Bangros. Basi mapatay siya. So tilawa natin nga mapainsindi sa mga suki natin. Kay sumunga aga, amayin ko po natin mismo, expert para diri, agod paano kita maka-survive sa sining more or less mga 8 ka bulan nga init. Kaya gina-project na ini based sa forecast ang pag-asa nga magatupa mga karadyuman ang terrible nga init in starting October, November, December, and ang pinaka-worst niya, ang first quarter sa

0: epekto na ang El Nino phenomenon.
1: Tatak RMN.
0: Si Ma'am Rinilda partida sa aton sininga pagpangalagad. Ma'am Nils, si Rajuman Reagan, live kita subong sa RMN Iloilo. Good morning.
2: Hi sir, maayong aga. Ako si Mrs. Rinilda partida, halin sa Kabanwa, San Carles. Isa ka mangisda, isa ka manuguga, kag isa ka leader sang isa ka asosasyon, subong man sang FMC sa Amon okay. Banwa.
0: Pwede ta na lang ka ma matawag nga Nils for short?
2: Sure sir, pwede okay. Gid.
0: Mayad ha. Eh, dalawigan ako abi sang Rinilda, so Ma'am Nils na lang. Okay mo na, guro.
2: Okay, sir. Ma'am Nils, ba? Sir.
0: Yes, Ma'am Nils, bago kita nga magpamangkot sa iba natong sining mga questions para sa imo. Mangkuton ko ikaw, Anay, ano ining grupo ninyo nga samahan na mangingisda matatag at responsible sa tarong? Anong inyo sining grupo? Anong gabugo sini? Anong inyo ginaubra diri, Ma'am Nils?
2: Okay, sir. Siguro istoryahan ta kana ni sir. Pila ka minutos niya aton gani sir, base kun mag
0: hindi ta lang pagpalawigon gid base kun madulaan ako ubra.
2: Okay. In short sir, ang amon nga grupo sa una hindi na sa responsable no kag matatag. So but sa ngon nga in the contrary or balis kan sina no irresponsible kag medyo mahujang kita nga grupo before. But then no sang organize naton ang mga grupo nga ina no na nangin baliskad na no ang aton pananawan nangin mapag-on kag nangin responsable kita nga grupo kaupod ang mga miyembro sa mga mangingisda sa aton asosasyon sa amon nga barangay o kun sa amon nga banwa.
0: Okay. Taga din sa din ka gani nga barangay ma'am sa Carles?
2: Barangay sang Tarong sir.
0: Tarong. Okay, sa amoning Tarong so amoning smart. And ikaw sa kasan mo ini nakuhang award nimo as regional gawad sa ka-awardee and outstanding rural women awardee?
2: Wow sir. Pangduha na ni Nakon sir, though ay pag-isang, sa 2023, I was also awarded, no, as a rural women sa Western Visayas. Nagdaog kita. Then, subong 2026, nangin mapalaron kita liwat, no, nga nagdaog.
0: Okay.
2: Oo.
0: Meaning sina, kung nagdaog ka, maayo ang ginaubra nimo para sa pumuluyo may agi ang ginaubra nimo. Ma'am, on this note diretso kita sa mga pamangkot naton ang ato siringa topiko. Paano naton mamitigate? Kamo ikaw babae ka, usually ang interview ni namon diri lalaki. Pero okay. ikaw nag-shine para sa trabaho nga ini and gusto namo ng imong expertise. Hindi ni by the book lang kundi iniya nakuha nyo gid na-experiensyahan mo gid, ginubra mo gid, no? Gapamating okay. Aton nga mga pumuluyo. Ma'am, ako taga-isla. Taga-isla ko, taga-Concepcion ako. Balaan ko kung anong gakatabo sa isla. Pero hindi limited ang akon sining nga pagkahibalo. Kay why man gid ako to nagatiner. Unlike ka mo nga, ara gid ka mo, muna ginapangabuhi ninyo everyday. Ara ka mo, dira ka na-insidan yung trabaho. Sa mga nga nagapamati subong sa aton, paano naton, ma'am? Paano naton mamitigate ang epekto sang sining looming nagapalapit nga El Nino phenomenon na Ma'am Nils.
2: Okay. Mitigation, preparedness, awareness. Amo ini sila tani sir no ang dapat hindi lang dapat ako or hindi lang dapat ang grupo namo ng grupo sang kabataan nga ginauyatan nakon no pati na kita tanan hindi lang ini naton pag-isalig sa gobyerno, hindi lang naton ini pag-isalig kung sino nga NGO, pero kita tanan responsable para diri kay kita tanan ang apektado diri sir. In our case, no, sa Amon Barangay, sa Banwa San Carles, no, ang Amon grupo, kag na-observe na gid namon ini, nakakalendar na Amon mga activity, kag nangin buluhaton na, no, sa amon gidyang youth organization, especially ang akon mga kabataan nga gin-organize, nangin buluhaton na namon ang pag-tanom sang mangrove sa higad sang baybayon, voluntary lang gid na iya, sir.
0: Okay.
2: So, nag-start kami since 2019, no, sang pag-organize na akon sang grupo. We start then nga kami lang, so dira ko napamatud-an no, nga kung ara kagali sa Mayo, hindi lang ka nag-isahanon, no? Hindi ka lang nag-isahanon.

0: karon. So, years forward, hindi lang ang smart use o kung ako, ang ako nga grupo. Mm. So, naging kabahin namon sa pagtanom sa mga bakaw, sa mangroves, sa amon area, sa amon coastal, no, ang narehistari nga grupo nga naghimbo na sa aton sa voluntaryo nga pagtanom sa nga, mga mangroves sa aton coastal nga area. Mm. So, naobserbaran natin dira, no, ang dako nga pag bailo, ang dako nga resulta, mayong nga result out of those doings, no, ang pag tayo yun, no, nga pag itlog sang aton nga isda, no, ang danggit, katim rigo, regan na mahambal na ako nga before, twice lang ginasaliya mangitlog.
1: Okay.
0: No, every December, every May, mulang lang ginasila. Pero tuna, no, na-observe na ako nga sa padayon namon nga pagtanom, pagpaninlo sa coastal site, tayo yun na, wala sang El Nino, wala sang, wala sang tag-ululan, no, nangin balataan, no, sang mga isda na ngaton nga, ng mangrove site, mangrove area naton. Continuous na pagpangitlog sa aton nga mga isda, mga danggit naton. Every month, katimrigan.
1: Mm.
0: Makita naton
1: nga. Radyo Man Regan na lang, ha? Ma'am, Radyo Man Regan, ha? Radyo Man.
0: Radyo, sorry po. Ay, sorry. Radyo Man Regan.
1: Mm.
0: Makita naton ang dako nga pag bailo, Radyo Man Regan, sang pagpanimata sa mga isda, naging bugana ang similya. Ang siguro nga ito na lang mahimo dira, no, ang pag-manage sa mga simpot nga lambat kay ang mga illegal fishing mismo nga naga-exist na within our coastal, no, damo gidya. Pero gina-try naton nga mamitigate ina tanan by education siguro, Radyo Man Regan.
1: Okay. Bali para sa mga tagpalamati naton subong, ma'am. Ang inyo sining grupo dira sa barangay ninyo, daw ano nakadamo sang mga natanom ninyo nga mga mangroves nga ginambal mo gani? May ulan man, may El Nino man, o kunwaay nagdamo na ang inyo sining pagpaminata, no? Grabing itluganay sang danggit. Saway makainsindi, saway makabalo, ini mga danggit naton nga ginabakal sa mga merkado, ang ibandira boneless, ang ibandira unsalted sa carless ina nagalin. So maybe diragit sa inyo nga mga barangay, ma'am, more or less ano nakalapad ang natanom ninyo nga mga mangroves dira?
0: Hindi bang siya malapad, Radyo Man Regan, since
1: okay.
0: Nga ang aton ginatamnan nga site is managed by makabata na ngayon kita portion nga para nga mapangalagaan naton voluntarily.
1: Mm-hmm.
0: No, kaupod naton ang iba naton dira nga mga maupod man nga mga grupo nga nagupod sa aton every time.
1: Okay.
0: Na magtanom kita. So, since 2019, more or less siguro, hindi ko lang matansya kay every time nga nagatanom kami ara, hindi na magnubo sa 300 kabilog.
1: So, libo na? Libo na, ma'am.
0: Libo na. Libo na, yes, sir. And with the replacement na, kay gutok na siya, subong,
1: okay.
0: Hindi na namon, wala na kami sang masagutan pa. So, ang amon subong ang ginobra is bagging, no? Kung sinuman ang may gusto nga magtanom, so we are willing, no? Kay ang amon ginabag subong, prepared kami sa mga seedlings na nga ready to plant. Ang amon po ang kabataan man sa amon organization. Kami ara gusto no nga magtanom, so ang amon nga grupo willing gina, sir, kay kami ang amon advocacy is to help, no, the environment.
1: So bali isang nagsugo na kamo sa pananom, ma'am. Notice gyud siguro hindi lang danggit, no, hindi lang danggit kundi kadamo-damo sa mga nagkalain-lain sa mga isda nga amo na da nagakadto kag dira nagapangitlog sa area nga na.
0: Yes, sir. Absolutely. Ang amon nga Bangkal Bay is the breeding ground, no, sa mga nagkakasari nga mga species ng isda, kasagmanda, pasayan manda, or any other species. Tungod dira bugana kay ang mangrove salmon kadamo gid salmon pang higaron na regiman.
1: So amon in part sang makamitigate kita sang impact sini sang El Nino. Pero sa inyo, ma'am, ikaw taga Carles ka, lapit ka sa baybay. Naga kuntig ilinit, naganinit gid man ang pakuha ahaw sang isda, and usually ano nga mga klase sang isda ang daw nagabat sa gid kun mag ating ilinit kay ti sang Balila ang temperatura nagainit. Ano-ano sa inyo ma'am nga ano sa imong experience ma'am?
0: Exactly sir. Apektado ang tanan, hindi lang isda kundi ang mga tao, no? Mm. Ang number of hours na ginaspent naton sa pagpangisda, no, limitado naman kay tungod sa init. So kasubong sina sir ang mga isda, ang tanan nga mga naga-istar sa kadagatan naton, nagapangita sang pasindungan. Nagapangita sang mahandong nga lugar kag mabugnaw nga lugar para nga for the meantime, no, tungod sang kainiton, makapasilong sila. Kag-amoy na ang dako naton nga counterpart, no, para sa El Nino phenomenon nga malawig nga mag-exist, no, ang preparasyon naton nga ginhimo years sa nagligad pa nga hindi naton wala kali kita makahibalo nga ang aton ginhimo isa nakapreparasyon no sa mga abot nga mga amuso ni malawig nga tingadlaw ag hindi lang sina no pati man also sa mga bagyo hindi lang sa tingadlaw naton ginapreparar ina especially no sa mga dagko nga mga kagbastog nga mga bagyo nga ginarantaw man naton mahimo nga maabot sa aton nga nasyon.
1: So para sa aton iniya do hindi man kita ni guru mga kapoy nga trabaho ma'am no. Yes. Mananom lang kita sa mga mangroves and mas mangin sustainable na ang aton sini nga pagbato sa climate change. Damo kita yes. sang kahoy sa may mangroves kita, ilistaran yes. sa isda, ilitlugan sa isda, then ang iya sinang epekto gadamo ang aton sini nga kwaon bisan pa may El Nino ma'am. Makabato si kita siguro i-challenge ni sa aton dira sa inyo sa Carles ano nakadamo sa mga coastal barangays sa nagatanom sang mga mangroves sa Ma'am Nils.
0: So since duro kay ang aton nga probinsya no lakit ng aton munisipyo mayara advokasya man no nga magtanom sang bakaw all over the municipality, all over the province. So hindi lang amon barangay, hindi lang amon munisipyo, kundi ang bilog nga munisipalidad sa aton probinsya nagapreparar para diri. So aton lang gid siguro nga akon nga ma-advise hindi lang tungod sang ginatawag naton nga nang tawag siniga ni Rajuman, ginahimo mo tungod nga gin-required ka, no, di ba, accomplishment?
1: No. Kuan lang, nag-comply ka lang, nag-comply ka lang.
0: Amoy na tanyang bot ko silingon, kag-target na ko nga dapat ma-register sa kada isa nga nagatanom sang mangroves nga hindi lang for accomplishment, ang aton nga ginahimo, kundi pagbulig sa aton kasimanwa sa aton isigkatawo nga pwede gid nga maka-privilege no makakuha sang pribilehiyo kay tungod ini protection para sa tanan so hindi lang tungod nga accomplishment ini kundi himuon naton ini as a signature no nga isa gid ka dako nga bulig makabuhi ka isa kabiloga kahoy bisan sa upland man o kung sa coastal area dako na nga bagay regiman regan di ba
1: nakuha nyo na eh na experience nyo na nakita nyo yes. Sang nagtanom kamo damo sa nagakadto damo sa may mga isda dira siguro i-replicate lang naton ini himuon naton ini sa ibang nga barangay ma'am that's why nga kami bisan paano diri ipangita kami sa mga interviewing para sa amon may nahimuan na para nga pagasundon bala may kumbala may exhibit na kita kun sa mga korte ini kun sa may mga ginahiwat naton impeachment trial may ginahambal na permi nga exhibit A evidence so may ebidensya na kita nga amo ni galing dapat naton himuon so far subong ini plans ano pang iba ninyo nga mga plano sa inyo sini nga grupo para sa pagbulig sa inyo sini nga barangay or sa banwa ninyo sa sini preparation sang El Nino phenomenon na Ma'am Nils.
0: Actually sir buluhaton na gid man namo no ang solid waste management nag-pick okay. up kami sa mga solid waste mo in every houses upod man ako ang kabataan gapati ko yang kabataan ang maginiya ang pag-asa sang bayan no kay napamatud ang tanang ina sa akong grupo na-orient na sila kung anong ila dapat himuon. So, ang isa kasakong sina nga plastic na bayluhan naman isa kabarita nga habon. Man ina sang ila man niya pagtanong sang mangroves kung kisa ano may naghahatag sa ilang mga cash. May 1,000, may 500.
1: So, ginabakalin yung sabon.
0: Habon, kag ibaylo naman sa mga plastic sa
1: ano nga mga plastics, ma'am, ang ginabayluhan niyo?
0: Solid waste na, sir. Ang ginagamit sa sulod ng panimalay, hindi dapat mag-ilapta. So may sako sa lang ang ginabutangan. Okay. Nagadira to ang kape, habon, shampoo, mga ibang pa nga mga solid waste ayan nila.
1: So kung may makuha ka mo nga isa ka sako sa barangay ninyo ka per household ginabayluhan ninyo kasabon.
0: Yes sir.
1: Ah, maayo man ma'am. No, gusto ko na sa amon niya ma'am, why na sa amon eh. Oh. Ako, at least bisan pa ano may balik man sa tao nga ops ang imo nga basura na hindi mo na paghihaboy ay bayruhan na ya habon. May ara to sa amon ma'am ginakilo, daw ginakilo na, then daw may something man nga ginahatag. Pero at least ang inyo ni ma-instill sa mind sa tao nga hindi ta paghihaboy ang aton sini nga solid waste kay kuhaon ini ibutang ini sa sakto sini nga basurahan.
0: Okay. Oo, sir. Actually, sa amon purok pa lang manamon ina gina-exercise. Pero kung may ara, naging mga sufficient nga budget someday, maybe in the whole barangay, in the whole municipality, we could do it.
1: Mm, yes, ma'am. On this note, Ma'am Nils, hindi ko kapadugay sa imo, maubos ang among sininga oras. Mensahe mo, ma'am, okay, sa aton sininga mga listeners subong para sa preparation kung may il ninyo man o kung ay anong imo sini ma-mensahe sa aton mga kasimanwa, ma'am?
0: Oh, ang ako nang siguro mga mensahe, Rajuman, Reagan, nga magtanong kita sang kahoy, sa mga upland, magtanong kita sang bakaw, sa coastal, bisan wala sang luhulat iban nga suhulan eh, pero hindi amo sila, no? Kita ang nagabenepisyo sini, hindi iban nga tao. Kita mismo, kita ma-initiate. So, ibitaran naton ang malala nga epekto sang El Nino kung mahimo kita, buliligay kita tanan. Amo na gani ginahambal ko, sir, nga maski may kahoy, kalabanan, nagapasindong, nadaladuyan, nagatulog-tulog, kapahangin-hangin, kung diin may puno. Without knowing, asang tingulan, wala sila naghimo para magtanong sila. So, ginulat nila, kapisan diin na lang. So, why not do it now? Why not prepare, no? Para sa amo sininga mga phenomenon. So, isa pagid sa solid waste, no, gina-convince ko man ang tanan niya to segregate the solid waste properly, no? Nga kung ang mga sapat gani, ang mga ginaanggit grid permi, kung ang mga sapat nagabugas ang ila higko, nangin abuno ina sa tanong, nangin abuno ina sa mga kung ano nga nagatulubo para magtambok, no? Kung ang mga tanong naman, no, maghulog sa ilang mga dahon sa duta, nangin abuno man siya gyapon, no, sa aton kadutaan, pero ang tao, Rajuman Reagan, kung maglaptas ang basura, kung maglaptas ang plastic sa kung diin, sakit ang mahatag sa katulad nga tao. So, think it over, no? Taming sarong tagisang maayo nga kita mismo nga tao ang naghahalit sa aton kaugalingon. So, amo ina dapat gid nga naton educate yourselves, no? Then the family itself. Kaya amo ina ang dako nga makita naton nga pagbag-o kung kita mismo magbag-o sa aton kaugalingon, nahanungod sina ang pagproteksyon sa aton palibot.
1: Alright. Ma'am Neil, salamat sa sarin tempo. Mayong aga. Good morning, ma'am.
0: Good morning.
2: Tatak, RMN.
1: Mga Rajuman, sa atong sining pagpangaragad, upod naton ang atong sining interviewee, nagikan mismo sa may Banwa San Carlos. Ang kaya kuno sang lalaki, sang una, kaya man sang babae. Kita niyo ang ilang mga ginaubra, makabuligid para sa atong mga pumuluyo. Mga Rajuman, si Ma'am Rinilda Partida, ang chairperson sa ang samahan na mangingisda at matatag at responsible sa taro. Basic lang eh. Ang ginubra nila, nagtanom to sila sa mga mangroves. Subong ang ginakaon nyo, nga danggit, nga unsalted, halin sa Carles, dito na to halin sa ilo. Nagdamo, kaginaya experience nila na, hindi niya sugid-sugid. Hindi man na makapoy magtanom kita sa mangroves. Namitani, gintanom tanan na sa una kay subong dako na na. Di subong matanom kita ng El Nino. Although nga tikon El Nino, ang sa mangroves sa lab, uton managyapon niya sa taob, kuan managyapon, mabuhi na. Pero, kung kinubra na ni Blas ang kada barangay, mo't ka mga tamad sa inyo ah! Tani sa mga barangay bala, nga may ara ka mo sang dagat da, tam ninyo mangroves. Kailinit sa inyo. May manaubra na mga kagawad nyo, mga kapitan nyo. Ang ginalili nila pirmi ang streetlight. Ang ginalili nila mapatindog to footwalk. Iti may 20%. Tanong bala ka mo, bakawan? Kay sa Carlisto, sa tarong sa Carlisto, amo na tong ilaw? Nanotis nila damo-damo sa mga isda na nga nagbalik. Siyempre may itlogan ng isda. Ang pispis din mo makita ako, kundi sa lasang, damo to kahoy mo, alang-alang mo makita mo na sa sudan. Pwede sa tukon. Dito na to siya sa may damo kahoy. Amo man ang isda. Diyan sa may itlog. Kundi dito man sa puno sa mga mangrove. Te, ginubra nyo na. O, sa amon lang sa Tambalisa, may ato kami to, may mangrove area kami. Pero I think kulang. Kung pwede ta matamnan ang kilid sa baybay, tamnan ta. Kaya ang gabi ni Piso, sini, hindi man ang taga Leyte, hindi man si BBM, kita man ang gabi ni Piso, sini. Kadwa, sa mga tapalamati naton, mga garadyo man, ang ilato ginobra, ang tanan ng mga balay, ang inyo basura, ining mga hindi bala madunot ng basura, butan nyo sa sako, kung makaputos ka mo, makalabot ka mo isa ka sako, bayluhan na mo sang isa ka barita, sang sabon. Doon nami man. Di ba? Kung di ninyo paghihaboy basura nyo, kay may sabon ka mo sa pinagkadlaw, grabe nyo, way na natani eh. Responsibilidad nato ni nga mga pumuluyo nga ng aton basura. Way gin man aton ginahaboy kundi lang. And eksakto ang ginambal ni Ma'am Nils. Si Lingya ang higko sang sapat kung maghigko si abuno. Ang dahon nga malaya, abuno. Pero si Lingya ang tawo kung maghigko kag ang ginaubra sang tawo makaguba kag makatuga sang balatian. Init ulo ko mamati sa mga yung mga tao ba lang ahong nga basura nyo, hindi ka mukha iro magbutang sa basura nga.
2: Tatak RMN.
1: Last 9:34, mga garadyo man, sa mata palamati na ito na ari-anay ng aton silinga tuk-tuk-tuk!
3: Yari na ang aton mapalaron ng winner sa tuk-tuk-tuk lechong manok promo. Kada panuktok, basta sa RMN nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok.
1: May nadakpa naman, holy, pero hindi kulong. Radyoman John Mark Alombro, good morning.
4: Radyoman na po sa Idol, good morning. No, diri kita na yun, sa pagpanagtag, nagpaghatag sa nga pa-premyo sa aton mga avid listeners, no, nga nagapamati sa remen. Diri kita karon sa may barangay San Isidro, La Paz, kung sa din na dakpan na ton nga nagamonitor, si Tatay Loreto Casipe, no. Naga-naabtan na ito si Tatay Loreto, dari nga nagapamahaw, good, no? Mm. Why nga nagapamati sa RMN na Radyo Man na Bosay Dol?
1: May nagaandar man nga RMN sa San Isidro?
4: Oo, ah. Dari, ah.
1: Siling nila, niliso ko nung isang migo mo?
4: Ah, gabalik. Ano tayo, tay?
5: Kumate ko yung lalaw, kid. Aslas tama ka agad.
1: Hindi kaya tayo magpaliso na... Hindi kaya tayo magpali... Mayugin, mayugin. Sige, may Radyoman dyan, Mark.
4: Yes, ha? Radyoman...
1: Go ahead, go ahead. Radyoman dyan, Mark. Go ahead.
4: Oh, natiyan mo na, no? Ambal ni tatay, no? Asta agad magagang. Iyan nga pagpamate, no? Kaga hindi agad magpaliso. Tay, ha? No, kay
1: basi hambala si tatay basi lisuo na sang migo ya da.
4: Basi lisuo na sang migo. Oh, kilala mo man.
1: Why man ki why problema? Lisuo lang da mabalik man sa aton. Ara Juman Jan Mark nakapamao na si tatay.
4: Oh, nakapamao na si tatay.
1: Tanon niya nang tagain na pusdaki na sang ano sang isa ka litro sang soft drinks kag sang lechon manok.
5: Bao salamat. Salamat tud.
4: Ano ba ano ang mal mo tay?
5: Salamat tud sa lechon manok kag sa ano ka lechon.
4: 1.5
1: Ni patami ini lang pat. Ni lang patama inom soft drinks ba si magtaas imo mo
5: sugar. Thank you so much
4: kid.
1: Sige sige. Damo damo may mga nagapamati man gali abi ko gani ubos na kami gumukliso. Galing kay liso kon lisoon sang migo mo Radyoman John Mark. Kung isuuna sa amigo mo, gabalik man. Balik man.
4: Gabalik.
1: Gabalik. Oh.
4: Kaya actually, paglibot ko kagina, harap damo, abi ko gani, way na ko si may makita, mabatian. Damo.
1: Pero ang ila, radyo ga, ulo andar, gid man. Ulo andar.
4: Do, way makumay na batian.
1: Balik na guro. Sige, sige. Hindi na taguro magmaritis nga, no. Sige, salamat, gid, radyo, John Mark.
4: Alright, ma. Ako na ang atonding winner na batian, si Tatay Loreto Calcipe. Tay, saliwat, ma. Congratulations. Kaga madamo gid nga salamat kay ti sa remente gid nagapamati tatay Loreto. Sa iba na nga mga kabarangayan, no, patunog lang ang radyo ah. Kay basi kamo naman ang matuktukan kag makadaog sang isa ka bilog nga litson manok kag 1.5 litro nga soft drink. Tok tok tok litson manok da kupka promo. Kasama mo sa BYRI RMN Iloilo. Radyo man jama ka lumro. Tatak.
2: Tatak RMN.
1: Salamat gid kay Radyo Man John Mark Alombro. Langalang una ko sa ako ni Banpa nga mga balita mga Radyo Man. Dugay-dugay may ara naman sa impeachment trial sa ato sa liga pampanganagad, pero bago sina sa mga suki naton subong aga mainom kita na isang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Istoryahan naman naton subong aga mga Radyo Man ang isa naman ka topiko nga magkaburi sa inyo para kamo amangin aktibo man kag hindi kamo maigo sa mga balati. Anong epekto sang happy life? Well, kabalo-balag kamong ang pagkamanipayon magkabulig ang manikawan ang stroke, high blood ka pressure, kag iban pa nga balatian sa kurason. Kung happy life ka, dapat parisan mo manini sa powerful nga suplemento ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy may aras ang alkyl glycerols kag omega 3 fatty acids nga nagapadugang sa imo resistensya kag nagapabakod sa imo kurason. Kung nagamin tinar ka sa Dr. Pinoy Squalene adlaw-adlaw, mabatsagan mo gid ang alibyo nga maghatag sa doktor or nga maghatag sa Dr. Pinoy sa imo. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy may kapasidad nga babuhinan ang risgo sa pag-angkon sang neuroinflammation nga nagaresulta confirmi ka nga kapon. Gani sa mga suki naton mga karadyuman, mag Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Tatak RMN.
1: Ari anay ang aton sining nga labs ko si Mother Earth upon nato si Radyuman Joylin para una.
6: Ang labs ko si Mother Earth kinadulong sa inyo sang new and improved non-super plus. Mas ginpepektibo kag mas ginpabaskog. Gintingob ang mangosteen plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya. Dugang nga enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Non-super plus capsule. Natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants. Suporta para sa mabaskog nga korason kag bulig kontra sa kapoy kag pangpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa bilog ng Isla Sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Bilia ang Non-Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
7: Mga kasama, aton amligan kag protehiran ang aton dunang manggad pinaagi sa pagaganagan sa pagkaon sang karne. Ang malaka lang nga pagkaon sang karne ang makabulig agud mabuhinan ang pressure sa kagulangan kag kadutaan nga magproduser sang pagkaon sang sapat kaangay sang hilamon. Bangod sini maprotehiran ang aton biodiversity, ang ecosystem sang kalibutan kag ang mga imol nga tawo nga pinakanagaan to sa pabag-ubag-o nga panahon. Ang produksyon sang karne ang isa sa pinakadako nga rason sang deforestation ukon pagkaubos sa mga kahoy sa kalibutan bangod nga ginahimo ini nga hararban. Sa pag-uba sang kagulangan, binilyon ka carbon dioxide ang nagakadto sa hangin kada tuig. Hibaloon ang mga tips para sa aton environment. Dari lang sa Labs ko si Mother Earth. Tandaan, let us join the race to make the earth a better place. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Ini si Radyo Man Jaylin Tamayo para Onda. Tatak! RMN.
2: Tatak RMN.
1: Mga Radyo Man, may pahibalo galian na yun. Basi malipatan ko naman ni Balakaron before nga mag-wind up kita sa ating sunod nga programa. Ginapahibalo nga kung sino man nakakita sa mga IDs nga, mga company ID, driver's license, insurance card of IntelliCare, kay Kwani, kay David Espia. Nadula ni siya. Mga Radyo Man, unawigit niya. So basi kun sino man ang makakita dira sa may San Jose, San Miguel, Pandak Pavia, Ungka Pavia, kag City Proper, daw mo ni kun kadtuan niya. Palihog lang uli diri sa amon sa RMN, no? May kuan ni siyao, may nawigit niya na ang iya sining lanyard halin sa San Jose, San Miguel to City Proper, color blue ini. So pun pwede bisan wala na kunong kwarta, wala man ito galing kwarta, kuno ID holder man lang ato. So kung pwede, kung makita, ibalik lang din sa aton sa RMN na Iloilo.
2: Tatak RMN.
1: Nagasubong man sa mga suki naton, oy gabasi ko nagapangita kamo sang ano bala, sang gapangita kamo sang trabahuan sa balay. May pamilya o 7,000 ang sweldo. Libre na nakaon, siyempre. O, nagapangita, subong timbang o. Mabantay bata. Bantay bata, pro 7,000. Sus, ang bata, patulugon mo lang na Radyo Marka, Radyo Man Marka Maglantaw TV. Bata, gamay pa man mo. Patition mo lang, tapos na mapaliguan. Patition mo na kag, tapos matiti. Patulugon mo na kag magding. 7K na? Oh. May ara subong sang pamilya gapangita sang timbang mabantay sang bata ang sweldo 7,000. Pwede ka mo kapanawag sa numero nga inyo 0915-839-0051. Ang edad sang bata 2 katuig. No? 2 katuig, 2 na katuig. Sobra isa katuig. Sobra isa katuig. Hindi, 2 na katuig. Ti mabantay ka lang bata, radyo man dyan, radyo man na Mark, matik na, may 7,000 ka, libre imo paligo, libre imo kaon, no, pagtulog sa bata, libre ka na. Salamat gid sa pag-upod ninyo. Aring numero sa liton ko, 0915-839-0051.
2: Tatak RMN.
1: Sa mga suki na ito, mag-mega man, kung gusto mo maglabing-labing, gusto mo ginang labing-labing, balang, pusanganay, gid. Inang labing-labing, balang yung pusanganay, gid, balang parikoy. Inom ka 1 hour before sa labing-labing, mag-mega man. Ara sa ito sa mga butika. Kung subong man para likawan natin ang constipation, likawan natin mga karadyuman ang colon problem, inom kita sang super fiber 30 minutes bago kita magpaniyapon o before ko pa magtulog. Kung ikakapamuhin mga 3 to 4 days, delikado ina. Sa pinakadlaw, utdun ang tinaay mo, upirahan ka, iguon ka sang colon cancer. Gani ito na paghulatun ina. Or else, iguon ka sang constipation, magbunak ka mamarinti kay anay kay Tarzan. Nga urangol kablaanay bago kaya makapagwa sang kinaon. Gani sa mata para mati natin super fiber, imno natin ina, pwede mo mainom anytime, basta aralang ka sa balay mo, hindi ka maglakat kay base kung maalangan ka. Sa mga suki natin, mag super fiber.
2: Tatak RMN.
1: Salamat gid sa pag-upod ninyo, standby sa ato siling impeachment trial in a while, kasama programa sang RMN Ilimu. Sa pangalan ni Radyo Man Ovi Guaso, ako naman si Radyo Man Reagan Sugabo Arlos.
2: Tatak RMN.
8: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
9: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
10: ACS. This newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
11: Naa importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule may ara sa natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
12: Ako isama nga nag-usar sa Dr. Pinoy Squalene Capsule kay 3 years ago. Na problema ko ako na cholesterol na taas, no? So sa patayon na pag-usar sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagsusa ko nga nagnubo nga ako na cholesterol levels manitang.
11: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
13: Community Health Alarm. Kaupo di Papaju.
14: Nuts! Herbal Capsule! Ano sa mga partner? Nagapto nga ang ihi mo kung mangihi ka? Uy, bahasit na tamang pisga, partner! May mga common causes ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihi mo. Bangod sang dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bala infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, ukon UTI. Pero kung occasional man lang na partner, kag wala ka man may nabatsyagan na sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi, kag naga normal man lang, harmless man ina, partner. Para makasiguro, partner, partner ipa-check up labi na kung may pain kag burning sensation kag mahina magwa ni ihi. Kag natural partner practice sige dia sang good genital hygiene. Inom damo tubig kag dapat adlaw-adlaw nagatumarka sa NANS herbal capsule. NANS herbal capsule. Ginapabago niya ang imong resistensya, nagabato sa mga infections, gina-regulate ang imong blood sugar kag blood pressure. Mangod ini sa kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Kag ini amo ang NANS herbal capsule. Yara lang sa mga butika. Herbal capsule. Tutoy. Tutoy. Ahay, bisan pangilay na lang, wala, di ba? Partner, kung doon nag-iiraw na gin, hindi na magulat ang mapunder na ginatob-tob sa ano. Dapat, hingagawon mo na ang malabayan ina sa nagakilat na kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Megaman. Megaman. Herbal capsule. Yes, partner. Hindi na pasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imong libido para magbalik ang gana, stamina, resistansya, kag imahinasyon, partner. Kay ang Megaman may ara maka. Hornigo tweetong katali. Kag ginseng nga amo ang nag-boost sang imo libido, naga-enhance pa sang stamina, naga-improve sang erectile function, agi sa pagpadamo sang testosterone, naga-promote sang nitric oxide mediated blood flow, kag nagapanabo sang stress. Kag wala gid side effects ang Megaman. Sa Bilo, amo ini ang imo natural remedies agud nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency. Megaman herbal capsule. 30 minutos ang partner, yara na ang palating. Megaman herbal capsule. Mabakal sa mga butika. NANS lemon oil. Hala, kariski, sige pa, isa pa tudo hasta magkalapakad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo nga ina, sigurado gid nga malabot gid na sa infection. Kay nga, ang imo kunukuko, partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo ba nakuha ang pangariskis mo? Posible, partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kag kun diin pa ang lugar nga mahigko. Kag kun ang ginagamit sang infected nga tao, magamit man, natural, malap na naman sina, partner, eh. Kaya ang scabies, makalalaton. NANS Liniment Oil. Gani para mapatahaw ang palangatol sa apektado mong lawas, partner, dako gid ang mabulig sang NANS Liniment Oil. Marilib kag diya sang sobra nga palangatol. Pati nang palangatol sang kagat sang lamok, partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghapras ka na sa NANS Liniment Oil, hindi na ka mo makagat sa lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent. NANS Liniment Oil. Instant relief sa tanan nga palanakit sa lawas. Sila na, trangkaso, dinadagat kag migraine. Bangod sang iya, advanced formula. NANS Liniment Oil. Mabakal sa mga butika. NANS Corn Coffee. Partner, nga amo kasi nakagbasa sa imong cellphone out. Sinudang ginatiid mo. hindi ka makakita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Pati basic taas na grado sa mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imong mata, partner, kay permi ka nagatulog sa computer. Kagkabalo-kabala kung ano ang ginatubod ko? NANS Corn Coffee, partner. NANS Corn Coffee! Oo, partner. Kay ang NANS Corn Coffee, may ara antioxidants pareho sang lutein, kag zeaxanthin, para ma-prevent ang AIDS-related eye diseases pareho sang cataracts, kag macular degeneration. Hindi lang ina, partner, ang NANS Corn Coffee, caffeine-free, kag non-acidic pa. Gani malikaw kagid sa acid reflux, kag panic attack, bangod ginadula isini ang pagka-nervyoso mo. NANS Corn Coffee! Ang nami pagid sang NANS Corn Coffee, partner, kaya ginapanubo niya sini ang imo nga cholesterol. Ang umanang mataas ng blood pressure, kaya gina-improve niya ang sirkulasyon sa imo dugo para ikaw maging aktibo. NANS Corn Coffee. Acid Neutralizer. Mabakal sa mga butika. Megaman Gold Coffee Mix. Partner, pareho ka mo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa ka mo sa kama, mag-Megaman Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina. Megaman Gold Coffee Mix. Power drink ni Mr. kag misis para padayon ang banding. Megaman Gold Coffee Mix. Alerto ka na. Power up ka ba? Yara lang sa mga butika.
15: Itay naman kita. Madamo pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani, magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G, nga nagasiling. Bye-bye and I love you all.
16: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
17: Ako si Rosel Acuyan, taga Kabankalan, 32 years old. Sang una kadamo sang ako nga ginabatsyag, may ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500, kada tapos kaon 2 times a day. Anami gid wala na naghapdi ang akon tiyan, wala na ko nagapalpitate. Salamat sa DTX 500.
16: TTX 500. TTX 500.
18: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon kon ano bala ang mabulig pagid ni DTX 500 kag ni Mighty C sa aton general well-being. Kaupod ta sina karon nga diskusyon ang amon CEO si Doc Ramil Uy, indi tanan nga balatian makuha naton sa kagaw, no? Ang iban halin sa indi husto nga lifestyle, Doc.
19: Pre radicals eh. Di ba duha man to ginabalik-balik na to? Kagaw, hindi kagaw, hindi ka patay sa kagaw, mapatay ka sa pre radicals.
18: Correct. Mga gawi nga nagaapekto sa immune system sang tawo.
19: Ang actually, Sir JP, hindi ka magbalatian kung gamay lang ang ginakaon mo. Ang sobra nga kaon, among gapabalatian sa imo, Sir JP. Mm-hmm. Mostly, mga lifestyle disease, halina sa mga sobra nga kaon sa tamis, mm-hmm. sobra nga kaon sa parati, mga junk food, kaya damo na mo. Mm-hmm. Bad fats, processed food, damo-damo yan, gatindog processed food. Mm-hmm. Sa downtown, sobra nga carbohydrates. Ganto ka sa birthday party, Sir JP. Mm-hmm. Spaghetti.
20: Mga cakes.
18: So, unless kung...
19: Ang paborito ko, Sir Boy, carbonara. Kaya siyempre, bisyo. Mga bisyo ka nga isang panigarilyo, kagiban pa.
18: DTX 500. Ang buang, kulang sa kaon, no? Wala na masakit. Mm. Oh, wala magina-diabetes ang buang. Eh, wala sila.
20: Wala kaon. Wala magina-tapikan virus.
19: Mm. Kaya hindi damo ang ilang ginakaon. Oh. Wala damo free radicals. Mm. Wala man po sa problema, Sir JP. Mm. Kaya ilang problema, aranas la utok.
21: Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akong sugar.
18: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
21: 2 ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akong nga sugar.
18: So, wow.
21: Nami nagid na akong nga pananawan, wala na gagading akong likod, wala na akong nga tustop-tustop sa akong nga tiil. Mabakal na kamo, sa DTX 500, kay nami gitingi sa akong nga lawas.
19: Isa-isa ang tasar, JP, kung ano ang mabulig sa pag-inom sa DTX sa akong lawas. Una, ang epekto sinis sa aton kaugatan. Mm. Mangkot ko sa inyo, kapila mo magkaon mantikaon sa isa kadlaw. Mantikaon sa aga. Log na din prito.
18: Gimprito.
19: Log na to linaga. Sobra na guro 20 anyo.
18: Ang average person ko na consume 4 liters of cooking oil every year.
19: Hulo bro. Okay? Imagine la, Sir DP, kung anong epekto sa oxidation sa mantika dara sa imong ugat.
18: Sus, grabe nga mga latak siguro. Kung sa tubo pala sa boy, pero tinglagdo ka ng tipik, tapik skillet.
19: Hindi pag ikaw pala inom, DTX 500, why na? Amo nang dali kang patay.
18: So ining LDL doc, no, ginatawag nga bad cholesterol, ang gina-oxidize ang free radical so na si Dr. Mil. Kag ini ang nagatapik not only sa large arteries kundi subong man sa mga medium size arteries.
19: Amo nang may arteriosclerosis, atherosclerosis, mga plaque, no. Amo nang gakatabo, Sir JP. Diri nagsugod ang high blood pressure. Amo ni sulihi, mahulog lang hypertension. Siyempre, puno na mo, oxidize na ang mga tambok na ginakaon mo. Te, kabalaw-bala ka mo nga mas damo ang nagkapatay bangon sa problema sa kaugatan kaysa kung parang cancer.
18: Tawag
19: mga cardiovascular diseases. Kag mga problema sa ugat, ina, malikawan lang kung permi kagain no. DTX 500.
18: DTX 500.
19: Ang nakanami lang sa DTX 500, Sir GP, unan lagi na-attacky mo free radicals. Pang, kung nila, pang
18: dugangan nila, kulang.
19: Para man-neutralize, di na sila mang sabad-sabad. Ang manang matambo. Una, ginatagi before pa makareaksi, glutathione, ang imo nga innate antioxidant. Kung baga, Sir JP, ang super antioxidant na makita mo sa DTX 500, nagatambay na dahil sa ito atay. So, kung may mga free radicals na, oxidation
18: na toxins,
19: ang butangan niya, para hindi na, mga toxin na, tinloan niya. Kag once nga ining mga toxin na JP mag-abot na, unan nila nga neutralize. No. So ang resulta hindi na magamit ang glutathione nakatambay na.
18: May reserve ka na.
19: Ina, magamit lang glutathione kung malipat naman kainom sa ano,
18: DTX 500. DTX 500.
22: Ako si Tumasol sa Barangay 4, Kabangalan City. Ang ginabatyag ko amo ning gapangalay sa akong tudlo sa mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
18: Sugod lang naginom ka
22: DTX 500.
18: Ilang nakabulan ka kainom DTX 500?
22: Almost 3 months na.
18: Sa isa ka adlaw kapila ka maginom.
22: 3 times hindi.
18: Kamusta ang alay sa kamot?
22: Wala na.
18: DTX 500. DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
23: This news is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
24: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
18: ACS. D3Bio Health News. D3Bio.
25: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
18: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
26: Magabuti ka. Ano bala ang cholesterol, no? Ang cholesterol is a kind of lipid. Ano ang diferensya niya sa fat or tambok? Fat is also a kind of lipid. Ang cholesterol, unlike fat, ang fat ya pwede mo ma-exercise. Madula siya. Ang fat ya pwede ma-usar sa source of energy sa lawas. Ang cholesterol yan, no.
19: So take note, Sir Boy. Pabalo na to. Ang cholesterol is iba siya sa fats. And most of cholesterol ginaproduce lang na sa aton nga lawas.
26: Cholesterol is not bad. Cholesterol is needed by our body, no? So amoni ginausar as raw materials ang aton selula. Gina-release ni sinugay mo cholesterol sa lawas ta ang aton atay.
19: Buway siya gainom di tribayo, bigaw ang pagproduce ang nagkaigo nga cholesterol.
26: So ano imo unsang cholesterol pagimo ni atay? Tawgo niya si LDL. LDL dulong to. Ang dinatawag nga cholesterol sa cellula. Pag abot sa cellula, may mo siya VLDL, no? Very low density lipid, no? Mm. Tapos matako ni siya, matamat na siya pag-release ang cholesterol. Mm. Pag buha na siyang release ang cholesterol, kadto na sa cellula, kwaon ni lysosomes. Sang ato cellula? No, ang lysosomes, atang di ang cholesterol, ki imuon ko ni padel. Padel sang cellula. Mm. Kunami ang imo padel sang imo cellula, hindi dali-dali makasulod ang

0: Advats simulawas.
1: Correct, no?
0: Wala pili siya.
2: Eat for your bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilasko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa DT Bio, ah, Pilasko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga muli. D3 Bio.
0: So kung ang imo idasok sa imbaba, puro bad fats, di dulong man na niya to. Kaya sa pili. Ganda mo siya nga ganda mo. Meaning pa, once ka ganda mo siya nga ganda mo, sir boy, buti pa hakop, daw damo, naging tambo kay mulawas. Ang lain lang sir boy, ining mga BLDL kag LDL, matrap ni sila.
1: Kakasangit.
0: After nga masangit, ma-oxidize.
1: Oxidize, oh. Matig-a
0: niya. Mangin blockage siya.
1: May mo sa blockage.
0: Yeah. Pero kung nakainom siya D3 Bio.
1: Kung nakainom siya D3 Bio, damo sa HDL, himuso na tayo.
0: Correct. Ha? So, kita mo, ang imong vitamin D3, may amo na nga function, wala.
1: Wala.
0: Makita mo lang na siya sa D3 Bio. Ang LDL, sir boy, siya na tigkuha sa cholesterol, palayo, halin sa imatay.
1: Correct.
0: Kaya dulong niya mo. While HDL, siya naman ang gakuha sa sobra nga cholesterol, pabalik sa imo nga atay. Kag himuon na siya, bile.
1: Bile.
0: Ang sekreto, dapat bastante mo HDL.
1: Correct.
0: Para nga, hindi iya maglala ang imulawas.
1: Correct, no?
0: Another sikrito sa Sir Boy, inom ka D3 Bio.
1: D3 Bio.
0: Para nami ang function sa imo nga HDL.
4: HDL. So, kaong ka mga good fats?
1: Good fats, good, no?
4: Luwas na D3 Bio ka?
0: D3 Bio!
1: Bukado.
4: Bukado.
0: Isubo ko lang pa, bukado, D3 Bio.
1: D3 Bio, ginang sa doon nga, no? Why a medium chain triglycerides ang avocado? Ang olive oil, yaway na iyasan gatawang yung medium chain triglycerides, nga nga padamo sa imo HDL.
4: Oo, sa VCO lang na makita.
1: Sa VCO mo na makita na. Kaya anong pagiging obra ni HDL? Kung nubo ang LDL sa imo dugo, less chances ka maka-perform sang yatawag nga gallbladder stones, no? Okay, basically, kung damo kay LDL sa imo lawas, dasig man ang production sang yatawag nga bile. Hindi, kung damo ang production
0: ang
1: sang
0: bile, ang chances sa gallstone, dako.
1: Dako. Dako. Kigalapuyot ang imo bile, most likely, makapadevelop sang gallstone.
0: So, in short, sir boy, ang D3 Bio, makabulig, mag-prevent sa mga gallstone. Ang imo vitamin D3, may amo na nga function. So, D3 Bio, ginami. Di ba, sir boy, ang rason nga nga damo ang kwan, bad cholesterol sa imulawas tungod kay damo kaging kaon?
1: Correct.
0: Ang solusyon is sapod.
1: Stop.
0: Hindi ka na magkaon.
1: Hindi ka magkababoy.
0: Hindi ka ganyan magkamapasting ka ganyan.
1: Dami pagit. Once you fast,
0: galis ang trabaho na sa ang ildil mo. So, nami man nga kombinasyon galis, sir boy, ang fasting plus D3 Bio.
2: D3 Bio!
5: Ako si Jomer. Itumalik ko sa D3 Bio at ang bilog ng pamilya para maligawan ang infection tuga sa mga virus at bakterya.
2: D3 Bio! Ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. Bakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
6: Para sa dugang impormasyon, kagbara makabakal sa aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sa St. Robert's International Academy.
7: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
8: Mga garadyo man, ang oras las 9:59, antag na sa aga, ini ang Philippine Standard Time.
7: Tatak RMN.
8: Yari naman kita sa day number 36. Sa ginahiwat si Rimabian nga impeachment trial bato sa kay Vice President Sara Duterte, mga karadyuman, sa mga suki naton ini ang paglilitis kay VP Sara.
9: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
8: Sa mga suki naton, madamo sa mga testigo ang igipresenta, pero subong may mga manifestation, mga karadyuman, ang prosecution. And subong man, pamatian taman ang defense. Kagapon, nangigin atuman dito ang pinasinig ka mga bank executives nga nangin tisigo sa prosecution. Kagin pisa-pisa sa defense. Balikan natin mga karadyuman sa ato sa ringa pagpangalaga din yung coverage ng RMN sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Rajuman, Mark.
10: Attorney Alex Cabrera. The clerk confirms that the witness is in the holding room. Attorney Sheila, good morning.
11: Good morning, Your Honor. We object to this switching at the last minute. In fact, nakita at the last minute today of the witness that the prosecution intends to present today. We prepared for the BIR witness, which they had disclosed and had they known that problem since yesterday, we expect that we would have at least been notified yesterday, Your Honor. And just for the record, we saw Attorney Matthew here yesterday. He was here yesterday, the one

0: Life Extension, Vitamin D3 for Longer Life. Longer Life. Good day mga kabiyanan, welcome sa programa para sa ikayong lawas. Nga ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines for longer life.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: I'm Dr. Zedetsky, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one Vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: Madamo, balasang daw ka toxic na sitwasyon bisan din, pati sa mga makita mo kung nabasa sa social media. Kung kaisa, mabatian ta nga may nagahambal nga, high blood ka na naman. Pero ano gid man bala ang high blood pressure? Ini nga health condition, ginatawag man nga hypertension. Ini isa ka seryoso nga kondisyon. In fact, makonsider ini nga most chronic and deadliest disorder sa bilog nga kalibutan nga nagapataas ang risgo mo nga makaangkon sa sakit sa utok, sa bato, kag sa heart kaangay sang stroke, heart failure, kag iban pa ka cardiovascular diseases. Ini nagkatabo kung magtama kataas ang blood pressure nga nagaflow sa mga ugat. Posible ini nga makakos ang serious complications sa health sang tao. According naman sa Department of Health o DOH, para mapalawig ang kabuhi, siguraduhon niya kontrolado ang imo BP. Make it a habit to check your blood pressure. Ang pagtuon ni gin-conduct sang 2013, kag in-publish a page sang National Library of Medicine PubMed. Inibase sa reviews ang lain-lain niya research nga may 283,537 participants including ang mga may hypertension. Naibaluan nga sa kada 10 nanograms per milliliter nga pagtaas ang pagtake sang vitamin D, may 12% nga pagnubo sang risgo nga magka-hypertension ang isa ka tao. Madamo ka mga pagtuon nga nagapamatuod nga may dako nga role ang vitamin D sa pagpanubo sang blood pressure. So, make it a habit nga mag-inom adlaw adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Mag Life Extension Vitamin D3, de kalidad, mataas ang bioavailability, clean, potent, concentrated, kag standalone nga Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Importante nga pahanumdom, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika para authentic kag original. Maghalong sa peke.
1: Life Extension Vitamin D3.
3: Ako gali si Irene Grace Contreras. Naabutan, gid nga daw wala na gid ako matabangan nga nagtaas-taas na gid akong BP nga ginsugod ako sa hospital. Take na kon ang Life Extension Vitamin D3. Ang akon nga ba matyaga nag-ayo gid.
0: Diri mo na itaya ang imo health sa sigurado nga epektibo. Life Extension Vitamin D3. Kag para naman sa aton mga kabiyanan, basi may ara dira sa inyo nga may madugay na ginabatsyag nga balatian nga wala sang kaayuhan sa tradisyonal nga paagi sa pagbulong kag dako na ang nagasto sa medical treatment kag intervention, maayong balita. Kaya ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy naga-offer sang libre pero dekalidad nga medical check-up upod ang aton mga lisensyado nga mga medical doctor partners, nurses kag approachable medical staff para sa serbisyo nga libre. Of course, komportable, matinlo kag air condition ng aton mga medical clinic branches. VIP treatment ang amon pagatipan sa tanan bisan sinuman nga pasyente. Kag pinasahi pa ang medical practice ang Life Extension Medical Clinic kay amon ginakombinar ang conventional nga medication kag laban sa nutritional medicines. Base diri pa man lang ninyo makuha ang kayuhan sa inyong mga balatian. Again, prevention is better than intervention. Ang natural products ng Life Extension, 100% himo sa Amerika and manufactured by Life Extension Foundation sa Florida, USA with top medical doctors, experts, and scientists. Approved by FDA US and FDA Philippines. Ang Life Extension Foundation, 50 years na sa health and wellness industry. Ang tanan nga products ng Life Extension, especially ang Life Extension Vitamin D3, are all natural, based on true science, advanced formulated with randomized controlled trial, which is the gold standard of medical studies, kag exclusively available ang initanan sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Ang amon nga main branch located sa De Leon Wings sa Robinson Space Iloilo, SM City branch, ara sa ground floor near food court, Tagbacaro branch, yara sa kilid sa Tagbac Barangay Hall near Iloilo Society Commercial, Oton branch located sa JC Zulueta Street, Poblacion South in front of Iglesia ni Cristo Church. Kay sa Santa Barbara, yara lang sa Bangka Dama Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo, dira mismo sa Total Gasoline Station, pakanto sa Iloilo International Airport. Ang ato naman Pasig City Branch, yara lang sa Simeon Aguilar Street, beside Countryside Convenience Store. Kay para naman sa mga taga Estancia, yara lang kita sa E. Reyes Avenue, Poblacion Zone 2, Estancia, Iloilo. Magtawag o kung mag-text sa 0917-318-
4: 0917-318-1720. Again, 0917-318-1720. Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
5: Oras tatak impunto alas 11.
6: This time check is brought to you by McDonald's. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
7: Bakit right med ang binibili mo?
8: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
9: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
10: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
8: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa right med. Kaya ako, kailangan hiyang.
11: Kailangan right medicines, kailangan right med.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
14: Supple Plus Gold.
15: Ako gali si Rhea. Akong red la, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
14: Supple Plus Gold. Bakal sa mga butika.
16: Pirmi makabatsyag sa ngalay biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B.
12: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
18: Ang kaso sa magkamamatay nga leptospirosis na gadamo na naman sa probinsya sang Iloilo, makamamatay. Pero masarangan gidini malikawan. Likawan ang paglusong sa tubig baha o kung mga talamnan kung masarangan. Kung hindi malikawan, magami sang butas kag hugasan gilayon sang habon kag tubig ang parte sa lawas kag inlusong. Sa mga nakalusong naman sa tubig baha kag dalamnan, ilabi na sa may mga pila sa tiil, dako ang imurisgo nga makuha ang kagaw nga nagatugasang leptospirosis. Magkadto gilayon sa aton health centers kay may libre nga antibiotic prophylaxis para makapugong ang pagtapik sang leptospirosis. Libre ini nga bunong pero nagakinahanglan sang konsulta kag reseta sang doktor. Ini nga mensahe halin sa Iloilo Provincial Health Office.
19: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.

Kamusta ka mo mga pinalangga namon yung mga tagpalamati? Maayong adlaw gid sa inyo tanan. Sa sininga simana, sulat ni Efraim sa Iloilo Province ang aton hatagan sang kabuhi. Kasaysayan ini nga nagalibot sa nag-eskwela pa lang siya sa kolehiyo. Ang iya kasaysayan, aton pagatiguluhan. Sino ang maulikin? Diri sa aton palatuntunan, Dabu-dabu!

0: Ano, sir? I-close ang amon kurso diri sa extension campus? Nga, sir, ho?
1: Kay Belo naman kamo nga wala sang maestro sa eskwelahan ini para sa major subject ninyo. Nag-hire pa kita sang professor sa ibang na school para lang nga may makatudlo sa inyong majoring.
0: Yes, sir. Aware kami sina.
1: Sang 1 to 2 years, may nakita pa kami nga professor nga makatudlo sa inyo. Pero karon loaded na ang halos tanan si ila. Nabudlayan na kami sa pagpangita. May ara man sa mga private school, pero 2 man man kamahal sang ila teaching fee. Plus, ma-provide pagid kami sang stayan nila dere. So, madak-an gid ang department ta. Gani, nag-meeting ang board kag na-desisyonan na i-close na lang ang kurso ninyo.
0: Sir, paano kami nga naka-enroll na sa sininga kurso? Sekundyar na kuntani kami, sir mo. Duha na lang katuig agod nga matapos na mo ng amon bachelor.
1: Nagapangayo gid kami sang apology sa inyo. Naghangyo man ako sa admin. Pero naistoryahan na ina. Gina-advise ko sa inyo nga mag-shift na lang kamo sa related course dere mismo sa school. I'm sure nga makredit gid ang iba ninyo nga subjects.
0: Sir Dean?
1: May other choice pa gid. Sa Northern Extension Campus. Same school ha. May kurso sila dito nga pareho sini. May maestro sila dito. Kung willing ka mo, pwede ka mo dito makatransfer. Ina lang ugaling. Malayo na sa inyo tungod ari kita dere dampis sa south. Pero kung dedikado gid ka mo, dito ka mo.
0: Sir?
2: Ote, paano ina? Malayo dito. Wala kita dito sa pangilala.
3: Kung nagakabalaka ka mo sa akon, kay base kung may malain na matabo sa akon dito, ginapasali ko sa inyo ina tay, nay nga, hindi matabo ina. Mahalongin ako dito.
4: Bisan ano naton kahalong kung kaisa, hindi naton magpulong ang disgrasya. Hindi naton mapaktan ang tiyempo, Ibrahim.
3: Nay, hindi man ninyo pagpangabayang may malain na matabo sa akon dito, ah. Pananglit nga makatransfer ako dito sa norte.
4: Wala ako inaginapangabay. Ang akon lang, pangaman sa posibleng nga matabo.
2: Gusto matuod si nanay mo, Ibrahim. Bagong salta ka dito. Wala sa pangilala, wala sa pariente. Paano ka magmasakit ka dito? Sino ang matipan sa imo dito?
3: Tay.
2: Sino ang mabakal sa imo sa bulong? Sino ang masibin sa imo?
3: Ayabaw, hindi na ko balaya bata, tay. Nga hindi makibalos ang buhaton ko kung malayo ako sa inyo. Sus, mahapos lang sa akon makakita sang suod ni Abyan, ha? Tungod hindi ko yapasaway nga bata mo. Pasugtin na lang ko balanay, tay. Gusto ko kayo makatapos ang akong kurso.
4: Kung mag-shift ka na lang, Abby, sa lain niya kurso, agod nga. Dire ka lang gihapon nga eskwelahan.
3: Pila lang ka subject ang makredit si nanay. Mabalik naman ko sa umpisa eh kung mag-shift ko. Sige na, binay, tay. Pasugtin nyo na lang ko bala nga dito kung may eskwela sa norte. Hindi ka mo magkabalaka. Bisan malayo ko ya sa inyo, hindi ko ya magpasaway ya. Mangin matutong gihapon ako sa akong pagtuon. Luya ko gin makatapos bilang bachelor sa kurso ko nga ininay. Tay!
2: Ba? Ibrahim?
4: Anak?

0: sa. Pero udto ko nakabot rin sa syudad. Sunod sa mga ginampamangkutan ko, masakay naman ko kung walaing na bus. Pagod na magbiyahe pa kadto sa norte. First time ko na yung magbiyahe sa layo. Wala pa ko daan sang upod. Wala man ko daan sang kilala. Ngadangpan ko kung maglayan pa matyag ko sa biyahe. Lord, ikaw nang bahala sa ako na. Buligya ko nga makalapot sa akong katuan, Lord. Magsiling mag ko! Kinsap mit sa bata kaging talaga palayo! Bitos ko! Bato pa rito ang cellphone ng kwarta ko! Tabang! Tinsnats ako! Tabangin ninyo ako! Tabang!
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
2: ACS. Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes o cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan o saktong kaon o exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex sa generic in vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
4: D3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Takong ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
6: Ang Visio
4: nga may D3.
6: Mamakal sa mga butika.
4: TTX 500
7: Q7 lot.
8: Ano ginabatsyag mo sa
7: high blood gid ko?
8: Ano sa una ang
9: blood pressure?
7: 180/100.
8: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
7: 3 times a day gid na akong TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
4: TTX 500 Mikey C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Anika. Kundayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may TC. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC. Efektibo.
4: Mikey C. Mabaka sa mga butika.
11: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak. RMN. Number 1.

0: Ah. Oh. Ari nang sling bag mo again, snatch ang bata, amigo.
1: Salamat gid nang ha.
0: Nong.
1: Ay. Nong gali, salamat gid nong, salamat. Oh. Pertingkol ba ko ba? Ang pinsan ko kung hindi na mabalik sa ako na ang bag. Kabay pangari pa rin kwarta ba nga iplita ko sa norte ba? Alawas ko ni daan sa pag-eskwela. Laki pang cellphone ko.
0: Wow, maayo lang galing kitinabtan kong bata nga to.
1: Nung?
0: Kung wala. Wow, thank you kita rin kwarta ang cellphone mo.
1: Wala gi ko bala maguna-una nung may snatcher di galing sa terminal bisang damo isang tao.
0: So, wala gi na piling lugar yang mga kwatan. Gani maghalong ka ha? I-safety gidi ang mga kagamitan mo. Agud nga, hindi ka mabiktima liwat sa kabataan nga nagapang-snatch.
1: Oo, nung. Abe. Salamat. Hari pang kwanta kang cellphone ko. Madamo kong salamat nang ha. Stay, nung.
0: Welcome, ha. Kaghalong sa imo destinasyon, ha.
1: Salamat, kinong.

0: Ilan lang oras ang biyahe ko, pero wala pag-iapon ako kaabot sa katuan ko ba? Sa din ako maladampi man. Wala ko ayahan magtalang. Mamang kukustupad ko nga babae ah. Inaakulbaan ko ah. Pasiblalain yung sakyan ko, blaw. Pwede makapamangkot nang?
1: Ay, oo, oh, pwede gid, ano ina?
0: Malayo pa bala kita sa Barutak Viejo?
1: Malapit na lang ah, pila na lang ka kilometro, Barutak Viejo na dayon. Ay nga, aman, dito ka manaog?
0: Oo, nang.
1: First time mo nga makatravel, diri?
0: Oo, wala pa ako makakagto, diri. Taga, south ako.
1: Ay, amagali. Anong tuyo mo sa Barutak, how?
0: Dito ko padayon na akong pag-eskwila nang gin-close abi sa south ang amon kurso mo. Kag dito lang daan nga extension campus may offer bala nga para sa amon na kurso. Gani ma-transfer ako dito?
1: Ay, amo gali.
0: Oo.
1: Ate sige ah, itudlo ko karon sa imo kun din ka manaw.
0: Ay, salamat.
1: Kalma ka lang ah. Tugod malapit na lang kita.
0: Ay, salamat gid nang.

0: wala pag kumakita sa padahan sa tricycle nga ginasiling sa babae sa kaupod ko gina sa baso. Sa di nabladampi man. Ang siling niya, usuyon ko lang kuno ang sidewalk ini. May paradahan ako dayon nakita sa unahan. Nano, malayo pa pala sa unahan ang ginatumod niya. Kabudlay blakay kabukat pa sa dala ko nga bag. Puno pa nila ng bayo ko sa mga kinanglanon kong unod sa napsak ko. Uy, ala. Napundok lang, ay. Ala, may tigulang ako nga malabya, no? Naghamboy siya sa puste. Nanano ay na siya? Daw ginahapo siya? Ala, kasi kung malayan ang pamatsyag niya sina. Mahapit ako sa iya. Lo? Lo? Ano natabusin mo, Lo? Malayan ba lang pamatsyag mo?
1: Galingin sa ulo ko.
0: Ha?
1: Ginahapo pa ako.
0: Eh,

0: Boy Fidel, isang health researcher kag isaman kag registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsaro.
1: D3 Bio, ang D3
2: ng may Visio,
1: ang Visio
2: ng may D3.
1: D3 Bio. DTX 500.
3: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inom DTX 500. In 2 times ko, so buong napagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500.
4: Alas 11:14.
5: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by Leon Beer, bangi sa panalo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Kung galing si Ariel, nagkanto si Rekis ang nagligad, sakit siya katama, kaya ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa apot, tutong salamat sa Mighty C.
1: Mighty C,
7: mabaka sa mga butika.
8: Sa pagsaulog sang Elderly Filipino Week, nagtingob sang puwersa ang National Commission of Senior Citizens Regional Office 6, Philippine Red Cross, Iloilo Chapter, kagang inyo pinalangga nga RMN Iloilo, kag IFM 95.1 para sa isa ka blood donation activity. Tugo ko para kay Lola kag Lolo. Dali na, ululupod kita nga magdonar sang dugo sa Tugo ko para kay Lola kag Lolo. October 25, 2026, Domingong adlaw sa Government Service Express SM City, Iloilo. Ang tagsa katulo sang inyo dugo magahatag sang dugang nga kabuhi kag paglaom sa aton mga katigulangan. Isa ka donasyon, dugang nga tinuig para kay Lola kag Lolo. Diri lamang sa ginapamatian sa Kadamuan, Tatak RMN.
9: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN. Number

0: Ano ang natabo sa tigunang? Sino siya? Kag ano ang mangin kaangtanan niya ka Ephraim? Mga pinalangga namon yung mga tagpalamati, sundan ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang sulat ni Ephraim na hanungod sa mga tao nga iya nakaupod sang siya nag-eskwela pa sa kolehiyo. Kag aton gintiguluhan, sino ang maulikid? Dili sa aton palatuntunan, Dabu-dabu! Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center!
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Tasi kon madula man lang. Napawaw gina ko. Isang ginadawad lang ko inom. Wala na nagsakit ang akong ulo.
2: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan na kape. Lainigidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
6: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
2: Sample Plus Gold.
9: Ito si Eunice. May ara ako tritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayugid ang akong arthritis.
2: Sample Plus Gold.
10: Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
10: Pinahusay.
2: Sample Plus Gold.
10: Gold. Sa mga butika.
11: Tok, tok, tok! Lechong manok! Promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok! Simple lang ang mechanics. Patuluga ang radyo samtang nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa

0: RMN Iloilo, ang sinuman nga balay nga mabatian sa RMN Field Team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iyang puertahan. Kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok! Tok, tok, tok! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on air, kag online, tataak! RMN!
1: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, tatak RMN. Number 1.

Kamusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpanamati? Maayong adlaw gid sa inyo tanan. Padayuno naton ang kasugpon sang sulat ni Ephraim sang Iloilo Province bahin sa mga tao nga iya nakaupod sa tunag-eskwela pa lang siya sa kolehiyo. Nga aton gintiguluhan, sino ang maulikid? Diri sa aton palatuntunan, Dabu-dabu!

0: sa diin pa bala ang pradahan sa mga tricycle nga agad to sa eskwelahan nga transferan ko man. Ay. Uy, hala ka. May tigulang ako nga malabyan. Kag nagambo siya sa puste. Naanoy na siya dira? Nung ginahapo siya? Malayan siguro pa matsag niya ay. Palapitan mo siya bala. Lo? Lo, ano natabo si mo, Lo? Malayan bala pa matsag mo?
1: Kalingin mo sa mga ko.
0: Ha?
1: Ginahapo pa ako.
0: Ano? Eh, madali gid lang ha kay alay ayon ko ikaw, Lo. Agod nga, hindi ka masubsob. Uy, mayo lang kayo nasa loko siya. Kulpi na siya nag-uyoy. Hindi. Nadulaan siya sa pangalibutan. Anong baton sa tulang iniman? Anong baton ko tungod? Ari siya din sa kamot ko nagaparamatay. Tabang! Tabang! Nalipang tigulang! Oh, nawala na sa mga tao na tabo sa tigulang, oh. Inalabay-labayan na nila kami. Ay, malaway ka mo sa tigulang ngayon, oh! Malaway ka mo! Kung babayan ko tigulang ngayon, eh. Pagkaluluoy man siya. Gusto, mapara ako sa tricycle na malabay. Dalon ko ina sa malapit kasi ng tigulang!

0: Ano mo ang pasyente, sir?
1: Wala, Doc. Hindi ko na siya gani kilala. Kung nakita ko lang siya sa kilid sa posting nga nag-humboy kaginahapo. Gareklamo siya nga tuman ko nung kalingin sa iya ulo.
0: Ah, kuna mo, ginbuligan mo lang siya makalambot diri sa klinik.
1: Oh, doktor?
0: Ay, hindi ako doktor, ah. Nurse aid lang ako sa klinik na ini.
1: Ay, sorry, nurse, sorry.
0: It's okay, it's okay. So, paano gali ni? Base malakat ka na? Sinong maalalay sa pasyente karon kung magbugtaw na kagusto magpauli?
1: Pamanggota lang siya, nurse, ah. Kasi may pamilya man na siya din na pwede makontak. Eh, sa pananaw ko, ha? Hindi man siya homeless, tungod. Hindi man siya namugo mo.
0: Sa bagay, matinlo ang tigulang nga ini. I'm sure nga wala ini siya ginpabayaan. Anyway, hindi mo man ang balapagulaton nga makabugtaw siya kag magpakilala nga ikaw nagbulig sa iya.
1: Ha?
0: Hulatan na lang makabugtaw siya. Bisan magkilalahay man lang kamo. Kag makapasalamat man lang siya. O kun ang pamilya niya sa imo kaayo.
1: Nurse?

0: pasanti ko lang. Eh, kabugtaw na siya.
1: Sa diin ako.
0: Eh, Lolo, Lolo, hindi na yung magbangon, Lolo. Relax ka lang, Lolo, relax lang. Magpaway ka, Nay.
1: Anong natabo sa akong? Ano yun, Dre?
0: Clinic, inidre, Lolo. Ari ka dire sa clinic. Gindala ko ikaw, Dre, tungod. Naagyan ko ikaw kaina nga sa sidewalk bala, galayan ang pamatsyag mo, asa nga natumba ka. Muna nga, gindala ka di sa clinic. Aminin pinakamalapit nga medical clinic mo. Gani, diri kita gindiritso sa tricycle nga ginsakyan ta.
1: Sino ka?
0: Ako si Ephraim, Lo. Ikaw, sino ngalan mo, Lo?
1: Federico.
0: Eh, Lolo, Federico. Sino ang mga himata mo nga pwede ta makontak man? Pahibalo naton sila nga ari ka diri sa clinic. Pasugat ko ikaw, ah. Agod nga madala ka na pauli kag makapahuway ka na. Lo? Lo, nabatian mo ko, Lo? Siling ko. Sino ang pwede ta matawagan sa imo pamilya? Pabalo naton sila nga ari ka diri sa clinic.
1: Wala. Wala ako sang pamilya.
0: Ano? Nurse!
2: Kung amo, sabihin ka nag-starlo, pwede bala ni mo matudlo sa amon para mapahibalo man amo ng imo nga neighbors?
1: Hindi na. Wala sa may nagakabalaka sa akon. Bisan pa mga kaingot ko. Ulaton ko na lang ang manumbalik ang kusog ko. Kag magtimo-timo pa uli. Wala ako sang may ginasalikan. Tungod wala sa may nagaulikid sa akon.
0: Lo?

0: This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
1: Playtime Entertainment is calling. It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys, After School, Call Me Mother, I'm Perfect, Manila's Finest, Kizom, The Delivery Rider, or Unmarry. Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga ako nga gina-take everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang ako ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa ako nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user sa Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Vita D Plus Coffee Mix.
6: Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may Vitamin D3, Reishi Mushroom kag Mangosteen Fruit Extract. Manami, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
7: Mabakal sa mga butika.
8: Alas 11:27.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
9: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ng super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtinder sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inumad na adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
3: Life Extension Vitamin D3.
10: Mrs. ano gani ka, ma'am?
11: Ikinan, Gagilimaras, 62. In hospital ako, ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang utok ko, dugo. Nakubantoso ko for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon, that extension, D3. Di ginapatalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko, nakahambal ko na yun, kagkabugtaw. Tested and proven, kugid niya.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: Ang kaso sa magkamamatay nga leptospirosis nagadamo na naman sa probinsya sang Iloilo, makamamatay pero masarangan gid ini malikawan. Likawan ang paglusong sa tubig baha o kon mga talamnan kung masarangan. Kung hindi malikawan, magami sang butas kag hugasan gilayon sang habon kag tubig ang parte sa lawas nga ginlusong. Sa mga nakalusong naman sa tubig baha kag talamnan, ilabi na sa may mga pila sa tiil, dako ang imurisgo nga makuha ang kagaw nga nagatugasang leptospirosis. Magkadto gilayon sa aton health centers kay may libre nga antibiotic prophylaxis para makapugong ang pagtapik sang leptospirosis. Libre ini nga bulong pero nagakinahanglan sang konsulta kag reseta sang doktor. Ini nga mensahe halin sa Iloilo Provincial Health Office.
13: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Number 1.

0: Nakita ninyong tigulang kung sa di nagkadto?
1: Nalipat ka? Release ang pension niya sa buong adlaw. Basi nagpabanwa kang nag-withdraw kwarta eh.
0: Ay, oo, gali no? Hunit ginhawa nga tigulang, no? Makapila na pabayan kung maglayo ng pamatsyag, pero wala gihapon mapatay.
1: Mas maayo siguro kug-o na lang. Kung maglain liwat ang iya pamatsyag, agod madayunan na lang. Dumaano na ako nga makabahin sang isa sa mga propiedad niya eh. O galing, paano ta na matunga kay buhi pa siya?
2: Hulatan na lang ninyo nga matigok siya. Hindi na yun na madugay ah. Tayog siya siguro, malima katuig. Hindi ka din siguro malabutan eh.
1: Eh, nung Fidel?
2: Ulat-ulat lang ah. Matunga tagid ang mga pagkabutang niya. Matunga tagid sa hindi madugay. Man, daw maano na ako nga maangko ng iya balay.
1: Ano nga balay? Ako na iyanong? Ang jeep lang ang imo?
2: Ang pagalpalon nga jeep ang hatag mo sa akon? Ako ng balay. Ako ang mahari kaya ako mas magulang sa inyo.

0: Salamat sa kaayo.
1: Efraim, lo?
0: Efraim. Ah. Salamat nga gindulong ako diri sa clinic. Agod ba napatansang bulong? Makapahuay.

Ano ayhan ang rason sa pag-isahanon sang tigulang? Ano naman ang kapalaran nga nagahulat ka Ephraim sa iya pag-eskwela sa among lugar? Mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, sundan ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang surat ni Ephraim na hanungod sa mga tao nga iya nakaupod sang siya nag-eskwela pa sa kolehiyo kag aton gintiguluhan. Sino ang maulikid diri sa aton palatuntunan? Dabu-dabu! Ginadulot sa inyo sang

Kamusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpanamati? Maayong adlaw gid sa inyo tanan. Padayuno naton ang kasugpon sang sulat ni Ephraim sang Iloilo Province bahin sa mga tao nga iya nakaupod sa tunaga eskwela plang siya sa kolehiyo nga aton gintiguluhan. Sino ang maulikin dinhi sa aton palatuntunan? Dabu-dabu!

0: Gandega. Masulod kita.
1: Kadakok-dakok ka dyan sa balay mo, Luno.
0: Oh.
1: Wow, ha? Tuman kalapad. Siguro madamos ang kwarto dira sa sulod. Tag isa-isa gid siguro kwartong kabataan mo, no?
0: Sa nasiling ko na wala sa may nagakilala sa akong nga pamilya nila. Oo, malapad ang balay ko may na dako. Pero

0: Malawi na nga panahon nga ako lang nagapuyod dira. Nagaisa nun. Kagdagahulat kong bala. May mabisita man sa ako.
1: Lo? Pero ari na ko, lo. Kaupod mo na ako, lo. Bisan subo na agab eh. Hindi ka na masubuan sini.
0: Oh, matuod. Ikaw ginagid padalas ang kahitaasan sa akon subo nga adlaw kagabi.
1: Lo?
0: Agon sa paglipay sa ako nagakasubo na tagipuson. Dali ka. Kari ka sa akon tuluyan. Ginabi-abi ko ikaw, Efraim. Salamat sa imo pag-upod. Una iningation nga may kaupod ako diritulog sa akon balay.
1: Oh.
0: Umpisa nga nadula sa akon si donasyon.
1: Lolo Pedrico?

0: Taon pa, Efraim. Hindi ka maghuya-huya. Kita na ang ari.
1: Olo, madugang pa kulo.
0: Sige, sige, sige. Kung mahimo nga maubos nato ng gitigaan nato kay na nga apat kalitse, ubuson nato.
1: Gila. Malamag damang takaon lang eh.
0: Bok. Mga pariyo lang ko sa edad mo. Hindi gina ko mangindi. Ugaling, lain ang pangaon sa pikulang. Pinanglahot na lang. Hindi ganin makalabot pulo ka kutsara kun kaisa eh.
1: Ano? Pati, nga, nakaduha ka kapinggan sa bunglo.
0: Ay? Matuod ah. Wala ko makatalupangod nga. Madamong kaon ko subong nga gabi. Tungod siguro ini nga mayupod ako kaon. Bao, nahidlaw ako sa pariyo sini nang may kaupod ako kaon sa lamesa. Madugay nga panahon nga nagapangabay, nagapangituloy, gaga. Nagapangambuyo ako sa Diyos. Nabisan isa lang sa akong mga anak ko kung kapuhan ang makaupod ko sa pagkaon sa lamesa, bro. Wala gin isa sa ila. Ang karon, ikaw ginpadala, Efraim. Tagtuman sa akon kabalit pa yun. Oh, salamat gin sa imo presensya, Ibo. Salamat sa Diyos.
2: Lolo Federico.

0: managob ng gabi. Eh, kaya na ako paginapiyong-piyong ang mga natago, pero wala ginapin na napuan sa katuyo. Isang lapyo ko yung sa biyahe, pero wala agad siyang patimaan na dapat na magpahuway na ako. Siguro na mag-uhan ako sa balay ngayon eh. Si Lolo Piterico, hindi ka siyang dula sa pinsar ko. Bisan sa akong pagpiyong, manin na kugyapan ng yamatamis ngayon. Kagsuno pa sa iya, sobrang nadikada nga wala siya sang kaupo tira sa iya balay. Wala siya sang kasalo sa iya pagdaon. Kaga wala sang bisan isa nga gabisita sa iya tira. Makakaluloy man ang tigulang. Ang siling niya, wala siya sang pamilya. Wala sa may nagkakabalaka siya, bisan pa ang mga kaingod balay niya. Pero, nakamit lang siya kay nang gusto gid niya nga bisan isa lang siya mga anak o kung mga apo ang makaupod niya sa pagkaon sila misa. Kung amo, may kabataan yun siya eh. Pero ang pamangkot sa diin sila. Ngagin pabayaan nilang tigulang mag-isahanong diri sa balay. Nga ah!
1: This newscast is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow.
2: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
3: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
2: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
2: Helps stop cavities even before they start. While keeping bread

0: Woi.
1: Agak dekat ini.
2: Nagalusot ng silaw sa adlaw sa chilis isang kwarto kagina tulugan ko. Anong oras na blay ni man?
1: Ay, cellphone ko.
2: Uy, hala. Lapit na gililas na ibis ang aga. Hala, naburawan ko. Mabangon ko.
1: Kakao na ko, abin nakatulog mo. Ano pa, late ako nakabugtaw.
2: Ay, siya ilulupid din ko gali. Umustahan ko siya kung okay ng pamatsyag niya. Magwa ako. Si Lolo Federico. At si Sabal Punahe, nagapungko. Palapitan ko siya. Lo, mayong aga.
3: Uy, mayong aga eh, friend. Tapos tang tulog mo eh.
2: Naburawan ko gani, Lo. Namisang tulog ko.
3: Siguro, love you. Ingit ka po, ano pa naburaw ka? Ay, ginagutom ka na. Dali ka, makaunag kita.
2: Hmm?
3: Nakaluto na ako sa pamahaw.
2: Ano, Lo?
3: Oo.
2: Bawa. Dahil senyorito ko doon galing sa inyo balay pagbugtaw ko, Lo ba? Makaon na lang ko dayon.
3: Ikaw lang ito. Wala sang kaso, ha? Abuma ko inisayin.
2: Eh, karoon na lang siguro, Lo, ha? Dahil wala pa man ko ginagutom mong. Maistara na yan ay kita.
3: Ako, sige. Hindi ako mangindi. Mahahid lang mo na akong may kaistorya, eh. Malawig at niyon nga nangin apa ako sa sulog mismo sa akong puluyan. Namungula ko sa katingil sang kalino.
2: Lo, kung nabilo, curious lang ako sa mga nabatian kong blas imo kagabihaw. Hindi blas siling mo nga wala kasang pamilya. Pero sa kagabi na tabi na sa andila mo nga gusto mo gid nga makaupo sa pagkaon bisan isa lang sa imo kabataan o kung kaapuhan. Anong ba't mo silingon, Lo?
3: Ang matuod, may pamilya ako, kabataan, mga apo. Pero pariyo lang nga wala ako sa may mata tugod. Hindi pamilya ang pagkabig nila sa ako.
2: Lo? Nga ahaw?
3: Tungod siguro, una bes, wala ako nagpakamay sa ilasan.
2: Lo? Luya kong mahibala ng bugos mga istorya, Lo? Ay, pwede mo wala masugit sa akin, Lo?
3: No, sige. Agudmahangpan mo ang tanan-tanan, isugit ko sa inyo. Mabakas ka na, mapisan ako sa tunghubin pa lang ako. Kasado ako kay Donasyon. May kabataan kami, tatlo kabibol ko. Magagmay pala sila sa to. Nag-aapasimpalad na ako sa nakalalain na lugar ako ito na magtrabaho. Para nga, may isuporta ako sa ila na pamilya ko. High school ng subang taga ang ikalawa. Pila na nakatawig. May kulahiyo na kita. Dapat, may sinuktan kita kung ma-suportahan kita ito.
4: Gusto ka, Federico. Hindi mo masarangan nga ikaw lang nag-aubra sa aton panimalay. Gani, timbangan ko ikaw. Timbangan ko ikaw sa pagpangapudlay para sa mga anak ta.
3: Ano?
4: Oo. Mangita ko sa obra. Agud bisan paano, makabulig-bulig ako sa imo.
3: Masarangan mo?
4: Oo. Nga ah. Naikay ka bala sa ikasarang ko?
3: Wala. Ang but ko sa limon, madugay ka na naguntat sa pagpangabudlay. Basi kung mamagong lawas mo, kaga magmasakit ka. So kung nabisingin pagkasawa ko ikaw, tutub na nakabata, dali ka na lang sa balay.
4: Hindi ka manabiluwag yung mag-ubra ako eh.
3: Babahi ka. Ay, dapat sa imo, drilas balay. At ipano ng kabataan, kaga ako, padrin pamilya, ako mas mida ko ang responsibilidad na magpangabudlay para sa pamilya.
4: Pati, ginakulang na kita tungod nagataas man ang aton budget para sa sulod sang balay. Pabayi ako nga buligan ka sa pangabuhi ta.
3: Hindi. Ako mangita sa aton kinawala.
4: Oo.
3: Pasimparan ako sa ibang lugar. Mangita ko sa ubra nga mas takod akong maganara.
4: Ano?
3: Oo, Dinasyon. Mapamanila ako. Kung may kaigayunan na makaabroad ako, himuon ko. Para sa ato pabila.
4: Oh, mahilayo kasamon sa mga anak mo.
3: Kaning magpabilin ka sila, Luyo. Agoto nga, bisang wala akong amay. Iyara naman ang ilo nila nga mag-giya sa ila.
4: Federico, kung ako lang pasugtan, hindi ako magpasugot na magpalayo ka. Paano ko disiplinahon ng kabataan kung wala ka? Paano ko tindugan ang pagkailoy lakip ng pagkaamay? Ha, Federico?
3: Dinasyon.

0: Maayo kayo nakapauli ka na, Tay. Anong pasalubong mo sa amon?
1: Ngari. May dala ko nga tinapay sa inyo.
0: Tinapay lang?
2: Yay! May tinapay si Tatay!
3: Abi na!
2: Pa? Oh. Ay, yogs! Sa banwa mo lang nihalin nga tinapay, Tay? Wala ka kitang halin sa Manila?
1: Wala eh.
0: Na ano? Lima kakatuig na nag-obra sa Manila. Subong ka lang ganit nakapauli. Wala ka kitang dalabisan bayo lang?
1: Wala ko sa jimpo sa pagpamakal dito sa Manila. Construction ang obra ko dito, hindi sa mall. Oh, pero hindi ka mo magkabalaka. Malagaw kita buwas. Mabakal sa banwa sa inyong mga gusto.
0: Ay sus! Mga parotpot na yan ang mga tilang balida sa banwa.
1: Hmm?
0: Way tupa! Uy, taglisin na ipabugal sa mga classmates, ta! Ito pareho lang, wala kaya nag-obra sa Manila, tay!
1: Peter?
4: This newscast is brought to you by Immune Pro Prime. Your prime protected.
5: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
7: Top, top, top, lechong manok, promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink kag lechong manok. Simple lang ang mechanics. Patunuga ang radyo samtang nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN men Iloilo, manuktok sa iya puertahan kag gilayon nga hatagan sang 1.5 liter na soft drink kag lechong manok. Tok tok tok, lechong manok promo. Kada panuktok basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink kag lechong manok. Kabahin sa pagpasalamat sang RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on air kag online, tatak RMN.
8: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, tatak RMN. Number 1.

0: disiplinaho ni Federico ang iya kabataan sa diin wala na inis ang pagtaha sa iya. Mabalik pa ayan inis sa pag-obra sa malayo, agod masuportahan ang iya kabataan. Mga pinalangga namon yung mga tagpalamati, sundan ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang sulat ni Ephraim na hanungod sa mga tao nga iya nakaupod sang siya nag-eskwela pa sa kolehiyo kag aton gintiguluhan. Sino ang maulikid dinhi sa aton palatuntunan? Dabu-dabu! Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center!
1: Oras tatak impunto alas 12.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
3: ACS. Ang kaso sa magkamamatay nga leptospirosis nagadamo na naman sa probinsya sang Iloilo. Makamamatay pero masarangan gid ini malikawan. Likawan ang paglusong sa tubig baha o kon mga talamnan kung masarangan. Kung hindi malikawan, magamis ang butas kag hugasan gilayon sang habon kag tubig ang parte sa lawas nga ginlusong. Sa mga nakalusong naman sa tubig baha kag talamnan, ilabi na sa may mga pila sa tiil, dako ang imurisgo nga makuha ang kagaw nga nagatugasang leptospirosis. Magkadto gilayon sa aton health centers kay may libre nga antibiotic prophylaxis para makapugong ang pagtapik sang leptospirosis. Libre ini nga bulong pero nagakinahanglan sang konsulta kag reseta sang doktor. Ini nga mensahe halin sa Iloilo Provincial Health Office.
4: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
5: Unilab quality yan.
6: Vitamin B complex, the generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
7: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
8: Mga balitang patok sa inyong pananghalian. Komentaryong pinag-iisipan. RMN Target Anay sa Udto. RMN Target Anay sa Udto. Mga kaganapan na umiiwan ng ngiti sa ating mga labi. RMN Target Anay sa Udto. Rajman Ronel Sorbito at Rajman Don Dolito sa RMN Target Anay sa Udto. Ngiti sa labi, pighati sa mga mapangapi. Parikoy Ronel Sorbito at Master Don Dolito.
9: Hoy, kamusta kamutanan? Kamustang tanan naton sininga mga suki sa kanginan? Umalin sa aton sining nga mga mapisan nga maunguma sa aton kabukiran. Pakadto sa mga pinalangga naton nga maingisda sa aton kadagatan. Alin sa mga karinderiya, pakadto sa tagsa-tagsa ka mga puluyan. Diretso na sa aton mga drivers nga tikaro nagatari sa aton mga dalanon. Welcome na sa inyo palatuntunan. Target Tanay sa Udto. Sa gihapon ninyo, abya ninyo, amigo sa kanginan. Ini naman si Radyo Man Don Dolido.
7: Tatak RMN.
9: Opdi ninyo ako sa aton sininga pagpangalagad. Sa paghatag na naman sa inyo, sa labing dalag ko labing mainit ng mga informasyon. Mga balita sininga nalagap sa aton ng mga Radyo Man reporters. Aton istoryan, aton nga diskusyonan. Gani just sit back and relax sa inyo paborito nga pulungkuan, sa inyo paborito nga standbayan. Kami ang bahala sa mga balita. Sa aton mga pangulong dinalan, sa aton mga headlines, VIP convoy ginapanugutan nga maglampas sa traffic light kung may koordinasyon sa TTMO. Once in a while, mga kabayanan, doon wala manatani problema. Pero kung kaisabla daw makaulugot, kita nga mga ordinaryo nga mga tao, no? Kapainit kita, gahulat kita. Especially kung wala traffic light sabi, auxiliary lang. Dumatisti nga ng pasensya mo, but wala kamay mo, you will follow the law. Sundon ginato ng lai. Aton yung ginalantaw mga kabiyanan, no, nga isa sini kabagay,

Then away dugangan nato ni na. Diri sa aton sini nga pagpangalagad. Isa mga kabenan sa balkon na ganito, medyo makaulugot ang iniman niya mga sitwasyon. Daw na-miss ko ang simpo ni President Noynoy Aquino nga wala sang wangwang. Presidente na nga presidente gani, nagahulat nga mag-green ang traffic lights. Pero ang iban dito mga kabenan, no? Nga mga VIP, ginapalusot lang. Ambal ko gani, wala mo na problema, sunog gani sa TTMO. Ambal ya, kung nag-coordinate lang tani, mapalampas nila. Wala gid problema. But anyway, those are VIP, may mga security concern kita, no? Sa mga tao nga ara dito, at siyempre mga matag-as nga opisyales sa ato ng gobyerno, may mga protocol kita, no? Pero I hope in general, ha, in general, I hope nga madula na ini ang wangwang mentality sang aton sini nga mga pamunuan sa gobyerno. Because dapat kuntani kamuya ang mga sulugoon sang pumuluyo. Ba't ko mag-asta kamo sa dalan, boss na boss kamo. So I hope in general ini, ha, we are not looking into a particular government agency. Ang aton lang tani, no? Tani man lang. Ang pwede lang niya maka ano sini maka lampas kung naka red light sa akong personal nga opinion. Ang convoy sang patay. Di ba? Ako bilang Pilipino, culture wise, dako ang aton nga pagrespeto sa mga namatyan, especially sila nga pamilya. Sa akong yung paglantaw, pwede naton ma-ease up, no? Palampasan na lang na ang convoy sang patay kay pakadto na ina sa patio o kung pakadto ina sa simbahan. Imbilang paghatag sa respeto sa patay kag namatyan, pwede naton ina mapalampas. We can bend the law, kumbaga. For that particular purpose. Pero, ini mga dlagko naton ng mga lideres, I hope may mga protocol, may mga security protocol man abi. Ina for their security purposes nga dapat diridiretso ang lakat nila. We do understand that. Pero kumabalikan gani naton ang time ni Noynoy Aquino, wala gituya sang ka hangin-hangin sa ulos Noynoy. First day niya sa opisina niya, ara sila sa EDSA, gahulat nga mag-green ang traffic lights. Hindi gusto ni Noynoy Aquino yang nga maglapas. Because dira pa lang kung mapakita sa pinakamataas nga leader that he is not above everyone, pariyo lang siya sa mga ordinaryo nga tao. Kundi ang isa ka ordinaryo nga tao, hindi man maglapas sa mga traffic regulations. Presidente, ganun ka ulato? It is a nightmare sa presidential security group. Kiti mas standby silang palibutan nilang salakyan. Sang presidente, it is a nightmare for them. Kay amo nagaling ang gusto sa presidente. So I hope, ako gapangabay mo lang ko with all due respect sa mga government agencies, we do understand that is part of the security protocol. No? May mga police ganiga convoy sila mo. I don't talk, kaya nakita ko sa video na wala police, pero may sa punta may patrol car nga nag-signal base part ato sa convoy nila, I don't know, no? Pero ti istoryan ko na karon kay may reaction diri ang TTMO. At the same time mga kabenan, dugang naton nga informasyon diri sa aton sini nga pagpangalagad diri man sa targeta na isa udto. Of course, no? Grupo sa mga kabataan nga nagguba sa mga suga sa plaza sa liway po mga tunto, nakuhaan sang CCTV PNP, kinanglan nga enhance pa ang nakuha nga footage agod nga makilala ang mga suspect. Mando ni Mayor Parian nga manabatgid ang naguba sa mga suga sa plaza. Ti kwarta sang pumuluyo nang ginggasto da para magsanag ba ng plaza nyo da? Magnami man ang plaza nyo? Kaya yung mga dungol nga kabataan, wala o browns pang abuwi o. Nigid pang guba yan nila yung mga suga dras plaza. Kag subong man, voluntaryo nga pag-surrender sang 311 ka mga armas lutang sa 5th District may dako ng impact sa peace and order sa lugar.
So manami ini amak mo 311. Balan ko may mga bilin pa, dali ni Bo pang bilin. But this is a good start, no? Nga gin-surrender nila ang mga nagkala-expire na nila ng mga armas o kon mga Smith and Wesslick dira nga mga klase sa armas, no? Mas maayo ina. So I hope nga mag-continue ini being a responsible gun owner. So dapat kung expire na sa imo ang armas, samtang gina-process mo, turn over mo na sa aton PNP, no? Kay makabig na ina nga loose firearm. Makabig na ina ang pagposisyon mo nga illegal. Because wala na sang panugot sang aton ng gobyerno nga magupot ka sang armas. So manami ini kag kabataan gyapon, no? Nang grinambol mga kabataan dira sa isa ka eskwelahan, sa sagwa sa eskwelahan, ha? Dira sa may distrito sang Lapas. Tigi na patawag ko no sang principal sang Lapas National High School ang mga ginikanan sini para nga maistorya. Part ina kung kaysa growing up, may mga grupo kada, may mga problema kamuti. Usually, yung lalaki, they solve the conflict by means of physical harm to each other mo. Amo niya mga lalaki. May physical confrontation niya. Pero ti, hindi man pwede may tolerahon sa eskwelahan ina. You can resolve sa mga conflict ninyo na nga wala sang tinapulay. Hindi rason ina. So dapat nga matudloan sila, mapatawag ang ginikanan so that may istorya sila nga subong pa lang tap na una na because wala ginaidulot nga maayo. Tapulay to, diadong isa, mangita naman na pagi nga makabalos, so never ending story na. Binaslanay na matabo da karon. Isa nila karon ka kontra, naglabay lang sa ilabalay, wala kabalong naglabay to, kay ilagali balay to, sa putiho nila naman. So, this must be resolved peacefully, paagi sa principal, kag sa mga ginikanan. At the same time, dugang nato ng impormasyon, diri sa aton silingapag pangalagad, diri man sa target tanay sa udto, no? Suryahan taman, ining impeachment kay subong nga agaging suspend tanay ang impeachment hearing kay wala ang witness nga taga BIR sang prosecution. Nagingyo si Congressman Terry Ridon nga kung pwede mauna na sila sa forensic analyst nila. Pero do ginapabudlayan sang depensa, wala kami naman ma-adjust. You know, sa pagkamatuod lang, depende inaya sa prosecution, even the defense. Ang order ang pasunod kung sino ang ila i-witness, ibutang sa witness stand. That's the rule. O galing lang, nalista na nga amunang witness nila for today.

0: and or Sara Duterte. Subot si Lingon, hindi ka-withdraw si Sara kung wala sang perma sang iyang at amay. Pero ang iyamay, pwede iya makakuha nga wala siya. Pero hindi man pwede kay ginambas ang defensa kapon nga wala kuno sang partisipasyon si Sara sa ilang account. Imposible na. Because may signature card na da nga gina-provide ang bangko before ka mag-open sang account. So nakapirma si Sara sang iyang signature specimen. Nga lang taon sa bangko sa uli eh, kung makabaton sila sang withdrawal, lang taon ang perma sang vice-presidente. Tindi man lipong yung mga pumuloyo, parati sila sa mga withdrawal ngayon na, kag mga joint account ngayon na. So do kalayo sa patag, nga wala siya participasyon da. Or even worse, wala siya kabalo. Anyway, dugangan nato rin na, standby ka mo sa mga dugang informasyon karon do 3 PM, I think, ang resumption sang impeachment hearing. Hula to nato rin na, dili sa ito nga pagpangalagan. 15 minutos sa kaligad sa tak ng alas 12 ara ng RMN Network News na ton. Check nato mga lag ko nga mga balita sa RMN Network News. Magabalik ang Targitanay sa Udo.
1: RMN Network News.
2: Dagdag ni Mata, nakababahala pa rin ang datos ng mga walang trabaho kung ibabangga sa bilang ng mga nagkakatrabaho.
3: Ang pinakamalaking problema namin doon, yung kalidad po kasi ng trabaho, ang napakalaking question. Kahit dumadami po ang trabaho natin, kung yung klase naman ng trabaho na nililikha ay hindi naman disente at hindi makakapag-provide ng maayos na sahod sa mga tao, di problema pa rin po yun. Pero hindi po talaga natin ma-address ang structural unemployment. Tawag namin dyan structural unemployment kasi pag tinignan nyo yung pattern natin, anywhere from 2 to 3 million naman parate ay walang trabaho. At yan dahil hindi talaga tayo nakakalikha ng ating mga trabaho, lalo na dun sa mga industriya na gusto natin.
2: Sa pagtaya ni Mata, pinakamalaking datos na nawala ng trabaho ay mula sa manufacturing sector o yung mga industriya na gumagawa ng mga pangunahing produkto. Dahil po dito, isinusulong ng grupo na lumikha ang pamahalaan ng industrial planning para maprotektahan ang mga manggagawa sa nasabing sektor.
3: Ang maraming trabaho ay nalilikha sa in agrikultura at saka sa services, pero ito po yung mga katrabaho kasi na kung titignan natin ay mas mababa ang kalidad at yung productivity ay magiging mas mababa kumpara sa mga manufacturing. Kaya ang hinahabol natin sana talaga magkaroon ng trabaho sa industriya, sa manufacturing ang mga kasama natin. Unfortunately, kahit ho na report din na lumalago ang manufacturing natin for the past 3 months, no? Yung trabaho hindi niya nalilikha. Dumadami ang output ng manufacturing pero lumiliit ang trabaho na ino-offer ng manufacturing, and that's a grave concern para sa amin.
2: Mga kasama si Centro Secretary General Ho Joshua Mata sa panayam ng DZXL RMN Manila.
4: Hindi naman bababa sa 15,000 pesos na aumento sa sahod sa mga guro. Ipinanawagan ng Teachers Dignity Coalition. Kasama natin sa balitang yan mula sa IFM Dagupan, si Idol Kate Dispo.
5: RMN Live Report!
6: Mas makabuluhang dagdag sahod at benepisyo, ito ang panawagan ng Teachers Dignity Coalition o TDC para sa mga guro at iba pang empleyado ng Department of Education o DepEd. Ayon kay TDC National Chairperson Benjo Basas, hindi na sapat ang kasalukuyang sahod ng mga guro dahil patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at iba pang gastusin. Giit ni Basas, dapat umabot sa hindi bababa sa 15,000 pesos ang across-the-board salary increase, anuman ang salary grade ng mga guro at iba pang empleyado ng DepEd.
7: Ang level lang po natin sa less than 30,000 po. Sabi nga namin, any substantial raise in the salaries. No? Problema lang naman natin, no? Tinutugunan ng gobyerno parati na itong mga bariya-bariyang aumento.
6: Anya, mababa na ang kasalukuyang sahod ng mga guro kaya hindi na umano substansyal ang mga natatanggap nilang dagdag sahod. Iginit din ni Basas na dapat gawing prioridad ng pamahalaan ang salary increase para sa mga guro, kabilang ang usapin sa tinatawag na standard law na may kaugnayan sa dagdag sahod.
7: So yung under President Marcos, doon sa kanyang executive order 61, no, na ang aumento ay nasa naglalaro lang sa 160 to 170 na high yield, no, so

0: natin pati sa apat.
1: Bukod dito, nais din ng TDC na bigyang prioridad ang special hardship allowance para sa mga guro na katalaga sa conflict-affected areas at mga liblib na lugar. Kabilang dito ang mga lugar na mahirap puntahan, walang regular na masasakyan, mahina o walang signal ang telepono at maaaring malagay sa panganib ang seguridad ng mga guro dahil sa presensya ng mga armadong grupo.
0: Kaya talagang buhay yung mga teacher po natin sa aming pinupush no, sa Department of Pilush, no, sa Department of Education, sabi namin, dapat yung mga teacher na nagtuturo dyan, sila yung priority.
1: Samantala, binanggit din ni Basas ang panukan ng School Counselor Associates na maaaring magbigay ng pagkakataon sa mga nagtapos ng mga kaugnay na kurso sa guidance counseling at psychology na makapasok sa DepEd. Sa huli, iginit ang TDC na higit pa sa salita at pagkilala ang kailangan ng mga guro. Para kay Basas, mas makabuluhang pagpapalaga sa mga guro ang konkretong dagdag sahod at benepisyo makatutulong sa kanilang kabuhayan at sa kanilang mga pamilya. Kasama mo sa IFM Dagupan, Idol Kate Dispo, Tatak, Arimen, The Power of Hyper Local.
2: Samantala mga kasama, linggo-linggong brownout sa Albay, inaasahang matatapos sa katapusan ng Oktubre ayon po sa Aleco. Kasama natin sa balitang yan mula sa IFM Legazpi si Idol Ronnie Beren.
3: Nangako ang Albay Electric Cooperativo Aleco na matatapos na sa katapusan ng Oktubre ang madalas sa brownout na nararanasan sa iba't ibang bahagi ng lalawigan ng Albay. Ito ang naging pagtitiyak ng Aleco sa mga alkalde ng lalawigan sa isinagawang dialogo ng League of Municipalities of the Philippines o LMP Albay Chapter. Ayon kay Kamalig Mayor Caloy Baldo, Pangulo ng LMP Albay Chapter, kabilang sa mga pangunahing tinalakay ang halos 3 beses na brownout kada linggo na nararanasan ng ilang komunidad. Ipinaliwanag naman ni Aleco Head of Operations, Engineer Mark Lucilo, ang may sinasagawang line enhancement ng kooperatiba at iba pang proyekto upang mapabuti ang supply ng kuryente sa buong lalawigan. Bukod dito, hiling din ng mga alkalde sa Aleco na pagbutihin ang pagbibigay ng abiso sa publiko kaugnay ng mga nakatakdang power interruptions at emergency repairs. Gayunman, nagbabala ang mga alkalde na muli nilang irereklamo ang Aleco kung hindi pa rin maayos ang serbisyo nito matapos ang buwan ng Oktubre. Kasama mo sa IFM Legazpi, Idol Ronnie Beren, Tatak, RMN.
4: Samantalang Ombudsman nagbabala sa mga opisyal ng gobyerno na gumagamit ng pondo sa gasolina para sa personal na sasakyan. Ang kasama natin sa balitang yan si Rajuman Michael Di Maayo.
5: Nagbabala ang Office of the Ombudsman sa mga opisyal at empleyado ng gobyerno na gumagamit ng gasolina na nakalaan sa mga government vehicle para sa kanilang mga pribadong sasakyan. Kasunod ito ng pagpapatalsik sa serbisyo kay dating Bohol Provincial Board Member Vierna May Boniel Maglasang matapos mapatunayang guilty sa 2 bilang ng serious dishonesty noong 2024. Ginamit umano ni Boniel Maglasang ang kabuuang 100 litro ng gasolina na nakalaan sa sasakyan ng gobyerno para sa kanyang pribadong sasakyan. Dahil dito, bukod sa pagkakatanggal sa serbisyo, habang buhay na rin siyang diskwalipikadong humawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Kinansila rin ang kanyang civil service eligibility at ipinagkait ang retirement benefits. Nag-ugat ang kaso sa reklamong inihain ni Bohol Board Member Dionisio Joseph Balite. Binigyan din ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na hindi palalampasin ang mga ganitong gawain, kabilang ang paghihigop ng gasolina, pagkakarga nito sa mga pribadong sasakyan at pamimiki ng mga resibo. Babala pa ng Ombudsman, pinakamabigat na parusang pinahihintulutan ng batas ang maaaring kaharapin ng mga opisyal na mapapatunayang gumagawa ng kaparehong paglabag. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Michael Di Maayo, Tatak RMN.
4: Mga balitang dapat pang abangan sa RMN Network News, pangamba ng publiko sa posibilidad na pagkalat ng pneumonic plague. Pinawi na isang infectious disease expert. Naturang sakit malabong maging pandemic.
2: At ang mga paglabag ng kumpanyang may-ari ng nasunog na MV Junaster, inisa-isa sa pag-arangkada ng investigasyon ng Department of Labor and Employment. Network News.
6: Bundag Pilipinas sa Ilopos.
7: Ilopos Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
6: Commission on Elections. Dangangamba. ng ulo ng mga mainit na balita.
8: Ako po si Angel Garcia, magbabalik ang RMN Network News.
9: Sa loob ng 74 na taon, may mga tinig na hindi kailanman tumigil sa pagsasalita. Tinig ng balita, tinig ng katotohanan, tinig ng bawat Pilipinong may kwento, may pangarap, at may paninindigan. 74 years of bringing the news closer to the people, telling stories that matter, and being the voice of the nation. At sa bawat taon na lumilipas, mas lalo nating pinapanday ang isang network na kumikinang sa serbisyo, tiwala at malasakit. RMN Networks, a diamond in the making.
10: RMN Network News.
4: 12:26 po tayo na magandang tanghali mga kasama, Radyo Man Angel Garcia
2: at Radyo Man Christian Vascones.
4: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, pinawi po na isang infectious disease expert ang pangamba ng publiko kaugnay sa posibleng paggalat ng pneumonic plague na sinasabing dahilan ng pagkamatay ng isang lab researcher sa Russia. Isang 28 years old na lab scientist ang Russian Institute na sumusuri sa sakit at posibleng mapanganib ito ay namatay sa hindi tukoy na uri ng pneumonia. Sa panayam ng GZXL Arm and Manila, nilinaw na ini-infectious disease expert Dr. Ron Jean Sulante na wala pang nakikita ng mga dokumento na nag-uugnay sa pneumonic plague ang sanhi ng pagkamatay ng nasabing scientist.
11: Because when the patient developed severe pneumonia, siguro hindi nila na-isolate kung anong mikrobyo yun at kino-correlate na lang nila na ay nagsasabaho sa isang laboratory. We need to investigate this and we need to quarantine those. Para lang meron silang one step ahead na kung in case merong nangyari na exposure, at least alam natin kung anong paano natin i-control. The latest development from Infectious Disease Society of America na bulletin, as of now, talagang wala silang nakikita na document na nag-positive po sa pneumonic plague itong namatay na scientist.
4: Paliwanag pa ni Sulante na ang pneumonic plague ay malubha at nakakahawang sakit sa baga na dulot po ng bacterial na Yersinia pestis at nahukuan sa kagat ng hayop. Pero pagtitiyak nito, bagamat na ipapasa ang sakit sa pamagitan ng ubo o pagbahing, malabo naman ito maging pandemic tulad ng COVID-19.
11: You can transfer the microorganism to another person pag within 3 feet na naubuhan mo. No? So yun yung medyo ano doon. So can this cause a pandemic proportion? I don't think it can cause a pandemic proportion. Especially now with the technology that we can diagnose it and there is also treatment, then it's easy to control this type of infection.
4: Sa ngayon, sinabi ni Dr. Sulante na mahalagang i-monitor ang sasabihin ng WHO para sa mga susunod na hakbang.
2: Samantala, mga paglabag ng kumpanyang may-ari po ng nasunog na MV June Aster, inisa-isa sa pag-arangkan ng investigasyon ng Department of Labor and Employment kung saan dalawa sa mga nakaligtas na crew wala na raw balak sumakay ng barko dahil sa truma. Alamin natin ang ulat na yan mula kay Radyo Man Eman Mortega.
12: RMN Live Report. Araw-araw na paglabagan natukoy ng Department of Labor and Employment o DOLE at Chensa Inter-Island Price Inc. ang may-ari at operito ng nasunog ng MV June Aster sa Kanyarkan Sakop ng Korong Palawan noong September 9. At ginawa pag-inig, ipinresenta ng DOLE Mibaropa ang mga paglabag ng kumpanya sa Occupational Safety and Health Standards at General Labor Standard. Kabilang dito ang kulang sa pataon sa kanilang mga magagawa, hindi na babayaran overtime, night shift differential, holiday pay, premium pay on special day, premium pay sa rest day at non-provision sa service incentive chief benefit. Kasama rin sa mga natukoy na paglabag ng kumpanya ang kawalan ng fire prevention, firefighting and emergency response plan, hazard prevention program at occupational safety and health program. Sa naging pagdinig, naniniwala si Labor Secretary Francis Tolentino na dapat ay magkaroon ng karagdagang tulong ang mga crew na nakaligtas sa insidente. Kaugnay nito, dalawa naman sa mga crew na nakaligtas na nakausap ni Secretary Tolentino ay wala nang balak pa na bumalik o sumakay na barko dahil sa labis na trauma na kanilang naranasan sa insidente.
13: Ang tanong kita, Mr. Tablet, And sa nangyari, sa naranasan mo, takot ka na sumakay sa barko? O yes. Gusto mo pa sumakay sa barko?
14: Yes, kung hindi na.
13: Hindi ka? Ayaw mo na sumakay sa barko?
14: Meron naman trauma.
13: Pag nakakita ka ng balita tungkol sa mga ganito nangyayari, siguro naalala mo yan. Okay. Pag nakikita mo yung mga balita doon sa international news, Strait of Hormuz, nabigaw-bomba, takot ka na rin. Pati pamilya mo siguro.
14: Opo.
13: So dapat siguro, sa doon nakatanong mo sa'yo, dapat ba bayaran ka doon sa trauma na sinapit mo?
14: Opo, dapat doon po kasi yung experience po kasi masyadong hirap.
13: Ganun din sa'yo, Mr. Daxa.
14: Sir.
13: Ayaw mo na sumakay sa barko? Kahit bangka?
14: Ayaw na, sir.
13: Lahat ng mga kasamahan mo, yung kasamahan nyo doon sa barkong yon, ayaw na sumakay?
14: Hindi ko alam, sir. Sa kanila po, sasakay pa sila. Pero ko ayaw ko na.
15: Pinagumunta ang kumpanya ng 1,000 hanggang 5,000 pesos kada araw at 100,000 pesos dahil sa mga nasawit ang sigrato nito mga magagawa kung saan nga na nangyari sunog. Kasama mo sa DCX sa NRMN Manila, Rajaman Eman Bortega, Tatap RMN.
4: Sa iba pang balita, nagbabala ang Land Transportation Office sa mga motorista na hindi nagbibigay prioridad o hindi humihinto sa mga pedestrian lane. Kasunod rin yan ang pagpapataw ng mas mabigat na parusa ng LTO para sa mga driver na makaka-aksidente sa pedestrian lane. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Marcus Lacanilaw, tumataas kasi ang bilang ng mga naaksidente o nasasawi habang tumatawid sa tamang tawiran. Gid pa nila Lacanilaw na hindi sapat ang simpleng pagbabayad ng multa para sa mga irresponsableng driver dahil buhay ng tao ang nalalagay sa panganib.
16: Ang driver po natin na makatama o makabangga, pag nakabangga po sila dyan, lalong-lalo na po ay napatay nila o nasagasaan nila, perpetual revocation na po yun o habang buhay na siyang hindi magkakalisensya. Kung nasugatan man o hindi naman nagmalma ang tama, revocation po ang tama nun. So revocation po kasi 2 years po yan, hindi sila makakapagmaneho.
4: Paliwanag pa nila kanila o na prioridad sa pedestrian lane ang mga tao naglalakad at tumatawid. Kasabay niyan, hinihikayat ang LTO ang publiko na i-report at magpadala ng mga larawan o video sakaling makakita ng mga paglabag.
16: Pag may tao na po na tumatawid sa pedestrian lane, kung pa-approaching ka pa lang ang pedestrian lane, dapat ka na mag-minor. Para pagka may tumawid, makahinto ka. Ang nangyayari po kasi, lalo pa nilang binibilisan nila kasi po, yung karamihan po ng driver natin, ang pagkakaalam nila, sila ay yung prioridad sa kalye, hindi yung pedestrian. Tandaan po nila na kapag ka po ay pedestrian lane, ang priority po dyan yung tao, hindi po yung sasakyan.
4: Yan mga kasama, si LTO Chief Assistant Secretary Marcus Lacanilaw sa panayam ng DZXL RMN Manila.
2: Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si dating Las Piñas RTC Judge Pia Cristina Bersamin Embuscado bilang bagong maestrado ng Court of Appeals. Si Bersamin Embuscado po ang panganay na anak ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin na nagbitiw sa pwesto matapos maugnay sa mga alegasyon kaugnay ng anomalya sa flood control projects. Kasama rin sa mga itinalaga sina Trade Undersecretary Alan Batara Jepti at Paranaque City RTC Judge Leilani Marie N. Dakanay Grimares. Ayon po sa Presidential Communications Office o PCO, layunin po ng mga bagong appointment na palakasin ang hudikatura at makatulong sa mas maayos na pagpapatupad ng ustisya. Nagsilbi rin si Bersamin Embuscado bilang presidente ng Philippine Judges Association noong Enero taong 2026.
4: Samantala, isang pasabog ang inihahanda para sa darating na Nobyembre matapos makitang sumalang sa isang photoshoot itong si Vice President Sara Duterte sa tulong ng kanyang glam team. Ibinahagi ng hair and makeup artist si VP Sara na si Wendell Samuya ang ilang behind the scenes na pag-aura at pag-ala model ng bise sa kanyang library team location. Sa ngayon, nanatili pang sikreto ang detalye ng nasabing proyekto habang humakot naman ng views at mga reaction ang nasabing post ng HM o HMWA. hair and makeup ni Duterte. Kasalukuyang nasa Davao City si VP Sara nang ganapin ang kanyang photoshoot na matatandaang sa Davao ring ginanap. Ang kanyang press briefing dalawang araw lamang ang nakakaraan.
2: Samantala, lolo po patay sa pananaksak sa Legazpi City. Kasama natin sa balitang yan mula sa IFM Legazpi si Idol Ronnie Beren.
17: RMN Police Report.
3: Patay ang isang 60 anyos na lolo matapos aksakin ng isang construction worker habang papunta sa bahay ng kanyang anak sa barangay 24 Rizal, Legazpi City dito sa Albay. Ayon sa paunang investigasyon ng Legazpi City Police Station, naglalakad umano ang biktima upang bistahin ang kanyang anak nang lapitan ito ng suspect at bigla na lamang saksakin gamit ang isang kutsilyo. Agad na isinugod sa ospital ang biktima, ngunit kalaunay idineklara itong wala ng buhay. Samantala, makalipas ang ilang minuto, agad naman na naaresto ng mga responding police ang 37 anyos na suspect na isang construction worker. Personal na alitan umano ang isa sa mga anggulong tinitingnan ng motibo ng pulisya sa pananaksak. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Legazpi City Police Station ang suspect na naharap sa kasong murder para sa kakulang disposisyon. Kasama mo sa IFM Legazpi, Idol Ronnie Beren, Tatak RMN.
4: At puganteng Swedish national arestado sa Negros Oriental. Ang kasama natin sa balitang yan si Rajuman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
17: RMN Police Report.
18: Arestado ang isang puganteng Swedish national ng Bureau of Immigration at Bakong Municipal Police Station sa Prokwan, Barangay Banilada, Bakong Negros Oriental. Ang suspect na foreign national ay kininalang si Andre Per Michael Palmoves, legal ang edad at may warrant of arrest sa kaso commercial fraud na inilabas ng korte sa Southern Finland na may pitsang Agosto 14, 2025. Ang mission order copy farnis ng Bureau of Immigration at Interpol na naging basihan ng pag-aristo sa suspect. Base sa mga dokumento na hawak ng Bureau of Immigration mula noong Nobyembre 30, 2023 hanggang Desyembre 19, 2023, ang suspect ay sangkot sa sunusunod na mga kaso ng stapa at attempted robbery upang magkaroon ng ilegal na kita. Ang suspect sa ngayon ay nasa kustodiya na ng FSU, Bureau of Immigration, para sa tamang dokumentasyon bago ito i-deport sa kanyang lugar. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Rajuman Albert Hiner, Tatak RMN.
17: RMN Network News.
2: Samantala, sa balitang international naman, mga kasama, patay ang mahigit 20 sibilyan habang halos 100 ang sugatan, kabilang po ang ilang mga bata sa panibagong pag-atake ng Russian military sa Ukraine. Ayon kay Ukraine President Volodymyr Zelensky, residential areas at energy infrastructures ang tinarget ng massive attack ng Russian forces. Sinabi ng Ukrainian Air Force na mahigit 100 drones naman at hindi mabilang na ballistic at cruise missiles ang pinakawala ng Russia forces sa kalagitnaan po ng gabi. Saad ni Zelensky sa isang social media post, posibleng birthday gift ito ng Russian Army kay Russian President Vladimir Putin. Sa balitang sports naman, mga kasama, umabante na sa quarterfinals ng PBA Season 50 Governor's Cup ang NLEX Road Warriors matapos durugin ang Macau Giant Pandas sa score na 138-78. Nanguna po sa panalo si bagong NLEX import Deontay Burton na nagtala ng 22 points, 14 rebounds, 8 assists, 6 na steals at 2 blocks. Nagambag naman si Scully Winston ng team high 25 points, habang may 14 points naman si Robert Bolick. Tig 10 puntos naman si Kevin Alas, LJ Gonzalez at Tony Semirad. Samantala, dahil po sa panalo, umangat po ang Road Warriors sa 8-2 win-loss record at nakuha po ang solong liderato sa Group A. Ito na rin po ang unang laro ng NLEX matapos ang mahigit 50 araw na PBA break. Samantala, bumagsak sa 2-7 ang Macau matapos ang ikatlong sunod na nitong pagkatalo. Sa naturang laro, hindi nakasama ng Giant Pandas ang ilang mahalagang manlalaro at ang kanilang head coach, kaya naging malaking bentahe ito para sa NLEX Road Warriors.
17: RMN Showbiz Report.
4: Ay, kasama inanunsyo ng OPM band The Ben and Ben ang inaasahang pagtatanghal nila sa Bangkok Music City na isa sa kanilang international music festival sa Thailand sa January 2027. Sa kanilang Sokmed, sinabi po ng Ben and Ben na iniaalay nila ang kanilang milestone sa kanilang mga fandom na liwanag. Inaasahang kakantahin nila yung ilan sa kanilang award-winning songs at makakasama yung iba pang international artists. Ang Bangkok Music City, mga kasama, ay isa po sa mga nangunguna na music festival sa Southeast Asia dahil sa dami ng mga dumadalo na pumapalo sa mahigit 10,000.
17: RMN Network News.
4: At sumayin niyo po ang mga nangungunang balita dito po yan sa RMN Network News. Ako po si Radyoman Angel Garcia.
2: At ako naman po si Radyoman Christian Bascone.
4: Mula dito sa RMN Broadcast Studios Atlanta Center, magandang hapon at maraming salamat.
17: RMN Network News.
19: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Ang kaso sa makamamatay nga leptospirosis nagadamo na naman sa probinsya sang Iloilo, makamamatay. Pero masarangan gidi ni malikawan. Likawan ang paglusong sa tubig baha o kon mga talamnan kung masarangan. Kung hindi malikawan, magamis ang butas kag hugasan gilayon sang habon kag tubig ang parte sa lawas nga ginlusong. Sa mga nakalusong naman sa tubig baha kag talamnan, ilabi na sa may mga pila sa tiil, dako ang imurisgo nga makuha ang kagaw nga nagatugas ang leptospirosis. Magkadto gilayon sa aton health centers kay may libre nga antibiotic prophylaxis para makapugong ang pagtapik sang leptospirosis. Libre ini nga bulong pero nagakinahanglan sang konsulta kag reseta sang doktor. Ini nga mensahe halin sa Iloilo Provincial Health Office.
21: Uy, concerned lang ko kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Cremil S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC September 2024 to August 2025. Cremil S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Cremil S. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapaalam sa aton immune system. Agud kilalahon ang mga bag-ong mga pathogens. Agud hindi na makahalin sa aton lawas.
23: Sinsan doktor nga may sakit sa heart ko, may hindi maka-abot ang oxygen sa brain. Last time may classmate ko na nagsinin siya, testingan mo ang Dr. Pinoy's calling. Dagdang mo, nag-read ko siya dito, admit sa hospital. Damo, nakuha na supplement, kung ano-ano lang ang herbal. Pero sa atong man, nag-start kami na duwa sa Dr. Pinoy's calling, naka-rest lang heart ko, kaya ang effect na lisa na. Oxygen mo lang kinanggapakad sa brain.
22: Dr. Pinoy's calling capsule. Imutamin sa balatiyan.
24: Life Extension Vitamin D3.
25: Ako si Manuel Saet, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
26: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
24: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
27: Vita D Plus Coffee Mix.
28: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na beneficyo para sa aton nga ikaayong lawas.
29: Hey, so Dr. Marpa, kag sa tanan, may kada.
27: Vita D Plus Coffee Mix.
24: Life Extension Vitamin D3.
30: I'm Dr. Suzette Tsu, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today. Life Extension Vitamin D3.
24: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
0: Ang mahigkong colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad niya ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayaan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butik. Paano ka makahilway sa cancer ng banatian kung ang imo nga vitamin D3 200 IU lang ang unod? Diri ka na sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Life Extension Vitamin D3, ang brand sang vitamin D3 for cancer patients. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Confidence, glamour, prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: High blood sugar, nagadulot sang seryoso kag lawig na problema sa ikaayong lawas.
7: Ini Lupis, 44 ang pangidalo. May madugay na ako nga ginabatyag nga high blood kag diabetic man ako. Nagapalandulom na ang akong panulo kag pirmila ako nga tuyo. Gani ginatilawan ko ang Dr. Pinoy Capsule. Sa karon, nagatatlo pala kapulan ang akong pagtungar kag naayo ang akong ginabatyag. Binapasalamatan ko git ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule, isa ka hormone builder, nagakontrol sang diabetes.
8: Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kun gabi, pamatian ta ang istorya ni Aling Maria.
9: Sang una, daw hindi ko na gid makita kun madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Amuna nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang nakit-an ko ang iBerry.
8: Mas klaro na bala maski gabi?
9: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon mata. Kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry.
10: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may ara sang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahal lang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang kulang sa...
11: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
12: Cellphone Plus Gold.
13: Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Natilawan ko, tumara ang Cellphone Plus Gold. Tatlo ka beses kataadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
12: Cellphone Plus Gold.
31: Mas pinalakas,
12: pinagaling,
31: pinahusay.
12: Cellphone Plus Gold.
32: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
33: Hello, Washy!
34: Hello, Mommy!
33: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
34: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
33: Mula noon hanggang ngayon!
35: All you need is Pride! All you need is Pride!
36: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Get bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: Mangabuti ka.
1: GTX 500.
4: Rosel, ako yan. Taga-Kaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang GTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag ko. Salamat sa GTX 500.
1: GTX 500! D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsyagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio.
3: Ang D3.
1: Yung may BCO.
3: BCO.
1: Yung may D3. Mighty C.
3: Ang alkaline nga vitamin C.
6: Sige, sa una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa inom. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mabaka mga butika. D3 Bio with Vizio.
7: Ako si Ana. Before problema, ko gid ang akong irregular nga regla. Isa, agalabot, gid tatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: Mga butika.
8: Mapa-on-cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello! Beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service! Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib!
9: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3, tunay, natural at original.
11: Tok, tok, tok, Lecho Manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag Lechong Manok! Simple lang ang mechanics. Patunuga ang radyo samtang nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puertahan. Kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag Lechong Manok! Tok, tok, tok! Lechong Manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink. Kag Lechong Manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on-air, kag online, tataak! RMN!
12: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
13: Charm Fab Con, pangong tumakabloom, tanggal amoy ko lum sa pangon ng Charm.
14: Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Pangong tumakabloom sa Charm.
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape amuang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Di ko na kinanglag pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
1: Santon
15: Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanaka. At gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
16: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginaghambal nga maayo gid ang Santon Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid ko balakay. Matama to na dula ang bukol.
1: Santon Plus Gold. Makak sa mga butika.
17: Hi, ako si Mitya, sales lady. Hold in agating dogs. Smile ka smile, bisan stress na. Para sa benta girl, pero hindi malikawan nga bangod sa stress kag pulaw, nagkakahagard ako kag kulang sa alertness. Kahuluya nga mamutikan sa mga customers ko. Maayo lang may nag-recommend sa akon sang stress tabs. May vitamin C, E, kag niacinamide nga nagabulig mabalik ang mga nutrients nga nadula bangod sa stress with proper diet and exercise. Subong, it helped me to look fresh and focused. Gani, pirmi ako confident mag-istorya sa customers. Guapa ka, stress tabs.
18: Multivitamin plus iron is his nickname of stress tabs. If symptoms pharmacist, consult your doctor. Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
3: Cellphone Plus Gold.
19: Ako galing si Sherry.
20: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
19: Pinaghambal sa ako na imnan ko kuno sa Santon Plus Gold. Sa sunod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
3: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Gold. Sa mga butika.
21: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Right hydration matters.
3: To perform.
4: To win.
2: To rise above challenges.
5: Top athletes like Iggy Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
6: Fuel your peak.
4: With the right hydration.
2: With the right minerals.
7: Drink up. Fuel up. Rise up. Rise up.
8: Summit Natural Drinking Water.
9: Summit Natural Drinking Water. Rain or shine, drink Summit Water. The right hydration with the right minerals.
10: Mga isyu nga wala ginaatrasan. Rajuman, Rondel Sorbito, Kagrajuman, Don Dolido, sa Targetanay, sa Unto.
11: Mga Kagrajuman, balik sa itong pagpangalaga diri sa Reminder kita na isa Unto. Oras na itong Philippine Standard Time. Sa takla sa 12:55. Standby kay Dugudugay, mag-check kita sa mga drag ko din nga report kag mga balita po na itong mga Rajuman reporters. May estudyante sa La Paz National High School, Mr. Don, nagtinapungulay na kagabi. Bangod, tinulukay man lang ah. Tinulukay, tigrupo-grupo, guro. Check naman ni karon kay nag-rinambol sila. No? I-check na ni Dugang din sa itong nga pag-pakalagad. Kag sa pihak nga bahin, grupo sa mga kabataan, nga naguba sa mga suga dabla sa plaza sa Haniway, Master. Bawo nakuhaan gin sila sa CCTV footage. Gili, ting pinpi, kinanglan i-enhance pa nila ting nakuha ang mga footages para makita kung sino gid ang mga suspect, no? Mando ni Mayor Parian sa Haniway nga marabat gid ang naguba sa mga suga dira sa may plaza sa Haniway, Iloilo. Sabi ba nga loko-loko gid yan, no? Ginawa ka pa namin sa banwa sa ilang lugar. Tapos pamukon ka pang gubuon malandaya ang mga suga nga nakabutang na para nga magpasanag. Anong gusto nyo? Magdulom yung plaza nyo?
12: Amo na, kahit yung mga wala bala sang dumang lipong ah. No? Ang ilay na panong do makahalit kag para sa ilay do kaladlawan ng ubrahon ni Labla. Which is, mga kabyanan, government property na ginapasanag ang inyong plaza da para bisan gabi makahangaw-hangaw mga tao da. No, wala kulbaan lang ati dulum di ba si Molda Panta? No? Masanag ina. So anyway, check ta na karon. And of course, unaon to si Rajuman Joel pagkatapos parikoy nga ti may statement ang aton si Alcalde regarding sa ato balang convoy nga bisan na red light na gasulod gyapon, no?
11: Daw kumbaga why nagpundok ay bangod pula.
12: So usually na ginablink nila nay sang TTMO kung may ano, may convoy, no? Ang pamangkot subong, basta may koordinasyon sa PNP ta, sa TTMO, wala gina problema. As a matter of fact, parikoy, wala kuman ginabasol ang convoy sang sining government agency ng ini. Because nainsindihan naton, parikoy, ang mga security protocol, no? Ang aton malang taning ang pangabay, no? Kung pwede malang, nga ako ambal ko gani nagigagina, doon na miss kong panahon ni Noynoy Aquino.
11: Aba, walang wangwang.
12: Walang wangwang. Aba ko, President, ikaw lahat yung mag-green yung traffic lights mo?
11: Subong, abi, allowed ini. Kung basta may clearance lang or may coordination with TTMO.
12: Oo, oh, correct.
11: No? Sa in charge sa traffic. Kay balo ka, Master, doon budlay mang gurong, balo ka damo ko sa istorya ng mga nag-convoy mong black,
12: yes,
11: sa mga VIP. Lawa ay mang gurong ang VIP mo, ito na, ikaw yan, harap sa traffic.
12: Chakto na.
11: Tapos iawan ka lagas. Hindi pwede mo na eh.
12: Oo, oh, oo.
11: Oh, oh. No, kung ano ko matabo sa VIP mo, sa labton mo.
12: Sa labton mo na.
11: So, I think i-check ang ato na di pamangkot karon, nag-coordinate bala sila sa titi mo.
12: Na, amo na. No, kay basi ulihin na bala, no? So, those are things nga hindi man naton mabasol ang government agency ng ini because bala naton may mga security protocol. In the near future anong ubrahon?
11: Oh.
12: No, siguro sang aton sining PNP, sang aton sining titi mo para malikawan na nga manging issue ini parikoy.
11: Kay, for example, labi, Master Don, may mga VIP ka diba from other countries.
12: Na, oo. Oh, na,
11: paano
12: mga ambassador.
11: Oo, oh, mga, paano ang bina?
12: Mm.
11: No, papunduhon mo sa mga traffic. Pero kakulubaan na, Master mo.
12: Oh, correct.
11: Kuna muna, hindi ka balaan ka sure eh. Hindi ka sure eh. No? Kag kung anong matabo sa imo karon nga ginakunbuyan. Limbawa, na-trap sila sa traffic. Sampo lang ako niya, why niya sa silinga nagalapas ka kung ano. Pag VIP ni mo, balo ka nag-ma-reflect diri kung paano natin gina-secure ang tao nga gabisita sa itong lugar.
12: Kag-ginaamuma.
11: Kag-ginaamuma.
12: Oo.
11: Ti VIP, ti very important ng mga tao. Gina, no? Ti karon halimbawa, sa convoy. Master Don. Tapos na stuck lang, okay, traffic ta, pundutan.
12: Oo, oh, oo.
11: Oh. Oh, ara, nagkaroon na, US President, pasampo lang, para hindi na gila magano.
1: May terrorist stuck ron,
11: oh, ba? Tapos kay, budlay eh. May isa ka lang kaganman da, mag... tapos na. Dumawa mo na bila, sampo lang na. No, that is why nga ang akon nga nakita, Master Don, what if kon ang imo VIP nakalampas na sa traffic lights? Tapos ikaw yung convoy na bilin.
1: Kay nasta ka sa traffic?
11: Oo, okay, sin mo pula pundo.
1: Oh, pundo. Ay hindi ta gusto mechuan.
11: Oo. Kay di isang convoy damo na mo pila na isa kabilo. Oo. Ti Master Don, disgrasya eh. No, may natabo ka ron sa punta to, disgrasya, manabat ka gid,
1: manabat ka gid.
11: No, anyway,
1: makauluya. Sa part na ton, no? Anyway, dugangan na ton, standby ka mo sa report ni Radyo Man Joel Franco Suryanto ni Blang Brain Aneurysm mo.
11: Oh.
1: Ang brain aneurysm, o kung ginatawag nga cerebral aneurysm, isa ka kondisyon, yung ugat o blood vessel nga pakato sa utok, nagabok gani ang haligi sa artery, nagluya. Paano bala mabuligan sang Dr. Pinoy Scholin Capsule ang tawo sa aneurysm? Ang Dr. Pinoy Abi may omega-3 fatty acids nga makapabaskog sa ligi sa imusining ugat. Kang nagatinlo pa ang Dr. Pinoy sa alagyan sa dugo para tunawon ang mga gasupon sa ugat para ang oxygen makalabay sang insakto. Si Dr. Pinoy lang ang makapataas ang imo HDL o kon good cholesterol nga ni hindi ka ma-stroke. Kag hindi lang muna kung ang imo korason nagapalpitate, ginapakalmaman ini sang Dr. Pinoy para magnormal ang imo heartbeat kag masulhay ang imo nga paghinawa bangod sa oxygen nga ginatag sa imo korason. Dr. Pinoy Squirin Capsule available na sa mga butika.
11: Importante mining health sa mata naton mo. Parte mining gyapon sa Dr. Pinoy. Nagaburon ba lang mata mo do wala persa ang lawas mo kag ginatubuan sang drug ko mga punggod? Utod ang sinyalis ina sang kulang sa vitamin A. Kay kibalo ka man ba lang ang sobra mo nga paggamit sang cellphone makaguba sa imo mata o kung makapahina sa resistensya. Inarekomendar na ito ng Dr. Pinoy Squalene Capsule bangod inilang ang suplemento na makahatag proteksyon sa mata tungod sa squalene. Kag vitamin A, may glowing skin ka na, may brighter eyesight ka pa. Para mapunggan ang pagsaka sang grado sa mata, kag pagabulag, mag-inom sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, bastante sa vitamin A, gani mata mo protektado. 17 katuig na abyan nga nagainom ang mga utod naton sang Dr. Pinoy, nagdulong pa na naawa nila, pero ari, Dr. Pinoy nagabulig sa ila, halin pa sang una. Hasta karon. 2 to 3 capsules every day, Dr. Pinoy Squalene Capsule, the oxygen capsule.
1: Naka-standby na Radyo Man Joel Franco.
3: TYRI Radyo Man Report.
6: Radyo Man Don, Radyo Man Ronel, ginaalaoman no, sa Transportation and Traffic Management Office nga mag, ano, maglabay sa traffic light no, ang mga VIP convoy basta may ara sa appropriate nga coordination no, sa TTMO. Ini sa mga instances nga ti ang convoy inabalang security no concern o kon may ginahingagaw nga flight no sa airport bisan red light naga-flashing ina ang traffic light abroad niya yalaw no ang paglabay sang convoy so no sa City Mohel Ulrico Garbanzos posible ni natabo sa convoy sa naligad tong pag-abot diri ni Secretary Estrella posible nga na late no ang ilang coordination sa ground. That is why wala gila yon na direher sang gusto sang mga personnel no sang kitim o sa inalom no dito mismo sa in charge sa area. Nonetheless, ano sa iya gatugyan niya ni CLTO at the same time ang pagpata mismo no sa kaso sini because ang ilan ng City Police Office abo na convoy no sa sining salakyan. So sa iya ara na ini sa kamot sa CLTO kag dependin ni sa ano sa ICPO, but on the side chain ng CTMO, no, ginaalaw nila ina kung mayara sa appropriate niya coordination sa ila sini nga opisina. Iklaro man niya, nga ang convoy na nakita, hindi ito yung convoy sa City Government of Iloilo. Aray mo marina ton, pagpayag ni CTMO Head Olderico Garbanzos.
13: Nakita ko na, no, I think ang LTO also na nanuman ini sa aton nga LTO 6, sa amon na pagkita natong gintawga natong ang atong enforcer sa area and I think ICPO subong no ara ng ilang press release regarding this because sila ang nag-convoy no sa atong mga VIPs so siguro ang specifics i-ano na lang natong sa ICPO ang sa amon we wanted nga magbulig man tani because may mga VIPs kita or nagabisita kita ng VIP diri sa sudan. Ini sila no since nga kasapuon kag pakanto na sa airport, that is why nga pag-agi nila no na allow or na nag ano na sila no nagdiretso sa atong stoplight nga area. Na-observe na sila sang aton yung mga enforcers at that time, pero alanganin abing patyo na ang aton or flashing na ang aton traffic light sa area. So since nga may time nga ginahabol no pagto sa airport, that is why nga ginpalusot na lang na ang aton nga mga convoy.
14: Pero sir, nabing man ako kung may mga VIP sir, duty naton or responsibility naton na i-flashing na lang ang mga traffic lights kung
13: hindi sila maamin. Ang amon sinabi no, through proper coordination, pina-flash gidin na naton so that matagaan naton priority nga hindi na magpundo ang aton mga VIP, lalo na kung may mga traffic lights ang isa ka intersection or ang intersection ginatawag naton ng mga signalized area. This time no, siguro ang press briefing or press release ni ICPO amo inang maka-explain what really no happen sa at the course no sang pag-convoy nila sa VIP nga pagadto sa airport.
14: Pero klaro, so meaning sir, kung ga flashing, te syempre hindi man sila ang naga-labay dira mong, so ibig sabihin ang mga motorists ni mga ano pwede man makasabay na lang since
13: yes yun, no, amo inang matabo no. Okay. And kung kisa makita naton nga maybe ang late ang coordination kay supposedly layo ko na dapat may nag ano na may nag-coordinate na sa intersection kag itagaan ni priority ang aton nga VIP makalusot na hindi na mag pundo or magtinir sa ina nga signalized area.
6: Ang kabahin no.
12: So ang atabo to clear Radyoman Joel, it was a late coordination sa ila. That's why wala na wala na mapablink ni TTMO ang traffic lights sa Staff North.
11: Usually gay blink
12: na blink nila da about sitting on matakeover na si traffic auxiliary. Masyanay madali
11: manual na
12: manual siya nay no kay tinay maging VIP convoy. Actually hindi gid man na inconvenience kay pila man lang nakasegundo kay dasig man lang na. No? That is why do wala ako okay di ko lagas sila gali sa oras eh. Sang flight nila Radyoman Joel kag ako yan nagapati sang ginatawag nga security protocol hindi na sila dapat ma-stop sa traffic mo. No? Anintindihan nato nina. So siguro mas mayo nga while we do respect sa mga netizens nato nga nagakuha sang video but the circumstances gali behind sini Radyoman Joel need gin man gali it's happen lang nga may late coordination.
11: Sang chimpo ni Noynoy, ti line man to yan.
12: Line to yan.
11: Ito yan, kuhan niya nga muna mo. Ti, muna galing kiti, you know, kung may mga international nga mga bisita, kabala, mga foreigners, bala Radyoman Joel, medyo delikado, no?
6: Ay, yes,
11: nabutang sa lang-alang, kung mga muna, ang klase security mo,
12: dumduman mo to, well, parekoy, ang, ano, ano ganito, Asia Pacific Conference, ano ganito, well, nga damo-damo, mga international dignitaries, are di saton?
6: May ano kita, may ASEAN meeting kita. ASEAN. Isa Pacific Economic Cooperation
12: ASEAN Summit. Meeting. Ti damo to mga ano, ti mga convoy nila to. Damo do sako to si Titim O kang pinpin ato.
11: Actually, bisan sa ibang lugar, ibang countries.
12: Yes, yo, correct.
11: Amo man ang ginahimo, Radyoman Joel, kag Radyoman Don.
6: Kiti, normally na nga protokola.
11: Kita lang kami diri, kiti kung do naanad tayo sila. Mudo mayo, ganyan nga gusunod. Chakto man na, okay man.
12: Okay man na, okay man na.
11: Pero sa mga lokal, guro kung do, ang siguro ginakunbuyan mo do hindi man gidamo na kadelikado ang kanya daw okay lang pero you know kun mga dalagko na kag tagaas na gid
12: katulad sini ano secretary sang dar si secretary Estrella no he is ang balo naton VIP gid kay sekretaryo sang dar at the time nagaano sila eh nagalaga sila sang tiempo nila kag nangin protocol na gid man ina no para sa aton nga mga VIP diri sa aton especially mga matag-as nga mga lideres naton sa gobyerno Radyoman Joel. Siguro
6: ay sa landa ka downside Radyoman Ronald Radyoman Don sometimes hindi mo na ma-inform ang tao sa field. Kasi kag ang ano lang motorista no magka problema sa intersection kasi bala mo intersection ng area
12: masakot na kasi
6: bala ko nag magano bala magbulungwa na
11: ito magbulungwa na isa na amo na
6: that is why amo lang ang concern
11: yes ako gapati ko na dapat next time early on nila kag para makapwesto ang mga traffic enforcers.
12: So amo na ni guro ang
11: one good pila man ni ka area ang pwede nila bantayan lang na
12: one good thing sa natabo dire da Rajuman Joel pare ko is that siguro magalatag na ang titi mo kag PNP naton sang insakto nga protocol channel bla no para ka mas madali nila nga oh na maabot ni sa Friday si Secretary Sorbito.
11: Okay.
12: So PNP amuning itinerary niya kamulo ni kabalo ah amuning itinerary ya titi mo malabay kami dire or may ara tong daan nga taga titi mo gaupod oh malabay kami da dire kami magi at attention dira sa traffic auxiliary dira.
11: No, traffic no, auxiliary Dulido, ikaw ning in charge sa intersection sa Muni.
12: Grabe, no? Sekretaryo nga ako na ako yung traffic auxiliary.
11: Sige lang bala. Pagustuhin lang bala. Ginapagustuhan ka man di ginagay mo. Pero si sekretaryo no?
12: Sekretaryo kaya, tapos ako ibutang mo lang ko sa...
11: Sige lang, kuan mo lang na. Para nga daw may ginatawag. Mantana, amo na.
12: TTMO Chief.
11: Oh, TTMO Chief Dulido.
12: Ah, todo mas mayo.
11: Secure our secretary.
12: Na...
11: Secretary of the class. Anyway, Rajuman Joel Mayo niya. Kung ako natunaan ta niya. I mean, pwede mapalipas-lipas. Pero ti may masibit-sibit lang kita bangod niya. What if tuod kung, alibawa, biga pula to sa piyak na green, nagdiritso, na, mikro nga bungguan ang aton nga VIP. Or di last trap again?
12: Na, amo na.
11: Na paging nga isyo?
12: Oo, amo nang ginalantaw kay wala sang ano mo. I don't know, well, kung klaro sa video, nga may nagpatunga nga traffic auxiliary.
6: So far, wala. Wala.
12: Na amo lang to kay base bala gago na to sa piyak sakto nang ambal ni Parikoy. Base mabungguan.
11: Sakto na.
6: Nagbit sa red light actually ang gira sa top north balan na tama ka dun sa intersection ta.
12: Oo.
6: Oo, pila na da ka, mo pila ka way na da, pila ka traffic light signal na da ang makita mo, no?
12: Ako na ko
6: sa haro.
11: Ti wala dito traffic enforcer delikado kayo. Kung ako dapat pa kuan ni medyo last warning ni.
12: Oo.
11: Ha? Kumbaga last nga paiway ni kay tamani ka dako nga bagay what if to ang sekretaryo. Sino to si
12: Australia? Australia.
11: Nabungguan di karon ng iya da nga sakyan. Oo. Hindi dako pagin nga isyo. Well,
12: Chaktowel no si kay ka convoy ni Secretary
6: Estrella. Yes.
12: Ah, okay.
6: Amo nang confirmation as well iyo.
12: I see.
6: At least nakita na nila ang mga kabo nga bagay kag makalatag na sila sa appropriate nga protocol next time. Kung may ara sa mga VIP nga nag-VIP sa dalan sa siyudad sa Ilvi.
11: Yes, halimbawa, kung kay sino nag-coordinate ang VIP gana. Siya pa coordinate pa sa team o sila ma in charge
12: ang security personnel nila.
11: Yes,
12: security people sang amo sila nga government agency, ICPO, ganito yung ang gagawin natin.
11: Kaya hindi pa ko magpating ang syudad, why kabalos na?
12: Oh, kabalo.
11: Kabaloing ang presence niya mo ng VIP, really. Isa gani magmatumato na lang guro na gani si Titi mo, Chief? No? Hindi ba? Rajuman Joel?
6: Yes, oo. Gari ka tiko sa di bumabalaan ang oras ng take-off nila.
11: So, hindi monitoron. Monitoron eh.
6: Isa sa mga ano.
11: Proper monitoring eh.
6: Oo. At least magkwa na. Nakita ni kag ma-inistoryahan na nila ini sa ilang mga
11: ako hindi ko yung mabasol ang netizen. Ang motorista nga nag-kwan sila.
12: Oo, nag-video.
11: Kag nag-post.

0: Gisapol, no, ang City Government of Iloilo, Agod Triparahan ang palabuton nga Super El Nino actually, no. Ang marching order is hindi lang kita mag-prepare sa response, kundi preparahan gidiya. Kung ano ang mahimo sa siyudad o mapaganhaga ng impact no sa sining Super El Nino diri sa atong siyudad sa Iloilo. Ang isa muna sa primary concern natin pero may regimen doon, Najma Ronel, ang supply ng tubig no, diri sa siyudad sa Iloilo. Kagang mataas na heat index. No? Muna ang common, kag-usual lang ginapreparahan sa siyudad. So may mga nahimo, may mga plano ang siyudad kung ano nihimuon. Again, may mga tasking naman ang City Government of Iloilo ngayon soon. Ipagwaan nila ini kung ano ang dapat no, ngayon sa tagsa ka mga LGUs. Kung ang city, no, ginahanda na ni ang mga static tanks sa mga barangay kung sa tingin pwede ma-deliver no, ang supplies ng tubig sa mga clustered barangays para nga mabuligan no, ang pag-mitigate ang kakulang sa water supply sa kabarangayan. Timing ini because na-highlight sa niligad itong mga na mga bulan ang parti sa subsidence sa siyudad sa Iloilo bangod sa aton yung dependence no, sa underground water. So muna nga subong gina-highlight din sa siyudad nga preparahan din siya. No? Agod nga hindi kita mag-over-extraction sa tubig no, nga mag-tuga sa pag-sip-in sa salt water at the same time problema no, sa subsidence sa siyudad sa Iloilo. Preparasyon parehit sa water supply at the same time sa ibang pang mga mitigating measures iga pagwain ni isang siyudad sa Iloilo kung makasamit no, sa tagsa ka mga appropriate nga plans of action ang tagsa ka opisina sa siyudad sa Iloilo. Sige. Balita ang nagiging sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo, Radyo Man, Joel Franco, Tatak, RMN.
1: Tatak, RMN.
2: Ito yung delegado kayo, wagili ito naka-Juan Mayo, naka-set up ang mga topic aids. Oh. Hindi ka mo at if kung minabungguan, hindi man ba si sekretary, kung at if ang convoy na lang ba?
3: Oo.
2: Hindi sinong salaon mo na karoon, hindi salaon gid, lack of coordination.
3: Mm. So, i-plastar talang na dasona. No? Oh. Malang ko para ko yung suranay na yun eh.
2: Yeah. Malang mo ko kinanglan, yung kisa makasala ka para matadlong mo.
3: Oo. Oh. Paano mo balaan nga, sa, nga, per, nga tsakto ka kung hindi ka nga hindi ka na masaway bla?
2: Mm.
3: Ay, sala, gali na. Oh, sala na.
2: Pero dapat naka-learn na sila ni from other areas. Mm. May mga amo na. Kagadugay na sa tunskan, babaw sa kalibutan. Araw pa.
3: Ako parikoy, kapati, if may... Matiyag ko nag-coordinate sila kay doon kabati ako information.
2: Mm-mm.
3: Nga ginaradyuhan nila to ang traffic auxiliary nga assigned dito pero I don't know do guba ang radyo may signal problem.
2: Mm-hmm.
3: Bako ako gapati very professional eh ang okay. Aton mga traffic auxiliary sa TTMO eh.
2: Okay.
3: Mention diha nato na wala man na sila problema kung may mga instruction sa ila.
2: Sa bagay.
3: O,
2: dapat lang ang
3: instruction. Gamarsyal kaga-convoy sila gani mm-hmm. sa mga utod na ito nga namatsyan. Nga wala na yung problema parikoy para sila.
2: Bagay man.
3: Para nga dilidiritso ang lakat sa patay bla. Para ako, ko sa uli ang kalawayan.
2: Kung makasala kita kagamay, pwede guro nga makorek na sunod.
3: Importante parikoy, may rectification.
2: Oh.
3: Oh, may
2: ang lain na kung masulit liwa. Oh.
3: Kung may kapaltahan sini, importante nga masolusyonan na to. Let us not dwell sa problema, parikoy.
2: Yes.
3: Tulad si Mublang, ang balong permi, problema na ina, nga mang nakikita ate, din, dukot sa problema. Solusyon ang pangitaon ta.
2: Yung solusyon sina,
3: na,
2: planuhan timprano. Pag may maabot nga VIP, instruksyonan na nga daan.
3: Mm-mm.
2: Labi na gid, i-check una, number one, ang itinerary sang sina nga VIP.
3: VIP, correct.
2: Anong oras sina da, no? Dapat may coordination na. Tanan nga mga... may traffic lights o tanan ng mga ano parang muna ganit?
3: Intersections
2: nga may mga traffic lights na kuhan ka na butang ka na nga daan sa tao da.
3: ready ka na
2: ka mo
3: oh, no? ETA na munda 10 minutes sara na kami da
2: mm.
3: So standby ti pag labot 5 minutes untaton yung traffic lights pablink ya i-manual ya
2: manual
3: o pakanto na kami sara na kami o kita oh. Ko ng inyong blinking blinker oh, sige na. O labay, pa-stop mo wow. Ni ano. Na, paglabay, oh, balik sa traffic lights.
2: Abo din namin. Ako hindi ba ko mag-recommend din nga ibulos ka kay Garbanzos. Kaya daw okay pa man si sir. No? Titi mo, Ed. Dulido. Kaya na doon ang...
3: Kung
2: matyag kagig
3: kayo na. Kung mo yung Mark, ginag-sample ko. Sample B, si Secretary Sorbito, nagabot. Tapos ang balya, oh, traffic auxiliary.
2: Dulido. Ako man lang iya nga. Sample ko malang ato.
3: Di pero sekretaryo ang sample ko sa imo. Tapos
2: ano gina? Pwede man gani nga ginuuna mo ko as traffic aid. Malam ko yung
3: hindi, problema. Sekretaryo dapat. Hindi ako ba?
2: Sunod na.
3: Ibutang mo man yung dabay posisyon mo kubla.
2: Hindi na posisyon. Okay. O, sige, butangan ka posisyon. Okay. Traffic aid ulido, posisyon ka to. Sa intersection sa up north.

0: Anyway, wala kami ina. At least pa rin ko may lesson learned rin.
1: Awa.
0: Gabalaan ko, gapangita na nasang pagi. Again, ni Surianay na nasa pari ko.
1: Gamay nga, kwan.
0: Oo, okay. Surianay.
1: You know, hindi ta na pagulatun nga magdako pang isyo. Kahit, you know, what if ko may aksidente nga gamay? Bisan sagid na naman, sir. Or bunggo na nga gamay nga kolisyon. Nga, sige mo, diba? Man to, bumper man lang to. Pero, ang point mo lang ba si magbunggo, anay?
0: Oo. Huh? Titi, gago to sa piyak pare ko. Wala, mablink ang
1: ano mo. Ito, kibot sila guro. Ang gulo, oh, nag-kwanao.
0: Kita mo gina, redding. Ibang doon yung nga nag-gago to sa piyak yung alay.
1: Ako ya, huwag ko gabasol na yan sa mga nag-gago. At least may managbantay kita mga netizens. Ha? Ayos, ati, correct na. Ang mga profesional.
0: Speaking of netizens, thank you gali sa mga netizens naton.
1: Din?
0: Kay Kagina, pare ko, naka-headline ako, aparte sa pagpaiway. Sang prosecution. So, nambal ko gali nga wala ang witness sa BIR. Actually, lain pa matiyag ni Attorney Erwin, no? Erwin? Attorney Erwin Matiba. Matibag. Mm. Matibag? Anong apelido yan to? Basta abogado sa prosecution. Kaya pala mo gina-assign na nila ni Parikoy sa tagsak abogado.
1: Okay. Yeah.
0: Oh, ikaw sa BIR. Grabe na lang ito, nanay. Tikong no, gabi na lang pa pagplastar
1: sa lain kung gitran kaso ti siyempre hindi preparado. Si Bosli lang na kay Attorney Dulido o hindi ka na magreklamo ha. Abogado na ni. Ang in sample ko si mo abogado.
0: Oh, okay.
1: Bosli pa Bosli kay Attorney Dulido. Ti si Attorney Dulido ti guwain ni karon na mango.
0: Iti wala ko ka ano mo.
1: Kiti way sa ka preparar mo, way sa ka tuon.
0: Erwin Matib gali. Thank you get that Juman Mark.
1: Erwin Matib. Oh. Matib. Ti amo na master don ti di ba? Ti alang-alang na. So that is why pwede man gali no.
0: Abalan ko, may mga associate siyang abogado nga ra, manda. Pero mabudlay pala ko, isa-isa ang muda mga bagwanon, mga greenhorn.
1: Laing gid yung mga main character eh.
0: So, ang suggestion ta ni Congressman Terry Ridon, nga kay Kumo alang-alang si Attorney Matib, aunahon nanay nila ang forensic expert.
1: Okay.
0: So, doon nag-object si defense.
1: Mm-hmm.
0: Wala doon unfair sa amon. Kami piya ma-adjust inyo. Actually, sige-sige man tani. Galing kiti mauna si forensic expert. Sang sa BIR do medyo suli. Bala parekoy?
1: Diba si Wayman to ang expert sa ila? Ba si Wayman bla?
0: Mm.
1: Na kag sila naman yung maigo sa defense, ti in fairness sa ila. Kaya ka preparahan mo na mo.
0: Babo mo daw last nila ni si forensic. Kaya ni siya na ni Maculate na ng parikoy.
1: Mm-hmm.
0: Matya ko, ano ni siya, financial forensic expert.
1: Eh, eksperto na sa mga perma, kung gipiki mo, sa mga kunanoda.
0: Kagano yung ang pagwasulod na, paano yung maangot ang quote-unquote criminal liability.
1: Billions of pesos ang inistoryahan today, no? Mm-hmm. Ito yung istorya sang sensilyo lang, no? Billions of pesos. Ti dapat, manginin sakto ina kahit nagunagko ang kwarta ni.
0: Kita mo tong style nila, ang concealment. Mabakal sila sa Parikoy sang
1: Manager's check
0: worth 41 million. Siyempre, kwaon to sang bangko, ang kwarta nila silang account.
1: Mm.
0: Kaya nagbakal ka manager's check mo.
1: Oh.
0: No? Hindi nila for so long. Hindi nila pag in cash ato Parikoy, kundi deposit. Siyempre, hindi nila madala sa ilang asalin. Ang kwarta
1: gin-hold mo nay
0: gin-float mo tapos issue after 6 after 6 months mas still check na siya Parikoy hindi na pwede so mapaubra sila bago and after sila ma-deposit naman sila so kinakita nilang pattern Parikoy every month of April ma-deposit kwaon sa month of September na
1: may pattern so ang guwaya. Bala na nini sa mga senador, damo man sa kwarta mo.
0: Oo.
1: Kaga, siguro may kilalaman sila nga nag-bala nga man ang style. You know. Nga,
0: Sato na.
1: Kwa na niya, iba na niya gahimo. Damo, guro gahimo eh.
0: Damo
1: eh. Nag-nagutek na yung style ko.
0: Pero tandaan ninyo, ang maka-issue lang sina manager. Kami nga mga technician, reporter, di IPD.
1: Dali lang, doon ang lainaw.
0: Ano, ti manager's check?
1: Check pa lang na. Why man nagsiling ang managers wrong? Because managers naglain pag istorya. Pero abi mo, so meaning, sa simple nga pulong para ma-incidian sa pumuloyo, ang managers check, baklon mo na, no?
0: Baklon mo na.
1: Pagkwa mo na, as if nga wala na to da sa account mo.
0: Yes.
1: Na,
0: kaya kwaon sa bangko.
1: Pero why ka man nagdala sa 41 million?
0: Mm.
1: Kundi nga check kay lang to, nga may 41 million nga ngalan.
0: Correct.
1: Kaya mo na yan mo. Masigil siya, dito gindala. Wala sang kwarta nga gindala nga aktual.
0: Mm-hmm.
1: Kundi cheque lang, papel ng isa kabilog. nga 41 million pesos ang nakabutang.
0: Mm.
1: Meaning, kung kuhaon mo na siya as if do wala ka na to sa bangko, tama na.
0: Correct. Sakto na.
1: Kung lang tawon ang record, wala ka to kwarta.
0: Wala kwarta.
1: Oh.
0: Wala na kwarta.
1: Tama?
0: Mm.
1: Oh. Kaya hindi na makita sa record. So, ang guwaya, ang pamangkot galing, diin nagkanto ato after nga gin, bakal nila ina.
0: Mm.
1: Kaya kung wala traces, Master Don, questionable.
0: Oo. But silingon, kinaptanan nila parikoy, kaya nagpaubra sila kuno sang panibagong nga manager's check paglampas ang anong kabulan. That is why doon na pattern nanday Senator Senate President Sherwin Gatchalan dali lang gendo pattern now.
1: Si Gatchalan kada mo mang kwarta.
0: Oh.
1: But so may mga manager's check man na.
0: Oh, may mga tagiya sa mga subdivisions.
1: So meaning, Master, kung after 6 months nagpahimo sila ilwat bago, may ginahold sila.
0: Oo.
1: Kaya balaan mo, after sila, kung nag-still check na siya,
0: oo,
1: hindi na siya sun valid.
0: Hindi na valid.
1: So, makuha ka liwat para maging valid liwat ang pag-hold mo.
0: Mm-mm.
1: So, pamangkot nga agasagay kay mo yakwa manager's check na wala man yung purpose. Ang purpose, malain. Amo ng paglantaw sa kalabanan.
0: To conceal.
1: Sang kwarta.
0: Sang kwarta nila nga duwan ni sang tataya.
1: Ang pamangkot, Master Don, why sila guro ga parehas to sa mga manguda dato?
0: Mm-hmm.
1: Nga ginabutang sa Bolt Black.
0: Oo, wala ang sila gapati pa rin sa bangko ya.
1: Oo.
0: Kita mo itong pag-grade sa balay ni isang tatay gibla, isang patriarch.
1: Ah, dumudamot.
0: Dukudako isang Bolt.
1: Gabinaho yung mga daan ng kwarta na mo.
0: Sus Maria kagusip. Cold cash kaya kumbaga. Kwarta kaya pa rin ko yung araw.
1: Master, abi mo, may isa may nag-savings to. Matawag sa savings na may nagkuha. Bala sa porsyon na tinipik.
0: Saan duwa lang ka pa, duwa lang ka bandol. Okay na niyo.
1: Duwa ka bandol man. Kutob sa masarangan mo, lukduhon eh. Makuha ka na gilang, duwa lang ka bandol. Araw-araw nga. Kahina ka sa maskulo mo.
0: May mga isyo ganit sa iba ng mga polis parikoy. No? Ano blang mga drug money nga nakuha bla.
1: Mm.
0: No, bala nga mula naging declare mo kay amuning kwarta ko.
1: Pagabutang sa inventory. Nga ang 100,000 ang gindeklare yun na sa inventory. Kaya nadula ang kwarta sa akong, doon 350. Oh.
0: At itong pag-investigar, bala sa abot to Senate o kon House, sa mga bilibid, ano to blang, mga balay nila to, parikol, mga kubol nila to, no?
1: Mm.
0: Ang bala may isa to, kung so nanay, bala, sir, ano talaga, sige, kunin mo yon, dakpin nyo yung ano, yung drugs dyan. Pero sabi niya, no, sabi ng kaibigan natin dito sa loob ng Muntinlupa, pwede ba na half lang yung inventory nyo, yung half, do ibilin ko no sa iya. No, parang bisan pa paano kung may kwartahon sa blang, may baligya sa parikoy.
1: Ay, apaw.
0: Grabe, tinano nila. Pero ti ang kwarta ti ano nay? Wala nay.
1: Ti kwanay. Ayos na.
0: Oh.
1: Anyway, balikan ta ni duga ng mga update mga kabiyanan. So, kwana niya, i-correct na niya. Gapati kita ngang titim o ma-correct sini.
0: Ma-correct na.
1: At least the next time bisan sino pa ng netizens baka video da why na sa problema. Mm. Dali lagad kay na dakpan Master Don, no?
2: Yari na ang aton mapalaron ng winner sa Tok Tok Tok Lechong Manok promo. Kada panuktok basta sa RMN nakatutok may 1.5 liter nga soft drink kag Lechong Manok.
0: Check naton sa metronome na huli pero walang kulong. Radyoman Janmark Alombro. Janmark, come in.
3: Radyoman Don, kag Radyoman Ronel, mayong hapon. No? Nagpanood-sot kita dire sa may makipid na area. Dire sa may, kwan, sa may Bulilaw, no? Radyoman Don and Radyoman Ronel, ti Dakopged, no? Wala gid kaluwas ang aton niya winner, subong. Sige ang aton niya nadakpan kag makadaog, no? Sang isa ka 1.5 liter nga soft drink, no? Radyoman Don and Radyoman Ronel. Ang aton niya winner, si Sir Bernardo. No? Aton dag, no? Radyoman Don and Radyoman Ronel, ti siya gid ang mapalaro sa subong nga hapon, no? Kag makadaog si isa kabilog ng liter manog kag 1.5 liter nga soft drink. Ang pagpasalamat mo, Sir Bernardo, no? Si Radyoman Don and Radyoman Ronel.
4: Salamat kay Radyoman Ronel.
1: Welcome, sir, and congratulations, sir. Thank you very much sa support. Salamat.
0: Ari man ko diya.
1: Lawagaman si...
0: Hindi,
1: Dorido.
4: Nag-propandar ko kaga mag-agdi siya.
0: Salamat, sir. Ati Mayoget, di pa kapanyaga na? Wala pa?
4: Wala pa ko kapanyaga kay ginaulat-ulat ko gani.
1: Dugay na ni Guru na Gutman kay subukan na labian. Silikod dugay na Guru na Gutman kay subukan na labian.
0: Sinong Bernarda? Thank you, Ken.
4: Okay pa mag-smi, pero dali na lang eh.
0: Ati tayo, mingle ng lechon manok ka. Sige, nung Bernarda, belated happy birthday.
4: Advance mo, October man nga daan, kasunod bulan, birthday ko pa.
0: Magabi.
4: Hindi sa bungad bulan, kini ay. Ang 26?
5: About 26. Balaan mo, Sir Donao.
0: Ang ano?
5: Birthday
0: ah. Ah, birthday again man? Kaya may kapangalan siya nga nag-birthday ka po ni.
4: Sa 26 na birthday ko ah. Nawala plato ako na yung kasunod nga promo da.
0: Hula ka lang ang madaso namon, ginapanundun pa namang tok tok tok lechon baboy promo namon. Baboy gini yan
6: Sa picture
0: sa dilatas. Sige, thank you again Dung Bernard, salamat sa pagsuporta sa Arimen.
4: Thank you again. Kag mayong apon sa inyo tananda.
5: Dear no, namatayan si Tatay Bernard, Bernardo at tin, ano na ito? Atondag, no?
0: Jutayan. Jutayan na kamo magkilalahay, no?
5: Ha?
0: Jutayan na kamo magkilalahay.
5: Gamayan lang.
4: Jutayan na din.
5: Tayo mo na, no? Sa ibanda, ang mga nag-monitor, no? Sa mga pinalangga, ng mga tagpalamatid, patunuga lang ang radyo. Kay basi ka mo naman ang masunod, ka matuktukan, ka pagkadaong sin siya kabilong kalitsyon manok agwan ko in 5. Litro nga soft drink. Direkta lang nag-gris sa maya. Bulilaw. Direkta.
0: Direkta.
5: Sama mo sa BY. Arimen, Iloilo. Radyo Man Jamra Kalum, bro. Tata. Arimen.
2: Padayon lang mga kasama sa pagtutok sa RMN Iloilo para ikaw na ang masunod nga winner sa Tok Tok Tok Lechong Manok promo. Kada panuktok basta sa RMN Iloilo nakatutok may 1.5 liter nga soft drink kag Lechong Manok. Tatak RMN.
0: Alright, mga kabiyanan, thank you very much sa Tok Tok Tok Lechon Manok. Kamu man, padayon lang sa pagpamati, basi kamu matuktukan kag madalan sa lechon nga manok kag 1.5 liter nga soft drink.
7: DYRI Breaking News.
0: Oy, breaking news, anong mayo nga balita? Breaking news, Masandor. Senator Mark Villar nagsaylo na sa majority.
6: Amo na ni kinestoryanta nagligad because correct. Ang boto niya.
0: Correct.
6: Sa nagligad nga pagbinutuhay, mga kabiyanan. So, why sa nagpaborto? Sa pag that's why nagpabilin siya.
0: Mm-mm.
6: Si Camilla Wayna dula nagbulag ang duha ka bilyar.
0: Wala ta kabalo.
6: Ang piyak nga ang wala nga tiil at piyak ang tuos piyak.
0: So dito nagduda na kita Parikoy because sa pagbinutuhay nila to no na duparte ano to gani sa hindi ang ilang nga pagbinutuhay
6: kwan
0: sa threshold. Sa threshold to no
6: Yes, Master Don, I think muna. Nga
0: voting threshold.
6: Oo. Nga instead of 16, kaya ang two-third, nag-agree silang himon 14.
0: Oo.
6: Although 13.33, 66, so 33, no? So silingya, galing kiti, kung i-13 mo lang, nubo sa...
0: Kagula, man sa tunga ka
6: tao. Man sa tunga, silingya himon na 14. Nag-pabor dito si Villar, kaway sa nag-upod kay Tano, nga unang nag-object. Nagdula sila yan, nabilin siya, indikasyon na to.
0: Oo.
6: Subong at tag na, ara na siya sa majority mga kabiyanan.
0: Kag may ara man filler, suno kay Senator Lacson, nga mag-upod kay nag-gainulsol ko, no?
6: Si Ligarda.
0: Si Loren Ligarda, nga nag-upod sa majority, sa grupo ni Alan Peter Caetano.
6: Naan.
0: No, nag-ano siya? Nag-inulsol, kag magabalik na ko, no? Tido,
6: pamangkot, ano ang manging reaksyon sa minority angot sa sining deklarasyon?
0: Masubo eh.
6: Balikan ito laban.
0: Masubo eh.
6: Ano pila, masubo ang subo?
0: Pila na lang na kanawot ng buhin pa ta.
6: Gani?
0: Oo, no, no, personable lang nga.
6: Siyang chimpo nga siyang Senate President. Kung paano na yan? Ayan, ang ihambal ni Caetano.
0: Oo, ti, katulad na bla. Anom na lang kamu kabilog sa basketball team nyo. Hapo-hapo na tanan. Napalled out pang isa.
6: Agoy. Grabe. Nag-ilis uniform. Amo na yung budlay.
0: Budlay na tunga-tunga na. Perdi na ka mo. Nag-ilis mas yung uniform. Nag-kantos piyak.
6: Kantos piyak. Animalis, no? Balikanta ang dugang may impormasyon ka mga balita, mga kabiyanan, pagkaligan na sa importante ng mga pahibalo. Philippine Standard Time, tatak alauna 34 sang hapon.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
8: This time check is brought to you by Ang Batang Mukhang Healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Magsalin Plus araw-araw. This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus. This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
9: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
9: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako gali si Abigail Luzer, sa estudyante. Da problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit pa yung akong ulo. Kaya inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
12: Kagsubong ka namin sa akong paminsari.
9: Mighty C, mabaka sa mga butika. GTX 500.
13: Gina Cano, ang ginibatsak ang ako na UTI. Kasakit gid sa ako niya baywang.
14: Sisa ka pila ka mag-inom
13: sa
14: GTX 500.
13: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
14: Subong kamusta?
13: Uy na, halin sa nagtay kami sa GTX 500. Ay, niko ginap
9: GTX 500 D3 Bio with Physio.
15: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumago sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butik. D3 Bio.
16: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
17: Charm, Fab, Con, mamong kumakablum. Tanggal amoy ko lumang sa bango ng Charm.
18: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
16: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
17: Bangdong kumakablog sa Charm!
18: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
16: ACS.
19: NANS Herbal Capsule. Pamaskugon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sa NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman nga mga balatian.
9: NANS Herbal Capsule.
19: Mabakal sa mga butika.
20: Para di madali masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
21: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
20: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
21: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
20: Help stop cavities even before they start, while keeping breath fresh.

0: Alaga, Max Protektado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Sample Plus Gold.
2: Ako gali si Bal, pirmi lang nasakit ako ng tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni Bao May Alibio Gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
1: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
3: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
4: Charm Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bangon ng Charm.
5: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
4: ACS.
1: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo,
7: isa ka teacher.
6: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. At gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
8: Kuya si Mercy, harap po ang Almorana. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Santon Plus Gold. Sulgod ang duwa ka bulan noong pawan.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Santon Plus Gold. Sa mga butika.
9: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
1: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
10: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa amang
11: uwi. Galabog bala ang imo pananaw? Basi myopia, diabetes, ukon eye strain na na? Hindi na paganto sa, kay Arina ang Eyeberry.
12: Ako si Anna, wadag amang dawe. Halinsang bata pa ako, may myopia na ko. Kataas ang akong grado sa mata. Budlay gid, magtulog sa layo, kag perwisyo sa adlaw-adlaw. Sangga tumarkos ang Eyeberry, naglimpyo ang akon pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
11: Ang Eyeberry, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Ilawi ang Eyeberry Gold na may 10 mg lutein. Available sa mga parmasya nga lapit lang sa imo.
13: Eyeberry for a clear and healthy eyesight.
14: Oras tatak ala 1:40.
13: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS.
13: This time check is brought to you by Summit Natural Drinking Water. Hydration check. Fuel up with Summit Water. The right hydration with the right minerals. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.

0: Believe. Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming Vitamin D3, pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States that is instrumental in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
3: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
5: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product! FDA approved! Sigurado nga epektibo! So kung problema mo pag lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kunang balansing at timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber, mabakal sa mga butika.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatsyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
6: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
8: Eto na ang matagal nyo nang hinihintay na free orientation ng World Connect sa gustong pumunta sa Spain, Malta at UK through our student pathway. Join our free orientation on October 11, Sunday, 9 a.m. at Days Hotel, General Luna Street, Iloilo City. We also have pathways to Germany, France, Finland, Australia, Canada, New Zealand, and USA. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Iloilo, 2nd floor, David Starr Building, General Luna Street, beside Assumption. Text or call 0939-587-4134. Alamin ang mga opportunity na naghihintay sa inyo sa ibang bansa. Markahan na ang inyong kalendaryo, October 11, Sunday, 9 a.m. at Days Hotel. We are not a recruitment agency. World Connect, with 13 branches nationwide. 20 years na po kami.
9: We are World Connect. Ang kaso sa magkamamatay nga leptospirosis na gadamo na naman sa probinsya sang Iloilo, makamamatay. Pero masarangan gini ni malikawan. Likawan ang paglusong sa tubig baha o kung mga talamnan kung masarangan. Kung hindi malikawan, magami sang butas kag hugasan gilayon sang habon kag tubig ang parte sa lawas nga ginlusong. Sa mga nakalusong naman sa tubig baha kag talamnan, ilabi na sa may mga pila sa tiil, dako ang imurisgo nga makuha ang kagaw nga nagatugasang leptospirosis. Magkadto gilayon sa aton health centers kay may libre nga antibiotic prophylaxis para makapugong ang pagtapik sang leptospirosis. Libre ini nga bulong pero nagakinahanglan sang konsulta kag reseta sang doktor. Ini nga mensahe halin sa Iloilo Provincial Health Office.
10: Evergreen Herbal Capsule.
11: Pagaling siya, magaling ka siya.
12: May high blood ka ba sa una?
11: Oo, may hara. Umatumba ako lang ngayon doon doon iya. Sabot sa nakatay ka ko sa Evergreen Herbal Capsule, tunan sulhay ng tanan-tanan sa ako.
10: Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
13: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
14: D3 Bio. Ang D3 Bio.
15: Yung may Visio.
14: Ang Visio.
15: Yung may D3.
14: Makakas mga butika.
15: TTX 500.
16: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos ipainom ko TTX 500. Buntag ra o gabi eh.
17: Parang pila na may mo sugar?
16: 136 na lang. Naami, inidyo kayo kong tulog sa TTX 500.
14: TTX 500.
17: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Rightis na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na ginagbalik ang arthritis ko. Tibog, di kaayo ang Mighty C.
17: Mighty C. Mabaka sa mga butika. D3 Bio.
19: Ako si Karen. Nadamo isang akon hair fall. Hindi manami. Ako na puti. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang nagkinis ang akon puti.
17: D3 Bio. Ang D3 ng may visio. Ang visio ng may D3. Mabakal sa mga butika.
20: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
21: Hello, Washi!
22: Hello, Mommy!
21: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
22: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumi mancha! Easy ang labada!
21: Mula noon hanggang ngayon!
23: All you need is Pride! All you need is Pride!
20: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
24: Sa pagsaulog sang Elderly Filipino Week, nagtingob sang puwersa ang National Commission of Senior Citizens Regional Office 6 Philippine Red Cross Iloilo Chapter. Kag ang inyo pinalangga nga RMN Iloilo kag IFM 95.1 para sa isa ka blood donation activity. Tugo ko para kay Lola kag Lolo. Dali na, ululupod kita nga magdonar sang dugo sa Tugo ko para kay Lola kag Lolo. Octubre 25, 2026, Domingong adlaw sa Government Service Express SM City, Iloilo. Ang tagsa katulo sang inyudugo magahatag sang dugang nga kabuhi kag paglaom sa aton mga katigulangan. Isa ka donasyon dugang nga tinuig para kay Lola kag Lolo. Diri lamang sa ginapamatian sa Kadamuan. Tatak RMN.

0: ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.
1: ACS. Maayong adlaw mga pinalangga na kung natagpamati. Upod natin subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala nakaapekto ang diabetes sa imo panulok?
2: Pirmi nagkalabu ang akong panulok. Do pareho bala nga pirmi ako nagatanaw sa adlaw? Grabe gigat asan akong sugar level. Usahay nag-abot pa ganing sa 320.
1: Kag ano bala ang solusyon nga imo nakuban?
2: May isa ako kaabyan na nagsuggest sa akong sang iBerry. Tungod natural ang iya mga ingredients, ginsulayan ko. Kag hindi ka magpasakay. Amo ini ang pinakamaayo nga desisyon nga nahimok ko. Subong, wala na ang pagkalabo sa akong panulok. Kag makabasa na kag makalantaw na ako TV na wala sang kabudlay.
3: Tilawi man ang bagong nga produkto nga iBerry Gold na may ara sang 10 mg nga lutein. Nga bakal na ini sa pinak malapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: iBerry for a clear and healthy eyesight.
5: Supple Plus Gold.
6: Ako si JL. Pagpangumang pangabuhiang ko, hindi ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balsa kong pare ko, magtumar ko sa Tone Plus Gold kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na duwadlaw ko man ang paginom. Okay gid kay wala nagkatagi ng arthritis ko.
5: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Ron, nalibago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
8: Maayo ang lawas ng bata mo.
9: Sus, masakiton man ino.
8: At ang bata nga mapagsiklang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antes pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
10: Unilab quality yan.
11: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
5: Supple Plus Gold.
13: Ako gali si Bal, pirmi lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
5: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
14: Wish list ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby! Open a new biz! Hiking kasama ang besties! Travel adventure with the fam!
15: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wish list ka na lang ba? Make it happen with Enervon Z Plus! Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
14: Let's do this!
15: Mag-Enervon Z Plus ka na!
10: Unilab quality yan.
11: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Bakit RightMed ang binibili mo?
17: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
16: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
18: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
17: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
19: Kailangan right medicines, kailangan right med.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
9: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B-gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
7: Halinga, mulihok nga way sakit-sakit. Maung ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance. Kauban sa paglihok.
11: Unilab quality yan. Vitamin B complex, the generic Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
6: I Want and Playtime Entertainment presents Sparks Camp Season 4. Get ready for more sparks, more feels, and more killing. Catch Sparks Camp Season 4 with new campers, new challenges, and new connections as they search for their true spark. Exclusively on I Want. Brought to you by I Want, Home of Filipino Feels, and Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
3: Patas nga komentaryo, kag solido nga serbisyo publiko. Radyoman Ronel Sorbito.
4: Ronel Sorbito.
3: Kag Radyoman Don Dolido.
4: Don Dolido.
3: Targetanay sa Udto.
14: Mga ka-radyoman, balik sa itong pagpakalaga diri sa Rementer Gitanay sa Udto. Oras na ito na Philippine Standard Time. Tatakalaw na 53 ang hapon.
20: Leo, good na bito kay Ma'am Cathy, bito kay balo ka mga good news ini para sa mga nurses naton gusto magkadto sa abroad like sa United Kingdom master don.
21: Correct.
20: Mayuni kay ang the best nga destination for nurses subong United Kingdom UK. Kadalag ko sa mga nagahulat nga siyempre kag manami nga puturo dito kay may mga pathway niya mo. Pwede kay maging permanent resident or maging citizen sa among pungsod kun magtiner ka dito. Unlike sa ibang mga lugar like may Middle East ka, daway man ato hindi ka mag naging ato katiner sa ulihi kung hindi ka ito kasinisen sa lugar nila, di ba? So, Master, i-check natin ini kay bangod mga kabyanan ang World Connect magpapaligayon sa libre, no? Libre, wala bayad nga orientation sa palabuton nga Domingo na ring adlaw sa 11 sa sining bulan sa Oktubre mga kabyanan. Aton pabatian may iban nga mga lugar like Spain, Malta nga pwede naton kantuan. So libre ining orientation, wala bayad dira sa may bahin sang fourth floor lapas function hall sang Days Hotel General Luna Street Iloilo City mga kabyanan. So Spain, Malta and United Kingdom sa mga nurses especially ha. Sa mga nurses naton amuning aton nga ginapanawagan mga kabyanan. So standby ang oras alauna 54 iningabahin sa atong pagpangaragad ginadulong sa inyo sa kaluan sang Santon Plus Herbal Capsule. Santon Plus Herbal Capsule mga kabyanan mayo ginini dinikada na nga ara sa mga butika. Santon Plus Herbal Capsule sa mga bukol-bukol sa lawas pirmi lang ginaubos ipon hila na trangkaso. Santon Plus ha, Santon Plus mga kabyanan imno naton 2 to 3 capsules every day. Mabakal ini sa mga butika malapit sa inyong mga lugar, hindi kayo magkalipat. Santon Plus ang aton sininga imnon adlaw-adlaw 2 to 3 capsules every day. Kag syempre ang Santon Gold Coffee Mix, the best ini mga kabyanan nga kape. Kay bangod ini nga kape mga kabyanan, may glutathione, may ara ini sang magluwas sa glutathione, may ari ini mga kabyanan sang ginatawag nga ining nagapabakod sa aton nga tulan kag ining nagabulig nga mapalayo kita sa traidor nga mga balatian na binigid nga ti nagapananam pagid sang aton nga produkto ha nga pwede mainom kag available any time of the day sa mga butika mga kabyanan. Ining collagen ginagahatag sang pag elastic sang aton sining nga mga panit na may ang tubo sang buhok mo sang imong kuko kag bangod man nga ti nagaputi kag nagatinlo gwa sulod eh sang imo nga lawas kay bangod sang glutathione nga ginatawag. So ano pang ginahulat mga kabyanan, bakal na sa mga butika Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga butika malapit sa inyo mga lugar.
21: Alright, no, kag subuman ini nga porsyon parekoy ginadulong sa inyo sang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, ang exclusive authorized dealer sang Kubota Philippines Incorporated sa Biloga Panay Island. Gani makasurado ka, hindi peke, hindi imitation ha, ang makuha mo ng mga Kubota products. By the way, for every 3,000 pesos worth of purchase ninyo sa mga Kubota products and spare parts, may ara kamo sang raffle ticket. Basi kamo na mapalaron ng winner sa December draw sang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated kag Kubota Philippines Incorporated. Gani kadtui sila sa
20: ati dira lang sa Balantang Haro, Iloilo City, malapit sa Ceres Terminal mga kabyanan. Ang genuine nga mga Kubota products mabakal ninyo, hindi magkabalaka kay ini sila ang exclusive nga dealer sang Kubota products diri mga kabyanan sa Bilog nga Panay Island, no? Nagabaligya man sang mga Kubota tractors, Kubota rice transplanter, Kubota rice harvester, lakip na sugarcane harvester kag Kubota cane loader to truck. Ano pag inulat ninyo, kadto ina ang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, Barangay Balantang Haro, Iloilo City.
21: Naka-standby na nga itong sining a small town lottery results sining hapon with Radio Man Mon Kapalian. Monski, come in!
22: Probinsya sang Iloilo, yari na nga itong sining resulta sa SPL subong hapon, Oktubre 8, 2026. First draw nila last do sa hapon. First winning number, numero 22. Number 22. Atong sining dote med subong hapon, Sir Clinic Cuneya. Do precious assistant, Terry Grace Rupero. Second winning number, numero 13, number 13, ang atong sing second winning number. number 13. Ang atong operation specialist, Dr. Custodio. Health representative na ito, Mr. Ernesto Baricuatro Jr. Ato niya digital person, Ella Maligad, kaupod sa niya sa inyong mga members, Ryan Melga, Julia Tabanyo, ka Glenn Sunyo, third winning number para sa Subong Hapon. Niyari na nga itong sinigit tatlongan numero.
0: Third winning number is the number 18. Numero 18.
22: Numero 18. Nagkompleto sa itong winning official winning number Subong Hapon.
0: From 8:26, 2 p.m. draw, 22. 13,
22: 18, 21, 13, 18. Numero 22, 13, 18, 22, 13, 18. Congratulations sa kung sino ng mga winners, ha? Nag-daog no, sa probinsya sa Iloilok sa wala mag-daog. Padayon na kita sa pagtaya para makabulig kita sa kawanggawa. Direkta din sa STL Road Court sa PCS Office ng Eagle Road Gaming Corporation, Radyo Manmon, Yales Kapalihan, Tata Carmen.
20: Salamat, Radyo Manmon, Kapalihan. Ang alasot sa nga draw karoon sa kabibantayan, Driman sa RMN Iloilo.
8: Ilabot sa mga balo kagbinayaan. Yes! Master Rajuman Don Dolido. Kagang pare ko'y sa masa. Pare ko'y Rajuman Ronel Sorbito. Sa targetanay sa Udo.
21: Pare ko'y sa statement sa nga Metro Pacific Iloilo Waters sa balita nato parte sa problema dira sa mga pumuluyo ta dira sa may CPU area bla no nga nagacreate sang traffic ang ginaubra dira nga dalan no coming from Metro Pacific Iloilo Water no sa statement sa Metro Pacific Iloilo Water, we understand the frustrations and the inconvenience caused by the ongoing HS Haro project, particularly the heavy traffic near CPU, no? Ang HS, amuning hydraulic system, no? We would like to emphasize that the project involves more than just pipe laying. Each section must undergo hydro testing before permanent road restoration can proceed. In the meantime, we temporarily restore affected roads to make them passable. Works are being carried out 24/7 to help expedite completion and are implemented phase by phase to minimize traffic disruption. We continue to closely coordinate with the Iloilo City Government and DPWH Iloilo City District Engineering Office on project implementation and traffic management. Permanent road restoration has already started in Sambag, with overall restoration targeted for completion by January 2027. We apologize for the inconvenience and assure the public that all affected roads will be properly restored. So, ang punto dire, this is an inconvenience sa baluan naton. Pero first to good dire, ang Metro Pacific Iloilo Water para mangin mas manami ang pagdaloy sa tubig da. No? Ining hydraulic system project nila dira sa Haro, that is why ang una nga reklamo sa una sa mga utod naton da, ang naubra nila ng mga dalan, galuhob-luhob, no? Kay manti hindi pa na standard, kay kung ma-fail ang ila hydro testing parikoy, kutkuto nila liwat nila.
20: So may meaning ang guwain siya dito temporary ini.
21: Temporary.
20: Temporary, gintapukan na sa temporary para nga at
21: least magyan nila siya.
20: Pero kung insakto nang gidi kay damo ga reklamo bling ano man yung tsura sang ila nga dala ni man. So ini gali master temporary.
21: Temporary.
20: Kag para hapos i-kalkalon if ever nga may diferensya.
21: May diferensya.
20: Kaya kagisa nagligad na master nga gulpi sumumpit ang tubig mo.
21: Yes, hydraulic testing nila to.
20: So, tagaan ta ni time because ang mga tubo nga ginabutang dira, ginatest ina. Pag-test kung may leak, ginariwat nila.
21: Naliwat nila.
20: Just like, for example, sa natabo na few months ago, nga mo man na da,
21: master. Nag-grabe itong sumpit.
20: Tiyo, ti, kung ilak na nila, kung inchaktuhan na nila ang dalan, dira kagawa na, guba naman nila.
21: Yes. No? Mag-guba ang dalan, kiti may litos dalong pariko, yung may tubig. No? So, ini man nila gusto, kiti multi-million project ini. Para sa...
20: Siguro anay,
21: ginasiguro nila. So, naintindihan nato na inconvenience, no? Pero, lato nato matapos, kay makabinipisyo man mga utod nato, silingan nila, bla, it will get worse before it gets better. No? So, amo na. So, gamay nga pagpaintindi, no? Intindi yung tagamay nga pasensya. Anong tanabi? Nga mo lang sitwasyon. Wala kang tuo mga project dari sa Metro Pacific Iloilo Water. Not only that, almost 208 kilometers of pipe laying ang pag-aobrahon nila. No, istoryahan nato na boss ng adlaw Parikoy sa aton sining pagpangalagad. Tamak mo, gagasto sila sang dako, binilyon ka pesos ang gasto nila dire. Desalination plant, kag iban pagidira nga mga project para nga ma-plaster sa mayo ang kakulangan naton sa tubig dire sa Iloilo City and the nearby municipalities. Di, subong pa, ga-preparar kita sa El Nino. So, amo man yung preparasyon nila. So, this inconvenience nga ari dire subong sa to, kanang experience naton, matapos ni kinakasugod na sila gani isang standard gidya sang insakto nga pag mix class ang simento sa may sambag area. So mapaus-os na ina, padalom na ina pakadto sa CPO area until nga matapos na nilang hydro testing nila. So that's why nga konting tiis na lang kubaga kag nagapangayo sang pagangop ang Metro Pacific Iloilo Water kung para sa aton man na suli. Tinga bindi nato maplupisin siya.
20: Ano ka dinikada naman ni Master nga ang gamit ang aton mo, no? Amo na nga ginasigurado gikay to na kun may leak ka binas dalom, isarado mo tapos may leak dili.
21: Oo.
20: So damo siguro sang i-damage pagid, no?
21: Correct,
20: so,
21: correct.
20: Kun matabo, so amo na nga ginahalungan gid ini ni mga kabiyanan. So anyway, dugay-dugaya, no?
21: I-check ta lang si Rajuman Marjorie be.
20: Pwede man
21: Rajuman Mark kay atong mga nagtinapungulay sa La Paz National High School to, tingin na patawag nila ginikanan, kagkapin sa 311. No? 311 ka mga armas ang gin-surrender dira sa may 5th District of Iloilo, Parikoy. So, i-check na karon upod kay Rajuman Marjorie Herbo Mian.
20: Kinigabahin kag-report ni Rajuman Marjorie ginadulong sa inyo, mga kabiyanan, sang aton nga produkto, ang Nans Liniment Oil.
21: Oo.
20: Nans Liniment Oil, the best in mga kabiyanan nga Balanyos, number one sa Bilog ng Panay Island, kaprobinsya sa Guimaras. Ang Nans Liniment Oil, barato, epektibo, hindi mapilit sa panit. Kag ini nga produkto, mga kabiyanan, the best gid nga. Kaya bangod ang Nans Liniment Oil, ini ang all-natural, kag barato, epektibo, may 60 ml, may 30 ml, pwede masulod sa bulsa. Bisan din ka man, nga bahin, sa kalibutan, may dala ka sini, basi kung kubang, nga nasang lamok, kaya kagbalo, may dinggigli na, tiyon na, para magbalon, mga kabiyanan, sang Nans Liniment Oil. Nans Liniment Oil, wala kagat sang lamok, wala dinggi. Dula pa palarakit sa kalawasan, pasmo-pasmo sunod, ugat kag maskulo, dulang arikit sa lapap, alipunga, an-an, kag mga skin problems. Basta Balanyos, Nans Liniment Oil.
21: Nans Liniment Oil, ang pambansang liniment ng Pilipinas. Nans Liniment Oil, lunsay tanan para sa bilog ng pamilya. Para kay tatay, kay nanay, kay toto, kay inday, kay lolo, kay lola, kay tiyoy, kay tiyay. Nagapranakit lamoy po ilawas ni lolo. Abi, banyo sinyo si lolo da sang Nans Liniment Oil. Kaya may soothing and relaxing effect ini siya. Dugangan pa, kung may katol-katol, arikis, alapap si toto, sinday da, baaw. Banyo sinyo ang apektadong area, kay madula na. Excited man ako kay may neem tree extract ini. Gatabog sa lamok. Siyempre, Parikoy, kung hindi ka makagat sa lamok, hindi ka magka.
20: Hindi ka magadenggi, wala denggi. Correct. Kung wala kagat lamok, mga kabiyanan. Gani mag-Nans Liniment Oil na, bakal na sa mga butika.
21: And of course, Parikoy, hindi magkalipat, Mega Man Gold Coffee Mix. Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape sa mga gwapo. Nga gwapo, kay gagwapong performance mo. Sa trabaho man, o kung labing-labing kay misis. Lunsay ito na natural ingredients ang ara, dira, no? Sa Mega Man Gold Coffee Mix. Gani kung kape na malang, nonoy, toto, tatay, no? Mega Man Gold Coffee Mix na. Alas 12:00, no? Pangapi time na. Mega Man Gold Coffee Mix, sarang na mabakal sa mga butika dali sa syudad ka probinsya sang Iloilo.
20: Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape mga kabiyanan nga para gid sa aton tanan, kape nga nagahatag sang resistensya, namit na, barato, kag makabulig sa lawas ang tao, labi na gigkon pakapo yung obra mo, pagpuli mo sa balamin o grimit ka pa kay misis mo, the best kini mga kabiyanan. Hindi ka gin maginolsol, basta ang kape mo, Mega Man Gold Coffee Mix. Ha? Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape sa mga gwapo, gwapo ang performance mga kabiyanan. Gani ko na ko sa inyo, hindi gin magkalipat, mag Mega Man Gold Coffee Mix na. Adlaw, adlaw. No? Mega Man Gold Coffee Mix. Sino na to? Kag siyempre, Master Don, ang Nans Super Plus. Pabakal ini sa mga butika malapit sa inyong lugar. Nans Super Plus, isa sa mga users nagpamatuod yun.
5: Nans Super Plus Capsule. Natural nga proteksyon sa lawas. Ano ang nanging epekto sa imo? Sang pirmi ka na nagainom? Sang NANS Super Plus Capsule.
12: Masakit to ang gid ako. Gamay nga basa sang ulan, dasig ako hila naton, kagkisa, may dala pa nga ubo kag sipon. Pero sang nakagamit na ako sang NANS Super Plus Capsule, nag-improve ang ako resistensya, kag hindi na ko dali-dali matapikan sang ubo kag sipon. Salamat gid sa NANS Super Plus Capsule, kay naging healthy na ako subong.
5: Napatian, user ta sang NANS Super Plus Capsule, the anti-cancer food supplement.
20: Yes, mga kabiran, ha, the anti-cancer food supplement, mabakal ini sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Ganito pang ginahulat ninyo, mag NANS Super Plus na adlaw-adlaw. Kag syempre, Mega Man!

0: Aro na. Dandi dandi ka ka pronounce. Yan dito yung budayan ka.
1: Digi digi digi.
0: Basi gusto yung gudu. DVD DVD DVD.
1: Mega Manable Capsule, sarang na mabakal sa mga butika. Naka-standby na?
0: Radyo Man. Sige pinangilat. Sige pinangilat.
1: Sige pinangilat.
0: Grabe inulan mga kabiyan ng kagipinangilat. Halong ha?
1: Oo.
0: Halong-halong. Okay. Sige.
1: Naka-standby na. Radyo Man Marjorie Herbomiane.
2: TYRI. Radyo Man. Report.
3: Radyo Man Don. Radyo Man Ronel. Basta kibot ka na. Blago pinangilat. Din man subong. Pwerte ka baspog sa ulan.
0: Ulan, no? Okay.
3: Pwerte ka baspog sa ulan subong. Ang kagabi, ginespalihan sa kapalisan ang grupo sa mga estudyante nga nagtinapungulay sa lapas, nagwa niya sa Lapas National High School. Tulo dahil sa Lapas PNC, sa ang gipakigahutan naton kay WCPD ang gagapot sa nasabi ka kaso, nagdatinulukay ng mga estudyante. Abin yung mga pilaidad, Radyo Madonna de Maronel, 13 to 15 years old, nagtinulukay, kag nagtinapungulay, doon mga siyam ka mga estudyante ang involved dali. Naging pangkuha o gindakop ang kapulisan, gindala sa Lapas sa PNP, and ginbalik din yung intervention sa eskwelahan. Ginpakigangutan naton ang Lapas National High School, no? Tag-according din sa management o pamunuan sa Lapas National High School, nga natala na nga ipatawag ang ginikanan sa mga estudyante nga nagtinapungulay kagabi.

0: matap na ang mga kabataan sa ilang ginahimo nga hindi insakto kaangay sa ni ari ba matian naton si Ma'am Rowena Norbe, guidance counselor sa Lapas National High School sa atin yung interview.
1: Actually, na-inform na kami through the Lapas Police Station and may aran man sila sa investigasyon yung nahimo and then may lead nga base estudyante man gid namon ang suspect at estudyante namon ang naging biktima. So, through sa among the learner's formation officer, nag-fact-finding kami sa buong. So, whatever ang resulta gid man sa investigasyon man sa among nga learner's formation officer, so, ipungkuan na siya sa amon ng CPC or sa board ano maging desisyon sa mga kabataan. Depende kung sino ang na-involved dito sa kaso. And then, kung may need give ng intervention, diri, gina-refer na nila sa akon. And then, ang ginahimo na namon liwat, ga-coordinate kami liwat sa PNP kag sa aton na social worker diri sa Lapas District kung anong mahimo ang maayo para sa kabataan niya na. So, ang una na laban ni action diri is kinapatawag na naman ang parents para ma-inform ang mga kabataan kung ano ang maayo na para mabuligan sila sa mga nagkakalatabo na subo.
2: Mga pila ka mga kabataan? Mga estimate mo, ano mga grades sila mo?
1: Usually, ma'am, tanan man halos eh. Pero ang daw laban, ganyan na expose sa problema, dara ang ga-umpisa grade 7, grade 8, yung mga mahapos.
2: 13,
1: mga, 12, 13, 14 ng mga kabataan. O, doon mga bata, doon mahapos na influensya, bala. Kaya ang mga sa grade 9 to senior high, hindi nagawa damo ang mga nagka-involve sa amin sila na kaso.
2: Pero wala tamang ma-determine kung ano medyo cause ng ano nila sa ginawa. Pero
1: initially ito... usually, yung mga away, ginawa bala. Nag-umpisa man na si Simple, nga tulok-tulokay, suya-suyaay. And most of the time, ma-certain na makakita na namon permi nga sa grupo-grupo. Mga mainito ng mga bata sa buong. Daw hindi masita. But actually, on after na namon sila maistorya, alayuhay man lang. May mga misunderstanding. Ang budlay daw, puro mga mainit o ng ulo sa mga kabataan.
0: Si Ma'am Rowena Norbe, Radyo Mandon, Radyo Maronel, guidance counselor sa Lapas National High School, mga bata sa buong according sa ina. Doon yung mainit na dito wala. No, we bilang matinapungulay. Ang matinulukay, sinuyaay, tripping, pag nagunubo, nagunubo ang edad from, ay hambal ni ma'am, ang mga grade 9 pasaka, dumabuot, pero ang grade 7, wala mga 13, 14, 15, doon dara na nagkwan, nagasugod, kapit pa may mga grupo, yung dumandun na dumaronel. So may mga interventions man sila na ginihimo, kaya nag-aukihay manigani ko ng mga kabataan right after.
3: Why man nagano, why man sumin na taman, why man sumin na kila, may mga injuries sila, why man?
0: Wala, mga bukol-bukol lang ka tinapungulay. Radyo man doon, radyo man doon na.
3: Timakon mo, bukol-bukol, labi mo, sagwa na, okay lang. Pero sometimes, ha? Dapat ma-check na sulod, base kung ano. Why man sila naglilampusanay gamit ng mga kung ano matigang bagay?
0: So far, hambal sa police to wala man. Kina-aktuhan man sila dayon, maging pangdala sa police station, radyo man doon na.
3: Ah, sige.
0: Amo na madulong natin nga balita, subong nga...
3: By the way, kamusta ang observation mo? Daw grabe ginang kinilat kag ko ano?
0: Daw ulan? Daw ginang ulan subong na gumanon na Rajuman Ronel, pero ang kinat daw hindi siya ano gid pero basog lang ginang ulan. Pero siya sudad tang ilo-ilo. By the way, ginagreet natin ang asawa ni Sir Onyok Pinaso, diri ba sa may Onyok ano na this? Onyok Supply, ang mga fishing supply, wala na miyara. Sila nga daan yung talaabuton ng activity nga na-inspire halin sa ato ng Araman Fishing Competition. So, matuging cover natin kagina, no? Ang pag-response nila sa mga fingerlings. Happy birthday sa asawa ni Sir, si Ma'am Marjorie Pinaso. gawa pa sa ulo niya nga birthday sa buong lakon nga to kaya. Happy, happy birthday. Nagsister Maing, regards to Nora Jumandon, Madyo Maronel, Ari Dari Subong. Nagpamati sa inyo nga programa. Kasama mo sa DYRI, Areman Iliilo, Radyoman Marjorie Herbo Miyane, Tatak, Areman.
3: Thank you very much sa Radyoman Marjorie Herbo Miyane. Alas 2:20 nga itong oras, mga kabiyan, Radyoman Don.
4: Yes, no? So, standby sa mga kautura na ito dito guys sa report pagid sa itong mga Radyoman reporters kay Radyoman Flo, no? Ito na pinangawat sang, ang pinangawat, pinangguba nila to ang mga

0: uga dito sa may isa ka banwad rin mga kabenan ba kung mga tuntong nga klase sa mga kabataan o bata naman eh. Tiko hindi nato ni sila nga masaway sa mo pala ng edad, lamharo ng edad nila. Basi suloy mataasan ng dosage nila, hindi lang mga suga disketeyan nila da.
1: Kundi
0: iban pa nga mga bagay, parikoy.
1: Ti ginawa ka banwaya nga mapanami ang lugar tapos ti panggubuon mo lang kung ano da.
0: Ang guba
1: kami. Mga tao, bilang nga pang tapas to sa mga tanong-tanong.
0: O tanong mo, bao. Wala gadya brown sa pangabuhi.
1: Mayara, pagida nga bata to, nagligad to, nakpan man ang mga suga to sa may Santa Barbara to, pinang mating yun to.
0: Oo, pinangawat niya.
1: Ang daw mga UFO, UFO type lang na. Pinang mating nila to. Ay, Diyos ko. Anyway, liyo ko na bito, luwat, kay Ma'am Cathy. Kay may mga good news kita para sa aton ng mga utod, labinigid sa abroad, no? Labinigid ang pagkanto sa bahin sa Spain. No? Kay Aridri, ang World Connect, mag-abrigan sa libreng orientation is coming Sunday, October 10, October 11. Alas 9 sa aga. Same venue, dira sa may fourth floor sang Days Hotel, dira sa may Itrium lang. General Luna Street, Iloilo City. Libre ni wala bayad, so that's why nga gina-announce kinaton sa inyo. So magluwas sa United Kingdom para sa mga nurses naton. Pwede man kamo sa Spain or sa Malta. San hindi kamo nurse, ah? No? Pwede kamo ka-eskwela dito. At the same time, while nag-eskwela, pwede kamo iya makaubra. Anong mayo?
0: Well, of course, pareko, hindi kita magkalipat sa Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, the most trusted vitamin D3 brand in the market today. Nga ginatrust, damo nagasalig siya, kay tipik-tibo mo ang Life Extension Vitamin D3. Sarang mabakal sa mga butika, kag pinakamalapit nga Life Extension Clinics and Pharmacy.
1: Yes, Master Don, well, ibalikan na to ng Life Extension. Si Ma'am Catherine Alterios Obanyara Salina naton sa World Connect Philippines, kay magkadto naman din World Connect sa Iloilo this coming Sunday October 11 2026 alas 9 sa aga, no? Kag good news para sa mga nurses naton, ang the best nga destination sa for nurses amo ang United Kingdom. Kag syempre may harap magkita Malta and Spain, kag iban pa gid mga lugar sa mga hindi man yung nurses. Pwede ka mo makaiskwela, the same time pwede ka mo makaubra while giskwela ka mo. Sa line number 1, Ma'am Cathy, si Rajuman Don and Rajuman Ronel. Mayong hapon, ma'am.
2: Mayong hapon, Rajuman Don, Rajuman Ronel, and to all the listeners of RMN Iloilo.
1: Yes, Ma'am Cathy, bumayagi kayari ka subonga, kay na panimpag hulat, no? Nag-aantay yung mga kababayan namin dito, lalo na dito sa Iloilo City na province of Iloilo, at sa mga kalapit na mga probinsya, no? Sa buong Western Visayas. Mm. Dahil sa good news, kasi hindi lang limited to for Iloilo residents, pwede din mga karatig probinsya, Ma'am Cathy, di ba?
2: Yes, so lahat ng kababayan natin na gustong mag-abroad at gustong gumanda yung buhay nila sa Spain, Malta, and United Kingdom, pwede mag-attend sa linggo.
1: Mm-hmm. Ma'am, ano pong nag-aantay, lalo-lalo na kanina, in-highlight po namin dito dahil maraming mga nursing schools dito sa Iloilo City at marami na siyempre, mga nabilong sa top namin, maraming mga nursing schools dito eh. So ma'am, gusto nila mag-apply, pero paano po sila makapunta ng United Kingdom na na-consider natin na the best destination for nurses, Ma'am Cathy?
2: Yung mga nurses kasi natin, Sir Ronilis, alam mo yon, akala nila kailangan may work experience para maging RN overseas. Ang maganda sa UK, kahit fresh graduate, kakapasa mo lang sa board exam, kahit wala kang work experience, pwede kang mag-apply sa United Kingdom. So lahat ng nurses natin na takot mag-NCLEX, o diba, i-consider nila yung UK. Kasi ang gagawin natin, they will only study 1 year, yung Master's in Healthcare, o yung foundation program for nursing. After that, aayusin natin yung paano sila maging RN sa UK, yung OSCE, multiple exam, i-guide natin yan. So, tayo na yung mag-a-assist sa mga nurses natin, paano nga ba maging RN sa UK? And once maging nurse sila, they could apply for the skilled worker visa. They could stay in the UK, pag-apply ng skilled worker visa, isabay nang isubmit ilad yung asawa pati mga anak. So even anak, asawa, masasama during the skilled worker visa application. And ngayon, Sir Ronel, yung UK nag-freeze to hire ng mga nurses sa Philippines. So sinarado yan. So mahirap umalis ngayon yung Filipino nurses for a direct work permit. So So ang ginagawa ng mga nurses ngayon, the best route is to study the master's program in healthcare or yung foundation program for nursing. So isang taon lang yan. So ang dali lang yan kasi 1-year program. So habang nag-aaral, they are also working. Then eventually, mag-apply sila ng skilled worker visa once matapos yung OSCE and yung multiple exam, yung OBA mapasahan, we will assist them. So hindi sila mahihirapan kasi we will guide them all throughout pagdating sa UK.
3: Hmm. So magandang balita for nurses, lalo-lalo na sa mga taga-West ng Visayas. Maraming mga nursing schools dito nakikinig ang mga nurses natin. So pwede sila maka-attend, pwede sila mag-text o mag-message na sa number na mamaya ibibigay natin, ano? At pwede rin sila makapunta, ma'am, no? Anytime. Pwede sila makapunta na lang diretso this coming Sunday sa Atrium area diyan po sa 4th floor ng Days Hotel, Iloilo diyan po sa General Luna Street, Iloilo City. So aside from nurses, Ma'am Cathy, ano pang nag-aantay? Ano pang pwedeng antabayanan nila pag halimbawa mag-attend sila ng free orientation natin this coming Sunday?
2: Meron din tayo, Sir Neil, yung mga caregivers, mag-Malta sila. In demand din ang mga caregivers sa Malta. Not only that, teachers, pwede silang mag-teach, pwede sila kumuha ng caregiving program also. Yung mga teachers natin, if they want to handle kids. Yung mga IT natin, so maganda rin ang IT sa Spain and Malta. And yung mga graduate ng hospitality, pwede rin sa Malta kasi all over Malta, ang daming hotels, restaurants. So they could study, they could work sa mga 5-star hotels in Malta. At ang maganda, walang IELTS required, so hindi na mag-IELTS. And walang medical sa Malta. So even yung Spain, hindi rin required yung IELTS, hindi required yung Spanish program. So lahat ng kababayan natin, yung graduate ng business, marketing, at gusto maging Spanish citizen, after the 1-year program, kailangan lang nila magtrabaho 2 years tuloy-tuloy in Spain, they could apply for their citizenship. Basta legal status and walang criminal record, yan yung maganda kasi na-colonize tayo ng Spain, more than 300 years. So we will discuss also the pathways sa Sunday for Spain, Malta, United Kingdom.
3: Mm. So mukhang bumabawi yung Spain, ano? So akalain mo, kuan lang, 2 years ka lang doon na straight na trabaho, pwede ka na mag-apply for citizenship, no? So napakalaking opportunity po na binibigay for Filipinos doon po sa area ng Spain. So in a way, ma'am, magandang balita ito at itong mga kababayan natin siguro makinig na sila doon, ano? Proceed na sila doon sa venue natin at saka makinig kung anong mga magagandang balita na ibibigay ng mga countries na sinabi po ninyo, na mention ninyo, Ma'am Cathy.
2: Yes, and free po yung orientation, wala po itong bayad. I-text nila yung number, magdala sila ng resume. Ang suggestion ko, Sir Ronil, i-text muna nila yung cellphone number ng World Connect Iloilo branch para ma-pre-qualify, ma-check namin yung edad, okay. Ano ba natapos na course. Once they are qualified, bibigyan natin sila ng registration code. So, those who have the registration code will have a seat reservation for Sunday. Mm-mm. Kasi we want to make sure na ang mag-attend, qualified, para hindi rin masayang yung oras,
3: yes,
2: nila pakikinig.
3: Dapat.
2: So, lahat ng college graduate, qualified yan. Lahat ng K-12, qualified din yan.
3: Mm-hmm.
2: Medyo worried lang ako, Sir Neil, kung medyo matured na, tapos hindi pa college graduate. So, okay, yun yung medyo worried ako. We need to check the work experience.
3: So in a way, pwede kayong mag-text or mag-message sa cellphone number 0939-587-4134. Pwede mo ma-flash sa Radyo Malmark sa screen ang number para makapi sa aton ng mga netizens. Kag sa mga nagapamati, sumong sa radyo, sa mga nakikinig, please paki-jot down po ng number 0939-587-4134. Again, 0939-587-4134. So, Ma'am Cathy, lastly po, yung mensahe po ninyo sa mga kababayan natin at CEO po sa Sunday, Ma'am Cat.
2: Yes, tinatawagan ko po yung mga kababayan ko dyan sa Iloilo. Andyan po ako ngayong linggo. Kasama ko yung aming partner school from United Kingdom. Kasama ko sa linggo para you could ask direct questions. you could ask the pathway. At ba't maganda yung UK? I-explain po namin yan lahat sa linggo. It's a free orientation. Wala pong bayad. Magbisita sa World Connect Iloilo branch. May office po kami dyan. At again, bigyan natin yung chance na magumanda ang ating buhay sa ibang bansa. So, salamat, Sir Ronil, Sir Don, for having me. Good afternoon to all the listeners.
0: Good afternoon, ma'am.
3: Thank you, ma'am, Pemkat.
2: Thank you.
3: So, nami gidya gali kami ara gidya taga school from United Kingdom, no?
0: Yes, some school, no? So, ma-explain niya pareko yung tsakto nga pathway.
3: Kung magkanto ka mo dira, makapamangkot ka mo dira, click ang sabton ka mo nga the best ang yes. Destination ng United Kingdom. For nurses na to, na. Mm-hmm. Kag sa ibang nga gusto mag-abroad. Okay? So, may Spain kita, may Malta kita. Malta, namadamo galing mga hotels na. Kag, ang nabalago na sa Malta, ang cost of living, barato. Mm. Pero grabe ang sweldo. No? Yes. Sa Spain naman, 2 years lang ang street mo itong obra. Limbawa, giskwila ka to, naka-obra ka na yon. No, obra ka to straight for 2 years, pwede ka naka-apply for citizenship.
0: For citizenship.
3: Grabe, no? Alingin tayo muna, ginsakop kita nila. Doon pang, ano ah, pang bawi ah.
0: Correct, correct.
3: Oo, pang amigo, luwat sang mga Espanyol ah, no? So, kita na kita, 9 o'clock in the morning, Sunday, October 11, dira kita mga kabiyanan sa Days Hotel Iloilo sa 4th floor sang Atrium Building, General Luna Street, Iloilo City.
0: Parikoy, of course, ang Super Fiber ta.
3: Yes, ang aton mga kabiyanan nga Life Extension Vitamin D3 yes. Sa nasilingko na Master Don. So, Life Extension Vitamin D3, pamatian da bala nay, isa sa mga good news from Life Extension Philippines.
4: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
5: Mayong adlaw sa aton mga pinalanggang mga tagpalamati, especially dili sa syudad sang Iloilo, kag sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Ini ang health and wellness program nga ginadulong sa inyo sang Life Extension Integrative Medical Clinic and Nutraceutical Pharmacy. Kag subong, aton pamatian ang isa ka medical doctor, si Dr. Manfred Marpa.
6: Ini si Dr. Manfred Marpa, gina-advocate gid naton ang regular nga pagpa-check up. Bangod alarming gid subong ang mga report ilabi na sa aton mga younger nga mga members ang population. Suno sa pinakaulihi nga mga data, ang incidence sa mga cancers, diabetes, ang cardiovascular disease, nagasaka, dugangan pa sa sini ang incidence sa mental health issues sa aton nga mga pamatan-on. Amakon nga ang bilang isa ka medical doctor, ginapalig-on kag gina-encourage ginaton ang hindi lang mga aton nga mga adult members ang population sa mga elderly kundi especially ang aton nga mga younger members ng population nga gina-consider naton nga mo ang future sa aton nga pungsod. Amugani nga ang Life Extension Medical Clinics ara pirmi sa paghatag sa inyo sang serbisyo sa dekalidad nga klase sang pagkonsulta agud nga mahatagan sing attention ang inyo nga mga medical concerns. Nahibala naton nga ang prevention importante gid pinaagi sa early nga detection sa mga balatian. Malikawan naton ang mas dako nga gasto sa hospital kag sa iban pa nga mga paagi sang pagbulong. Agdagin naman ka mga magkagto sa Amon Life Extension Medical Clinic para sa medical check-up kag dekalidad nga pagkonsulta sa aton ng mga medical doctors. Kag tigayunon ang dekalidad nga pagpakonsulta kag pagpa-check-up sa aton ng mga medical doctors.
4: Life Extension Philippines.
5: Para sa inyo health consultation, magkagto lang sa aton ng main branch sa Robinson Space Iloilo, Tagbacaro, SM City Iloilo, Oton, Santa Barbara, Estancia, Pasig City, kag Jordan Guimaras. For more details, visit Life Extension PH Facebook page. Call or text 0917-318-1720.
4: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
3: Areglado mga kabiyanan. So sa aton nga mga tagpanamati kag mga suki, mag Life Extension Vitamin D3 na adlaw-adlaw. Kag siyempre ato nga Super
0: Fiber.
3: The fast acting colon cleansing product, epektibo pang lipyo sa colon, tadana may go ka colon tulaan sa traidor nga balatian. Wala sang balatian nga halos makahalit sa aton kung tinlo lang pirming aton nga colon. Tandaan, kung nagabuna ka lang daw ay may gagawa, tag 3 ka, 4, 5, 6 ka daw na, hindi ka guwang higo, tiyo na para mag Super Fiber, no? Adto lang sa mga butika, kag magbakalas ang Super Fiber imnon ini 10 to 15 minutes before magpanyapon.
0: Ang Super Fiber, mga kabayan, in case of constipation, Super Fiber is the answer. Ang Super Fiber, puno sa mga essential fiber nga needed sa lawas ta para mabulong gila yon ang constipation nga nabatyag naton. Gani nanay, stack kita da, mag-stack kita kinarto na ng mga super fiber dira para hindi para preparado kita in case nga maabot si Toto si Inday sang constipation may bulong kita gila yon. Super Fiber sarang nababakal sa mga butika kag tanan nga Life Extension Clinics and Pharmacy. Subuman pa rin ko, nagbalik na ang pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Ang kape nga ginapangita kaginakahidlawan sa tanan, bangod nga manamit na mahamot pa. Iningkargado sa mga ingrediente nga may binipisyo sa imoy kayong lawas. Ang pinakabago nga kape nga sigurado mapakape ka bisan tungang gabi, ini ang Vita D Plus Coffee Mix.
1: Ang Vita D Plus Coffee Mix may ra sang reishi mushroom extract ug mangosteen fruit extract, clinically proven as cancer protective, gad kilala nga yara ma may ra man sa madamo nga immune boosting properties. Ang tagsa ka sa siya sa Vita D Plus Coffee Mix may ra sang unod nga 200 IU nga puro kag di kalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone.
0: Vita D Plus Coffee Mix hindi lang basta kape ning pinakamanamit, pinakauna nga kape nga may vitamin D3.
1: Vita D Plus Coffee Mix mabakal sa tanang mga butika kag mga grocery stores and supermarkets sa bilog nga Western Visayas.
0: Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3. Naka-standby na Radyo Man Flo Navarrete.
7: TYRI Radyo Man Report.
8: Nakuhaan sang CCTV footage, no? Ang grupo sa mga tanatanon nga nagbuka kag nagkuha sang sining mga suga dira sa mga plaza sang Haniway, Iloilo. Now, natako ini sang October 4, Radyo Man Ronel, Radyo Man Don, no? Bangod sini kay ining mga suga sa plaza, proyekto ini sang local government unit sang Haniway kag ni Third District Lawrence Nonoy Defensor. Agod mapanami ang town plaza sang Haniway kaga para masanag man eh sa tiyon sang kagabihon ang plaza. Sa kabilugan, this is a east kabilog sang mga bumbilya, pagtakop sining na puti ang kolor nga ginatapon bala, no? Sa sining bumbilya, sa palibot sang plaza, ang dingkuha. So, kada isa abi, estimated lang ni Mayor Paul Parian, yara sa 5,000 pesos ang kada isa ang nagkalaguba ng mga bumbilya. So, gintaakit ini ni Mayor Paul Parian ang ining pagguba sa sining mga suga sa Sanghaniway, kaga ini may direktiba sa otoridad sa Haniway Municipal Police Station na i-identify kid ang ining apat sa mga grupo sang pamatang-om na nagguba sang mga suga dira sa may plaza sang Haniway. Yari si Mayor Paul Parian na Mayor sang Haniway Iloilo sa iya sini nga pagkakahayag.
9: The Mayor, nung kindly check ka ating CCTV kay disi sa eskip ka bumbilya o pantakap kang ating suga ubos in pamaka, no? Aniyog lang po ang niyog pa ba kay RC Sojo pa iskan nyo ipasong lang karon and then we will publish all the pictures ng kabataan nga nagabandalisang iya sa Balwa Panganiway. Ha? Para mamanaan ka kinikanan na nga makita kali ang bata na ang kapangluba kagamit iya sa Balwa Panganiway. Kagkabay pa pagkanti bata kaimpiyado natin. Eh kung bata kamu, bata nyo ang nagpamaka, no, ang hudya isa lang mambal ko, kung job hire kamu, i-terminate ko kamo tayo. Kanugon, kagasto, kagobyerno, nga panamihan, plaza ta, tapos, kanugwa na, gabon, malang kaipan. So, hindi ta magpariho kung mga kabataan, nga iba na dyan. No, kabay pa, I'm reminding all the parents, no, i-monitoran yung man kabataan nyo. No? Ang papanami, kapanway, it takes too long, no? It takes years na mapanamit na banwata tapos panan mo lang, panggabuhan mo lang na hindi manamit. No? So kabay pa, na makita karon ang itsura ng kabataan na nagkasama at upon mga adult na nagpamagka kasuga natin.
8: Si Mayor Paul Parian, siya sa nangintahayag during isang ceremony sa nasambit sining banwa. So, na-interview ko ba si Mayor Jojo Di Paula, si Mr. Jojo Di Paula, ang head sang MDRMO Haniway, kaga kay balan mo ang banwa sang Haniway, napalibutan ini sa mga CCTV camera, so maskin din ang gulo, makita gid no ang mga isura or mga nahong sa sining mga pamatanon. As of now, may lead naman sila sa mga suspect pero kailan nandiyan niya i-identify gid no mismo ang ining mga kabataan para manabat no sila sa sining ginpanghimo nila na iskandalo dira sa may plaza sang Haniway, Iloilo. Amin mo dilong natong information subong nga udto kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Manflo Consumo Navarrete. Tatak RMN.
7: Tatak RMN.
1: Salamat Radyo Manflo Navarrete. So, kung jabair ang nanay o tatay, disgrasya.
0: Ah, oo.
1: Palinon, gigimo sa manual.
0: Tapos, kid. Anyway, duga ka na ito nina. Standby ka mo dito sa ito kapag pangalay na porsyon pare ko. Ginadulong sa inyo sang D3Bio. D3Bio, the 1-2 punch combination sang vitamin D3 kag virgin coconut oil. Ang virgin coconut oil is highly effective batok sa mga viruses na mong nagatugas ang ubo si punilanat kag trangkaso. Binutangan pa sang vitamin D3 para magtaas ang aton immunity. Para iwas sakit din sa lang solusyon na mag D3Bio every day.
1: Yes, D3Bio mga kabiyanan. Ang D3Bio kombinasyon sa vitamin D3 kag virgin coconut oil na pamatudan sa DOST study nga nagabulig ini patay sa mga viruses. Process mga bakterya nagabulig kontra sa mga free radicals oxidants kag iban pa nga nagahalit kag nagahatag balatian sa lawas ng tao. Kani mag D3 bio kita mga kabiyanan, may vitamin D3 man ini kag ang kombinasyon sang vitamin D3 kag virgin coconut oil the best gid. Kani ginarekomendar naton 2 to 3 soft gel sang D3 bio adlaw mga kabiyanan. Kag syempre naton nga mighty C vitamin C sa ngalablam very mighty na nanasili kag alkaline hindi magising lining sa tinayo kung san chan mo basta nga naka mighty C vitamin C kag ang lawas wala ga produce vitamin C, that is why ginarecommend na ton maginom gid master adlaw-adlaw sang mighty C vitamin C.
0: Ang mighty C vitamin C mga kabayanan puro-puro nga vitamin C ini, that is why nga ini may abilidad nga magpainat magpa-elastic sang aton maugat pero parang nga masiligan no ang mga blockages nga managatugas ang hypertension sa aton sa nang lawas. But suggestion lang, kung ginom ikaw Mighty C Vitamin C, inom ka man sa partner niya ang DTX 500. DTX 500, no, nag-normalize ang blood sugar level naton, that is why layo kita ya sa diabetes. 2 to 3 capsule everyday ang imnon. DTX 500 available na sa mga butika.
1: DTX 500 mga kabiyanan, ang DTX 500 dalin sa disugar sugar cane ang kalamay gingkwa sa tubo ang nabilin dira gin puga. Ang bagaso nga ina may ara pa sang extract, so the best killing antioxidant ang ara nga extract na makuha dira. So ara siya sa atong DTX 500 daga pahubin sa katay kag kidney. Kung hubin ang katay kag kidney layo sa balatian kay silang una nga depensa sa lawas kontra traidor nga balatian. Gari mga kabiyanan, ano pang ginahulat? Mag DTX 500 na. DTX 500 opo na Mighty C Vitamin C ginatawag nga
7: Batman and Robin sa patagsang ikaayong lawas.
0: Yari na nga itong health news with Rajuman Joel Franco.
10: Okay, ni Gabahin, kinadala sa inyo sa kaluan sang D3 Bio, ang inyo antivirus specialist. Kombinasyon din isang vitamin D3 para sa mabakod immune system, kag extra virgin coconut oil na nagaya sa monolaurin na inyo protector kontra sa mga viruses.
11: Ang oxygen na pinaka-importante nga hangin nga atong ginahaklo. Ang kakulang sin sa atong lawas, makatugas sa madamo nga mga sakit. Nibaluan nyo ba na nga ginasiling sa pagtuon nga ang paghaklo sang preska nga hangin? Maghahimo sa tao nga maripayon? Nibangod nga kung madamo nga preska nga hangin na atong mahaklo, mas madamo man nga oxygen ang atong nga maginhawa. Magresulta ini sa mataas nga serotonin level nga aton ma-exhale. Ang serotonin amo ang happy hormone na nag-trigger sa aton nga magbatyag sang kasadya. Dari kon masaming ka ginasubuan, magkatulang lang sa lugar nga preska ang tapya sang hangin, agud ma-uplift ang aton nga mudo.
12: Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
10: Pinigabahin gidala sa inyo sang D3 Bio, ang inyo antivirus specialist. Nagpabakod sa immune system, nagpakontra sa cancer formation. Produkto sa Clinica de Alternativo Medicina ni Dr. Mel Oy, pabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyo.
1: Salamat Radyo Man Joel. Yari naman ang atong turista. O pagka Radyo Man Lineth Yulatriz.
13: Ang turista of the day, ang inadulong sa inyo sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pero may nalang nagainulan. Magadamo naman ni ang kaso sang dengue. Kadelikado. Kani mga karazuman, halungigid ang imo nga pamilya, ilabi na gid ang mga kabataan nga dali matapikan sa sining nga masakit. Kay kagat lang sang lamok, mahimo nga magka-dengue na ang imo nga bata kag halinan pa sang kamatayon. Ano bala ang dengue? Isa ini ka viral infection infection nga nagarin sa lamok nga Aedes aegyptian. Bagi sa kagat sang lamok nga may virus, hindi pagkatunaan sa nagkalain-lain nga komplikasyon. Gani samtang temprano pa, magpatas na sang imo platelet count. Kun manubo ini, magaresulta sa hemorrhage kag ginahanglan ka nga tugungan sang dugo para makasurvive. Kag mayara sa isa ka suplemento nga makabulig sa imo bata nga may dengue. Ini among Dr. Pinoy Squalene Capsule nga may special nga mineral nga ginatawag nga alkyl glycerols nga ang trabaho among pagpabaskog sa aton immune system kag bone marrow. Nagaproduce ini sang madamo nga platelets sa dugo nga mo ang nagatapna sang bleeding o kon hemorrhage nga tugas sang dengue virus. Ginpatpat sang Ilongga Tourism Advocate nga si Mrs. Irene Rita Manikan ang pila sa mga characteristics sang Instagrammable spot o kon IG spot sa isa ka lugar. Lakip diri ang mga manami ini tulukon. Pinasahi, manami nga kuhaan sang picture, manami nga i-share sa social media kag makahimo sang engagement o kon makaraya ka makakita sang picture siniya. Hagod naman nga makadevelop sang isa ka IG spot, nagpanugyan si Manikan nga i-highlight ang nagapatahom sa mga lugar. I-considerar ang pag-improbar sang lighting kag composition kag dapat nga may social media integration pagi sa paghimo sang hashtags kag ibenta nga porma nga pwede makarelate diri ang tawo. Gani ano pa ang ginahulat nyo mga karajuman? Mag Dr. Pinoy Squalene Capsule ka na para magapabilin nga mataas ang imo platelets kag mangin mabaskog ang lawas mo kag maluwas ka sa patod nga kamatayon. Dr. Pinoy Squalene Capsule mabakal sa mga butika. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Rajuman Lineth Fernandez Yulatriz, Tatak RMN.
1: Salamat Rajuman Lineth. Okay. Muna, halong kita kay ending. Delikado.
0: Oh.
1: Basta, makutot ka bla?
0: Oo, oh, basta.
1: Basta makutot ka kag magpa-Egypt ka lang alang bla?
0: Ano, ang gakagat malaga dalas ang lamok, Egyptian. Aedes.
1: Tika, alam mo may plague doon sa una mo. Sa mga lamok. Sa, dito sa may Egypt, ha?
0: Oo, oh, gabi.
1: Oh.
0: Plague. Seven, no? Seven deadly plague.
1: Oh, gani. Tika, balo ka, ba't kung ang... Guro, Egyptian kun isa lang, Egypti guro kun damo.
0: Yes! Amo ng plural. Ari na nga ito nga trivia with Rajuman Rezi Bordon.
14: Ang human brain cell ang makakapot sa impormasyon nga 5 beses nga mas madamo kung ipaanggid sa Encyclopedia Britannica. Ang utok sang tao ang nag-constitute sing 60% sang white matter kag 40% sang gray matter. Ini ang kapable nga maka-create sang mas madamo nga ideya nga katumbas sang iya sang atom sang universe. Ang ini nga trivia ang ginadulong sa inyo sang Super Fiber. Tino iyang inyo colon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajuman Rezi Danioso Bordon, Tatak RMN.
1: Thank you okay. Very much, Radyo Manorezi. Oy, galing kiti...
0: Alang-alang na gina itong chimpo, Parikoy.
1: Balik kita dugay para sa itong impeachment trial, Master Don.
0: Oh, makomercial na lang taguro. Instead niya mag-extroke kita, kahit pila naman lang kabinutos, ma-impeachment hearing kita.
1: Ang oras, tatak alas 2:48, magbalik ang impeachment trial. Pagalingan na sa mga pahibalo.
15: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This Time Check is brought to you by Vanular, ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular. This newscast is brought to you by iBerry. This newscast is brought to you by Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
16: Ang pag-maintain sang kabuhi sang tawo, ginaproseso sang 4 mga basic components. Kag ina, amo ang carbohydrates, water, protein, kag energy. Kag ang mga siyentifiko, nagpamatuod nga ang oxygen, amo gid ang pinaka-overriding key ingredient para mag-function ang mga components kini. Kag 80% sang tanan nato nga metabolic energy production, ginahimo sang oxygen, nga mahatag sang Dr. Pinoy Squalene Kapsul.
17: Nadali ko lakas sa butika kahit nagbukad. Ito Marco, tapos sa pag-exam namon, nakapasalit ko na ko ipulik sa Dr. Pinoy Kapsul.
16: Dr. Pinoy Squalene Kapsul.
18: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
19: Charm, Fab, Con, pamong kumakabloom, tanggal amoy kulo sa bangon ng Charm.
20: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
18: Ang sampay sa loob, no amoy colob.
19: Bangkong kumaka-bloom sa Charm!
20: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS.
2: Tok tok tok. Litso manok promo. Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink kag lechong manok. Simple lang ang mechanics. Patunuga ang radyo samta nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puertahan. Kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok. Tok tok tok. Lechong manok promo. Kada panuktok basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink kag lechong manok. Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on air kag online, tataak RMN.
21: Life Extension Vitamin D3.
22: Narelito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, opera na nga. Kung baga, ang piya ko nung asporsyon, nung kipot mo ko nung isa. Life Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel, day. Nung nabatsagan ko nga, doon na ko gawagin nga po. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yakakapuin ako. Subong yan, nag-aaba. Sabto ko to sa ilabalay sa bata ko. Takladon. Remember ko nga, Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
20: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Super Fiber.
23: Ako gali si Juni, taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang ka sa Shea ang ako nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghawas ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
20: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Mabakal sa mga butika. Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, at Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo nga ginainom nga kape. Dili ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
24: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na ang isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
20: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Pilang-pilang win. San Miguel, pilang win.
3: Sobra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag. Kung magbakal sa San Miguel Beer Products, intra na. San Miguel Pilang Win promo. Bakal sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro nga butelya sa maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupon sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
4: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
5: You need toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
5: Ipin ay Max Salada. Max Protectado pa.
4: Helps stop cavities even before they start while keeping bread fresh with regular use.
5: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
4: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
6: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga buti ka! Mahit ko bala ang imo dugo? DTX 500! Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500! Ang DTX 500! Ang nagatindlo sa imo mahit ko nga dugo? Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy? DTX 500! Masalika DTX 500! Mighty C, alkaline, nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, nalagid ako makabatsyag pang sakit.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio.
8: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa kabula, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3, yung may visio. Yung may
9: D3! Iba ka gidya, basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sa McDo Sulit Busog Meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit Busog sa McDo.
10: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fairtrade Permit Number FTEB254286, Series of 2026.
11: Ang kaso sa makamamatay nga leptospirosis na gadamo na naman sa probinsya sang Iloilo, makamamatay. Pero masarangan gini ni malikawan. Likawan ang paglusong sa tubig baha o kung mga talamnan kung masarangan. Kung hindi malikawan, magamis ang butas kag hugasan gilayon sang habon kag tubig ang parte sa lawas nga ginlusong sa mga kalusong naman sa tubig baha kag dalamnan, ilabi na sa may mga pila sa tiil, dako ang imurisgo nga makuha ang kagaw nga nagatugasang leptospirosis. Magkadto gilayon sa aton health centers kay may libre nga antibiotic prophylaxis para makapugong ang pagtapik sang leptospirosis. Libre ini nga bulong pero nagakinahanglan sang konsulta kag reseta sang doktor. Ini nga mensahe halin sa Iloilo Provincial Health Office.
12: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3, tunay, natural, at original.
1: Sample Plus Gold.
15: Ako gali si Rhea, akong redla, nagalabot sang duwa ka semana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold, yung tisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan, normal ang akong niya regla.
1: Sample Plus Gold, bakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gig, may free collagen, ang guta tayong kapa.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
17: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
18: Hello, Washi!
19: Hello, Mommy!
18: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libad?
19: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
18: Mula noon, hanggang ngayon!
20: All you need is Pride! All you need is Pride! Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
21: ACS. Oras tatak impunto alas tres.
22: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
21: ACS.
22: This time check is brought to you by Summit Natural Drinking Water. Lunch break na. Drink up with Summit Water. The right hydration with the right minerals.
23: Sa pagsaulog sang Elderly Filipino Week, nagtingob sang puwersa ang National Commission of Senior Citizens Regional Office 6, Philippine Red Cross Iloilo Chapter. Kag ang inyo nalangga nga RMN Iloilo, kag IFM 95.1 para sa isa ka blood donation activity. Tugo ko para kay Lola kag Lolo. Dali na, ululupod kita nga magdonar sang dugo sa tugo ko para kay Lola kag Lolo. Oktubre 25, 2026, Domingong adlaw sa Government Service Express, SM City, Iloilo. Ang tagsa katulo sang inyudugo magahatag sang dugang nga kabuhi kag paglaom sa aton mga katigulangan. Isa ka donasyon dugang nga tinuig para kay Lola kag Lolo. Diri lamang sa ginapamatian sa kadamuan. Tatak RMN.
24: Sample Plus Gold.
25: Ko si Vibot, ako gid ang pagniwang ko bangod sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold, intestingan ko adlaw-adlaw ko naginainom. Grabe gid ang epekto, nagnormal pati blood sugar ko.
24: Sample Plus Gold, mabakal sa mga butika.
26: Malingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan o saktong kaon o exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
27: Unilab quality yan.
26: Vitamin B complex, the generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
29: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there!
30: Playtime Entertainment, born for happiness.
31: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: Nag-recess mga kabenan, bagod man sa objection, no? Sang defense, respondent, kay manti ginapakita eh, mga papeles karon nga supposedly suno sa ila, confidential. So for the meantime, ma-suspend bang kita, Radyo Man Mark, balikan na to ni Nidri sa itong pangalagad ang impeachment sang aton sininga vice presidente. 30 minuto sa kaligas sa tak ng alas 3, magabalik ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Network Special Coverage.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Ang Batang Mukhang Healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Magsalin Plus araw-araw.
2: Evergreen Herbal Capsule.
3: Ako si Trans, isa ka baker. Taka kon problema sa to, kon atakihon ako sang akon nga arthritis sa kamot kag sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sang Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akon nga arthritis.
2: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaanim lawas. Mabakal sa mga butika.
4: Maulan man, no worries na amoy ko labang damit.
5: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Bangbang kumakablog sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS Life Extension Vitamin D3.
7: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatsyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough ka vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Importante nga pahanumdum, siguraduhon ang kada soft gel kumagbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
8: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayong balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin man namin pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
9: Life Extension Vitamin D3.
10: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
9: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.

0: 2, 3.
1: BIR form 2316
2: yan. Okay, pakitignan ano ang lumalabas sa line number 13.
1: Dalawa po yung BIR form 2316. Alin po doon?
2: Yung exhibit P-2-3-2-4-16, page 5.
1: Anong particular line item?
2: Line number 13. Ano yung information dyan sa line na yan?
1: Sa line number 13 po, based dito sa BIR form 2316, ang employer's name po ay City Government of Davao.
2: At pirmado ba yung 2316 form na yan?
1: Yes po, pirmado po.
2: Sino ang mga lumalabas na nag-sign ng form na yan?
1: Ang City Accountant ng City Government of Davao, Ms. Vingeline A. Bahan, at ang employee po ay si VP Sara Duterte po.

0: Babakal sa mga butika.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Okay, si Dr. Bernion, maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States, so we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Kinikel!
3: Uy, 150 over 100 dali.
4: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
3: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
4: Ay.
5: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo ko no ini sang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
6: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
7: Kidney care, halungan ang imong kidney, halungan ang imong kinabuhi.
8: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
10: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
11: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
10: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
11: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh.

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS. Sampung Plus Gold.
2: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingnan ko kung inom sa Sampung Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kasang ginadawad lang ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
1: Sampung Plus Gold. Anakak sa mga butika.
3: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kaupod natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang ang may koneksyon ang high blood sa panulo?
4: Nako, DJ, matuod gina. Kung magsaka ang akon blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akon panulo. Amo gani nga ang akon ginhimo, gindugan ko ang iBerry sa akon adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakabuligid sa imo ang iBerry, Tita?
4: Oo, gid. Mabatyagan ko gid na may suporta ang akon mga mata. Mas kalmado ako, kag mas klaro na ang akon panulo. Sa iBerry, may peace of mind ako nga ginatipan ko ang akon mga mata kag panglawas.
5: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: iBerry for a clear and healthy eyesight.
8: Iba ka gidya, basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo sulit pusog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit pusog sa McDo.
9: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Rizon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fairtrade Permit Number FTEB254286, Series of 2026.
10: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ako bilib.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
13: D3 Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galing yung ulo ko, naibaluan ko ang taas. Nang galing akong blood pressure. Painong paninisis ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
14: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio.
14: Yung may VCO.
15: Ang VCO.
14: Yung may D3.
15: Mga butika.
16: GTX 500. Dennis Antonio, taga Kabakungan.
17: Imo nga blood sugar test.
18: Ilan tong score gani?
16: 470. Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad.
17: Ilan na lang imo nga blood sugar?
16: 160. Inom ka mo sang GTX 500. Tested and proven, the best get ang GTX 500.
14: GTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
19: So si Ricky, isa ko ka guard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch akon nga ubra, alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, the best gid pagpabaskog sa lawas.
14: Mighty C,
15: mabaka nga butika.
14: D3 Bio, with physio.
4: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher, kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akon pamilsaro.
14: D3 Bio, ang D3,
15: yung may physio.
14: Ang physio,
15: yung may D3.
14: D3 Bio.
5: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Maulan man? No worries na amoy

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Supple Plus Gold.
2: Ko si Vibo, da COVID ang pagniwang ko, bangod sa diabetes, pero sa nabatian ko sa radyo, ang Santan Plus Gold, intestinyan ko, adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto, nag-normal, pati blood sugar ko.
1: Supple Plus Gold, mabakal sa mga butika. Samson Gold Coffee Mix.
3: Ako si Rodel, amo gipamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Kape nga Samson Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Samson Gold Coffee Mix.

0: specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest now! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly.
1: Bantay ang December Avenue, The Ones, kag iban pang mga banda sa October 24 sa Pasig City Esplanade.
0: Sample Plus Gold.
2: To see you, miss. May ara ako tritis, pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang, nag-ayugid ang akon arthritis.
0: Sample Plus Gold.
3: Mas pinalakas,
0: pinagaling,
3: pinahusay.
0: Sample Plus Gold.
4: Sa mga butika.
5: Maayong adlaw, kaupod natong subong si Nanay Elena. Ano po ang inyong problema, anay, sa panunok?
6: Ay nako, iho, grabe ginang labo. May katarata ko nung ako, feeling sang doktor daw pareho sang gabon na pirmi lang nagatabong sa akong mata. Pero salamat gid kay nabatian ko ang parte sa iBerry. Gintilawan ko kag pagkatapos ang tatlo ka bulan, dako gid nga pagbago. Pagbugtaw ko daw gulpi lang naglinaw, wala na ang gabon.
7: Tilawi man ang bagong produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mga bakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
8: Ang iBerry hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa mga uri ng sakit.
9: iBerry for a clear and healthy eyesight.
10: Evergreen Herbal Capsule.
11: Ako kasi si Capsule, isang batwas ang gimbal, may gastritis ko, may ulcer ko. Pero sa muli sa Evergreen Herbal Capsule, subong okay na, nagnami pa matyag ko.
10: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
0: DTX 500.
2: Ilaylay de la Cruz, taas ang akon nga sugar. 375.
3: Saan nag-inom ka?
4: DTX 500.
3: Dinadala subong imo sugar.
2: Sige ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 nag-inom.
0: DTX 500. Mikey C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Milagro, may arap ko ulcer. Indigit ko makakaunt sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, itibugit ka tama.
0: Mikey C, mabakal mga butika. Hitray Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton, hitray namon patumaron sa Hitray Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa Hitray Bio.
0: Hitray Bio, ang Hitray Bio. Yung may PCO, ang PCO. D3 mga butika. DTX 500.
7: Si Edding Grace paglumutan.
8: Ako may sakit nga diabetes.
9: Sila ang imo nga gininom na kapsula.
7: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
9: Wow. Subo.
7: Mabakal na kamo. Sa DTX 500 namigit ini sa aron nga lawas.
0: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Malay, CJ, ang una yan, niwang-niwang sa apel. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nanamigit ang akong nga pamin. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka mga butika. D3 Bio with Vizio.
11: Ako si Ana. Before problema, kung gidang akong irregular na regla. Kisa, agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butika.
12: Maulan man, no worries, na amoy ko lamang damit.
13: Char, fab, car, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lamang sa bangon ng char.
14: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Pangdong kumaka bloom sa Charm.
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
15: Evergreen Herbal Capsule, FDA approved. Nagalimpyo, nagapabakod kag nagabalanse sa mga sistema sang aton lawas. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Basta produkto ni Doc Hico, sigurado nga epektibo, mabakal sa mga butika.

0: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: MX3. Tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si JL, pagpangumang pangabuyan ko, hindi ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko sa Anton Plus Gold, kay okay gid ko nun yung arthritis. Matungagin na duwadlo ko man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
2: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Amak muna ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, antioxidant, anti-aging.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
5: Oras tatak alas 6:20.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That portion was brought to you by Globe.
7: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
8: Mundo Mistiko. Mundo Mistiko. Kalibutan sa mga misteryo. Kalibutan sa mga katingalahan. Kalibutan sa mga makahaladlok nga butang. Kalibutan sa mga inti mapatihan. Apang nagakabuhi sa panuntuman. Mundo Mistiko. Ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS. Sample Plus Gold.
2: Ako gali si Bal, pero may lang sakit ako ng atyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bao may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong na pulser.
1: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Evergreen Herbal Capsule. Kag subong aton pamatian si Doc Hiko.
2: Kung nag-antos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggest sa imo, magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikayong lawas.
1: Mabakal sa mga butika.
3: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
4: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Bangkong kumbaka bloom sa Charm.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
5: ACS.

0: pagkaron sa kasumpunsan aton palatuntunan diri sa Mundo Mistiko.
1: Miga, miga! Anong natabo diri? Anong natabo sa babae?
2: Kagabi ko nung nanglakat si nung patring. Nabili ng iya asawa sa iya balay. Nagabusong ini. Asta nga nakabalik siya. Nasapuan niya nga. Wa-wa na ang chance ng iya asawa. Ang siling. Base ko nung manananggal ang may kahimuan sini.
1: Ano? Manananggal?
2: Oo. Hindi pala. Pakaisa ka ni Angge.
1: Oho. Nga ah.
2: Nung. Nagabusong si Angge.
1: Ano?
2: Kung matuod nga may manananggal nga nagapang biktima, muot silingon, hindi maglayo nga mabiktima man niya si Angge.
1: Ano?

0: may dapat ka bala nga isukit sa mo ni Chaya Berta? Ha, Anggi?
1: Ha? Wala man, no?
0: Sigurado ka?
1: Oo, nung.
0: Abi, hindi na ko bala pagbutigi pa. Kabalo na ko na tumod sa kinapusong mo.
1: Nung? Saan ka na kay balo, no? Sino nagsukit sa imo, no? Si Julia lang ginsugiran ko na tungod sa kinatala ko.
0: Oh, ang amiga mo, siya ang nanukit sa akon.
1: Oh, ano? Hindi ka li siya masalikan. Kuntani, wala na lang ako nanukit sa iya.
0: Nabala ka lang sa imong amiga mo, tungod sa natabo sa sawa ni nung Patring.
1: Nga, ano natabo sa sawa ni nung Patring, nung Emilio?
0: Kwan, naabtan niya sa iya balay nga wa-wa ng chance ni. Patay ng iyong asawa. Kag wala naman ang iya anak na iya ginadala.
1: Oh, ano?
0: Oo. Kag ang kuno-kuno, isa kuno ka manananggal ang nagbuhat sa ila.
1: Nung Emilio?
0: Kay tungod na kabusong ka, hindi malayo na ikaw ang masunod na biktimahon sa manananggal. Gani kinahanglan mo nga maghalong. Kag kinahanglan mo pahibaloon si Chay Alberta na tungod diri.
1: Oh,

0: Nay!
1: Oh, nga anggi. May kinahanglan ka, nak? Ay, anay ka, sagi na si Manong mo, Emilio?
0: Nagpasuba naman, nay.
1: Siling kogi daw? Mm-hmm. Ay, ayun po, ta excited na ako. Sino ayan ang babae nga ginatabo niya dito? Luyag kogi tini makilala, anggi. Ay, labay man ang akon, ano na to?
0: Nay, nay, patawar ako, nay.
1: Ha? Anggi? Ang nga naghihibi ka? Anong problema?
0: Nay, nay, nagabusog ako. Natabo kami ni Melvin.
1: Ano? Ano ang siling mo?
0: Patawar ako, nay. Wala kita ko mag-along. Nagpadala kita ko sa emosyon ko. Patawar ako, nay.
1: Oh, nabota ka! Kahubin pa sa imo, good niya mangin isa ka, Iloy! Sagiin si Melvin! Luya ko siya ka masagilan nun!
0: Nagpasyudad na si Melvin, nay. Dito na siya, maestar. Ang hindi niya pagtindugan ang kinabusong ko.
1: Ano? Animal! Hindi ako magpasugot na palagyuhan niya ang obligasyon niya sa inyo. Hindi ako magpasugot.
0: Mabahin na lang siya, nay. Kung hindi siya sa amon, hindi man kami sa iya, eh. Kukuan. Ang luyag ko man lang, ha. Kabuligan mo ako sa pagpadako sa anak ko. Sa apo mo. Kabuligan mo ako nga paprotektahan siya sa manananggal, nay.
1: Be, anggi, anak!

0: Miriam, pwede ko bala ikaw maimbitar sa balay sang tiya ko?
1: Ay, Emilio? Sige, pwede man.
0: Salamat, Ida. Karon sa gabi, dito kita manyapon sa balay.
1: Sa gabi? Hindi ako pwede kung gabi.
0: Ha? Pero nga, ha?
1: Basta, wala na ako nagagawa sa oras ng kagabi yun. Ang mga bisin ang ginambal sa akon sang ginikanan ko eh. Ngayon di ako magwa sa balay pag-abot sang dulom. Ilabi na sa lugar nga baguhan ako.
0: Ah, gali ka. Kuna mo. Ako na lang manyapon sa balay ninyo eh. Sa sina, may upod ka man sa pagpanyapon.
1: Hindi. Hindi pwede, Emilio.
0: Ha?
1: Hindi ka pwede magkadto sa balay.
0: Nga, ha? Pero nga.
1: Tungod babae ako. Kaglalaki ka. Kag nag-aisahan lang ako sa balay. Pasensya, Emilio, ha? Pero hindi ko mapasugta ng luyag mo. Hindi, Ged!
0: Miriam?

0: with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
1: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyan ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Isubong tinaw na akong panlantaw.
2: So good lang nag-inom ka,
1: TTX 500.
2: Kamusta ang alay sa kamot?
1: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa TTX 500.
0: TTX 500.
2: Istoryahan ta, kung nga hindi kamo kabata. Upod ta sini nga discussion aton nga CEO, Dr. Ramil Uy. Now, dako ang kaangtanan sang oxidative stress, no? Sa inyo nga infertility, gamay nga pag-recall sa aton sini nga ihibalo sa oxidative stress. Ang OS, we call that OS. Oxidative stress, again, amuning imbalance sa tunga sang pro-oxidant molecules kagsang antioxidant. Again, ha, sa lawas mo, may pro-oxidant ka, may antioxidant ka. Ang pro-oxidant, dua ini. Amuning ginatawag nga reactive oxygen species kag reactive nitrogen species, no? ROS kag RNS. Nga may nitrogen pa. Ang aton ginaginhawa nga hangin is not pure oxygen. Tandaan gid na. Ang ginaginhawa nyo bla mag-breathe in kamo, abi nyo oxygen na? No, it's not pure oxygen. That's why kung ara ka sa ospital, ginatugungan ka gid sang pure oxygen nga sa tangke. Now ini karon ang ginaginhawa mo nga oxygen, ini siya ang ga turn into reactive oxygen species o kun ROS, we call that free radicals. Duwa naman ning free radicals nga oxygen. Ang isa non-free radicals, no? Ini tanan nagabulig man ni sa imo nga cellular function, pero ang sobra sini makadaot, makalain.
0: TTX 500.
3: 27 lot, 57 akong edad.
4: Ano ginabatsyag mo sa una?
3: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
4: Pag kumar mo sang DTX 500 sa isang adlaw ka pila ka mag-inom?
3: 3 times a day ginakon ang DTX.
4: Okay.
3: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
4: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
3: 180 over 100.
4: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
3: 120 over 90.
0: TTX 500.
2: Ano ang kaangtanan sa imo fertility sa mga lalaki amuning ing resulta? Maimpotence ka bangod sang oxidative stress. Ma-premature ejaculation. Weaker erection. Paano nimo ina ma-counter? Kaon ka sa mga utan kag prutas nga taas antioxidant. Mag-DTX 500 ka. Pinakamataas nga antioxidant in the market.
5: Sa mga male infertility, mostly ng mga causes is oxidation gid man. Take note ha, kung ikaw si man, especially si man ka, ara ka na sign sa engine or sa may kusina. Ito grabe ang radiation da. Aside sa radiation, ang grabe nga init. Ang init ka, gaka-cause gina sa ano, oxidative stress sa imo reproductive organ. Ang matabo, tingala ka, mostly ka katabo nga wala bata, mga siman nga na-assign sa ano, engine room,
4: kusina,
5: kitchen. So, ang importante, tani, may ibato ka sa epekto sa sining mga oxidative stress. Ang lain niya, kung ato ka sa barko, sir boy, wala to ya, preska nga prutas ya.
4: Correct?
5: Dapat kung alam ka, kaya magbalon ka kuan DTX 500. So dapat ya kung si man imubana niya way gid mo bata, di not all the time ari na di siya mo. Kinanglan niya pabalunan gid niya before pa maglakat. Pero kung wala gid man pag puli niya pagbalik pabalunan gid niya. Kadawa pa gid niya pinaka main nga cause ang male infertility. Ining gitawag pag abnormally shaped sang inyong mga sperm. Nga aga katabo na, it's also oxidative stress.
4: Oxidative
5: pala sigarilyo ka. Pala inom ka. Pala kaong katamis. Need mo gina nga ano, batuan. Kaya kung di mo ni batuan, wala ba problem kung di pagid ma untatan may mo sigarilyo, ti balbali man ano eh. Kung ano kadamo ang ginbakal mo sa sigarilyo, dublihon mo man bakal sa DTX 500. And aside sina, usang una, wala pa madiskubrehan wala ang DTX 500. Ang ginarisita ko gin sa mga male infertility, especially kung kulang sperm counts, hindi nami ang ilang motility sa ilang sperm, pero may ikaw na sila ginapa-juices. Anong ara sa fruit juices and vegetable juices? Phytochemicals and antioxidants.
4: Nga ara sa DTX 500?
5: Nga ara sa DTX 500.
0: DTX 500!
6: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subong 136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Mabali si Ariel, nagkanto si Righty sa nagligad, sikisakit ko siya katama, yan ba siyang tiyo ko? Tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, dula ang sakit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty
0: C. Mabaka sa mga butika.
9: Tok, tok, tok. Lechong manok. Promo. Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok. Simple lang ang mechanics. Patunuga ang radyo samtang nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puwertahan. Kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok! Tok, tok, tok! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on air, kag online, tataak! RMN!

0: Mariam Lana. I hapos ko yung salawas ko. Nagabot na ang kadulong. Kagkasanag na sa dilog ng bulan. Tiyo na sa pagtigbaliw ko.
1: Dili ko lang tagoon na katunga kong alawas sa sulod sang akon balay. Malupad niya ako kag mangita sang akon bitbimaw.

Siling sang mga amigo ko. Damo ko di ko nung damang makita. Pero kay na pang pangita ko diri. Wala man ako sang nakita. Pero sige lang, hindi ako magpauli kung hindi ako makakita sang damang. Bisan isa lang, hindi ako magpauli. Ah, ano ato? Ha? Pispis? Tako nga pispis na nagalupad sa ibabaw. Naglapay siya sa ulo ko? Sa dina siya? Pero anay ka, do hindi man ato pispis? Ano? Ah! Untuk jadi mulai was.

Pakigayan sa akong si Angge. Kung tani hindi lang. Nabalaka malang ako sa iya, ano pa? Kinsugiran kong pakaisa niya. Pakadto ako subong sa ila. Agad istoyan siya. Ano yun yung aras sa mga hinamuntag sa duta? Daw, tulo-tulo sa... Sang dugo!

0: Kibalo ka na sa balita.
1: Ha? Balita nga, no?
0: May ginpatay naman ko ang aswang.
1: Mm. Ano?
0: Honong, nasapa ng batang lalaki sa kahilamunan. Wawang siya, kagpatay na.
1: Ang git?
0: Hinong Emilio, ginakulbana ko nung, ginakulbana ko para sa amo sa anak ko. Base kung sa sunod, kami naman ang mabiktima niya.
1: Hindi ka magkabalaka. Samtang ari ako diri sa inyo. Hindi ko ikaw mo pagpabayan. Protektahan ta kamo sa manananggal o kung ano man nga sahi sang aswang.

0: Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag, isa ka siyente. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santhon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world. Kamo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen, kag-glutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
3: Ang kaso sa magkamamatay nga leptospirosis na gadamo na naman sa probinsya sang Iloilo, makamamatay. Pero masarangan gid ini malikawan. Likawan ang paglusong sa tubig baha o kung mga talamnan kung masarangan. Kung hindi malikawan, magami sang butas kag hugasan gilayon sang habon kag tubig ang parte sa lawas nga ginlusong. Sa mga nakalusong naman sa tubig baha kag talamnan, ilabi na sa may mga pila sa tiil, dako ang imurisgo nga makuha ang kagaw nga nagatugasang leptospirosis. Magkatugi layon sa aton health centers kay may libre nga antibiotic prophylaxis para makapugong ang pagtapik sang leptospirosis. Libre ini nga bulong pero nagakinahanglan sang konsulta kag reseta sang doktor. Ini nga mensahe halin sa Iloilo Provincial Health Office.
0: Evergreen Herbal Capsule.
4: Ako si May Nano.
5: Duha ka tuig nga nagbleeding ka?
4: Oh, tumar ko Ibirecrin. Wala na yan hampir koron. Wala na Ibirecrin capsule kay bitibo kayo.
0: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
6: Oras tatak alas 6:45.
7: This time check is brought to you by Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
0: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.

0: kagkaron sa kasumpunsang aton palatuntunan diri sa Mundo Mistiko.
1: Nung Emilio, kay balo ka na sa balita?
2: Ha? Balita nga, no?
1: May ginpatay naman ko ng aswang.
2: Hmm. Ano?
1: Honong, nasapwa na bata ang lalaki sa kahilamunan. Wawang siyan, kagpatay na.
2: Ang git?
1: Nung Emilio, ginakulbano ko para sa amo sa anak ko. Base kung sa sunod, kami naman ang mabiktima niya.
2: Hindi ka magkabalaka. Samtang ari ako dali sa inyo. Hindi kung ikaw mo pagpabayan. Protektahan ta ka mo sa manananggal. O kung bisan anuman nga sahi sang aswang.
1: Nang Emilio!

0: Miriam, o ti, ano na? Sabtun mo na bala ako?
1: Emilio, pila na kabulan nga kilalahi kita. Kag nakita ko man kung ano ka kainteresado sa akon. Ginarespeto mo ako. Kagkaibalo ako nga palangga mo gid ako, Emilio.
0: Palangga mo gid ikaw, Miriam. Kuntani, hatagan mo ako sang kahigayon na lagod nga ipakita ko si mong matudot.
1: Ang matuod, sa dalayan natin na kita ay kagupdanay, nahulog naman ang buot ko sa imo, Emilio.
0: Oh.
1: Palangga ko naman ikaw.
0: Matuod ka, Miriam? Palangga mo naman ako?
1: Oo, Emilio. O ganin. Asta sa ano ang pagpalangga mo ngayon na? Ano habi kung hindi mo magustuhan ang pagkatao ko? Kung sinugid ako?
0: Kung palangga mo ko ng isa katao, tanan buhaton mo. Kung ano kagunsin mo siya, gani Miriam, makasalig ka. Palanggaon ko gid ikaw sang putli kagtampad. Bisan sinuok ka pa.
1: Emilio!

0: Dali. Sunod ka, Miriam.
1: Sino siya, no? Siya ba lang kinasali mga nobya mo?
0: Oo. Siya si Miriam. Miriam, siya si Anggi. Pakaisa ko.
2: Malipayan ako nga makilala ka ng Miriam. Sa katapusan, nakilala ko nagid man na ginabuangan sa pakaisa ko.
0: Ay, Anggi. Sa DNC, Che Alberta?
2: Nagpamerkado. Basi karon pa ito mapauli.
0: Gali ka. Sus ka nugon. Hindi niya na maabdan si Miriam. Sa sunod ko na lang siya ipakilala eh.
2: Kamot. Kamot. Nagabusong kagali, Anggi?
1: Oo, nang Miriam. Ginhikap mong tiyan ko nang?
2: Ako? Handom ko man bala ang magbusong. Tumagid kahamot sa lapsag at sa sulod sang tiyan niya.
1: Naano si nang Miriam? Grabe gid ang tulok niya sa tiyan ko. Tapos daw, doon nagkalalaway siya.
2: Kuha nang Miriam. Kung kamugit ang magdayunay ni Nung Emilio, himo man ka mo sang bata nga inyo eh. Hindi ba na noong?
0: Stoy, ikaw ba lang nga babae ka? Kasundo ka, anong kitla sa imo? Ay, dali ka Miriam. Anong luyag mo kaunon? Kay lutuan ta ka.
2: Ha?
0: Oo.
2: Ang bata sa sulod sang siyan sang pakaisa mo. Amoy na ang luyag ko makaunon.
0: Kano?
2: Kwan, busog ako, Emilio.

0: Nagabihan kita ko pa uli pa. Mayo lang gani kay. Nakaingagaw ako sakay sa last trip. Kaya kung wala, wala gina ko makapauli, tiri. Ano, abi kay, kadamo isang kitapos namon sa eskulahan. Pero mayo kay weekend naman. Nakapauli na ko liwat, tiri sa amon. Nahidlaw na nga daan ako sa luto ni nanay. Sugutaon ko na ako ni tatay. Nadaan, kabina. Huh. Ano to? Kami nagalupad sa unan, pakato sa akon. Ano ba lang?
1: Ano?
0: Mayo lang ka nagabot ka! Mayo lang ka, Tay!
1: Oh, Maye! Anak!

0: Maayong adlaw. Kaupod natong subong si Nanay Elena. Ano po ang inyong problema, anay, sa panunok?
1: Ay, nako, iho. Grabe ginang labo. May katarata ko no ako. Siling sang doktor daw pareho sang gabon nga pirmi lang nagatabong sa akong mata. Pero salamat gid kay nabatian ko ang parte sa iBerry. Gintilawan ko kag pagkatapos ang tatlo ka bulan. Dako gid nga pagbago. Pagbugtaw ko daw gulpi lang naglinaw. Wala na ang gabon.
2: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: iBerry for a clear and healthy eyesight.
4: I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3. Dito ako, believe. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kalayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
5: Mighty C. Mabakal sa mga butika.
7: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
8: Number 1.

0: Mga kayod! Isa ka man ang nanggalang nagkasalakay dari sa lugar ta. Ang nagpatay sa asawa kagana ko. Ang nagpatay sa bata ni Justado. Kagana nagdumog sa bata ni Gaspar.
1: Hosto si Batreng! Maayo lang kay nagabot ako. Kay kun wala, basi kung ginpatay naman sang manananggal ang anak ko.
2: Kuna mo! Manananggal ginbato o nagapanghalit din sa lugar ta?
0: Oo! Oh, gani mangin alerto kita sa tanan nga tiyon.
3: Napadang!
0: Hindi kita magpasugot nga may mabiktima pa ang mga manananggal.
2: Ano po ato na ton?
0: Pangitaw na to siya!
2: Husto! Pangitaw na to siya!
1: Sige!
2: Pangitaw na to ang manananggal!
4: Pangitaw na to!
1: Kinahanglan na to siya nga mauna nga mapatay! Sang sakita pa ang mapatay niya!
4: Husto!

0: Miriam, maayo kay ari ka na. Kay na panghulat ko sa imo.
1: Emilio.
0: Oh. Anika, anong natabo sa butkon mo? Anika. Nakadamo sang kinarusan nao? Ano ni?
1: Ha? Kwan, may nakasulod abi niya ako rin sa balay. Manakab sang pagkaon. Ginbasyahan ko siya sang tubig. Amo ato. Gindumog niya ako.
0: Ah, gali ka? Pero, delikado ina. Ang may pasiguro, makanto kita sa banwa. Kinahanglan nga ma-injeksyonan ka. Budlay na, basi kung may rabis ang kuri nga nagdumog sa imo.
1: Ha?
0: Oo.
1: Aba, hindi na. Okay lang ako. Hindi ka magkabalakas sa ako ni Emilio.
0: Sigurado ka?
1: Oo, sigurado ako. Hindi ang kuri nga tong mapatay sa akon. Hindi, Emilio!
0: Miriam?

0: Madami nagatulong at tubig sa tiyan ko man. Ano ba lang?
1: Di na malalagal! Mami, wala na siya din si Babos ang atop! Umandam ka lang kung badak! Panta ka mananggal ka! Tipat! Suntangin ka!

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Galubog ba lang imo pananaw? Basi myopia, diabetes ukon eye strain na. Hindi na paganto sa kay Arina ang Eyeberry.
2: Ako si Ana, wala daga man dawe. Alinsang bata pa ako, may myopia na ko. Kataasan akong grado sa mata. Budlay gid magtulok sa layo kag perwisyo sa adlaw-adlaw.
3: Sangga tumarko sang Eyeberry, naglimpyo ang akong pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
4: Ang Eyeberry, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Kilawi ang Eyeberry Gold na may 10 mg lutein, available sa mga parmasya nga lapit lang sa imo.
5: Eyeberry for a clear and healthy eyesight.
6: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Number 1.

0: alaga, Max Protektado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
2: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 na ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa atong immune system batok sa COVID-19 virus.
3: Ito po si Dr. Bernie Ong.
4: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
5: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
6: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
2: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Ang mahigko nga colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad niya ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayaan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butik.
0: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
8: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
0: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
8: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
0: Help stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
8: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
0: Max Alaga, Max with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
9: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
10: Ako galay si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Kasakit rin akong ulo. Kay inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
11: Kagsubong ka namin sa akong paminsari.
9: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
12: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
9: Magandingin pala ang imo nga uha.
12: Masami nagkapangihit.
9: Masami ginauha.
12: Si Mighty diabetes ka na.
9: Mag DTX 500 na.
12: Ang DTX 500
9: ang may powerful compound.
12: Nga nagapanubo
9: sang imo blood sugar.
12: DTX 500
9: garantisado.
12: DTX 500.
13: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
14: Isipo na inyo, sinimong orasan, oras sa DYRI, RMN Iloilo, the only AM station diri sa Panay, serve you 24 hours a day, Philippine Standard Time, 4 minuto sa kaligad sa tak ng alas 7, sang gabi!
15: RMN, palabra di honor. Palatuntunan nga nagasentro sa isyu, may padulungan, may kasanagan. RMN, palabra di honor. Palatuntunan nga pumitido sa publiko, masupog, magatubang sang risgo para sa tao, may hinampalan. RMN, palabra di honor. Alas 7, tugtob alas 9 sang gabi, Lunes, tugtob Sabado, live sa RMN, DYRI, 774 kHz sa inyong mga radio. RMN, palabra di honor. Kagkaroon, yari ang inyo ang kunan.
16: Patas na mamamayat, yan si Henry Espera lumawag.
17: Malaki yung value niya. Ito po, kumbaga sa korte, ito po ay binibigyang bitin. Dahil ang mga bank records ay hindi nagsisinungaling. So, hindi po ito basta basta makakasinungaling yan, maliban lamang kung may makikita pagtatamper ng dokumento. Pero bihira ko sa mga bangong yan dahil ang credibility nila, ang integridad nila ang nakasalalay dito.

0: Ginaproba na sa Senado sa third and final reading ang hagna nga nagadumili sa paggamit sang social media sa mga kabataan nga nagapangidaron sang bilo 16 years old. Ginpaboran sang disayis ka mga senador nga present sa plenary session ang Senate Bill number 2424 kag si Senador Rizzo Ontiveros lamang ang wala magpabor. Sa bahin sang kamara, ginaduso naman ang mas manubo nga minimum age para sa social media access. Sang Martes, ginaprubahan sa mga congressman sa second hearing ang House Bill or sa second reading ang House Bill number 11566 nga nagaduso nga hindi pagpahanugutan ang mga kabataan nga wala pa 13 anyos nga maghimo o kon mag-maintain sang social media accounts. Sa idalom sang Senate Bill, hindi pagpahanugutan ang mga kabataan nga wala pa 16 anyos nga mag-register, mag-access, mag-operate, kag mag-maintain o kon maghimo sang account sa age sa restricted social media platforms. Tani ang mga mango kag ang mga mangmang i-dumili man. Kay gadamo sila nga gadamo. Kaluluoy sang banwa tas pila kadlaw. Gina-require ang mga platform nga i-suspend or i-restrict, i-disable o kon kakason ang anuman sining account nga natumod nga ginapanigyahan o kon ginagamit sang isa sining kabata nga wala pa sang 16 anyos. Samtang ang mga bata naman nga nag-iedad 16 years old, tumtum 17 years old, mahimo ang maggamit sang AIDS-restricted social media platform sa kondisyon nga ginasunod ang AIDS assurance requirements kag applicable nga child safety measures. Mahimo mapahanugutan ang mga kabataan nga wala pa 16 anyos nga maka-access sa age-restricted platforms kung kinahanglan para lehitimo nga educational purposes kag na-certify sang Department of Education o kung DepEd, Commission on Higher Education o kung CHED o kung Technical Education and Skills Development Authority o kung TESDA. Apang mangin limitado ini sa educational functions kag subject sa child protection, privacy kag safety safeguards. Mahimo mamultahan sang 1 million pesos tubtob 20 million pesos kada paglapas ang social media platforms kag third party age assurance providers. Kag sa aton man populasyon dapat limitahan lang ini paggamit sa social media. Kay madamo sa mga hindi kadalang utok nila nga gagamit social media. Ah, matyaga nila alam-alam na sila. Matyaga nila kabalo na sila sang laye. Kita mo lang ni mga nagakulomment mga kasama kag nagabastos sang nagbit da red light ob lang VIP convoy. Sila mo daw mga alam-alam na gid ang mga tarso. Galing kaya mo pala na madala gali sang ila utok. Ano ginsagad ka sakit sang buot mo da ko na mga VIP? Iya magsagad ka dasig sang dalagan da. Kag mag hindi magdulog sa street light da. VIP gani, may mga security concerns sina mo. Walang kinikilingan, walang. Hindi nyo kinahanglan yung magsulod pa sa VIP protection course sa PNP para maintindihan what is VIP security and VIP convoy. Although nga ti, ang general principle sina mga kasama, hindi dapat mag-abusar sang puder. Like sa panahon ni Presidente Noynoy Aquino, walang wangwang. So pagkanto ni Presidente Noynoy Aquino di sa Iloilo Santo, pag-abot pagkanto niya sa Capitol, halin sa City Hall, I guess to, or sa NIDA meeting, nagdulog sila sa intersection sang Mulieloni kag Quirino Lopez Bridge. Nag-stop ang convoy kay naka-stop man ang traffic. Ang traffic sign? Sa galing well guarded iya ang kwan mo, ang presidente. Kag daw wala man sa may ginasakuan. Pero sa iba niyo mga countries mga kasama, no? Like mga US president. Susang katerbang ang convoy. Dola tako no audio ang Facebook ka Rajman Jobal, i-check abi ang tanan nato ang mga social media accounts sa TikTok, Threads, Truth Social, Instagram, Starlink. Tanan-tanan ang social media accounts, no? Pero tika damo sa social media accounts naton. Si Nawibo, WeChat. Mayong gabi mga kasimanwa. Good evening mga pinalangga. Welcome! Nagapakalaga ng palatuntunan ng regapating ang tag sa katinaga sa tiyon yung magkawas na sa imong ababa. Kasubong na ina sang isa kasumpa. Ang palatuntunan, RMN Palabra di Honor.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Karon nga adlaw sa aton sining apaga pangalagad Waybes na kita mga kasama petsa 8 na sa bulan sa Oktubre tuig 2026 ikaduha sining Waybes nga adlaw sa ikadapulo na bulan sa tuig sa mga kalayo nga kabayo santo sa Chinese calendar. Sa aton sining Christmas countdown na mga kasama mayara na lang kita sang Stintay Shetty Diaz no 77 days na lang kag Christmas na! Merry Christmas, mga kasama! Ano ay ang aton sininga Pasko, no? Siyempre, yung Pasko na ito, namumang gihapon. Ma-Christmas party kita, mapalitson, ma-games-games, ma-baton-regalo, tapos na. Ano pag-idi mo? Kag-mag-pabati-bati sa among... Nandiyan na ba ang Christmas bonus? Na, amo nang kabuhi naton nga mga empleyado, mga kasama. Pero kung ikaw naman ang employer, no? Doga, tingil ang talinga mo magmuno-muno. Ara na ang bonus? Ara na ang Christmas incentives? Ay, ho, pangabuhi sa Pilipinas. Pero ito, amunin galing niya mga kasama nagpa-excite man sa ito, no? Kung why man abi challenges ang kabuhi mo, no? Doon mo amo malang kabuhi mo, gyapon. Doon matpulos. Di ba? Doon man purpose kung isa ang kabuhi ni mo kung do kabisado mo na, tanan-tanan, na-achieve mo na abi. Doon man sa mga pagtilaw, no? Hindi mo man ma-appreciate ang kalipay kung wala ka sang kasubo. Hindi mo man ma-appreciate ang kanamit kung wala sang sakit. So, kinahanglan, batunon tayo na nga mo ginampangabuhi na ton. May kabudlay, may kahapos, may kalipay, may kasubo, may mga pagtilaw, may pagkalampuwas man mga kasama. May kapaslawan, kag may paghimakas.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Hindi ah. Pag kapaslawan kag kadalag-an. Live kita gihapon sa Bilog ng Kalibutan pagi sa ato Facebook Live DYRI RMN Iloilo sa YouTube RMN Iloilo Official sa mobile apps download lamang kag install ang aton mobile application DYRI RMN Iloilo sa TikTok RMN Iloilo Official sa mobile apps download lang kag install mga kasama ang aton mobile application DYRI RMN Iloilo kag syempre sa inyo tag sa ka mga radio yara kita sa frequency nga 774 kHz.
1: Tagamo sa bato ang salita nagmimistulang sumpa Radyo Man Henry Lu mawag sa RMN Palabra de Honor. Palabra
0: de Honor. Mga topiko nga pag-iistoryahan natong karong gabi diri sa aton sining pag pangalagad mga kasama
1: RMN Palabra de Honor.
0: Siyempre, istoryahan naton mga kasama na tabo sa ika-36 nga adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kung sa rin subong adlaw ginpa-testify mga kasama, no? Daw diri nagid, nagahilapit na. No, daw amo na ni ang pinaka-exciting nga portion sa impeachment trial, the meat of the matter. Ang mabulubugat mga kasama pagtisipay sang BIR mga kasama kung sa diin ginpresentar diri ang Chief of Staff to the Commissioner nami man no she knows what she's doing si Attorney Lorraine Marquez mga kasama no tanda mayo pambalon kabalugid siya no bala niya ang iya sining trabaho kabisado niya ang iya sining trabaho bala niya mga kasuguan about sa taxation mga kasama. So, ginpa-establisar diri ang pila ka mga punto sa angot sa income kag financial records ni Vice President Sara Duterte kag sampana niya nga si Attorney Man Scarpio, no? Nga nga ginadala gidi permis Man Scarpio kay siling sang depensa siling niya he is not the one on trial and he is a private person. Tigaling sa argument bala nga ang propiedad ni BP Sara, propiedad man ni Man Scarpio. Ang propiedad ni Man Scarpio, propiedad man ni BP Sara kay mag-asawa sila, no? Conjugal property kung baga, no? Unless kasubong sa nahambal naton, kagambal sa mga abogado ng mga migo naton, kag sa pagpanalaw sa utaman, nabasahan naton sa putos sang bandi, ang hindi lang pwede maging conjugal property sa mag-asawa, ang palanublion, ang ginpanubli sang asawa o konsang bana, kag ang mga donasyon, no? Unless, ginhambal sa nagdonar, nga para na sa inyo nga duha, or ginhambal sa nagpapanubli, sila nga para ni sa inyo. Oo. Pero kung wala mga kasama, ti, hindi ina, pwede maging conjugal property. Amula na galing, ang inheritance, ang palanublion, kinanglan bayaran mo ang estate tax. Kung donasyon naman, may tax mangyapon. Bayaran mo ang donor's tax. Tidira na da marason, no? Dira na da malibot-libot. Subong siguro ga brainstorming ng mga lagting abogado ni BP Sara sila anong ilusot adiri. This is an inheritance ni Attorney Man Scarpio or ini donasyon kay Attorney Man Scarpio. Galing tiwa ita record yung may bayad sa donor's tax. Pwede ta na ihan mahimu-imuan. Tilan tawa nato ng mga kasama kay maagi man ina sa scrutiny, no? Tidiri daw nag-aathag na, no? May mga kahapon, may mga policy, may mga account sa bangko nga wala na declare sa SALN. Subong may mga income naman ang mag-asawa nga wala nagasibo sa ilang nga SALN or sa SALN nga gin-file ni Vice President Sara Duterte.
1: Palabra di honor.
0: Sa balita nasyonal man mga kasama, si Secretary John Vic Rimulya, gin-refund na niya na si Rina Mercedes Isabela.

0: na nagrepan si John Beck, why sa may mahimo si John Beck, no? Kabalo man manunlog si Respecho, bala niya man nga saranga niya sunlogon si John Beck, no? Pero may mga tao iya nga hindi mo pwede masurusunlog. Galing ti ginatistingan lang ni Harold kay Matibag, why nasa nagliwata? Kita niya ng agi ni Matibag mo, dalihon yung sa ni Matibag, no? Pero laban-laban sa amon ng asaga niya kakutaw-kutaw kay John Beck, no? Although John Beck ti daw hindi man rerespetuhon nga cabinet secretary. Galing ti kabi-akwanse, DILG secretary, under sa iyang LGU, no? Ti amon ng kutaw-kutaw niya, matiyag ko nag-uulugtom lang ni si John Beck, pero ang mga tao sinisiguro kang mga abogado, ga-research na siya, anong ihano ta kay Harold niya naman? Pati lawon ta sabi, may bation nga ni Spilakadlaw? Yambal ni Secretary John Beck, siya, sige, diin ang imo nga GCash, send me your GCash account. Siya not my number because baka magka-text me tayo, John Beck. So, yun padala niya ang iya sininga QR code, no? Hindi ang iya nga number. Tingin sindan tayo ni John Beck, ipakita niya man, sila yung John Beck. Ah, arara, nakabayad ako. Happy?
1: Palabra di honor.
0: Di subong yun na istoryahan ang ilang love team. Juhar.
1: RNN, palabra di honor.
0: John Beck and Harold. Sa kasaysayan, magnanakaw!
1: RNN, palabra di honor.
0: Dira, naghalin mo. Di sige bala, istoryahan ta na karon kay ang kapitan nga naengkwentro ni Vice Mayor Espesyo, Barangay Kapitan sang Sinipil, Reyna Mercedes, no? Along the highway lang nga barangay. Kag si angala niya si Barangay Kapitan Rafael Medrano. Mabato siya kay Respecho, kasing gitanay sila. Sila ni Respecho, magnanakaw! Magnanakaw! Nagasabat man to si Kapitan Medrano. Silinga, wala ka man di! No? Dito ka sa Manila, permi ka sa Davao! Wala ka nag-obra di! Pangawat mo na! Daw something to that effect, mga kasama. No? Kung saan o malang kasapol to si Respecho, kay tuod man, kung din to mga rally-rally to yan sa mga DDS, at tumanto siya. Di bang, issue niya to, hambal niya. Silinga, ikaw, Medrano! No? Natapos na bang health center mo? Magnanakaw! Teka ron, ginbira sa mga DDS si Medrano. Sila sa mga DDS, sila yung bao, dako-dako pabalay ni Medrano, may Hilux pa. Bao, kupitan gidood. Teka ron si Medrano, nagbaralos man. Ang mga kasimarayo niya to, pinanghambala niya man siguro siya, balos na. Dipinsa niyo ko, dipinsa! Di may mga nagpagawa man statement, nga matarong man siya kuno nga kapitan, kaga mga ginakwestiyon niya project, tapos na! Especially ng barangay health station. Amunin mo, ang barangay health center nga ginpunduhan halin sa Dupeco excise tax nga share sang Reyna Mercedes, ginpanghatag sa kapitan para ipatindog nila daw 5 million patindog nila health station. Ang akusasyon ni Vice Mayor Espesyo, sila nga wala nyo na ginpang obra, ginkawat nyo sigurong kwarta, wala pa mahuman ang iyong mga health center. Di may mga nagsabat para kay Medrano, pakita ang health center nila. Tapos na! Humanay ang health center! Tingin check ko mga kasama, kagin verify sa mapa, ara man yun ang health center, no? Ang ala niya, Barangay Sinipil Health Station, no? Hindi health center, gani. Station, ganyan mo! Humanagin man! No? Humanagin man, ara lang sa along National Highway, magpakadto ikaw from Reyna Mercedes Town, no? To Ilagan, Isabela, the capital city of the province of Isabela. Eh sige, istoryahan ta na dugang karon mga kasama, ano kag ining background ni Respecho, no? Ano ini sila dito sa Isabela? Mga kasama,
1: you deposit the money in the bank upod kay Radyoman Henry Aspera Lumawag.
0: Mga sabalita lokal, mga opisina sa Iloilo City Hall ginhatagan sa katungdanan ni Mayor Raisa Treñas nga magdiyon sang response plan sa pagabot sang ginatawag nga Super El Nino o kon Strong El Nino. Doctor in Forest Pathology, bisita subong sa Iloilo. Mangin kaupod na karon

0: siya, good istoryahan ining epekto sang El Nino sa mga kahoy. Kag ang kahoy bala makasulbar sa El Nino, no? Makapaganhagan bala sang El Nino. Paano magtanom sa mga kahoy? Basta lang makatublok lang bala. Kag ining ginaistoryahan nga mahal-mahal nga kahoy, no? Ang agarwood, no? Nga mahal-mahal mga kasama ang binis aksang agarwood. Tuod gid man bala ini mga kasama, no? Tikaron maging kaupod dadi si Dr. In Forest Pathology Ernesto Militante mga kasama, no? Tama si Dr. Ernesto Militante, no? Kaya ari sa subong sa Iloilo, may mga ginakandak sila ng mga discussion mga kasama.
1: Palabra di honor.
0: Samtang project tanda sang NCEC6 kag NISO maka pahapo sa pagtumod sa mga benepisyo kag programa para sa mga senior citizen.
1: Sa pamumuno ni Kuya, ang isa ka tinaga, isa na kasumpa, Radyo Man Henry Aspera Lumawan.
0: Amo ni mga topiko natong karong gabi diri sa atong siring pag pangalagad mga kasama. Giradulong kag ginabuylogan sang Klinika D3 Bio, ang extra virgin coconut oil nga may vitamin D3. Adlaw-adlaw ang lawas natong ginabira ini sa madamo nga mga toxins bangod sang unhealthy nga lifestyle, mga kagaw kag viruses nga nagapuyo sa aton sining lawas. Giraguba sang toxins sa aton sining organs, silabi ng atay, tinai kag kidneys. Giraguba man sini ang mga hormones sa aton lawas nga nagapahulag sa aton metabolismo. Para sa lawas nga matinlo sa sulod kag malayo sa mga toxins, magtumar sang D3 Bio adlaw-adlaw, ang extra virgin coconut oil nga may vitamin D3. Ang parmasya sa sulod sang isa ka kapsula. Subong man DTX 500, may anti-carcinogenic, anti-inflammatory, anti-proliferative properties nga masarangan tapnaon ang pagtuhaw sa mga cancer cells sa aton sining colon. Likawan ang sarcoma kag iban pa nga sa isang cancer, mag DTX 500 kag Mighty C kada adlaw. Puno sa anti-carcinogenic properties ang DTX 500, agud mapunggan ang pagtubo sa mga bukol sa lawas, mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenol salin sa DSE sa DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Ang Mighty C isa ka alkaline vitamin C, kampiyon ng immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capability sa good patch ng mga gubang at selula sang lawas pagi sa apoptosis. Antes pa man ini magmutate kag mangin cancerous. Gani din na maghulat pa ang magtubo ang bukol sa lawas. Proteksyon na ng kaugalingon DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw nga inumon. Mabakal sa mga butika ilabi na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center nga may libre nga konsulta sa mga Doctor of Alternative Medicine. Gani pa masyari lang sa Haro sa Pasig sa Kalinog sa Miyagao sa San Jose kag Colasi Antique kag Sara Iloilo.
1: RMN News Panahon.
0: Yari na pinagkauling ang dalagan sa panahon. Halin sa atong pag-asa, Iloilo ay Karadyuman Charlie Depra. Karadyuman Charlie, mayong gabi si Karadyuman Henry sa RMN Iloilo.
2: Yes sir, mayong gabi. May gabi. Karang nga tag palamat isang RMN. Yari pinagkauling ang dalagan sa panahon karon nga adlaw, October 26. Kaya tropical tone 13 zone or ITC zone nagatito sa Visayas, Mindanao, Kagpalawan. Northeast Prevent Law naman nagapito sa eastern section sa northern to central Luzon. Pagkonsini nga sistema, ang western Visayas, para yan maka-experience sa magalumon niya kalangitan, may mga scattered, yung mga pag-ulan, pagpangilat na goob, dalas ang ITCC. Mahina at tuptog makasarangan naman niya hangin, magali na minhan, paamin na nasilangan, magadalas ang makana, itutup makasarangan niya pagbalot sa kadagatan. Antad sa itong temperatura, nasa 24, tuptog 30 degrees centigrado. Adlaw nagatunod alas 5:36 kinasang hapon, magabotlak alas 5:38 buwas sa aga. Kaya mo ni pinakauling lakas ng panahon, di ka diri sa Iloilo Pag-asa, Charlie Debra.
1: RMN News Panahon.
0: Madamagin nga salamat karanyo man Charlie Debra sa pinakauling kadalagan sa inyong panahon. Medyo maulano na aton sininga chimpo mga kasama, no? Damol ang galong kagina kag nagdupa ang medyo makusog nga pag-ulan. Bango din na sa intertropical convergence zone nga nagapekto diri sa aton sa Visayas, sa Mindanao kag sa Palawan, no, diri sa Visayas, tadlong sa Visayas, pero actually geographically ang Palawan tadlong gid sang Visayas, no, pero kan ini siya, no, nang included sa island of Luzon. Bisan ang Romblon gani mga kasama nga sakop sang una sang Panay, no, included man sa island of Luzon. Tani ini sila mga Romblon, Palawan, sakop tani ini sang Visayas pati Masbate. Pero ambot nga nagkadto na sa Luzon. So ini mga kasamang panahon nag ining ITCC nagatugasang magalumon nga kalangitan nga may laptang pag-ulan samtang dito sa Bicol Region Quezon kag Marinduque easterlies naman ang panahon nila dito nga nagadala sang cloudy skies nga may laptang pag-ulan kag pagpanaguob. Samtang dito sa Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, and Aurora, northeasterly wind flow ang nagatugas ang cloudy skies nga may pag-ulan. Samtang sa Metro Manila naman kag iban nga bahin sang Luzon, localized thunderstorms ang nagadala sang partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers and thunderstorms.
1: Palabra di honor.
0: Gindolong kaginbaylugan, inigabahin sa ato nga palatuntunan mga kasama sang Life Extension Vitamin D3. The doctors recommended the most credible and the most prescribed vitamin D3 brand kag the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Ang regular nga supplementation sa Life Extension Vitamin D3 highly recommended para makahatag sa dugang nga proteksyon sa ato nga immune health batok sa threat sang kung anuman nga variant sang pandemya o kon epidemya. Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended vitamin D3 100% ginhimogin manufacture sa US. Standalone kag potent vitamin D3 product nga gina-prescribe sang Life Extension Medical Doctors mabakal sa mga butika ilabi na sa tanan nga mga Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy Davis Building Puro 6 Capital View San Miguel Jordan Guimaras. Subong man Vita D Plus Coffee Mix may Reishi Mushroom Extract Mango Sin Fruit Extract nga clinically proven bilang cancer protective kag kilalaman nga mayara sa madamong immune boosting properties ang tagsa ka sa shea sang Vita D Plus Coffee Mix. Mayara pag ininis ang 200 ayo nga puro kag di kalidad nga vitamin D3 nga kilala the miracle vitamin hormone. Vita D Plus Coffee Mix hindi lang basta kape, ini ang pinakauna nga kape nga may nga manamit na kag may vitamin D3. Your number one coffee choice fortified with vitamin D3 mabakal sa mga butika.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Kon kahapon kagsang Lunes nga adlaw mga kasama ginpresent sang prosecution ang damo-damo sini nga mga witnesses no kag damo-damo nga mga bangko no mga kon mo ang witness sa tanan-tanan sa bangko kag sa insurance do mga 15 kabilog tanan-tanan mga kasama ang bangko kag mga insurance no nag-authenticate sang bank accounts kag may insurance policies ni Vice President Sara Duterte kag sang bana niya nga si Attorney Man Scarpio no ang sa bangko diri mga kasama BPI nga nag-verify nga may joint account nga ginauyatan si Vice President Sara Duterte kag sa iya sini nga amay base sa record kag testimonya no amay niya nga si anay presidente Rodrigo Duterte no tinamention diri kay joint account nila mo. Pero nagreklamo si Senador Robin Padilla nga siling niya neutral ako nga Senator Judge. Pero sa iba niya nga statement sila nga bisan tukdan niyo ako ang baho sang aso ko Duterte. Si siling niya why naman ding labot ang matanda no? Grabe, matanda na lang tawag niya kay Digong ba? So una Tatay Digs no? So wala namang kinalaman dito yung matanda, ba't nadadamay pa yung pangalang ng matanda? Tika may joint account gani, no? Siyempre, ma-mention ina mga kasama, no? Hindi pwede lang si BP Sara kag may joint account siya sa isa ka Jando or sa isa ka alias Digong. Land Bank of the Philippines, no? Ang manager sa San Pedro Davao City Branch nag-authenticate sa mga records kag payroll account ni VP Sara. Another branch manager ang nag-testify naman nga duha ka mga previously closed accounts ang naangot man sa Vice President dito sa Davao City. Daw armag sa isa itong branch mga kasama, no? Kunari pa niyo sa poder ang mga Duterte, ini mga branch manager niyo, turo testify kontra sila. Laban-laban sini mga kasama, gairirihi na ni Guru pagkatapos. Puli-puli ka sa Davao. Laban-laban may malupok granada guro sa salakyan nila. Uldo subong, kulbaan pa ni Guro ni Gapon ang mga manager, mga kasama, no? Pero diba si well provided man sila sang security sa impeachment court mga kasama, no? Pero sa panahon pa ngara pa sa poder si former President Duterte, hambal nila skanyas kag ni Matubato. ginapamatay nila na kung sino magkuro-question da mga kasama. Amotos John pala, no? Pinapatay, hambal ni Las Cañas. Sila nagtira. Siyempre, sa sugo ni Digong. Kuno, no? Pero tiyo, ay makasuhan si Digong da si Las Cañas ang kinasuhan.
1: RNN, Palabra di Honor.
0: Si Congressman Paulo Duterte during that time, the Vice Mayor siya. Siya man ginatudlo, ambal ni Las Cañas na nagpapatay ito sa kay Richard King, ang owner sa King Hotel, kung hindi umagsala. Daw, tapos daw may vitamin C pa siya nga sikat sa tusong una. Subong daw ay naganik. Iti, pinatay siya mo. Daw siya man natag-iasang taas ng hotel dira sa may Cebu City. Daw dira gid sa may Osminia. Lapit sa Puente Osminia, bala. Pwede ka dito sa rooftop maka daw mag skydiving ikaw. Or pwede ka to mag... ano gani na nag bungee jumping. Na, pwede ka to mag bungee jumping mga kasama. Dito dito sa Davao may hotel man to siya. Sinulod siya while gamiting sa sulod sang hotel. Tiniro patay way mabalaan kung sino to, pero hambal ni Las Cañas, siya nagsugo sa to, si Pulong ang rason sa to. Babaye. Kaya mo man eh, natudlo man kay Percy Lapid, no? Man mga komentaryo ni Lapid. Puro man kay Digong, actually, ang mga nagkakalatabo subong, mga komentaryo ni Lapid, no? Si alam mo, no? Si Digong, titirahin nila ito si Marcos. Kaya ikaw, Bongbong Marcos, huwag kang magtiwala sa mga Duterte. Lumawa mo na mga tuno ni Kwan, ni Percy Lapid, no? Pagkadugay-dugay, patay si Percy Lapid, mga kasama. Yan natudlo, si Bantag, subong at large si Bantag, no? Di daw priso kuno sa Bilibid ang kinuha ni Bantag nga mo nagtira kay Percy Lapid. Why yun mabalan? Sino nagpatay kay Percy Lapid?
1: RNN, Palabra di Honor.
0: Dikon mga amo-amo pa abito nga time, diin man nga gis matistify ni mga bank manager ini kontra sa mga Duterte.
1: RNN, Palabra di Honor.
0: Pero bisan gani, subong siling ko, puro kulbaan, iguro sila mga kasama. Lanto ba mga colleagues naton sa kwan yun na incendin ta malana kiti piligro man sa kabuhi. Ang sa Davao, no? Galing kon magkomentaryo ko man to kontra sa mga Duterte siguro do ay man mamati si mo kay kalabanan to mga Duterte. Kita yung mga reports ng mga colleagues naton sa Davao, puro pabor sa mga Duterte. Man budlay mag-inkwentro to magkontra sa ila to, mabaliskad ka.
1: Palabra di Honor.
0: Maluk abaya paya mo.
1: RNN, Palabra di Honor.
0: Isa pa ka nagtestify ang Metropolitan Bank and Trust Company or in short Metrobank, ang head sa Metrobank Anti-Money Laundering Division nagkumpirmar the existence ang 6 accounts nga naangot sa Duterte Carpio family. Tatlo diri sa ila active under the names of Duterte sa bana niya kag sa ila sini minor ng mga kabataan. Ang Philippine Savings Bank or PS Bank, no, ang operations representative nagtestify nga si Duterte kag bana niya may active accounts nga nagadetalye sang specific nga year-end balances from 2020 to 2025. Security Bank, ang executive testimony nag-shed light sa bank accounts nga naangot sa GenCorp Industries Incorporated, ang kumpanya nga gindeklarar sa SALN ni BP Sara, Asia United Bank EUB, no, do iyan isang abuyti sang EUB, ang branch managers ginpatawag to authenticate sang records sang bank accounts related to Duterte's husband si Mananay Ses Carpio. BDO Unibank, no, naglista sang prosecution panel bilang kabahin sa financial trail subject sa subpoena and analysis kag ang Philippine National Bank or PNP nag-identify identified by the prosecution nga isa sa mga institusyon kung sa diin ang transaction kag withdrawals nag-involve sang mag-asawa mga kasama. No? Ang mga bank records nga ginpresentar to address the allegation nga ang Vice President mayara sang minilyon nga undeclared wealth. No? Undeclared wealth. Although ang abogado ni BP Sara naghambal nga wala siya sang ihibalo, wala siya labot, kag hindi niya madumduman, no, nga nag-maintain siya sang sining mga accounts, ilabi na sa joint BPI accounts, tubtob nga ini ang gindala sa congressional kag Senate hearing dito niya lang nabalaan.
1: RNN, Palabra di Honor.
0: Ang sa mga insurance naman, standby kay Rajuman Joel. Nakasandby na si Rajuman Joel, Rajuman Jobal, dali lang yung duel, no? Ang sa insurance naman, mga kasama, no? Damo-damo man mga policy sila sa mga insurance, no? Ang context naman sini mga kasama, no? Kunya agin presentar ini sang prosecution para pamatudan yung may mga personal insurance policies ang Vice Presidente kag iyang abana nga wala madeklarar sa Salen, no? Wala na lakip sa Salen. No, tiene mga insurance policies sa Pro Life UK, Video Life Assurance, Manulife, no? Then may mga iban pagid nga policies like FWD Life Insurance Corporation, BPI AYA, Manulife Philippines and Pro Life UK, no? Kag may mga securities and bonds mga kasama.
1: RNN, palabra di honor.
0: Ubos oras sa kon isa-isa ho naton. Ikagay na gin present ang BIR mga kasama si Attorney Marquez to establish sang pila ka mga financial discrepancies angot sa alleged unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte. Kag nakita dito nga wala nagasanto ang mga deklarasyon niya sa BIR sa iyang asalen. Wala nagasibo. Kag naga-practice siya sang iyang pagkabugado bisan sang mayor pa siya sang Davao. Kag asta nga nangin Vice President siya bisan nga ginahambal sang laye nga kung ikaw Chief Executive hindi ka na dapat mag-practice ang imo profession, parehas na kung doktor ka, hindi pwede ka doktor, kung abogado ka, hindi ka na pwede ka abogado. Ah, muna si Mayor Trinias, Jerry, di ba? Wala na siya nag-abogado sa mayor siya.
1: RNN, palabra di honor.
0: Di galing daw, layay lang ina, local government code. Ang sa Vice President kag President, konstitusyon din na naghambal, nga wala dapat sang direct or indirect nga mga business interest, no? Or negosyo, ang busy o kon ang presidente. Hindi rin nakita may ara si BP Sara mga kasama at hagit.
1: RNN, palabra di honor.
0: Sige, balikan na nagkaroon mga kasama, no? Kay i-check nato na si Rajuman Joel Franco. Ginadulong kayo na builuga naman inigabahin sa ato nga pala tuntunan sang Super Fiber mga kasama. Isa ka premium quality nga colon cleansing product nga ginhimo gamit. Ang nanaraisari nga mautan, prutas, lain-lain nga mga berries, cordyceps mushroom, salt fiber, wheat fiber, and spirulina fiber plus apple pectin. Para sa kompleto nga proteksyon sa ato nga chan kag colon, mag-inom sang Super Fiber. Kag sumong man, Nans Liniment Oil. Pinakapuro kag pinaka-epektibo pang haplas herbal, Nans Liniment Oil. Mayo man sa arthritis, rayuma, varicose pala mo ipoy pala man all pala nakit sang kalawasan na ipit kag naparalisar ng mga kaugatan. Pwede man nga panghapla sa mga nagaubo pala nakit sang liog na undan ng mga bali nagasurog nga surok-surok kag sa mga nagadugo nga pila si ini patugunon pontaton patuloy lang sang Nans Liniment Oil. Kag manami man ini pamanyo subong at tigululan para hindi ka mo makutot sa lamok likaw dengue. Nans Liniment Oil produkto sang Herbs Med Pharma Corporation aprobado sang FDA mabakal sa mga butika.
1: RNN palabra di honor.
0: Check nato na nai si Rajuman Joel Franco mga kasama sa sining preparasyon man sang syudad naton sa ginalauman nga strong El Nino gin hatagan karon sa ing responsibilidad ni Mayor Raisa Trinias ang mga opisina sa Iloilo City Hall nga magdihon sang response plan pagabot sang strong El Nino or ginatawag man nga Super El Nino. Rajuman Joel Franco.
1: TYRI Rajuman Report.
3: Temprano pa ginapreparahan sang Iloilo City Government ang ginalauman nga tawag nila kuno Super El Nino, Rajuman Henry nga nagsugod na sa buong bulan sa Oktubre. Sumunod sa kay Engineer Ravina ang in charge sang logistics no sang water distribution and logistics sang syudad sang Iloilo. So sa iya gusto sang alkalde ni Mayor Sutrenias nga hindi maging reactive no ang hulag sa syudad kundi wala pa mabatsagan ang El Nino dapat niyara na sang preparasyon ang syudad sang Iloilo. May mga giniprepahan ng syudad, no? Tatlo ni kasinaryo, Rajuman Henry actually, ang giniprepahan ng syudad. Kung may specific, date of preparation sila. No? Halimbawa, ang una nga sinaryo, halimbawa, Oktubre, totoo, Nobyembre 2026, na pakita nga posible makanubos ang 20 to 30% ng pagnubos ng supply ng tubig, kagpagsaka naman sa heat index sa 38 to 41 degrees Celsius. Ay kadawang ang senaryo, amo ang Disyembre 2026 sa bitob Enero 2027, nagpakita ang mas malala ang dry spell, kundi posible mag-auntat ang water supply kaya makadubo ini isang 35 to 50%. Posible man ang rotational water rationing, pagsaka sa heat index, kapagdamos ang heat related illnesses. Ay ikatatlong ang senaryo, amo ang Pebrero to Marso 2027, o kung mas malawig, o kung posible nga mas magalawig pa, no? Nagpakita na posible ang severe drought rain, magkadubos ang 60-20% ang supply ng tubig, kag ang heat index mahimo magalabot sa 48% Celsius, degree Celsius, no? O kung mas mataas pa. In line city, gin pahanda na sa alkalde ang CSWDO, ang CTNO, ang GSO, City Health Office, kag iban pa ng mga vital offices ng Siyos Ilio na magprepare na, no? Ang GSO magprepare para sa logistical support, especially sa water distribution, lakip na sa pakinot man, no, sa kuryente. Kay suno sa kanya nabi na, posible na mag-suffer kita sa dugang na kakulangan sa supply ng kuryente. Kaya nga isa ginasuffer natin subong, bangod niti madamo man sa water, madamo man sa energy sources natin na Jiman Henry, ang nagasalig man sa water, no? Amuna ang kung magdubo ang water level sa Luzon, sino yung mapektuhan man ang supplies ng kuryente. Plus, di na pa handa man sa syudad, ang posible, no, na paglala sa mga sakit related sa kakulang sa tubig at subuman sa init. That's why ara-dira ang City Health Office. And of course, ang City Inro, no, para sa pag-ino sa mga programa, no, nga makadihon, agod nga mapaganhagan ang pag-init, no, sa syudad sa Iloilo. Subong na target ng syudad na ibalik nila itong tatlo ka mga cooling hubs, plus mag-apakigangot sila sa pila ka mga commercial establishments na muna yung mag-provide sa additional na cooling hubs, hindi lang structured, no, kundi bisan mga kanopi lang, Regiment Henry, na makahatag sa shelter o kung makahatag sa handong sa atong simakoturan. Maluwas pa, target mas sa syudad kung magpahamtang sa mga water stations scattered all over the city para nga may enough water para sa hydration ang atong sining mga kauturan. Ari, pamagayan naton ang pagpahayag ni General Rabina, ang head sa General Services Office.
4: Nag-ubra kita sa mga senaryo based sa aton nga projected nga severity sa El Nino. Ginpakita dito nga it will be becoming as severe started October, no? Subong. So until March ang iyang nga mabatsyagan nato ng El Nino. So umuni nga aton nga mga nga responses dapat naka in particular sa every month nga nagataas ang severity sa El Nino. Muntong emphasize kina ni Mayor nga dapat kung ano ka severe, no, ang pasunod niya. I think is normal, below normal, kag way below normal and dry season again, no. So umuna ang mga possible scenarios. So gi-categorize nato sa tatlo ka scenarios. And tanan nga disaster team din pahatag sang ilang preparation for categorized nga scenario, no. So kung scenario 1 may ara ya si City Health kung ano braho niya, si DSWD may ara man, si GSO may ara, si Senro may ara, no. So tapos gin summarize ni disaster kag sila maghatag, no. And pati si PIO, may ara man sila kakagalingon. Response, kag magapabalo, no, sa publiko kung ano ang mga nagkakaangay nga aton nga ihatag nga mga responses sa ila, no. So, nakita na aton based sa aton nga projected na scenarios nga sa February-March, no, magalabot sa 48 degrees Celsius ang heat index, no. So, that is a very alarming sa part naton kag si Mayor nagpabalo na sa aton kung ano ang pwede mahimo if we need to reinstall sa mga calling hubs, no. Actually, isa sa gin-discuss namon is ang paghatag kag pag-meeting sa mga commercial establishment nga not only the city will install calling hubs but they will allow, no, sang ilang mga structured na nga nga daan, no? Nga mga parts ng ila establishment nga pwede nila ipasilungan or sudlan, no? Sa aton mga tao para makapahuway-huway in a lower temperature, no? Tapos ang mga responses naton on the allocation sang tubig, no? Sa mga kabaranggayan naton. So, in identifying 25 barangays nga para nga daan sa list naton nga vulnerable katama for water scarcity and yung pa-insure gina yung mayor nga dapat ang water scarcity hindi na maglabot sa problema sa health, no? So, amo na nga nag-temprano kita sang prepare so that hindi na, no? Kaya ang experience natin subong is a compound hazard. So, when you say compound hazard, mas damo nga hazard ang ato ginapangatubang. So, ang energy crisis will be one of the hazards na ginalantaw natin. Kaya kita ang end sang, sang grid. And nabalaan natin nga sa Luzon, may mga hydroelectric power plant nga nag-supply pa diri sa Visayas. So, kung wala sang precipitation nga insakto, hindi amo nakadamo ang ulan, then we will expect nga ang tubig sa aton nga mga dam nubo. Kung nubo, then we will have an effect sa aton power, no? Sa energy naton, sa energy sector. Another is ang aton response sa pag-deliver sa mga tubig sa aton kabaranggayan, we have a problem on fuel, no? Kaya ang fuel price na tamang kadako, which is daw 20 pesos above sa aton nga normal sa unang price ng fuel, and it will deplete, no, sa aton fund or budget sa aton nga fuel since ang allocation sini nag-allocate kita, no, with the price nga nasa 60 pesos, no? So I think 30 pesos kili, no, ang taas niya sa current nga presyo. So those are considerations nga ginalantaw naton para nga ang responses naton during water scarcity will be maayo kag responsive, no, para sa aton nga constituents.
3: Ang kabahin sa ang pahayag ni Engineer Ravina, ang 25 ni Radyoman Henry ka mga barangays, amuning Suok, Veterans Village, Kalaparan, Navaes, Samboramiliesa, Rizal Palapalawan, Tikod, San Isidro, Langit, Buntatala, Muniloni, Baldosa, Santo Domingo, Tagbak, Danuyaw, Ortiz, Bituon, San Jose, Takas, Tabuksuba, Balantang, Kamalig, Tabukan, Hinaktakan, kag Prima Rizal. No? Ang inyong mga barangay, amuning sila ang kulang gig, no, sa supply sang tubig, no, nga ang ila sing vulnerability sa risk assessment sang sidemo tuman ka taas, no. So munang hambal gani ni Engineer Ravina, subong ginaprepara na nila kag ang syudad, no, nagaplano man nga magdugang sa duwa pa ka water tanker agud nga mag-augment, no, sa distribution sang tubig in case na malabot naton ang ikatatlo kasi na Rio Regiman Henry na tumanagid, no, ang pag-deplete sa water resource
0: sa mga kung pagkakuluwila. Subungan Disyembre or subungan tuwing hindi pa man daw diragid ang worst ng effect sa El Nino sunod sa pag-asa next year pa.
3: Next year, oo. Next year pa na
0: matagana. Subungan Diego, ulan pa?
3: Amuna ko ng nature sa El Nino Regiman Henry, no? May mga lugar na nag-ulan.
0: So, pansya, maburo balansi. Galing daw dito sa Norte, daw ay nag-inulan, dugay na. Gabarag,
3: Norte,
0: gabi na hata di nagligad. Gabaragtik na sila to, gabalangag na to.
3: Yung Norte, kag-Negros, Occidental, Regiman Henry, Parts, and Negros, wala na yung ulan, no?
0: Amuna ko ng Mindanao, no?
3: Mm-hmm.
0: Nagligad po kami na ang Luzon, Mindanao, iya, ang heat index sila, gilabotag 42 degrees Celsius.
3: Kaya mo lang isa sa mga ginapreparahan din sa syudad because wala mo naman ang syudad, hydro-operated city, no? Amo na ang mataas, ito ang index kay sinuntado kita dari palibot na sa lakyan, no? Amo na ang ginapreparahan nila sa syudad sa inyong ido. Ano way to go kita because balang ka naman, ginapulang kita sa stress ng tubig. So, amo din ang dakong ginapreparahan sa syudad ang water supply natin, no? Plus, ang mga measures ni Himon in case magtaas ang heat index ang markabo sa trabaho, ano matabuo sa eskulahan, no? Amoy na ang ginapapreparar sa ang syudad sa ato sa mga city health sa ibang pang mga opisina sa Iloilo City Government.
0: Sige.
3: Balita na dyan kang sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI, Araman Iloilo, Ratsuman, Joel Panko, Katak, Araman.
1: RNN, Palabra, The Honor.
0: Salamat gid Rajuman na Joel Franco, no, sa mga may sarang-sarang nato na yung mga pumuluyo sa mga middle income earners, mga kasama kag pababaw, no, upper income, tama? Ano ganing middle class? Hindi pusit. Middle class to upper class, mga kasama, ti daw makapreparar na sila kay parehas na kung may kuro kwarta kaya. Magsular ka na subong, no? Ang imo nga atop da sa gad kay inagwantas ang init da. Takpe sang solar panel. Oh, para ma-harvest nimo ang kwan ang solar energy, no? Para nga way kaya problema magtigilinit, pwede kaya ka aircon kay way gasto. Way ka bayaran sa more power, way ka bayaran sa NGCP.
1: RNL, palabra di honor.
0: Then ang surplus energy mo da, pwede mo pa siya ma-store because may ara naman subong ang technology, mga kasama, ang ginatawag nila nga BESS. BESS, nasaan ka na BESS? BESS niya, BESS, no? Battery Energy Storage System. Na, nga mo nang ginaplano man sa Department of Energy ang himuon nila, ma-store man sila sang energy, ang extra energy nga ma-produce sa kada region, taguon da, i-store da daw sa power bank pala, dira sa BESS ngayon na, no? Tigaling pila malang to capacity niya, 25 megawatts. Why, matig 100 megawatts? Oo. Ti, ini ya, sa mga solar panels ini, mga household, may ara man siya isang storage, no? May battery energy storage system man siya, nga pwede mo ma-store dira. Ti, yadi pa, no? Nga, maka-store ka na sang energy, para pag-adlaw iya, kung may brownout, amo nang imo gamito.
1: RML, palabra di honor.
0: Sa tubig naman, ti, makabakal sila sang tangke, ang mga may sarang, kag makasupot sang tubig, no? Nga makalas tag pila kadlaw, hinali nga magninit ang supply, ang tubod sang aton sining water district, no? Sang aton nga distribution utility, ang Metro Pacific Iloilo Water, no? Ti dapat niyang Metro Pacific Iloilo Water magpreparar niya. Hindi ko gani mintindihan nga ang wala maniga dumili iya ang laye naton pareha sa ipiralo sa energy sector nga mag kwan ka, no? Maghimo ka sang processing plant para sa bulk water supply. Ang kwan ablaw? Ang haro flood wave lang ako? Sus! Hama ako nyo ng volume sa tubig na da, marine water na. Marine water, fresh water na, no? Marine water, yati, bye-bye. Kung gin sag-ob na abe, no? Kung gin channel na abe sang kwan, sang MPIW, kagin process nga tubig. Susperte ka na kung dako sinang nga tubig. Kung gin harvest nila na mga kasama, kag gin treat, no? Ay, sus. Makasupot kita sa bastante nga tubig para sa tigilinit. Kalihambot, anong ilaplano?
1: RNL, palabra di honor.
0: Ti sa mga manggarano na, ti kumpigado kay mo iya, mga kasama, huwag ka ganagani, may maistaran. Parang maistaran mo, ultimo nga gamay-gamay nga balay-balay, damo pong mag ilistar, ang imo sining turulugan, amo man ang imo kalanan, amo man ang imo kusina. Paano ka ka-preparar sina? Paano ka ka-store sang tubig? Paano ka ka-solar panel sina mga kasama? Di, dira nagasulod ang gobyerno, no? Ang gobyerno naton dapat sa mga thickly populated areas, no? Mga Rizal area na daw, Rizal Palapala, 1, 2, 3, no? Ilikit-ikit, hasta sa mga baluarte to, mga kalumpang, mga kalaparan to mga kasama, dapat pong butangan ina sa lagko ng mga, kwan? Mga water tank, no? Kag sag-uban nga sag-uban sa tubig para hinali kulangon sila mayara sila masag-ob na tubig mga kasama.
1: RML, palabra di honor.
0: Pero ang long term sina, ti dapat pag-grinon tagid ang aton nga palibot. Damoon tagid ang mga kahoy. Pero basta-basta lang bala kita makapananom sang kahoy. Istoryahan ta na karon iya mga kasama kay ang isa ka doctor in forest pathology main kaupod ta di karon live sa aton nga palatuntunan.
1: Palabra di honor.
0: Yari na resulta sa STL sa probinsya sang Iloilo pagka Radyo Man Mon Kapalihan.
5: probinsya sang Iloilo, Rajman Henry, yari na natin sila ng resulta sang FPL sa mga gabi, October 8, 2026, second row, alas 8 sa gabi. First winning number, numero 28, number 28. Ang atin sila ng second winning number, numero 20, number 20. Ang atin sila ng dating medyo mga gabi, Sir Glenn Epunaya. Ako sa atin sila ng draw operations assistant, very good, Sir Perong. Operation Specialist, Victoria Custudio. Next year, Mr. Tib na kung gusto Barry Quattro, atang siling register person, Mr. Barry Corpisano, kapos ang siling mga members, Ryan Melgar, John Lloyd, Jensen Terapia, at Glenn Sunyo. Third winning number, numero 24. Yari ka ng official winning number, subong ang gabi.
6: 8 p.m. draw. 28, 20, 24, 28, 24.
5: Congratulations sa itong siling mga winners sa probinsya sang Iloilo. Nagsawala magdaog, kadayo na kita sa paglayan para makabulig kita sa Kawanggawa. Direkta diri sa STL Draw Corps ng PCSO sa Eagle Roll Gaming Corporation. Radyo Man Mon Iales Caparienta sa Carmen.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Salamat Ged, Radyo Man Mon Kapalihan. Resulta sa STL sa probinsya sa Iloilo, 28, 20, kag 24. Te, anong igo to sini? Labaw kag kapos sa Kasjesle. Sige, taya lang, kayang imo taya. Nagakadto ina sa kawang gawa. Sa pilakadlaw, pwede mo matudlong. Ah, kamo! Ginbuligan ko kamo, ginpakaon ko kamo. Sila ang mga pigado. Sino ka? Puyo! Sa mga nagdaog, congratulations mga kasama! Gindulo naman kaginboy lugar, inigabahin sa ato palatuntunan sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dehydrated ka bala, nagamalang imo sinitutunlan kag bibig, nagapalang luya ka, kag madasig ka kapuyon. Kabate na kamo sa mga nagakahit show, kag tamaan sinika painit. Konpirmi ka nagiinom sa tubig ang lawas mo, mas makontrol ang iasini nga temperatura para likawan ang heat stroke. Isa pa mga kasama, dapat kita mismo may pagpangaman sa aton sini nga lawas sa good malikawan ang mga balatian nga makuha ta. Siguraduhon nga may dala pirmi nga tubig o kon diin magkadto kag imnon ang Dr. Pinoy Squalene Capsule sang madamo nga tubig. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule nga ginatawag the oxygen capsule 99.9 squalene content. Kung na-dehydrate ka, nga daan, pwede ka man dakpon sang hypovolemic shock. Kung sa diin, gulpi na ganubo ang imo sinigadugo, kag pwede ka magka-problema sa supply sa oxygen sa imong lawas. But silingon, kung nag-tumarka sa Dr. Pinoy Squalene Capsule nga nagahatag oxygen, ginakantuan niya ang mga cells nga naganubo ang oxygen, agod nga makafunction sa mayo. Yara lang sa mga butika sa Ahoy, sa Quinto Pharmacy, Windsor Pharmacy, Primacure Pharmacy, Medicare, YS Pharmacy, Cagnica Pharmacy. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kag subong man kubota gagapay sa maunguma para sa masanag nga agrikultura, padayon sa gyapon na pagbaton sa mga entries or mga coupon or raffle ticket, no? Sa mga nagapasakop mga kasama, no, makuha ninyo ining raffle ticket, raffle coupon kung kamo magbakal sa kubota products o kung genuine spare parts. Sa tag sa ka 3,000 pesos may isa ikaw ka raffle coupon. Kumplituhon ina butangan sa imo sining ngalan, contact number, kag official receipt number, kag ihulog sa designated boxes sa Iloilo New Agri o kon outlet sa Antes on December 5, 2 p.m. Kay pagka 3 p.m. pati gayunon ang grand raffle draw sa Ina Farmers Learning Site and Agri Farm Barotac Nuevo Iloilo. May DTI supervisor man, no? Nga ma-supervise ang draw. Ang mga premium nagahulat, brand new traktora, rice transplanter, power tillers, diesel engines, and oil and filter sets mga kasama. Gani! Ano pang ginahulat ninyo? Pamasyar na sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, Lawan Village, Balantang Haro, Iloilo City, sa unhan lamang sa Ceres Terminal. Pagitaan nyo lang si Mang Susan Aurelio kag si Mr. John Earl Fodadera mga kasama, or si Mr. Fodadera. Sa dugang impormasyon, magtawag lamang sa cellphone number 0921-792-2941. 0921-792-2941. Basta makinari ang panguma kay Lilo Nyo Agri Kubuta na. DTI Fair Trade Permit Number R6-14, Series of 2026.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Pagbalik ta mga kasama atong ating og hiligay nun, kagmahing kaupo nato na isa ka doctor in forest pathology mga kasama. Ano ba lang mga kahoy ang manami sa tigilinit? Paano makapikto ang tigilinit sa mga kahoy? Kag kun wala kita kahoy, anong epekto sini sa atong environment? Kag matuod gid man nga may mahal-mahal nga kahoy, ang ginatawag nga agarwood, nga damo na nagmanggaranon bungod sa agarwood. Standby.
1: TYR
0: 4 minutos sa kaligad sa takna alas 8 sa gabi.
7: This time check is brought to you by Kidney Care. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung giyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS. Maayong adlaw mga pinalangga natin na tagpamati. Upon natin subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala naka-apekto ang diabetes sa imo panulok?
14: Pirmi nagakalabu ang akong panulok. Daw pareho bala nga pirmi ako nagatanaw sa adlaw? Grabe gyud kataas ang akong sugar level. Usahay nag-abot pagani sa 320.
13: Kag ano bala ang solusyon nga imo natukiban?
14: May isa ako kaabyan nga nag-suggest sa akong San Iberry. Tungod natural ang iyang mga ingredients, gyud sulayan ko. Kag indi ka magpasakay, amo ini ang pinakamaayo nga desisyon nga nahimok ko. Subong, wala na ang pagkalabu sa akong panulok. Kag makabasa na kag makalantaw na ako TV na wala sang kabudlay.
15: Tilawi man ang bagong produkto nga Iberry Gold na may aras ng 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
16: Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Iberry for a clear and healthy eyesight.
1: Supple Plus Gold.
18: Ako si Angie, may bukol ako sa breast ko. Mangkot ko dason kun ano maayo diri. Lamo ginagambal nga maayo gid ang Supple Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid kubala kay atama to nadula ang bukol.
1: Supple Plus Gold. Makat sa mga butika.
19: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my client. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
20: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
21: Halin sa pinakamataas nga bukid.
22: Nap! Kamusta nga?
21: O sa pinakamaliyo man nga isla.
22: Nay, gagraduate na ako!
21: Konektado ka na sa Globestar Link 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
23: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
24: O pag-uli na ko ka!
21: Go forward together. Globe.
25: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026, extended until January 15, 2027. For DTI Fair Trade Permit Number FTB 26014, CUSIP 2026.
26: Tok, tok, tok! Litso manok! Promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok. Simple lang ang mechanics. Patunuga ang radyo samta nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN MN Iloilo, manuktok sa iya puertahan. Kag, gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag, lechong manok! Tok, tok, tok! Lechong Manok Promo!
0: Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo na katutok, may 1.5 liter na soft drink kaag Lechong Manok! Kabahin sa pagpasalama sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on-air, kag online, tatak! RMN!
2: Mga kabyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga ma-poison ka. Ang maayong balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkita ng epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
3: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
2: Super Fiber.
5: Ako gali si Juni taga Arevalo Iloilo City. Pirmi nagasakit ang akong nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasashay ang akong nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghaw as ang akong nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
2: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Mabakal sa mga butika.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS Sample Plus Gold.
2: Ako si Jovin, subragid kataas ang ako ni Uric Acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi ko nga pag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
1: Sample Plus Gold. At sa mga butika.
3: Ay, emerhensya? Magtawag dayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Okon PDRRMO Emergency Operations Center. Hotline number 0920-946-8233. Sa liwat, para sa emerhensya, pabadali nga pag-report. Tawgi ang 0920-946-8233. Ini nga paandam publiko halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Mag-andam kag maghalong pirmi.
4: Mataas pala ang imo blood sugar.
5: DTX 500.
4: Ikaw ba na ang may diabetes?
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500
5: ang may powerful compounds.
4: Yan ang kapanupo.
5: Kagakontrolar
4: sa imo blood sugar.
5: DTX 500.
4: Masal rikang
5: epektibo.
4: DTX 500.
1: Mighty C,
4: ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Mimi.
7: Dali kasi lapit akong tuhod.
6: Rightis na gali.
7: Pero sa ang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
6: 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan.
7: Wala na ginagbalik ang rightis ko.
6: Tibog, gikaayo ang Mighty C.
1: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
8: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon. Para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta. Mag-Farex B.
9: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Walang bibitiw, mag Farex B araw-araw.
11: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit, maong uban ni ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
12: Unilab quality yan.
13: Vitamin B complex, the generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
1: Sample Plus Gold.
15: Ito si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo kid ang akong arthritis.
1: Sample Plus Gold.
4: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
4: Pinahusa.
1: Sample Plus Gold.
4: Sa mga butika.
1: Sample Plus Gold.
16: Ko si Bibot, ako COVID ang pagniwang ko, bangod sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold, intestinyan ko, adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe gid ang epekto, nagnormal pati blood sugar ko.
1: Sample Plus Gold, mabakal sa mga butika.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Oras sa DYRI, RMN Iloilo, Filipinas Standard Time, 14 minutos sa kaligad sa Takna, sining alas 8 sa gabi.
2: RMN, Palabra de Honor.
1: Why naman kita nakibot mga kasama sang personally, no? Sa pagsailo ni Senador Mark Villar sa majority. Kay kasubong sang magluwas sang iabuto to nagligad sa threshold ba nga nagapabor siya ng panubuan ang voting threshold sa conviction sa impeachable official or sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang ginahambal naton mga kasama, no? Nga ining nagakatabo subong hulag iniya sang administrasyon. Nagligad nga daw hambal ni BP Sara. Sila si BBM sa likod sinitanan. Huoy, sino pa? Alang-alang si Donald Trump. Galing, waik lang si BBM nga natawag ninyo bangag, no? Wala lang siya gapangamot, wala siya iaga front, wala siya gahambal nga ti. Dapat i-crucifyan si Sara. Wala naman kuno audio Rajman Jubal do nagadula-dula, no? Wala audio do gadula-dula kuno Val. Ara na, no? Ti ining kay Mark Villar, sana siling ko na mga kasama. Kun kamo duha ka mag-abyan, do nagalumos-lumos kamo blaga kapay-kap, gaano, kapay-kapay kamo da malumos kamo, no? Ang instinct mo sina, unahon mo salbar ang kaugalingon mo, di ba? Kay karon anhon mo lang to, kasalbar ang migo mo kung pareho kamo malumos. So, definitely, para mabuligan mong imo migo, salbaron mo anay kaugalingon mo, no? Kung kabalo-balo kaya maglangoy. Diba? Kay karon kon do malumos ka man, salbaron mo tong kalumos mo, nga amigo, pareho ka mo na lumos. Amo na yung sitwasyon, day Villar. Day kay Itano. No? Amo na sitwasyon nila, mga kasama. No? Diin ang ilang piliyon. Ang ilang loyalty, kag-friendship with the Duterte, or ang ilang kagalingon. Because sa mga Villar subong, tanangin sila subong, may kaso? Tama, di ba? May kaso or doon ginapahog nga kasuhan. Limagin sila, mag-asawa nga Villar, Manny, kag Cynthia, mag-utod, Paulo, Mark, kag Camille. No? Diyan makakon mo kung sila na karon ipang lupot sa prisuhan. Di ba? Masakit sa pamilya nila eh. Di, what are you in power for? No? Nga ra ka sa poder, nga nagsirinador ni sila, bisan pa kadamo na sila mga negosyo, bisan mga bilyonaryo na sila, nga nagsinador sila. Oh, of course, to protect their interests. Diyan mo na ning time, no? Because ara sila sa Senado, they have the power to bargain, and may leverage sila to bargain para sa ila kaugalingon. Kita ato nyo mo ultimo, tiway tayo power, kung kasuhan kita, ti, dot lang tayo, kaghingabuton ka sa gobyerno. Pero sila kayo may mga poder, they can bargain. That is why they were there. No? Why they are there. Mga kasama nga ara sila da, ang mag-utod nga Camille kag Mark Villar. Siyempre, to protect their interest, mga kasama. Ti kanugon sila, karong nga duhagin sila senador, tapos ang karapriso sila. So muna nga ako nagapating, sadto pa man, yung isa sa mga Villar or basi duhagin sila, magsailo sa majority. No? Ining duha ka mga kaitano, niga paganot-ganot pa ni, ginaturo timpla pa ni, pero ginabaid-baid naman yung kaso sa ila. Sige, mga kasama, kay naka-standby na sa linya natin. Gindulongan ay kaginbuylogan, irigabahin sa atong apalatuntunan sa Mega Man Herbal Capsule. Mga kasama, sa tanan yung mga drivers kinagabihay sa Luzon, Visayas, kag Mindanao, maginom na sa Mega Man Herbal Capsule. Hindi lang epektibo sa inyong obra, kundi pati man sa paglabing-labing kay misis. Magluwas sina, nagaserbi man ang Mega Man Herbal Capsule nga proteksyon sa kalalakinan nga sobra ka-stress sa trabaho. Sa Mega Man Herbal Capsule, tanan yung problema sa kalalakinan, makuha para sa prostate problems, wala nagatong karoong hinganiban kung maglabing-labing kay misis. May islan ina sang pagkaagresibo kung tumaran sang Mega Man Herbal Capsule, duha ka kapsula kada adlaw solve na ang problema, mabakal sa mga butika. Kagsubong man, Mega Man Gold Coffee Mix ang kape para sa matuntun ng mga lalaki nag-amlig sa ato nga prostate para hindi magdako o maghubag kay ang prostate kung mapabayan mahulog ini sa cancer. Mega Man Gold Coffee Mix para hindi mohian kay partner o kon kay misis sa tiyon sa labing-labing bakod may ginseng, tungkat ali, maka, kagsopalmeto nga kilala nga nag-amlig sa prostate sa mga lalaki. Manamit ang sabor, nagabato sa pulaw kag para hindi pagkapuyon sa trabaho, mag Mega Man Gold Coffee Mix. Mega Man Gold Coffee Mix kag Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika.
2: Palabra di honor.
1: Matiyan ta na karon ang aton nga tingog hiligay nun, mga kasama, no? Kay naka-standby na sa linya natin sa mga oras na ito. Mapalad tayo mga kasama na makausap itong isa sa maituturing nating

0: Pero kung sa US, this is pronounced as Idaho, no? Just like other states na iba yung spelling, iba yung pronunciation, like Arkansas, pronounced as Arkansas. Grabe ang background nitong guest natin, mga kasama, no? Former professor, UPLB, UP Los Baños, and more than 5 decades now of experience in Philippine forestry. Expert din in forest pathology, mycology, forest health, conservation, biotechnology, and inoculation techniques. Grabe. First time ko na-encounter itong mga terms na ito, mga kasama. Sige, welcome natin. Magandang gabi po. Dr. Ernesto P. Militante, Senior Scientific Advisor and Lead Laboratory Researcher ng Philippine Agarwood Inoculation and Bioproducts Research Incorporated or PAIBRI. Magandang gabi po, Doc, at welcome dito sa DYRI RMN Iloilo.
1: Magandang gabi, Henry, at sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Magandang gabi sa inyo lahat.
0: Yeah. Timing itong pagbisita ninyo dito sa Iloilo ngayon na para makapag-share ng inyong kaalaman tungkol dito sa kahoy, dahil pinaghahandaan, no, ng Pilipinas ngayon. Kami dito sa Iloilo naghahandaan rin yung LGU sa magiging epekto nitong strong El Nino na inasahan natin later this year and early next year, no? Pero una-una, Doc, no? Pag sinabi nating konting background lang muna sa inyo, no? Pag sinabi nating forest pathology, ano po ito, at konting background po kay Dr. Ernesto Militante, Doc?
1: Ang forest pathology ay isa sa mga specializations na ang trabaho niya ay mga laga ng mga tanim, ng mga puno, para gumanda yung pagtubo nito, at ang concentration talaga nito ay yung pag-diagnose ng sakit ng mga kahoy, at puksain o control ang mga sakit ng mga puno ng kahoy.
0: Kahit anong lahat ng uri ng kahoy ay pinag-aaralan niyo, Doc, sa forest pathology na tinatawag?
1: Opo, lahat ng uri, at saka yung iba't ibang stages ng kahoy, mula sa seed, sa seedling, habang lumaki siya hanggang maging mature tree, lahat ng kanyang mga sakit.
0: Okay. Grabe, ano? Alam mo, karamihan dito sa amin sa Iloilo, like ako personally, laki tayong bundok, no? Sa malapit sa bundok yung bahay namin, at marami rin ako mga kilalang kahoy, at mahilig din ako magtanim ng puno, no? Pero basic lang yung understanding namin na ganun lang, no? Pag nakatanim ka ng kahoy, especially yung mga wild trees, yung mga hardwood, makapag fight na yon na kung anumang mga insect dyan or mga infest, no? Yung doctorate niyo from University of Idaho is in forest mycology, no? The study of fungi, no? With a master's in forest pathology from UP, no? Karamihan ng mga kababayan natin ang pagbilang nila dito ay 3 expert na nag-i-study sa mga trees, no? Why fungi, Doc Ernesto?
1: Siguro gusto ko munang idagdag na maliban sa mga sakit na yung aking nakikilala, at ito ay bigyan ng prevention at saka control, nagpa-conduct din ako ng tree surgery. So isa yon na gusto kong gawin dito sa Iloilo. Ngayon, doon sa tanong na ano bang mycology? Mycology is a science that deals with the study of fungi. Yung mga, para makilala ko, matandaan, ano bang fungi? Yung mushroom, yung mga amag, yung mga nakikita natin sa mga na sumisira sa mga pagkain natin, para lang makilala kung anong fungi. So, ito yung mga karamihan, hindi

0: Ito talaga nakikita ng ating mata kasi microscopic ito. Ngayon, ang kahalagahan nito, kasi ang aking paniniwala, may passion to environment, to caring of trees, ang mycology at saka forestry ay parang mag-asawa sila. Gusto ko lang explain. From seedling to mature trees, the plant is associated with fungi. Okay? Doon sa seedling pa lang, marami ang mga fungi na talagang pinapatay nila yung ating mga pantanim doon. Pero bagamat nangyayari yan, kaya nga pumapasok ako doon para maibsan o kumbaga maano natin, yung magamot. Tapos, yun ay mga pathogenic fungi, yung nagdudulot ng sakit. Parang sa tao, pathogenic din ang tawag noon ng mga sakit ng tao. Ngayon, habang lumalaki yung kahoy, mayroon din silang fungi doon sa root system na tumutulong sa kanila. Kumuha ng pagkain o kaya moisture doon sa lupa. May mga kahoy kasi na nagtumutubo doon sa, sabihin natin, hindi maganda yung lupa. Pero bakit ang ibang kahoy doon tumutubo? Sila ay tinutulungan ng fungi. Ang tawag natin ng fungi na yun, mycorrhiza. So ngayon, may technology na yan. Pwede natin i-apply yung mycorrhiza na yun doon sa root system. Meron ng ano dyan, technology. Pag laki naman ng kahoy, ay ganun din. Associated ang fungi doon sa paglaki ng kahoy na yun nga, na gagamit natin yung mga fungi na yun. Limbawa, lalo na itong agarwood. Ang agarwood, magkakaroon siya ng resin or oil na source ng the most expensive perfume. Kaya ang interesado sana na magtanim ng agarwood, makakatulong kami, lalo na kami ay nagde-develop ng native fungi para mag-inoculate sa agarwood na yun. Yun ang isang paraan ng isang agarwood tree ay magkaroon siya ng quality at saka quantity resin.
1: Okay. Sige, no? Maganda yung agarwood. Matagal ko na naririnig yan kay Immigration Officer Noel Bangiles dahil siya ay advocate rin yan sa pagtanim ng kahoy, no? Pero ngayon, Doc, ay malaking hamon itong El Nino, no? Yung common impression ng layman na walang malalim na pag-aaral doon sa forestry at sa forest pathology ay yung kahoy ay nagpapalamig ng ating paligid, no? Pero ngayon, may El Nino tayo. Ano pong maitutulong ng kahoy dito or maapektuhan din yung kahoy ng El Nino, Dr. Militante, sir?
0: Oo, pareho po. Kung ating susuriin mabuti, bakit nagkakaroon tayo ng El Nino? Ang isang dahilan noon ay yung pagkasira ng ating bundok. O mga kahoy pinutol, no, mayroong mga illegal logging dyan, nangyari na noon. So yung ating mga kahoy noon na malalaki na dapat protektahan ang ating kabundukan, wala na. Or kung may matira man, maliliit. Kaya pag umulan ng malakas, nagkakaroon ng erosion. Ang tawag yan, yung ano, talagang massive runoff. Yung diretso ang tubig na pag bumagsak yan sa bundok na walang kahoy, talaga magkakaroon ng erosion yan. Flooding. Ganon. So, sa aking palagay, or talagang proven naman ito, na makakatulong talaga yung pagtatanim natin, maski hindi natin isipin na volume, yun talagang marami. Pero simulan natin sa tamang paraan. Kaya nandito ako para sana makatulong doon sa mga interesado, sa mga native trees natin na itatanim. Hindi lang sa bundok, kundi dito sa syudad. Nakita ko kanina, habang naglilibot ako dito sa Iloilo, ako humahanga dito kasi dito lang ako nakakita na ginagamit ang mga endemic trees dito sa atin, ginagawang landscape trees. ito yung nakita ko along the road going to airport. Talagang hanga ako kasi dito ko nakita na may mga kahoy na nasa bundok lang yon. Nakikita ko sa tabi ng daan, Katmon, Salingugon, mga Malibago. At saka ito ay magaganda yung bulaklak. So, sa forest man o dito sa tabi ng bahay natin, ina-encourage ko na sana bigyan ng pansin yung pagtatanim ng puno.
1: Hmm. Tumutulong kami dyan sa Iloilo City Government, ano? Ngayong taon lang, mga 2 beses na yata, o hindi ko na mabilang, marami na kaming naging partner na nagtatanim ng mga native trees. No, maganda at nakuha ninyo, no? Na-observe ninyo yan, Doc, no? As you notice, no? Maraming mga kahoy dito. Pero kunti pa yan, no? Kunti pa yan dahil malaki pa daw yung hahabulin natin para na maparami yung mga kahoy dito sa lungsod ng Iloilo. Pero about dito sa pagtatanim ng kahoy, basta lang ba na nakakita ka ng isang seedling ay itatanim mo, okay na yon, Doc? Gano'n lang ba kasimple? Or may mga pamamaraan talaga dyan kung ano yung effective na pagtatanim ng kahoy para yan ay tumubo at lumaki ng maayos?
0: Opo. Ang successful planting ay nagsisimula yan sa pagpili ng tamang pananim. Ibig sabihin, yung saan ka ba kumuha ng buto? Kumuha ka lang ba ng buto doon sa isang kahoy na parang may sakit na rin o kaya hindi tumutubo ng tama? O ibig sabihin, ano siya, kumbaga weak at saka pag ganun, susceptible yun. Pwede natin itanim yun pero hindi talaga tutubo yun, hindi tatagal yun. Kaya nagsisimula tayo sa selection. Yung pinanggagalingan ng ating pantanim ay sigurado tayo na yun ay kumbaga genetically superior ang tawag natin diyan. Kumbaga certified. Pero mayroon ba tayo dito sa ano, sa Philippines certified seeds? Mabibilang natin kasi ang ano ko sana i-recommend magkaroon tayo ng gene bank, yung superior trees na doon tayo kukuha ng seeds na quality. Okay, pagkatapos nun, aalagaan natin. Okay, siyempre, yung pag-alaga niya, no, didiligan, tatanggalan ng mga damo, o kaya yung konting fertilization. Although, sa aking ano, paniniwala, ang kahoy, kung ilagay mo yan sa lupa, at saka ano, bigyan mo ng tamang pang-aalaga yun, hindi mo na kailangan yan na rin. Tingnan araw, talagang tutubo yan. Kaya trees would survive even without people. But people cannot survive kung walang kahoy. Yan lang ang aking paniniwala.
1: Okay.
0: Pag-aalaga talaga.
1: Oh. So, dapat hustong kahoy, wastong pagtatanim ang ating gawin at paramihin natin yung mga kahoy para malabanan itong El Nino. Dito sa Iloilo, yung ginagawa ng local government unit dito, yung sa tree nursery dito, no? Siguro nakikinig ngayon yung executive assistant for agriculture, no? Si Mr. Armandirate, no? May nursery sila. Mga native trees yung kanilang pinupunla. At saka yun yung tinatanim. Yun nakita ni mo, nakita mo, Doc, sa mga daan. Okay ba yun na mga native trees ang ipropagate natin sa isang locality?
0: Opo. Yun ay, ano, talagang pagtumubo yun at saka nakikita ko talaga. Indicator yun na talagang adapted sila sa lugar. Mabanggit ko nga pala kung okay lang, pumunta ka sa Kapitolyo kanina para sabi ko ano kang matutulong namin para sa mapalago ang ating pantanim dito sa Iloilo. Kasi yun naman ang aking passion eh. Tapos yun, positive naman. At itong mga tanim, nandito yun, endemic o dito sa Iloilo, talagang tutubo. Mas marami pa ang ating pwedeng itanim dito na wala doon sa ngayon sa ano, mga nakatanim. Kaya masaya ako dahil may nursery daw dito sa Iloilo. Pagkukunan natin talaga ng pantanim.
1: Continuous yung tree planting dito. Actually, yung mga space lang yung kulang ngayon. Wala na masyadong space dahil doon sa development, no? Although medyo may mga green area pa dito sa Iloilo, pero mga private lands na, Doc, no?
0: Opo.
1: So, May mga oportunidad din ba sa pagtatanim ng kahoy? Halimbawa, kung papasok doon yung business or livelihood, no? Mayroon din bang, halimbawa, mag-focus yung isang mamamaya natin sa pagtatanim ng kahoy? Pwede niya bang mapagkakitaan yun sa balang araw, Dr. Militante?
0: Opo. Depende sa kahoy na itatanim yan. May mga kahoy na iba't ibang gamit. Halimbawa, katulad nung ginamit dyan sa Alungdi Highway or papuntang airport, ito ay mga endemic plants. Ngayon, tinanim yan for landscaping. Ito ay bihirang ginagawa na yung mga wild plants, mga wild trees ito, sa bundok talaga ito nakikita. Tulad ng Katmon, sa Linggugon, lahat marami yan na nakita namin, banay-banay. Kikita talaga sila. Yung gagawin nilang landscape plants yun. Or pagbibili nila yung seeds noon. Ang magandang sana, kung mayroon silang nursery, parang cooperative, or pwedeng din, yung individual, malaki ang sabihin ko kita sa mga seedlings. Kasi ngayon, kailangan talaga natin ng pantanim sa buong Pilipinas. So kulang tayo ng pantanim. Kaya ang individuals na kung gustong mag-nito, ma-involve sa nursery muna siya, sisimula, then seedlings, ipagbibili. Ngayon, ang malaking business talaga ngayon, yung agarwood.
1: Okay.
0: Yung agarwood,
1: Sige, na-mention mo yan na, Doc, no? Matagal ko na rin narinig yung agarwood, tapos may nakikita akong mga dokumentary, mga reels at saka mga YouTube videos na sabi niya, ito, na-feature pa yata ni Atom Araulio, no? Umakyat siya sa bundok. Sabi niya, ito ang pinakamahal na kahoy. Napaisip ako, paano naging pinakamahal na kahoy pag tinapas mo yon at ginatong wala na, no? Ano ba itong agarwood na ito, Dr. Militante?
0: Okay, so bigyan lang kita ng background. Itong agarwood tree, walo ang reported na nasa Pilipinas, walo. Pero doon sa walo na yan, mga apat ang talagang nagpo-produce yan ng agarwood. Ang agarwood ay isang byproduct of the interaction na pag nagkaroon ng stress yung kahoy, nalagyan siya ng fungus na yun ay i-develop namin, magre-react siya. Yung ang tawag yan, defense mechanism. Pag nag-react siya, magpuproduce siya ng resin or oil, actually oil. Ngayon, halimbawa, kung mayroon tayong 3-year-old na agarwood, mag-i-inoculate tayo, mag-i-inject tayo. Kung makikita nyo, daming injection yan, iba't paraan. After 5 years, or even less, pwede mo nang ma-harvest yan. Yung agarwood na yon, ang price niyan, yung 1 kilo, is 100,000 to 400,000 per kilo.
1: 1 kilo?
0: So, if you have 1 tree.
1: 1 kilo ng parang oil niya na na-harvest mo, Doc, ay 100,000?
0: Kahoy lang yon.
1: Kahoy lang?
0: Yun. Ang kahoy yun, million yun ang presyo. Opo. So, kung mayroon kang isang agarwood, sabihin na natin, 2 kilo lang, malaking ano yan, malaking income mo dyan. So, itong ano na ito, agarwood, this is an opportune time sa mga farmers. Kaya ini-encourage namin yung mga backyard agarwood farming. Maski 2-3, kung tama yung ginawa nila, milyonaryo na yung mga farmers na yan within 5 years, kung tama yung pagkagawa. Ngayon, maraming plantation sa Pilipinas, marami talaga. Ang kanilang problema, yung inoculant na gusto natin madiskubre. So, yun, tulungan natin yung mga farmers ito sa pamamaraan ng inoculant na yon. Ang market nito, unlimited. Marami talagang bumibili. So, ayun po, ay pwedeng mag-involve ang mga farmers doon at saka kung sino man na gustong maging millionaire. Milyonaryo.
1: Okay. Yung agarwood ay pangalan ito ng kahoy or ito yung tawag doon sa napoproduce na wood mula doon sa kahit anong kahoy lang, Doc Militante? Can you enlighten me?
0: Opo, tama po kayo. Yung agarwood, sabi ko, byproduct yun. Hmm. Kung nagkaroon ng interaction yung kahoy doon sa fungus, ay magproduce yun ng agarwood. Defense mechanism niyon. Pero ang talagang kahoy, ang tawag niyan dito sa Philippines, lapnisan. Lapnisan. Pero kung titingnan natin, susuriin natin, ano ba talaga yung kahoy na yon? Yung ano kasi yon, yung the best basihan natin ay yung scientific name. So yung Aquilaria malacensis is the best. Dito, nandito pa sa Pilipinas yung Aquilaria malacensis na hindi natin natatap yung kanyang potential na yon. Nasa atin ang the best na Aquilaria malacensis. Ang common name, iba-iba kasi sa iba't-ibang lugar, Bari. Pero in general, karamihan ng agarwood ay ang tawag nila lapnisan. Pero yung iba, Aquilaria cominiana, Aquilaria crassna, opo, Pilaria. Anyway, medyo nakakalito yun, pero lapnisan na lang.
1: Lapnisan, okay. Parang hindi ko narinig dito. I don't know, dito sa Iloilo, kung with your discussion with Mr. Immigration Officer Noel Bangiles, kung may anong local name dito ng lapnisan sa Iloilo, kung mayroon dito, Dr. Militante?
0: Opo, nakipag-uusap na rin kami, parang wala. Wala silang okay. Pangalan.
1: Anong itsura ito? Wild tree ito, Doc? Or forest tree ito?
0: Okay, kung ang morphological kasi, ang titingnan natin, madaling ma-identify siya, yung dahon ay parang kaimito yung dahon, pero maliliit yun. Yung shape lang ang aking inaano.
1: Kaimito, parang star apple.
0: Oo, kung maliit ang dahon ng star apple, parang ganun ang shape ng ng agarwood. Pero maliit yun, yung medyo pahaba. Tapos, pag inano mo yung dahon yan, makintab ang ibabaw pala pag tinignan mo. Tapos pag ginusot mo yung dahon, fibrous siya. Matibay ang dahon. Mahirap mapunit ang dahon. Tapos ang bark niya, ano talaga, yung fibrous din, pwede kasing pantali yun. Pero anyway, itong agarwood, hindi lang ito yung sa, dahil sa, ano niya, yung resin, ang kanyang dahon ay ginagawang agarwood tea. Tsaa.
1: Tsaa, okay.
0: Meron ng sa commercial yan ngayon.
1: So nagbubunga ito? Fruit tree ito, Doc, or hindi?
0: Opo, nagbubunga yan. At, mga 3 years old, magbubunga na yon. Ngayon, kung hindi naman, kung ayaw makapaghintay ng mag-ano ng resin, yung bunga nito ay mahal. Lalo na yung seeds. Kasi umabot ng 2,000 to 3,000 ang kilo nito yung seeds. At saka maraming mamunga. Marami.
1: So ano dito ang ipinupunla, Doc? Ang, kanya, ang buto. May ang buto ng kanyang bunga.
0: Magsisimula ka sa buto. Pag nag-germinate yan, simple, ipapat yan. Pag lumalaki siya, pag about 1 foot na yung kanyang taas, pwede na siyang itanim sa field, dun sa plantation. Opo. Pero ang ano nito, ang sikreto sa agarwood, ang gusto niya, may mga kasama siyang ibang kahoy. Kumbaga, yung ayaw niya nung
1: solo lang
0: ang yung area, marami pare-pareho sila, hindi 'yun ang natural habitat ng agarwood. Kailangan maintain ang association niya sa ibang kahoy, kaya ang ipinapayo namin ay magtanim kayo ng halimbawa fruit trees. Avocado, cacao, lansones, o kaya may
1: dwarf, yung niyog, pwede niyo iyon tara itatanong ko daw. Dahil sa backyard ko, mayroon akong langka, may African talisay, may avocado, at may lansones din, at saka may niyog, no? So, pwede ko siyang itabi doon.
0: Pwede po yun. Yun ang the best habitat niya. May kasama siya. Kasi ang gusto natin i-maintain yung moisture, yung shading. Oo, kasi pag nag-inoculate ka, ang ipang-inoculate mo, kailangan niya ng moisture para mag-develop siya. Otherwise, magdadry up yun. Or ang agarwood, kung nasa open area siya, ano siya, yung parang stunted ang growth niyan eh. Ecologically speaking, yung ibig sabihin association with other trees, kailangan niya talaga yung ganong sitwasyon.
1: So baliktad pala siya kasi yung ibang mga kahoy gusto nila ay hindi shaded, no? Dahil hindi sila tumutubo at lumalaki kung shaded sila. Pero ito gusto niya mas shaded siya ng ibang mga kahoy.
0: Okay.
1: So ang ginagawa dito, no? Gaano daw kalaki yung agarwood farming dito sa Pilipinas, Dr. Militante?
0: Malaki. Oo, kasi ang maraming areas dito na ginagamit na ngayon for that purpose, yung plantation talaga. Kaya lang medyo parang hindi na-advise sila kung ano dapat ang gagawin nila sa plantation. Yung ang aking ano, yung ina-advise, as much as possible, you mimic the natural habitat of the agarwood.
1: Okay.
0: So makikita naman sa mga plantations ngayon yung performance ng mga plantation. Marami talaga. Ang problema ngayon, yung inoculant, ang native inoculant ang kailangan natin para makaproduce tayo ng million worth na kahoy.
1: Okay. Sige, parang magtatapos na, no? 5 minutes pa. O sige, may 5 minutes pa tayo sa Zoom natin, Doc, no? Magtatapos yung Zoom natin, Radyo Manjubal, no? Sige, may 5 minutes pa. Medyo mahaba-haba pa, no? So, ito ngayon yung tinutulungan ninyo, Doc, no? You are roaming around the country to help educate the farmers invest dito sa agarwood na ito dahil malaki ang potensyal nito, Dr. Militante.
0: It's more of advocacy. Pero we don't want this to compete with other plants. Ibig sabihin, agarwood can be planted in areas where they should survive. Na ano siya, mamamaximize natin ang gamit ng area. Although gusto natin yung conservation, mayroon kasing paraan, sustainable siya. Huwag naman putulin na yung buong puno na walang natitira. Ibig sabihin, magtira ka ng about 1 meter para umano siya, nag-shoot na naman siya. Hindi ka nagtatanim palagi every year. Continuous ang ano mo, yung production. Kasi hindi mo pinutol. Yan ang sustainable plantation. Pero hindi yan ginagawa ngayon. Kasi gusto nila mabutasan lahat ng kahoy para ma-maximize ang harvest. Pero ang hindi nila alam, once ang kahoy ay naging weak siya dahil nga sa stress na yan, sa pagbutas, hindi siya magiging efficient pag-produce ng agarwood. Kasi you need a healthy tree to produce the agarwood.
1: Oh, yung sinasabi ninyo ay para makaproduce ng agarwood, yung nakikita ko sa mga video, tinutusukan nila ng mainit na bakal. No? Ganon. Para doon tumubo sa butas yung agarwood at i-harvest nila. Pero, hindi na yun mag-i-heldok, di ba? Mananatili ng butas yun.
0: Wakang nakikita mo doon na agarwood, uling yun eh. Yung nasunog. Kasi may itim eh. May itim kasi ng agarwood, although hindi lahat. Ang ano doon sa agarwood, pag nag-inoculate ka, after few months, amuyin mo. Talagang mabango yun. Yun na talagang successful ka doon. Yung aanin mo ng, hindi amuyin, basta sisindihan mo. Yung usok noon, yun ang mabango.
1: Yun yung ginagamit sa mga perfume. Kaya upo, mahal siya. Okay, upo, sige.
0: Hindi lang talaga perfume, mga incense, yung halimbawa yung chip, wood chips na yun, pag sinunog yun, talagang mabango yung kwarto o kaya dun sa may damit mo, yung basta mabango ang environment pag mayroong ganong sinunog.
1: Okay, sige. Upo. Maganda ito. We hope na mapukaw natin yung yung abilidad ng ating mga farmers, especially dyan sa mga kabundukan na malalawak yung mga lupa eh, no? With that, Dr. Ernesto Militante, maraming salamat po sa oras ninyo dito sa RMN. Magandang gabi po sa inyo, Doc, at patuloy lang sa inyong advocacy. Magandang itong advocacy ninyo, Doc.
0: Salamat din sa pagkakataon na ibinigay niyo sa akin. Salamat po.
1: Welcome. RMN, Panlabra, di Honor. Si Dr. Ernesto P. Militante, PhD in Forest Pathology sa University of Idaho, former professor sa UPLB. Now, Senior Scientific Advisor and Lead Laboratory Researcher sang PAIBRI. No? Ang PAIBRI stands for Philippine Agarwood Inoculation and Bioproducts Research Incorporated. RMN, Panlabra, di Honor. Pila to, Radyo Manjubal, ang isa ka kilo niya? 100,000? 2 million? Ang isa ka kilo sang agarwood? 2 million? Panlabra, di Honor. 200,000? Sus, ang isa ka kilo? While ginapang bisak talaga nagatong? RMN, Panlabra, di Honor. No? Ti... nalipat lang ta, no, sa mga permit-permit. Pero ti daway, guros ang permit. Iya kay, kwa naman ni mo, no, ng agapamuhi mo lang niya, matanong kay mo yung isang kahoy, ina kinang lang permit, ha? Pagtapa siguro, may permit ka sa mga or Tita Jen. Mayara ka na, hunol sang agarwood, Tita Jen. May hunol ka da, no, from Kidapawan. Tindo amo ning ginasakuan na sa iba, no? So, amo to gali ang style, mga kasama. While nagabulig kita, subong El Nino, no? Kag hindi natong mapaktan after 7 years, after 5 years, may El Nino naman. So, mananong kita sang kahoy? Tikon mananong ka naman lang sang kahoy, inang mapuslan taman. Okay man ini, gindayaw ni Dr. Militante ang aton sininga mga native trees, no? Mga endemic trees ang ginapananom naton diri sa syudad, no? Ti, nami pagid kung fruit trees, no? Kay mamunga siya, like malangka, makakaon ka na, no? Ti, nami pagid kung agarwood. Diba? Makabulig ikaw pabugnaw sa palibot, kag ang nami gali sa agarwood, kay hindi siya kinanglan nga siya lang. Pwede mo siya isimpon sa iba niya mga kahoy. Ah. Masabat mo na ang tawag sa El Nino, no? Ang problema si El Nino, problema mo sa bulsa mo, tawag pagid mga kasama kung maka-harvest ikaw. RMN, Panlabra, di Honor. So, importante ang pagpananom gid sang kahoy, mga kasama, no? Nami ini sa Iloilo, kay nakita ni Dr. Militante nga naumpisa na naton kadamo sa mga ginapananom nga kahoy, pero hambal ni Mr. Direct, kwan pa ini, gamay pa lang ni, do pila pa lang kita ka porsyento, ara pa lang kita 10%. Layo pa, no? Amo na, sige-sige, hon talang, anywhere nga may open space, public space, no? Panamna naton sang kahoy, mga kasama. Kag ipananom ta ang mga native trees, mga fruit trees, kag kun may ara ti agarwood para mapuslan pa o makabatak-batak sa ekonomiya. Gindulong kaginboy lugangan, iligabahin sa aton nga palatuntunan, mga kasama, sang non-serbal capsule, may 3C ka vitamina, kag-1C ka mineral. Mga kasama, tandaan nga sakit sa korason, isa sa mga rason sa kamatayon. Gani alungan, tagid na aton nga kogalingon, kagpara hindi magparang aton kogatan. Mag-inom sa non-serbal capsule 3 times a day. Para likaw stroke, kagbalatian, non-serbal capsule. Kagsubong man, non-scorn coffee. Nag-boost ang aton immune system, nag-promote sa weight loss sa mga overweight. Nag-detoxify sa lawas, nag-alibiyat sa migraine, kagsakit sa ulo. Non-scorn coffee, kag non-serbal capsule, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika. RMN, Panlabra, di Honor. Daw star apple siyang gamay, no? May ginpakita din ang picture si kasamang si Radyo Manrisi. Daw star apple, kakita ka na ni personally, Riz, no? Daw star apple, galing, no? Magpananga siya, no? Daw star apple. Kaya ginahimo sini para makaproduce ang agarwood ng amalmahal na pwede siya mahimo nga tea, pang insinso, pang perfume gid, sa perfume gid actually, no? Ano to gani nga mga mahal-mahal tong mga brand to, Cas Nicolay, ang gin-message mo di kaginaw, nadula ng message mo diyo. Mahal-mahal nga mga kwan, nga mga perfume, diri nagahalin, no? Ang mga Christian Dior, oh, tama, Christian Dior, no? La Collection Privé, mga Gucci, mga Jo Malone, kang iban pa nga mga scents, no, may agarwood, no, grabe. Mga kasama, no, amo na gali nga mahal.
2: RML Palabra di Honor.
1: Yamakon mo ang kanya, isa ka kilo niya sa agarwood, 200,000. So si ipananom mo nisang ipanggas mo nisang mais kag ipanguma mo da staramnan. Ang 200,000 mo sa isa ka hektaryas, hindi pa niya, 3 bulan. Mga kasama, ini isa lang ka kilo.
2: Itagamo sa bato ang salita ng nimistulang sumpa. Radyo Man Henry Lumawag sa RMN Palabra de Honor.
1: Yari aray, ato niya tingog hiligay noon upod kay Radyo Man via May Otero.
3: Tingog hiligay noon. Ang pagtibong sa namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog hiligay noon.
4: Ining binalaybay, ginatiguluhan, paghilinugpong sang tanan para sa kabataan. Ang bata bugay sang aton, makagagahom gani dapat tipigan. Sa husto nga banas sa pagadalon, pagkatuytuyan. Bangod siya sa pulong ni Jose Rizal nga aton baganihan. Paglaom sang aton pungsod nga namatan, nga nalulutan. Kay sino responsibilidad ang maghurma sa bata agod siya mangin maayo. Nga dapat maghigugmas ang kabuhi, matinahuron kag mangin malimpyo. Hindi lamang sa panapton kag paghambal, kundi pati man sa iya painuino. Kag magtuon sang husto agod malambot ang matahong niya nga damgo. Responsibilidad ini sa nagabinuligay nga mga tawo. Kay suno sa hulubaton ang mga utod naton nga Aprikano. Ang pagpadako sang bata bunga sang paghulugpong sa mga tinuga. Pamilya, kagatawhan, sagwa, sang panimalay, dako ang epekto sa bata. Ang puloy-an, amo ang unang eskwelahan sang tagipusoon. Konsadiin pagtuo sa makagagahom, kagugma sa tawo unang nga ginatudlo, ginatanom. Ang mga ginikanan dapat gid magtudlo sa bata sang husto kag maayo nga pagpili. Maghatag sang matarong ehemplo sang maayo nga pamatasan kag paginawi. Ang buluthuan dako man ang responsibilidad sa pagdihon sang bata nga mahidaiton. Iniindi lamang lugar sang libro, grado o kontinugyan nga tulumanon. Ini lugar nga sadiin ang manunudlo nagapabakod sang damgo nga lalambuton. Diri ginatudlo ang paghiliusa kag pagbinaligay, indi bangigay kag ilinaway. Kag ang katilingban o konsosyadad, dapat man magtibong sang kaayuhan sang kabataan. Indi pagpalapnagon, programa nga nagapakita sang pagpanakit, pagpamintas kag pagpatay. Panumdumon sang masunson ang mga natungdan, ang katawhan sa katilingban. Nga tipigan, taguon ang makahalalit nga armas, indi dapat malambot sang kabataan. Tanan maghugpong sa pagpahilayo sang aton kabataan sa bisyo kag droga nga ginadumilian. Kay ini makaguba sang ila paghunahuna, handom kag palaabuton nga kontani nagakinang. Sa panimalay kag buluthuan, papagunon gid gugma sa Dios sa katawhan kag respeto sa tanan. Ang aton mga lideres sa sosyedad maghimo sa mga lihok nga maamligan gid ang kabataan. Kung nagahiliusa ang tanan, panimalay, buluthuan, katilingban. Sa pag-amlig, pagsuporta, paghangop kag paggiya sa kabataan. Bayolenteng estudyante, hindi na naton mabatian, masaksihan sa diinman. Masaksihan gid naton bumulutho, nga mapisan, mainandamon, ginapabugal sang tanan. Ining binalabay, ginsulat ni Dr. Eleonora Padilla, Talos Pangulo sa Sumakwalan Iloilo Incorporated. Iningabahin ginadulong sa inyo sang Dr. Pinoy Schooling Capsule. Sa aton pinalangga nga drivers, mangungumang kag manugpangisda kag vendors, kamo ang ginasandigan sang inyo pamilya. Gani pa man kuta ang imo kaugalingon. Paano na lang ang pamilya ko kung magmasakit ako? Hindi gini ni pwede mga kradyaman. Ang ikayong lawas, hindi option lang. Essential gini ni. Upod sa masustansya nga pagkaon kag pahuway, i-partner ang Dr. Pinoy's Squalene para sa ikayong lawas. Ang Dr. Pinoy may Squalene, omega-3 fatty acids, vitamin A, B, D3 kag alkaglycerols para magpabilin nga healthy ang heart kag brain, maprotektahan ang lawas batok sa hypertension, stroke kag diabetes, kag mapadasig ang pag-ayo batok sa masakit. Bawal magkasakit, amligan ang lawas para sa pamilya, mag Dr. Pinoy's Squalene. Mabakal sa Santa Barbara Drugstores, Mars Pharmacy, Shams Pharmacy, Antis Pharmacy, Life Cure Pharmacy, Bashi Pharmacy, M-Cells Pharmacy, Suelos Pharmacy, kagtanan nga branches ang Eves Pharmacy, Lede Pharmacy, Butika Kaya, CLG Pharmacy, IS Medicine Corner, Kagrace Pharmacy. Dr. Pinoy, taking care of your health since 2004.
1: Salamat Jed, Rajuman Fiamme Otero. Sa ato nga pagbalik mga kasama, report naman ni Rajuman Mon Kapalihan. Impunto alas 9 na sa gabi.
2: This Time Check is brought to you by Leon Beer. Bangi sa panalo. This Time Check is brought to you by Immune Pro Prime. Your prime protected. This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Farrix B araw-araw.
5: E3 Bio. Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Kilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay na akong nga buyon.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tay, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tatino nga tay, happy kanunay. DTX 500. Masaligan, epektibo. DTX 500.
7: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
8: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
8: Ngipin ay Max Alaga. Max,
7: help stop cavities even before they start while keeping bread

0: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS!
2: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sa McDo Sulit Pusog Meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit Pusog sa McDo. Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Rizal, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB254286, Series of 2026.
3: Life Extension, Vitamin D3.
4: Isa sa apat na rason sa kamatayon among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dakong ang posibilidad nga madamo sa sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why importante gid nga regularly mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Uy, concerned lang ko kung di pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagda pangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngayon, nagigit ako makabatsyag ng sakit.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio.
6: Ako si Jomer. Ito market ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
7: Evergreen Herbal Capsule.
8: Ako galing si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyag ko. So good sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsyag ko bisan termikulang ang tulog ko.
7: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
9: Oras sa Liway Aray, RMN Iloilo, Filipinas Under Time, 5 minutos sa kaligad sa tak na alas 9 sang gabi.
10: RMN, Palabra de Honor.
9: Hindi magkalipat mga kasama sa mga gusto magdonar sang dugo, ang aton sininga dugo ko para kay Lola kag Lolo Blood Donation Drive sang NCEC 6, National Commission of Senior Citizens Regional Office Number 6, Philippine Red Cross, RMN Iloilo kag IFM Iloilo sa October 25 na Domingo ng adlaw sa SM City Iloilo sa Government Express Service, no? Or services express, no? Dira sa ground floor, sa may kilid sang our home, no? Dira sa left side sang isi, magpasulod ka sa main entrance. Gid bala mga kasama sa ground floor, no? Dito sa left side, no? Pakadto dito sa south point bala, no? Gunti magpakadto ka south point sa tuo dito sa Punta Ara, dira ang government service express mga kasama, no? Ganito lang inyo sininga pamilya mag-donar, uligid sa aton isig kapareho. Dugo ko para kay Lola kag Lolo, October 25 Domingo adlaw sa SM City Iloilo. Kita ay kita dito mga kasama, no? Ang mga successful blood donor syempre mayara sang ginpreparar nga token kag snacks mga kasama. Gani, tandai ang petsa, no? I-reserba ang lawas. Dapat wai ka mo nagpanigrilyo, nagpahubog, nagiinom sa makahulubong ilim nun. Sa Sabado pa lang adlaw mga kasama, no? Pakondisyon tulog sang 7 tubtob 8 oras, no? Para nga mangin successful blood donors kid makadonar sang dugo para kay Lola kag Lolo. Sa dugo ko para kay Lola kag Lolo Blood Donation Drive sang National Commission of Senior Citizens Regional Office Number 6 Philippine Red Cross Iloilo Chapter kag RMN kag IFM Iloilo.
10: RMN, Palabra de Honor.
9: Kagsige man gyapon na aton sininga tok-tok-tok, Litson Manok promo, kada panok-tok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag Litson Manok. Gani, sige, landa pamati mga kasama, patunogang la radyo ninyo. Iway ka mo kahibalo, ara nagatinti, dira sa inyo nga likod si Rajman Chanmark Alumbro kang magsiling. Tok-tok-tok!
10: Palabra de Honor.
9: Anong ginapamatihan mo din yung istasyon?
10: Palabra de Honor.
9: Nakasan ba si Radyo Manmon na kapalihan na mga kasama ang Project Tanda sang NCEC6 kag NISO, Northern Iloilo State University. Makapahapos sinis si pagtumod sa mga binipisyo kag programa para sa mga senior citizen.
10: TYRI Radyo Man Report.
11: Adlaw ng gati kayo sa MOA signing o Memorandum of Agreement signing ang National Commission for Senior Citizens at ang Northern Iloilo State University. No? May kamot ni sa ginagihon na proyekto ng Project Tanda. No? Tanda para sa mga katigulangan natin. Kung din ang isa sa mga pa yun yung pinatulong ni Regiment Henry. Magka-create na isang database para man na ipasulod rin at punon ang tanan nga data, pangalan, lista kasi mga senior citizens natin sa record online na. No? Kung baga daw i-digitalize na ang inasining na lista at the same time, kung mayara sa mga kinahalan na benepisyo, like sa sining mga centenarian no? Magabot na sa edad niya 80, 85, parang din 75 to doba isa ka na to sa ito yung ato sa kamalaman mahapos na lang makita paagi sa sining database na pagkipuno niya ang himo sini ang research department no, sa Northern Illinois State University no? So, sa kay Mamaragan Sol ang regional director sa NCRC first aiding no sa National Commission for Senior Citizens kag initially na istoryan na si Secretary Mercedes na may amo sinaksi niya proyekto sa inside kag ng NCSC kag ang no, ginaplano na parangitan mga opisana i-share man ini sa ibang iya na mga region or sa Bank Henry. Yan kamain sa katulong na exclusive interview kay Mamaragan
0: Son. Amo nang aton nga gina target gid no, but we will of course start with pilot LGUs and but of course amo gina aton uyon ng buton kay miskin din kita nga rehiyon magkadto subong wala pa gid man sang may exact data gid sang ilang nga senior citizen sa tagsa ka rehiyon like for instance sa amon diri sa NCSC given ina nga ang ginauyata naton among iya sang 80, 85, 90, 95 kag 100 tapos iya naman sang aton man partner agency which is DSWD ilang sa indigent naman nga data sang senior citizens and syempre of course we have PSA also our partner pero may mga do hindi mo gid sa bala sila nga makapture gid tanan so we are very very blessed and grateful sa bulig sang NISU pagi sa ilag research department nga yara subong si si Sir Bobby nga Gerardo nga mo ang naga in charge na no or vice president sa sinang departamento sang NISU kag who used to be the president also of NISU. So we feel very lucky sa iyang presensya kagina. Kaupod niya dira ang upod man sa research, no, si Sir Anrem Balontong, who happens to be a batchmate in Assumption. So nalipay gid kita nga nagmowa signing na kagina, pamatuod lang nga i-institutionalize na nato nini, kagumpisahan na, kagamatamat na, no, beginning with the pilot LGUs nga ang aton nga rehiyon sa is nga data sa nga aton Region 6 nga mga senior citizens makapture ta na gid which is very very important no nga makapture ta gid sila kag when we speak of data pati niya sa mga GDA areas no pati ni sa mga far flung areas makuha gid tanan makapture so mahambal ta na gid sa matudtuod nga wala na gid sa senior citizen nga ma-left behind or mapabilin tanaan dalagid
11: kamahin sang tayo di man hindi magkakalagan son no, sa sining na project at handa na gina di ko internet na mag-report spin yun by first quarter sa 2027 no? Mga pilot mga karuhan ng three sa may Ilino especially ang doon na malapit sa Baniso, no? Though, all na kasi nila ipilot pang, no? Ng mga senior citizens nila ang tulot sa database, no? Ang so on and so forth, muna na, sige-sige na, sa bilog niyang probinsya sa Ilino Radyoman Henry, no? So, hindi na mapunta yan. Kaya ba't kadamo man sa nagreklamo na ito yung mga utod ng mga senior citizens na ara na sila sa edad nga subong sina. Pero wala sila yung bala malakip sa sining benepisyo nga makuha sa Centenarian Act, no? Ang kaya mo niyang iya sa National Commission for Senior Citizens na programa para man sa aton sini ng mga katigulangan, no? So, si Sir Bobby Gerardo kahapon nagpahayag man na secure ining mga data, no? Sa senior citizens natin na i-encode nila sa ila sini nga database kagad dumayara sa i-create man iyang application, no? Nga bisan diin bala no ma-view or malantaw sining mga senior citizens natin ang record Manila iya Radyoman na Henry, ha? So, maling kaundan no, sa sining mga signing kaging patigayon man niya sa tungasang miso upod iya ang NCSC Regional Office 6. Kasama mo sa DYRI Arimen Ililo, Radyoman Mon Iales Kapalian Tata Carmen.
10: RMN Palabra di Honor.
9: Salamat gid Radyoman Mon Kapalihan, no, damo lang sa nadumduman si Ma'am Rara kay amo na dapat, no, parang mahapos ang pag-identify sa mga seniors nato kung may database, no, pag wa isang nami gid man nga itap dira kunti ang mga schools, no, especially ila mga estudyante mga kasama.
10: RMN Palabra di Honor.
9: Ang NBA preseason nag-umpisa na, no? Kagina may hampang kahalin pa kahapon actually, no? Kung sa diin ang Philadelphia 76ers naghampang sila do kontra nila Milwaukee Bucks sa pierde ang Bucks. Do 20 abansi. Ang Trail Blazers kag Warriors naghampang kagina pero daw ay si Stephen Curry pierde sila, no? Ang Warriors 123-118, no? First time ining paghampang upon na si Damian Lillard kag si Ja Morant. Ara na si Ja Morant sa Trailblazers, sinami ilahampang, no? Ang Pacers kontra Timberwolves kagina, nagbalik na si Tyrese Haliburton, ihampang na siya. Tapos ang Timberwolves naghampang man ikaduha, second game ni Anthony Edwards, upod na sila Melo Ball mga kasama sa Hornets blas ang una. Pero pierde sila sang Pacers. 123-112, no? Ang Lakers, unang hampang sang Lakers sang Martes kontra sa Sacramento Kings. Tidawag sila eh. 103-27. 24 ang abansin nila. 103-127, no? Pero paghampang nila sang kahapon kontra sa Warriors, perdi sila. 124-98 kay Dwight Gawa naghambang hampang si Luka.
10: RMN Palabra di Honor.
9: Ang Sixers, Knicks gali ang kontra sang Philadelphia 76ers, no? Sang Martes, no? Defending champion mga kasama, tiara si Town, ara si Josh Hart, sanday sino pa to? Day Michael Bridges, no? Jalen Brunson. Amo na nagharampang mga kasama ng ilagi nga starting five, di starting five pag champion nila. Among gin pa inkwentro sa Philadelphia 76ers mga kasama nga wala gani si LeBron, wala man si Joel Embiid.
10: Palabra di Honor.
9: Day kwan lang gani oh, day Jalen Brown, day VJ Edscombo ay magani si Tyrese Maxey, no? Caldwell Pope ang naghampang kontra mga kasama kay Oji Anunoby, Josh Hart, Karl Anthony Towns, Michael Bridges, kag Jalen Brunson. Amo ning starting five gin nila sa pag-champion nila. Pero mina mga kasama, 23 ang abansi sang Sixers. Ano pagidayhan ko na ara pang tatlo pagid ka starter.
10: RMN Palabra di Honor.
9: Odo mayo ang yum-yum ni isang mga fans ni LeBron.
10: Palabra di Honor.
9: Sige, no, may mga nag-laptop subong mga post mga kasama kadamo sa nag-tribute, no, nga naihipe sa 2020 sang Limeray si Police Captain Edwin Villarmino, mabuot ni nga police, no, napatay mga kasama kay may post ng iya sining nga utod nga uay na siya mga kasama, pero uay sang detalye kung anong iya sining nga gin kamatay, no. So our condolences, no, sa hipe anay sa Limeri Municipal Police Station's Police Captain Edwin Villarmino.
10: RNN, Palabra di Honor.
9: Damo nag-kondol mga kasama kay Timayo, performance ng police palangga siya to sa una kundi man siya. Tapos daw last assignment niya daw sa Guimaras, no? Pero daw taga ni Gross gini siya mga kasama, no? Damo nag-kondol, no? Kay Police Captain Edwin Villarmino, galing way mahibaluan kung anong iyang naging kamatay mga kasama.
10: RNN, Palabra di Honor.
9: Kidulong kagimbo ilogan, edigabahin sa ato pala tuntunan mga kasama sang Soft Touch Wonder Oil, ang balanyos nga may vitamin C, pamanyos na kamuda antes magtulog subong, may aloe vera, may lemon, may eucalyptus, may virgin coconut oil, kag rosemary oil. Para dula gid pala nakit sang kalawasan, mahamot mga kasama, kag nagapanami pa sang kutis. Soft Touch Wonder Oil, kag buwas pagbugtaw, kay nami ang tulog mo mga kasama, hamuok ang tulog, wala pala nakit sang kalawasan, ang imo kapihon sa kapehenyo, 14-in-1 herbal coffee mga kasama. May collagen, may mangustin, may balungay, garcinia cambogia, chia seeds, black cumin, gotukola, ginseng, kag iban pa. Ang mga ingrediente nga ini, nagapahubin, nagapahilayo, sambalatian, no? Amuning kilalang ginadulot sa mga ingrediente nga ini, no? Nagapanami isang pag-

0: amuas, no, na high luxury Omani fragrance house na nagagamit sa resinous agarwood blended with frankincense and spices, mga kasama. Perti kamahal ko nun yung Amuach, no? The ultra luxury niche fragrance house in the perfume market. Kaya mo gani, that is why mahal ang agarwood.
1: R&M Palabra di Honor.
0: Testingan tabi ni
1: R&M Palabra di Honor.
0: Duha lang ka puno, ah. Tanawon ta after 3 years or 4 years.
1: Palabra di Honor.
0: 21 minuto sa kaligid sa tak na alas 9 ng gabi. Utang lang anay mga paramiyaw ko sa inyo mga kasama. Anyway, ginhatagan ko man kamo ideya sa agarwood. Ah. Hinali makamanggad kamo bisan ko lang ah. Lumi lang to sa Cali and Cray sa may Dumangas. Oh. Sa kay Migo Tada si Jay Panila, no? Sa overload niyang lumi. Sa field, upunta, Rajaman Plokonsomo Navarrete, no? Upun sila ni Nitang Riz, Rajaman Lynette Fernandez Yolatri. Sa technical side, sa transmitter, Rajaman Christopher Mondihan. Dire naman sa studio, Rajaman Joe Valdavid. Sa news center, Rajaman Riz, the news of Bordon. Sa technical side, okay na ho, tapos na. Kahit tiyan mo na pirmi, patrol newsroom kag technicality, no, ulihi ang newsroom, tingunti mabalik sa technical. Sige, salamat kid, may utang lang ako sa inyo mga kasama. Ako naman ang iyong sinalaga, dahil mo ang Corman, kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man, Henry Aspera Lumawag, Tata, RMN!
2: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Man Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: congestion, maninuman daw adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
1: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
2: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Bangkong kumakablog sa Charm.
2: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may
6: D3.
4: D3 Bio,
6: mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio. D3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tumod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
4: D3 Bio, ang D3
6: yung may Physio.
4: Ang Physio
6: yung may
4: D3
6: Bio.
4: D3 Bio.

0: Dapat malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS. Supple Plus Gold.
1: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sang bisyo. Nagbatsya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
0: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sample Plus Gold.
2: Ako si Roy, kangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Nagilawan ko tumara ang Sample Plus Gold. Tatlo ka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
0: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
4: You need toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max alaga, Max Protectado pa.
3: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh.

0: alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS.
2: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo sulit pusog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
3: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026, Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per GTI Fairtrade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
4: Oras, tatak, alas 9:30.
5: This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Feel the peel and win sa San Miguel Beer. Join now! This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung iyan. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med. This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Ferrex B araw-araw.
6: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
7: Yes to health!
8: Yari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaanang lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang ating lawas. Gani-dani na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
9: Maayong adlaw naman sa tanan nga mga suki nga tagpalamati sang programa The Secrets of Health. Sa naman ini ka edisyon kag tiempo agud to nga maka inistoryahan nay kita may kang tanan sa mga importante nga mga bagay nga gusto nato sini mahibaluan, labi na gid ang ginatago sini nga mga sikreto sa mga pagkaon, malain man o kon maayong epekto sa ato sini nga lawas. Pinakaimportante sa tanan mahibaluan ta kon malain ang epekto indi ta pagsigihon kaon, kun manami ay sini nga epekto nan amo na ang birahan ta pagkaon. Kaya mo na makahatag sang sugpon sang aton sini nga kabuhi. And sa ato sini nga pagparagad sa gihapon upod ta ang ato sini nga certified naturopath practitioner and consultant sa programa The Secrets of Health, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sini programa The Secrets of Health.
10: The Secrets of Health.
11: Thank you Sir Josil, kag welcome man sa aton sini nga pagpangalagad upod sa aton sini mga tagpalamati. Syempre sa kutob sa madabutan sa aton sini nga pagwaragwag. Isa na naman Sir Josil, no, ka magamay nga tanom ang aton tukibon nga dako nga benepisyo sa aton sining ikaayong lawas. Kaga importante gid permis Sir Josil, no, ano man ka nami, ano man ka epektibo sa mga tanom or mga prutas dira, ila sa mga health benefits dapat gid nato nga hibalan Sir Josil ang gusto sa nga pamaagi para mapuslan naton kag sang aton sining lawas sa pagpabakod sa aton pagbulong sa balatian kag kun paano mapabakod aton resistensya agud mga infection aton malikawan. Amo na yung pinaka-importante Sir Josil, ano, nga upod permi sa aton talakayan kun paano nila i-prepare nga mangin mapuslanon kag mangin ipikibo ang tanom sa ilas sininga ikaayong lawas.
10: The Secrets of Health.
7: Yes to Health.
9: Mag-inom kamo sang Ultimate Trio. Inatawag nato ini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ini si quality products sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, kon volume ang inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha. And then sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Guimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo diri sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Iloilo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
10: The Secrets of Health.
9: Ang paghambala naton today, gamay man lang nga tanom actually kag natahapakan mo ni Doc Leo, dunot ni siya mo.
11: Tama.
9: Ang iya Nat kag ang iyang dahon, Dok Leo?
11: Matapok ni Sir Josil, no? Kay ti succulent ni siya mo. Gamay mo lang, kumbaga, picnic ni Sir Josil, ligto ni.
9: Kag, amanami ilang galing sini. Kay kun maligto siya, pagkatapos ini lang kabulag sa duta, mabuhi naman ang nautod.
11: Tama.
9: Bisan ara na halos sa punta niya. Kag kun mamulak ini sa kag ibutang ni mo ini sa peripheral area. Sa kilid sa imo sini nga kudal, sa gwa man o konsulod, kanami sang itsuray sini, Dok Leo. Labi na gid kon various classes, tawag nina. Buta mo na sari nga kolor, Dok Leo. So, we are referring sa isa sa pinakagamay man sini nga tanom, may magamay man sini nga mga petals ng bulak, amo ini ang alusiman.
10: The Secrets of Health.
9: We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa alusiman and the phytonutrients nga makuha na to sa alusiman. Kay right now, dapat na to sini matunan. Una, ihibalo nga pwede gali ini makaon. Number two, matunan ta kung anong mga makuha na to sini nga binipisyo sa pagkaon sa alusiman, Dok Leo.
11: Amo gali ni kasimple, Sir Josil, nga tanom, makuhaan gali isang hindi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sini nga kaayuhan.
10: The Secrets of Health.
9: Una, abi kita sa mga nutrients or the phytochemicals nga pwede naton makuha. Ano ini nga mga phytochemicals, Dok Leo?
11: Speaking of fatty acids.
9: Okay.
11: Muting hambal, Sir Josil, bla. Magamal gani kita nga omega 3. Gasulod dayon sa aton pensar, isda. Oil halin sa isda.
9: Oh.
11: Or fish oil nga may omega 3 fatty acids.
9: Mm.
11: Samantala, gani, Sir Josil, ano, pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega 3, amunin siya ang alusiman. Mayara sa sang ALA o kung alpha linolenic acid. Usually, high ni Sir Josil, dira sa iya sininga panit or dahon. Which is ang omega 3 nga ini nag-support sa aton sininga heart, sa aton sininga brain, kag sa aton sininga anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa natin din niya sininga antioxidants. Kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, caempferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize sa mga free radicals kag nag-reduce man sa inflammation. Tidugang pa natin na ang betalains niya sini. Ang red-purple pigments bala kag beta-xanthins, ang yellow pigments. Dirabla, Sir Josel, sa kilid sa niya sininga dahon. Kapin pa kon manotis na tontig ilinit bala. Manotis mo na sa ang concentration sa color ng red-purple pigments dira sa kilid nga dahon sa mga alusiman.
9: Daw lining.
11: Yes, lining. Sa punta, gitla sa margin niyo.
9: Mga
11: peripheral areas ng yasring leaves. Kag may ara man siyang yellow. Mga betalains ni Sir Josil, nga powerful antioxidant. Nga makita man naton ini sa mga beets. Example, sini sugar beet. Nga makita magali naton o kung makuha man naton siya sa alusiman. Tidugang pa naton ang mga vitamin, Sir Josil, kag mga antioxidant role niya sini. Kasubong sang vitamin C. Magamal kita vitamin C gani. Pampabako dayon sang immunity aton sinigumduman. Tidugang padri ang vitamin E. Kag may ara man siyang beta-carotene. Idugang pa naton, Sir Josil, ang mga minerals sini. Mataas man sa potassium, magnesium, calcium, kag non-heme iron. Siyempre kay plant source siya kag may zinc.
10: Sangon Plus Gold. The Secrets of Health.
11: Kung gusto kita nga mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon, tagbalatian ng kurason kag utok naton, kinanglanon ginaton ng omega-3 fatty acids.
9: Tiway kita kay balogali ara sa dahon sa alusiman, may ara da sa omega-3 nga pwede kita ma-harvest. Ang punto na manugaling ang proper sining nga pag-harvest, ang proper nga pag-preparar, agunto makuha ta ina siya nga sahi sang nutrient inang omega-3 fatty acid.
1: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Santol Plus Gold.
9: Dari kita kanto sa health benefits, sabi. If we speak about this omega-3 again, it's good for the heart, it's good for the brain. Ang omega-3 fatty acid. So may ara sa alusiman. For the protection of our heart. Sa ato sininga cardiovascular health. So ano ang iya sininga mabulig, Dok Leo?
11: Ang omega-3 makabulig siya para ma-reduce ng aton sininga triglycerides. Improve blood vessel function. Kaya nagabulig sa panubo sa inflammation. Kaya ang potassium nga upod sa Sir Josil nag-support sa health blood pressure. So ang best benefit niya ginsa ni para sa aton sining heart health and circulation.
1: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng madunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: The Secrets of Health.
11: Kagidugang panaton diri ang pag-abot sa aton sa brain and nervous system. Ang omega-3 plus antioxidant nga ini nga upod dira sa dahon sa ngalusiman nag-support sa cognitive function. Timagambal kita, Sir Jocelyn, ang cognitive function nag-refer ni sa aton sa brain. Ang abilidad, kagapasidad sa aton sa brain sa pagpaminsar, sa pagdesisyon, sa pagpanumdom sa mga nakaligad. So sa mga nagamalipaton dira, pera sa nagalipat-lipat lang ha, kalain naman na ya, kinanglan tagidang alusiman. Tungod siya sa nga omega-3. Kanaga protected sa atin sa nga neurons from oxidative damage. Di magambal na makita sa nyo sa nga neurons. Di mo ni mga specialized nerve cells na ton sa atin sa nga brain. Kag sa overall na ton sa nga nervous system. Kag sa traditional medicine sa nga sila ginagamit ning purslane uko na alusiman for calming or calming effect. Kumbaga, nagapa-relax, nagapakalma sa tao.
8: The Secrets of Health.
9: Sa ito naman sining, daka mo ginipirmi yung ginatanaw sa iban, kaya may ara na application subong sa cellphone. Ngayon, ibutang mo lang yung sininga thumb. Pagkatapos, gina-reading niya kung pila na ang yung sininga blood sugar level.
11: Hindi ka na kinanglan mo ako blood chem.
9: Ibutang mo na lang yung sininga thumb sa yung sininga cellphone. Mm-hmm. May application nila, i-reading niya. Pero that is not as accurate as the works in the laboratory. So, sa blood sugar regulation and support, abi sa pag-control sa blood sugar level na ito, Nukleo, ano ang mabulig sang alusiman?
11: Ang polysaccharides nga rin din, Sir Jocelyn, sa dahon niya, no? Plus flavonoids, makabulig para ma-improve ang insulin sensitivity. Kaya mo ni problem sang may mga type 2 diabetes, insulin sensitivity. Hindi kita magtutok lang, Sir Jocelyn, sa resulta sinang insulin sensitivity ng sugar lamang. Sige kita tumara sang bulong, maintenance, nanglan naton, Sir Jocelyn, no? Pero pinaka ginatanaw mo lang naton, dira ginapunggan naton, dira ang pagtaas ng blood sugar. What about our insulin sensitivity? Kaya nagabulig mo, Sir Jocelyn, no, reduce ang post-meal glucose spikes. Kasi syempre, kung ginatawag sensitive ang aton sining insulin, normal lang nga nagataas aton sining blood sugar. Pero mabalanse mo lang na yan.
8: The Secrets of Health.
12: Masaya ang buhay. Kaya inuupisahan ko ang araw. Nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Yes!
9: Amuning masami nga ginaneglect na itong nukleo. Nagapadala ni kun kay sa minsahi ini mga inflammation sa aton. May mga mabatsyagan kita, but sometimes and most of the times, ginaneglect na itong ini. Sa anti-inflammatory kag immune support, tanong pwede mahimo kag mabulig sang pagkaon sa alusiman, nukleo.
11: Tungod sa flavonoids plus oleracins sa ni Sir Jocelyn na ginaangkon sa alusiman, nag-inhibit sa siyang inflammatory pathways. Kay tungod man siya sa nga vitamin C support, nagpabakod sa aton sa nga immune defense.
8: Secrets of Health.
9: Now, kanto kita sa eye and skin health. Kung wala alusiman, we need. Number one, Visionix Plus. Skin health. Kung wala sang alusiman, kinanglan tada Premium D3 Softgel Capsule and Premium D3 Coffee Mix. Kinanglan tada aton Santon Plus Gold Coffee Mix. May eye and skin health protection galing nga ma-offer, Doklay. Ang pagkaon na to sang alusiman.
11: Tungod ng alusiman, may ara sa sang beta-carotene. Okay. Ang beta-carotene, gina-convert niya sa nga aton sa ring lawas sa vitamin A para nga mag-proteksyon sa aton sa ring mata, lagip na sa aton sa ring panit. Idugang pa ang vitamin E plus vitamin C, nag-protect sa aton sa ring panit, batok sa ni sa oxidative stress. Kag traditionally, Sir Jocelyn, no, ginagamit ni topically for minor skin irritation. So kung may mga irritation kita sa panit, ginatapal o kung ginahampol ni siya.
8: The Secrets of Health.
9: Sa bone and muscle support, importante ni, we need vitamin D for stronger bone. Kinahanglan taman ang dugang sininga mga vitamins, potassium, minerals, calcium for our muscle support, protein. So ano ang mabulig sa alusiman na rin, Docleo?
11: Ang magnesium, calcium nga dari sa alusiman, hindi lang calcium nagpabakod sa ton sininga tulaan. So ara man ang iban sininga mga minerals, electrolytes, nagakontribute ni sila sa bone health. Kagidugang man ato ng potassium nga nagabulig para sa ton sa mas muscle function. Kung ginapirmi ka, ginabiring dira, may mga parts ang imusining mga kaunuran sa Jocel nga doon nagapitik-pitik, makabulig yapon dira ang potassium nga halin sini sa first lane o kung alusiman.
10: The Secrets of Health.
9: Kanto kita sa methods of preparation para ma-maximize na ton ini mga benepisyo na makuha na ton for our eye and skin protection. You see? Dakong mabulig yun. Sato sini nga eye health. Pagkatapos bone and muscle support, anti-inflammatory and immune support. Para sato sini nga blood sugar regulation, brain and nervous system support, cardiovascular health. Inatanan mabuligan ka mo sa alusiman. Now, diri kita sa preparation. Paano na ton ipreparar ini, Dr. Leo, to maximize sang benepisyo nga nasaad na ton nga makuha tagid sa pagpreparar sa alusiman, Dr. Leo?
11: Hugasan lang na ton. Kag pwede ka uno na.
9: Ah, pwede niya, ano lang ha, roha. Oh,
11: yes.
9: Daw, kinilaw ang guwaya, Dr. Leo?
11: Yes, Sir Josil.
9: And then yun lang pag-iisaw-saw sa langgaw because that will change everything.
11: Yes.
9: Kaya ang langgaw niya is, kapin pa ko na si Dika. And sometimes, ang langgaw, ang iban sini, nagkakadula man ang yes, sini, mga nutrients ka pwede mo makuha with the, ano, mixing sang langgaw, Dr. Leo?
11: Yeah, tama, Sir Josil, ano, kagti, kung weak imo sa nga chan eh,
9: mm-hmm.
11: eh kag panunaw. Kaya man, Sir Josil, kung diba, kauno na to na niya in raw of form or salad, abi, maximum mga ton sa nga omega-3 benefit.
9: Kung raw, ha?
11: Yes, kung raw.
9: At kung na mo pwede ni mo mahimu ini isakot sa imo, abi, for example, salad, Dr. Leo, vegetable salad, for example.
11: Pwede okay. Gin. Kag magluwas nga maximum mga imo sa nga aton sa nga omega-3 nga benefit, highest vitamin C pagida ni in raw form. Hindi na siya pag lutuon.
10: The Secrets of Health.
11: Ang bintahan sa ni Sir Josil kung gisagisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat like VCO or extra virgin olive oil, ma-reduce nga sa nga oxalate. Especially sa mga may concern, Sir Josil, sa kidney stone.
9: Amo ni nga, makareduce ang risk.
11: Yes.
9: Sa mga stone formers, bangod kay ginareduce man sang init ang pag-isa ninyo sang alusiman, ang presence ng oxalate.
10: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Amelia. Ipwede pa gigo sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Amak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
7: Yes, to help!
11: Ang aton sa nga heart, ang aton sa nga circulatory system. Gusto naton sa nga mahalungan which is ang problem sa mga Sir Josil. Ang isa sa number one na cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Ano si Iman, gali isa nga makabulig para ma-prevent na ito niya na tungkol siya sa ringa omega-3.
10: The Secrets of Health.
9: Ang problema lang sa aton, waay kita kay balong nga amu gali ini ka mabinuligon sa aton ikayong lawas ang alusiman. Kaysang unang gintanong ta alusiman, ginkuha na ton, kaya malta daw hindi siya makitan, it will not stand tall.
11: Mm-hmm.
9: Nga manotis dahil sa taos niya, very, very beautiful ang imo sining environment, ang imog saran, mm-hmm. ang imo sining garahe, parking area. Ginisla naton sang various classes nga santan.
11: Mm-hmm.
9: May pink, may pula, may yellow, and several other colors ang santan. Nga, ahay, hindi mo gani pwede mahalayan na doklayo. Kaya kung halayan mo, basi tagukan pang imo sining hinalay na. So, islanta alusiman. Para nga, kung tamaran man timo, diya sagi, tidaw gulang-gulang ng iban. Ihatag si iban to i-harvest kay basi kung uyon nila, makabulig pa sila ay kayong lawas.
11: Tama.
9: Pero, why pagiti ako kay testing sinin doklayo? I don't know with you, no? Kung anong sabor niya sinin doklayo?
11: May slight niya daw earthy siya. Bilang mo, Sir Josel, depende man niya sa imo sining pagbaton mo. Like, gina-expectar mo na blangadaan nga makaon tagid sini. Actually, why nag-matter ang sabor, Sir Josel, eh. Pero sa mga mapili sini, ite, ano taragi man dilang ito, hilamon man gede ang iya sini nga baho. Kagrason, Sir Josel, nga ang iban sini, dira palangadaan sa baho, hindi na sila magkaon.
9: May earthy, buta mo na sini, may gamay nga hindi good sa ito sini nga sense of smell. Kag maduludan log, Dok Leo.
11: Kag, ti, since nga succulent ni siya, ti, matubig-tubig man gede.
10: The Secrets of Health.
9: Ang premium D3 na ton also has good fats. With the presence of virgin coconut oil, malunggay oil, and vitamin D3. And pwede gakaon ka mo losiman, inom pa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas dako pagin ang benepisyo nga makuha naton, Dok Leo.
11: Ang omega-3 fatty acids, Sir Josiel, isa lang ni sang source naton kon one of the richest plant source ang omega-3. Actually, makuha tama ng omega-3 may ara man, Sir Josiel, nga amount na sa balunggay. Which is ang balunggay, isa man sa sangkap sa aton sari nga Sunthorn Plus Gold Capsule. Nga makuha man naton dira. That's why, nag-abulig man siya para magnami ang aton sari nga cognitive function, ang aton sari nga heart, nagpabakot man sa aton sari nga kaugatan. Kaya magluwas sa presence, Sir Josiel, sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
9: So kung wala ka mo other sources of omega-3, pareho sang alusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balunggay. Kung wala ka mo da balunggay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Sunthorn Plus Gold Capsule, pwede ka mo kainom sang kape Sunthorn Plus Coffee Mix, Sunthorn Gold Coffee Mix, kag premium D3 Coffee Mix. Lunsay ini may balunggay. Do.
11: Kag makuaan aton sa benepisyo para sa aton sininga heart, kag para sa aton sininga kaugatan, lakip na sa aton sininga brain.
10: The secrets of health.
9: Maginom ka mo sang ultimate trial, Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C. Babakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, in front sang Marayo Bank sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Iloilo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
14: Pamangkot kamo nga ang may ari kita sining mga produkto, Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Sunthorn Vitamin C, Sunthorn Plus Coffee Mix, Sunthorn Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix. This is for your convenience. Nakagini proseso sa laboratory, duly approved sa Food and Drug Administration, proven nga it could help sa ato sinay pag-maintain sang good health. Pero initanan for our convenience, because hindi sa tanan nga tion makakaon kita manggusti ng palaya malungi garlic spirulina, which is ara sa Sunthorn Plus Gold Capsule. Hindi tanan kita all the time nga kinanglanon ta makainom virgin coconut oil, makakaon sa malunggay, and then have enough consumption sang vitamin D and vitamin D3.
10: The secrets of health.
9: So ini nga mga produkto na pamensyonar nato na available ini. Yes, ang Yes to Health Incorporated. Sa suki nyo mga butika kag pharmacy, pamangkot lang kamo. Sa Bacolod City, basi makadalikwat kamo dira, ara ina sa Barangay 39, Lisari Street, in front of Barayo Bank. Ang pangalan is Yes to Health Store. Kung dako ang inyo sininga volume makuhaon, dako man ang discount ng inyo sininga avail. Kung dari naman kamo sa siyudad sa Iloilo, Makadto, bisitahin nyo lang ang clinic, ang Yes to Health Wellness Center, dira sa A Young Building, Iloilo Street, atubang sa Midtown Hotel sa City Proper. Dako ang pangalan, Yes to Health Incorporated. May libre pa dahil ang konsultasyon, kaya may consultant man kita dira nga nag-duty. We have Dr. Empinado dira. So kadto lang kamo kay may mga program of supplementations pa nang ina-offer da. Available ang tanan niya produkto sang Yes to Health Incorporated.
10: The secrets of health.
9: Dari kita sa bulig sa ato sining mata. May mabulig gali ang ginisang ano ah, alusiman. May mabulig para sa ato sining eye health. Pero tikon why kamo da alusiman, isa sa pwede na ato sining ma-recommendar sa inyo is mag-inom kamo sang Vision X Plus, Dok Leo.
11: Kapin pa kun na-observe nyo, kun kamo miso aware nga high risk kamo sa pagka-problema o kung pagbalatian sa mata sa palaabuton. Like overexposure sa sa screen, imbes nga itulog na Sir Josiel sa gabi, ipulaw pagid.
9: Mm.
11: Kaya ang blue light galian, nag-disturbo ni sa aton sining melatonin production, nagapadula sa aton sining katuyo, Sir Josiel. Ang pagpulaw, Sir Josiel, nagpataas mo sa risk sa problem sa aton sining mata. Like taas mo blood sugar, taas mo sining blood pressure. Dapat gid Sir Josiel may protection kita specifically para gid sa aton sining mata. Idugang pa Sir Josiel kung balaan mo mismo nga hindi healthy ang imo sa nga diet. More ka sa processed, more ka sa instant, kulang ka sa laswa, kulang ka sa prutas, nga kuhaan na ton sa mga beta-carotene, lutein, zeaxanthin, kag vitamin E. Makuha na ton din na pagtumar sa Vision X Plus Soft Gel Capsule kay may concentration na sa Sir Josiel sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene, kag vitamin E nga direkta kag focus gid Sir Josiel sa ton sa nga mata.
15: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check! Regular exercise? Check! Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet? plus regular exercise plus Vision X Plus. Ice yan!
16: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: For your convenience, may produkto kita and that's Vision X Plus na makabulig to maintain good eyesight.
10: The secrets of health.
9: Para hindi ma-irritate ang skin ninyo, dapat ang ginagamit ninyo sininga habon, mild ang sininga scent. Pagkatapos, may mga ingrediente which is very, very friendly sa ato sininga skin. That's why we have this Clear Skin Beauty Soap and Santon Plus Herbal Soap.
17: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Nagalimpyo sa aton siring lawas pero hindi yaman pagpapason, Sir Josil, ang mga friendly bacteria sa aton siring panit. In fact, kanin Sir Josil, may mga pagtuon nga nagpakita nga ang pagpaligo adlaw-adlaw delikado sa aton sininga panit. So mabuligan ni na Sir Josil nga man-neutralize kung ginagamit na aton nga habon, Santon Plus Herbal Soap. Kamay antibacterial property siya. Kada ang problema lang Sir Josil kung nga nagpanimaho, nagpangalisngaw kita. Kung balahason kita nga mag-mix na isa sa bakteriya sa aton sininga panit. Sige na buligan ginatinluan sa Santon Plus Herbal Soap. Pero sa aton, siyempre Sir Josil nga guya, sa aton nga liog, dapat pinasahi gandang aton sininga gamit nga sabon. Tira, kag pinasahi man naging disenyo, ining Clear Skin Herbal Soap para sa aton guya, para sa aton siningaliog, kag para sa pantay balang kolor Sir Josil, ay hindi magkambang-kambang ang kolor. In fact, kung may mga dark spots gani, whiteheads, blackheads, mabuligan niya pa sininga ma, remedyohan dig masolusyonan, kag hindi magtuman ka-drying aton sinipanit Sir Josil, kay may upod man siya nga VCO.
18: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: The Secrets of Health.
9: May produkto kita nga hindi lang pampakalma sang inusining veins, arteries, muscles and skin, kundi makabulig man para ma-repel ang mga insekto labi na gid ang lamok nga gusto magkutot sa aton. We have this Santon Plus Herbal Oil, Dok Leo.
19: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Ang ginakahadlukan sang kadamo, subong kung gina-worry sang iban, ang ining dengue infection. Pero actually, Sir Josil, ano, isa lamang ina sang dapat man aton likawan. May ara pa sang malaria. Dalaman na sang lamok. Pero doon itanto na dali sa aton. May mga parasites, Sir Josil, nga dalaman sang lamok. Kung kita sini ang mapalapitan kag makutot. Do, ano balang damo kay mo pantal-pantal sa emosyon nga panit tungod sang kutot, sang lamok, kag sapat-sapat, malikawan na to nina. Labi kag labaw, Sir Josil, nga tindi basta-basta kung magka-infection kita sa mong hospital kita. Ngaway pa man gani sang bulong. So, pinaka-safest na ton sini nga mahimo para maluwas at tuntugalingon sa tuman nga his all, hindi kita mapalapitan sa sapat-sapat kag lamok. Kag dapat, tamiyara kita, Sir Josil, sang natural nga mosquito kag insect repellent. Halin sa peppermint oil, Sir Josil, nga basis sa pagtuon makatabog din isang dengue carrying nga infection nga lamok. Ara na sa aton sa nga Santon Plus Herbal Oil, Sir Josil. Kagbasi sa pagtuon, mas nagabakod na naganami pagin nga sa nga efekto, Sir Josil, kung butangan no pagin sa iban sa nga healthy nga oil. Peppermint oil, ginupod ang VCO. Kagbasi pagin sa pagtuon, Sir Josil, ang beneficyo sa aton sa nga panit sang moringa oil, manami pagin. Tungkol siya sa nga oleic acid, nagabulig pa kondisyon sa aton sa nga panit. So in short, Sir Josil, hindi lang basta nagpamanyos ka, kundi nagkondisyon ka pa sa imo sa nga panit, naglikaw ka pa sa infection, pati mga mild yung palanakit, palamoypoy, palamaols kalawasan, maremedyuhan, kag masolusyonan pa.
10: The Secrets of Health.
9: Kag sa palanakit sa ato sa nga lawas, kung hindi naging man kamukha guwanta, hindi na kamukha antos, hindi makuha na sang aray, pero makuha ina sang cease the pain.
11: Kapinpagid, no? Sa mga panahon, Blaser Jose, nga ti ikaw malagi na saligaan sa balay, breadwinner ka, kumbaga hindi ka pwedeng busan isa kaadlaw nga magpahuway, kapin pa kung no work, no pay ka, hindi pala nakitlawas mo, nahimuon mo. So kinanglan mo, Sir Josil, nga magpilit kasi mo sa likaw galingon para magtrabaho ka, mag-duty ka. Pero nagpala nakitlawas mo, says the pain, Sir Josil, mabuligan. Kag especially, Sir Josil, kung nagabas pamatyag nga kapalang ilo imo sini pamatyag nga do ka bugat gid tumaran mo sa sasdapin pagkaaga sa Rosel pag sick imo pamatyag.

0: pain. Fast and safe. Systopain. If symptoms persist, call the doctor.
1: Pero iniya, sigurado ako, kinanglan gidini sa mga lalaki pero nagahuya-huya pang kalabanan. Sa pag-ako nga, kung kaisa, gakadulaan na sila libido, nagakadulaan na sila gana, sila cinema partners due to various reasons. Pero magluwas lang kung may mga existing kamo nga mga masakit. Nga dapat itreat kay base amuna ang rason kung nga why kamo gana sa inyo sila nga karelasyon. Pabulong yun pa konsulta kamo anay. Pero ining mga simple nga nagakadulaan ka gana pagkatapos daw wa ikaw pwersa. Daw tamaran ka na bala sa imo sining partner mambalang tulog na lang ta. Ini if you want parang maka-enjoy before sleeping sang Turbo Dietary Supplement for Men Doclay. One capsule.
0: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas na tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
2: May mga bagay, Sir Josil, nga kumbaga contributory factor na gustuhon taman matabo, inang gusto naton matabo, pero tungod sa pagnubo sa libido, tungod sa paghina sa sirkulasyon, tungod sa mga hormones ng imbalance sa Sir Josil, amo nang yasa nga resulta, erectile dysfunction. Pero mabuligan kita, Sir Josil, sa Club of Huasca, Kagmaka, nga base sa pagtuon, may binipiso, Sir Josil, nga makapa-increase ang libido, balance sa hormone, panami sa circulation, amat-amat balik sa gana, amat-amat balik sa kainit, amat-amat balik sa pwersa, dira ina sa Turbo Dietary Food Supplement for Men.
3: The Secret of Health.
2: Gani sa baybayan ang masunod na tonsuring at talakayan para sa dugang pag-insuring kayuhan, ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay suno pa sa gira-siling health is wealth. More than gold, cherish it before you are old.
3: The Secret of Health.
1: Ako naman si Josil Banias.
3: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secret of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
4: Yes to Health!
0: Santhon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo,
6: isa ka teacher.
5: Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang apon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Happy sa lalita.
7: The right hydration matters.
8: To perform.
9: To win.
7: To rise above challenges.
10: Top athletes like E.J. Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
7: Fuel your peak.
9: With the right hydration.
7: With the right minerals.
11: Drink up. Fuel up. Rise up.
12: Natural Drinking Water.
13: Summit Natural Drinking Water. Rain or shine, drink Summit Water. The right hydration with the right minerals.
14: Maayo nga adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan.
15: Edukasyon.
14: Edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Pareho subong nga adlaw, istorya nato ng parte sa alcohol consumption. Kano nang epekto sang alcohol sa aton sining lawas? Ano ini makapalawig ini sang kabuhi? Ano ni vitamins? O umpisa naton para mabalaan ta kung sigiyon tang pag-inom ta sang alcohol o kung unta tonta. Kilalahon taman karon ang important character sa sininga episode.
16: Evergreen Herbal Capsule
14: kag Evergreen Coffee Mix kag ang nagdala sa sininga mga mapuslanon nga mga produkto. Akon man bugal nga ginapagilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
15: Edukasyon.
14: Edukasyon para sa ikaayong lawas. Balikan ta to ang istoryan tagainabla tong alcohol consumption. Ang short term dili kag long term nga consumption sini sang alcohol may negative impact dali ini sa aton sini nga lawas sa sistema sang lawas ta.
15: Edukasyon.
14: Edukasyon para sa ikaayong lawas. Magamal ka short term effects, mano ba lang mga hangovers, dehydration, lingin ulo, suka-suka, kaga diarrhea eh. Di kung gaubra ka sin eh, dahil mo text kay boss mo, tawag ka sa opisina, boss, lingin ulo mo, ay matiyag ko boss, ga lupot ko boss, ga tanan ka diskarte mo, on mo, eh, piktado trabaho mo, piktado income mo. Short term pa lang na, ang long term naman niya, ariyo ang utok ta, kung long term na gamit sang alkohol, may Brenda ka. Brenda means emotional nga pag-intindi, daw may cognitive decline ka, tapos may dementia ka, kakalipat ka na. Ang heart mo, ang chronic alcohol abuse, makadulot ini isang high blood pressure, heart disease, kag stroke. Kasi kung may maghagad siya at mupod ka ba, ay ang atay na pagali. Liver cirrhosis pa, liver failure, liver cancer, pancreas mo, chronic pancreatitis. Abi i-research bala, i-google nyo bala, pati cancer na mabisita si mo kag. Ah, kung naman yung obligasyon, to remind, nga sunod sa pagtuon, makabuligid ang produkto ni Dokiko, ang Evergreen Herbal Capsule na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ang palaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C.
16: Evergreen Herbal Capsule.
14: Kag ang Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangustin.
16: Evergreen Coffee Mix.
14: Ang turmeric na may curcumin, may anti-aging properties ini. Makabulig pagarsang cancer, kag nagapanami in isang heart health naton. Ang barley grass, wheat grass, kag ang turmeric, makabulig man ining makalikaw kita sa dementia o kung Alzheimer's o kung pagkamalipato na ginlang. Ah.
15: Edukasyon.
14: Edukasyon
15: para sa igayong lawas.
14: O kung balunggay naman ang istoryanta, 7 times the amount of vitamin C sang orange ang yakapasidad, 3 kapilo sang iron sa spinach, 4 kapilo sang amount sang vitamin A ipaanggit mo sa carrots, 4 kapilo sang amount sang calcium kumpara mo sa isang kabaso ng gatas, 3 naman kapilo sang potassium kumpara mo naman sa banana, 2 kapilo sang protein na makita mo sa yogurt. Kung may diarrhea, kati isikaran man isang balunggay. Ang saluyot naman, nga ara sa Evergreen Herbal Capsule, may properties manining anti-cancer. Ikon puro lang alcohol, unod sa imo sining kalawasan, alaman laban mapauhay kagitimprano. Areyaw ang palaya, liver tonic manini. Manami manini para sa healthy nga liver, kidney, kag bladder, heart disease, sus kumpleto, immune system, gapabakot man.
15: Edukasyon.
14: Edukasyon
15: para sa igayong lawas.
14: Ang wheatgrass, hindi man ni magpawigit. Nagka-promote sa manami nga metabolism, nag-supply sa oxygen sa aton sining lawas, mga body cells, brain cells, sila na sa barley grass para sa healthy nga cognitive function. Gaupdanay ni sila sa barley grass, wheat grass, turmeric, plus vitamin C, nga gina-flush out ang toxins sa kalawasan. Dugangan, pagit sa vitamin C, nga ara man sa halos tanan nga sangkap, kagang mangustin gali ah, nga ara sa Evergreen Coffee Mix, anti-cancer man, powerful antioxidant, anti-diabetic, nag-protect sa atong sininga atay, panit, mata, colon, kag cardiovascular system. Ang Evergreen Coffee Mix, may balunggay mana, may turmeric mana ang mga sangkap.
16: Ang Evergreen Herbal Capsule, kagang Evergreen Coffee, mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
15: Edukasyon. Edukasyon para sa igayong lawas.

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Sampun Plus Gold.
2: Ako si Jovin, subragit kataas ang ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sampun Plus Gold. Ganit yung testingan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi kung mapag-inom. Batsyagan ko gidang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko. Ah.
1: Sampun Plus Gold. At sa mga butika.
3: Ay, emerhensya? Magtawag na yon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. O kung PDRRMO Emergency Operations Center. Hotline number 0920-946-8233. Sa liwat, para sa emerhensya, pagmadaling na pag-report. Tawgi ang 0920-946-8233. Ini nga paandang publiko, halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Mag-andam kag maghalong pirmi.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
1: Ikaw pala ang may diabetes.
4: DTX 500.
1: Ang DTX 500
4: ang may powerful compounds.
1: Yan ang gapanupo
4: kag kontrolar
1: sa imo blood sugar.
4: DTX 500.
1: Masalika.
4: Epektibo.
1: DTX 500.
5: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B.
6: Vitamin B1, B6, B12 is generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
8: Kung 40 ho na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Update ni sang granular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
9: Unilab quality yan.
8: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
11: Super Fiber.
12: Ako gali si Juni, taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang ka sa Shea ang ako nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghawas ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
11: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
0: Sample Plus Gold.
2: Ito si Eunice. May ara ako tritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayugid ang akong arthritis.
0: Sample Plus Gold.
3: Mas pinalakas.
0: Pinagaling.
3: Pinahusay.
0: Sample Plus Gold.
3: Sa mga butika.

0: malupit, sa kamay mo, mabait. Fried Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: E3 Bio. Ako si Gabriel, nagalibog kita lang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Kilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamay na akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
4: You need toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max halaga. Max protectado pa.
3: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh.

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS! Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Importante magali, Doc, na may sufficiente gikita nga oxygen sa atong nga dugo.
3: Amo ginaka-importante ang oxygen. So we need a correct supplement para using ng Dr. Pinoy Squalene Capsule kay kompleto sa mga minerals, vitamins na kinahanglaton sa aton nga lawas para hindi kita mag-diabetes, hypertension, kahit tungod, bastante ang lawas mo sa correct na suplemento, nutrient, vitamins, and minerals.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
4: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sa McDo Sulit Pusog Meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit Pusog sa McDo.
5: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 25428 Series of 2026.

0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung giyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
2: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
3: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
6: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
7: Para sa matino na dugo,
8: GTX 500.
7: Para sa healthy gatay,
8: GTX 500.
7: Ang GTX 500
8: ang may mataas ka antioxidant.
7: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
7: Mas tatino ang atay,
8: happy kanunay.
7: GTX 500.
8: Masaligan,
7: epektibo.
8: GTX 500.
9: Mikey C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Mimi. Dali kasi lapit akong tuhod. Rightis na gali. Rosang pagsugod ko, inom sang Mikey C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na ginagbalik ang rightis ko. Tibog, gikaayo ang Mikey C.
9: Mikey C,
11: mabaka sa mga butika.
12: Evergreen Herbal Capsule.
13: O galing si Yon, galing ka siya.
14: May high blood ka man sa una?
13: Oo, may hara. Umatumba ako lang ngayon doon din ito iya. Sabot sang nakatake ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kung nagsulhay ng tanantanan sa ako.
15: Mantumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
16: At 50, your body may look young outside, but it's aging faster inside. Baka mas madali ka na magkasakit.
17: Bionidoc for 50 and up, alamin ang tama. Immune Pro Prime, may tamang dosage ng vitamin B3, C, and Zinc. Immune Pro Prime, your prime. Protected with proper diet and exercise based on Reddit. Unilag Kwalitian, ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3, is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro. Mag-Immune Pro araw-araw.
19: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
20: Ang oras sa mga biyandari sa RMN Iloilo Philippine Standard Time. Kag-oras sa Bilog Pilipinas. 18 minutos na nakaligad sa takna alas 10 ang gabi.

0: sangkanginan, emergency hotline sang punuligan.
1: Operator.
2: RMN Patrol 774.
0: Searchlight sa kadulong rescue group sa tiyon sa pagkakinanglanon.
2: RMN Patrol 774.
0: Mata kagtulungan sa kagabihon.
2: RMN Patrol 774.

0: Mayong gabi naman sa aton sini mga pinalangga ng mga tagpalamati. Nagkapangalagad na naman ninyo palatuntunan na maggahon maggarot yung iskandaloso ng palatuntunan. Ang RMN Patrol 774.
1: RMN Patrol 774.
0: Remes na kita karoon niya dapit sa 8 na kita mga kabiyanan sa bulan sang Oktobre tuig 2026.
1: RMN Patrol 774.
0: Kaluwa na ning Huwebes sa bulan sa Oktobre. Nagari kita mga kabiyanan sa medyo mabulubog na nga panahon. Mga kabiyan, matapos na nabubukin ng mga tuman kabunok na ulan nga nagresulta sa pagbaha-baha na naman sa pila ka mga low-lying areas diri sa palibot sang siyudad. Pupunta sa inyo da nga mga lugar sa mga kabanuan nanta mga kabiyanan kay nang nagabalalagtik na ng mga kabiyanan nagabalaangag ng mga tanuang ilang nga ano niyo ang ila sa ning mga ulumhan kumalita ni mga kabiyanan na nagkakadapat diri sa ining pagbuo-buosang mabunok nga ulan sa mga lugar nga nagkakinanglan di sang ulan mga farmers tao.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sabi yan na palid sa siyudad mga kabiyang wedding.

mo rin nga lugar din nga mga ginabaha. So, nagdanaw naman kag nag-anaw. RMN Patrol 774. Mga kauturan tayo yung mga kabiyan ng mga manguma nga nagapangayo sa ulan. Oh, mga kabiyan na ginadangot man sa ila sa kalangitan, no? RMN Patrol 774. Nagkakinanglan magkita mga kabiyan sang ulan, labi na kay pertiman niya kainit, kainit sang aga. Mga kabiyanan ang temperature. RRMN Patrol 774. Nagkabulubog na ulang kainit pag hapon-hapon mga kabiyan matapos na nagbubo, kapangilat pa, kapanampalak pa mga kabiyanan, sa magtupa ang mabunok na ulan dari sa syudad mga kabiyanan sa Iloilo. RRMN Patrol 774. Ito maimong ibanda mga kabiyan nga nagkakinalan sa ulan, huwag gatupa ang ulan. Ang huwag nagkakinalan sa ulan, nagatupa ang ulan. RRMN Patrol 774. Daw ayuda sa ikagduli tupad eh. RRMN Patrol 774. Palakasan lang ni. RRMN Patrol 774. Pero ini pagtupa sa mabunok ng ulan, nagkinabaha ang pila ka mga areas dari kag nanda na ni mga kabiyanan kada tagsa ka ba bubo sa mabunok ng ulan. Gaanaw dahil ng mga lulaing areas. Pero mas mga kabiyanan, maswerte ka mo. Nga man, sa lugar mga kabiyanan, sa may, sa Davao, 6.4 na naman ang linog. RRMN Patrol 774. Ini matapos mga kabiyan nag-tayog sang 6.4 nga magnitude nga earthquake mga kabiyanan, linog nga nag-igo sa Balot Island sa Municipality of Sarangani. Sarangani na naman. RRMN Patrol 774. Sa Davao Occidental, alas 4:07 sinigil ang hapon, no? Thursday, October 8, mga kabiyanan tinayog naman sila sang 6.4 nga magnitude mga kabiyanan sang linog. RRMN Patrol 774. Pero may ara pagin mga kabiyanan nga mabaskog, malayo-layo man sa aton mga kabiyanan sa lugar ini. Way sa payan mga kabiyanan nga may tsunami threat sa Pilipinas matapos nga nag-igo ang 6.6 magnitude man nga earthquake sa Vanuatu. RRMN Patrol 774. Alas 5 siningilang hapon, October 8 man, Vanuatu isa inika state mga kabiyanan. RRMN Patrol 774. Palarintiyan na lang sa Iloilo, yung mga kabi ng Iloilo, Iloilo, Vanuatu. RRMN Patrol 774. Hindi mga kabi ng sunod sa P-Box, pero kaya na mga kabi ng ginbatak na ang threat. Sa bahayan mga kabi ng dari sa Pilipinas matapos nga umigo sa 6.6 magnitude ng earthquake ang state sang Vanuatu alas 5 kaina sang hapon. RRMN Patrol 774. Nauna-una lang yung mga kabiyanan ang 6.4 nga linog man sa Balot Island sa municipality sang Sarangani, Davao Occidental, lugar mga kabiyanan sa mga Pacquiao. RRMN Patrol 774. Yung ginauluatan mga kabiyanan taga Davao linog. Yambot mot maangot pa ni. Udlay mo man iangot mo naman mga kabiyanan sa mga nagakatabo o subungo. RRMN Patrol 774. Di na, mamalisyahan naman tadi karon. RRMN Patrol 774. Mas maswerte kita dari mga kabiyanan kay kita lang niya ginabaha dari dito yung ginatayog kagid imo isang linog 6.4. imagine. RRMN Patrol 774. Mag-ulan ni mga kabiyanan, may pagkani mag maumpawan sa mga truma nila mga kabiyanan sang linog man nagligad to. Nagadamo mga kabiyanan sang halos manalia nalitan sa bahin sang Mindanao, partikular sa Sarangani, kag area mga kabiyanan sang Cotabato. RRMN

0: 94.
1: Nga tuig mga kabiyanan daw tanan niya kalamidad ari na di sa Pilipinas siya ho.
0: RRMN Patrol 774.
1: Aring mga kabiyanan sa nature asta sa man-made.
0: RRMN Patrol 774.
1: May linog, may baha, may landslide, may ano pa? Baha, mga kabiyanan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ay, kulang na lang yung mga dagdagan kita sa panganod.
0: RRMN Patrol 774.
1: Bumuslog ang langit pa idalong.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ay, pagtilaw gini mga kabiyanan sang nature para sa aton. Taliguro pa pahanumdum sa Ginoo sa aton nga magbalik na kita.
0: RRMN Patrol 774.
1: Pagpabatyag man sa Ginoo mga kabiyanan bangun sa mga kawatan niya mga politiko sa Pilipinas.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ay, ambot sa inyo. Ayong gabi na sa aton sa inyong mga pinalangga ang mga tapa na matiari na naman kita. Napapakadaga naman sa aton sa mga suki kag subuman sa aton sa inyong mga tapa na mati. Sa aton sa inyong mga OFW, sa aton sa inyong mga marinero, sa mga seafarer, na naganabigar subong. Babay pa nga maayo ang inyong kahimtangan sa inyo sa inyong lugar. Kundi magkamuparti sa kalibutan, kita nagatamyaw na sa inyo sang maayad-ayad. Nga gabi sa inyo tanan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Gabay pa mga kabiyanan sa kahitaasan. Bugayan kita sa maayo nga panahon. At siyempre mga kabiyanan, kabay pa nga matawhay kag malinong. Wala sa mga madugoon nga insidente. Subong ka nga gabi.
0: RRMN Patrol 774.
1: Siyempre sa mga nagkapamati sa aton mga kabiyanan, sa mga kabanawanan kag subong man. Sa panabutan sa aton siling nga frequency sa 774 kilohertz.
0: RRMN Patrol 774.
1: Tulupo naman kita mga kabiyanan sa sudua sang duha ka oras. Kapag pangalagad diri sa inyo palatuntunan. Sa gihapon, ini ang inyo kubos ng alagad. Radyo man, Rodel Fulion Agado. Nagasiring liwat sa inyo. Welcome aboard.
0: RRMN Patrol 774.
1: Manana kita mga kabiyanan sa aton sa mga balita lokal.
0: RRMN Patrol 774.
1: Update na mga kabiyanan sa mga presyo ng mga nagapanguna ng mga balaklon. Bangod sini mga kabiyanan sang aton sitwasyon ni ariman ni siling taman mga kabiyanan nga man-made ini mga kabiyanan nga mga problema man hindi lang kay diri sa aton sa Pilipinas bilog nga kalibutan ining urodong pababa kag gasolinang pataas.
0: RRMN Patrol 774.
1: Apektado na ang tanan, mga kabiyanan pinakalayte, sarurot na naman ang piso, batok sa dolyar.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nagligad niya mga inadlaw, mga kabiyan, 62.80 something. Sus, naglabot na sa 62.90 na oh.
0: RRMN Patrol 774.
1: Isa na lang ang katiklod, kung isa na lang kadasma, ma 63 na mga kabiyanan ang dolaro, oh, batok sa piso.
0: RRMN Patrol 774.
1: Eh, ang mumano nagasalalaka naman, ang pinakalatest nga magasaka naman ang presyo, mga kabiyanan ang nagapauna, pangunang nga mga balaklon, labi na ang kinanglanon gid sa mga ordinaryo nga tao, kay suno sa report sa mga poultry farm owner, masaka man ang presyo sang itlog.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kaya mo ni mga kabiyanan ang alternative sa mga kauturan tanga mga kubos ng pigado. Masarangan nila kung hindi sardinas, itlog.
0: RRMN Patrol 774.
1: Hindi nagareklamo man mga kabiyanan ng mga poultry farms na ton, mga owners sa mga poultry, mga kabiyan, nagkunol ang mga itlog subong sa mga 45 days kag subuman sa mga nag-raise sa mga itlog bangod sa sini mga kabiyanan nga nabatyaga niya init. Isunod na rin mga kabiyanan sa mga poultry owner. May posibilidad nga magakunol, magamay ang mga itlog sang tanan niya mga white leg hen bangod sang sining tuman kainit ang eksperyensya naton ang strong El Nino. Jesus, barakagusip. Yari pa lang ho, mga kabiyanan, presyo sang itlog. Masa lalaka na. Itlog na lang ni mga kabiyan sang amo ang nagbarato.
0: RRMN Patrol 774.
1: Mantener mata sa kasamang dyan o kung kasamang jubal sang itlog na lang sa pugo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ayambot kayo bangod sa bangod sa mga kabiyan sa mga presyo. Makulunol man itlog tas ni mag muning sistema nga sinagkaya na sa presyo sang tanan-tanan. No?
0: RRMN Patrol 774.
1: Eh, ang dugang pagid maluwas sa presyo sang itlog, ariog nagareklamo na kalabot ang mga kabiyanan sa gobernador, ining baklanay sang mga komprador sa mga buhi nga baboy kaysa farm gate price mga kabiyanan, ang presyo sang buhi nga baboy 170 below. Panubo mga kabiyanan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ano makabawi ni mga hagreaser ko naman ni mga pangumpra mga kabiyanan binarat kag gulang-gulang ng soldap ni mga kabiyanan sa mga komprador.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nagareklamo mga kabiyanan ining mga hagreaser bangod sa sining farm gate price nga ginapamakal sa mga komprador sa buhi nga baboy. Di nakalapot na sa gobernador kabangdanan ipatawag ang tanan ng mga members ng council kag representative sa Department of Agriculture kag DTI kagambalan inyo. Paano makabawi ning mga hagraiser mga kabiyanan kay sa pids pa lang mga pagkaon pa lang sa baboy. Sus, marikaw yung sako nga daan yung linibo na.
0: RRMN Patrol 774.
1: May lang kung mga kabiyanan nga gamatiner ka lang upani kag launan mo lang dayon.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ito yung mga kabiyanan sa mga sining problema sa mga hog racer ni. Dapat taga na ni solusyon mga kabiyanan. Paano magkabawi ni sila? Imagine mga kabiyanan na 170 sa buhi nga baboy ang ginabakal sa mga buisit man nga mga bintahusong mga kumpradoro.
0: RRMN Patrol 774.
1: Pinansya lang nilang ginalingling sa mga ihudipute nila pagkakit sa gabalikid sa mga nagasalagod mga kabiyan na sa mga backyard. Naluluoy man yung mga pobre ni nga sa pins pala mga kabiyanan. Perde na yung mga nuniyo. Mga nagasalagod mga kabiyanan sa mga baboy.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sa presyo man mga kabiyanan, ginababoy nyo man.
0: RRMN Patrol 774.
1: Tuod mga kabiyanan nga mga mas nubo-nubod ang presyo sa buhi ng baboy. Kung diri ka mabakal sa lumanggas, 120 ang kilo nila. Pero ang baboy nila, mga muamo sila edad ni Juan Ponce Enrile.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nga mauna pa tunaw, mahumok ang pressure cooker kag dalawasi isang sa ilang karne.
0: RRMN Patrol 774.
1: Mamaya man yung mga kabiyang maistorya nini isang gobernador kag representative from Department of Trade and Industry. Nagsubuman mga kabiyanan sa Department of Agrarian Agriculture. Department of Agriculture na mahambalan man, iburbalansin nyo man, maluoy man kamo sa mga nagasalagod sang baboy.
0: RRMN Patrol 774.
1: Mangumpra gilang kamon, gulang-gulang pa sold up, buisit.
0: RRMN Patrol 774.
1: Lamtang sa piyak kabahin mga kabiyanan, hindi daw hindi guni ka move on mga kabiyanan sa mga grupo ni sa mga kabataan. sa mga pamantanon dira mga kabiyan sa banwa sa nganiway ini matapos ini mga ganghal labi na sa mga ginikanan sini kay kumatarong ka nga mga iloy kag tatay kag amay sini mga kabiyanan is oras ang kagabihon ang kabataan mo di nagaliho-liho wagid mga kabiyanan mayo pagani ang manok alas 6 pa lang ginapamunpon niya ng mga piso niya. Pero ang tao, mga kabiyanan, no? Imagine, ang ipapakita ta ni Karong kasamang bal. No? Ining ubra sa mga ganghal ng mga kabataan, no?
0: RRMN Patrol 774.
1: Wala ubrahon in mga putyong mga bata, mga kabataan, mga kabiyanan. Tinangguba nilang street light. Ang mga suga, mga kabiyan, sa plaza pa. Ano ba yung manakon? May gindatawa sa plaza, ha? Malapit man ang police station nyo na.
0: RRMN Patrol 774.
1: This oras, mga kabiyan, 16 gig kabilog ka mga suga. Sa plaza sa Haniway, ang ginpangguba sa mga ganghal nga manami, i-bunggo ng mga kabataan sa pader ang ulo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Wala pa ganit guro ni magpapaltak ang mga buisit.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ang mga kabiyanan, hinawas ang ila sininga LGU. Mapatahom ang plaza. Sugan mga kabiyanan para ang mga pobre nga mga pumuluyo. Bisan paano nga ti, kung may ara ka man ng mga problema, pwede ka ng paliwa-liwa, makapuro makalagaw-lagaw sa matahom nga plaza. Pero ang mga ganghal nga mga kabataan, mga kabiyan kadamo sa mga ubrahon, na pwede man nila mapitik ang ilang mga itlog, buisit.
0: RRMN Patrol 774.
1: Amo pato, pinangguba nila ang 16 ka mga suga sa plaza. Imagine, gingastuhan ini sa mga taxpayer, ginapatahom sa ila mayor, ang ila plaza para mga kabiyanan nga may lagaw-lagawan man ang mga pobre nga mga pumuluyo pero ining mga ganghal nga mga kabataan nga nami ibunggo ang ulo sa postisang ginpangguba nila nga mga suga ang mga buisit.
0: RRMN Patrol 774.
1: Dapat din ma-identify ini kapag katapos gawangal ang mayor sa Banwa sa Nganiway Migot at si Mayor Paul Pariano.
0: RRMN Patrol 774.
1: At nagmandog yung mga kabiyanan sa mga proper authorities nga pangitaon i-identify namin pagid mayor kung magkaladak pa na ning mga buisit nga ni kunin dapat mga tao ang kabataan niya hindi mo padamuon ang rasa.
0: RRMN Patrol 774.
1: May sakit nilang ni sa ulo sa komunidad. Dapat i-isolate muna sila. Tapos kung mamakaladak pa na ni ang kutob sa mga gimpangguba nila ng mga suga, mga kabiyanan, sila ibulos tong himuon poste. Butangan mo bumbilya, Mayor Parian, sa ila sila nga ulo kapatindugon, 24 oras.
0: RRMN Patrol 774.
1: Taktang nagatindog, may ara gapitik sa mga itlog sa mga gago.
0: RRMN Patrol 774.
1: May mga ubrahon ang mga buisit nila, oh. Hinawa na nila ganit ka panami kapatahom sa plaza nila. Ginagastuhan mga kabiyanan sa mga pumuluyo sa komunidad nila para manami ang pagsinalayo nila. Kung mamingaw-mingaw ka to sa mga barangay sa inyo sa mga remote nga mga areas sa ila sining mga kabaranggayan dira sa Haniway magkapuro pamulya ikaw may lagaw-lagawan ikaw antes ka magpuli na bisan tuon nga may mga problema ka pero di bisan sa isa kapitik na lang kapinutos madula lang mga kabiyan na pagi sa paglagaw-lagaw mo na kaya mati manami ang pagsinalayo sa tagsa ka mga tao kumasanag ang palibot.
0: RRMN Patrol 774.
1: And yet, may mga ganghal ng mga kabataan, inibangon mga kabiyanan, sa pagtatapman sang ila sining mga gilikanan, na nabalaan lang ayod.
0: RRMN Patrol 774.
1: Iset yung mga kabataan. Alam mo ba niyo? Nagkuha naman kita kasamang jubal niya. Nag-voice lesson naman kita sa mga ganghal ng mga kabataan, no?
0: RRKMN Patrol 774.
1: Nami mga kami pambunggo mong ulo ni Respader.
0: RRKMN Patrol 774.
1: Eh, kaging pangguba nyo na, nanong ko, nag-hero na ka mo? Ginabutangan ka muna sang, sang lapida?
0: RRKMN Patrol 774.
1: Ipakita balaga sa mga para at least makita sa aton sa mga listener kung ano ka mga gago ng mga kabataan. Hindi man tani mga kabiyan na magka-mentionar kita sa muna yung mga babagay, pero mainit lang ulo mo balang hinawa mga kabiyanan. Iba niya na impress din sa mga lugar na nga magkanto na maggabihan baka paliwaliwa antes mga kabayan pakuli abi sa ilasin ng mga tungdan nga barangay. At least bisan paano naman na silingko lang abi sa may problema kang gamay. Ha? Kapaliwaliwa ka da? Nadula sa makadali bala? Antes ka magpuli sa imo sininga? Puluyan?
0: RRKMN Patrol 774.
1: So, manami gini mayor kung makilala, tanin ko na ng mga pamilya ni
0: RRKMN Patrol 774.
1: Ipatawagin ang ginikanan, sila ka ibunggo sila nga mag-iloy daw kung mag-amay.
0: RRKMN Patrol 774.
1: Para sa kasamang bahal, kaya bebe, pakita balaki para at least makita sa mga aton sa mga tagpalamati ang inimo sa mga ganghal ng mga kabataan. No? Sige bala ba, kasamang bahal, o tanawa bala o. Araw, di sa oras ang kagabi ho, no? Ganilagaw pang mga buwisit.
0: RRKMN Patrol 774.
1: Alam ko nagalagaw mga kabiyan ng YB ang ginobra, pero nagtripingan sa mga buwisit nila yung suga mga kabiyan, no? O, tanawa bala ako, kabataan? Ginapangguba nga, ginapang halita nila mga kabiyan ng ini mga suga.
0: RRKMN Patrol 774.
1: May audio na, may audio. Bebe, pabati-abi kasamang bal. Ang taong tani ka ng manamig, hindi ko magkaladakpan ni mga kabisa. Ha? Sige, itagay yung audio, be. Oh, ariyo, doon pa lang ng kabataan. Balikan, ano naman, tulay? Tay-tay na eh. Sa mga ganghal ng mga kabataan, mga mal-edukado, ginyatuntuod yung mga kabiyanan. Sige, thank you, giba kasamang bal.
0: RRKMN Patrol 774.
1: Hindi kita na hindi na dapat ni matolerar. Kung sino man eh, dapat ma-identify ini. Ano nga pamilya ining mga gago ni ka mga ganghal ng mga kabataan?
0: RRKMN Patrol 774.
1: Nga daw mga mal-edukado ng mga klase kabataan eh.
0: RRKMN Patrol 774.
1: Sabi mga tuoy ka man sa ibanda nga nagka-impress sila iyasang ila sa ng mga plaza. For the first time nga ginamuin nga ginbaboy mga kabiyanan sa mga kabataan ng ila sa ng mga plaza nga ginpinangguba ang ila sa ng mga this is size kabilo ng mga kwan, ng mga suga, no? Ang ginguba nila sa plaza sa haniway, mga kabiyang ginlampusan nila, magalboruto mga kabiyanan si Mayor Parian na makita niya ni Gaga, ininstruksyon na ang mga pulis at iban pa ng mga siguro mga barangay official para ma-identify ini mga kabiyang nanya mga kabataan. Ibunggo ulo nila mayor, patiks na.
0: RRKMN Patrol 774.
1: Maliugang gutom sa mga girikana nila sinipatawag. Kag luputa sila nga duha.
0: RRKMN Patrol 774.
1: Pareha kagusip mga kabiyanan yung mga klasis ng kabataan o ay mga obrahon ala rambol hindi ganit mala binunanay. Jesus, pareha kagusip.
0: RRKMN Patrol 774.
1: buru barkada mo ni ang mga kung kay isa mga kabihan do gadugay ba buru barkada ro pagkatapos ro o pang hold up kagaw ni ulihin ni mga kabihan ti karer na nila ito na itong mga kabataan to sa pabiya itong nga gina hold up nila ang pubringa naga alabay lang mga kabihan sa madulom-dulom inayaan sa mga gago mga kabihanan sang kutsilyo
0: RRKPN Patrol 774
1: nangayaw pa mga buisit nila to sa pabiya o magkauluya tagasamba garo
0: RRKPN Patrol 774
1: Kaya na sila, huwag kapaputi, kalimutan nila sa bahay, kung sa balay, dalayunan. O na, ipagitali ko ni Binunggo, pag yun sa pader na sa balay, dalayunan, ang mga ulo sa mga ganghal.
0: RRKMN Patrol 774
1: Magbuisit yung mga klasik kabataan.
0: RRKMN Patrol 774
1: Hindi, nag-quarin na, nag-rely sa mga naga. Disiplina nga mga ginikanan. Ikaw nang ginikanan niya, ayun mga nabalaan. Tiyan mo nang kuhan niyo. Amo nang resulta.
0: RRKMN Patrol 774
1: Ay, nagsaka naman lugo mo sa mga buisit nila.
0: RRKMN Patrol 774
1: Samtang sa piyakabahin mga kabiyanan, pare, para sa mga kuhan, sa mga marisol, kag sa mga Marites.
0: RRKMN Patrol 774
1: Nga aga pa sa kalibutan, nga kwa na, kalibod na labayo kagalawa yan. Mario, ilugan nyo ni, kaya si kung ma, ito ginakarir nyo na ginman ang chismis, mga kabiyanan. O, ilugan nyo ni nga, abilidad sa nga isa ka 67 years old na Colombiano, na babae.
0: RRKMN Patrol 774
1: Pwerte man yung mga kabiyanan yung style yung kag-racket man yaw. May isa ka a certain Miriam 67 years old from Colombia.
0: RRKMN Patrol 774
1: May ara sa yung kagalingon niyang racket. Mga kabiyanan na tuod niya wala man sa gatsismis pero ang iya sining style para makwartahan mga kabiyan. Pwerte man namin ni ilugon sa mga marisol kag mga kwano sa mga marites.
0: RRKMN Patrol 774
1: sa mga murat kag sa mga labsong bla galalaba ang mga sungad.
0: RRKMN Patrol 774
1: ito nyo na kwartahan niya sang isa ka Colombiano ang iya yung style mga kabiyanan sa mga pagtipon sa mga chismis. O pananaw ko mga kabiyanan, 67 years old mga kabiyanan isa ka Colombian. Ang maanting niya ang iya sininga dalunggan. Pero kung kalapad siyang dalunggan, kung ano ilipanti goro.
0: RRKMN Patrol 774
1: Ang style niya sini, hindi siya nga nagpanglapta sa istorya o kung chismis. Pwede gani mga kabiyanan nga naga libod sang lawayan. Ang style niya sini, galibod man tuod, pero ang style niya, ginakulikta yung mga istorya, mga kabiyanan, ng mga solsoliro, ka mga solsolira, bla, nga naga-istorya, ginapamatian niya. Pagkatapos, magkabati isang istorya, ginakulikta ni mga kabiyan kag sikrito nga mahabatian niya ng abing mga chismis nga ni. Ang style niya sini, mga kabiyan, ang ginasulat niya sa isa ka notebook.
0: RRKMN Patrol 774
1: Kapag tapos nga masulat niya ni mga kabiyan ang chismis, ginarecord sa nga tulisan niya na kulang na naguro magdala ni tip recorder ang Yehudi Putin maling kabiyana niya.
0: RRKMN Patrol 774
1: Grabe niyo na kwartahan niya.
0: RRKMN Patrol 774
1: Unano yung itong mabatian mga kabiyanan ng mga solsoliro kag sa mga solsolira. Ano itong mga chismis mga kabiyanan, ano itong mga intriga. Style niya nga maluwas ang ginapamatian niya, ginasulat niya. Kapagkatapos ng butang niya mga kabiyanan, sulat niya sa sininga notebook. Pagkatapos mga kabiyanan, ang mga taong nga nagabayad sa iya o.
0: RRKMN Patrol 774
1: Sa mga kliyente niya, nagkakanto sa iya, pagkatapos mga kabiyanan, mabayad sa iya, para lang mga kabiyanan maibaluan kung anong yung sulat niya itong mga chismis, mga intriga, mga sulsulira, mga libak na mga kabiyan sa imo kasilingan.
0: RR Campaign Patrol 774.
1: Dala na di mga kabiyan mga kirido kagkirida, laban-laban ko naman pati mga nagkaladula ang mga takop sa arinula, mga kaldiro.
0: RR Campaign Patrol 774.
1: Tanang yung mabatian yung mga kabiyan kay malapad lunggang guro ni nga Ihudi Putin nga Colombian National, ginasulat niya sa notebook, di maluwas kati may magkanto sa iya nga kliyente. Kapag tapos mga kabiyan na nagabayad sa iya para lang makuha kaga mga chismis-chismis, di ginasugiran niya man kung ano ang nasulat niya to. Di kagalabanan guro mga kabiyanan sa mga kliyente niya sini. Kung mga kabiyanan mahilig man sa chismis, samtang ang iba naman nagabayad naman kay mati mabalaan ni nabi mga kabiyanan niya ti na record kay tapos nagbatian niya tapos ang mga natungdan nabi nga gusto nila nga hindi maglaptang istorya nga kanto man sa iya pagkatapos gabayad hindi lang pag isismis ay abi
0: RR Campaign Patrol 774.
1: Ang stadyang hipot niya hipos ka lang day ha, hindi lang pag isismis na hindi na napagpalapta ha, buwaring bayad ko.
0: RR Campaign Patrol 774.
1: Pinsara, suno mga kabiyanan sa Kaimeriam, lima Colombia National, dako ang bagay nga nakabulig sa iya kabuhi. Daw asos nga ginhimo yun ang negosyo, bangod sini mga kabiyanan, nakabakal siya, sang duha ka mga dalagko nga balay. Kuha nyo na.
0: RR Campaign Patrol 774.
1: Nakabakal sa sang balay kag salakyan. Tapos mga kabiyan na mga malahalon pang mga cellphone, nabakal niya man bangog gilang sang sining racket niya. Ang tanan niya mga chismis, yung pinang tipo niya, sinulat niya sa sanunan notebook, kag nagkakliyente siya. Gets niyo?
0: RR Campaign Patrol 774.
1: Kilala ko manting manang yang ako ang dalungga niya huwag pamatigid sa kasamang Jubalo.
0: RR Campaign Patrol 774.
1: Ang plano yaman nga himuon racket man, himuon mga ikarir yaman o.
0: RR Campaign Patrol 774.
1: Kag ini mga kabiyanan matuod niya istorya kay ang source ni mga kabiyanan sa The Times of India nga sa diin mga kabiyanan isa ka 67 years old niya Colombian woman mga kabiyanan nga nakahimo nakakonvert sang kwarta paagi mga kabiyanan sa pag
0: RR Campaign Patrol 774.
1: Baligya gilang sa chisme sa iyang mga neighbor, sa iyang mga kasilingan.
0: RR Campaign Patrol 774.
1: Sa iyo pag-iit sinigani kasamang Jubal, nadalagaw niya sinigabit-bit kasi sa isang notebook. Abag ko na anong klase notebook ni ba si Konkwan ni Bla? Stenographic notes.
0: RR Campaign Patrol 774.
1: Sigilagaw niya, sigibit-bit niya mga kabiyanan sang notebook, may dalas ang bullpen, tapos kakuligtap ang mga kabiyanan sa mga ebidensya. Ti abi?
0: RR Campaign Patrol 774.
1: Di pong kalabanan ng mga client sa galik kasamang Jubal, ang mga nakuha niya ng mga information, mga chismes, ang kalabanan niya ng mga client sini, nagkakadto sa iya, may mga nangagin pang chismes mula sa mga iban, na may mga ebidensya, ang muling kalabanan ng nagkakadto sa iya, gabayad lang para hindi lang pag-i-chismes sa iban, hindi lang pag-i-report sa iban, hindi lang pag-i-palapta ining istorya, amunin mga kabiyanan ang racket sa sining 67 years old nga Colombian woman, mga kabiyanan, kinkaririya na yung chismis, bangod nilang mga kabiyan, bit-bit niya nga bullpen, kag notebook.
0: RR Campaign Patrol 774.
1: You di puting klase sang racket yaw.
0: RRMN Patrol 774.
1: Dahin sang sa iban mga kabiyanan. Eh, kuha nyo na ang mga Marites sa Marisol.
0: RRMN Patrol 774.
1: Pwede magkwartahan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ang samaga nilibod lang kamo na lamayo kaga lawayan. Naway man kamo gali balik da, way man kamo kwaon. Ariyo, kwaan nyo ning style sa isa ka Colombian woman, no?
0: RRMN Patrol 774.
1: Naglain pa, nagdamo na gina mga solsoliro, kag solsolira magamuni, kag mga Marites sa Marisol, utangan pa sa mga murat kag mga labsong.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ay, ambot mga kabiyanan. Laverne, eh, tunan gini sa mga chismoso kag chismosa man.
0: RRMN Patrol 774.
1: Samtang sa piya kabahin, rin ni man nga isa pagid kakaso ni mga kabiyanan daw mayari na din natabo mga kabiyanan sa Iloilo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Daw kilala ko ni mga kabiyanan, may amogin ng pamilya mo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Doon natabo ni mga kabiyanan sa ibang mga lugar. Sa isa ka Lutian yan, mga kabiyanan na lalaki, ginaristar ini matapos nga nagpakuno-kuno nga mga na ginatake sa kurason mga kabiyanan matapos agon makalikaw sa pagbayad sang bill sa restaurant. Ti daw, kilala ko gini daw.
0: RRMN Patrol 774.
1: Pero isa ini mga kabiyanan ka 50 years old nga Lithuanian nga lalaki nga ging kilala kay Aidas G. O pwerte nga nga alaman yung Aidas.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ang mudo sang ihudiputin man mga kabiyan agon makakaon sa mga malahalon nga mga restaurant apang nagalikaw sa pagbayad. Di mo na ginatawag nga sang itinae.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kamuni, labi na sa mga pista ka birthday. Malay pa na mga kabiyanan kung kaisa nga malamon ka na o chiko ka pa, Sharon Cunita ka pa, pagkatapos mga kabiyan, hulaman mo pa inumpleti ang tag-iya.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kamuni, nakilala kong mga racket niya ni. Pero pinasay, giniyang ihudipote ni mga patay huya na giniya.
0: RRMN Patrol 774.
1: Yaya style, mga kabiyan na matapos nga magkakaon, nga magkalabusog ng tilisdakan sang ihudipotin niya, magkuno-kuno sa dahil nga ginatake sa kurason, mga kabiyan na napalipong-lipong, may nang di ginatake, kagibalang, nakuhang ka, nadulaan siyang pangalibutan. Yung muna style niya, galing kay na bisto siya.
0: RRMN Patrol 774.
1: Pag hindi ordinaryo nga mga restaurant na mga turo-turo kakarinderya, hindi. Mga kabiyan na ginapili niya gina mga malahalon niya mga restaurant na mag-order sa pagkadamo ng pagkaon kapag katapos lamunon sang gago.
0: RRMN Patrol 774.
1: Na mabusog ng tilisdakan sang ihudiputin niya, maradayang style niya, racket niya, mga kabiyang mudos niya, da palipong-lipong, tapos ang dalawa silimukunugin na atake sa kurason.
0: RRMN Patrol 774.
1: Di mga kabiyan na ng mudos niya sini, nagasulod sa mga sikat ng mga restoran, dito mga kabiyan sa Alicante, Spain, ini si Aidas, kag sumuman nag-order sa pagkaon, kag ilinun, ay perting abilidad mga kabiyanan. Hindi na niya sa sangit na tinae, ah.
0: RRMN Patrol 774.
1: Patay gutom na giniya.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kaya man, antes magbayad, sunod sa reklamo ni mga kabiyan sa information, sang ginkaon niya nga bill, sa restaurant, nagapakuno-kuno dahil nga ginatake nga nalipong kag dahil atake sa kurason. Pero ang nasambit niya nga mudos, ang ginahimo niya sa nagkalain-lain niya mga restaurant sa diin maka 20 ka bisis na ho.
0: RRMN Patrol 774.
1: Aristo man siya. Subot silingon na balaan ang modus operandi ang mga kabiyanan style niya. Magsulod sa mga sikat nga mga restaurant, ma-order pagkaong kag ila ilimnon, pagkatapos mga kabayan ng inugbayan na gani, style niya sini, palipong-lipong dayon.
0: RRMN Patrol 774.
1: Modo record order sa lugar sa Spain, no? Apang sa pihak sini mga kabayan, padayon sa gihapon na yasin nga mudos, kagang pinakaulihing nga insidente, natabo sa isa ka restaurant kung sa diin nagkaon siya sang seafoods paella. Bopirting abilidad siyang iyo di putin.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nagkaon sa sang seafood paella na nag-order pag mga kabiyanan sang duwa ka whiskey na nag-love-out sa 3484 euro ang iya sininga balayran.
0: RRMN Patrol 774.
1: Anay sa ginsukot. Gugagu nga klase sang bilidad mga kabiyanan patayo ya gini.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sa ginsukot siya, liwat mga kabiyanan himo niya naman. Ang iya sininga style nga modos nga napakunukuno nga gin-heart attack. Apang wala man magsaler bangod kay gintawgan sa sang pulis naging aristo buisit.
0: RRMN Patrol 774.
1: Yeah, ilugan nyo abin eh. Kaya ba hindi ko mo magpilit ka mag iliduka to skarsel eh na latter sa police station, station 1 eh.
0: RRMN Patrol 774.
1: Perti pag inikilala ko mga kabiyan na modus mo kaluluoy tato. Sa piyak pa ko ang station, kaluluoy lang mga kabiyan na ng isa ka-Chinese. Kilalanin nga ko ang restaurant rin sa downtown area, G. Imbasa. Ang style mga kabiyanan sa siling mga ihuliputing, mga patay guto, mga pamilya, ang laig ka magsulod sila, kilinggo, pinamilya ka dyan. As in, ha?
0: RRMN Patrol 774.
1: Kapagkatapos, okupado pa nilang bilong pinakadako ng lamisa sa sining restaurant. Mga kabiyan, hindi man isa kabisis. Isa kabis, kundi pila man kabisis, mga kabiyan, balik-balik sa mga tulisan ni mga patay guto, mga kabiyan ng patay huya pagin. Mga kabiyan, kay gasaling sila sa timpong nga to, malapit to sila sa isa ka-official dari sa syudad.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kahilibihon mga kabiyan ng pubring inchik, Chinese restaurant, mga kabiyan reklamo sa amon, sus, hindi lang kay isa, kundi pinakabeses ng mga kabiyanan, gaginhimo inisang sinimang pamilya, ang style sining mga pamilya, pasulod din sa restaurant, order sa pinakadam o pinakamahal mga kabiyan ng pagkaon, kag-upaka nila mga kabiyan ng mga patay gutom gani.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kagsatiyo na mga gagabiyanan sang inugbayan, ang style nilang mudos, kakuha sila mga kabiyan ng tanga. Kapagkatapos, kundi imang isa na lang kapudyot ang nabilin, itinuluhan nila ka balbal kakaon, nagkala busdik ng mga tilisdakan sa mga iyon iputin. Amo to? Isa lang ka pudyot mga kabiyan, namutangan nila tanga? Or may dala sila? Mudos gid as in, may dala sila tanga kag langaw?
0: RRMN Patrol 774.
1: Yung pobre ng mga kabiyanan, primero ginatolerar sang sining Chinese, ay mga kabiyanan, gapaumod ang pobre kay manti pangayaw man, mga kabiyanan, kag isa pa na lokal man ang inchik man, chimpo sa to, mga Chinese, dari sa Iloilo, Filipino-Chinese, mga negosyante, pag sila mo mga kabiyanan nga, city government, gakulurog mga kabiyanan, mga negosyante ng mga Chinese. Amo to mga kabiyanan, kaya nagkasalig sila, ay malapit sila sa to sa isa kopisyal dari sa syudad. Di sa uliin na babisto, ginang ilan sila ng mga budos. Tiyambot ko na buhi pa ni mga rasa nila, mga kabiyanan, sila ng mga patay guto, mga pamilya.
0: RRMN Patrol 774.
1: bisto to, pero pila ka bisig mga gabi ang balik-balik. Kaya libi unang pobring Chinese. Ang Chinese restaurant nga ni mga gabi yan. Anong inche?
0: RRMN Patrol 774.
1: Ito li na bisto rin yun ay sa mga media. Ang ining nga, kay manti ang ining mga grupo, ining nga the head of the family, nagpakuno-kuno man nga media. Media sa ano ni, media pakuno-kuno sa mga sa newspaper. Tapos ang media yung isa, media mga kabiyang nga patay gutom.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ito may nabilin pa ng mga pamilya ng mga ihudiputing mga patay huya to?
0: RRMN Patrol 774.
1: Nadudla mga kabiyanan. Pero why na din ang kilala ni nga restaurant rin sa Gimbasaw? Ba mga amigo, gito nga gapang amigo, gito mga kabiyanan sa mga taga-media sa una. Iba na ginabuligang, isa ginduso, gininaton. Mga kabiyanan sa ano sa piyak nga station. Ginlapalabotag ito sa natungdan gid nga mayor. Moto mga kabiyanan, ipaandaman dayon ang tanan niya mga restaurant diri sa Ililo nga mag-andam ka muna sa mga patay gutom nga pamilya.
0: RRMN Patrol 774.
1: Wag ito yahuya mga klase sa nga dunamit ito doon nga mga pamilya. Magmumagasulod sila ya. Tingo mga kabiyanan, walos. Ulang na lang pati tutoy nila mga kabiyan. Pakanon man nila sila misa.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nabuhi sila mga kabiyanan sa muna nga mga mudos. Mga patay gutom.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ngambot mga kabiyanan, mga muna doon. Hindi ka mapatay mga kabiyanan sa atake sa kurason, mapatay ka sa huya.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ay, ambot mga kabiyanan. Samtang sa piyakabahin, ari na mga kabiyanan ang resulta ho, sa mga reklamo ni sa Department of Energy. Ginaparisign na mga kabiyanan si Secretary Sharon Garino.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sa grupo nga Power for People Coalition, lead convener nga si Jerry Arances. Mga kabiyanan, ginaparisign na siya sa pwesto. Ini mga kabiyanan kasi manwa nyo manibala. Kaya nagasugid man nga taga First District ini. Pero mga kabiyanan, huwag kagidangpon Ilunggo man matuwa. Pero huwag gida isan balik a konsuelo sa mga Ilunggo. Huwag gida.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nang binutang ka lang mga kabiyanan nga bilang sekretary sang flower base.
0: RRMN Patrol 774.
1: Department of Flower Base. Muna, tinungtong ka lang mula. Hindi imuling niya. Tapos mga kabiyan, nahapan, kapit, tuko ka pa. Muna yung resulta yaw.
0: RRMN Patrol 774.
1: Hindi pagkatapos na gina-announce sa sining may krisis naman sa kuryente.
0: RRMN Patrol 774.
1: Na maluwas sa kuryente ng problema natin, ining kurudong pababa, kaga gasolinang pataas.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nagdumduman yung mga kabiyanan nga nag-announce diri ang ining Secretary of Department of Flower Base, Sharon Garin. Mga kabiyanan nga posibleng magkataas naman ang sukot sa kuryente. Sus, darigin ang mga bangod sang El Nino, ha?
0: RRMN Patrol 774.
1: Nasuno sa iya diri mga kabiyan ginapaabot na kapag taas ang demand bangod sang mainit nga panahon. Kaya amunin ko nga nagresulta kapag taas man sa presyo sang kuryente sa wholesale electric spot market.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ginatawag tang awisam bangod sa mga kabayan, inaalboruto ang mga grupo sang Power for People Coalition lead convener Jerry Arances. Bangod mga kabiyan sa kapaslawan sang Department of Energy nga marisolbar ang problema sa kuryente including ang Visayas area.
0: Armor Command Patrol 774.
1: Nga ginapabugal ta ka ba Ilunggo nga nagpungko, pero mga kabiyanan, amo na eh, binutang lang siya. Flower base gani.
0: Armor Command Patrol 774.
1: Sunod ni mga kabiyanan sa Power for People Coalition Lead Convener Jerry Arances nga dapat niya magpanaog na sa iya sinikatong danan inisigarin kag pabayan na lang dira nga may ibutang ang presidente nga may kapasidad kag iya linya.
0: Armor Command Patrol 774.
1: Ganong ispektaron mo sa isa ka CPA kag naghalin mga kabiyanan na anan sa pakaon sa pabubod sang pabo kag pato kag paharab sang kanding kag magtanom sang lubi.
0: Armor Command Patrol 774.
1: Tapos tinungtong ka pa sa Department of Energy, di ano ang imo abing mapabugal dira, kay halin ka imuya sa ambis o wa. Umani ang mga kabiyanan ang iya sini nga party list. Di tungtong ka na sa Department of Energy, kundi nga.
0: Armor Command Patrol 774.
1: Di kung hindi ka magkapit to ko, mga kabiyanan, dapat may delikadisa sa mga kabiyanan. Ilugo niya balang mga barangay kapitan das tigbawa, no? Mga kabiyanan nga ka mga barangay official, gati may nabilin pa nga delikadesa. E kung wala sisigarin sang delikadesa, kanto di sa arime, no? E pahula-hula mo kamo apat ka hibs lang.
0: Armor Command Patrol 774.
1: Pero gatapik pa nga mga kabiyan, malatuko.
0: Armor Command Patrol 774.
1: Why, gida? Sugid man Ilungga matani mga kabiyanan prote. Wag yagid maduso ang mga kwan mga kabiyanan ng mga hinaing sang mga Ilunggo sa Visayas area.
0: Armor Command Patrol 774.
1: Ay nagkakadapat na ginman bilang Department of Flower Base nga mag-resign na sa iya sining nga pwesto kay bangod sa sining problema sa kuryente nga wala niya gid masolusyonan.
0: Armor Command Patrol 774.
1: Ot, pag-anot pa siya?
0: Armor Command Patrol 774.
1: Uya-uya man gamay, day.
0: Armor Command Patrol 774.
1: Mga kabiyanan, samtang sa piyakabahin, accountability na ning aton subong gina pangayo sa kay barangay kapitan Marcia Puhas ang barangay Kapuling Duenas Iloilo.
0: Armor Command Patrol 774.
1: Maluwas nga ginapangita sa subong sang provincial capital sa siringa unliquidated nga mga kabiyanan nga mga ginahatag para project sa sini nga barangay sang Kapuling. Pero mga kabiyanan, ang ini nga mga project ang sa karon wala pa maliquidate sang sining barangay kapitan ang Iloilo sang barangay Kapuling sa may banwa sang Duenas. Damo sa tumigo subong sa kapitolo ginapangita siya.
0: Armor Command Patrol 774.
1: Gina-account natong subong di na nagkadtoy ning duha ka mga computer kag printer kay mga kabing ginlingling ko na sa ila barangay hall. Isa lang ka computer kag printer ang ara nagagana. Hindi na tong isa kay duha iniging purchase mo.
0: Armor Command Patrol 774.
1: Ang information gipahulam ini sa bulutuan sa eskwelahan sang Duenas Central School. Ginacha-check ko pa ini. Kakumbala mga kabiyanan, ginagamit ginman ini bala sang sining bulutuan. Mga kabiyan, kung ginapagamit ini, kag na MR ini sa barangay Kapuling, why gidyas ang question? Ang pamangkot mga kabiyanan, kung bala ari ini, naga-exister ginman, matuod ginman nga ginulam ini sang Duenas Central School, or wala.
0: RRMN Patrol 774.
1: Diri na kita nga linya, da kapitan po ha. Where are you?
0: RRMN Patrol 774.
1: Inumpisahan mo ni tapuson ko ni
0: RRMN Patrol 774.
1: O, balikon ta naman ka, mga kabiyanan. Iprepara naman ang kalagmong kay hunuson ta naman eh.
0: RRMN Patrol 774.
1: Inatilaw-tilawan mo gidarimen ha. Amo ning resulta na. Amo na ning mitsasang political career mo. Kag mitsasang kabuhi mo. Kay mang ginakarkuluhan ta na lang ka. Kung hindi ka mga una sa kay Vice President Sara Duterte sa iya sining impeachment, sa iya sining trial, laban-laban sa pista mina tay mauna kagid.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kung hindi ka mapatay sa konsumisyon, mapatay kagid sa huya.
0: RRMN Patrol 774.
1: Tilaw-tilawan mo gini ha. Ang nagapahangin kag kadiman rehab.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kritistingan mo gini ang nagapanotpik man sang libel sang sapiyak pa kita ng station. Kaging kritistingan mo man sa pagkaedad niyan siya na pagkamalam na ginlaning sa barangay kagawad mo. Mabatas mo patraiduran.
0: RRMN Patrol 774.
1: Mahimo mo gani sa imo kagawad? Paano ordinaryo nga nagabaligya na sa nga isaw kag quick-quick kag kwak-kwak?
0: RRMN Patrol 774.
1: Ang ordinaryo nga mga pumuluyo mo da? Kaya mahimo mo gani ni mga kabiyanan kung huwag ka nalang respeto sa pagka credential niya sa pagkagawad. Ang pag-magulang yan na lang sini, sang imo sini nga kagawad, si Barangay Kagawad Ana Dagom, sa iyagilang apelido, why kagid matahap, nga mangilo inikon itoslok ang buli mo kagkurikunat mo?
0: RRMN Patrol 774.
1: Dari naman kita, amunik garagabi, i-kwintas klaras ng kita subong kasamang Marcia.
0: RRMN Patrol 774.
1: My friend, iho di po ha.
0: RRMN Patrol 774.
1: Tukuton ko ni pati ang imong siningalan dong, abi mo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Inumpisahan mo ni tapuson ko ni muning mitsagit sa kabuhi mo, nagpadala-dala ka na sa mga sulsolda, sa mga nag-intulin sa imo. Baliong kong iplaka daw mga liog nyo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Daming mga klase sa tao, ibunggo mga kabiyanan sa kristalo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Naluoy lang ko ni sa sining kapitan kaya naman dala lang ni siya kag amog ni matabo sa imo. Halik ka lang at tulod na tulod nila na sang mga nagaintulin sa imo da nga nagasulsol ini mga los-los mo mga hirudis mga kabiyana nga mga impacto kag mga demonyo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Basta na ni sa piyak ang kinabuhi sa maglapot pagkata mga kabiyana to kay San Pedro. Wahigong kong San Pedro.

0: 94.
1: Oh, sige, kilinglingon ko naman. Kung bala na gamit gimani, matuod bala ini nga ragiman na ginagamit sa Duenya Central School ang ining computer kaga printer nga duwa diring gipurchase mo nga sa subong wag ka pakaliquidate kadamot sa mga amigo mo sa Capitol nga excited gid sa imo nga mag submit na sang imo liquidation.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nung mauna pag gani liquidate si Sara Duterte sang sa imo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sige, pawai danay, inom ka naman ice water para mag-nubo ang level sa imo blood pressure.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kay mama lang yung pawai tasubong, was hunuson ko naman ang kalag mo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Tiyawan kayo teritestingan mo gini ang midnight snack nga programa.
0: RRMN Patrol 774.
1: Da kamalingking kalangday sa pihak tong mga nagda-libel sa aton. Why gani sa kamalingking ning imong wani kay nagpasulsol ka man dasang ginag-intulin sa imo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Mauntat kilang guro ni aton siring issue diri kung magbayaw ka sang puti.

0: Standby na mga kabiyanan sa mga report sa aton sa mga reporter sa aton sa mga pagpanubalik. Standby. Lagi na kapulso na ginadulong na sa inyo. Gamit na kita sa GTX 500. Kaya mo ang sabat sa imo siringa problema sa atay. Masabi ka ba lang nagatigab? Masabi ba lang may hangin ang imo siringa tiyan? Nagbasi may diferensya ng imo siringa liver. Gani, mag GTX 500 ka na. Kaya ang GTX 500 na may pulikusanol kag iban pa nga mga phytochemicals nga naghaling sa extraction di sugar cane. Kag ini na pamatunan sa pagtuon nga epektibo pangontra sa mga toxins, mga kabiyan ka nagahalit kag nagaguba sang aton mga atay. Ang GTX 500 na may pulikusanol kag iban pa mga kabiyan nga extract kaling sa amargoso kag di sugar cane. Epektibo sa pagkontrolar sa imo sining mataas nga blood sugar bangod sang diabetes. Di na mapadugay pa, mag GTX 500 ka na. RRMN Patrol 774. Ang oras na dari sa RMN Iloilo, Philippines Standard Time, alas 11:23 na sang gabi.
1: This newscast is brought to you by EQ Pants. EQ Pants, from day one to toddler, EQT nyo mo. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may physio. Ang physio. Yung may D3.
4: Magabuti ka. Ano bala ang cholesterol, no? Ang cholesterol is a kind of lipid. Ano ang diferensya niya sa fat or tambok? Fat is also a kind of lipid. Ang cholesterol, unlike fat, ang fat niya pwede mo ma-exercise. Madula siya. Ang fat niya, pwede ma-usar sa source of energy sa lawas. Ang cholesterol yan, no.
5: So take note, sir boy. Mm-hmm. Kabalo na to, ang cholesterol is iba siya sa fats. And most of cholesterol, ginaproduce lang na sa aton nga lawas.
4: Cholesterol is not bad. Cholesterol is needed by our body, no? So, amuni gina-usar as raw material sang aton selula. Mm-hmm. Gina-release ni sinugay mo cholesterol sa lawas ta, ang aton atay.
5: Kung way siya gainom di tribayo, mm-hmm, bigaw ang pagproduce sang nagkaigo nga cholesterol.
4: So ano imo kon sang cholesterol pag imo ni atay tawgo niya si LDL. LDL dulong to. Ang ginatawag nga cholesterol sa selula. Pag abot sa selula, may imo ni siya VLDL, no? Very low density lipid, no? Mm. Tapos madako ni siya, matamat na siya pag release ang cholesterol. Mm. Pag guwa na sang release ang cholesterol, kadto na sa selula, kwaon ni lysosomes sang ato selula, no? Ang lysosomes, atang di ang cholesterol ki imuon kuni pader sang selula. Mm. Kunami ang imo pader sang imo selula, hindi dali-dali makasulod ang mga virus, bacteria, and fungi. Hindi sila ka-invade. Kinami ang imo cell wall. Mm. Tungod sina kay nami pag-deliver sa cholesterol. Ilain, ay nilang si LDL, medyo lagaw.
5: Medyo yung mga obra, sir boy. Duha ya obra, madulong siya sang good kag bad fats sa imo lawas.
4: Correct, no?
5: Wala pili siya.
2: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugo mag-ayo. Pero sa nagtumago sa D3 Bio, pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butik. D3 Bio.
5: So kung ang imo idasok sa imbaba, puro bad fats, tidulong man na niya to. Kaya siya pili. Gadamo siya nga gadamo. Meaning pa, once gadamo siya nga gadamo, sir boy, buti pa hakop, daw damo, naging tambok imo lawas. Ang lain lang, sir boy, ining mga BLDL kag LDL, matrap ni sila.
4: Kakasangit.
5: After nga masangit, ma-oxidize.
4: Ma-oxidize.
5: Mangin blockage sa siya.
4: May mo sa blockage.
5: Yeah. Pero kung nakainom siya D3 Bio,
4: damo sa HDL, himuso na dayo.
5: Correct. Ha? So, kita mo, ang imong vitamin D3, may amo na nga function, wala.
4: Wala.
5: Nakita mo lang na siya sa D3 Bio. Ang LDL, sir boy, siya na tigkuha sa cholesterol, palayo, halin sa imatay.
4: Correct.
5: Idulong niya mo. Palayo. While HDL, siya naman ang gakuha sa sobra nga cholesterol, pabalik sa imong nga atay. Mm. Kag himuon na siya, bile.
4: Bile.
5: Ang sikreto, dapat bastante mo HDL.
4: Correct.
5: Para nga, hindi iya maglala ang imulawas.
4: Correct, no?
5: Another sikreto sina sir boy, inom ka D3 Bio.
4: D3 Bio.
5: Para nami ang function sang imo nga HDL.
4: HDL.
7: So, kaong ka mga good fats?
4: Good fats, good, no?
7: Luwas na D3 Bio ka.
5: D3 Bio.
4: Abukado.
7: Abukado.
5: Tisubong wala pa abukado, D3 Bio.
4: D3 Bio, ginang ko sa ron nga, no? Why a medium chain triglycerides ang abukado? Ang olive oil, why na iya sa diya tawag ni medium chain triglycerides, nga kapadamo sang imo HDL.
7: Sa VCO lang na makita.
4: Sa VCO.

0: mo na makita na yan ang pagiging naoblan ni HDL. Kung nubo ang LDL sa imo dugo, less chances ka maka-perform sa yatawag nga gallbladder stones, no? Kay basically, kung damo kay LDL sa imo lawas, dasig man ang production sa yatawag nga bile. Di, kung damo ang production
1: sa bile, ang chances sa gallstone, dako.
0: Dako. Kay ganapuyot ang imo bile, most likely, makapadevelop sa gallstone.
1: So in short, sir boy, ang D3-bio makabulig mag-prevent sa mga gallstone. Ang imo ba vitamin D3 may amo na nga function ba? So D3-bio gid nami. Di ba sir boy, ang rason nga nga damo ang kwan bad cholesterol sa imo lawas tungod kay damo kaging kaon.
0: Correct.
1: Ang solution is support.
0: Stop.
1: Hindi ka na magkaon.
0: Hindi ka magkaboy.
1: Hindi ka gidya magkaon. Mafasting ka gidya.
0: Ang namin pagid. Once you fast,
1: galis ang trabaho na sa ang ildil mo. So, nami man nga kombinasyon galis sir boy, ang fasting plus D3-bio.
2: D3-bio!
3: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3-bio katang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
2: D3-bio! Ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3.
4: Pumakal sa mga butika.
2: D3-bio! D3-bio! Health News!
5: Para sa duga nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
2: D3-bio with physio!
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumatis ang D3-bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3-bio, ang D3, yung may physio. Ang physio, yung may D3.
4: D3-bio, mabakal sa mga butik.
2: D3-bio.
7: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
8: Charm, Fab, Con, pamung tumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang sa bango ng Charm.
9: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy colob.
8: Bangbang kumakablam sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS.
10: Nuts! Herbal Capsule!
11: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nuts Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis kag kun ano pa nga balatian.
10: Nuts Herbal Capsule!
11: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka mineral sa isa lang ka kapsula.
10: Mabakal sa mga butika!
12: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
13: Hello, Washi!
14: Hello, Mommy!
13: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
14: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
13: Mula noon hanggang ngayon!
15: All you need is Pride! All you need is Pride!
16: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
17: ACS. Supple Plus Gold.
18: Ko si Vibo, da COVID ang pagniwang ko, bangod sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold, intestingan ko, adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe gidang epekto, nagnormal pati blood sugar ko.
17: Supple Plus Gold, mabakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
19: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Di ko na kinanglag pamagbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
17: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Maayo ang lawas ng bata mo?
17: Sus, masakiton man ino.
2: At ang bata nga mapagsik lang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antes pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
10: Unilab quality yan.
3: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
5: Kung 40 ho na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updating sa granular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about granular.
10: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex is the generic name of granular. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng granular.
20: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand sa Vitamin D3 nga narehistro sa FDA Philippines nga may aras ang approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3. Diri ka dapat magtayas ang imo health sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
21: Life Extension Vitamin D3.
20: Isa sa apat nga rason sa kamatayon among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ng coronary artery disease. Kun manubo ang vitamin D level sa dugo, dako nga posibilidad nga madamo sa sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why importante gid nga regularly maginom sang Life Extension Vitamin D3 supplement.
21: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
20: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
22: Ang oras na dere sa Armen, Iloilo, Philippine Standard Time, alas 11:33 na sang gabi.
23: RRMN Patrol 774.
22: Huwag yun lamang madugay mga kabiyanan, may update na kita sa sining mga nagbuluka to mga kabiyan ka nagaguba sa ang disisize ka mga takop sa suga sa may plaza sa Ganiwa, Iloilo. Kaya according sa report mga kabiyan, nagsurrender na rin sa mga kapurisan. Nagsurrender sa Ganiwa Municipal Police Station ang lima ka mga ganghal ng mga lalaki na nami pang pulpugon ang ulo sa mga buwisit nga napangbuka sang 16 ka mga takop sang suga sa may plaza sang Haniway. So, may information, basi kumalabot man ato mga kabiyana si Mayor Parian. Pero according sa report mga kabiyana, ining lima ang ginalakipan sang duha ka mga minor. Oo, mga buisit nila. Da, duha ka mga minor di edad, samtang ang tatlo, bulukon pang ulo, ara man sa legal nga pag-idaron. So, yara, subong mga kabiyan na, subong agabi, sunok mga kabiyanan sa report, ang alkalde sa Niway Municipal Police Station, agud personal nga makita kag makilala ang lima ka mga lalaki. Na, ang mga minor na mayor, kagay man tanan malang ni mga lalaki, isahit sa ha, sila pang pit kakag magkalabuka man ang mga itlog sa mga buisit.
23: RRMN Patrol 774.
22: Kaya mo nagilang ng lingwahe nga maintindihan sa mga ganghal.
23: RRMN Patrol 774.
22: Ang madami pagitsin ako ng ilagi ni kanan, bala? Na ay patawag kapagkatapos, ibunggo man ang mga kwansin eh, ang ulo nila.
23: RRMN Patrol 774.
22: Ngayon yung mga kabiyanan daw mga mal-edukado na yung mga kabataan kahit di kulang pagdisiplina sa mga ginikanan. Manbalaan malaguro sa mga kinaga, sa mabalaan malaguro ni ang nabalaan malaguro ni sa mga ginikanan sa nga siya ni mga kabataan ayod.
23: RRMN Patrol 774.
22: Huwag mo na nga halit niya sa gimpunduhan ini, kwarta ini sa taxpayer sa mga niway. Pagkatapos mga kapangbuko ng mga gago.
23: RRMN Patrol 774.
22: Huwag nagsurrender na gimana mayor, pangbuka mang itlog nila.
23: RRMN Patrol 774.
22: May mga nagkaladak pa na. Nagsurrender na sila. Mga kabiyanan sa munisipyo, init ang ulo sa mayor sa Banua sa Ganiway bangod sa ginubra sa mga gagu-gagu.
23: RRMN Patrol 774.
22: Ito yung wantag, base kung malabot naman ang karoon ng mayor mga kabiyanan sa Banua sa Ganiway, Iloilo, si Mayor Paul Parian. Ginatamyaw talang, mayong gabi lang nagalantaw mga kabiyanan ka nagpamati sa aton. Ginatamyaw ta si Arnold Dicina. Nagpamati din mga kabiyanan taga dira sa may Barotac Nuevo, Iloilo. So, sa liwat si Arnold Dicina, thank you gid sa pagpamati. No, dira sa Barotac. Ang mga taga Barotac, mayong gabi sa inyo. Nagpanamyaw sini, liman sa ingo sining amigo si Barangay Kagawad, Pari Romar Martires.
23: RRMN Patrol 774.
22: Mga kabiyanan, natamiyaw taman si Indan Sintino, ang nurse ng bayan sa may Banuas ang Ahoy. Si Pariberta Torres sang San Antonio Molo. Thank you, good si Pari Mateo. sa Mateo Car Center, mga kaabyanan dira sa may Barangay San Pedro, kag si Parimotok sang RA Car Sen Car Display, mga kaabyanan sa may Santa Barbara, Iloilo.
23: RRMN Patrol 774.
22: Standby ng ato sa mga reporter kay Ding Porso na ginadulong sa inyo mga kaabyanan gamit ang kita sang D3 Bio Food Supplement. Kaysa ini ka natural nga antiviral kag antibacterial nga espesyalista, epektibo ginatapda sa D3 Bio ang mga virus nga nagapantrangkaso o mga mikrobyo nga nagapailanat, pero may madamo pa nga mga benepisyo kayara sa D3 Bio. Mga kaabyan, kay ang D3 Bio magaranon sa medium chain triglyceride nga nagabulig pabakot sa resistensya sa aton sinong lawas kontra sa pagkakapoy o kon pagmasakit. Nagahatag man sang dugang nga inariya ang D3 Bio sa aton sinong lawas para sa pagkaiot sang mga selula, pagtuno sa mga pagkaon kang pagdepensa batok sa mga baratian. Mga kaabyan, initanan nga benepisyo ang sarang maangkon pagi sa pagsuplemento sang D3 Bio Food Supplement adlaw-adlaw. Trangkaso, hilanat kag ubo, relax i D3 Bio. Ugdanyo na lang mga kaabyan sang Mighty C. Kay ang Mighty C ang alkalanya vitamin C makaburig sa pagtapna sa taranya mga skin diseases kag mga allergies. Mighty C kag DTX 500 para sa marami nga kombinasyon, mabakal sa mga butika kag ini produkto di kalidad ni Doc Ramil Oy.
23: RRMN Patrol 774.
22: Nagastandby ng mga kabiyanan si Radyo Manaplo na Barite sa manatipon niya ng mga reporta. Standby!
0: TYRI Radyo Man Report!
22: Kasamang Plo!
4: Nagapangayo sang pasaylo ang mga ginikanan sang mga kabataan. Pasinsyahon ko sila eh, pero hindi Manila pag-abusaran ang akon kaayo tani. Ini ang gin ang nanging pahayag ni Haniway Iloilo Mayor Paul Parian sang may interview sang Remenirino angot sa pagsungka no sa mga grupo sa mga pamatan-on Radyo Manrodel nga nagguba sang 16 ka mga bombilya nga nahamtang dira sa may plaza sang Haniway. So no, pa sa alkalde nga hindi niya niya pagpasataan sang kaso ang lima ka mga pamatanon sa Baylo, ipa community service lang sila no, kag gindugang paniparian nga kay daluman ang mga ang lima ka pamatanon buwas Oktubre 9 sa drug test no, agod mahibaluan kung nagagamit sila sang illegal nga droga. Radyo Man na Rodel, kay man sang Oktubre 5 sang kagahon din naguba sang lima ka mga pamatanon nga ini ang mga bumbilya sang Town Plaza sang Haniway. Siya rin na ginahimo nila bula, ginalampos nila ang mga bumbilya nga makuha nila kag amo na no, kag ginakuha nila ang takop bala sang bumbilya no, kag ilampos. So amo ato nga naghatag sang kaatig sa kay Mayor Paul Parian kadungan sang flag ceremony sang Lunes no, kag nagmando ini siya sa iya sining mga otoridad kag iban pa nga mga agencies nga pangitaon gid kag kilalahon ang ining mga lima ka mga pamatanon sang ay sinila nga gabi nagsungka ang lima ka mga pamatanon nga ini Radyo Man Rodel sa din ang duha diri minor de edad no, nagsungka sila sa kay sa punong barangay sang barangay Madong Haniway Irilo kay man taga dira man lang sila. Sungka sila kagagin ang alkalde naman sang Haniway nagmando sa otoridad or sa Haniway Municipal Police Station sa pagpamuno ni Police Captain Alwin Salmon nga kadtuan no, kag dapat hindi gid mag-istorya si Mayor Paul Parian suno sa iya sa mga kabataan nga ini no, kun wala ang mga ginikanan kay man ang mga ginikanan sa ila ni nagaumpisa no, ang maayo sinita ni nga mga tinutuyo sa mga kabataan Radyo Man Rodel. Yari si Mayor Paul Parian sa ngakon sini nga ma-interview.
6: Kasi na mga lasaisa akon, na nawagang kapitan kanakin ka Barangay Madang si Buboy Mirancio, ng mga kabataan na nagpanggaba kang suga sa plaza, nag-surrender Kaya ka na. No? At siyempre, pagtawag na ka na, patunahan ko to, lo, kakuan, kapatrol, para magkakuan siya lagi sa banwa. Kaya kung po kay kapitan, kay kapboboy, ipadaragid ang ginikanan, kaya ma, para makaistorya man ko kanandai. Nagkakatabo. So, kay naging panyapunan pa kami ng pamilya, pagtapos nagbalik ako to kay na, na-meet ko sanda, nag-istorya sa mga kabataan nga to, na duwa ang minor, kaglo ang legal age. So, sa mga pamilya to, yan ginikanan dahil hindi ako gusto nga kuhay ang ginikanan kung mag-istorya ako ko ng dabla. So, pagkatapos naman yung istoryahan ay, siyempre, mangkot ako sa nga nanggaba ka mo. Kasi ka namin, mangkaplasa ta, ginawa talang ka, gasto ka gobyerno. Ngayon, tapos, amuran, ginubran nyo. E, puro man ko nung nakainom. Amuran ang statement da. Pasensya, namukaran, kahit kung ko, saan man lang, di paminsan nyo man, di ba? Kwanta na dyan mo, tinawa talaga pa namin, kaplasa ka, gusto nyo yung gabuan nyo mo lang. Correct. E, kwanta na nga pangayo man pasensya, kasta ang ginikanan. So, hindi na nag, together with the SWD, kay Julie Lucini, kag sa, sa Women's Business, si Ma'am Kalimutan, kag si Chip Salmon. Nagkuhan ako nga ano ang pwede ko imuon. So, it's either disciplinary action o kon ang kailan ka kaso. Iga pangayo man ka konsiderasyon ng mga ginikanan sa simple ang mga kabataan. Yung ko kay sa SWD kay duwang mayroon ano ang imuon ta. Kung mga minors mayor hindi sa kita mga buwian, ay may mga instruction to dyan ay muon sanda sa community service sanda sa barangay ta. So, ang kung na mayor ang tatlong naka-legal age, hindi naman sanda ma-hold after ka-reglementary period kaya dapat ipailan agad sa kaso. With human consideration man po. No? Kung ko kahit kung ko pabaydan kung ito ng datanang-tanan guarantee ka pangampo masanda nga puro malanggaro brass kampo ibaway mo ito passionate ayan. So kung ko sa kung ko ti sige consideral lang anay first offense nyo tawaan ta ka mo disciplinary action. Ang ginikanan, nagsugot man na matulog anay sa police station ang kabataan.
7: So Mayor, hindi sila pagpaydalom sa ano sa community service ang ining mga kabataan ngayon eh?
6: Mga community service ang da. So, personally, no, gingastuhan naman kapamilya naman. Kapamilya ko man nga, ipa-drug test ang da sa Rumaan.
7: Okay.
6: Hindi po. Kastuhan naman personal. Parang, no, kung amanaan ta din man eh, kung nag-inyam din man, o kung illegal na dugwa ang kausa. Kaya karaway man, kung ianta lang sanda, kita bala hawid ko na nugid. Kaya diyan kabataan, nabi, ang iban ka nanda ka dyan to, sabad mas barangay ka, may record na mas nas barangay mo.
7: Okay.
6: That's why, kung ko sa mga ginikanan, kung araw-araw pa wait niyo kit kamaan kay na panghimo kabataan niyo.
7: Kaya anong balila mayor? Anong balila?
6: Pinapatulong na malang kami mayor kag maguruwa man sanda kung ko dapat monitoron niyo. Okay ra. Amo pa lang kan gani, no? Amo pa ran. Kaya wa bat ko magkatabo sa kalokan ko kung sa Sambuanga. Matabo matiskulahan nga ginaskulahan da kuni. Sobra pagyad ang mahalit ni Moonda.
7: By the way, Mayor, din sila deskwila, o?
6: Ang iban sa school, ang iban nag-ubra. Then, tatlong siyang legal age, nag-ubra, gaubra man. No? Kung buwang na deskwila pa.
7: Mayor ka pila ang bili tanan sang kun pabayran abi sa ila no pananglitan kun pabayran sa ila pila ang bili sang mga bumbilya nga to
6: hindi man gid ko kay ang ano bingaran ang ginatakop sa may daw kita mo man maglabas sa kani ang puti ngaran lang ang siya na ba kapan mo in-order para sa China what bol why kita bol hindi ka ang kanya ko as bilo ay pa ko kumaan sa pinagi ng presyo kay dararan sa may contractor natin pag yung brand ng Daka Plaza eh. So napangampor sa karadaan hindi mas naksarang magbayan.
7: Hey, Mayor, ano na matabo kay wala sang gamit nga pariyasi na ano obdiran nyo pag itnaliwat?
6: Ma-order. Actually, nag-testing ako sa online. Two weeks ago, karan kung may dyan pa, may dyan. Pero kung mag-abot, siguro natin, ma-order naman kita liwat.
7: I see. So, mayo lang kayo mabuot ang mayor kang aniway na dala sa, sa Pasaylo, in fact, tagaan sa community service, no? So, with this, thank you again sa sining time ni mo, Mayor Parian. Anong imo sino panugyan sa mga pumuluyo?
4: Si Mayor Paul Parian.
8: Eh, may lagay, gipasinsya sa si Mayor, kasamang plo. May nagay, mabuot man ang Mayor nila. Kung ako na ito, binunggo kong ulo nila nga pila sila, lima?
4: Lima sila, titani. Ang tatlo ka legal age ipasataan kita ni kaso galing gapangayo gid pasaylo ang ining tatlo ka mga kabataan kag ang ila ginikanan no kay ti uay man sang ikasarang nga magbayad no kag ati lunsay man ang gulobra sa kampo and ang duha ka mga minor de edad ipadalo man ni sa community service sang barangay Radyo Manna Rodel si ang abal ni Mayor Parian nga ti lima na lang kamo ipadalom kamo namon sa community service and buwas man nga adlaw ipadalom man sila sa drug test Radyo Manna Rodel.
8: Okay, sige.
4: Ano ni madulong naton nga balita subo nga gabi nga ginadulong tinyo sang kaluwan no sang nan sa Super Plaza capsule no ang nansa Super Plus capsule maskin pa epektibo kag maskin pa baskog gintingo mang mangustin kuya bano malunggay para sa mas mabaskog resistensya dugang enerhiya kag mas mapangsit nga lawas adlaw-adlaw nan Super Plus capsule natural na proteksyon sa lawas manggaranon sa antioxidants suporta para sa mas mabaskog nga kurason bulig kontra sa kapoy kag palangluya sang lawas. Proteksyonan ang lawas sa natural na pamagi, pili ang Non-Super Plus, the anti-cancer food supplement. Available na sa mga butika sa Bilong Isla, sang Panay, kag probinsya, sang Guimaras. Kag Non-Slenement Oil, ang pinakapuro, kag pinaka-epektibo nga pangaplas herbal. Non-Slenement Oil, may saprytis, rayuma, varicose, palamoypoy, palamanol. Palanakit sa kalawasan na ipitig na paralisar ng mga kaugatan. Pwede man ipangaplas sa managaubo, palanakit sa liog. Naundan yung mga balikan sa mga nagadugong apilas, yan ipatugunon, pauntaton, bubuy lang sang Non-Slenement Oil. Lunsay ni produkto ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation kag mabakan sa mga butika sa bilog na isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Kag Tatoy's Manokan and Seafoods may branches sa Iloilo International Airport sa Kabatuan, Atria Park sa San Rafael sa distrito sang Mandruyong ila sininga Main sa Santo Niño Sur Arevalo. Only managed by Nay Consio Consing Espinosa Trinitay Honorato Tatoy Espinosa. Tatoy's Manokan and Seafoods. Kay Toto Hector, kay Tita Maricho, kay Isya, kay Ninya Kagaymas, kay Tita Arlene, mayong gabi. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Manplo, Consumo Navarrete, Tatak, RMN.
23: RMN Patrol 774.
8: Salamat din sa reporter Radyo Manplo Navarrete. Salamat sila kayo mabuot ang mayor sa Banawas ng Aniway. Nagula rin, binunggo ko ng mga tulisan nga na.
23: RRMN Patrol 774.
8: Distigmat ang buko ng mga itlog sa mga buisit.
23: RRMN Patrol 774.
8: Para magkabawi man mga taga-aniway sa ilang kakalalataan niya ginimo sa mga gagu-gagu.
23: RRMN Patrol 774.
8: Ika po siya na ginaduluman sa inyo, gamit kita sa Life Extension Vitamin D3. Mataas ang atong Vitamin D3 level sa atong silingadugo para magkabatong kita sa anumang yung klase sa malatian, ilabi na gin sa magkamamatay nga kanser.
22: Ang numero uno, the Super Vitamin and Miracle Vitamin. Life Extension Vitamin D3, mabakal na sa tanan yung mga branches ng Life Extension Clinic, kabanga butika, malapit sa inyo mga lugar. Magkatulang sa Life Extension Clinic, kanhantang sa lower ground floor, Robinson's Mall, G. Dillon Street, Iloilo City, Tagba Caro, Iria Street, Poblacion Estancia, Iloilo, Simeon Aguila Street, Pasig City, SM City, Iloilo, kang pinagkabago sa Bangga Dama, Santa Barbara, Iloilo. Opo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre nga medical consultation. Opo sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3, kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
23: RRMN Patrol 774.
22: Dari ba naman ang tipo ng report upon sa kay Radyo Man Lynette Fernandez Yulatriz.
23: TYRI Radyo Man Report.
9: Hiwat nga nagbisita sa San Rafael Municipal Police Station si Police Regional Office Sukun PRO 6 Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo kapon Radzuman Rodel. Iniagwad lang tawon kay monitor ang ginapatigayon nga pagpakayo sa nasambit nga police station sa idalom sang Adopt a Police Station Initiatives. Kay madumduman nga sang tinalikdan nga Setyembre personal nga nagpadulang sa San Rafael si Tuanyo sa diin nakibot gidini sa kahimtangan sang iya kapulisan sa nasambit nga banwa. Nakita sini nga ang mga shower hose ang daan nga CR, ang mga himo sa plywood, ang mga dingding kag ang sulod sang mga dingding sa sulod sang police station ang himo sa plywood kag ang mga lababo ang nagaserbe nga lamesa sang istasyon. Bangod nga ti ang ilan ni subong nga police station amo ang daan nga public CR sang banwa. Kasunod sini ginmando ni Tuanyo ang pagpa-renovate sa nasambit nga police station kag ginalauman nga matapos ini sa sulod sang isa kabulan. Samtang sa pihak nga bahin arestado ang isa ka high value individual o kon HVI sa ginpatigayon nga drug by bust operation sa Provincial Drug Enforcement o kon PDEU Team 1 sa Barangay Poblacion South Otuan Iloilo last 9:39 kagabi. Ang subject ginhinago ka alias Banong, 44 anyos, nagabaligya sang isda kag residente sa nasambit man nga lugar. Nakuha sa paghinakop sini ang ginabanta 105 grams nga kabugaton sa ginapahayag illegal nga droga nga may standard drug price nga 714,000 pesos. Sa subong, preso na sa Otuan Municipal Police Station ang subject kag nagapangatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 ukon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa katapusan naton nga balita lokal, napasakaan na sang duha ka magkatuhay nga kaso ang transport leader sa Iloilo City nga nakuhaan sang mga armas kag drug paraphernalia sang ginserbihan ini sang search warrant sa iya ginatineran nga boarding house sa Barangay Takas Haro. Ang subject ginkilala kay Warren Gangoso, 37 anyos kag chairman sa Transport Manibela Panay United. Sunod sa Regional Police Drug Enforcement Unit ukon RPDU 6 nga ang ginpasaka nila nga mga kaso bato kay Gangoso among paglapas sa Republic Act 10591 ukon ang paghupot sa illegal nga armas lutang kag Republic Act 9165 ukon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nibaluan nga sang ginserbihan sang search warrant nakuha sa paghinakop ni Gangoso ang duha ka mga armas, isa ka caliber .45 nga pistol kag 9mm nga pusil, magazine, mga bala, duha ka sachets ang suspected shabu, mga lighter kag foil. Sanggin paidalom naman ini sa drug test, nagpositibo si Gangoso. Sa subong preso na ini sa Haro Municipal Haro Police Station. Balita nagikan sa patrol kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Lynette Fernandez Yulatriz, Tatak RMN.
23: RRMN Patrol 774.
22: Salamat po sa report ni Radyo Man Lynette Fernandez Yulatriz. Nagiging kaposyo na ginadulong man sa inyo gamit kita sa Mega Man Herbal Capsule. Ang number one niya capsule pang lalaki sa Biluga Panay Island kag Gimaras. Kay man ang Mega Man Herbal Capsule nagatag resistensya kay mister sa paglabing-labing kay misis, nagabato sa mga papulaw, nagapapagsit ka nagadugang resistensya sa isa kalalaki. Kay man ang Mega Man Herbal Capsule safe katama kay purong herbal ang ingredients. May tungkat ali, ginseng, maca, kagoni, gotuin. Safe sa hat kay wala inisang side effect. Mag-inom sa Mega Man, 2 ka kapsula bago maglabing-labing. Pero kung kadadlaw kang nag-inom, pwede man, isa lang kadadlaw. Kay man, basta nag-Mega Man, hindi kagid mo ang kabisis mo o kung kay partner mo. Mega Man Herbal Capsule, mabakalan sa mga butika sa Panay Island Kagimaras. Equality product ni Tita Arlene, kagsang Herbsmed Pharma Corporation, aprobado sa FDA ukon sa Food and Drug Administration. Ganit sa mga kalalakihan, mag Mega Man Herbal Capsule na now na.
23: RRMN Patrol 774.
22: Samtang sa piyakabahing TTMO, nagpaatag sa viral nga VIP convoy na naglapas sa stoplight. Mga kabiyanan, detalye ka report dari sa linya na ton si Radyoman Joel Franco.
23: TYRI Radyoman Report.
11: Ang gabahin ni Dala Sales Carwan sang Santhon Plus Herbal Capsule. Ang Santhon Plus Herbal Capsule puno sa anti-inflammatory compounds at antioxidant properties kaya ginapakupos ang mga naghulubang na parte sa aton nga lawas. Santhon Plus Herbal Capsule na pamatudaan sa mga sentipiko nga makabuling pakupos sa mga naghulubang na arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver, kag madabo pa. Santhon Plus Herbal Capsule makatap na sa madamong mga palatian. Naghatag sang patag si Traffic and Transportation Management Office sa Kontiti Mo Head of Dariko Garbanzos na nungon sa nag-viral nga video sa isa ka VIP convoy na nagdiretso sa intersection sang traffic light padulong sa airport. So kay Garbanzos nagapakigangot na sila sa Land Transportation Office sa Kontiti Region 6 kag sa mga traffic enforcers nga araman sa lugar. Ginatag sa opisyal nga naglagas ang oras ng VIP padulong sa airport gani ginpahanugutan sila nga makalabay samtang naka-flashing mode ang traffic lights. Dugang pa niya pamagi sa insakto nga koordinasyon gina-flash gid ang traffic light para matagal sang priority ang VIP akong hindi sila magpundo sa mga intersection. Ginklaro man ni Garbanzos ngay ni convoy sang Iloilo City Government ang yara sa summit nga video. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Radyo Man Joel Franco Tattak RMN. Ang ini nga bahin gidala sa Kaluwan sang Santhon Plus Herbal Capsule produkto sang Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center mabakal sa mga drugstores and pharmacies malapit sa inyong lugar.
23: RRMN Patrol 774.
22: Salamat man sa report ni Radyo Man Joel Franco. Eh, why not a chimpo?
23: RRMN Patrol 774.
22: At alam mga kabiyanan sa mga pagtamyo natin sa aton mga nag-aulo po dari sa aton palatuntunan. Subong present mga kabiyanan aton estudyante man si Amoroso Glyn, Ariel Deluso, mga kabiyanan si Bimbo Pinuela, subong man si Yulina Arancillo Alcorin, si Casmery Ricabar, present man si Cambiag, sa Trita Tristan White Gulay, subong man mga kabiyanan si Rusal na Ninita, si Romar, si Pare Romar Martires, nariman, thank you gin pare, Edna Mohal, si Odirili, si Jive Ministros, present man, subuman mga kabiyanan, si Mercy Harjil Agado, present man, si Inday Magi Cobillas, ito tuyo-tuy kadlois, pero may mga kabiyanan, si Magi Cobillas sa Torquay.
23: RRMN Patrol 774.
22: Si Gispal Alice Friedrich, si Kapitan na Sulsulira Ganis Day Marjico Villaso, si Kapitan Waswase naman.
23: RRMN Patrol 774.
22: Ay pertiga enjoy si Marjico Villaso sa mga kabiyanan ba ang basta ang best friend namon ginabumba na yun o no?
23: RRMN Patrol 774.
22: Isabel Palmares Bagsain, Charlene Aligria, subuman si Joel Tolentino, present man, at subuman mga kabiyanan si Mayrin Gubatanga Silis, Mark Tristan Diasis, Edgar Labarico Sr., Maria Rubica Nunicato, watching from Mission Road, Lumarinda, California, USA. Benito Aron Aranwis, present man, si Jo Marie Silis, Margarito Espio Mama Maraminto, si Ed Sumuha, Lariman, mga kabiyanan, si Baltasar Agado, Oyalong Daday Saudi, ha? Si Gikag, si Gregorio de la Cruz Catarin. Okay, present kag sumuman si Margarito Espio Maramento, si Bergo Ugab, mga kabian present man, si Bindisel Pariñas, no, kag Jobin Turbolinto Villanueva, Susan Siscar, si May Grace Francisco Gupitio, kag Roger Robles Villoga. Thank you.
23: RRQN
22: Patrol 774. Ay, mahapo man. Sige, buwas naman. Akaro na. Kaya last 2-2 na gali mga kabibirnis na gali kasamang Jubal.
23: RRQN Patrol 774.
22: Salamat din sa inyo pag-upo naman. Dari sa aton sa mga kabiyanan nga huwi best nga edisyon nga labutan na kita sa Birnis. Thank you, Gid. Kita na yun na magkita karon sa gabi. Same time, same station. Upo na nga itong technical partner, Radyo Man Jubal David, Rodolfo Leon Agado, Tatak, RMN.
12: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
23: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak, RMN.
13: This time check is brought to you by EQ Pants. EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
14: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
15: Charm, fab, con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang sa pangon ng charm.
24: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
15: Pangdong kumaka-bloom sa Charm!
24: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
14: ACS.
23: Bio.
25: Ako si Jomer. Tatumarget ko sa D3 Bio kagang bilogo nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
23: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
26: Pumakal sa mga butika.
23: D3 Bio.
27: Evergreen Herbal Capsule.
28: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyago. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsyago bisan permikulang ang tulog ko.
27: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: Lupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo,
4: isang ka-teacher.
3: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
5: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambo ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Santon Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
2: Santon Plus Gold. Mamakal sa mga butika.
6: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
7: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
7: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
6: Help stop cavities even before they start while keeping bread fresh with regular use.
7: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
6: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
8: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kaunon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtinir sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin B3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginomad na adlaw ang super fiber. Mabakal sa mga butika.
9: Rise to the summit, drink up. Rise to the summit, fuel up. Rise to the summit, rise up.
10: The right hydration matters.
11: To perform.
12: To win.
10: To rise above challenges.
13: Top athletes like E.J. Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
14: Fuel your peak.
12: With the right hydration.
10: With the right minerals.
9: Drink up. Fuel up. Rise up.
14: Natural drinking water.
15: Summit Natural Drinking Water. Rain or shine, drink Summit water. The right hydration with the right minerals.
16: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sa McDo Sulit Busog Meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit Busog sa McDo.
17: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Rizal, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB254286, Series of 2026.
18: D3 Bio with Physio.
19: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
18: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio.

0: specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest now! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly.
1: Bantay ang December Avenue, The Ones, kag iban pang mga banda sa October 24 sa Pasig City, Espan.
2: Vita D Plus Coffee Mix.
3: Vita D Plus Coffee Mix.
4: Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
5: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
6: Vita D Plus Coffee Mix.
7: Babakal sa mga butika.
8: May problema ka ba na sa imo pagpamuhin?
9: Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakad makamamatay sakit.
10: Dirty colon is the number one silent killer.
11: Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber.
12: Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
13: Life Extension Vitamin D3.
14: Ang manubong nga vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo nga maka-experience ang stroke ang isa ka tawo. That is the reason kung apadayon

0: Kad broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Uy, concerned lang ko kung di pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagka pangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
4: At 50, your body may look young outside, but it's aging faster inside. Baka mas madali ka na magkasakit.
5: Payo ni Doc for 50 and up, alamin ang tama. Immune Pro Prime. May tamang dosage ng vitamin B3, C, and Zinc. Immune Pro Prime. Your prime. Protected. With proper diet and exercise based on red. Unilab quality and ascorbic acid vitamin C plus zinc plus cholecalciferol vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unahin palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro. Mag-Immune Pro araw-araw.
7: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
8: May naga mga darling! Tatak RMN time, alas 12:24.
9: Tatak RMN.
10: Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.
11: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
12: Maayong aga mga kasama! Alas 12 na! Preparar na sa programa nga ginakalingawan kada kaagahon ang morning talk show ng bayan! RMN isugid kay Tioy! Kaupod ang pinakagwapo, pinakamacho, kaghamot-hamot pa nga manughanot! You deposit a money in the bank, Tioy Pancho, sa programa Isugid kay Tioy, sang RMN Iloilo.
13: Arena,
14: Yahoo!
13: Arena,
15: Isugid kay Tioy.
14: Aragoy, Choy!
16: You're the best, Tioy!
13: Kung ikaw mo katulog, may isa katawo nga indigit mapirde sa pula.
16: Hamatay!

0: kulaw nga may katawa kag kasing-kasing.
1: Tatak RMM.
2: Maayong aga na mga karatsuman. Hello mga kasama. Biyernes nga adlaw. Thank God it's a Friday. Uy, Oktoberfest na ho. Welcome, welcome, welcome Luzon, Visayas and Mindanao sa atong mga pinalanggang mga Ilonggo. Sa mga kayo naroon. Ano mga bahay na kalibutan? Yara ka nagpanuksok. Bayan-ayan din nga, gagabay lang yara ka mo sa mayong kahimtangan. Kay ang Davao, ang Jensan, gani subong, kansilado ang klase. Subong Biyernes, kay may nagluntad dito nga linog. Sa may Davao Occidental, 5.6 nga linog, mga kasama. Gintayog na naman ang Davao Occidental. Kag ang General Santos, no, 6.4 tublang magnitude ng linog tumo. Pao pagalong-halonggid. Kung saan umatubang si President, former President Duterte sa ICC. Pagani ka pa na yun nga paglilitis ng ating ikalawang pangulo. Bawyinanig ang Davao. No! Halong-halong lang gida sa atong mga pinalangga, ang mga kauturan. Welcome sa programang Kinagigiliwan kada kagahon. Ang programa ay sugid kay Tio ay kusa diin, tanan-tanan, welcome! Ano man ang imong loyal nga istasyon? Kapuso ka, kapamilya ka, kabarkada ka, dabarkads ka ba? Kapatid ka, sama! Welcome, welcome, ladies and gentlemen, gays, lesbians, and transgender. Welcome, diri sa atong programa, isungit kay Tio, with yours truly, Rajoman Michael Marquez Lumakad.
1: Tatak! RM.
2: Tio ay Pancho for short on board. Diri sa programa isugid kay Tio ay nga mabatian sa inyong mga radio. Yes, mabatian na kita sa radio. 774 sa inyong aliliswan. Kabundado sa transmitter side, Rajman Christopher Tope Mundihar. Why patama blue out Rajman Jubal? Why patama blue out ni Rajman Tope? Dito ba sa Gian si may Sara na seafood house niya? Sa New Center, Rajuman Rezi Danioza Bordon, fresh from her day off. Bantayan ang mga mainit ka balita sa ating Facebook page, DYRI RMN Iloilo, ilabinagit ini mga kabataan. No, ininga, this is ng nambuka. Kataway taong-tahong, tawit taong-tahong ang plaza sang haniway. Yawa na ginapunduhan, ginapanami, bawa ang mga siraulo, yahoo. Ginpamuka nila, this is 6 at 16. Ano matyagan nyo na, 618 roses? Talaga pang ita pa siguro, duhay. O, temprano pa gani, why pa si Mana Santa, nag-station of the cross na kamuda? Ay, nagsungka. May lang kay Kabuot, kay Mayor Aparian. Pero community service, anong gad-gad ninyo ginapanami gani ang inyong plaza? Nailapit na lang ang Paskwaho, pila na lang kaadlaw, 76 dias na lang, Paskwa na.
1: Tatak! RM.
2: Ano so na ginapanami inyong nga plaza? Ginabudgetan ina, ginatamnan sa puno, ginapanami na ginapasanag. Inyo yan, naginom-inom, binuka nyo yaya. Ano nung to, nagsulod sa utok yung nanaog ka mo na sa banwa, kag mamuka ka mo sa mga suga na yan. Ayok kay Kabuot, no, kay Mayor Parian ho. Hindi mo yan, daw ma-community service. Kung ako mayor nyo, datapatin ka mo. Ano oras, Radyo Man Jobal, nagasiga ang suga dira sa mga plaza? Ano oras, kasiga? Alas ano, alas ano? Alas 7, alas 6? Ginapasiga na kung sirom na, masigan na, mga alas 6. Buta na, alas 7 ah. Tapos ano oras, mapatay na, alas 7, mga alas 5 ah. Kung ako si Mayor Parian, pakaptom, takabuda sang, emergency light. Patindo kung ako, ay, yatek ka mo karon mga kabataan, kung hindi ko magtanda. Kung ako da, pakaptunta ka mo sang emergency light. No, kay sugan dapat ang plaza. Damo nagalagaw-lagaw, da sumong kay kadulom. Na, amo ng balasolo nyo, ang basolo nyo, ining, ano, 16 ka mga kabataan, 16. Ining mga kabataan, ang buka na, oh. Sila ning basolo nyo, hindi ka mo kajaging-jaging, hindi ka mo nakasumba-sumba sa plaza, sang haniway. Amo ni silang balasolon. Kung ako mayor daw, ay sus! Pinakapo, taka mo sang emergency light, doon ang buka, digto, taka mo patindugon, pila ka oras. Sugan yung gidna, lintukan ka mga kabataan ng mga pahubog na kamo. Nagsiling nagit si nanay nyo, ang ilim nun ibutang sa tiyan, hindi sa ulo. Ano ka mo, nakaro-ro ka mo, ging tripingan nyo ang suga. Nag-tripping ka mo, be. Ang tripping nyo, be. Hubog ka mo, nag-triplanting ka mo, be. Mayo pa ang tripping nyo, be. Namulot ka mo, basura. Kikapuyon ka man na mo. Mulot ka na basura sa may plaza sa nganiway kang ibutang sa basurahan. Nag-tripping ka mo, niguro. Nag-jogging-jogging ka mo. Nagpalumba ka mo, dlagan, palibot sa plaza sa nganiway. Mayad pa. Pero inyo, banwa nyo, gubuon nyo, bulay oga. Temprano ka pa karon, ay ma. Balumantayan ang mga mahihit ng mga balita sa ating Facebook page, DYRI RMN Iloilo. Mabatian magta sa YouTube and RMN application, install and download lang. Sa mga nagasaulog sa Ilakadlawan, Sumong, today is October 9 and it's a Friday, second Friday for the month of October. Uy! Happy birthday gali sa akong nga agot! Birthday gali sa agot ko bata sa buhos! Morning, morning, agot. Ngawa nagot niya bata. Happy, happy birthday. Si Stanley York Walker. Kanong-kano ang alan, ano? Stanley York. Sa ato mga OFWs working and living abroad, kamusta ka mo dira? Kamusta ang inyong day? Ito may comet, ano, may malabay. Anong alat sa comet? Tumando malabay. Nakalabay na sa inyo da? Ano ganito? Wag daw, basta na lipat ko ng comet. Tumalabay subong mo. Nakita nyo, picture-picture, Ben. Dari sa ato, hindi makitaan gawa kay magulaloobo na itong chimpo. Nag-inulan, biluga. Nag-inulan, ginapagtapos panyagan namin na tayo singkal sang init. Gulpi nag-ulan, nasa kagabihon, nag-ulan. Ay, kamusta ka mo na? Sa aton mga tagpalamate, sa 180 ka mga kabanggayan sa palibot sa syudad. Aton 42 ka mga kabanguhanan sa beautiful province of Iloilo. Belated happy birthday, Gov Toto. Nami gali ko mag-birthday kay gali. Kung damo ka cake, kung damo ka bisita, napakita ko kay Governor Toto Defensor. Hindi mo pag-ihuyupon. Kahit kung hiupon mo, tinatural minti, ang laway mo, matalabog na. Sita mo, tulad yung manjubal, ginapalakpakan ko, ginamuno, ginapalakpakan niya, mapatay ang kandila. O, it's safe, di ba? Wala may nagtabog na laway. Eh, kaagi ko na, natin kami birthday, kunami siyang cake, tukdako siyang cake ko daw. Pinasahi ito nga cake, hinuyup siyang isa kasinyor. Paghuyup niya, tak-tak pustiso niya. Nagtabog sa cake. Nagsabog sa kika mo siya. Amba sa mga bisita, te, no? Kamatamat muli kami, ha? Why, nakagigawang kika? Morning, morning! Sa mga taga Negros Island Region, probinsya sa Guimaras, sa aton yung mga senior citizens, PWDs, sa aton mga kauturan yung mga mangunguma, mga mangingisda, uy, sa aton mga mangunguma, kanami ni ho, ang pagtanom sang lampingasan, ay, lampingasan, lapinis, lampingasan, daw bangag ko subungaw. Pagtanom ko no sang lapnisan, lapnisan gali tawag ni, lapnisan ng kahoy ini no, ining lapnisan nga kahoy nga ginakuhaan sang malahanon nga agar wood. Ginakampanya ini sang isa ka grupo kay man minilyon nung binilyon nga piso mahimo maganar sang aton nga mga mangunguma.
1: Tatak RM.
2: Ano ining lapnisan nga puno? Di ini pwede, kung pwede ni sa Guimaras, abay may paho na kita, may dragon prot na kita, tanong pagit kita sang lapnisan nga puno, di pwede ka bakalman. Anong tawag ini sa English ang lapnisan? No, amo niyang lapnisan, amo niyang ang malalahalon nga ang ginakuha ni ang resin kag essential oil. Ini ang sang lapnisan nga kahoy. Diri mo makuha ang mga ini mga resin o mga essential oil nga ginahimo mga kasama nga perfume nga pahamot sa mga yara sa Italy, France, o mga malalahalon nga po mga pahamot. amo ni gineng ginukwaan nila mga insenso kag mga tradisyonal nga mga bulong diri ginakuha sa lapnisan o kung Aquilaria 3. Aquilaria, tama ba? Aquilaria 3. Di na ginano pa tadi. Ano nga, Jesus man, anum to eh. Kaya nga itong Department of Agriculture, mga kasama, ginainggan nyo gid ang itong mga kauturan nga mananom gid kita sang kahoy, no? Para maganhagan ining climate change, no? Para mapabuligan natin si Mother Earth nga mabulubugnaw-bugnaw, no? Kung habag yan, kung matriping man lang kamo, no? Maamon niya mayo tripingan, let's plant a tree, clean up drive ni, ang manami, no? Nga mga tripping-tripping, mga kasama. Alas 12:40, kamusta rin sa aton mga kapulisan, ang aton yung mga emergency responders, aton mga riders, delivery riders, asa na kalain-lain yung mga ospital, mga lying in, ang aton nga ICER, ang MPU, ICPOPRO6, nagpabati sa aton. Ang aton mga militar, asa na kalain-lain yung mga detachment, mayad-ayad din na aga, sir, keep safe. Daw wala man kita dire problema, way man ta insurgency dire sa Iloilo. Kamusta man sa aton yung mga security guards nga naka-plastar na? Plastar! Bantayan ang mga mainit yung mga balita. Kagkaroon, bantayan kay Biyernes Kwentong Kababalaghan.
3: Nakakatakot na kwento.
2: Kung may kwentong kababalaghan ka, uy, kailangan kita. Tawag ilang si Tiyoy Pansyo karon sa 09-33-879-0931. Sa liwat, ang number, ha? Kung gusto niyo mag-share sa kwentong kababalaghan, 09-33-879-0931. Bantayan man karon ang aton pahampang na pinamagatang ang pagbabalik ng Ugayong Tournament! Ini ang pinakahapos nga hampang. Hindi ka na magpalitik, no, kung anong imong joke. Hindi ka na sagay pa nami sa tingog mo, biskan tingog mo daw paka. Sa Ugayong Tournament, pasok, swak ka diri. Maugayong ka lang, manamian kami sa ugayong mo, magwaan. Manamian, hindi magwaan, yung magwaan lang. Kung manamian kami sa ugayong mo, daog ka sang cellphone load. Sino wala ka, giugayong mo. Biskan gani, laon ka, kung mapasiar ka gani. Pati mga senior citizen gani, kung atakiyon ka sang arthritis mo, agay. Panamin namin ang ugayong. Sige mga kasama, kagkaroon buluban tayo ng mga mainit yung mga balita. Former President Rodrigo Duterte makasarang ang magatambong sa trial suno sa ICC Trial Chamber. Natala na ini mga kasama ang trial ni former President Rodrigo Duterte sa katapusan sang Nobyembre.
1: Tatak! RMA.
2: Uy, Senator Mark Villar, nagsailo na sa Senate Majority. Ika-14 nga boto, swak na. Sailugin siya, no? Kagang aton yung mga taga-pumuluyo, no? Pumuluyo, nga taga-barangay Kalumpang, no? Barangay Kalumpang Mbolo. Preparar ka mo karon, ha? Kay anunsyo tani ang aton nga Atipan on the Move. Makanto ini ang Atipan on the Move kung sa din lain-lain ng mga serbisyo sa aton nga sa City Hall, no? Diri mapwede nyo ma-avail, no? Sa aton nga Atipan on the Move sa Barangay Kalumpang Molo. Mga kasama, kagabulubantayan man ang aton nga update nga ining 1.1 billion, no? 1.1 billion nga halit sang RSSI sa pananom nga tubo sa probinsya sang Iloilo. 1.1 billion na. Ari na nagapulo paminsar na ini si Governor Toto Defensor nga magdeklarar kag dapat na ini magdeklarar sang state of calamity bungod nga kadamo na ini sa mga aton mga mangunguma nga apektado na sang RSSI. And ang ato ni Alcalde Mayor Ryza Treñas nagpatawag sang emergency meeting agod magdihon sa mga tikang batok sa epekto sang El Nino.
1: Tatak, RMM.
2: May good news man kita sa mga naghahandom. Yuan iya aton nga handom ini. Nga makangkon kita no bagsang nga aton kaugalingon nga panimalay. Pasilong Code of 2026. Pasado na sa City Council. Mayor Ryza Treñas nagahulat na lang nga mapirmahan ng ining ordinansa kung sa diin. Noong labi na gina mga middle class, ang aton nga mga teachers, ang aton mga manunudlo, ang mga government office, government employees, no? Makaangkon, mga kasama, sa kaugalingon nila nga panimalay affordable and livable.
1: Tatak! RMM.
2: And ang ina, ginapreparahan man na ito ng El Nino. Kita nyo ni mga cooling hub nga ginawan, ginihimo waiting shed ana, you know? Ang Iloilo City Government, ibalik ang mga cooling hubs. Pati ang hydration station, ipahamtang sa nakalain-lain ng mga bayan sang syudad, bangod sang El Nino. We're also encouraging, you know, ining mga barangay officials. Although wala kita sang barangay at sanggunian kabataan election, hindi natin ipagsalig sa syudad. Dapat kita sa mga barangay, no, makaubo braman kita sa mga cooling hubs, hydration center, ilabinigid kung may ara ka mo da sa mga barangay, sa mga tricycle drivers, ining e-bike drivers, ano? Ini grabe man ang servisyo nila ni. Hindi siya malakat-lakat ka, tuwag may bayad ini sila. Pero isipa bla, o sa papuerte kasing kalsang init, nagabiyahi ini sila para magdulong sugat. No, kag ini nag-service man, paghaboy sa basura, pagkuha tubig, dapat ang aton mga barangay officials, no? Himo man kita sa mga cooling hubs, no, kung wala sila sang proper na mga parkingan ini nga may pasilong, o kung hindi siya sang, kung wala sila sang tubig, dapat maka-provide man kita, no? Kaya aton mga pumuluyo sa barangay, dapat aton na naamligan. Kaya mga kasama, si Alex Yala daw may good news, ano? Kay wala sang sanction ang WTA kay Alex Yala. Kaya sa mga mahilig sa baseball, agoy, tumba ang New York Yankees nyo. Escapo! Bantayan man sa ato niya sports balita. Balita, entertainment, lahat ng yan. Diri lamang sa programang kinagigiliwan sa balat ng radyo. Ang programa is Sugid kay Tiyoy.
4: Sugid kay Tiyoy.
2: Kung may problema sa YouTube and RMN application, kung wala volume, wala audio, o kung nakita nyo inyong Facebook page na DYRI RMN Iloilo, kung medyo kita nyo nagalawa yung itsura ni Tiyoy Panso, hambala lang ko para maingnan ko ni ang akon nga technical partner na si Radyoman Jobal David. Standby mga kasama sa aton mga driver nga nagatari sa dalanon, ang aton nga Grab riders, ang aton Radio Manibela driver, sa nakalain-lain yung mga operators and drivers, sa nakalain-lain yung mga taxi, tricycad, jeeps, no? Nga nagabiyahe sumong, sa nakalain-lain yung mga merkado publiko, tanan yung mga bugtaw, send your greetings, no? Sino nagasaulog sa ilang mga kadlawan? And may announcement man kita karon, may traffic update kita. Kay man, today is 9th, so buwas may road closure. Ay hindi, may rerouting, ano? Pagutoksan trapiko, dira sa may Tanza Timawa Zone 1.
1: Tatak!
2: And ang ating power update, diin ang mga kabanwahanan nga maka-experience sa nakalain-lain nga sa mga brownout sumong nga adlaw sang Biyernes. Standby ang Nilaw, New Lucena, Zaraga ng ang porsyon na sang Pototan. Ang malawig-lawig ini ang Alimudyan Bao, sakit-sakit nga brownout. Ah, buwas ni, buwas. May araman brownout sumong dira sa may porsyon sang Kabatuan, Nueva Valencia, Guimaras. So, update kita. Mga kasama, ini nga bahin, builog nga ginadulong sa aton sang Santon plus herbal capsule na hadlokabla sa Bukol. Ang ses uko ng tumor sa imulawas nga nagadako na nga nagadako. Ini bala benign or malignant na. Pa hindi nagid ini pagpadugaya pa, mag-inom sa nga Santon plus herbal capsule na pamatudaan sa mga eksperto nga makabulig tunaw sa mga breast cysts, no? Myoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter kag iban pa. Santon plus herbal capsule, ginabuligan ng imulawas para hindi matubuan sang mga bukol, sis, kag iban pagid nga mga balatian. Santon plus herbal capsule, garantisado kag may alibyo. Mabakal nyo na sa mga suki nyo mga butika, kaga pwede man kamo kabisita kag magpa-check up sa aton mga doctors of alternative medicine. Libre, wala bayad, gamit ang general health analyzer machine. Ngayon, hikapon mo lang ini, mabalaan kung nga diin nga mahina ang mahinang imong vital organ. Magbisita sa Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center nga makitaan sa number 125 Ayang Building, Yulu Street, City Proper. Atubang lang ini sa Midtown Hotel. Pangitada si Doc Ray Empinado, Klinika de Alternativo Antique nga makitaan sa Juan Tiong Building. Atubang sa Gaysano Capital sa Guimaras, The Alternative Medicine Center, Heran Building, Barangay San Miguel, Jordan, Guimaras. Malapit lang ini sa St. Joseph School. Kagpakatod na sa St. Joseph Church, no? Mga kasama, ini mga kasama, buylog na ginadulong masaton sang Santon Plus Capsule and Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na? May bulong ka pa? Yari ng saboroso manamit mahamot kaya masustansya nga kape nga dapat mo matilawan. Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. Himo sa soya, xanthones, and malunggay. Ini ang kape para sa tanan. Pwede kay caffeine-free coffee siya. Pwede sa bata, tigulang, may balatian, wala, magkape na. Santon Plus Coffee Mix na. Sigurado hindi magsulab ang imong sulok-sulok. Available sa mga butika, groceries, kag sa Yes to Health Clinic na nahamtang sa 125 Ayang Building, Yulo Street, City Proper, malapit sa Midtown Hotel. Inita na ng produkto de kalidad ni Doc Remelito Uy.
1: Tatak! RMN.
2: Alas 2:51.
1: RMN News Panahon.
2: Check tang aton nga weather update sa adlaw sang Biyernes, October 9. Kaupod ang aton mga katropa, aton mga amigo sa pag-asa, 6 Engineer Charlie Depra. Engineer Charlie, good morning.
5: Maraming aga, may aga sa tarangatag palamatis ang RMN. Yari pinakuli ka lakas ng parahon karoon niya adlaw, October 9, 2026. Intertropical Convergence Zone or ITCC, nag-apekto sa Visayas, Mindanao, Kagapalawan. Samtang northeasterly wind flow naman, nag-apekto sa eastern sections ng northern kag central Luzon. At rin naman sa atin sa may western Visayas, padayan maka-experience sa magalumon niya kalangitan. Expectator may mga scattered ni mga pagulan pagpag natragob dala sining ITCC. Mahina itong makasarang raman niya hangin, magaling aminhan, paaminan na silangan, magadalas nga makana itong makasarangan niya pagbalod sa karagatan. At sa ato temperatura, nasa 24, top 30 degrees centigrado, adlaw, magabutlak, alas 5:38, karon sa aga. Kaya kami ng pinakuling ang lakas ng panahon, di kang sa Iloilo Pag-asa, Charlie Debra.
2: Engineer Charlie, mayang aga.
5: Yes.
2: Asta sa ano naton yung mabatyagan o ma-experiensyaan ining ITCC?
5: Yes, so possible. As taton nga weekend, sir, ano, ang maka-experience sa pagkita sa gihapon sa kasubong sining at siyempo pangod sa prevailing ITCC. Ano, medyo mainit sa adlaw at pagabot sa hapon, may mga chances sa mga scattered yung mga pagulan.
2: And last question, Engineer Charlie, during this time of ITCC, ang bagyo, mas prone kita sa bagyo, mas malapit kita sa bagyo kung ITCC o medyo kakarikanay man ang pagsulod sa mga bagyo during ITCC?
5: Yes, ang ITCC, ano, possible, may nag-form nga, kamara kita sa ITCC, may nag-form nga mga low pressure area sulod sa ITCC. So.
2: Pero sumang, why makita may na-monitor, no, na low pressure area, Dear Charlie?
5: Yes. Wala makita precipitation niya ng weather disturbance.
2: Okay, with us in your Charlie, madamo salamat and good morning sa inyo da.
5: Welcome,
1: mga kasatuwa. RMN News, panahon!
2: So, ITCC, makita niya po, Radyo Manjobal, bawa sa mga nagamotor-motor, ini, mga delikado, ini, sa mga nagamotor, no, single nga motorsiklo. Kaya man, basta ITCC, kada aga, no, medyo may init, pero pag-abot sa kagabihon, diri natin na-experience siya ng pag-ulan. Kung sa munog, nagligad nga daw, munog, ano yung pag-ulan? So, dalagit ka mo sa inyong raincoat, kaga may nakita ko niya, single nga motor, ginabutangan atop, no, delikado, no? E kung maghangin, gulpi, masi mahimo ka nga parachute. No, may nakita ka na, daw, ang mga motorsiklo, okay ni kung init, no? Kung mainit siya, like, amo na ang El Nino, summer, amo na nami niya, kaya kung nagamotor ka, pwerte yun na singkalsang init, no? Amo na nami, pero kung mga amo niya tag-ulog mag-ulan, ang ining ITCC, baw palapit na lang ang aton amihan season, kung gabi ito, delikado inayak, eh, hindi ka nakabalance. Kung magdala-dala kang ina nga may atopla daw, hindi sa steel nga ato pa daw tela bla, no? Daw botak, daw waterproof nga klase nga tela bla. Kasi hakupon ka sa hangin, ala, drive ka sa flyover. Sa flyover, tupa mo sa babaw sa building. No! Paghalong-halong lang yun. And para tuloy-tuloy ang inyong paghalong-halong over the weekend para layo sa mga balatian, like Ubo, Sipon, Hilan at Trangkaso, ang aton panugyan, Clinica D3 Bio. Balon mo sa bulsa mo. D3 Bio, ang natural nga antiviral kag antibacterial specialist. Ang D3 Bio, mayara inis ang extra virgin coconut oil nga wala sa iban. Bugana inis ang lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga makita man ni naton sa gatas ang aton iloy. Kita mo mga lapsag. Pagpagawa nga pagwag, inapatiti dayon sa ilang mga iloy. Kaya mo niyang natural ng antibodies nila, eh, di ba? And ini ang nakitaan sa mga pagtuon nga sarang ini makapatay sa mga kagaw. Sa bulig sang aton pancreas o lapay, ining lauric acid. Mahimo ining monolaurine, isa ka derivative ini nga mas epektibo sa pagpamatay sang kagaw. Taghilabinigid sa mga viruses, mga kasama. Ini ang hindi matupungan ng mga benepisyo para sa ikayong lawas, ang sarang mahatag sang D3 Bio para sa inyo. Adlaw-adlaw, tumarka! D3 Bio, ang natural nga antiviral and antibacterial specialist, himo sa extra virgin coconut oil nga ginpaamanan pa sang vitamin D3. Basta adlaw-adlaw ka nag-inom sang Clinica D3 Bio, goodbye Ubo, goodbye Sipon, goodbye Hilanat, ay sayonara Trangkaso! Nagapanami man ini sa aton nga metabolism, kaga nagahatag ini sa aton sang insigida nga enerhiya. Clinica D3 Bio, mabakal sa mga suki ng mga butiga, kag sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Sa mga gusto magbakal, kaya gusto magpakonsulta sang libre sa aton mga medical doctors, magkanto lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center na nahamtang dira sa kilid, no? Kilid lang, sang Robinson's Haro. Salvation Street sa siyudad Sampasi, Barangay Baybay Biagao, Kulasi Antique, San Jose Antique, kag sa Apologista Street, Sara Iloilo. Dira nyo man mabakal ng mga produkto ni kalidad ni Doc Ramil Uy, kasubasan DTX 500, Pure C, Clinica D3 Bio, kag madamo pagid nga iban. Alas 12:58. May nga ga sa aton mga classmates, ready ha, sadya-sadya ta karon. Pero paano ni magsadya kung hindi ka mo mag-intra? So intra gid ka mo karon sa aton nga ugayong tournament. E natin pranuhan ta pa ang aton nga kwentong kababalaghan. Pero sa aton mga kauturan sa uma, kung may lokal ka mo da, kay may land area ka mo, ginakampanya sang Philippine Agarwood Inok Inoculation, ang Bioproducts Research Incorporated, sa mga mangunguma nga magtanom sang native Aquilaria tree o kung ginatawag sa Pilipinas nga lapnisan. Ini ang ginahalinan sang tuman kamahal nga agarwood nga nagaproduce sang resin kag essential oil nga sangkap sa malahalon nga mga perfume, insenso kag tradisyonal nga mga bulong. Sa interview sang RMN Iloilo sa forest pathologist nga si Dr. Ernesto Militante, retired professor sa University of Los Baños, kag principal investigator, kag senior scientific researcher sang PAIBRI, ginapahayag niya nga mahimo ang mahamot nga resinous heartwood sa sulod sang lapnisan bilang natural defense mechanism batok sa fungal o kon mold infections. Suno kay Ernesto Militante, ini ang rason nga ginadevelop nila ang fungus o kung ang inoculant agud mapadamo ang produksyon sini. Pahayag niya, dako ini nga oportunidad para sa mga mangunguma nga luyag nga mangin milyonaryo. Hindi nyo na kung gusto nyo magmilyonaryo, mbani sir, hindi nyo na kinanan mga watts ang padre sa flood control. Hindi nyo na kinakilan mga watts sa gobyerno. Hindi nyo na kinan magbaligya pa sa droga. Hindi pa kinukinan magsinindikato. Ginsiling sa forest pathologist ya kung maayo ang pagdumala, minilyon ang balor sang kilo sang first grade agarwood. Sarang ining makuha pagkatapos ang tatlo tubtob lima katuig. Sa Pilipinas, ginpahayag ni Militante nga mayara sang walo kagina report nga lapnisan apang halos apat lang ang nagaproduce sang agarwood. Kung may makita ka mo ni, kagong pwede ka mo request, no? Maka-request ini, dapat naghahatag sidling guro ni, mayugid ini itanom. Nakabulig na kita sa climate change, nakabulig kita sa ecosystem naton, and financially, dakugid ang bulig ni. Ano pang ginahulat na? Basta gimaras mo, pagtapson ito na mga matanom ko bla, lapnisan. Mamangkot sa Gimaras. Mga taga Gimaras, may lapnisan ka mo da? Kay i-convert na lang namo tong amon nga kalubihan sa Gimaras sa lapnisan 3. Sa iman pagid nato yung mga balita. Nagpangayo sang pasaylo ang mga ginikanan sang kabataan. Na kamong nangayo, kamong nanlampusaw, kamong nang sugoaw. Nagpangayo sa pasaylo ang mga ginikanan sa kabataan. Pasensyahon ko sila, pero hindi man nila pag-abusaran ang akon kaayo tani bao. This is a stern warning. No, this is a stern warning. Halin sa inyong mayor na si Mayor Paulino Paul Parian. No, dira sa Haniway. Ene, pagkatapos ng nagsungka ko no, ang grupo sa mga pamatanoon niya naggubas ang DC-16 ka mga bombilya sa Ilat Town Plaza. Kaya ang bombilya ni may takop pa ini. Laban-laban pati ang takop ni ginlampusan pati dalang bombilya. Suno pa sa alkalde nga hindi na niya pagpasakaan sang kaso ang lima ka mga pamatanoon sa bylaw. Ipa community service lang sila. Gindugang paniparyan nga ipaidalo man ang lima buwas no? Sa drug test agod mahibaluan kung nagagamit sila sang illegal nga droga. Laban-laban kung magpositive ka mo dire, ha, ang community service nyo sa sunod sang presuhan. Naluoy man ang alkalde nga pabayda ng salimang ang ilagin ubra sa Town Plaza sang Haniway kay bangod ang iban na sa ila nagaubra sa kampo. Tay nagaubra na kamo da, pigado na dugangan nyo papapakig pigado niyo. Nahibaluan sang October 5 ginguba nila ang mga bombilya sa mga banwa nga nagaserbisyo ga sang plaza bangod yara sila sa impluwensya sang makahulubog nga ilimnon. Si Mayor Paul Parian na naminami lang ang yuhum-yuhum niya pero sa sulod niya, nag-ugot-ugot ganyan sa inyo. Tani, manging ehemplo ini, no, ini mga kabataan nga wala agad ni Mayo. Wala agad ni Mayo nga kalatuan ang iyang ilong inyo ginahimo. Inyo banwa, gubo ninyo. Ang iban gani nga mga OFWs, ang iban nga mga Haniway nun, nagapadala dira, no, wala na gina... anonymous sila eh, nag-donate sila, nagapadala sila na sa mga nag-line-line yung mga organisasyon o kung mga grupo para panamiun ng plaza, ginapintahan, nagabulig sa LGU sang Haniway, tapos kamo, why na kamo ubra, why na kabinuligan dira sa inyong abanwa, mangguba ka pa, ay kinalbo takakaroon. sa aton balita nasyonal masubo-subo ini kay nakita sang ICC 3 nga makasarang nga magatambong sa trial si former President Rodrigo Duterte. Sa desisyon nga napetsahan September 28 kagin sa publiko subong nga October 8 ginpahayag sang trial chamber 3 nga epektibo nga maka-exercise si Duterte sang iya kinamatarong sa patas na trial sa proceeding. Dugang pa diri, kumbinsido ang chamber sa report sang expert panel kagin tumud niya masarangan sang anay presidente nga magapasakop sa trial. Ginmando man sang trial chamber 3 ang mga tikang agud mapatigayon ang pagpasakop ni Duterte sa proceeding. Natala na ini nga magbukas ang trial ni former President Rodrigo Duterte sa November 30 mga kasama.
1: Tatak, RMA.
2: Kagagin basura ini ang iyang hinyo, no? Nga limitahan lang ang ebidensya. So, no go gin basura inasang ICC. Subong nagapaminsar man ang aton nga gobernador, no, kung madesisyon natin, ginahulat-hulat na lang ni Gali, sorry, ginahulat-hulat na lang ang desisyon sang aton nga gobernador kung madeklarar siya sang state of calamity, no, kay naglabot na sa 1.1 billion ang kapyerdihan sa mga nagatanom sang tubo sa probinsya sang Iloilo as of October 5, bangot sa halit sang RSSI o Red Strip Soft Scale Insect. Sa datos sa Provincial Agriculture, yara na sa 10,342 hectares ang apektado sang peste nga naglapta sa 27 ka mga kabanwahanan sa probinsya. Sandamlag lang, nagdeklarar sang state of calamity ang mga banwa sang San Enrique, Dueñas, Cagapasi City matapos yung naglabot sa 9,491 ka mga mangunguma ang nagabakho bangod sa kapyerdihan sang tubo. So, ginaulat-ulat na lang naton eh. And, wala ni sang wala kita sang pang-counter de sa RSSI, no? Kaya luoy sang ato mga kauturan ng mga mangunguma. Pagkatapos naton na malaslas sa mga bagyo, perdi na sa humay, baw subong perdi pa sa tubo.
1: Tatak!
2: Manug-abot pa ang El Nino. Ay nako! Datong mga kauturan gani sa ining epekto sang El Nino, no, ang panugyan man ng Department of Agriculture, no, sa aton mga mangunguma, ilabinigid ang mga nagasalig sa tubig, no, like ang humay nga magpangita sang alternatibo nga pananom ining makasarang, no, sa init, no, amo niya nga dapat naton ginapaminsar, dapat diri nga double time ang aton mga aton Department of Agriculture kag sa aton mga mangunguma. 7 minutos makalipas ang alauna sa mga taga-barangay Kalumpang Molo kag ang mga medyo lapit-lapit like Kalaparan, San Juan Boulevard, and diri sa may norte, no, medyo malapit-lapit kamuda. Ang barangay Kalumpang naman ang sunod nga kadtuan sang Atipan on the Move sang Iloilo City Government subong nga adlaw October 9 agod mas mapalapit pa sa mga pumuluyo ang nagkalain-lain nga mga serbisyo sang City Hall.
1: Tatak RMA.
2: Kung may gina-process ka po sa City Hall o may tuyo ka mo yung process sa City Hall sa aton mga senior citizens, PWDs, akinanglan nyo sang legal advice sa inyong duta, sa inyong birth certificate o death certificate, marriage contract, sa inyong mga tax, nol, ang inyong mga kinahanglan pa nga iban sa City Hall, hold a night. Kadto lang ka mo sa barangay Kalumpang Molo karon kay Aragid ang aton nga Atipan on the Move imbis ang City Hall, no, ang Iloilo City Hall dalon sa barangay Kalumpang Molo.
1: Tatak RMA.
2: Ano, bitbito ang nagkalain-lain yung mga ahensya. Sino kay Mayor Raisa Treñas, isa sa mga rason nga ginlunsar ang programa, amo ang amo nga may mga Ilonggo pa nga wala makahibalo o kung wala pa naka-avail sa mga serbisyo kag benepisyo sang ginahatag sang city government like ang aton nga atipan, ang aton nga Medicines Plus, ang PhilHealth yakap kadamo gid. Sa kick-off sang Atipan on the Move, no, sa amo ni Gunsugudan, amo kami nakaplangga ni Mayor Raisa Trinias mo, sang October 2, kalaparan! Kalaparan ang unaging katuan, kag sobra isa kalibo ka mga pumuluyo ang nagparehistro para sa nagkalain-lain nga mga serbisyo. Lakip sa madamo nga gin-avail ang healthcare service kag assistance sa pagkuha sang senior citizen ID, solo parent ID. Hindi lang atipan assistance ang ginadala sa mga barangay. Nagapakigbahin man sa caravan ang City Veterinary Office, City Legal Office, Civil or City Civil Registrar's Office, Peso Iloilo sa mga nagapangita sang ubra. Oh, pwede ka mo ka kadto kay may peso digto mga kasama. Kung may problema ka mo sa mga employer, dugay nyo na wala makuwang inyong mga benepisyo ginahold ang sweldo. Uy, kadto ka mo da. Kag may help desk man ha, ang infrastructure and facility, no? Conservation office para sa mga concern sa mga barangay kaangot sang declogging, no? Electrical wiring repair kag maintenance mga kasama. Suno sa alkalde, padayon pa nga ginatunan sang city government kung paano mapasangkad ang programa agod mas madamo nga mga barangay ang malapot. Nagapasalig man si Mayor Raisa Trinias nga padayuno ng Atipan on the Move tubtob sa katapusan sang tuig, no? Kag posible sa masunod nga tuig. Tani Mayor, sige-sige na ini, no? Kaya may mga iban kita nga mga pumuluyo nagkalain-lain nga mga barangay, gusto nila ma-avail ining serbisyo. Pero problema, kwarta, wala pamliti. Ang iban, hindi mangkahalin sa ila tagsa-tagsa ka mga panimalay. Ay pares kay misis, ginabantayan ang mga apo. Tagina, nag-abot pang isa ko ka-apo. Aba o kayo gupagwapa sa isa ko ka-apo. Daw parehas, gintsura ni Choy Pancho. May mga senior citizen nga haluson nga ginahapo na kung malawig ang iban ginadagat kung magsakay sa mga jeep. Amo ni mga senior naton, di ba? Ang iban ginatamaran kay malayo ang city hall. Mambal sila nga, man, travel pa ko, gahapoon ko to. No, base dugay pa, labig ang pila. Yan yung mayo kay lapit sa barangay, tani si mayor, kung nagapamati, pa sige-sigihon ini. No, sige-sigihon niya sa dasong tuwing. Kay damo, ginman nakabinipisyo. Kagsa kami sa may kalaparan, isa na si misis ko, dako, gidang bulig niya, bulig sa Atipan on the Go, sa amon nga pamilya.
1: Tatak, RMN.
2: And hindi lang yan, no, sa mga naghahandom nga makaangkon sa kaugalingon nga balay, pasado na sa Iloilo City Council ang Comprehensive Iloilo City Local Housing Code of 2026 ukon Pasilong Code of 2026 nga nag-institutionalize sang Pasilong Program o kung pabalay para sa pamilyang Ilonggo bilang komprehensibo nga housing program sang Iloilo City Government.
1: Tatak!
2: But silingon sini mga kasama, walang halong politika. Kay biskan mag-change term na, may mga pilap na katinuig, may bag-utang mayor, bag-utang alkalde, padayon ini ang pasilong program o pabalay para sa pamilyang Ilonggo. Suno kay Mayor Raisa Trinias, importante nga matahag kag komprehensibo ang polisiya nga manging basihan, no? Manging basihan sang pagpatuman sa mga housing program sa syudad. Gipasalamatan man sang alkalde si Councilor Miguel Trinias nga nag-sponsor sang ordinansa kag ang bugos nga konseho sa suporta.
1: Tatak! RMN!
2: Sa idalom sang code, hindi lang balay o kung relocation ang tutukan. Lakip sa programa, ining pasilong program, ang security of tenure, livelihoods kag skills training, organization sa homeowners association, kag access sa education, healthcare kag iban pa, ng mga basic services para sa mga beneficiaries. May ginklaro man nga sistema sa pagpili sa mga beneficiaryo nga naghahatag prioridad sa mga pamilya sa danger zone, no, ining lapit sa mga ining coastal area, ining lapit sa mga suba, mga landslide prone areas ini, no, amo ni ang mga danger zone. So priority kamo ang mga apektado sa government infrastructure project, no, ubrahan sa Taytay, may mga widening inay, ani ang mga prioridad. Kag court-ordered evictions, kag vulnerable sectors, parehasang mga PWDs, senior citizens, kag mga solo parent, kamo ang prioridad. Ginbutang man sa code ang prinsipyo nga no relocation, no demolition, subject sa exceptions kag proseso sa idalom sang national laws, agud masiguro nga just kag humane ang relocation. So kung may ara da mga area na hambal ngayon may relocation, no, nga gubon, no, ang may demolition sa inyong barangay, hindi kamo pahalinon samtang wala sang relocation area. So no, kay Mayor Trenas, pagi sa pasilong code, mangin mas klaro, permanente, kag sustainable ang direksyon sang housing program sang Iloilo City. Halin sa pagpili sang beneficiaryo, tubtob pagtukod sang mas maayo nga komunidad. Di ano pang ireklamo tani, halos sa tanan-tanan ini mga kasama, no, sang ginahimo ang tikang sang aton nga city government, and we're looking forward to the years to come nga makita naton nga wala na kita sa mga pumuluyo sa danger zone, wala na kita sa mga gatawag naton nga mga squatter, no, ining mga balay nga nagadauhong na lang nagatubo, kay halos tanan ang target sa nga city government. Tata! Nga halos tanan nga mga Ilonggo diri sa syudad sang Iloilo nga makaangkon man sa nga kaugalingon nila nga mga panimalay.
1: Tata! RMN.
2: Sa aton mga classmate, manamyaw kita karon. Namyaw. Pagpreparar na sa aton nga pahampang. Kung sa din managtag na naman kita sa cellphone load. Ang aton ugayong tournament, ha? Preparar, ha? Ugayong tournament. Kung wala may mag-intra, mapuli. Kuti plano. Gagaplano man sa Iloilo City Government, gapadamuon pa ang cooling hub kag magbutang sang hydration station sa bilog na syudad bilang preparasyon sa epekto sang El Nino. Amo ni pareha sa mga bagyo, mga pagbaha, mapreparahan naton ini. Nibla, hindi pareha sang linog. Pero huwag kita kabalo kung saan ini maabot. Pero ining mga baha, no, ining pag, ang bagyo, no, mapreparahan with pag-asa kag ining epekto sang El Nino, mapreparahan gid naton ini. Susubong amo ni ang plano mga kasama nga sang aton nga city government. Suno sa KGSO head engineer Neil Ravena, tatlo pa gid ka mga cooling hub ang na-install, tatlo ka cooling hub ang na-install sang nagligad nga tiyon. Kagi na proseso nga ibalik ini. Amo ni lang nga cooling hub do container siya. Pero well vent may ano siya, may aircon. No, tapos may tubig to kung ikaw nagalagaw-lagaw sa syudad, labi na gid ang aton mga PWD senior citizen nga nagalain ng matsag sa puwerte kainit, pwede ka mo kasulod na wala na entrance fee, hindi na bailihan. Pwede ka mo kasulod pa bulubog daw kamo daanay, no, para magbalik ang inyong body temp, pa-hydrate kamo dra para malikawan nato ang mga untoward incident, ano, labi na gid ang mga kultura naton nga may underlying diseases mga kasama. Lakip sa plano ang pag-engage sa business sector, agud maghatag sang ilang mga commercial establishment bilang cooling hub, pareso ang ginahimo sa Thailand. Malawas sa structured cooling hubs, may instruction man si Mayor Treñas nga mangita sang iban nga mga inisyatibo nga hindi structured, no? Iningin ang structured meaning, kita nyo ini ang mga ginabutang nga cooling hub nga container van, naman ang mga structured mga kasama. Isa sa gina-emphasize ang alkalde among pagbutang sang hydration station sa tanan nga bahin sang syudad. And we are also encouraging ang aton mga barangay officials with the leadership of your barangay kapitan na magbutang man kita sa mga cooling hubs and hydration station, no, sa inyo nga lugar, labi na gid ang mga tourist destination. Ining mga ginapamasyaran sang aton mga turista, ining aton mga public plaza sa inyong mga barangay. Di blada, mas mayo may mga cooling hub. Hindi lang mga turista kay mga bisita na. Dapat pati pumuluyo. Ang ining tikang kabahin sa mas malapad nga contingency plan sang syudad kontra sa sobrang init nga dala sang El Nino. No, ang aton mga cooling hubs ibalik ina iya. No, ibalik para makabulig sa aton nga mga kauturan.
1: Tatak RMM.
2: Alauna 20, bantayan sports balita panamyaw kagang aton nga power update. Ini nga bahin dulong na sa aton sang NANS Super Plus.
6: NANS Super Plus Capsule, pulong sa arthritis kag pagpananghubag. Ano ang imo experience sa pag-inom sang NANS Super Plus Capsule?
7: Tama kataas ang akon uric acid. Makakaon lang ko sang bawal, ginatrigger ya dayon ng akon arthritis. Nagaikang-ikang na ako sa tuman nga kasakit. Sang nagagamit na ako sang NANS Super Plus Capsule, nag-okay na ang akon pamatyag. Wala na nagahubag ang akon tiil, kag wala naman ko nagaikang-ikang lakat.
6: Napatian, user ta sang NANS Super Plus Capsule, the anti-cancer food supplement.
1: Tatak RMM.
4: Sugid kay Tiyoy.
2: Oh, sa mga nagaikang-ikang na tungkol sa arthritis, ba makabulig, hindi ni sa inyo ang NANS Super Plus. The new and improved NANS Super Plus, mas gin pa-epektibo, kag mas gin pa-baskog, gintingo ba mangustin, guyabano, malunggay, para sa mas mabaskog na resistensya, duga nga enerhiya, kag mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. NANS Super Plus, iniyang natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, bulig kontra sa kapoy, kagpagpangluya sang lawas. Mayon dire sa NANS Super Plus kay available ini sa tanan nga mga botika sa syudad, probinsya sang Iloilo, probinsya sang Guimaras, pati dira sa Negros Island region. Available ang NANS Super Plus. Proteksyonan ang lawas kasama sa natural nga pamaagi. Pilia NANS Super Plus, produkto de kalidad ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
1: Tatak RMN.
2: Kagaparisan ini sang NANS Liniment Oil, no, ngayon namin man ini sa rayuma, arthritis, varicose, sa inyong lanag, arikis, bungang balhas, arikingking ninyo, namin man ang NANS Liniment Oil. Sa palakit sang kalawas ninyo, sa atong mga obrero, sa atong mga construction worker, sales lady, sa atong mga driver, sa atong mga manuglasa, sa atong mga volunteero at volunteera, namin ginibanyo sang NANS Liniment Oil. Maibsan, yun ang palanakit sang inyong kalawasan. Sigurado, pagpugtaw nyo aga, ganado ka naman mag-ubra.
1: Tatak!
2: Sa atong mga tricycle driver, mga

0: Una akong taliwat ang Anilaw Iloilo. Siyam ka oras, alas 8, tubtub alas 5 sang hapon. Apektado sa Anilaw ang crossing Dangulaan. Crossing Dangulaan kag Kagaan, Anilaw. Sumungman nga adlaw alas 8 sang aga, tubtub alas 5 sang hapon. Pasensya gid sa malawagan na way ta kamo ginainitan. Amo lang ginabasa talang ini. Alas 8 sang aga, tubtub alas 5 ang bilog na New Lucena.
1: Aragoy, tso!
0: In kaso por kaso, may sugat, i-deferred. Pero subong, as of 1:24, wala pa ni ma-deferred, wala pa ma-cancel, ha? So, 8 a.m. to 5 p.m., subong nga daw, ang bilog na New Lucena. Ang porsyon sang Zaraga, Inagdangan Sur Sentro, kag Inagdangan Sur, ay Inagdangan Norte, ang Dawis Sur, Dawis Centro, and Dawis Norte, Zaraga. Ang Halaod Sur, including Zaraga National High School and Halaod Sur Elementary School, Talibong 1, Talibong 2, kag Talibong 3, kag ang porsyon sang Pototan, Dungzol Pototan, and Hamabalod 3. Alas 8 sang aga, tob-tob alas 5 sang hapon.
1: Aragoy, tsoy!
0: Buwas nga adlaw. Para makaplano ka mo, ha? Para makaplano ka mo. Subong ko na lang lawagon ini. Buwas nga adlaw, October 10, 6 to 6. Alas sa isang aga, tob-tob alas sa isang hapon. 12 ka oras mo tunga sang adlaw ho. 12 ka oras nga brownout. Ini buwas ini ha, para makapreparar lang kamo. Buwas ang bilog nga Alimudyan, bilog nga Gimbal, bilog nga Igbaras, bilog nga Leon, bilog nga Miag-aw, bilog nga Uton, bilog nga San Joaquin, bilog nga Tigbawan, kag bilog nga Tubungan.
2: Tatak RM.
0: Ang porsyon sa Maasin, ang punong Siwalo kag Ignaripay. Ang porsyon sa Pavia, ang porsyon sa Balabag Pavia. Ining butterfly na naman, oh. Ang Pavia, ang Avida Village Subdivision, Monticello Villas, kag Providence Subdivision. Ang porsyon sa Hibawan, Eon Centennial Homes, Lisandra Subdivision. And ang bilog na porsyon sa Lumina Homes and bilog na Savannah Subdivision, bilog na Pandak, Pavia, Centro Verde, Deca Homes 1-2-3, Hacienda Verde Subdivision, Monticello Intimo, kag Westville Subdivision. Alas 6 ang aga, tubtob alas 6 ang gabi. Porsyon sa Santa Barbara, Balabag, ang Deca Homes, Hibawan, kag ang porsyon sa San Miguel, San Antonio, San Jose, kag Santo Angel. Buwas ina iya. Agoy!
1: Aragoy, tso!
0: Aragoy! Ala 12 ka oras, may nano ka ni kung may kabataan ka. Sumong adlaw, Biyernes, diri sa may Kabatuan. Alas 9 sang aga, top-top alas 4 sang hapon. Sa mga taga-Kabatuan, apektado ang kaduldulan. Kagban, porsyon sang Anwang, porsyon sang Lutak, kag ang porsyon sang Puyas, Santa Barbara. Sa Nueva Valencia, Guimaras, brownout sumong adlaw. Alas 8 sang aga, tubtob alas 4 sang hapon, ang porsyon sang Salvacion, Nueva Valencia, Guimaras, sa may Kalian, kag Santa Maria, Nueva Valencia, Guimaras. And yan ang power update na dapat nyo malaman para makapulo, preparar ka na subong. Buwas masakit-sakit ini, 12 ka oras. Oh. Ay ang akon nga apo sugaton ko to sa may Deca Homes kay Dalon ko sa balay kag ako ang matipan sa bag-o kong apo. Alauna 28, opisyal na nakabayan sa Senate Minority Block. Ang gahipos-hipos lang, subong nagatika na si

0: Si Senator Mark Villar. Si Senator, pasigurado, pagbalik ni Senator Loren Ligarda, majority na ina siya.
1: Tatak! RMN!
0: Ini ang ginkumpirmar, no? Pagsailo ni Mark Villar, ginconfirm ini ni Senate Majority Leader na si Mig Subiri. Bangod si ni 14 na ka mga senador ang nagabugo sa mayoriya, samtang pulo na lang ang membro sang minority. Magluwas diri ginili Herman Sevillar bilang chairman sang Senate Committee on Public Works kag miyembro sang Commission on Appointment.
2: Arimin.
0: Daw takilid na ni. Daw amat-amat na ginakaon ang minority. Ang bilin na lang sa minority, syempre si Minority Leader Alan Peter, Senator Alan Peter Cayetano, kagang iyang utod, Senator Pia Cayetano, si Senator Christopher, si Bongo, Senator Amy Marcos, Senator Robin Padilla, kaga Senator Camille Villar. Kayang iban, wala. Nagapanago pa si Senator Bato de la Rosa. Medical leave pa si Senator Loren Ligarda. Sigurado, pagbalik kay ni, maga silo na iniguro sa majority. Si undetained, ang napreso, Senator Rodante Marcoleta, kag si Senator Jinggoy Estrada, amuning pulo. Si laban-laban ini, ginadiho na ini. No, kamada na ni. Ang desisyon, baw 14 na ang mabuto. Sa daw, hindi na mapinot. Kumakuha pa kayo sa Senator Loren Ligarda, agoy, 15 na. Kung ipilit nila 16, sino pa yan ang masaylo sa majority? Pagwaon si Senator Jinggoy? Alauna 30, antes kita magapanamyaw, may good news kita, may sports balita kita, mga karadyoman.
1: RMN News Sports.
0: Ginanunsyo na sa Philippine Tennis Association Executive Director na si Tonet Mendoza na hindi na kuno i-penalize ng Women's Tennis Association or WTA ang Pinay tennis star na si Alex Yala. Ini matapos ini mag-skip ano, kung laktawan o mag-absent sa mandatory WTA 1000 tournament na China Open, no, ini naintindihan man ini sang mong organizer sang WTA kagin suportahan sa aton gobyerno nga nagrepresentar lang si Alex Yala ini sa Asian Games, which is held every 4 years, mga kasama. So wala sang penalidad kag amo ning ginaback upan man sang iban nga mga tennis player nga hindi dapat i-penalize kuno si Alex Yala.
1: RMN News Sports.
0: So bulubang tayo ng hampang ni Alex Yala sa Wuhan Open, no? Sa China man gyapon niya ang Wuhan Open. Ginabulubang tayo ni kay nagsulod inini siya sa second round, mga kasama. So bantayan nato ng schedule sang hampang ni Alex Yala.
1: RMN News Sports.
0: And sa mga may hilig, mga kasama, sa Major League Baseball. Di na to man, dalingid. Major League, MLB. Sa Major League Baseball, kay manug tapos na ini, no? Manug championship niya ini, mga kasama. So pagkatapos ini, kita nyo, matamat na nagka-transition sa basketball. Kagapon, mga kasama, pinirde sang Los Angeles Dodgers ninyo ang Atlanta Braves. So meaning, sila na ni ang ma-represent sa ano ni ang Dodgers, dalingi, may kudigo-kudi mo. Ang Dodgers ini sa National ba? Diba, karon ko lang biyan ni. Basta ang Dodgers daog, no, sa score na 4-1. No, tak-tak na, tanggal na, no, kakas na ang Atlanta Braves. Tatlo ka daog Dodgers, isa lang ang dinagaan sang Braves. So best of 5 ini, mga kasama. Samtang takman, sweep, way kaagi daog ang inyong New York Yankees. Kagapon, nagdaog ang Tampa Bay Rays kontra sa New York Yankees sa score na 4-3. And, mga kasama, tak-tak naman ini, no, tak-tak naman ang San Diego Padres ninyo. Pinaktak sang akon nga team na Milwaukee Brewers sa score nga 3-1.
1: MN News Sports.
0: So ang next ni kontrahon sang Dodgers, repeat ini. Balik na naman ang hampang nila ni ang Los Angeles Dodgers versus the Milwaukee Brewers. Amo ni ang kontrahan na ini. Bulubantayan ini ang madaog sa pihak dito sa may Chicago. No, Chicago White Sox. Kung sino magdaog to, amo ng kontrahon sang Tampa Bay Rays mga kasama. So, bulubantayan naton ang ibang pagid ng mga hampang sa Major League Baseball. Ikaw, sinong team mo? Ah, laban-laban, mahambal ka. Dodgers ka man. Sobra-sobra, manining Los Angeles Dodgers daw. Tanan nga mayad nga player, ginkuha. Yaya. Pero daw matuis ini sa Milwaukee Brewers ko subong. Nagliga daw, gin-sweep sa Dodgers nyo ang Brewers ko. Pero subong ah, kastiguhon sa Brewers ko ang Dodgers ninyo. Shohei Ohtani ka pa da. Mas Shohei ka pa da. Ang aton nga sports balita dalog sa aton sang Super Fiber. Alauna 34 Super Fiber imnunta labinigit sa mga constipated. Hindi regular ang imo nga pagpamuhin, delikado yan. Base constipated ka. Ini ang pinakaepektibo nga paninlo sa inyong nga colon, Super Fiber. Pangontra sa problema nga constipation, kagagud mamligan ang inyong nga colon kontra sa balatian nga cancer. Super Fiber solusyon sa hindi regular nga pagpamuhin. Agad hindi magtinarang hiko sa inyong nga colon nga isa sa mga rason sa pagnubo sa inyong immune system kag pagtuga sa balatian sa aton lawas. Mga kasama, tinlui ang inyong nga colon bagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber is the fast-acting colon cleansing product. Epektibo, garantisado kag produkto de kalidad sang Life Extension Philippines. No, kada gabi, imnon nyo Super Fiber. Sigurado, pag bugtaw nyo, wala pa ka mukha pangape, ah, sulhay ang inyong pagpamuhin. Super Fiber, produkto de kalidad sang Life Extension Philippines. Mabakal nyo niya sa mga sukin yung mga botika kag sa may Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Tamyaw-tamyaw na kita, nay. And then, preparar kita sa ugayong tournament. And sino gusto mag-intra sa aton nga ugayong tournament, tawagan nyo ko dugay-dugay. Sa mga may kwentong kababalaghan, preparar man ka mo. Tamyaw naton na si Edgar Tamoy, Joven Tamano, John Tano, Ricky Kampas Gordo, kay Richard Tamo Batabo. Halin kay Bano sang Gimbal. Mayong aga, Tiyoy. Hi, Tiyoy. Mayong aga. Nagapangabagid ako sa imong i-announce mo lihog sa imong programa kung sino man ang makakilala. Kay Cyrene Ricardo Villarmino. Kay siya ang nagatudlo sa akon sang gitara sa workshop sang May 16. Hasta sang 29, sir. Thank you so much ang ginatudluan mo ako sang gitara. Hindi tagigit ikaw malipatan kabay nga kung sino ang nagapamati. Sa mga nakakilala sa iya, liyog lang ko inform sa iya, thanks gid. Handom ko gid yoy nga maistorya siya through messenger. Kay wala kami kabalo. Asang iya nga profile sa Facebook, again search namon. Pero madamo ang nagagwa nga pareho sa ngalan. Hindi ko siya malipatan bangod siya ang nag one-on-one sa akon. Si Sir Ricardo Villarmino, hambal niya Bianca Arubin. Morning, Tiyo. Ipatamyaw ko mga upod ko di sa balay kay Theamar Dilag aka Mocha. Halin kay George Perono. Salamat. Mayong aga man, idol. Ay, okay. Salamat. Pati ako, idol. Hindi ako maging idol. Papang pancho. Nalingit si Caproni Paguntalan sang Pararasur Tigbawan, Turbo Mateo sang Molo, ang ganitamiyaw si Gold Star Andre Canoni Kato. Broadpet Madera Bestower, mayong aga Sir Stephen Fanega. Si ano Agarwood. Ah, karon basahan ko ini Agarwood oo. Ma Margie, kung may matanong ka man, kung may ara ka Agarwood, ma'am, igaan mo ko ha. Wa parehas na matanong para after 5 years, millionaire. Yun, nakita ka doon. Galing, ikaw daw, lapit ka na mag-millionaire, ya, ma'am Margie. Hindi mo na kinala magtanong sa puno, ha? Ang kinala mo na himuon, ang magsabat sang huod. Ma-oo ka na lang, ma'am Margie, millionaire ya ka na. Nano, matanong-tanong, kapain mo, ya, huo na bala. Ma'am Lori Alejero Goriseta, Sir Jess Pal, Ma'am Susan Pieces Car, Broadpet Madera Bestower, happy birthday kay Agot ko, kay Stanley, ay York Lumakad. Happy birthday, son, kay Sir Jesse Abellanoza sa White Coogans, Illinois, Mark Tristan Diaces, si Nanay Lorna Vasquez, Maria Julie Trocho, mayong aga ko, no? Ambal ni Sir Broadpet Madera Bestower. Sa may barangay Danao Haniway, ang Bestower Madera Armada Alejero Duerme Borsillo Family. Salamat man. Nagapamati sa aton si Jasmine Galilea Facultad. Ma'am Margie, good morning. Toto Estoy. Ma'am Rona Mahandukon. Ma'am Mary Recabar. Kagawad Dina Hermano and Ma'am Delsa Hermano. Si Ma'am Melanie Hardiolin. Sir Steve Dexemodra sa may Barotac, mayong aga. Sa akong nga gwapa nga pakaisa, si Shella Wisdom, Shella Marquez Wisdom. Candido Encunohado Jr., mayong aga, Romeo Subire, Margarito Maramento, Sir Dicoy Catalan Lamprea, kay Ma'am Edna Lamprea, good morning. Ma'am Grace Soberano Durem de Sudusa, kay Dudes, kay Ma'am Jocelyn, mga Pilyora and Pudena family. Ma'am Christopher Morris, Ma'am Aleza Friedrich, Ma'am Telly P. Firm, Ma'am Cindy Popo, Sir Gilfred Dionyo, mayong aga. Dan Zamora sa may Banate, thank you. Ma'am Eds Mohal, Nanay Flor Kahilig Florencio Tanalyon sa may Guimaras, kaya Papangmiling Kaberting, kay Tatay Ensyong, oh, thank you, nagapulupangapin na si Papangmiling. Rosal Ninita, Nanay Rod, may nga gaman, Nanay Betty, Nanay Bebotsky, Nanay Nene, Nanay Flor, Nanay Apong, Nanay Susan, Nanay Luz Viminda, kay Nanay Virgie, may nga aga sa inyo. Ma'am Gemma Pendon, Ma'am Jenny Halyorina, Ma'am Lorena Rabe, good morning. Mayora, advance happy birthday na. Kay Ma'am Cici. Eliezer Felarca, Sir Audi Ryle sa Madrid, Spain. Si Ma'am Inday, Mary Lou Estelliore Patino, kay Ma'am Evelyn Gigax, Ma'am Moni Hoffner, Ma'am Mary Lou Villalobos, Charlene Alegria, Irene Solano. Thank you sa pag-upod. Johnny Sarino Maramento, si Nonoy Celubrico sa New Lucena, baw Sir Nonoy Celubrico. Buas nga adlaw, ay susdu si kauras nga brownout sa inyo. Diodeline Apura sa Dubai, Mama Donna Aguayon Feldman, Ma'am Evelyn Gigax, Ma'am Rona Mahandukon, mayong aga, Mercy Rasgo sa may Aklan, Margie Fabrigas sa Famoso, good morning, ambal ni Margarito Maramento, Mama Susan Misahon Sikad sa South Baluarte Molo, Lon Rojo, may ngaga. Sa mga taga-Kalumpang, hindi ka mo magkalipat, ha? Una, ang Atipan on the move sa inyong barangay Hiwaton, ina. Barangay Kalumpang, Subong nga Biyernes, alas 8, tub-tub alas 12.
1: Tatak! RF.
0: Ikaduwa nga panumdom sa inyo, Barangay Kalumpang, tunog-tunoga ang radyo nyo. Kay base, makadtuan ka mo da, sang aton nga tok-tok-tok team. Kag kung namabatian, nga nagapamati ka mo sa RMN Iloilo, matik daog ka sang 1.5 nga litro nga soft drink kag lechong manok sa nagapadayo naton nga tok tok tok lechong manok promo.
1: Tatak RMN.
0: Mama Mercedita Almirante, mayong aga, Sir Bernie R. Palua, Sir Romeo Manaay Jr., good morning Sir Romeo, si Sir Shokoy Shokokoy Marlon Franco Supremo, si Sir Kim and Ma'am Yvonne Ferrares, kay Sir Ruter Infante, may nga gaman kay Sir Roque Binya Salute, Sir Jose Julius Pinuela, Sir Noel Jimenea, good morning. Sir Bots Gorilla, mayad-ayad nga aga. May nga gaman tiyoy sa mga farmers ng barangay Kabanbanan, especially kay Rumer Presno and kay Reynard Manaay, dira sa may uton. Christian Ripalda, te punch, ano nga coffee na kasama ng Soft Touch Wonder Oil sa Zamara Shop? Ang Kapehenyo 14-in-1 Herbal Coffee, Sir Christian Ripalda. Di what? Kapehenyo 14-in-1 Herbal Coffee. Gregorio de la Cruz Catherine, dira sa may Rose Pharmacy, E. Lopez Harrow Branch, mayong aga sa inyo.
1: Tatak RMN.
0: Sa mga ate, oy, balaan nila na ang kahoy kaysang una gabaligya sila salong. Gani mang kota sa mga ate. Diba si Pikiun sa ate? Kay mahambal niya nga ba, baligya ko pa sa inyo na batian ko kay Tio Pancho may posibilidad niya magmilyonaryo, ta? Ibaligya ko pa niya, kami lang mananom. May nga gaman kay Susan Alarba, Romeo Cato Asaria, si Kap Nene Infante, dira sa may Salvacion na Buena Vista Guimaras, kay Kagawad Romeo Guzman, mayong aga. Tiyoy, wala na FB page ang in-endorso ng lahat ng Soft Touch Wonder Oil. Away ko kabalo, sir, pero kung makakadto ka to sa may Zamara Shop, sa may Mary Mart Mall, pamangkota, Sir Christian Ripalda. Tiyoy, paki-mention na lang po yung ate ni Arlene. Now, tawagin natin Congresswoman, Ate Arlene. Ang mga product, Tita Arlene. Ang mga product like Non-Herbal Oil and Mega Man. O, si Tita Arlene, isus mga damo na produkto. Non's Corn Coffee, Non's Liniment Oil, Mega Man. Ay, damo ni produkto si Tita Arlene. And ang belated happy birthday tiyoy kay Edson Fuentes, kay JB Tiempo, ang nagatamyaw Susan Galon Alarba ng Braulan na San Enrique. Oh ate, butigon na. Oh, butigon na sila. Marlene Joy Licoto Leonor, kagawad Noel Coscolwela, mayong aga. Sa magandang bulag, mayong aga man sa inyo. Kaga sa aton ng mga kauturan ang Kalipayan group call. Good morning, good morning. Sa mga nagapamati sa aton sa Facebook, abi palihog bi i-like anay programa ta ha. Palihog i-like anay. Kung pwede niyo i-share ba, i-share pwede man. Si Nanay Delia Baylaw sa Sir Dicoy present oh. Si Ma'am Marilo Villalobos, Daniel Ganyon Taborno Jr., Esh Azelbon, si Real Ems Lagamon, Jenelyn Pamokol, Dionelyn Apura, Ronel Sonio, mayong aga kay Rowena Bisena, Danny Diamante, kay Bad Susal. Ang mga tanod na dira sa may Barangay Kalaparan, Arevalo, Barangay Kalumpang, Molo, Barangay San Juan, kaga Barangay Boulevard, pati na ang Tagan Norte. Ang Yulo, Barangay Yulo Drive, daw buwas ang piyesta nila, bla mo? O, buwas piyesta ni Yulo Drive sa may Villa, Revalo, October 10. Advance happy fiesta sa mga taga Yulo Drive, Revalo. Si Tatay Honorato, Tatoy Espinosa, Nanay Konsing, to Hector Espinosa, kay Mamaricho. Good morning mga tag-iyasang Tatoy's Manukan and Seafood. Salamat! Ma'am Gladys Estorque Orbe, kamusta ang beauty? Ma'am Avec Paez Esmeralda, si Sir Arnel Saonoy, Jojo Sedano, Jeline Lacson, Wilbur De Jesus Encarges, ara sa may Petron. Petron sa may Tabukan, Manduri. Tabukan ba? Hindi. Mega World na ini, no? Sa inyo, no? Happy listening sa mga gasoline boys na gasoline boys natin sa may Petron, no? Mary Grace, Susan Misaon Sikad, Raquel Chavez, April Rose Abdon. Thank you, thank you, thank you sa inyong suporta. Paki-clarification, ano ang spelling ng kapehen nyo? Hindi na spelling, hindi mo kilala ng spelling kaya hindi mo na niisulat. Ang bala lang to sa may Samara shop, mabakal ko kapehin nyo. Hindi mo na kilala ni spell pa ini. Alang-alang, mabal ka nga, ma'am, mabakal ko kapehin nyo. Liog spell? Hindi na spelling, ha? Wala na spelling, ma Christian Ripalda. Wala na spelling, kagto ko lang to sa may Samara shop, iping sang Sarabia Optical, hambal mo mabakal ko sang kapehin nyo. Hindi ka na pagkambalo niya. Spell be, kumbalaan mo be. May nga aga kay Alvin Chope, kay George Sorenya, si Alvin. Hinayang tala kay Basi Mabugtaw. Alvin Chope ng Dungsol Pututan. May nga aga kay Nanay Vita Galoan sa barangay San Nicolas, Buena Vista, Guimaras. Thank you. Tige, tayo dugay-dugay. Need pa spelling. Hindi na! Alam, magbakal ka, Tod. Nung, bakal ko. Anya, ano, baklon mo? Kapehin nyo, 14-in-1 herbal copy. Anya, spell, be? Now, subong, hindi ko pa nahanap FB. Hindi naman na kinalang pangitaw ng FB. Kanto ka lang sa Samara Shop. Ginapabudlayan mo pa kaugalingon mo. Hindi na pagpabudlay kaugalingon mo. Hindi na sa kay ugtas. Mayo nga aga sa inyo. Ikaw talaga. Hindi na sa kay ugtas na. Bahina. Imuon mo. I-like and i-share mo na yung programa. Ta, isugit kay Tiyoy. Nga makitaan sa Facebook page sa nga DYRI RMN Iloilo.
1: Tatak! RMN.
0: Ready na, ha? Ready na sa mga gusto mag-ugayo. Hulaton yung akon nga announcement. Tapos pwede na katawag. Sa jahon taning ugayong tournament, ha? Ang iningabayan, builog na ginulong sa aton sang Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3. Kay subo aton pamatian si Ma'am Cecilia Capanas para sa iyang abana nga si Jose Capanas.
3: So kamusta na sa subong, Ma'am?
4: Okay nga, okay na sa sir.
3: Ano ginagamit niya subong nga products ang Life Extension?
4: Life Extension Vitamin D3. Mm-hmm. Tapos yun parisan niya sa ano, pumitig. Yun pa ultrasound dito na kita, nga dako na. Hindi na madala ko lang kundi opera na din. Kasi nga, hindi na ko yung mga magpa-opera. Ginagamitan ko niya sa Life Extension Vitamin D3. Yun parisan niya sa ano, pumitig. 1 week. Uh-huh. Na inanaya pangihi. Normal ba lang? Hindi na siya dugay-dugay din balik-balik sa renula. Okay na, okay sa sir. Istingin nyo ang pumitig. Tapos Life Extension Vitamin D3 ay pistin. Lain niya niya nga kwan sa lawas eh nila.
3: Uh-huh.
4: May mga prostate.
2: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
0: Mga kasama, Life Extension Vitamin D3. Hindi nyo napaghulaton yung maglalapay nyo balatian kag magdako ang galasusun sa ospital. Samtang temprano, inom kita duwa ka soft gel. Sang Life Extension Vitamin D3, iniyang doctors recommended and most prescribed Vitamin D3 brand. And numero uno nga Vitamin D3 sa Pilipinas. Importante, suno sa mga doktor, nga mataas, no? O pataso ng Vitamin D3 level naton sa dugo para malikawan nato ng narisari ng mga balatian katulad ng cancer, cardiovascular disease, respiratory tract infection, diabetes, high blood, kaya kung ano-ano pa. Mag-inom kita, duwa ka soft gel. Sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw pagkatapos ninyo pamahaw. Kaya ini ang pinakarekomendado na vitamin hormone sa mga medical doctors sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Aprobado man ini sang FDA USA kag Philippine FDA. Numero 1, Super Vitamin kag Miracle Vitamin Life Extension Vitamin D3. Kag para sigurado ang resulta, kada aga mag-inom sang duwa ka soft gel sang Life Extension Vitamin D3. Kada gabi, antes ka manyapon, limpyuhan ang inyong kolon bagi sa pag-inom sang Super Fiber.
1: Tatak RMN.
0: Kung gusto niyo mabakal ng mga produkto de kalidad sang Life Extension Philippines, kaga mag-avail sang libre no, na medical consultation timing ini sa mga may mga kabanuhanan nga may brownout subong kag brownout buwas, hindi niyo pag-uyangan nga mapasakit kapada, masakripisyo kapada, mantos ka sa balay mo nga inuras ang brownout. Kadto ka mo bla sa Life Extension Medical Clinic. Nakaliwaliwa ka, nakapa-air. Aircon tanan ini ha. Ang clinic sang Life Extension, aircon ini tanan. Pwede ka gani ka tulog-tulog, guro to. Kadto ka, magpa-check up kaga, mag-avail no, sang libre na medical consultation upo ng mga medical doctors. Pwede man ka muna kabakal sang Life Extension product like Life Extension Vitamin D3, Super Fiber, kay may discount ina kung dira kabakal. Katuwi ang ilang mga clinic na nahamtang sa lower ground floor ng Robinson's Mall, City proper, no? J. De Leon area ina. Tagbak Haro, Barangay Poblacion, Zone 1 Estancia, Simeon Aguilar Street sa siyudad sang Pasig, SM City, Iloilo, lower ground floor, Bangga Dama, Santa Barbara, sa may Santos Arcade, JC Zulweta Uto, natubang sang Iglesia ni Cristo, nagang pinakabago, dira sa may San Miguel, Jordan, Guimaras.
1: Tatak RMN.
0: Alauna 55, mayong aga kay Ma'am Melanie Harjuline. No, nagapamati sa aton ang mga maestro, mga maestra sang Western Institute of Technology.
1: Tatak RMN.
0: Good morning. Si Rowena Bisena, tiyo shout out sa akon bana kay Jonica Besana. Ang mga taga-Kabatuan, happy birthday kay Brad Wallet, oh. Ah, Wallet Carcel Jr. Wallet, happy birthday. Si Brother Atan Reyes, a.k.a. Brother Bullet. Brother Elimel Gidurriagaw. Kag si Parekoy, no, kasanggan dikit, Parekoy Raymond Reyes kay Jennibel. Kag kay Nanay Bukay. Mayong aga, Nay. Nanay nila Jenny Bell kag ni Mary Jane, no? Nagpamati sa ito ng Kata Family. Mayong aga dira sa may Kabatuan, mayadayad nga aga sa may bypass. Kata Family, bawkin na natin duwa kadaog. Ay sus, para makasulod kita sa Angel Stat. Ready na sa mga gusto mag-intra sa ito niya kwentong kababalaghan. Tawagan nyo ko karon, ha? 0933-879-0931. Pero sumong, sadya-sadya, managtag kita sang cellphone load. Kag sa itong mga sponsor, kay kadakosan dollar sumong. Base gusto nyo mag-sponsor sa itong mga pahampang. Kag sponsor sa birthday ni Teo Pancho. Welcome, gig ka mo. Why kung mapugong-pugong sa inyo? Hindi, taka mo pagpunggan-punggan. Sa mga gusto mag-sponsor sa aton nga pahambang. Ay, may naman ko, tiyo, sanoy padala. Hindi, ang nag-pledge, no, nag-pledge para sa aton nga tawag ng tanggalan, no, unahon tanay anay ni. Ang nag-pledge para sa tawag ng tanggalan, hindi nyo anay pagpadala. No, ipadala nyo na before, no, antes December 22. Antes mag-December 22, noon yun nyo ipadala para timing ina sa aton nga, timing ina sa aton nga papremyo sa tawag ng tanggalan.
1: Tatak RMN.
0: Sa maniga pamati subong, labinigid sa aton mga nag-intra sa singgaling kagapo, no? Si Renato, si Joe, si Radsky, kag si Makoy, kag sa may mga nami pagid ang tingog, no? Pwede ka mo ka-intra buwasa sa audition sang tawag ng tanggalan Season 7. Ginaingan nyo, tagi ka mo nga mag-intra ka mo buwas.
1: Tatak! RM.
0: Pero sabong masadya-sadya kita anay, open para sa tanan. Ang aton nga madason nga pahampang sa gusto mag-intra, sadya-sadya kita, buligi man kita na magsadya-sadya ang aton nga programa pagid intra na. Kaga magdaog sang cellphone load. Tawagin lang ko sa 0933-879-0931 sa aton nga pahampang ang pagbabalik sang
5: Gayong!
6: Ano Aragoy, Choy!
5: Nahidlaw ka na bala?
6: Aragoy, Choy!
5: Mag-la-la!
6: Choy!
5: O Gayong Tournament! Pwes, imo na iningati on para ipautwas ang imo gintuyawan nga balatsyagon.
6: Aragoy, Choy!
5: Kag gusto mo magdaog sang cellphone load, ari na ang solusyon. Mag-enter sa Ugayong Tournament. Diri lamang sa numero 1 nga talk show ng bayan. Kaupod ang pinakagwapo, pinakamacho, kumpleto sa bakuna, humot-humot pa, Tiyoy Pancho. Sa programa na isugid kay Tiyoy. Tiyoy, Aragoy, bangkawa ko bala, Choy?
2: Isugid kay Tiyoy.
0: O, ready na. O, sige. Ari, sadya-sadya. Tawagin ako 0933-879-0931. Dalingin i-airplane mode ko, anay ko nung yan. Sige. Sir Christian, ikaw na lang sabat sa pamangkot, ah. Ikaw na lang sabat sa pamangkot mo, Sir Christian. Kaya daw ginimo mo ka nga call center. Ikaw na lang sabat sa pamangkot mo. Kabudla yan, ako mag-entertain si mo. Sige, ari na, pwede na katawag. Ugayong tournament. Ang hapos-hapos lang ini. Anong himuon? Ugayong ka lang. Imagine na lang may partner ka. Imagine na lang honeymoon mo subo. Ang malapuyot mo nga ugayong, lalaki, babae, pwedeng-pwede. Hindi na maguya-huya kay sadya-sadya gani aton. Kaga karon, kwentong kababalaghan. Pwede na ka mo magpalista sa mga may kwentong kababalaghan. No? Pwede na palista. Pwede nyo ko i-text para ako matawag sa inyo. Mayong aga, anay, kag happy birthday sa... Ah, okay. Ah, apo ko. Si... Apo ko, hindi apo ko. Bago ka lang bugtaw, nagsala ka pa. Bata ko, agot ko gani. Ari na sadya na ni, may contestant na ko, laban-laban ma-champion na ni mo. Hello, mayong aga.
7: Mayong aga, Tiyoy.
0: Aba, sino ni?
7: Si Anok, Tiyoy.
0: Aba, te, tapos na kamukay. Tapos na kamukay, Anok. Mahambal ko nga, basta ugayong ni Anok, game over na. Pwera na lang, mahambal ka mo nga, ang kontrahon nyo si Anok. Anok, ready ka na sa itong ugayong tournament?
7: Oo, Tiyay.
0: Ready na. Mga kasama, siyempre, ang sugod din eh, Aragoy Tiyay. Eh, kung lalaki, Tiyay, hindi Tiyoy. Alam nga lang ako ang kinabalbal mo. Sige, ready. Contestant number one, Anok!
7: Aragoy Tiyay. Oh,
8: Oh, yeah.
0: Ayos, sasilingin ko na sa inyo. May bago sa na brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Simpleng simple, swabing swabe. Contestant number one, Anokski. Ari, oh, may kontra ka ba niya? Law-law ka, Nok. Law-law ka, Nok. May kontra ka, Ari Mwai. Hello, mayong aga.
8: Hello, mayong aga.
0: Sino ni?
8: Nanay Suset.
0: Oh, Nanay Suset ang mga champion ta sa ugayong tournament. Nanay Suset, ano masiling mo sa ugayong ni Anok?
8: Pigaw.
0: Pigaw. Gapaaway bla. Ini mga kegala ko lang ulan ni aton pigaw, pigaw gid law.
8: Law ah.
0: Ari na, contestant number 2 sa aton ugayong tournament, Nanay Suzette.
8: Hindi pa ko yun. Yan na, Matino. Hindi. Aba na, hindi pa yun. Hindi pa yun. Ako yun. Yan na, Matino. Hindi pa ko yun. Tino. Nainamit ko, Tino. Ay, Tino. Ay, ang pa. Yan na, Matino. Aba na, Tino. Yan na.
0: Ay, sa kadugayon nakapautwas, gidman. Nanay Suzette, aba may kontra na si ano. May makontra pa, sadya-sadya ni, ano pa ginulitawag na, inaano. Panamin-namin ang ugayong ni kay Nanay Suzette. Aba, o kasadugay, kadugayon nakapautwas, gidman ko. Kung hindi nyo mapautwas na, baw, sakit ina sa pusoon. Tawag na, duha pa ng kontestanta. Dasang una daw, 19 kontestanta din mo. Ngayon ba, nagkalatsugi naman. Recto Abelio Vicente, mayong aga, ma'am. Kung may landline ni si Ma'am Rona Mahandukon, ah, nag-intra ni si Ma'am Margie Cubillas gani, nag-amat-amat na sa practice ko naman. Bao Mayo lang kay may klase sa Ma'am Melanie Harjolin. Kung wala klase sa may Melanie, si Ma'am Melanie Harjolin, tapos yun ka mo. Ay, may aga kay Ma'am Marilu Villalobos sa may Latin Dalapas sa Lubin Store. And syempre, good morning, Sir Johnny Figuro. Diyas may Iloilo Terminal Market sa Super. Basta nagapangita ka mo sa preskang karning baboy, kagkarning baka, Figuro.
1: Tatak, RMM.
0: Figuro Michap, Sir JL Figuro, may aga. Sir Stephen Fanega, mayadayad man nga aga sige. O ti wala na, nahuya na ka mo? Ay sus na ano? Ang aton mga pulis, be! Ang aton mga tanod, ay na ano mga tanod, ay luya, lawas na sumungaw. Ang mga tanod sa kalumpang, huwag natulog-tulog eh. Kay may mayara ka mo na sang atipan on the move, ho eh. Ugayong nyo na na. Dinto ganin champion natin. Sino ganitong champion natin? May... Sino ganito nag-champion sa ugayong tournament natin? To may lutgot-lutgot. Si Jack! Dito si Jack man. Jack, diin ka na, Jack! Sir Lito Binya, si Sir Dikoy Katalan Lampreya, ginapungga ni Ma'am Edna. Op, hindi ka mag-intrada! Pabay eh, mali Ma'am Edna kay Sir Dikoy. Hindi na mag-intrada! Hindi na. Ito, why na? Dua lang yun. Ate, papagusto ka mo. Susunod, mga kasama, ating kwentong kababalagan sa mga nagpamati sa aton, you be the judge. Sino ang may pinakamanami na ugayong
1: Tatak RMN.
0: Tawag ate, dragit may ari pagit abi nyo. Hindi ni mapa, hindi ka mo mapadali-dali ang daog nyo. Ari may makontra sa inyo, gabasa-basa pa niya. Hello, good morning.
9: Good morning kayo.
0: O, kita mo, mag-good morning lang. Uga-ugal. Morning. Hello, yay, may ngaga.
9: Eh, mga tiyoy.
0: Hotel, ando kapuy ka, ando bago ka lang ka, ano ha? Bago ka lang ka
9: iskot. No, bago ka kumog.
0: Ha?
9: Kaya tiyay ko. Bago ka kumog ka, o.
0: At ito, parano ka matulog ha? Ginagkote ka naman.
9: Kaya.
0: Bagay ka na, Ima, kung nami tingog kung bag-ubog ka, o daw kami na ginatawag na bedroom voice. Sige, pamatian na.
9: Hello?
0: Ano?
9: Tulog lang, wala
0: ko namin
9: tulog.
0: Nani, ba't namin ugayong eh? Tulog yan namin, ugayong. Tugnaw mo. Mga kasama, yari na. Okay. Contestant number 3, T.I. Sanghaniway.
10: Ano ba, T.I.? Oh, T.I.
0: Puwerte nga ugayong dogin Boulevard. Ah! Dogin Boulevard nga dogin. Grabe nga mga ugayong. Oh, mali. Ang iba niya, pao, nagnano ka mo na. May nag-chat sa... Uy, ginano ka muna! Ugayong tournament, sir. Hindi mo ni mabatian. Libuton mo ang bilog ng istasyon sa Pilipinas. Wala sa ugayong tournament. Diri lang inanagalin sa programa ay sugid kay Tiyoy.
11: Arimim.
12: Aragay, ang lapo ko.
0: Pwede man gani lap. Okay, pwede man kung ginabulong mo lang pilas mo. May intra ko tani yo, galing are di boss ko nga kano. Amalis na bench para man are boss ko nga kano, basi mambalbla siya nga. What you doing, man? Are you possessed with bad spirit? What are you doing, bench? Are you making joel there? Daw kinatuhil si Tiyay. Daw ginbatsaga ko gani may upod si Tiyay ito. Nya, buli ko na. Bench paranpan, grabe nga ugayong ni Tiyay ba? Daw tuod-tuod na gintuyaw. Sabi naman mo, ari naman si Christian Ripalda, dami kang alam nga taga-Tacloban kasi. Sabi ng basher, bawal raw ugayong tournament dahil may ungol kasi member ng KBP. Sir, ang KBP, hasta lang prime time, wala sa aga. Antes mag-comment ni Sir Ripalda, isip-isip din. Kaga Sir Ripalda, for your information, Sir, 8 taon na po kami. 8 taon na po kami, no? 8 taon na kami nagpapaugayong. O, tatlo lang, sige. Why tamahimo sini kay tatlo lang contestants na. Sa mga gusto magboto and dapat magboto. Hindi maguya-huya because all your votes are counted, no? Pwede gid, pwede ka mo kaboto. Sino padag-on ta? Vote, vote, vote. Kung may pinakadamo nga boto, te wala tamahin mo ni kung sa pinakadamo nga boto sa padag-on ta. Hindi man ni ang programa ang ugayong tournament. Ang nanamian ko di kay hindi niya padamo-damo kilala. Panami-nami ini performance, no? Sige, sa mga gusto magboto, boto na. Number 1, Anok. Number 2, Suset. Number 3, Tiyay. Saliwat, ha? Saliwat. Ang boto na, boto na. Number 1, Anok. Number 2, Suset. Number 3, Tiyay. Number lang, hindi nyo kinansangalan. Kung trip nyo ang ugayong ni Anok, vote 1. Kung nasakyan nyo, kag nanamian ka po sa ugayong ni Nanay Suset, na vote number 2. Kung nagbasa ka sa ugayong ni Tiyay, vote number 3. Pero kung may magsiling ding sponsor, subong nga, hindi, tanan sila, padaga. Away, kumahimo. Pero subong, wifi sa may nag-call. Why pasang may nag-call sina? So isa-isa lang anay. Sino padagon? Anok, Suset o Tiyay? Bantayan sino ang madaog.
11: Tatak RMN.
0: Alas 2:14, preparar na kita. Dito naman tayo after ugayong diri naman kita sa ginahulat-hulat nga segment mga kasama. Sa aton mga kauturan. Ang segment na kwentong kababalaghan. Kumayara ka mo sang nakakatakot ng mga kwento. Mga close encounters ninyo of the third kind. Mga eksperyensya na hindi may paliwanag ng siyensya. Mga nakakatakot na kwento na na-eksperyensyahan ninyo. Storya nyo na kay Tiyoy sa ating kwentong kababalaghan. Tawagin ko sa 0933-879-0931. Preparar! Kwentong kababalaghan.
13: Binibis na naman mga kasama. Oras na para sa kwentong kababalaghan. Kwentong aswang, kwentong multo, maligno, inkanto, at iba pa. Mga istorya na base sa mga tunay na karanasan at mga katang-isip sa mapaglaro nating imahinasyon na magdadala sa inyo sa mundo ng kababalaghan. Itawag, i-text, or PM kay Tiyoy Panmacho. Kwento kababalaghan. Dali lamang sa numero 1 ng programa kada kagahon RMN isugid kay Tiyoy.

0: Oy, untati pang haboy sa sin. Ready na sa ating kwentong kababalagan. May mga kwento ba kayo? Tawag na kay Tio Pancho. Kung wala ka mo pang tawag, pwede ako man matawag sa inyo. Tawagin lang ko, text lang ko sa 0933-879-0931. No, pwede good. Para, ay, ari-ari, may caller kita. May caller, ari-ari. Hello, mayong aga.
1: Mayong aga, Tio.
0: Mayong aga man, sino ni?
1: Joe.
0: Hello. Sino ni?
1: Joe sang bulata. Sang bulata.
0: Joe sang?
1: Bulata.
0: Sa din ang bulata man?
1: Kawayan.
0: Ah, Kawayan. Sa Negros, no?
1: Oo.
0: Sige, sige, sige. Si Joe. Mayung aga si mo. Pila na edad na tayo ni Joe?
1: 56.
0: Hmm. 56. Bata pa. Sige, Joe. So, may ara ka sang kwentong kababalaghan? Hello? Ay, nautot. Ako matawag si mo ba? Si... Dalingin ako matawag si Joe. 3228. Ako matawag si mo, Joe. Ah. Ay. Line busy. Ano? Line busy. Liwat, liwat, liwat. Ako matawag, Joe. Ako matawag para hindi kita mautod. No? Ako lang matawag, taga Negros.
2: Hi, 3G is shutting.
0: Isa pa, 3D is shutting down. Dakwa beses mo ni Taugan. Ari na nag-ring si Sir Joe. Okay. Hello, Tatay Joe. Joe, may ngaga.
1: May ngaga, Tiyoy.
0: So, ako na nagtawag sa imo. Ako nagtawag, may problema.
1: Okay, sige, Tiyoy.
0: So, si Joe, taga Negros.
1: Go, Tiyoy.
0: Okay. So, dugay ka nagapamati sa atong kwentong kababalaghan, Joe?
1: Sa pagsugod, Joe. Good, Tiyoy, na yung mga kwan.
0: Ay, okay. So, balaan mo naman eh. Hindi lang natong paghihambala mga lugar, no? Hindi na maging specific sa mga Uy. Lugar. No? Sige. So, party
1: Halim,
0: sa din. Halimba,
1: Tiyoy, muna sa sapiyak. So, sa Piyaka pa nga channel, dito, sunod ka.
0: Oh, sa Piyaka po ka to. Si Papa Pancho, oh. Subong Tiyo ay Pancho na. Gani man, gani. Sige, Joe, party sa din, ini ang imong kwentong kababalagan.
1: Ang ako ni Surya Tiyo ay, party sa amon nga, panagat mo na Tiyo yao.
0: Suga panagat ka?
1: Oh.
0: Sige, sige, mga kasama. Pamatian, tunog-tunagan ang inyong mga radyo. Yari na ang kwentong kababalaghan ni Joe.
1: Te, muli tiyo yo, nanagat kami. Ikaroon kay ngamon nga, kuwan ngamon nga Petro Max, napatay. Pagpatay sa ngamon nga suga, tiway kami kadala puspuro kayo, nalipatan ako ng ngamon puspuro. Karon, may nakita kami nga nablang nagasiga sa unahan. Sing nakon, sing kukuan guro ng gapanagat man ni guro. Nagbugsay ko tiyan, nagbugsay kami. Sige, bugsay. Kung ano, ginap ako gabugsay, doon din naman malabot ang gasiga man. Bawa to karon tiyo, naglayo.
0: Ang siga?
1: Dasun.
0: Anong siga? Anong color? Yellow? Puti? Ano yung siga yan?
1: Pula, Tiyoy. Pula.
0: Pula?
1: Oo. So, sige kami. Di na sugugi ako. Kay masindi ko mo. Napalayo. Dugay-dugay. Ang tubig daw nagkagatiyan, nagbukal.
0: Nagbukal ang tubig?
1: Oo.
0: At
1: to karon pagbukal, Tiyoy. Sus. Nagtumbo man ang ulo, Tiyoy.
0: Tumbo ang ulo, sang?
1: Tao, eh.
0: Oh!
1: Tutod. Nagtumbo-tumbo, Tiyoy. Nag-apat na sila.
0: Apat na ulo?
1: Oo, apat na ang ulo. Nagtumbo-tumbo. Nagpalapit na sakon. Pagpalapit sa akon, tingin na dali kumugsay pa agad, eh. At ito karo kay samtang nga nagbugsay ko, kung duwa maligalin man. Bati yoy, kay ang ano gali, ang duwa ka ulo, ara nagatungtong na sa may ako nga tarik ang ano, baruto.
0: Ang ulo, ulo sa tao, ulo sa bagis, ano nga ulo ni?
1: Ulo dyan ang tao, tiyoy.
0: Mga babae, lalaki?
1: Lalaki eh, kalbo.
0: Oh, kalbo.
1: Abaw. Gapos nga pa, tiyoy. Sinakon ko, patay na ko niguro. Abaw. Ti... Gasingitan ako tabang eh.
0: Ay, ikaw lang isa sa baruto.
1: Oo. Gasingitan ko tabang, tiyoy. Pagsingitan ko tabang. Eh, may lang kami nakabati dito sa ano... Tapiyas nga... Wasang laod. Daw, hindi man gidlayo balasin sa ako na, oh.
0: Ano ni pagtabuin ni ano sanag ang bulan o daw ano tinatawag ang wala daw dulom ano ni gani aya ay ani
1: ligom dulom tiyoy
0: ang ligom dulom okay amo ni ang namin nga pangisda basta ligom dulom eh no amo lang timing gini
1: Okay hindi ko man sa kwan kay hindi man ka kwan sa sanagon kung sanagon di ka man ka kwesda
0: no aya ay hindi pwede do di ma ligom dulom so nagsinggit ka tabang may nakabati si mo nga nagapanagat man.
1: Oo.

0: kaya duwa ka ulo ara sa baruto.
1: Oo.
0: Ano kuno to na istorya mo ini sa mga kaupdanan mo man nga mga manugpangisda? Kag ano ni kuno?
1: Di kayo nagatil gali damo na nada nagkaramising ng mga tao damo nung sila lumos la.
0: Sa dira nga area sang sang dagat?
1: Oo. Iban gin ko na bilang ginkaos ang bagis.
0: Pero na, ano kailangan na kulo may naka na istorya mo sa mga katigulangan? Kag ano anong siling nila? Ano ni kuno mga daw ulo-ulo ni galumpat nga nagalumpat-lumpat basi da basi pugita daw mo na. Hindi man.
1: Hindi tiyet ulo gyay.
0: Ti may ginhambal si may ginhambal sila sa imo, may ginmitlang sila sa imo, wala man.
1: Wala man, tiyoy ga, ano lang gapos nga lang.
0: Pus nga daw, kanon ka daw.
1: Ngayon. Oo. Naripong ko tiyoy eh.
0: Sa kulba eh.
1: Hindi nagambal mong dyan. Sa kulba, uy, daw sa ano blay mo yan ko na kaya sa ulo ng utod.
0: Kung gani, makita ko na si Mrs. ko, aking kalipong ko.
1: Sa kulba, ito, tiyo, nga, naranasan ko tiyo ya. Kamu na nga magpadawad ko, ay nakugalakat nga ko na isa.
0: No, isa pa ganda. Kaya ang Petromax, sa mga wala kabalo, nung Petromax, amo niyang ginapangsuga nila, amo nang ginakarga di ang kerosene, amo ng Petromax, no?
1: Oo, ng gas na balaga.
0: Gas, ginabomba ni, bumbahon ini, masanag naman siya, Petromax ini. So, subong wala ka nagalakat niya, isahanon ka lang. Oo, budlay, mag-isahanon ka.
1: Eh, nagambal mo ginada nga ang mga tigulang sa una, nagambal mo ginada, hindi na kamuda mag-drang area, hindi kamuda maglabot kay mariit na da.
0: Ah, kung sa dalan, may mariit sa dagat, gali, may mariit man nga ay, lugar.
1: Sobra pag itiyoy eh. Sa dalan niya, tiyoy, ya, makasalbar ka pa.
0: Oo, oh, hindi na iya, why gidi, masurot na gidi, kay kalayo-layo, pag wala preno pa yung baruto mo, no? Kulbaan yung experience. Ano, kinating ala ko mga manugpang isda pa, may mga upod gidi, kumanagat gid sila yan. Hindi, why nagalakas.
1: Ako mga tiyo, nga, tumutumbuan nila ang tarik tiyo, yung makulo baruto ko mo.
0: Apat sila nga tumutumbo?
1: Ang dua lang, ang dua, aras dalong kabantay.
0: Amo na ginauyog lang ko, madagdag ikaw, te missing ka na, no?
1: Ba siguro eh?
0: Sige, kasamang Joe, madamog yung kasalamat. Subong, way ka lakat, subong?
1: Nang nari na ko sa baruto, tiyo, iga kayos nga ako na puna.
0: Ah, man, ano oras ang lakat yun na? Mga alas 4, alas 3?
1: Karoon, mga alas 2.
0: Alas dos ba yung pasado, alas dos na,
1: ha? At pasado, alas dos, may mag-aiwas ko, tiyoy.
0: Tapos anong oras ang balik nyo na?
1: Alas 5.
0: Ah, tapos malakat na naman kamo o isa lang kalakat na?
1: Isa lang nakalakat, tiyoy.
0: Ti ano mga mahulik mo? Ano madakpan mo da? Madakpan mo da mga isda?
1: Sari-sari man, tiyoy. May tamban. May bulaw. Mga kwan ng sari-sari, tiyoy.
0: Ate, sige, mayo lang pagpangisda na. Gabay lang damo hulik mo para makaguluginan siya. Para maka-enjoy enjoyment sa weekend, ano?
1: Inulat-ulat ko ako na po, tiyoy.
0: Ngayon, si Mrs. Danay, gahulat, tara sa likod. Amo ni si Mrs. Anay, yung sakya, ang MB sakang. Tapos ka naguro sakay kay Mrs. Kihambal nila. May iban nga dapat kuno sakay anay kay Mrs. antes magsakay sa baruto, buenas. Ang iban hindi malas kuno para sa imo ano be. Malas o buenas ang magsakay anay kay Mrs. antes magpalawod.
1: Buenas na tiyoy.
0: Kaya nakapabuenas ka na gani. Ah, buta na ka. Why pa ka hulit? Ito, ah.
1: Yan, mayong...
0: Why pa ka hulit? Nakakuha na sa ano, ang bulad ah. Sige, Joe, may tamyawon ka da, Joe. Banat ah.
1: Ito, sige, mayong aga na sa ako na sa wagali ang nga nagpamati sa Guros Balay. Kag sa tanan-tanan na lang nakakilala, kag sa imo man tiyo, tamilya, mayong

0: Aga.
1: Salamat man,
0: Sensei
1: Joe.
0: mo man ah.
1: Sige, pag ayo ayo lang da, Joe. Pag halong man ah. Salamat, Gid.
0: Sige, Tim. Salamat.
1: Kwentong kababalaghan number one. Amo ning damo man ning sekreto ang kadagatan tuod no. Damo kita sang mga wala mahibaluan sa ato mga kauturan ng mga mangingisda pero damo ini may iban gani nga mga kilala ko. Mga istoryan la sa akon. Mapati ka mo sa hindi ah. Mapati ka mo ko sa hindi pero ini gin istorya sa akon. Ang kila kita niyo ng siper-siper ini nga sa kilid din nga paniper sila ni may duwa kawayan tapos may daw screen no ginakuha lang mga fingerlings ano mga gamay ng mga lukon no ining amo ni ginapang paniper so sa istorya kami nga paniper mako sang una mo amo naguntat ko paniper no kayo namin ni paniper ko no kung mga kagabihon kaagahon no damo ni damo ka na makuha kayang kita man ng bangos magpanipot ka na mata lang na makita mo di dapat dasi kita mag-isip tas banat ka ng paniper. Sa naga pulo pamahaw, nag-istorya, ini sila nga ba, nagligad do kuno, dito hindi ko na paghambal ng area. Paniper sila kuno, nagdiridiritso sila to, pero naghambal naman ng mga katigulangan, hindi na ako maglapaw da, kaya daw mariit na. Nagsigisigi sila, kikadamo sa kuha nila mo. Diba sa damo, kuha mo, bala mo nga daw balataan guro sa mga bangros, diba? Sige-sige sila. Nagapanigirilyo ko na itong upod ko, pero kita ya sa punta. Kita o na sa may punta, sa dalom sang puno, sang lubi. So, bye-bye ng area. Puno sa dalom sang puno, sang lubi. Kita ya ko nga panigirilyo. Kaprigid ang nakita ya. Hindi tao, kaprigid ko nung nakita ya. Nadakudako nga tao, nagapungko sa dalom sang lubi. Ami ako sigarilyo ni, hindi ni amo ni kasanag ang siga sang sigarilyo ya mo, tabako nga, dakudako kuno nga tabako. Nagapungko, ginapaypay sa kuno. Kaya malidyo malayo-layo, pero kitao na gid. Ginapaypay sa kuno amo na o. Kita, dakudako kuno nga tao. Gulpi lang hini, bumalik sa'yo, pero nakahunos ng iyang nga talibong eh, iyang mga, may mga dala ka man da kung isa, siyempre kung nagapaniper ka ba, si may, kung ano da, ma-atake, si mo da sa bye-bye, may panamin ka man. Ginabot niya kuno to, pero, kaya sige, wala siya nagpakita, nagpanik, sa ginabot niya lang to, hinay-hinay, tapos ginliko yung saper niya, kuno abi, why sa may nakita, kag-amuto, tapos pagbalik niya to, sirit sa, pagsirit niya, dlagan kuno, gatingala, mga upo niya, nga, bit-bit niya, iyang balde nga, puno, tapos ang mga nakuha niya, mga fingerlings, so, nagdlagan, puli niya. Yung iban, tiba lang mo man sa baybay, basta may nagdagan, puli, dagan. Dagan man na sila taran, bisa may nakita, dagan taran eh. Kasi ganistorya, hindi ka kurog-kurog sa ano to, nakita ko to sa babaw to, kapre-pre oh. Hindi ko to, isog-isog ni kilala ko, tricycle driver ni sa subong, sa kalaparan. Isog-isog, hindi ka klase nga tao ya, biskan, na sino niya nga tapong lima, tapungol niya. Pero hindi to, yakita talaga kurog-kurog, pang lapsik, isa mo. Storya, ginapaypay sa mo. Napaypay, kuno abi mo niya makita, binlinibot yan ang siper niya, kag nagbalik, bla. Sus, mga amon yung mga mariit sa dala nun. Sus, mga inano. Amna, naguntat ko paniper ko. Nga bahala, kabuta. Hambal ni Ken Plaza Rote Morning, tiyoy. Ang mariit sa lupa, pero mas sobra pagid sa dagat. Siling sa mga katigulangan, gani kuno Sir Ken Plaza Rote. Ano may kwentong kababalagan ka? Share sa amo na be. Ang nabalaan mga kwentong kababalagan, mga kwento ng mga tigulang. Ma'am Florencia Socaldito, Kalimpay, mayong aga. Larry Maderse. Morning sa akong pamilya, kagatanan-tanan, nga pamati tiyo, yung bal ni Sir Larry Crucero Maderse. Diyan magtanong, mayong aga. Si John Herbie Tenorio. There shout out sa mga taga Litek. Uy, mayong aga sa mga taga. Kaginap ako din igatamyaw sa mga taga Litek. Mga naga-shot-shot na sa balay ni Pre Gob-Gob. Ang mga De Jesus family, si Winnie, to William, si Gob-Gob. Mayong aga, si belated happy birthday man kay Dario, kay Dave. No, si Pre G-Boy, mayong aga. Sa mga Galfo de Jesus, Guzman family. Hello, mayong aga.
2: Hello, Aiden.
1: Hello.
2: Hello, Dion.
1: Hello, mayong aga. Hello? Sino ni?
2: Si Nini, ah.
1: Ni, taga din si Nini.
2: Taga din lang sa Iloilo.
1: Ah, te, manong nagat si Moni? Bakal ka ice?
2: Ha, ma-interest sa kababalaghan, ah, istorya ang kababalaghan.
1: Kwentong kababalaghan.
2: Wala mo ni.
1: Kilala mo si, ano, ni? Si Manman? Si Manman?
2: Sino nga man? Sino nga Manman? Sino tiyo yung Manman?
1: Abi ko, sino man Manman?
2: Sige na, Tiyoy.
1: Why joke lang to si Manman? Naman na may kilala kami mga chismosa, babe. Ga, kilala mo si Manman niya? Manman?
2: Sino kilala ko nga Manman? Abi ko gani, kilala mo.
1: Amin na gani, may mga chismosa na sa inyo. Aga pa, machismis nyo. Di mo, kilala mo si Manman? Mamalsa nga, Manman? Parte sa tingin naman ng kwentong kababalaghan. Kababalaghan mo, ne?
2: Parte ni sa amon nga balay, diri bala nga. Subong tupad pa ni naman niya balay. Iya ini balay sa nga ako niya tiya. Daw, nahi mo, anay siya nga haunted house nga daw kayo nga wala agin istaran.
1: Pero sa una, dira ka mo nag-istar, nagsailo lang kamo.
2: Oo, naka-istar kami dira. Naka-istar kami dira. Pero why kami dira nag-tiner? Kay bali, ina nga balay, ginpasa naman amon sa akong tiya. Kaya nagsailo kami, nakapatindog mga kami sa amon. Diri sa tupad niya lang.
1: Tapos ang tiya, why na da? Why na sa nag-istar da?
2: Subong kinistaran nila tiyo, ang tiya ko nga na, ng Christian na sila.
1: Sige, so, aray mga kasama. Aray na. May bagay ka background lang, ano pa mga koto, excited ka, man. Aray na mga kasama, pamatian ta na. Ang kwentong kababalaghan number 2, ang kwento ni Nene may tigulo, Haunted House.
2: Haunted House? Oo, tapos inangabalay nang kundi oy na sa tao may nagdiin
1: ano nga klase nga balay talaga ano nga klase nga balay describe ta ano nga himo sa kahoy
2: dako
1: sementado ano ni
2: oo kahoy lang siya pero may idalom siya nang
1: up and down
2: kahoy pero ina pala nga balay daw sang una pagit balay na gin patindog kay
1: ang mga chimpo kastila
2: dung mga stiff oo do hindi man gid adobo siguro kon sumangon mo do mga 60 years na siya sa subong. Oo.
1: Te, ano up and down siya? Babaw-dalom siya? Babaw-dalom?
2: Hindi, may dalom lang siya, tiyo. Pero ang idalom niya, wain na naistaran. Kaya daw nubo bala. Tapos, tungudway na siya. Ang tiya ko na dangatag iyagid. Bali, nagsailo sila iya sa syudad. Si, ginaparintahan na lang kay kanugon bala. Dayon, ang nagrintagid sila nga una-una dira. Daw pila lang to sila dira ka. Nalabutan na sila sinuig. Pero ang bata, yan nagsuhot sa dalong balay. Itong ginhalinan, napatay,
1: ining hambal mo nga dalong balay, ano may underground siya?
2: Hindi siya underground, pero nagbalay-balay ito yung bata, kaya may pa mo.
1: Okay,
2: masundo
1: okay.
2: Ang ulo mo, magtindog ka eh. Magtindog ka, masundo ang ulo. Tapos, nito hindi, amo na to, naghalin sila, do. Tapos na, tapos mga years naman, may nagrenta naman. Do ginapos si bangod na bala nila, may nagrinta naman. Ang nagrinta, ang ilang nanay, nga pagsik pa man, pero tuway man ang kwan bala, dira man na napatay nga balay.
1: Ang bata, nakasambal, nagbalay-balay siya sa dalong. Anong ginkamatay sa bata?
2: Nang daw may sakit po no tong, adang, kwan do internal hemorrhage, so nakwan bala iya ulo, do nagklat ang dugo.
1: Tapos ining dason, ining nanay, yung nag-istarda, napatay do tigulang naman, naman na, sa katigulang mo, napatay?
2: Oo. Dahil sang kami na nag-istar, si nanay nga daan, huwag man na iya kapati, kay nanay ko, pastura mo.
1: Pastura?
2: Kami lang da bilang ang, oo, pastura, si mami, gagawin kami, mga baptist kami pa ng iyo, iti, uy, duwag ginabala kami kapati. Until nga ako gid ang naka-experience ng secondary high school. Kundi kami lang na daang ka-istar. Kaya may tiyanggi kami amon eh sa cruising. Si Kondant Ibata po kami. Doon tatlo kami ka mag-uto dila ang katulog lang. So tingalahan gila ako. Si Bata pa ko. Ay pa ko blay na lungo. Na akong job eh. Doon may ginabagsak. may ginalambos at sa sin.
1: May ano? Doon
2: ginalampos. Doon may ginalampos sa sin. Ang sin niya na dati yun, pero inakadamo lang
1: ang
2: sin
1: kay
2: mga atop lang.
1: Ang mga sin sa una, mga lungs, pandamol. Damol. Sin subong.
2: Oo. Tapos, gulpi na mahilong kagay na, doon may ginagulid niya kadina.
1: Sa babaw sa atop, sa sin?
2: Sa babaw sa atop. Tapos ang kadina nga ina, malumpat sa piyak naman niya balay. Dito naman na siya malakat. Pakapa ako mo, di siyempre, gamipos lang kami, huwag gid kami gatingog. Doon andan naman lang namun, mabot niya, wala man kami na handlo, kay siyempre bata ka pa, huwag man bala may gapahog. So tingala lang kami, tatlo kabali ang ginalumpat-lumpat yun at isang nagalakat niya kadina. Sa isa kasi mana, doon mga three times a week, gid kag masigisigi gina siya, huwag siguro na doon duman ko, doon mga tatlo ka tuig.
1: Mga anong oras ini mabatian?
2: Laban-laban kung hindi alam susunod, tapos may bitig eskwela kami, aga pa kami katulog, ay makamigan ang kuryente.
1: Oh.
2: Ang una daw, mga 1983, na siway kami ng kuryente, si Pranok pa kami katulog, po, tapos naman tuon, matulog na kami na, kasi nanay, kasi tatay, dito na, yes, malayo-layo pagawa sila. Nasoy-aw-soy-aw lang nila kami kung gabi, kung okay na, malakad na sila. So, suway man lang sa akon, kaya wala man kapakita or ano. One time, nakakita ang akon nga siya, may babae kuno nga utod ang ulo sa may nagalakad sa hagdan nila dira sa may kilid bala.
1: Sa ini nga balay?
2: Nagalakad sa saat. Sa balay niya ina. Sa balay niya ina. Ay, ang namin ko, siyang nagsailo na gali ang tiyak ko na dangka-star. Sa sila naman, may naka-experience naman amo na. Pero buot pa sa ito gali, sang kami pagid, isa pagid kabes, may kunin mo siyang gay kami, may naalangan nga babae nga naging patulog ni tatay sa balay, kinaluoy siya bala, mapuli sa umapagid, layo pagid, iway na siyang jeep. Pagkaaga, ginman ko siya ko siling niya, dahil siling niya ang manghod, magapuli, mandi, siling ko huo, siling ang lalaki ko baling auto, siling ko nga, pagpangihi ko bala, nakita ko niya, may huli siyang babae nga, kasi,
1: ano na ba? Dalingin. Hambal niya, ang babae nga ina, nga ginpatulog ni tatay mo da, namangkot si mo kung may utod nga lalaki.
2: Kung nagpuli, kaya ang siling ko sa iya, siling ko ang maang utod ko nga lalaki, dito na nagpatulog sa embarkada.
1: Oh.
2: Sisi nga nagpuli, sisi ko,
1: Nagpuli gid man ang utod mo?
2: Oo, ara, gidman, nagpuli, gidman.
1: Oh.
2: Pagtanaw ko, ya, ang utod ko, ya, siling ko sinong ohi ulit mo gabi, wala. Wala man kuno.
1: So nakita sa babae nga may iping sa kuno, may hulid sa kababae nga nakaputi.
2: Oo.
1: Oh.
2: Dayon sige pagkita. Pero wala man, pero one time lang atong pagkaga na puli man to siya eh. So umakay siya damo naman na yung mga jeep. So tabot-abot lang bala. Pero ang tiya ko naman sa sila na naya nag-star, nakakita siya dira siyang way ulo balang babae. Lalakat ha, saka pa na ako sa hagdan. Pero hindi sa gani ina nga magpati. Huwag din kami ay kapati kasi ang ginatudlo sa amon balaya nga muna. Hindi magpati sa mga demonyo mga muna. Ano pa do, ginapaisok na muna ang balatsyagon. Sa nag-star na doon mga pakaisahan ko, bali tatlo ko kapakaisa nga mga bata, pamangkaantiya ko. Amo man sa Giyapon, makabati man sila sa muna. Kadina ang nagakuan sa ila.
1: Sa atop ng Giyapon?
2: Kapakita. Oo. Sa samulihi nga doon na kuwan na nagid na tingal, nagid na tiyak ko silang niya. Papangamu yung anta ini ang balay ng ini kido.
1: Pray over.
2: Do ang balay na blado o do kadamo gid wala kuno. Kapabatyag lang diyo, kapabatyag.
1: Basi mga napatay do mga napatay guro sa una mga espiritu nga nagtala nga mga
2: espiritu nga malay.
1: Espiritu nagapahayo ini sila sa hustisya sa ila kamatayon.
2: Oo. Tungod bal tungod bala tiyo kay kadamo gid bala nga kalawig nga tinuig nga wala sang nag-stop dira ang balay mo. O mga 20 years, si Dayon, gin nagtipon sila bala nga mga kuwan sa simbahan, mga pastors, gin pangamuyuan, nag-kaptanay sila kamot. Gin rebuke bala ang ano, ang malaing spirito. Kapanong gin ang pakaisa ko, ako sa tunga tayo mula na dari kay Adokos abroad. Kaya storya na lang ini, ang pakaisa ko na lang, kay sila na daan nagburo sa balay nga. Pero sila mismo, amo man ang experience nila, tapos man ng amon. Tapos amo to siling ni ang tiya ko mismo kay siya ka-experience siya gid. Kinpapangamuyoan do tingog sila do mga sobra sila kinse.
1: Oo.
2: Gin rebuke ang espiritu samtang nalakas
1: na sila kuno.
2: gin rebuke bala tiyo gin tabog.
1: Ah, revoke.
2: Rebuke, oo. Mm-hmm. Oo. Tapos yung kapta na yung sinasang kamot nilang hugot, yun ka na isa, nagpangamuyo bala. So yun, masyagan ko na sa ako niya pa kaisa, do, pertikid ko na do, may do sa surod sang balay na, do galinog. Gaya nga, no? Nga kapingil-tingil ko sa il, galinog, do galinog ang sulod sang balay, do gaulyog ko ng balay, samtang nag-pray sila. Nag-pray sila do almost mga 1 hour, gid kalawig niya pangamuyo, kada isa, gid, nga
1: i-parin ang balay. Wala man sa minagpalanghi,
2: wala man nang wala man kay iti sintro ka salik sila sa Ginoo nga para gid mabuligay gid bala para nang mga pagwa gid bala kun ano man ang malaki nga kwandra. Kapo to kada isa nag amo na kada bugbugtaw ya kuno si kun di gapiyong si kami magpray balaan kabugtaw sa kuno nga ako no matawhay man wala man mapiyong naman siya mo naman ako no
1: tugalinog
2: daw nagaga si siya ya bata pa nagaw duwa kurug-kurug na sa kuno do na kabatyag na sa blakadok. Pero mga pastors siyempre kalmado sila kay si mga gasalig man sa Ginoo. Nang ulihi katapos ng ilang prayer nagkontak sila do wala na kuno
1: ana do na tabog nila no natabog nila
2: dayon bala dayon bala tiyoy ang last niya sang nagunta na sila prayer may nanuktok.
1: May ano?
2: Bud siligon silingon. May nanuktok. Kasi sirado sila mo. May nagpanuktok bud silingon. Adto na siya sa guwa. Adto na sila sa guwa. Nanuktok sila.
1: O man, may nagpanuktok na?
2: Nanuktok na sila. Kaya bud silingon, nakagwa na sila. Halinsad to, ini nga balay, nagtawahay na gid. Wala na gid may nagpabatsyag sa ila.
1: Basi naglisin siya. Na bala, basi naglisin siya bala, no?
2: Oo. Para na, ito na sila naglakat na. Siguro na sa ilo naman sila ilisaran eh kung ano man.
1: Diin ko na siya sa ilo, ay man siya.
2: Hindi man sila kadaog. Hindi man sila kadaog sa gahumsang prayer. Ang mga amo na ang espiritu.
1: Pero mga ang mga pastor nyo gali, mga talawit, no?
2: Nga
1: kaya nga mo yun sila, nagkakaptanay sila kamote. Dali kong iso ka na, way kaptanay ah.
2: Para magdugo ang buot lang sa ringon bala daw, nag-join ka na isa bala ang course. Ang kusog.
1: Nag-join. Kaya abig kong talawit niyo, pre, kapti ko, pre, kay Basi, kapiyong kadaan, Basi ang balas ng isa ka pastor, piyong, no? Kaptanay ta, kay Basi karon sa skuhan niyo ko bala, piyong ko di, pagbuklat ko akong lang isa.
2: Kaya ang delikado na, abe, tiyo, eh, malam mo kung hindi ka makusog nga mag- tabog sila. Basi magsailo sa imo.
1: Correct.
2: Basi magsailo sa imo. Tulog sa lawas mo.
1: Kung isa-isa lang ka mo, siyempre ang piliyon man nini, ang pinaka-weak, no, weakest link, amo nang itry niya nga i-break. Pero kung nagkakaptanay ka mo, ang tawag ni gani, ang, basi may tawag na nga, ang ginam, ano ba si may, daw, dungan, no, ang imong inyong dungan, nag-aisog ang inyong dungan kung obdanay ka mo.
2: Oo. Tiyan mo na, guro nga, ang experience sa pagkaisa ko, sila niya ni Abi ko, galinog mo. Kaya sila niya, pero tigid sila niya, kaya katingil-tingil sa dulong niya, daw binog na balay ko, nung gauyog.
1: Grabe, guro nga, silent prayer sila, guro. Ang ginihin mo, silent prayer, o kung may...
2: Hindi, nagtato, may tingog ko na sila, ah. Okay.
1: Tapos, may ano ni, may na, ano, natumod nila ni, kung sino ni ang inang espiritu arada o kung
2: wala man ang panawag lang kun na-rebuke lang nila kung sino man ang espiritu dira kay hindi man nila kilala kung may mga tao nga napatay da wala man mga evil spirits damo man abi na din kapalibot sa
1: labi na gi kung dugay nga wala man istaran duro dira malinong amo na
2: oo dira usad to sa kundi sa TV lang na sa duway ko na kapati kagway pa ko kainchindi sa bata ko tuod yun man gali na ay nang ang isa ka balay nga dugay mo nga way ginaistaran ginaistaran si malaya niya mga espiritu.
1: Pero subong ang ina nga balay ara pang balay nga ina ang natulog mo
2: subong ari pa pero gin renovate na siya nga na yung pag-una pero tupad na mo ni Japon balay ang tiya ko ara pa na subong buhi pa na sa subong
1: at tapos wala ay, na wala na may nabatsagan ng... wala na kamo na may nabatian
2: nga. Wala na wala na gid kay tapos kay siyempre normal kung kung may kadinang para sa do, matahilo na di sa amon, kita tulong na di kami kabalay mo, pala kaisa. Pero wala na gid. Halis na gin pray over nila, wala na gid.
1: Amen.
2: Wala.
1: Amen, gani. Mga Baptist, gani. Subwas sa Sabat day, buwas. Masimba na naman, buwas.
2: Mula na ma-share ko, tiyo.
1: Sige.
2: Salamat, gid, ah.
1: Ne, dahil, drangin.
2: Sige, bye-bye.
1: Tumay na batian ko, tiga, panuktok daw.
2: Agahon pala nga daan, no?
1: Nes, wala na, wala na,
2: nalagyo na ito. Sige, tiyo, yo.
1: Salamat.
2: Thank you, man.
1: Yan, the power of prayer. Tod, no, wala sa may makadaog sa gahom, sa Ginoo. No, keep the faith sa muna ginasiling nato ni. Ang hindi lang hambal niya, way ga pati, ari, gani sila yan. Yeah. Mm. Pati ang mga pastor mismo, lang alam mabinutig to mga pastor. Mga pastor mismo naghahambala nga nabatyagan nila magpiyong sila. So may iban nga elemento nag-star sa balayan. Good God, God is good. No, at least ara mga pastor na revoke nila, revoke, no? Natabog nilang evil spirit. Ang kululbaan tong may panuktok. May nagpanuktok, no? Siguro nag... Kung ginabrihan nila, tihambal mga ganin nila na dumduman yung mga kwentong kababalaghan ta sa nagligan. Ining panuktok. Kung kisa, isahanon ka sa balay, mga disoras ang kagaw, may manuktok. Kaya naka-experience ako na nanuktok, pero subong ko na may baluan, nagamasigisig atong kwentong kabalagan, ng mga nagatalang-talang ng mga espiritu. Ining nagapanuktok. Hindi nga tuktok ka. Pagbalay, hindi man tagtaw, mga isa o duha lang ka panuktok. Aba na nagatalang inang espiritu, nagapanuktok sila. Kung abrihan mo, meaning, nubot silingon, gina-welcome o ginapasulod mo sila, siling nila na, makakaagahon, kung wala ka may gina-expectar, may manuktok sa pwertahan, either sa mayor nga pwertahan o sa kwarto, may manuktok, kagahon na, hindi gid ka mo magsabat. Pwera na lang, kung magmina, tok-tok-tok-to, pasod na ako to. May mga tingog na, oy, ano ba yan? Yari ko din. Nagkapi na ni, aga na ni, sorry, manuktok. Na, misis mo, bana mo, nagapanuktok na abrihan mo, pero ining panuktok nga, tok, tok. Tok, tok, lechong manok! Pero ina ko na sa tutor, hindi ko nung pag-sabton, hindi pag-abrihan naman ng mga panuktok sa mga kalag. Panuktok sa mga espiritu nung nagalabay-labay sa inyo pala. Alas 2:51, iningabahin, builong nga ginudulong sa aton, nasang Mega Man Herbal Capsules.
3: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship ng mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala kaibigan, abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the certified energy booster and libido enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.
4: Lumalabas ang aming pagkalalaki at meron.
5: Sa pagsaulog sang Elderly Filipino Week, nagtihob sang puwersa ang National Commission of Senior Citizens Regional Office 6, Philippine Red Cross Iloilo Chapter. Kag ang inyo pinalangga nga RMN Iloilo, kag IFM 95.1 para sa isa ka blood donation activity. Tugo ko para kay Lola kag Lolo. Dali na, ululupod kita nga magdonar sang dugo sa tugo ko para kay Lola kag Lolo. Octubre 25, 2026, Domingong Adlaw sa Government Service Express, SM City, Iloilo. Ang tagsa katulo sang inyudugo, magahatag sang dugang nga kabuhi, kagpaglaom sa aton mga katigulangan. Isa ka donasyon, dugang nga tinuig para kay Lola kag Lolo. Diri lamang sa ginapamatian sa Kadamuan, Tatak RMN.
6: Tatak RMN.
1: Sa mga luyag magdonar sa ilang dugo para kay Lolo kag Lola sa mga katigulangan nato, and this is your chance. October 25 kita ay kita digto sa may SM City Express, ha? Pakondisyon na kamo kay kada donar nyo na mapasugpunan ta ang kabuhi ni Lolo kag ni Lola sa aton mga senior citizens, ha? Sa dugo ko para kay Lola kag Lolo. Alas 2:54, time check doon sa aton sa Mega Man Herbal Capsule. Mega Man Herbal Capsule, parang hindi magkurog-kurog ang imo nga pitutoy. Kaya kung nagakulbaan ka, ayun ang tawag, kung naginakulbaan ka, nag-uplok ang imo kinatawo. Para hindi mag-uplok si Manoy, inom ka sang Mega Man Herbal Capsule. Ini ang numero uno nga kapsula pan lalaki sa bilog na Panay Island kag Guimaras. Mega Man Herbal Capsule, naghatag resistensya kay mister sa paglabing-labing kay misis, nagabato sa pulaw, nagapapagsik kag nagadugang sang resistensya sang isa ka lalaki. Mega Man Herbal Capsule, safe katama kay puro herbal ang iyang ingrediente. May isang kapini nga tongkat ali, may ginseng, may maca, kag may horny goat weed. Wala siyang side effect, hindi ka magpalpitate. Inom kita duwa ka kapsula sang Mega Man antes ka maglabing-labing. Mga isa ka oras antes ka maglabing-labing, pwede na. Pwedeng-pwede na. Sigurado, ay sus, mahamudlo, matanim yung walang away. Kag mabalik ang inyong pagplangga, anay. Basta maragit-net mo si nanay. Happy ang wife, happy ang life. Mega Man Herbal Capsule, babakal sa mga suki ng mga butika sa binog na Panay Island kag probinsya sang Guimaras. Kag ini ang quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. And aprobado sang FDA ang Mega Man, mabakal sa mga butika. Biskan wala ka sang reseta.
6: Tatak RMN
1: Mega Man. Noy! Nga nag-tricycle driver tang amigo. Noy, noy! Nakamigaman ka na, noy! Mayad-ayad nga aga, sir, kay Allen Lamigo, kay Rishan Bergontes, dala sa may Lanet Haro, Virgo Ogab, kay Doy Arthur, si kagawad Noel Coscoluela, mayong aga kay Nanay Lorna Vasquez, Nay Lydia Tamelo, kay Manang Teresita Puertas, Andy Pagstioy, ang Baptist Sunday. Ay, uno Sunday ang Baptist. Galing, no? Laingli, tumod ko. Sorry, yes. Thank you for the correction. I stand corrected. Ano? Ang Baptist galing Sunday. Ang kinatumod galing Sabadista. Ang ato niya Seventh-day Adventist, ang buwas na Sabbath day. Thank you, Sir Andy Pags, for the correction. Bawabi kung ano nga panuktok, tuktok-tok, lechong manok. Mama ni Ma Margie. Sa mga taga-Lanet Haro, mayang agi, aga, gapati man nga evil spirit na si sila tiyoy kay biblical may mana nga nag-disturb sa mga tao. Amo na mga evil spirits, ano, everything, everybody's, subong hindi lang gani, amal nga hunted daw, pati yung mga evil spirits nagsulod na sa mga tao, hindi hambal nga na-possess sila, na-possess nga nagabukal-bukal ang ilang mga ba kag na pula mang mata ang mga evil spirits nagsulod na pati sa kaluluwa, no, sa mga tao. Kita mo, damo ng mga corrupt, damo ng mamamatay tao, no, hindi ni ubras ang normal nga tao, no, ang ini nga mamatay ka, murder, mga lugos ka da, di ba, ini mangawat ka, hindi ni ubra, mangurakot ka sang kwarta, sang kaban, sang gobyerno, mangawat ka, kagpatiyon mo ang tao, ang kawatan mo. Dinimonyo na ini, nagsulod na. Sir Andy Pags, no, would you agree, nagsulod na ini, pati sa kaluluwa, konsensya sa mga tao, ining mga evil spirits, so dapat kita, no, pa mga muyo, gid kita permi, nung papag-uno ng aton nga faith sa aton Ginoo. Good morning, ti mangkot ko kung gusto niyang number ko nga gina-text sa imo, Onyok Dali. Yes, Onyoki, yes. 0933-879-0931. Liwata, 0933-879-0931.
6: Tatak! RM.
1: Sa mga gusto mag-share pagid sang ilang kwentong kababalaghan, pwede, pero Sir Embong Celoberes, mayong aga. Pero base malipat ko, announce tanay kung sino ang nagdaog sa aton Ugayong Tournament. Ang nagdaog, may nag-call, tatlo ka mo, daog, Onyok, Susetti, Yay, daog ka mo sa ugayong tournament. Congratulations. Hello. May nagtawag sa aton. Hello, mayong aga.
7: Mayong aga, Tia, Panso.
1: Sinis, si Onyok, ikaw ni Nyok?
7: Si Pilo.
1: Eh, Pilo. Taga din si Pilo.
7: Dire lang sa lapit siyudad.
1: Ah, so City Proper ka man lang.
7: Parte nyo sa... Parte nyo sa mga narigad din na sobrana... At na... Sobra bensunguan nyo sa...
1: So ano malagat na? May kwentong kababalaghan ka man, Pilo?
7: Oo, oh, nara.
1: Parte sa diningin mo kwentong kababalaghan, Pilo?
7: Parte nyo sa...
1: Sige. Ready na. Mga kasama, yari ng kwentong kababalagan number 3. Kwento ni Pilo. Sige, Pilo.
7: Mga alas 8 sa gabi. Wala mo, drakon na gapan. Drakon na gapan. Wala kami nagatulog sa balay sa bantayan naman.
1: Ano caretaker? Ano mo, ano caretaker ni sa balay?
7: Oo.
1: Ano ni nga balay? Dako ini nga balay. Ano nga klase nga balay ni nga kilala caretaker? Wala ang mga tag-iya ni abroad. Ano ni nga klase nga balay, Pilo?
7: Dinumaan nga balay, babaw dalom. Sa una pa nga balay. Dito ko na natulog sa babo sa kasawa ko.
1: Nga din ang mga tag-iyas ini, wala diri sa Pilipinas.
7: May mga manok sila.
1: Pero wala sila mga, tag-iya, wala sa balay.
7: Why? Kami lang nagabantay.
1: Okay. So may mga manok. So balik na bantayin yung manok, pati ang balay.
7: Oo. Mga alas 8 sa gabi, sumaka ako sa babaw, harap na nga akong asawa. Pagsaka ako, hilay-hilay, gusto ko yung babaw niya. Ang manok ang hinugtan, harap man yung may babaw, yung mga hinugtan. At pagigda ko, gantaw ko kung manok, galang ako.
1: Gano?
7: Nagatubang na sa ako ng manok.
1: Manok? Ano yung mga manok niya? Dirasa ni Guru kay sa Rod Balay, no? Dirasa?
7: Dirasa, o. Pagka itilang daw kong manok, kita ako sa dugan ng manok. Ang hitsura ni Ginoong So Cristo Jesus. Nakibot ko.
1: Liwat. Sorry, ano to? Nagatubang ang manok si mo, tapos?
7: Oo, sa dugan sa manok, nakita ko ang tsura ni Ginoong Jesus Cristo.
1: Sa dugan sa manok, ha? Dugan.
7: Oo, nakita nito. Tapos mga gin-mono ko ang tawa ko. Ito, ang tsura ni Jesus Cristo ara sa dugan sa manok, yun lang tawya. Nadula ang kan? Nadula ang tsura ni Jesus Christ.
1: Ano kolor sa manok?
7: Dugan. Puti.
1: Puti, talisa yun.
7: Oo.
1: Puti siya, tas nakita mong itsura sang ni Ginoong Jesus Christ sa dugan sang manok. Tapos hambal mo asawa mo, ano yung sugid mo, pero pag lantaw niya, nadula.
7: Na pagdating sa video sa asawa ko, ang tsura sa Jesus Christus na dula. Na dula. Bayan mo lugar na kakawayan mo. Kakawayan, tapos sa tiyakya may santol. Sinay-tiyakya. Paglantaw ko sa santol, dito ko naman nakita ang tsura ni Jesus Christus sa santol. Oo. Yung muno ko naman ng asawa ko, ito naman sa santo, no? Nagsalino naman. Ano to, pagka pagtanugid ko, nadula naman. Nadula naman. Tapos, na naagahan, naagahan kami, natulugan kami, pagkaaga, na, ano to, nagtulik ko sa akong balay. Distansya sa balay, pero mga sobra 200 meters siguro.
1: Nilapit lang gali.
7: Nagpulit ko. Oo. Nagpulit ko sa alas ano to, hapon siguro. Hapon na nagbalik ako. Nagbalik ko to sa balay nga to nga
1: ginabantayan
7: namon. Oo. Pagka sunod ko, sunod lang gano, sa dalan, may dalan niya mapasunod sa sunod balay. Kitaan ko, may nagbalabag sa ako niya manog. Manog na itom, nagbalabag sa dalan. Hindi ko, paano hindi ako kasunod kay Aras Dalag.
1: Di ba si tukbo niya karon, uwi.
7: Nagilibot ko sa likod, mga nag ako nagilibotan ko, bala mo yung kudal mo. Nagilibot sa likod, nagsulod ko. Pagsulod ko, aral ako sa lapit sa balay, sumaka ako sa babaw, nayagdan. Nayagdan, pagsaka ko, nagmin ko, akong gagamit niya. Tapos, pagpanaog ko, ang manog, nahulog sa baya ako na ulog sa baga ko ng pagpanag.
1: Uy, nagsakas babaw mo na manog, nadagdag si mo.
7: Nagsaka ko sa babaw, tapos nagluksa sa ako ng ulog, nagpan sa ako ng liog, sa ako ng baga. Tapos, dali-dali ko pinaog eh. Dali-dali ko pinaog. Pag maglakat, nakadalong na, maging bantayan ka. Tapos,
1: pagsaka
7: mo, ginukso ka. Ginukso sa mabo ka, ginuksoan. Nagkuhan sa baga ko, nagsablay.
1: Pero why ka man ging kagat?
7: Nagsablay, tapos nanawag ko.
1: Pero why ka man makagat?
7: Kaya ang purpose ko nga mahalin na sa may balay mo.
1: Ah, purpose mo mahalin na kami sa balay?
7: Mahalin na kami kanan sa balay. Di na kami nagbalik kayo daw mayroong lugar. Tapos, sa pagpuli ko, mga distansya sa karsada, siguro mga 30 metros pa ito, sarod din yung balay mo. Ang kong may nakita ko nga paro-paro nga dako, nga paro-paro gasunod sa ako. Galupad-lupad gasunod sa ako. Puli ko sa balay. Puli ko sa balay. Distansya na lapit na 200 meters. Pagpuli ko sa balay, ang paro-paro, una patosakon.
1: Sa balay nyo?
7: Dito nyo sa balay namon. Una patosakon.
1: Doon ginagabayan ka sang paro-paro sa pato sa balay nyo?
7: Oo. Tibot ko ano ni man. May man o may magsuran sa pitbull sa gapagita sa ako, may paro-paro. Inala ko, naamo naman. Ano yung butsok ko naman? Naamo siya. Tapos sa magpulit, wala na ako, nagbalik-balik. Huwag na kami nagbalik-balik dito kay daw hindi mayong lugar to.
1: Dumariit man ang lugar.
7: hindi na yung lugar tapos.
1: Siguro, amo to nga, nakakitaan ka sa tsura ni Jesus Cristo nga. Ang manok nga ini, una sa dugan, sabi, ang manok nga hindi, hindi ni Mayo. Amo nagsailo sa Santol, sigda ko din sa Santol, mas mayo pa mga ahoy na lang ta, kaysa mamulang ta. So, ang matuto ba, sige na pong, ganya ka to nga maghalin. Pero mayo, kinakahalin ka man, ano? Tisibong, sino gabantay to?
7: Wala na kami nagbantay. Ito ko daw hindi na mayo ang nakakita ko sa lugar sa amon. May itsura yung sa Kristo. Lagi sa ako lang nakita. Yan mo. Ay, hindi mo ko rapon. Hindi mo ko bulag.
1: Why ka man gainom? Hindi ka man bangag?
7: Ano ko? Nagyong halin ako to. Tapos, wala man kami nag-isin siya kaya daw hindi na magawa ang ulag sa mga tao dito na daw ang parinti sa tag-iasang kwan, parinti sa tag-iasang tagbaday daw ginakitawa na kami, ginakitawa na ito kami nga mo ito kung nga nga nag-halin, nag-decide kami nga maganda. Ang purpose na sila mabulas mo, pinagalan sa may.
1: Sige, Pino. Namong salamat sa imong kwentong kababalaghan.
7: Oh, sige. Salamat.
1: Halong gid, gagmayo. Bali, mga kwentong kababalaghan, di lang kakatakot. Ito'y kababalaghan. Daw kanami, ito sang kay Pino, no, makita mo bla. Talagsa lang ni mga kasama, pakitaan ka sang itsura ni Ginoong Hesus Kristo, di ba? No, makita mo yun ang itsura ni Ginoong Hesus Kristo, siguro may pangitain, hindi mayo na siguro. May warning kay depende man sa imo na nabatsagan. Kasi niya nga, ginapakitaan ta kay ining tunaan nga ni Guru, ginapahalin na ta di nga, ginagabayan ta ni Hesus Kristo nga, bahalin na kita diri. So, di, subong to, buhi pa man siya. Dalagid, may last kita, may isa pag it. Hello, may aga? Hello?
8: Hello? Nag-ulit ko sa isaw.
1: Ti, ano karon?
8: Mami?
1: Tawag ko lang bugtaw. Anong labot ko kay bago nga kabugtaw? Kay manugtulog na kami niya?
8: Ay, kung siya na. Ugayong ni kang number one.
1: Ti, amon na na? Kay maano ka ba? Amon na na?
8: Kaya ko may istorya man.
1: Sino ni?
8: Kwento. Si Jin.
1: Ha?
8: Si Jin.
1: Jin, ote, man, tagadiin ka, Jin.
8: Nakaspil yan, ha.
1: Ote, manong anong parte sa din ang kwentong kababalaghan mo?
8: Akas. Una pa bala nga, yasang katigulangan, bala. Parte isang unta. Kon Iloy nga nag-isang una ba hindi pa uso ang doktor, ang midwife, uso ang partira. Ang ako nga nanay sa muna, nagbata, nasa misanan, wala sa doktor sa partira.
1: Partira talan.
8: Kaya nga ako nga nanay nagpasakit. Pagpasakit sa nanay ko, alas 10 ang gabi, nagambalang ako nga amay. Nang batya, tawagat na rin yung partira sa pansawagan niya kong partira sa naglakad kami, nagtawag kay Kalayo-layo din. Patlo kami sa pagulang ko, naglakad. Paglakad namon, malayo kayo, sa among ginalaksan, may dako nga kahoy nga ginagawag nga bita.
1: Bita?
8: Bita nga kahoy, ina nga bita nga kahoy. May ginabantog na da nga may tag-iya kag may balagatan. Si tapos da pang muyo kami nga taluyan lang, hindi lang may pagbagaton, layo-layo nga daan kayo, matabok pa kami sa suba, masaka pa sa bumiyon. Paglakat na mo, nag-talas-talas sa may dita damte. Sige lang kami nalakat, kung sa ara na kami sa unaan, sa may pagsampulo sa dita, may nakita kami na isa sa puti nga nagapangrumbot ara sa may tungadalan din.
1: Nagapangrumbot?
8: Naglagan sa pangrumbot sa puti. kote ko sila. Siling namon, may nagahuni. Gahuni nga, wak. Siling namon, hala, paano ka siya dahil madalagan ta? Hindi, mga muyo lang ta. Sige, pangmuyo. Sige, lakad kami, lakad. Sige, mas nalagang wak-wak. Alay sa unhan, lakad kami, itagan kami. Sabo kami sa suba. May ara naman kami nakita nga nagsunod sa amon. Nga nagalakad, nga nagbungay-ngay ang buhok. Pagkapos, oo, nagbungay-ngay ang buhok.
1: Pagkapos, aswang, no? Aswang, no? Aswang.
8: Aswang.
1: Mm. Aswang na, oo. Akay ko hindi aswang, oo. Di buang eh. Pero do aswang gito yan, oo.
8: Di amo daw, pag-unlab, bigat inalagan kami kay gamay pa kami gawa mga... 20 years pa lang kami, kagang magulang ko, nag-alat ng Adisisay, Adisiti. Labit na kami, kamo na pamalay. Ay, salamat. Ang wak-wak, kag-atong nag-bungay-ngay ng buhok na dula.
1: Doon, sila.
8: Ang dula. Nag-aga kami, nanawag kami. Tiyay, tiyay. Nang nari kami, siya, huy, saka, manok ka mo. Ang amon na nanay. Nagpasakit na nga, manugbata na ito sa balaw. Yung sabi ko, yung tatay nga
1: masugaton
8: kanay. Oo, sugat ka nga masugatin mo. Kaya yung mabata na ito siya, di kong siyang matawag, wala ito siyang timbang. Kami na lang, ginawa siya dahil sa iyong mga gamit, lakat. Pag lakat, sige kami lakat, linamon ng tiyay. Adere kami kagina nga ba, bita, yun bagat.
1: Ah, ginsugit nyo, ginsugit nyo sa iya?
8: Oo, ginsugit naman. Kaya may, nagputi, may puti kami sige nakikita sa may, ano, sa may bita. Wala, ah, babay, inadayang bagat-bagat na ang ato niya, ang ako to niya, tahon sa ato ng lakas, kaya ang mga nanay, siba si mabata na to, karoon sa wala partira. Sige, lakad na po lakad. Pumuwi siguro ng partira sa lungan. Wala na nagbalik ang bagat sa amon. Kundi, pag-abot naman sa balay ate, sinanay, nagpasakit naman, nagbasa na ito. Nagpasalamat kami kay nakalambot kami sa amon. Tagpuan ng mayong man, sa nakapuli kami ng mayong. Kaya mo lang na siguro.
1: Balaan mo kung nga nadula ang bagat.
8: Oo.
1: Ang partira itong nagulat sa inyo. Siya to ang nagabungay-ngay ang buhok.
8: Hindi yung buhok niya mo, partiran, nubuo nga kinapungos.
1: Ako muna ganit, siya to, basa aswang, galay ni Tsura, siya to, kita mo, pagambal niya, pabayi, nada ang bagat-bagat na kay ako, malang to kagina, to yung nagbagat-bagat.
8: Kasi
1: basi
8: nguro siya, kinabalan niya ngara kami.
1: Na, ganit, pakot kita po! Sige, ne, salamat, gineng, salamat, gineng.
8: Salamat
1: din siya. Daso naman. Daso naman. Dapat, kada Biyernes. Pero boss, kung nami tingog mo, intra ka mo sa tawag ng tanggalan, audition, boss ah.
8: Okay. Sige,
1: siya,
8: kung
1: makabugtaw ko to. Ay, makabugtaw. Magbugtaw eh, ged. Kaya kung hindi, padalaan, takada wak-wak. And yan, mga kasama ating kwentong kababalaga. Daming mga kwentong kabalagan eh. May nagatawag pa. Ati sa next Friday na na. Kidamo, sumuga pa mga gapamati sa aton. Kiman, basa kwentong kababalagan. Damo, ginaya. Damo, ginaya experience. Kita nyo. Ito po ang inyong Mundo Mistiko. Kada kagahong. Tamang oras, alas 3:18. It's a 3:18, it's a Friday. Thank God it's a Friday. Isa na lang kadlaw nga ubra. Magsasabado na. Sugod na lang inyong aga. Pag-isaad daw at pag-inom sa nga Cafe Henyo 14-in-1 Herbal Coffee. Cafe Henyo 14-in-1 Herbal Coffee. May masunod din yung mga ingrediente. Like a collagen, mangosteen, malunggay, Garcinia Cambogia, may chia seeds, may black cumin, may cocoa, may goto cola, may maca, makarot, may ginseng, ang sarap ng kape. Lalo na pinatamisas ang stevia, kag non-dairy creamer. Basta kape, dito na tayo. Kapehenyo 14 in 1 herbal coffee. Ang mga ingrediente ni, wala sa iban. Kilala ini ang mga ingredientes ang Kapehenyo 14 in 1 herbal coffee na nga nagapahubin, nagapahilayo sa mga balatian, gapanami ini sang aton nga pagpamuwi, nagaparelax sang aton hunahuna, gapautay sang pulaw, ginpatami sang stevia, kagin panamit sang non-dairy creamer. Kapehenyo 14 in 1 herbal coffee nami iregalo kay nanay kagay tatay, lalong-lalo na kay lolo kag lola. Kapehenyo 14 in 1 herbal coffee, babakal sa mga butika malapit sa inyong lugar, kagi naman mabakal nyo man ang Soft Touch Wonder Oil, ang balanyos na may vitamin C. Kung ginapaminsar mo pa tupe-tupe ka sa imong ulo kahit kulukalbohon ka na, sayang ang 5,000 mo sa tupe-tupe nga ina. Bakal ka lang Soft Touch Wonder Oil, kagnus-nusi ang anit mo. Sigurado, tubuan sang buhok, natural pa nga buhok. Kaga nami man sa atong mga skin problems, pwedeng-pwede mga kasama sa mga nagapungot ang ginang ilong. No, kay may eucalyptus ini, ginapahalong ang pungot sa inyong ilong. Nagapanami pa sa ating kutis. Kag nagapahamuok sang tulog, kay man may ara sa sang rosemary oil para kumpletong umaga nyo. Kapehenyo 14 in 1 herbal coffee, kag Soft Touch Wonder Oil, mabakal sa mga butika. Kaga pwede man kabakal sa Zamara Shop, iping sang Sarabia Optical, sa sulod mismo sang Mary Mart Mall.
6: Tatak RMM.
1: Asta din na ito ang pagpangalagad, mga taga-Kalumpang, amat-amat na kamubugtaw. Barangay Kalumpang Molo. Kay kamo, ang katuan sang Atipan on the move. No, ining aton nga Atipan, mga kasama, katua dira sa may bahin sang Kalumpang. Preparar na kamuda, bugtaw na kamuda. Kay man, daloon ang City Hall sa Barangay Kalumpang Molo. Damo ini sa mga pwede nyo nga maikutar dira, birth certificate, ang inyong mga maggusto magpa-register sa senior citizen, PWD, mga solo parent, may mga check-up pa dira, libre nga check-up kadamo. Sa nga pwede nyo ma-avail dira sa may aton nga mga event sa may Kalumpang Molo. No, aramanda karon ang aton nga pinalangga ang Mayor Riza Trenas.
6: Tatak RMN.
1: Buas nga adlaw, aton kamo ginagda para sa aton nga tawag ng tanggalan o audition. Congratulations Anok, Suzette, and TI. May nag-sponsor na sa inyo, pati akon pangape, I thank you. Hasta din natin yung pagpakalagad. Bantayan ang susunod na programa ang Department of Agriculture. Kaupod, Department of Agriculture, Edukasyon para sa Agrikultura. Sa ngalan sa aking mga partner, Rezrina Danioso Bordon, Radyoman Christopher Tupe Mondihar, and Radyoman Jobal David, ninyong alagad, T.O.A. Pancho. Have a beautiful Friday. See you tomorrow. Ciao, baby.
6: Tatak RMN.
9: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
10: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
11: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
12: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
13: Hello, Washi!
14: Hello, Mommy!
13: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
14: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
13: Mula noon hanggang ngayon!
15: Oh, All you need is pride. All you need is pride.
16: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
17: ACS. Sample Plus Gold.
18: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sang bisyo. Nagbatsyagin ang lawas ko. Ginilo ko

0: and berries.
1: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
2: Bangbang, kumaka plus the charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
4: ACS.
5: E3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. So weeks ko pa lang kapag inom. Mabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamayan na akong nga buyon.
5: E3 Bio.
7: Ang E3.
5: Yung may BCO.
7: Ang BCO.
5: Yung may E3. E3 Bio with BCO.
8: Ako si Ana. If for problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, agalabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang E3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
5: E3 Bio.
7: Ang E3 Bio.
5: Yung may BCO.
7: Ang BCO.
5: Yung may
7: E3. Mga buti ka.
9: Giga.

Ayun kami, gano'n sa itong tagparamating ng po naman dali sa itong nga programa. No, ini nga programa dulot sa inyo sa Department of Agriculture, Western Visayas, sa pagtungo na dali sa nga itong nga Regional Executive Director, no, Dennis R.P. Kagbulo pa dulot sa inyo sa Central Philippine University, sa pagpangunan naman sa abang presidente, Reverend Dr. Ernest Tuwar Naguhoy. Inunyam yan, Dr. James, no, sa liwat nagpapaabot kin sa itong pagpanamiyaw, no, sa itong makulturan, sa lima ka mga bayan sa katong probinsya kondriyon, no, basta marabutan sa katong pagwaragwag, no, kami sa Kanginan over sa DYRI RMB Ilo, kami nagpaabot kidra sa mga pagpanamiyaway kag sa katong mga kauturan, no, sa lima ka mga bayan sa kalibutan sa katong mga OFW, no, basta makaintindi sa hiligay nun, no, mga lingwahe, no, nagpaabot kami dira sa mga pagpanamiyaw sa inyo. Wala matakabalo kung oras na sa inyo, kung maraming ko may adlaw sa tanan sa inyo. Ilang binigigali, no, sa ito mga tagpalamati, no, dari sa kailangan ng banwa, no, sa probinsya sa Iloilo. No, ilang binigigali dari kay Sir Ernesto, no, kay Mama Dilin, De La Cruz, no, sa barangay Barkadiro, no, Batad, Iloilo. Kay Mayor Alarcon Ledra, ma'am, thank you gid, no, sa mainit ng pagbaton na sa Central Philippine University, no, ilabi na gid ang aton nga tawagan isina ang aton nga activity, no, diri sa may College of Agricultural Resources and Environmental Sciences. Ay nakaistorya kita bisan ng gadra kay Mayor Alarcon, no, parte sa aton project dira sa Batad, no, sa tanan nga mga membro, no, sa native chicken growers, no, dira sa may Batad, no, kay Sir Joshua Ballister, nga nag-upod sa aton, no, kay Ma'am Elizabeth Plagata. Ma'am, good morning dira sa imo, no, kay sa tanan nga opisyalis, no, sa native chicken grower, no, dira sa may Batad nga naging kabahin, no, sa atong programa dira sa kumikitang kabuhayan, no, CPO ang kakibat. Nagapadayo kita sa pag-connect, no, sa aton nga mga kauturan, no, ilang binigid ng gasagod sa Manoka Native, no, dari sa probinsya sa Iloilo. This is in complementation, no, man sa activity man sa Department of Agriculture. No, galing kita yung ammonia, nag-work kami in a private capacity, no, bilang isa ka institution. Amo na ko nga ang nagkalabot kita, no, sa subong daw halos lima na kakabanwahanan ang aton nga na posisyonan. Dara gali sa istansya, no, kay Mayor Bianca, kay Mayor Bianca Rikito, no, dara sa may istansya, no, may nagiging aga dara si mo, Mayor, no.

ag kay SB Wilson Balingit dira man sa Banwasa nga istansya nga kon sa rinya nagapatigayon man no sa ngaton dira nga pag organize no sa ngaton mga growers no sang native chicken karon dugay na banda hapon na magistorya naman kita dira kay Mayor Bianca Riquinto no sang istansya Iliilo. Now, by the way, gali, no, dada sa may ibabalin siya Gimaras, no, kay Mayor Emmanuel Galila. Mayor, thank you, kid, no, sa pagbaton sa amon team, no, dada sa may ibabalin siya Gimaras, no, kaya nagkanto kita sa ninggay kinadlaw dito sa iya, no, kanang istorya kita pati sa project naton sa Native Chicken. Amon ako nga ang sa mga tagan ibabalin siya Gimaras, no, nga gusto magpartisipar sa aton programa, let it be. O galing kay aton programa iya, no, hindi na pareho sa Department of Agriculture yung style ha, ang aton iya. No, usually, ang aton racers have a participation no, sa pag patigayon sining buluh aton. Kaya sa aton programa ngayon iya, usually, ang aton mga racers no, may ara na nga existing nga manok nga hindi manubo sa 5 kabilog kag isa kasulog kag hindi man masobra sa 15 kamunga kag 2 kasulog. Nag-connect na kita sa LGO para at least ang aton dira nga pagpatigayon sa buluhaton sa tagsa-tagsa kabanwa na no, mangin mapag-on. No, kaupod sa inyo dira nga mga pinalangga nga mayor no, sa respective area nga kung sa diin nakantuan ni Doc James no sa Central Philippine University. No, maraming nga salamat Mayor Emmanuel Galila. Kaka SB Galila madra no, nga nagasuporta sa aton project no halin sa pagkandak namon sa training dira sa Nueva Valencia. Hasta subong ara pagyapon si SB Galila nga nagapatigayon. No, hindi ko naman siya malipatan hamban ni Mayor Alarcon sa akon nga siling niya matigayon nga Doc basta nagabuligay lang ang tagsa-tagsa ka stakeholder no, sa pagpatigayon siling buluhaton no, layo pa na ang PDA makaduan no, so man ako nga dira sa may batad no, sa ato dira nga mga racers sa native chicken no, matigayon gini aton buluhaton man ako nga sa mga banwa dira nga nagapamati sa aton no, ilabiragi dira sa mga tagsa-tagsa ka mayor nga willing magpartisipar no, sa aton programa no pinigay ka mo ka-connect no sa monitoring in charge ng project no si Miss Dana no Gabasa no sa iya number nga 0977 471 3432 no 0977 471 3432 kay nga ang aton ni brother eh amo ang pagparapnag sa kinalam no parte sa pasagos sa Team Chicken no haling kita sa nigad no sa large scale or nga production na nao kita sa pinakanubo no sa atong backyard para kay Ramo gambal bisa ako na Dok pwede pa gamay-gamay nyo man ang numero sa manok kay willing kami mag-participate kay ang ato labing ang programa no, ang kumikita ang kabuhayan si Pio Kakibat ang iabi sining scoop no ilabirigin sa atong mga gusto mag-participar nga sa backyard scale provided nga may ara ka mo dira nga 5 hasta 15 ka mo nga no hindi kay mungkin magpasubra sa numero nga na kay base kon mabulayan kita dira sa pagpatigayon kung maupo dayon nga 2 ka mo nga kag willing to spend ah no ang ato naman diri nga ginabalik sa inyo to amo ni ang buyback scheme no magamag kita ni buyback scheme bottom balon no ang inyo nablang mga manok nga na producer no ginabakal ina sa aton ho partner company amo ni ang Galos Verde no kag ginabrigya naman ay sa manok ng Pinas no kay bangod ng mga partner organization kita nga kon sa diin niya nagapatigayon sang tagsa-tagsa kabuluhaton para magbulig no sang undertaking sang Central Philippine University daw pareble kay para dira kali kay Mayor Biboy Bilyesa no sa may San Rafael no kay Sir Bong Sturberde nga nagapatigayon man sa pagsuporta sa ngatong programa no thank you gid Mayor Biboy Bilyesa no, sa pagbaton dira sa Central Philippine University na no, para sa sing proyekto o no, kag para man dira sa mga various organization no sa banwa sang San Rafael di ko man pagkalipatan gali no ngatong diri nga mga growers sa native chicken na no, dari sa may banwasang Binggawan
na sa pagpanguna sa nga tondo na pinalangga nga mayor, no, doktor, mayor, mat palagata, palabrika. No, kung sa rin iya, with open arms kay ka nagbaton dira sa aton project, no, sa College of Agriculture, para sa iya dira ng mga constituent, no, sa nga nagasagod sa native chicken, no, dira sa may banwa sa Bingawan. So far, subong daw mo na nga aton dira kinakasakuan kag may mga banwa subong nga nag-imply, no, sa ilang intention, pero paligula ko connect kay Ms. Dana, no, para at least ma-formalize naton, no, ining aton project para mainis sa kayuhan sa tanan. Kaya nag-istorya kami sa negad ni Red Arpia, no, kung sa diin ang private, no, kag ang public, it must be doing, conducting something, no, for the community development, kung sa diin niya nag-complementary. Kada isa sa mo nag-obra, base sa mo masarangan. Hindi na mo masarangan ti Department of Agriculture na yung bahala na magpasulod sa inyo, no, para kung sa diniya makumplito ang proseso. O galing sa amon kay bangor nga pribado kami, wala mo kami sa enough mga resources para git nga mapalapad o mapanamuan ang atod na mga research. Amon ako nga ang nag-connect kita. No, kag-limitado lang ato number, pero nagatingwa kita sa parabuton nga mas madamo pang ma-ratio sa native chicken ang posible naton nga mabuligan. Kaya otherwise, kung di kita mag-take initiative sini, na wala kita gilsang mahimo. Kaya muna kong nga subong, no, no, may isa na mga institution dari sa aton, alindra sa dingli, na nga kung sa diniya nag-work with dari sa amon, no, para mga magpatigayon man sa ngiladra nga buruhaton nga makakonect dari sa aton nga programa. Kay Nanay Antonina Sugide, no, dara sa may barangay Lakadon, Santa Barbara. Nay, good morning dara sa imo. Kag sa akon man pinalangga ng Iloy. Kay Nanay Opilia Cabarles, no, dara sa may Saraga, Bangka, Bante. May daging nga aga sa akon duha kay Iloy. Kag kay Sir Ineo Sugide, no, may aga dira si Umeg. Upon kay Sir Jess Sugide. No, kay Aton Dramigo. No, kay Sir Junior Perebes. Meg, may aga, Meg, makaligwa na talaga ako sa CPO, Meg. Dugay man kami nga manakita ay bini Sir Jun Jun na Perbis, no, dara sa may Barangay Abat na Mina Iloilo. No. Kagadamo pa man abin eh. Amo na ko nga nga ang aton nga mga kapartners na nanigad, no, sa pagsagol sa native chicken, no, nagapadayon kita, no, from the large scale, tanao kita dari sa backyard level, na para naman nga mas mapalapad na to ng aton nga ma-accommodate dere. No, amo na ang aton dere no, sa Central Philippine University nga ang mga researches, no, ay nagapahimuyong sa selves, kundi nagagwa kita gid kag implementar sa field. Kag sa parabuton, base dere sa aton mga kabanuhanan nga partner naton, base ang aton naman nga mga estudyante dere sa College of Agriculture, no, magahandak naman dira sang ilang malaboratory exercises, no, sa mga kabanwahanan nga na. Kaya ang amo aton dire kinalantaw bi sa CPU nga dapat indi lang ara lang kita gid sa sulod sa classroom magsagi sa diskusyon, kundi kon posible pa lang magapagwa kita gid, no, kag amo na ko nga may ara naman kita nga gin develop upon sa aton nga mga faculty dire nga innovative means of learning. Ako sa diniya, ang inyo kabataan, hindi lang malimit dire sa amon nga laboratory facilities, kundi, no, magadirekta sila immerse gidya, no, sa kundiin ang aton nga mga kauturan nga mga mangunguma. Kaya ako nagapatigay ko na nga kon ang aton na binga pagtudlo o kon paglearn, no, magalimit lang kita sa four walls, no, sa ato classroom, no, wala kita mahimo. O galing kaya tiyamala na ang disbinta sa amon, kay bangor nga na kami sa privado, ang amon nga mga resources, no, limitado, pero nagatinguha gi kami nga magpatigayon nga kung sa diiniya, no, magkabuylo man ah. So amon ako nga ang sa kaluoy, no, sa pag-ubay man, no, sa Commission on Education, no, nanging Center of Excellence kita for Cultural Education, sa Bugos nga Pilipinas, na sa almost 10 years, more than 10 years kita nga nangin COE, no, Agricultural Education. Amon ako nga medyo madamo-damo ang mga scholar na tondre sa Central Philippine University. No, kag ang mga scholar, no, sa various government institution, no, ari madre sa aton sa CPU.
o galing amo na tong nga nagbuhat naman kami sa among innovative learning experience nga kung sa din ang inyo nga mga kabataan sa palabuton ilabi na gid ang magasulod sa first semester no magapatigayon nga ang ila classroom hindi lang diri sa CPU kundi ara gid sa direct field to daw pareho lang nga mag-umpisa sa alin dito sa kon magprepara sa duta no labi na gid bla kon ang history hadri related bla sa may tawag na to gani sina no for example na rice seeds grower na halin dito sa may soil sampling para sa pag-analisa sa duta para sa ila naman iyang nutrient requirement or fertilizer requirement hasta nagid yung nga mag-harvest ng palay ang muna mag-aserbi nila dara nga learning experience nga kung sa din niya actual niya nga kung sa din nga ator nga mga estudyante every week no magagawa gid na sila depende sa specialization nga gusto nila no, so amo na ko nga abasi may makabati man dara sa akon no, nga panawagan o ay kami naga pangayo nagapangabay man lang kami no considering nga mo skill ha pribado no masibla may mag-donate dira sa inyo sang biskan mga 30 seater lang nga bus nga maka-serving salakyan sa amon mga estudyante no magkadto sa mga different areas nga na para nga maga-learn sila no, kaya mo na nga amon punto dire nga kung sa dinia nga ang pagwa sa mga estudyante nga na dapat well equipped sa mga bata equipped pa ni malin sa technical pakadto sa practical nga aspeto sang pagpanguma. Para nga at least bala no makabulig-bulig na at least mapuponga na mo na pataas sa mong tuition kay bangod nga may ara man mag-donate sa mo dara sa 30 seater biskan duwa la kabilog okay na makami sina sa Central Philippine University sa makabati lang kag may sulo sobra sa kabuy. Amo na aton diri nga direction amo na kong ako makita niyo ha mapatian niyo diri sa ato mga programa. Alos kita bilang isa kadikano, nagagwagi kita ka makadto sa respective ng mga kabanuhanan in coordination man sa atot ng mga local government unit. Kaya nga, okay, ang ato na big na lang tao dari, nga ang pagpangumangan eh. No, tama ka challenging sa punto lang nga daw pareho subong. No, kinexpectar na ito nga may magasulod naman iyang nga super El Nino. No, ito isipan mo na pareho sina. Nga halos ang kanamuan sa ato nga mga kulturan nga nagapamati lang okay dokulbaan timo pro no gali kay ako nagapati ko na nga kon ang tagsa-tagsa ka mangunguma balikin nyo bla ang mga nagiyan nyo sa negad it is because nga subong iya be may bag-o naman nga categorization no sang tawag nga pag sulod sang drought ka given bala nga ang aton bla nga pagpanguma hindi amo nakapag-on mga baring kita nga hindi ka pag-on no bottom balon inablang halos ang aton nga mga ginakonsumo imported amo na ko nga ang nagaka-anxiety kita ako nagakulubaan kita kay nga kati wa kita ina po production mo pero kung kita mismo nga mangunguma dira bastante ang aton dira konsumohon iya abis ka lang diyan kakalamidad us ka lagma o galing kati bangod nga ang aton nga pagpanguma no halos nakasandig ito sa importation amo na ko nga nga medyo ang kada isa ha isa na nangin anxious kung kisab na nagka-overting ka na sa unong posible matabo kung mag-abot ina saya kay bangon gawa kita sa inap ng pagkaon bisan di ina mo bisan di ina kung ang pagkaon na to niya sa konsumuhon na to sa matagadlaw-adlaw ang katanaan niya sigurado to ya way ka na kulbaan ha pero kung nagalutaw ka sa sabaw tuwabang tipiyo ha gini pariyosin eh nagasiling ko sa inyo pero pariyos na kayo nga it is because man nga kita man mismo biskan sa personal na to lang amo na ko nga permi ko nagasiling hindi sa to programa mayo maya sugid pero mayo gidya huli de kaya nga kaya kung nagasugid ka lang kagawin mo na obra tipiyo kalubahan na gidya eh pero kung na obra mo te nagasiling ka may alternatibo pa na ako pamagi para nga makatibawas ta ang ato lang di imoon dapat ka maging creative kita kag maging innovative otherwise kung maunahan gani kita sa kulba ta ka magpanik ta bis ka purbahan nyo maalang kita kon kaya pag panik na to nga na among kita magka-trigger sang pull sang kwan sang epekto dito sa ekonomiya na to sa punto nga kada isa ya magka-panic buying na karon
kon masiguro niya lang ang pagkalanon niya, mahihagaw niya gid in behalf sa ni mga saninja sa tubang naton. Nga na kasi rin ko sa inyo nga may mga medyos posibles para kay nga ang transition sina halos sa buong niya kung lang taon na to na may ligwa pa ni, may 3 months pa ni mo, hasta 4 months pa ni normal naman na mo may gamala na nga changes dito sa nagkatabo. Di ko ni malipatan sa aton mga tagpalamati kay nga kita sa unabi ara kita sa Manua sa Leon dugay man pangumata pro. Panguma niya nga literal nga panguma gidya nga nagtawagan niya siya na nagarado gidya ha. Hindi ko malipatan akong huwag kumangin, huwag kong nakuya niya. Okay, otherwise isa ako rin kuya mo na karon, huwag kita nakantuan na karon. Nablang nag-uma ka, kung uma mo hindi pay mo, di bangor nga ang amon duta, ang amon duta. Ba hindi, do may duta ko ba? Ang amon lugar ni Gansuba ba eh? Balayan ko sa mga naga puyo dara sa Gansuba nga nagapamati sa Gansubong. Maintindihan ganyan na bisan wala sang super ninyo pag-abot sang summer, bangor niya ang duta, balas-balason, kag-balas ginya. Ang tubig, hindi na mo support yun mo. Bunyagan mo na, dugay-dugay, dosalaan na yan mo. O, karoon di ata, basi na lang nga. Ikumparan nyo dara sa lugar nyo, blang ang duta, hununoo, blang. Kaya nga, kununoo na yan, bunyagan nyo, dugay na madula-duta, ang tubig yan, kaya nga, it is because kang buhok-buhok sa duta ng unuo kung playing na iya. Grabe mag-support sa tubig na o kung balas alam lang ang ting mo kuhan ka malaya tanong mo diska dito sa amon sa una gakalaya tanong mo kung summer pero ako niya ka tanong niya ko tanong niya gakalaya iya kaya nga ay ambot sinyo da balagin niyo munya kasaga pag to makakuan na siya tawagan na isa na makumpit na iba preksyon isa ka kapunanon kabunyag pagpumunyag mo sa kapunanon kundi pagkaagasi na iya pag on na kang kwan ang stock sa tanong kaya nga it is because nga sa gabi nakasuyop na na mo wala pa man uso do time ang UB plus UB net kag mahal pa yan that time that is the time nga siguro alin na sa may edad na kita. Alin sa 85 pa kanto dere sa 2x ng 2000 15 anyos na mo wala magiging kita makinit di buta ka matope dan ang mga ginansilin ko sa inyo gani nga pagpanguma gani basta gamiton nyo lang common sense nyo mabuhi ta mabuhi ta pero kung ang aton karon obra ko niya hala kita kapakulba why mata nga take action sa makita naton maragahatag ang pangkwan ang tawagan ni sina sang ang pag-asa no sang mga information nga na kayo punto sina for us to prepare as to what to do pero kon unahan ka sang kulba mo unahan ka sang reklamo mo kagubay ka ng obra tanga-tanga ka lang bisika purbahan nyo na no, mga nga kita kamamalhan ng gamota pero kung magtingwa kita ako kapatid ko na kapatid ko. O isang gutom sa isa, o isang gutom sa isa ka mangunguma, mintras ng isa ka mangunguma, pisan. O, kisa may reklamo ka lang, isang kalayo, o isang tubig, at least may tubig pa, kasi layo lang, di ba? Sing ano na ginig nga, o tubig, di ba? O, muna siya ito na mo. O galing problema naton, na use na kita sa tawag nga convenience. Anong buta malon ko sa convenience? Buta malon, o sa una, o manuso, bunod, okay man? O galing ka na Diyos na kita sa abono, hindi tambuhi kung hindi ka bakalabuno, kamagsagi kita kareklamo, nga kamahal sa abono. Pero ang Department of Agriculture, dugay na na sila nga nag-implement sa tawag nga composting, no, meron pa ganyan nga compost pongos activator, nga instigay maghulat ka sa tatlo kabulan, sa duwa kabulan, sa isa kabulan, maharvest mo na compost mo. Ang pamangkotsing karon pila sa atong mag-implement sina, pila-pila sa ito nag-adapt siya na ako sa rin makabulig. Ang kadaksigon sa pagbubas ng tubig na iya. Ang muna ko nga, nahalin pa sa una na nga ginapos, gina-share sa Department of Agriculture kag various institution ang pagbutang sa mulching. Pero pamangkok ka ron niya. Pila-pila sa ito na nag-mulch. Hindi makinan lagi naman siling ka, lumado ka mahal sa bongsang plastic mulching. O ay mo ka rin siling simo yung plastic nito mo, di ba? Kada mo rin sa PD, may himo-mulching lugar mo.
ang ako na napuntoso na magbolcheng ini ko na waigig ko na nagapan waigig ko na nagkumon nga to taligid nga sarado puno yaka nga sudlo na kron ka rat nga nang gakadunot po nga bla kamo na ba dapat ang molcheng mo partly makasunod ang init para nga punggos ka nagakadulat nagakatug nagatuga sa pagkadunot sa puno sa tanom no hindi magprevail dra isipan nyo bla namunasin ko sa inyo mo. Dito ko to na experience ang galing nga kasiling ko na bla. So katingala ko sa una nga adrig ko ng butang sa may susuba ng naman. Galing mo nga kadamo sa ang pili mo maobra no, kamamidyosan. Kumbaga ko nga galing nga sa una kami sa Mount Panimalay no, ang suba to nga daw basta may ara lang kamay nga bonbon nga pili may mo kaon ni mo kahon mo. Tinga para mo masabugan mo na iya. Kaya mas sabugan mo kundi may palay kaya may konsumukon kayo, di ba? O marasiling ko sa inyo, gani. O, kahit tingin ko may bonbon kamay ito, kamay tubig kamay, kundi makapuruser ka sa palay, kundi salbado na konsumo mo yan, di ba? O galing, agyan ba gani, ano saya eh? Well, that's life. O, kaya kasing ano, nga wala kagindi nagahulag, ya. Yeah. Na, pulo pariyos ni Saturn, matagpalamati ang sitwasyon. Gani. Otherwise, kung kita ang mga tagsa-tagsa ka mangunguma, amo na ko kasi nga ko nga halin pa sa una ni nga ang aton manguguma nga edad hindi mag-edad na kay ko hindi ka mo magrerita sobra nyo hindi ka mo manguma oh dugang ang pamal sa ara sa uma nga na nga kisabla ang mga naga-invest nila sa uma nagalaom na sila nga sa plaboton taming timing ni pag-retar ko naka-invest na ko dere Bahisos Mariones Garapunes hindi man tanan hindi man tanan ang iba niya, basta makasweldo, bahala na niya na kung anong resulta sa obra niya. Kaya anong gwa niya? Kung maputo, to kung malugi, to kung hindi anong obraho niya, why eh? Ikaw, dulaan ka man pangabuyan. Ikaw naman niya, mangita ko yung obra ko na puto sa ete, balon ka magin. Kamu na ko nga ganit nga di sa itong pagpangubangan niya. Ang pag-iniligay sa tagsa-tagsa, amo ang kailangan nato. Ilabi ng gil ko ang sitwasyon nga ko sa din ang pagpanguma. Pertigin na yan parmi ang challenges na subata mo sa pagpangumatanan nga risgo aradara na amo ko nga pag-guts naman eh mo magaling kati ang aton pagpangumai amo na kaya siling ko bla nga ba maluoy makamuhay kisa bla antes kita mag-import pwede isip-sipon taman lawig ko ano aton buhaton dari sa aton nga local nga production ang aton naman iya local naman iya production iya natagaan na kita sa taktura sa nigad parang ko sarili niya makabulig no sa aton drama kulturan kung nang isa pa kami yun sila sa akon kabatas kay Modok kung nang sa isa ka organization ko na tagaan sa DS ang taktura ko na hindi pagpaulam sa iba niya kaya nga masiling sila yun nga kung maguba na kung kamubayad sina kaya batas kasi na actually ang punto sa paghatag sa inyo sa equipment sa Department of Agriculture intended ina nga kung sa diin nakakluster kamo para nga may aras sa nga service area. Ang ato lang na ang concern na pariyosin eh. Amo na ko nga kung may mga farmers ni risk ang ginhata Department of Agriculture sa inyo dara. Para ina sa kuop. Kung kumpidibla sa nagamanihal sa kuop, obraho na ton, sukto na ton na nagpaarado. Pagkatapos, hindi nyo pagbutang sa bulusa nyo ang rentals niya. Kaya kung sa bulusa nyo na karoon, madiskas siya na karoon. Try deposit it sa mga bangko malapit sa inyo. Kaya nga, ang hindi nyo pagbutang sa ATM, passbook, para nga kwarta, hindi madula. Pero kung butang yung bulsa nyo na karoon na, o ito may himuos na karoon. Amo na kung nga magsagi kita, reklamo kayo nga, Department of Culture nag-obra matani, pila ka project na implement dre, nga halos, hindi na magkuhan, hindi na magsikad. Bilyones pa na iya. O, dugangan pa mga kisa sa nagkasalakay nga naimintindihan. Ayan, bot da sinyo. So, amo na kung nga, dira sa aton mga kulturan. Kita sa aton programa, nga nagpaabot lang kita sa kinaalam, mga idea, nga yan ka, mga insights na magamit nyo sa inyong pagpangumadra. Otherwise, kung kita magbuli, guys, inyo, kung nagpatigid, kaya ang uma na to, pag-unone, kita nyo, subong il niya, sopa ninyo, kasala-sala na kita, kung nakulbaan na ito, kung namimu na ito, kaya nga, it is because ng pagkaw, what if, kung nang nakuhaan na ito, ng pagkaw, ni magpadala sa ito, ano matabo sa ito, karon? So, amo na kung nga, kung nagpangabay ko, alin sa una, sa ito, programa nga ni, sa aton mga kulturan, ilang binigay sa aton mga gagamay nga manguma o marginal farmers, preferably, ang pagpanguma naton, ubrahon naton nga in a well-diversified integrated farming system. Kaya nga, kahit kung mag-monocropping ka lang o kung maging mono-enterprise ka lang, pag nabalda na karon isa lang na, huwag ka nabawian eh. Pero,
kon ang imodel nga pagpanguma will diversified but ang balon irregardless ang changes diri sa klima o kung mga challenges sa pagpanguma may mabalda pero may aragi diyan nga man survive. No, kay Engineer Baliano, Salvador Baliano sa may Barotac Bio go po sa aton. May nga agagid ra si mo mega. Kasi tanan ato matagpalamati go po sa aton programa. Thank you gid no, sa pag-upod rin sa aton nga programa. No, by the way, sa aton makuturan, no, kung di nagamahal naman subong ang bubod, no, kaya tibangod ni in response man iya sa nagakatabo subong sa aton lang pagsaka man sa mga kudungan eh. Pero dari sa CPU, no, ang bubodri affordable pagyapon. Kag ang mga bubodri halos mintinado sa nidri ang quality. No, may ara kita dari nga padak nga kung sa niya, ang intensyon sini iya, mapatauhay kung mapapos dira ninyo nga pag-producer sa bubod. Kung damo ka ni mais nyo, braho nyo, no, bakal ang kada isa ka kilo nga mais nga may ara ka mo dira, no, pili nyo na nga kung sa din, dugangan nyo lang sa duwa ka kutsara, no, nga CPU Natural Feed Premix. Okay na na yun. At lang sa sapat nyo na. Basta importante din na kung makontak ka nga mga kamista na hambalon nyo, mayra ka nga Feed Premix sa muna nga sapat. Para nga kung sa niya, ang formulation niya nakabase dito sa muna nga sapat. Pagkikontak kamista na sa number nga 0977-471-3432. 0977-471-3432. No, para nga at least no, mga bulig si Mista na sa inyo sa pag-guide kung dapat yung abuhaton. No, kung gusto nyo nga ready to feed, mayroon naman kita dali sa CPU. No, affordable pag-iapon pro quality sa karne, sa sapat nga na-producer nyo. No, mas maayo compare na ton sa iba. Kaya nga, it is because nga ang aton din yung mabubod, this is scientifically studied. So, buta malon, no, tinuig yung kundikada nga pag panalawsaw sin eh, kanaga pa da yung gyapon para nga kung sa din niya makapurusa kita sa pagkaon nga kung sa din no, medyo safety para sa aton kag sa mga may nga restaurant kali nga gusto mong baka gali sa nga tong dressing tip chicken na no, ay nga agaw na kamodre kaya nga bangod nga damo nagawa hotel dari nga nagakontak dari sa aton no, para nga magkuha sa nga manok aton dari manok naman niya protective pricing pakikontak kay Mr. Chin sa number nga 0919-832-6896 no? 0919-832-6896 kung gusto man tirawang gani kadto ka muna sa may pork inasal no sa may barbs no dari man bala sa may pinapak okay ang mga manok dira nga ginakater no iya nga native chicken sinagin padako gamit ang CPU technology no sa subong nagamat-amat naman kita kasulod sa Marriott no? Kag sa iban pa nga mga hotel nga nag-contact ni Kimistana amo na ko nga dira sa aton mga gagmay nga restaurant ang ginabakal nyo nga manok dira sa wet market mas mahal ina kumpara mo sa manok nga hari diri sa CPU kag halos ang quality sila consistent no, para sa rogay impormasyon no, paki-contact sa mga number nga akong ginpanglawag no, galing ako pa raon kiti na gidbay no, in behalf sa amon presidente Reverend Dr. Ernie Suarda Guhoy kami nga pasalamat gin sa DYRI no, sa pagkatagi gayon sa amon diri para makigabot man sa sining impormasyon gabay pa lang impormasyon natin atong subong adlaw. No, maghahatag sa India sa inyo para magpatigayon sa tagsa-tagsa kumulato ninyo na makapaayo sa ato nga pagpanguma. No, sa Department of Culture, nga kung sa rin, dekada na mapunta na ito para nga magpaayo no, sa pagpanguma dari sa ato nga region. Sa liwat ni Abian, Doc James, no, nagpasalamat sa inyo. No, kang kita ay naman kita sa unang episode sa ato programa no, dari sa DYRI, RMNEDE. No. Sa liwat, mirayaging adlaw sa atong tanan.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagi ang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Malupit sa kamay mo. Mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. D3 Bio. With Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaro.
1: D3 Bio. Ang D3.
3: Yung may Physio.
1: Ang Physio.
3: Yung may D3.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagid ka manipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio.
3: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
3: Yung may D3.
1: Magabuti ka.
5: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
6: ACS.
5: This Time Check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
7: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
8: Oras sa DYRI RMN Iloilo, alas 4:05 na sa aga.
9: Mga kasama, bugtaw na! Unang radyo, unang balita.
10: Radyoman Eric John Pamplona.
11: Eric John Pamplona.
10: Kag Radyoman Benroy Bernal.
11: Benroy Bernal.
10: Back to back sa unang radyo, unang balita.
12: RMN.
8: Mayong aga Banwa, mayong aga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa programa Unang Radyo, Unang Balita. Diri sa DYRI RMN Iloilo 774 sa lilisuan sa inyo mga radyo. Adlaw na kita sa Biyernes, Oktubre 9. Sa bulan sa Oktubre, tuig 2026, kagsaton sining Christmas countdown, tintay 7 dias na lang ang nabilin kaga Pasko na. Kamusta ang aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati diri sa 180 ka mga kabaranggayan nga nagabugos sa palibot sang syudad, sa 42 ka mga kabanuhanan sa palibot sang nga probinsya, mga kaiping nga kaprobinsyanan sa bilog nga Western Visayas kag tubtob sa malabutan sang aton sining nga pagwaragwag. Mayong aga, good morning gid sa aton tanan. Kag of course aton sining nga mga overseas Filipino workers working abroad din kaman nga bayan sang kalibutan, anuman nga oras sa inyo. Kabay pangayara kamo sa mayong kahimtangan. Master kay kami ang bala sa nga mga nagapanguna ka mga dalagko, mga mainit nga mga balita. Sa wala pa maka-follow naton nga mga kauturan sa aton sining official Facebook page, please i-follow ninyo para mahapos sa inyo sa pag tanaw kag pag pamati sa nga balita. Ang aton sining nga Facebook mo ang DYRI RMN Iloilo at RMN na Iloilo 774. Subong aga, ini ang inyo alagad si Radyoman Benroy Bernal.
10: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
8: Sa aton mga talalupang doon nga mga balita, nagpasa sa nga finibit, si National Bureau of Investigation. Nagpasa sa nga affidavit sa National Bureau of Investigation ang company Vice President Sara Duterte. Ni may kaangtanan sa ligasyon sa nga na-dismiss nga pulis nga si Rodolfo Gracioso Jr. nga nag-deliver inis nga malita sa iya nga nagaunod sa minilyon nga kuwarta. Yun pa sa inis ang abogado ni Duterte, suno kay Attorney Clifford Chua. Hindi man na kinanglan ang presensya sang vice presidente sa bureau. Lakip sa ila, ginpasa amo ang mga picture nga ginapakita ni Duterte siya sininga press briefing. Ginpayag sang vice presidente nga nagwa si Gracioso bangod sang kwarta kag kalain sang buot sini kay anay House Speaker Lord Alan Velasco nga wala diri sa pungsod Pilipinas. Yan ni ang kwan abi no tawo ni in short no tawo ni former House Speaker Lord Alan Velasco nga kaalyado sa mga Duterte, te siya kuno ang delivery boy Sila ang delivery boys ang malita sa kay Vice President Sara Duterte. Pero ti ginpakita last time ni Vice President Sara Duterte ining mga pizza no nga sa diin ya ginambal sila ang nag-deliver sang kwarta. Pero wala dito ya si Sara Duterte kag may pruweba siya, of course with dates ina, time and the date sa picture nga ara siya sa amo nga lugar sa mga tiyempo nga ginapahayag ni Gracioso nga ini ang nag-deliver sang kwarta sa kay Vice President Sara Duterte. Lukot gini no. Kay ti budlay man ato, in fairness to the Vice President, ang akusasyon ginabali niya eh no. Budlay man ato, islan ang picture, islan mo ang kwan, islan mo ang ano ni edit mo, ano ni AI generated nga picture. Galing kay ti may distinction ang AI and ang real no. Ma-distinguish mo gid no, mapalaan mo kag kabudlay na mag-distort kay mo, maghimo-himo kay mo da para lang ati mayara kasang depensa. So dire sa amo ni sini nga mga instances kung mapamatud-an do tigpasaw gid siguro si kwan si Gracioso. Oh, ti galing kay ambal ni sang NBI niya hindi ah sa lie detector test, although hindi man advisable sa korte, di ba? Ang lie detector, niya nagasugid sang matuod si Gracioso. Pero galing kay ti, may mga pictures nga gina-submit si Sara Duterte nga ti, sang amo nga tiyempo sang amo nga tiyempo aras siya sa iban nga lugar o tungdo man to mga resort. Kagiban pa pila to ka picture, lima ka mga pictures ang ginpakita ni Vice President Sara Duterte. Di pangkwana, pang public consumption. Actually, sa dipinsa, masibod pa na, damo pa na sa dipinsa, damo pa na sa akusasyon against siya. Pero ti kinanglan mo sabton, kung ikaw ang Vice President, bugbog sarado ka ng adaan subong. O ti, tapos mapinahimunong ka malang kung if you feel nga ti, may ara ka malang sa nga ebidensya against sa akusasyon against sa imo. O ti, ipagwa mo ng adaan, kaya yung konsubong ang away. It's not about sa ebidensya eh. It's not about sa presentation, sa akusasyon, kaga sa ebidensya eh, no? Yes, dala naman na. Pero, I mean, ang pinagid ka battlefield subong, ang battlefield social media eh, no? Para nga ti, madipinsa mong imo sila nga kugulingon kay ang inaway ara sa social media. Ang tao ara nag-star sa social media, so kinanglan nga pang balion mo ini. Base kung hindi mo ini mabali, no, hindi mo ini masabat, kaga madisgrasya ka sa public opinion. Kaya pagpati ang tao nga matuod, nga nagbaton ka sa ang malita. Galing kay mga balta, mga tip of an iceberg lang ini, no? Mga ginagmay na lang, mga sidelights na lang inigid. Kadamo sa mga akusasyon kagati, subong balaan nyo naman, running ang aton sininga impeachment trial. Inakali subong ang mga negosyo ni Vice President Sara Duterte. Sininga si Manati, amo nang ginistoryan, di ba? Ang parte sa mga negosyo ya, parte sa non-declaration sa mga sa iya sininga salen, sa iya sininga negosyo, parte sa iya sininga mga bank accounts nga ginapayag na receive from the syndicated activity according sa akusasyon na according sa akusasyon sa nga prosecution through sa ila sining nga mga pieces of evidence nga ginapresentar sa impeachment court. Ito mo na yung pinakamayor subong nga issue against Vice President Sara Duterte at ginasabat man sa iya sining nga defense panel. Pero ti outside sa impeachment court may away pagid. Oh, kabudlay man tungkol ko na muna nga klasika matambot yung katulog ka pa sini. Oh, di ba? Dubudlay guro magtulog nga ang away babaw dalo mo. Kung sa mga manok bala, grabe nga away, grabe nga paburuay mo. Halin babaw hasta dalom. Kilala ko pa, buro babaw, buro dalom. Away babaw, away dalom. Mintras nga may ginawa, fights. Amo nang gakatabo subong kay Vice President Sara Duterte. May away ka to sa proper court, sa impeachment court, kay ti subong ongoing ang impeachment trial. May away kapagin outside, pagin sa korte. Di may away kapagid sa social media. Hindi mo na ma-discount kay ti ang baltagan ni ara ng tao sa social media. So dapat imo gining kinanglan mo gaya tubangon head on. No? Ini, otherwise ti basikon na madalman ka. Kabudlay kay ang imo sining kontra administrasyon nga nagahipos lang pero sekreto ang bunal. Perte nga binolanay nga bunal. Again, sa kay Vice President Sara Duterte. So, hindi ko ma-imagine ko na rin bawa biya, no? Hindi ma-impeach si Sara. Tapos siya maglagan. Kasi siya hindi pala magdaog, halimbawa lang ha. Hindi, abi malana, ay mantakabalo sa manging kapalaran sa 2028, wait, takabalo kung bala makapadalagan pa ni sila o kung nga buton din sila tudutudo o basikon new names naman, no, ang maging na presidente sa nga pungso na Pilipinas. Pero do hindi ko ma-imagine, no, kung ano ang maging administrasyon ni Vice President Sara Duterte kung halimbawa siya ang magdaog or even ang mga iban nga Duterte, no? Kung wala gi man abi, madayunan gi man abi nga ma-impeach kag hindi na ma-disqualify na si Vice President Sara Duterte. O di ang iban abi niya nga mga utod, limbawa abi, may maglagan, may magdaog abi nga Duterte. Ay, Diyos mio, marimar. First agenda of the day, guro. Base kung pag-hunt down kay President Ferdinand Marcos Jr., sigurado git, no? Amo ginang first order of business guro sa mga Duterte kay perte guro nga sakit, no, ang sakit lang sang buot makon mo nga tamo ang factor, isa sa mga factors nga nagpresidente si Marcos. Sang nagpresidente na si Marcos sa manugay nga tinion, ang handom nila nga ilubong sa libingan ng mga bayani ang ila sining amay, wala gini ma-grant, no, kay damo nagapalabag. Ti siyempre ang mga nagligay ng mga administrasyon hindi man inclined nga ti ilubong ini sa libingan ng mga bayani because ang history sa ila sining amay. Pagabot sa kay President Rodrigo Duterte, pinalubong sinulay ni Vice President ni President Rodrigo Duterte, no? Ang pag-contradict sa public opinion nga di hindi dapat pag-ilubong si tatay ni Bongbong Marcos sa libingan ng mga bayani, pero sinulay ini sa mga Duterte. O pagsulay niya, di natigayon gigi malubong sa uli, doon nabao naman lang gani sa limot, doon nabato naman lang sang tanan nga pumuluyo kay ti takaan naman ang mga tao sa sagad binarot-barot sininga isyo. In short, nalubong, sus Diyos mio, ang tao nga ina nga nagbulig, putoy-putoy bulig sa imo, nagbutang sa imo sa pisto, dahil kaya mo na tinawag ka lang nga bangag. Amo ginigurong keyword, no? Amo lang nagaling kay tinawag ikaw nga bangag. Dito nag-umpisa ang tanan kag amo na ni ang nagkalanabo kag ang nadangtan. Intapok ka sa luwas ang pungsod, dinengabot ang imo sining pamilya. Matambalta, this is not about Duterte and Marcoses. This is not all about Marcoses and Dutertes. This is all about the people of the Philippines. This is all about sa mga pumuluyong Pilipinhon. Amuning dapat nato nga insidyon nga ining away, hindi niya away niya nila. Ang battlefield nga ni ara ang tao da. Tanawon ta pirme nga ara ang tao da. Kag iya na katawo nga patag-awayan. Hindi niya iya ka mga Duterte, kag iya ka mga Marcoses. Amo nang wala naton ma insidyon nga ti pagsulod ni pag ang aton kong isang tanawa bala mag-bisit magpresidente si Sara Duterte. Waswasa niya kayo nakagtapos gina si Marcos. O mga amo na bala, dapat insindiyo naton ang interest niya sa nga pumuluyo, di ba? Hindi ang interest nila yung ati, maghala sila yung kahimuon niya, battlefield niya ang politika, maipit niya ang audience, maipit niya ang pumuluyo. O dapat ang ginahistoryahan, tani niya, ang pumuluyo, galing kaya muna, dinala nila ang away nila sa politika. Yan balta, away gina, ini mga Duterte, Marcos, ni mas mayo paguro nga ti, tulaon tanay ini sa landscape, sa politics, sa pungsod Pilipinas. Islanta sa nga bag, galing kayo may mga unfinished business na nga, no? Mula nang hindi man naton makuan, kay ti may mga unfinished business. Kung wala na ni sila, wala na ni kalkala na isang korupsyon, sino makalkal sini? O, ang masunod nga administrasyon? Malabo na na ya. Pero kung kontrahanay ka mo yung sa politika, kalkala na ay ginikagwaswasanay. Wala, ti paano pa nagkaroon makalkal man sang todo ang mga issues of corruption and other issues sa administrasyon ni Bongbong Marcos kung wala ang mga Duterte. Would you think ang masunod yung administrasyon ang muna yung agenda nila? No, hindi. Maka ba niya developmental naman niya, lain naman niya, para naman niya sa ila. Okay, wala mo sila isang dumot sa mga Marcos. Di, medyo maburubudlayan kita maglagas ng mga pumuluyo sa mga kabulostugan nga ginimo sang kalyado ni Marcos. Tanuway yung subong wala ni isa, no, sa mga kalyado yas ang napriso. May mga ginkasok kasuhan man, pero why polos nga kaso? Pero wala kita may nakita nga napriso si Martin Romualdez nang ginangin sakripisyo nila. Galing kay ti sobra-sobra na ginmantyo kay Martin Romualdez. Pero for those nga nagimo man sang kabulastugan, absuelto, amigo. Alas 4:20 na sa aga, dirisaton sining nga pagpangalagad sa piyak nga bayang ginpanginwala ni Senate Majority Leader Mig Zubiri nga may kaangtanan sa butuhan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang pagsaylo ni Senator Mark Villar.
3: Ilabot sa butuhan. Nagmatumato lang guro si Mark Villar kay daw na feel man guro nga ti daw kinanglan na gid. Stado mo lang guro, basi pinadamgo siya guro. Pag damgo ya, ay sus, siling niya. Dito kuya sa majority. Ay kuya sa minority ah. Kari ko di. Oh, bakit nandito ako sa minority? Hindi, dapat na sa majority ako. Oh, dogin remind sa blessing iya siling niya, damgo.
8: Suno kay Subiri nga, santo paman, membro na sang mayorya ang senador. Payag sining luyag lang ni Villar nga mas matungdan ang iya ubra sa Senado pagi sa pag-uyat sa mga komitiba sa din maimo siya nga makalibot sa nagkalainlain nga bayad sa Pilipinas kag makakonekta sa mga Pilipino. Ugang padre, agud maabsuelto ang ilang kaso may kaangtanan sa ila sining nga prime water. Gintumod pa sa nga majority leader nga apisar na nagsailo sa si Villar, wala nagakulugan nga mabuto siya agud na makonvict si VP Sara Duterte. Yamali, Senator Erwin Tulfo, sila niya may isa pa yun ka senador coming from the minority nga magasulod, magajump ship, magakadto sa majority. Hindi magkakadto sila sa majority, pero hindi lang sila yung magpabor sa kagustuhan sa majority. Persona kay Mark Villar, ang panindugan niya is for Duterte's. Kiti, damon sila isang kabalaslan mo, dira niya nagsanyog ang prime voter nila nga nakatuwag sa nga nakasulod sa mga joint ventures sa mga water districts, more than 100 inin mo nga contacts, no? Ang nasudlan during sang kempo ni Duterte. Ang ganda ngang balta, muna inako ang kabalaslan ni Lasine. Pero, all of a sudden, parang kailan lang, no? Lumumpat si Mark Villar kay kinasuhan na ang prime voter. Ang aktor sa likod sang kaso ngayon sila nga magpamilya, bilog! Gid nga pamilya. Ubos-ubos gid, no? Utod niya, si Mel Villar, Cynthia Villar, siyempre, si Manny Villar. O, di, kung usisao na karon, madalman, pakamuda. Sang-sa mag-kuan ka lang anay, mag-tipyok ka lang anay sa piyak. After all, temporaryo, malani ang taran. O, di, ang ambalyang, para yung makakuha sa sang komitiba. Kag, siyempre, makakunek siya sa tao kung may komitiba ka, may puder-puder ka man. Di ka kakya din. Yung kilala ko, yun di ka kakya. Ay, ambo to. Di, naglumpat siya officially. Actually, last time pag binutuhay, may kaangtanan sa pilagid adjust ang threshold or i-adapt nila ang mga question sa mga retired chief justices. Kasi may kaangtanan sa
3: threshold sa pag binutuhay lang naglapot sa Korte Suprema. Nagpabor diyan, nagside diyan si Mark Villar diri sa bahin sang majority. But during the time di pa siya officially nga part sang majority. Abitan ni nag-abstain sa during the time pero nagboto gid siya in favor diri. Nga dapat adjusted depende sa present sa presence ng mga senator sa impeachment court ang threshold. Nagboto siya dito siya nag-take side sa majority. Galing kay ti obvious naman amo nang hambala, don't state the obvious. No, gagwa ng buli. Ano pang aton nga baisan di kay nagagwa ng buli ni Mark Villar? Tahimik lang pero lumalabas yung buli mo. Nakikita namin yung buli mo. Yung body language mo, alam na namin. Alam na ng taong bayan about Tagalog. Kaya mo na eh.

0: sa number niya 16.
1: Yeah, sige, debate. Pero hindi na isayra naman sa Korte Suprema, ini. Ang tanan niya, ti, wala sa sang diber. Kaya, ti, kung anong desisyon sa nga husgado, sa impeachment court, ti, amun na, amun na nila, desisyon mo. Ti, sige, gapon, insist sa nga minority. Para matapos, nagid lang, ini, no, kwaon mo na lang ang number, nga 16. Para nga, wait, tabi, isang mabaka, regardless, no, kay ti, disisize na kami, ano pang baisa natun? Kay may disisize na kami galing, for the meantime, 15 pa lang sila. Si Mark Villar, officially nga nagsunod na, di ba hapus eh? Basta disisize, pila sila yun eh? 14, no? 14 gali, kay si Mark Villar man lang, 14! Oh, para ma-disisize, ay tiara si Inday Camille? Anong ginagawa ni Inday Camille? Kambal karon daw sa kita sana Inday Camille. Oh, join ka na lang sa imo brother ha. Ayun mo brother. Oh, ti upod na lang kamo to. Kay total naka-silo naman siya. Silo na lang to ah. Hindi ta na pagpalawigo ng istorya. Otherwise ti magsagag pati ka pinuga ID karon. Mambalgor siya. Asti sige sige no. Ano ka man abi? Mambalka Camille, kuan ka na lang ng silo ka na lang, upod ka na lang to kay Mark Villar. Total nagkuan naman si Kuya mo. Kuya naga officially nagsulod naman sa majority. Upod ka na lang. Hindi na kinanglan nga mag kuan pa kita da. Magpinilitay. Balaan mo naman na. Paggambal nga muna. Amo na na. Balaan mo na na. Balaan mo lang si Camille. Ati sige. Tikin sina. Oh, tikundi si ang sunod si Inday Loren naman. Inday Loren ti nagturtistinga nila ng bata ni Loren. No? Ti bala may warrant of arrest pero billable man to. Pero may lagko pa ang kaso behind sini. Ti ang balon man nila si Inday Loren puli ka na di. Inday Loren dia ang aton kasi manual. O oh, puli ka na di. Wala ka na gamasakit. Uy, ka na gamasakit. Kaya nga pabulong ko no si Inday Loren to sa kwan mo sa Germany. Oh, ti kung mahitso diretso na ni laban-laban ni mataho na ning sakit ni guro ni Inday Loren or basi kung matuod man gidyan okay mo lang kuno nga masakit di man kasi mo gimana with all due respect sa senadora. Oh, ti basi pagpuli basta pumuli lang sigurado na na no. Pumuli lang si Inday Loren di sure ball na. Daog-daog na. Kuwa na ang 16. Kwan si Senator Alan Peter Cayetano mabilin eh. No? Senator Alan, Senator Pia Cayetano, si Ruben Padilla, si Bunggo. Apat na lang sila ang ara kay Iban. Ti, way man, kapananago, priso. Ti silang makigbato na eh, sa kausasang minority. Kita mo bala kung wala ka namang damang. Wala ka gidyaway gidyalag. Soon si mong tao, di ba? Kay Tano siblings, labi naging kay Alan Peter Cayetano, do medyo takingking pa ni sila. Kay ang NBI, sige, subong hikutar sa kaso, may kang tanan to sa Asian Games, naging held diri sa Pilipinas, nga ti, napunan man sa corruption, corruption issues, no? Ti, ginahikutar na inisubog, kagang flood control nila to sa tagig, ginahikutar naman, ti, base kung mapadasig man ang pag prosecute sila. Amo na ti pro kun wala ka man lang si Bunggo tamo daw wala man gigano luwas abi sa ICC pero issue of corruption daw lang makita sang may nabatian nga ginhaboy git no nga asto sa flood control sa kun ano daw wala man git Ruben Padilla in fairness no madamo makita sang kritisismo against Ruben Padilla pero ano malang isyo siya ang pagtago iya kay Bato pagpapalagyo ngambal ya nya way man niya nagway kay pagpapalagyo si Bato naglakat niya si Bato kun sakon oh di sila sumakay malang si Bato way kay pagpapalagyo. Pero sa issue of corruption tuod wala ka man niya may masilip sila tigali kay wala gidya mo anon mo na iya kay wala mabudlay gidya ang wala oh di ba sila si Bunggo siya si Aimee kasi kung pamugong-pugong malangguro kay Aimee kay Marcos yan mo saan paano di ba? So wala ka man sang may maihaboy sa ila unless nga ti wala pa base kung may ara in the near future base no but I don't think

0: din man niya eh. Pero for those siya nga may ara iya, sang burubin lod, ah, ti maduktan ka giman, maduktan ka giman. Talong lasang una, chimpo ni Trillanes, ti wala man sang may nagdukot niya kaso, kay wala man sang ebidensya. Wala, wala ka man sang may ma-presentar niya ebidensya, bisan ano pa ka, bisan may lining pa, butang tabi ang aton, sila niya korte. Butang tabi ha, butang abi-abi lang. O, di, kung wala ka sang ebidensya, paano mo ma-prosecute ang tao kung wala ganyan sang ebidensya, kung mabudlay ganyan? Hindi naman iya pwede nga pilit-piliton mong hindi. Ang bali, Senator Alan Peter Cayetano, may kaangtanan sa transfer ni Senator Mark Villar. As we continue to pray for country, we wish Senator Mark Villar and all our colleagues well, regardless of how the political landscape shifts. Our duty remains unchanged. We will continue to stand for what is right, uphold our institutions, and work for the good of our nation. Ano naman may mo ah. No, ti kun sinong bilin sa maya minority, ti amo na eh, amo na makigaway, amo na nga to nga bantayan. Ang importante nga may ara sang bilin. Ay, ti, ano na lang sinado, karon kun wala man lang to sang oposisyon, di ba? Sila na lang karon to magdinayawa ito, may mga issues and concern dira. Ti, hindi man lang makuan, hindi man lang ma-air out. Kay ti, sila-sila, malang nag-inistoryan, kag-ululupod malang sila. Alas 4.32 sa aga, standby sa hindi kailamang madugay, dali lang, dugay-dugay lang bal. Sa atong siling patrol, samtang ginkalipay ni Rena Mercedes Isabela Vice Mayor Harold Rispicio, ang pag-refund ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla sa niya 28,000 nga gasto sa pagpa-drug test. Naibaluan niya nagpa-drug test si Rispicio bilang sabat sa angkat ni Remulla sa nga ginambalan siya nga daw adik. Gin-call ang challenge, no? Sa ginambalasan ni Kuanya, dapat magpa-drug test siya kay daw adik. Oh, tikaroon ang isa nagpa-drug test man. Te, negative tanan, about 28,000 kay complete nimo. Damo gali ni no. Kay damo man sa mga possible nga ano ni chemical or drugs nga may intake sa nga tao, di halos gin pa kumpleto, 28,000. Turn out negative. Ah, ti gin pakita din gin wal dati dayon ni Rispicio eh. Nganyari na, negative na. O te balbo refund mo. O te no, sindi ko ni sa GCash ko. O ti ambal ni Remulla, ah, ti sinya sige, niya hindi giman sabi, niya ti okay lang na, at least balantay, hindi siya adik. Pero base kon lagtik, lumay litik. O ti, sinukot sa ni Rispicio, sinya ti di na ang gin promisa mo nga refund. O niya rin QR code ko, sindi ko sa GCash ko. Wow, tingin GCash man eh, no? Ni John Vic Remulla, ang gin promisa niya. Kagang iya sining nga caption siya sining nga comment sining nga gin kuan niya bala gin screenshot ka ang kuan ang ano ni gani ang pagsend niya sa GCash at confirmation no sa GCash tama niya ito na happy sining ni Rispicio you make me happy John Vic nagdeny na na ino, takingking naman, waswasan ka naman, kadidiis, John Vic Remulla, kinagasagad ka man, imo pa, GCash, GCash, di ba, hindi ka balaw maglusot, doon pigado, haw, no, doon, guay, doon nagsumbahar kay mo, di pa niya damo niya, lusot, kung si tatay, digong niya sa una niya, joke lang, joke ko lang to ya, hindi kaya seryoso, kay John Vic kaya seryoso, gin panalaan niya gid ya, sang ano ni sa ginpajikasan niya gid si Rispicio ano man daw di ka balo di ILG secretary timo ano ni kay dot hindi timo ka lusot perde ka ni Rispicio dugwa yan daw nag subahar timo ya kay Rispicio ikado eh makadto kasawa eh hindi ka preparado na ano man nga samtang sa dugang pa nga mga balita init man nga diskusyon bangod sa nagkanabo subong no sa aton nga palibot ng kangtanan sa involving mga minors eskulahan shooting violence kag iban pa ang senado nag-aprobar sa final reading sa pag-ban sang social media sa mga kabataan nga wala pa 16 anyos ang edad. Gin-approve ini sang Senado sa third and final reading ng pag-ban or paggamit sang social media sa mga kabataan nga wala pa nag-edad sang 16 anyos diri sa pungsod. Ginsuportahan sang 16 ka mga senador nga present sa plenary session sang Senate, ang Senate Bill number 2424 kag si Senator Rizal Tiveros lamang ang wala nagpabor. Sabayin sa kamaragin duso man ang mas manubo nga minimum age para sa social media access. Ginaprobahan sang mga congressman sa second hearing ang House Bill number 11566 nga nagaduso nga hindi pagpahanugutan ang mga kabataan nga wala pa 13 anyos nga magimuokon na mag-maintain sang social media accounts. So, amo niyang version sang Congress. 13 below, hindi ka pa pwede ka-access sa social media or syempre kung maka-access ka, maka-ubra ka social media account mo, ma-maintain mo. Hindi pwede pa. 13 below. Ang version sa Senado, 16 below. Nga lang kita kung madayon ini, pag-abot na to sa bicameral, i-reconcile lang nila kung ano gud man niya ang edad. Win-win solution. Diin kita, mamit halfway kita. Buong ta 14, buong ta 15, or i-uphold na to ang 16, or ang 13. Depende pa na. Sa idalom sa nga bill, sa hagna, hindi pagpanugutan ang mga kabataan nga wala 16 anyos nga mag-register, mag-access, mag-operate, mag-maintain o kung mag-imo sang accounts sa age sa restricted social media platform. Gina-require ang mga platform nga i-suspend, i-restrict, i-disable o kung kakson ang anuman nga account nga nagatumod nga ginapanagian sang o kung ginagamit sang isa ka bata nga wala pa 16 ang edad. Samta mga bata nga nagaedad 16 tub-tub 17 ang may mo magamit sang age restricted social media platform sa kondisyon nga ginsunod ang age assurance requirements kag application nga child safety measures. May mo nga mapanugutan mga kabataan nga wala pa 16 anyos nga maka-access sa age restricted platforms kun kinanglan para sa litibukon educational purposes kag na certify sa Department of Education. Manami ini nga proposal, no, di ba? Kay tikon 16 below. The moment ka magamit ka, hindi man absolute mo kay may mga educational purposes ini, no? Tibalan ta naman subong nga ti may mga hybrid classes kita. Hindi ta na naman discount with the advent of technology ti gamito naton ini, maximize naton ini. For good uses, no? Usage, no? Gamito naton sa usto. Dapat na mag-imanatani ang concepts ini sang social media. Nga hindi naton hindi malulong ng mga kabataan sa social media. May mga limitasyon lang initani for educational purposes. Kiti kinanglan naton ini sa sining nga panyempo. Galing kay Hambalta, diri sa Pilipinas, abe, bao, kabudlay gid. Tanan, basta may buot na ang bata, ya, kagkabalo na yung mag-Facebook, kainching din niya, tagduwa pa yung account sa social media. So, anything, everything ara sa social media, no? Malain, kagmaayo, ara sa social media. Muna gano'y ang balta, may pros and cons, DJ, no? May bintaha, disbintaha, pero damo sumong disbintaha when it comes to minors. Kung istoryahan ta minor di edad, mas damo disbintaha sa social media. So that's why, tani, ang konsepto sini, ang ideya gid man tani, nga butangan naton ini sa nga limitasyon. Pero paano naton butangan ini sa limitasyon? Yes, ang mga proposal nga ini, ayaw gid eh. O, di ba lang, makon mo kung butang tabi. Kung ako yung ganin, 16 eh. 16 below, hindi anay makagamit sang social media unless nga ti educational ina, no? And 16 above ti may mga proposal man makagamit pero may mga kuan may mga limitasyon. Galing kay Hambalta sa implementasyon sini maburubudlay gyapon. What if abi ang ginikanan konsentidor, di ba? Ti what if abi siya mag-ubra sang social media account para sa iya sini nga bata, siya ma-register pero ipagamit siya sa iya sini nga bata? Posible, di ba? Sa sunod sang panimalay, mambalka nga ti, hindi pwede ang bata nga 16 anyos below, hindi pwede makaregister. Oo, hindi. kay technically hindi ka gid man niya makaregister, testing eh. Kung halimbawa madayon abi ni ang laye, hindi ka gid man niya i-ban kaya sang kwan eh, ban kaya sang Meta, no? Kagiban niya social media platforms, ini ka pwede. Okay, may mga requirements na, may age requirements, may ID, so on and so forth. Pero what if abiya mag-register daya ang parents? Kay consented doon siya, mambalsa, ako lang bala. Ako niya account gamit ha? O arada, bumbahe niya Facebook la. Bumbahe niya sugalda sa Facebook. Eh, hampang sa Facebook. Birahe da. No? O tanaw sa social media sa Facebook da. Gamita nga kung sini nga account, ari ang cellphone. You know, damo sa kasubong sini nga mga thinking. Ako ang takag sa hindi. This is, kwan eh, nagkatabo eh. O, realidad ini. So, mo nang ambalta, dira, medyo simplang pakita gurda. Panunduman naton sa maayo kung paano naton ina kwan pagid, mapapaskog pagid, no? Ang kampanya tanga ini, no? Dapat ang ginikanan, kampanyahan taman, no? Involved ta dapat din ang ginikanan ng mga konsentidor. Oh, way labot sa hindi ya konsentidor, kaya dapat tani sa ginikanan, eh, no? Kita na malang tani ng mga ginikanan, kita na malang tani ya, ato na malang na, ara na bal, ato na malang na tani inisyatibo, oh, kung ginatanaw, nag-look into kita sa puturo sa aton sini nga mga kabataan, bisan wala pa ni ang laye, ikaw ya, ubras ang laye sa imo sini nga panimalay. Di ba lamang bal ka nga, anak, pag abot mo lang 15 ka maka social media, pero regulated ah. Makatanaw ka, pero hindi ka makagamit sa social media. Kumbaga, set ka sa ibong kasuguan, mada sa sulod sa imo sini nga panimalay. Di ba lamang yara ng mga ginikanan niya, ang bata nila, makagamit cellphone, tiga, ano na nga, grade, no? Kaya makagamit lang sila yasang mga gadgets nila like tablets, cellphones, kagiban pa, kung may online class. Oh, the other than online class, kagiban pang aktividad, wala na, hindi na sila makagamit. Kaya paggamiton lang ang cellphone ng bata, pagtungtong grade 6 or first year, mga muna bala, no? Ang social media, wala pa sa ang social media ang bata, mintras kaya hindi ka maka alabot sa edad nga mo ni. Pagsulundan ni na iya sa sulod sa panimalay, internal. Kaya mo na ganing ang balta, sa ginikanan na malang initani. Kamu ubra set sang rules, kaga set sang kasuguan, ubra sang kasuguan para sa inyo kabataan, sa inyo mga panimalay. Kaya mabudlay ini nga bantayan sa aton nga gobyerno, di bala? Las 4:43, check tanay Rajuman Marjorie Miani.
1: TYRI Rajuman Report.
0: Mars, good morning.
2: Good morning, Rajuman Bendoy. Noy.
0: Noy, ada. Ba, bot na lang ihada.
2: Kiray lang ba? May, ano sa buong nga nagatapa ang nitis-nitis gid nga ulat.
0: Dabu-dabu-dabu.
2: Sirpi siya ka nitis, dabu-dabu, hindi mo siya mabatayan. Ang mga bagas
0: ang iba na to niya, El Niño, manay nga nagaulan, kayo wala na kaintindi. Kung ano nga El Niño, di ba?
2: Kaya ano lang man eh, nang dabu-dabu nitis-nitis siya, inang hindi mo siya bala makita ang mabatsagan. Pero kung ara ka sa salakyan, yung nakatuon sa suga, makita mong gagmay-gagmay yung gatupa. Rajuman na Benroy, no? Ang importante lang subong, nga wala sa mga basog nga ulan subong nga kaagahon, nagagaging piligani ang pila natin kung mga kauturan. Nakita natin dali sa mga syudad sa
0: Una, may kalimag jogging sa Roplaza, no? Kay...
2: Ah, yes.
0: The best mayo no nami ang disenyo ka gindesign di man ni abi para nga ti may uking-ukingan kada magjagin-jagingan kada plus nga man nami ang palibot mas mayo ni sa mga oval eh, kay ting oval ya wala ka tanawon ara eh, may tanawon ka may pungkuan ka man so
2: yes may hapitan nga pa kung gutom ka baka no, lang
0: yun subong ko lang bro daw subong lang nag sink in bala sa akon nga kay nakita ko bala nga perti ka namo gali nga jogging na ko mayo chimpo.
2: Oh,
0: eh, siyempre, kung mainit ang chimpo, pag abot na la city, mainit na iba jogging pa na. Tipong ko ka sa bench, tapos panginangin ka sa puno sang kahoy, kampyon!
2: Pag isa pa, makita mo ang puno at punta, bala rin naman Benroy. Mabalaan mga safe kami, mga police, dira. Work, bala mo kita, lakat-lakat kita, dira, Rajuman Benroy. Di gani kung medyo stress ka, tamad ka, kadto ka da. Kung ko ada sa plaza, tapos si damo ka na eh, may mga magitaan ka na, may gadit, may tara na lang, may gata.
0: Sa iba nga plaza, mo man ang iba, pero mas dako abi ang Haro Plaza. So, tabol din sa for physical activities, no? Sa katong sa inyong mga kutan. Amo ni subong nati ang magkadto diri balasaton. Ginakwa nila ni ginatry nila nga kopyahon ang mga ang katahom sa aton sa inyong plaza. Dito sa Bacolod, March, ang ilinawa is lato kaya kinakumpara nila ang plaza din naton kag plaza nila to nga pinambutangan itlog.
2: Oo.
0: Kita mo na sa social media.
2: Ganing kitisupri.
0: Pilang disinyuhan, tiyan saan nga nagdisinyo sa mga itlog. Tingnan na yung mga itlog na. Di 80 million na nga ito, di yan, 90 million. Titong taho mga plaza tadi. O, ang ginakumparahan, sumunga ginabasihan, ang mga plaza tadi sa Iloilo. Tikita mo, kampiyon.
2: Oo, nami. Makuha na kayo. Kita ka katotong sa plaza para magano mo maglakat-lakat sa jogging-jogging kita. Kung di ka man sa plaza, esplanad, dami nami. Man
0: hindi mo ganun eh kung gin-maintain na bisang una ng mga relipan. Ano na ito? Nung mga ka sa magpista ka magpasumpit eh. Ano na sa mga puno sa kahoy? Tapos magbaho pa na nga, ala, galing na to ay pa na na. May relipan, may huyguhan.
2: May gina-raid
0: pa na. Gina-raid pa na sa una sa CIDG na mo.
2: May mga figurine pa na.
0: May mga kaang, may mga ano.
2: Ay, Mario Joseph, may bangko,
0: may nagatigang, may nagatigang, may nagaluto, Yasaro Plaza mo. May, may mga trapal. Eh, kung kay nami.
2: Anyway, na John Benoy, nag-check kita presyo sa mga baboy subunga sa may Iloilo Terminal Market. Ang liyempo, 300 per kilo, maskara 240, ang karne, puro uno, 380 per kilo. Ang lalagaon nga bulalo 350, tiil baboy 240, tiil baka 220, kasudlan baboy 180, kasudlan karni 220, panit baka pangpata 180 per kilo, baboy regular 270, baboy boneless 280, kagininling o galing ay mino tag 270 per kilo. Samtang sa madulong natin nga balita, ang mga ginikanan sa mga kabataan nga tinapungulay no sa Gawasang Lapas National High School. Ginapanugyan sa pamunuan sa eskwelahan. Kung kun ipatawag, hindi lang sa ilang abatan ng mga ginikanan. Na kun ipatawag ani sila kadto sila sa eskwelahan kay para ina sa welfare sang ilang kabataan. According diri sa pamunuan sa Lapas National High School nga nakalabot na sa ilang natabo nga nagtinapungulay ang ilang estudyante sa Gawasang Eskwelahan. Bungod sa tinulukay mga age 13 to 15 years old. Pero ti may mga interventions na ginaugrang school para nga hindi magdalong mula kag mag-ariglohanay ining mga kabataan kay mostly kuno kung may mga kaangay sini after siya nag-ariglohanay man lang kati arap man lang sa eskwelahan at unless kung doon medyo bugat na ginang nahimong krimen ka bata at siyempre lain ang sanction kag gina-check or ginakuha the coordinate ini sa mga social workers. Sa piyak na bahin ang nadakpan dari siyang nagiging adlaw sa Bible operation sa PDEU kag utang PNP ang isa ka vendor no sa may Poblacion South Oton si alias Banong ligal ang pangidaron na recovered diri sa iya posisyon ang 105 grams sa ginapahayag siya buong nagkabalo sa 714,000 pesos na nadakpan din siya sa may barangay Poblacion South Oton Iloilo last 12:39 sa gabi sa karon. Preso pa ini sa Oton PNP kaya nagpangatubang sa kaso ng paglapas sa Republic Act 9165 ako ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Amo na madulong natuan yung mga balita at subong nga kaagahon. Kasama mo sa DYRI, Areman Iloilo. Radyo Man na Marjorie Herbo Miane Tatak Areman.
0: Madamugid nga salamat kay Radyo Man Marjorie Miane. Mati gali si pre Rami kay pre Imok no balumid sa may pangis San Junisio takto ginadamo nagkalulong sa cellphone ang abi mo pila ka adlaw ang sakit naton ng mga Pilipino mata no dibla sa mga sakit no ang damo mga ano ni hypertension mga muna no. Mungkin ang damo, subong, mga lifestyle diseases, hypertension, kag iban pa. Pero, notice yo, tanaw bala, damo sa aton sang guilty sini, sa cellphone, sa isa ka adlaw, pila ka oras ang babad mo sa cellphone, abe? Di ba ang iban tunga? Ang iban guro ba si 20 oras? Ang kung takay, di ka matura na, duway pa, ang pahuway lang yung maka-cellphone sang iban kung kisa, kung tulog. Pero mientras bugtaw, Bisan din nga corner sang panimalay kung isa hindi ka nakakuan, hindi ka nakaimo sang ubrasay mo sini nga panimalay. Hello na lang kuti nga kuti sang cellphone. Kikina mo abi sang gina introduce abi sa aton sini nga cellphone labi na gid ko may access ka na sa social media. Nakuan mo never ending. Mag search ka lang, tanaw ka lang sa mga reels. Ay, Jesus Maria Josep, mabuaw lang mata mo. No, di, ang iban entertaining, ang iban toxic, no? Ang iban, di, may ara sa daw okay lang, may ara yasang daw makapamalain, makapalain, gidya, no? May ara yasang, di, developmental man, di dipindi sa imo sining hilig, ang tangan nga, fidan, kapanga, fidan, sa algorithm ko na ano ang imo sining nga gusto, ah. Bahugan ka nga bahugan na. Kung anong gusto mo nga tanawon na, ara, o birahi, tanaw na, kahit tagaan ka sa Facebook. Ti, malingaw ka, ibang suguon sa panimbalay nila, nagkapasingit. Ang mga kabataan, why na, tanaw bila subong sa mga ang mga kabataan, ang hampang nila, laina. So, na, di ba? We're not saying nga, magbalik kita totally sa traditional, hindi man. Pero ang ngampang sa bata, ara na sa social media. Why na sagwa sang panimalay, kundi ara na sa sulod. Bira na lang, cellphone. Ti, sa gabi, amo mana. Tipros na sa isa kadlaw, sa sulod sa 12 oras. Abi, makasyam ka oras ka na ng cellphone. Kay accessible naman, kay manti, bisan diin naman lang, may internet. Oo. Ti, bangon nga nagadamo, ang cellphone, ang users ang cellphone, nagadamo. Ang availability sang internet connections, ay sus, tama man kahapos sa mga banwa-banwa, may mga piso net, piso wifi, may mga araman sa dedicated nga linya nga ginapang install sa mga panimalay, bisan diin na lang may mga contractor man sina, o di ba? Di, para sa imo sining nga balay, hindi ka na magwa, dira ka na lang sa imo nga balay, dira ka bira-bira internet, hasta nga magbuluaw ang mata mo. Amo na ang ambalta mga problema nga dapat i-address gid. Pressing concerns, not only sa mga minors, pero para man sa mga adults. Kalabuaw gid sining matata, damo gini, no? Sa magkalaguba nga mata, mag-inamo ni ang hilig naton, perting hilig naton sa gadgets. Istoryanta ni Balakaroon Dubrag diri sa aton sining pagpangalagad. Magabalik kita, standby, alas 4:53.
1: This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
3: Yari ang pila ka mga pahanumdom para sa aton seguridad sa tiyon sang Bagyo. Una, magtiner sa sulod sang panimalay kung indi kinahanglan magwa. Siguraduhon nga mapag-on ini, isarado ang mga bintana kag puwertahan. Magpreparar sang go bag nga may unod nga flashlight, pagkaon, tubig kag first aid kit. I-full charge ang inyo mga cellphone kag power bank para sa importante nga mga komunikasyon. Kag mag-monitor pirmi sa radyo kag official social media accounts sang ahensya sang gobyerno kaangay sang pag-asa. Ang seguridad sang aton tagsa kapamilya kag komunidad ang aton prioridad sa sining tion sang Bagyo. Maghalong kita kag indi magkalipat nga magpangamuyo. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa inyo sang Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops.
4: Cellphone Plus Gold.
5: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Cellphone Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
4: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold. Gold. Sa mga butika. Cellphone Plus Gold.
5: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Cellphone Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
4: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold. Gold. Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
4: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanaka, at gaganda ka pa.
7: Sa pagsaulog sang Elderly Filipino Week, nagtingob sang puwersa ang National Commission of Senior Citizens Regional Office 6 Philippine Red Cross Iloilo Chapter. Kag ang inyo pinalangga nga RMN Iloilo kag IFM 95.1 para sa isa ka blood donation activity. Tugo ko para kay Lola kag Lolo. Dali na, ululupod kita nga magdonar sang dugo sa Tugo ko para kay Lola kag Lolo. Oktubre 25, 2026, Domingong adlaw sa Government Service Express SM City Iloilo. Ang tagsa katulo sang inyudugo magahatag sang dugang nga kabuhi kag paglaom sa aton mga katigulangan. Isa ka donasyon dugang nga tinuig para kay Lola kag Lolo. Diri lamang sa ginapamatian sa Kadamuan. Tatak RMN.
8: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
9: Charm, Fab, Con, ang mungko makablog, tanggal amoy ko lubang sa bangon ng Charm.
10: Charm Babcon with Blue Crush Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Pangkong kumakablog sa Charm.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
9: ACS.
11: Bio.
12: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para maligawan ang impeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
13: Pumakal sa mga butika.
11: D3 Bio. Mighty C.
13: Ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Anika. Kunayan ko mangi. Gagali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
11: Mighty C.
13: Mabakal sa mga butika.

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Eduardo Goto, akhirnya kebuahan aku kan share sa urinary bladder. Masalamat yun ko sa light extension vitamin D3. Nga mo nakabulik pabalik sa akong kapag-silawat na wala ising chemotherapy.
2: Life extension vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ba achieve? Mag Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product, FDA approved, sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kunang balansing at timba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inoms ng Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber, mabakal sa mga butika.
4: Vita D Plus Coffee Mix.
5: Vita D Plus Coffee Mix.
4: Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape pagkamot manamit kag syempre may vitamin D3.
6: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
5: Vita D Plus Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
7: That portion was brought to you by Summit Natural Drinking Water. Well-informed ka na, hydrated ka pa. Drink up. Fuel up. Rise up. Rise to the summit with Summit Water.
8: Dr. Pinoy Squalin Capsule.
9: Nagkadto ko sa Binalbagan and may pasyente kong 47-year-old ang nahambaya, Dok. Sa una niwang niwang ako. Tapos, amo na, Dok, ang ako niya gininom. Nagdami ang ako niya lawas.
10: Wow.
9: Kaya gusto niya pagdiyan magniwang, kayo pariyo ko no sa ako. Nahambay ko kanami, nagilang sang lawas mo. Tapos, yung compute ko niya nga BMI, nasa normal, malang siya nga BMI. Hambaya, niwang yung ko, Dok, sa una niya nag-gain ako weight because of your Dr. Pinoy Squalin Capsule.
8: Dr. Pinoy Squalin Capsule. Squalin Capsule.
2: Life Extension Vitamin D3.
11: Narito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan na kung baga ang piya ko nung asporsyon ng kisipot na ko nung isa. Extension Vitamin D3. Bali, apat kasok gel everyday. Ano na batsagan ko nga? Buhay na ko gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko daw, yaka kapuhay na ko. Subong yan, nag-aaba. Kanto ko to sa ilabalay sa mata ko. Takladon.
12: Tingnan bago nga ang Life Extension Vitamin D3. Sigurado, epektibo.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: May problema ka ba sa imong pagkamuhin? Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag baka mamatay sa sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber, mabakal sa mga butika.
5: Vita D Plus Coffee Mix.
13: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na beneficyo para sa aton nga ikaayong lawas.
14: This is Dr. Marpa, kag sa tanan, may radyo.
5: Vita D Plus Coffee Mix.
15: Nuts! Corn Coffee! May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason kun nga ma-maintain niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation, kag good eyesight. Nuts! Corn Coffee! Mabakal sa mga butika.
16: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
17: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
16: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
17: Ngipin ay maksalaga, Max Protect.
16: Help stop cavities even before they start while keeping breath.

0: Alaga, Max Protektado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS! Cellphone Plus Gold.
2: Ito si Eunice. May ara ako tritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Cellphone Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayugid ang akong arthritis.
1: Cellphone Plus Gold.
3: Mas pinanakas.
1: Pinagaling.
3: Pinahusa.
1: Cellphone Plus Gold.
3: Gold. Sa mga butika.
1: Cellphone Gold Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan na kape. Laingidyang sabor sa Cellphone Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Cellphone Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi.
7: Hello, Mommy.
6: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
6: Mula noon hanggang ngayon.
8: All you need is Pride. All you need is Pride.
5: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Evergreen Herbal Capsule.
9: Ako si May Nano.
10: Duha ka tuig na nag-bleeding ka?
9: Oo. Oh, tumar ko Ibirecrin. Wala na yan. Hantig ko ron. Wala na. Ibirecrin capsule kay Bitibo kayo.
1: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
11: Kung may ara ka problema sa kidney, makabantyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema gin ang dalagdian sa kidney.
12: Nagpa-pick up ko, may kidney stone ko gagawin. Kang napatian ko ang pasayod sa radyo about sa kidney care. Sintistingan ko, napatikan ko gin ang epekto, hindi na mabudday ang pagpangigil ko kag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gin ang ako sakit. Salamat, kidney care.
5: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
13: Mahirap alala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa
14: amang uyang sakit. Mga pinalangga natong natagpamati. Upod natong subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala nakaapekto ang diabetes sa imo panulok?
15: Pirmi nagakalabu ang akong panulok. Daw pareho bala nga pirmi ako nagatanaw sa adlaw. Grabe gid kataas ang akong sugar level. Usahay nagaabot kagani sa 320.
14: Kag ano bala ang solusyon nga imo nakuban?
15: May isa ako kaabyan na nagsuggest sa akong sang iBerry. Tungod natural ang iyang mga ingredients, ginsulayan ko kag hindi ka magpasakay. Amo ini ang pinakamaayo nga desisyon nga nahimo ko. Subong, wala na ang pagkalabo sa akong panulok kag makabasa na kag makalantaw na ako TV na wala sang kabudlay.
16: Tilawi man ang bagong nga produkto nga iBerry Gold na may ara sang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butik. Kasi nyo, mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
17: iBerry, for a clear and healthy eyesight.

0: sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Eduardo Goto, at na, tumuhan ako cancer sa urinary bladder. Masalamat ko sa Life Extension Vitamin D3. Nga mo nakabulig pabalik sa akong kapagsilawat na wala ising chemotherapy.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Alas 5 na sa aga, pabalik diri sa aton nga pagpangalagad.
6: Radyo Man, Eric John Pamplona. Kag Radyo Man, Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo, unang balita.
5: Standby kay i-check na nato ang mga balita nga natipon sa news center sa ibig lamang nga madugay. Iningabayin dala sa inyo sang Super Fiber, pinakabago kag epektibo nga produkto para sa irregular ko normal nga pagpagwa sa aton mga higko. Ginimo ini paagi sa nagkalain-lain kag puro nga ingredient nga nagalain sa oat fiber, wheat fiber, spirulina powder mix, fruits kag vegetable fiber, apple pectin, cordyceps mushrooms kag lain-lain nga klase sa mga berries, agud tagaan sa nagakaigo nga pag-amlig ang aton chan colon kag bilog nga gastrointestinal tract o kon gut para sa posibleng nga problema sa constipation, pagtugas ang ulcers or pila sa chan kag colon, obesity, manubok nga immune system, mataas nga blood sugar, mataas nga bad cholesterol level kag pagkatugas ang cancer sa colon. Super Fiber, epektibo kag garantisado nga proteksyon sa matinlo nga colon kag regular nga pagpamuhin. Super Fiber, another quality product of Life Extension Philippines, mabakal ini sa mga butika. Una kita sa balita sa regional news. Western Visayas Innovative Startup Test, pati gayunon sa Iloilo Terminal Market. Kasama mo sa balita, Radyo Man Mon Kapalayan.
6: TYRI, Radyo Man Report.
7: Tinloy ang inyo colon paagi sa pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleanser. Super Fiber, ang solusyon sa indi regular nga pagpamuhin agud indi magtiner ang higko sa aton colon, nga isa sa mga rason sang pagnubo sang aton immune system kag ang pagtugas sang balatian sa aton lawas.
8: Hiwaton sa ikatatlo nga tuig ang Western Visayas Innovative Startup Fest 2026 sa SM Iloilo Terminal Market, umpisa Oktubre 22 tubto 24 subo nga tuig. Ang Startup Fest nagatuyo nga mangin accessible sa publiko ang startups kag inovasyon kag mapakita kon paano makabulig ang teknolohiya sa paghatag sang trabaho kag solusyon sa mga problema sang komunidad. Bukas man ang aktibidad sa mga estudyante, professionals, business owners kag iban pa nga interesado nga luyag makilala ang mga teknolohiya kag negosyo gikan sa rehiyon kag wala lang nagalimit sa mga startup founder, investors kag technology professionals. Ang tema sang aktividad subong atuig amo ang scaling the region startup ecosystem, enabling founders, driving innovation. Kalakip sa mga aktividad ang Western Visayas Innovative Startup Conference sa Oktubre 22, ang Tech Talk Technology Matching kag launching sang Startup Iloilo sa Oktubre 23, na pagasundan sang Grand Pitch Day kag Innovation Awards sa Oktubre 24. Igapakita man ang mga lokal kag nagausbo nga teknolohiya kag inovasyon sa tatlo kaadlaw nga Startup Fest exhibit sa SM Iloilo Terminal Market, pati gayunon man ang tatlo kaadlaw nga Innovator Summit sang PCCI Western Visayas sa Casa Real sa Iloilo Provincial Capital nga nagasentro sa paggamit sang teknolohiya para sa mga oportunidad sa negosyo. Pangunahan ang nasambit niya aktibidad sang UMWAD Western Visayas, kaupod ang Department of Science and Technology, Department of Trade and Industry, Department of Information and Communications Technology, Iloilo City kag Provincial Government, Philippine Chamber of Commerce and Industry, Western Visayas, Iloilo Science and Technology University kag iban pang partner institution. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Mon Yales Kapalian Tatak RMN.
7: Ang Super Fiber, mabakal sa tanan nga Life Extension Clinics kag mga butika malapit sa inyo lugar.
5: Kag Magnans Liniment Oil, number 1 ini nga balanyo sa bilog nga Panay Island kag Gimaras. Ang Nans Liniment Oil nagatag proteksyon kontra dengue, malaria kag iban pa nga balatian, dala sang lamok, mosquito repellent kani safe kasi mo pagwa bisan pa sa sulod sa imo sini nga balay. May neem tree extract kag para performance sa citronella, nagatag proteksyon sa exposed nimo nga panit. ang non-slenderment oil mayong man kontra sa skin problems kangay sang arikis alap-ap alipunga an eczema katul-katul sa panit kagiban pa ng mga skin problems. Non-slenderment oil, barato, epektibo, hindi mapilit sa panit kag all natural ang ingrediente. Ang non-slenderment oil, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, mabakal ini sa mga butika. Samtang dugang pa nga mga balita sa sa police report, no? Sa aton sining police report, ginikanan sa mga estudyante nga nagatapungulay sa Gwa sang Lapas National High School ipatawag sang eskwelahan. Kasama mo sa balita, Radyoman Marjorie Miani.
6: TYRI Radyoman Report.
9: Ang ininga balita ang ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mag-inom at least duha ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw, ang pinakarekomendado nga vitamin hormones sa mga medical doctors diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. FDA USA kag Philippine FDA approve. Mabakal sa mga Life Extension clinics kag sa mga butikas sa inyo lugar. Natala na nga ipatawag sa pamunuan sa Lapas National High School ang ginikanan sa mga estudyante nga nagtapungulay sa guwa sang ila eskwelahan sa tinalikdan nga gabi. Sunod kay Rowena Norbe, guidance counselor sa Lapas National High School, nga ginpahibalo sila sa kapulisan sa natabo nga insidente. Pahayag pa ni Norbe nga may aras sila intervention para sa mga kabataan nga involved sa kinagamok kung sa diin ila iniipatawag pati na ang mga ginikanan. Pangabay sini sa mga ginikanan nga magtambong man sa patawag sa eskwelahan bangod para man nini sa ikaayo sang ila kabataan. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Radyo man Marjorie Herbo Miane, Tatak RMN. Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended and most prescribed Vitamin D3 brand in the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines.
5: Kanyari na ang ginapangita kag paborito sang mga kalalakinan. Mega Man Herbal Capsule para sa mga miyembro sang Team Megaman sang Ikog Tao Society kag sang Eureka Kaka Boys. Boys. Ari na ang Megaman Herbal Capsule ang number one nga kapsula paglalaki sa bilog nga Panay Island kag Gimaras. Ang Megaman Herbal Capsule nagahatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato sa pulaw, nagapapagsik at nagapadugang sang resistensya sang isa ka lalaki. Ang Mega Man Herbal Capsule safe katama kay puro ng herbal lang ingrediente. May tungkat ali ginseng, maca, kagoni goat weed. Kag safe iniya sa heart kay wala sang side effects, frontal effects siya may ara gani ha. Mag-inom ha, mag-inom sang Mega Man 2 ka kapsula bago maglabing-labing. Ah, sigurado gidaw, no? Nga matamu yan kagid sang ginawa mo. Pero kung kada adlaw ka nagainom, pwede kagid ya kainom isa kada adlaw ano. Mega Man Herbal Capsule makabakal kasi ni sa mga butika diri sa bilog nga Panay Island kag Gimaras kag Panay Island kag Gimaras. Quality product ni Tita Arlene kag sang Herbs Med Pharma Corporation. Samtang check na naman balita naman na nagikan sa City Hall, Iloilo City Government, ibalik ang cooling hubs, hydration stations, ipamtang sa mga nagkalain-lain nga bayan sang syudad bangod sa epekto, mangin epekto sang El Nino phenomenon. Kasama mo sa balita, Radyo Man Joel Frank.
6: TYRI City Hall Reports.
10: Ang hindi nga ba ay ginadala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Mga kasama, umpisa inyong adlaw pag isa pag-inom sa Nance Corn Coffee and start feeling the difference. Mga beneficyo nga itong makuha kung regular nga itong paggamit sa Nance Corn Coffee. Nagpapakod sa kakalang immune system. Nagpapromote sa weight loss sa mga overweight. Nagpapalabas sa immune resistensya. Nagpapataas sa immune energy. Nagpapaintinara sa proper blood sugar levels. Nagpapaimprove sa blood circulation. Nagpapaliviate sa immune ingon digestion problems, may kapanubuo sa pagbuton sa imut siyan. Nag-detoxifizing malawas, sa nagabulig padula sa migraine kagsakit sa ulo. Ang Nance Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, kagmabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
11: Plano sa Iloilo City Government, kapadamon pang cooling hubs, kagmagbutang sa hydration stations sa bilunga syudad bilang preparasyon sa epekto sa Il Nino. Suno kay General Services Office o Congeso Head Engineer Ravina, tatlo ka cooling hubs na nainsol sa naligid niya tiyon, kaginapropose nga balik ini kagdugangan pa. Lakip sa plano ang pag-engage sa business sector, abot maghatag sang ila commercial establishment bilang cooling hubs, pareho sang ginihimo sa Thailand. Malawas sa structured cooling hubs, may instruction man si Mirai Satanias nga mangira sa ibang inisyatibo nga ini-structured. Isa sa gina-emphasize ng alkalde among pagbutang sa hydration stations sa tanan nga bahin sa syudad. Samtang, may proposal man sa missing system, apang ginpahayag ni Ravi ng Edimaren Bangod, kinakulang na gani isang tubig ang syudad. Ang tigang kabahin sa mas malapad niya contingency measures sa syudad kontra sa sobrang init dala sa ginapatihan pag-abot sang Super El Nino. Madadaan nga may tatlo ka cooling hubs ang syudad na ginpahamtang sadto sa Diversion Road plus ulit agay kag structure sa public station sa Landone Nya Luna Streets, City proper. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajman Joel Franco Tatak RMN.
10: Mga bahin gidala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Nance Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA kag mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar.
5: Alas 5:16 na sa aga diri sa aton sining nga pagpangalagad standby kay check naton sining nga magmadugay pinakauling nga nakat sa panahon upon sa aton sining nga pag-asa Iloilo. Ini nga bahin dala sa inyo sang DTX 500. Mataas ba lang presyon sa imo dugo? Ikaw ba lang may hypertension? Basi mataas ang sugar mo? Basi may diabetes ka? Kagula ka makaibalo? Ang mataas nga blood sugar levels nagapatigas ang arterial walls ka nagapalapuyot sa imo sininga dugo. Inang isa sa mga rason kung nga nagka-hypertension o kung high blood pressure. Ang diabetic hypertension nagaresulta man sa pagkabulag, pagka-damage sa kidneys, kag madamo nga komplikasyon kangay naglamang sang stroke, heart disease, hindi pag-ayo sang pilas, pagkautod sang tiil, kag impotence sa mga lalaki. Hindi na pagulatan nga maglala ang kondisyon, mag-DTX 500 kadadlaw. Ang DTX 500 may charanti na linsa marguso nga nagamimik sang insulin function. Kunubo ang blood sugar mo, kontrolado man ang BP mo. Ang pag-inom sang DTX 500 kadadlaw nagapanami sang tulog nagatap na sang hyperacidity, chagged fatty liver, skin wrinkles, alopecia, kag madamo pang nga iban. Gani mag DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Kahit parisan mo inisang mighty si, dugay ka na bala nag-aanto sang katol-katol sa panit, problema mo bala pilas, dugay mag-ayo, mag-mighty si. Ang alkaline nga vitamin C, makabulig ini sa pagtapna, sang tanan nga mga skin diseases kag mga allergies, Mighty C kag DTX 500 sa manaming nga kombinasyon, mabakal sa mga butika, produkto ni Doc Ramil Uy.
2: RMN News, panahon!
5: Check ta pinakauli nga lakat sang panahon upod sa aton nga pag-asa Iloilo. We have on the line na Engineer Charlie Depressor. Good morning, upod mo si Rajuman Ben Roy Bernal.
12: Yes sir, maing aga sa Taranya tayo pala matis ng RMN. Yari pinakauli nga lakad sa panahon karon nga adlaw, October 9, 2026. In the tropical convergence zone or ITCZ, nagapikto sa Visayas, Mindanao, Kaga, Palawan. Northeasterly wind flow naman nagapikto sa eastern section sa northern Kaga, Central Luzon. Bago sini nga sistema ang bilog ng western Visayas karon nga adlaw, particular na siyudad sang Iloilo, magapadayon ang magalamon nga kalangitan. Expect naton may mga scattered o kunaptalapta nga mga pag-ulan pagpangilat pa nag-oob dala sining ITCC. May natopto pa kasaraka naman nga hangin ang magahali na aminha na katungdan sa rabagatan na katungdan, magadalas nga makanay topto pa kasarangan yung pagbalod sa kadagatan. Ang tansato temperatura na sa 24, topto 32 sa degrees centigrado, ang adlaw magabot na kalas 5.38 karon ng aga, magatunod alas 5.36 karon sa hapon. Kaya gabon yung pinakauling alakad sa panahon, gikan din sa Iloilo pag-asa, Charlie Debra.
2: RMN News, panahon!
5: Madamong salamat kay Engineer Charlie Debra sa pag-asa Iloilo. Shift na kita from Mabaga to Amihan, tido medyo matamat kita sinininit. Ang aton sining ulan, ang tubig. Matamat naman kita kuan panumdom kung ano mangin contingency plan aton sa sining pag-shift na sa aton nga panahon. Kay amo na gani sa ambal sa aton nga pag-asa. ini nga bulan amo na ning start now sang El Nino. Diri na ma-start anay sa dry spell, butang balon nga ti indi pagin man amo na ka init sang panahon, gradual amat-amat no from dry spell to drought next year, no, mag-aumpisa by first quarter of the year. So that's why subong ang aton dapat nga utok medyo naga-explore no ti kumbaga parumdumon mo nga anong imuon ta, no, anong mangin plano ta sa mga pananom tar para hindi magkalamatay sa aton nga ilimnan, sa aton sini nga paligo, sa aton ganiton sa matag-adlaw nga tanan. Kapal ka tiyan, damot man tubig, subong ah. No? Kay base kung mag-abot sa simpobla, mag-wiit ka nga tiyan, huwag ka nag-prepara. Samtang dugang pa nga mga balita sa patag sa kukon sa Kapitolyo, Iloilo Province may 6.1 billion nga proposed annual budget para sa tuwig 2027. Check ta, Rajuman Fia May Otero.
13: Ang iningabahin ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Gina-advocate sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ang regular medical check-up para sa palaabutan ma-recognize amat-amat ang role sa nutrition kag integrative medicine sa disease prevention and treatment. Gani magkadto sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy para sa libre nga medical consultation kaupod sa mga lisensyado ng mga medical doctors.
14: Yara sa kabugusan nga 6,101,660,416 pesos ang total proposed budget sa Iloilo Provincial Government para sa tuig 2027, sa diin mas mataas ini sa 9.73% sa 2026. Sunod kay Iloilo Governor Arthur Davanzer Jr., inibangod nga nagtaas man ang national tax allotment o kung NTA sang probinsya para sa 2027, nga yara sa 5.645 billion pesos kung ikumpara sa 2026. Mayor nga kantuan sang pondo ang mga masunod: personal services, MOOE, capital outlay, kag ang 20% ng NTA development fund. Pahayag sang gobernador, may pinakalako ng pondo ang magkakanto sa provincial engineer's office nga mo ang in-charge sa mga infrastructure projects sa probinsya sa Iloilo. Ginalauman nga mapasara sa sangguniang panalawigan ng annual budget bago matapos ang bulan sang Desyembre sininga tuig. Balita nagikan sa Kapitolyo Provincial, kasama mo sa DYRI Aramen Iloilo, Radyoman, Fia Panes Otero, Tatak RMN.
13: Ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy na hamtang sa lower ground floor Robinson Small, J. Dillon Street, Iloilo City, Tagbak Haro, Reyes Avenue, Poblacion Zone to Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, Santos Arcade, Santa Barbara, J.C. Zulueta Street, Poblacion South, Oton, kag Aquiles Psycho Avenue, Kabangkalan City, Negros, Occidental.
5: Arimin. Mga kasama, ari ang good news para sa inyo. Ano mo kapalangga si Lolo, kag si Lola mo ang pagpalangga nga ginatawaga plus na mula sa puso. Ara na sa inyo mga butika ang Soft Touch Wonder Oil, may lima inikindi basta-basta ng ingrediente nga gipaidalom sa maid-id nga pagtuon. May aloe vera nga nagabulig pabanaag sa panit, nagapakupos ang singaw kag nagapatubo sang buhok. May lemon nga puno sang vitamin C kag nagapataas ang collagen. Ang eucalyptus nga paylayo sa kagat sang lamok kag sapat-sapat maayo man nga pangontra sa arikis kag katol-katol dala sang fungus kag skin infection. Nagapalog sang tungod sa ilong kag ginawa kag nagapapali man sang pilas. May virgin coconut oil para kutis guwapo kag guwapa, makabato sa artista, mangin kutis bata ka pa. May rosemary oil nga nagaparelax kag nagapamuok sang tulog, ginabuligan dulang kurinot naton nga mga panit. Gani mag Soft Touch Wonder Oil. May vitamin C ni. Amula ni ang balanyos nga may vitamin C. Bakal ka sa mga butika, pamangkot ka kay available ini kag syempre dira sa may Miramart Mall, makabakal ka man sa main entrance bala malapit sa ila sini nga activity center. Kag i-check mo man ang FB page kung gusto mo mag-order online. Check mo FB page sang Soft Touch Wonder Oil. Arimin. Samtang dugang pa nga mga balita sa dugang pa nga mga balita sa patag sa nginampang Indiana Pacers ginlutos ang Minnesota Timberwolves sa nagapanay nga pre-season games ng National Basketball Association. Kasama mo sa balita, Radyo Man Flo Navarrete.
6: TYRI Radyo Man Report.
15: Ang balita sa sports ang ginadulong sa inyo sa kaluan sa new improved non super plus maskin pa epektibo kag maskin pabaskog gintingob ang mangustina, guyabano, malunggay para sa mas mabaskog resistensya dugang enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Non super plus kapsula natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, suporta para sa mas mabaskog nga korason, bulig kontra sa kapoy kag palangluya sang lawas. Daog ang Indiana Pacers kontra Minnesota Timberwolves 123-112 sa ilasambua sa nagapadayon nga NBA preseason game October 8, 2026. Nagpanguna sa kadalagan sang Pacers si Aaron Nesmith matapos nagbalag sang 19 points kag 3 assist. Nagbulig man sa Pacers and Jay Hoff sang 16 points kag Ben Shepard nga may 13 points samtang 19 points agin kamada ni Anthony Edwards para sa nalutos nga Timberwolves. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamagi, pili ang Non Super Plus, the anti-cancer food supplement. Available na sa mga butika sa bilog nga isla sang

0: Irisang imo sila nga managan. Pero bago ka magdaog, siyempre may proseso anay, no? Anong imo sila nga imo on, bakal ka sa mga spare parts kay ginagamit mo man sa imo mga equipment, no? Ti kung nagabakal ka, dira ka sa ililo nyo agri. Kaga kung may kubuta equipment ka nga baklon, bakal ka na nga daan. Dira ka sa ililo nyo agri kay para magkakuha ka sang raffle coupon. Ang raffle coupon, amo ning imo sininga palagyan para sa imong kadalagan. Kung nagbakal ka dala at least 3,000, may isa ikaw ka raffle coupon. Pero kung madamo nga 3,000 ang binakal mo, damo man nga raffle coupon. Tingon damo raffle coupon mo, kundi dako man tsansa mo nga magdaog. Who knows, base kung ikaw ang magdaog sang brand nyo nga traktura para sa aton nga grand prize. Isa gidya ka brand nyo nga traktura. Ang second prize, isa ina ka rice transplanter. Ang third prize, special power tiller. Patigay yun, no, ng raffle draw sa December 5, dira sa may Ina Farmers Learning Site and Agri Farm sa Barangay Kuyawan, Kalsada, Barotac, Nuevo, Iloilo. Nga ni magpasakop ka mo, ha? No? Dalikyat na ka mo, bakal na ka mo na kag magpasakop sa raffle promos ang Kubuta, kag Iloilo, New Agri, Industrial Marketing and General Services Incorporated. Sa ato naman nga hello attorney pamangkot sang tagpalamati kon bala pwede mabaligya ang ila balay nga wala sang panugot sang iya asawa bisan pa nga nakapangalan sa iyang titulo. Kasama mo sa balita Radyoman Joylin para on
1: TYRI Radyoman Report.
2: Ang liver o kunatay, isa sa mga pinaka-importante nga body organ nga responsable sa pagpagwa sa mga higo o toxin sa aton lawas. Para nga mamintenar ang mapag-on nga atay, kinahanglan man ang healthy nga lifestyle. Kamodera, hindi yun na paghulata nga makaangkon sang problema sa atay kag magresulta sa kamatayon. Yari na ang masaligan nga produkto nga may kapasidad nga pabaskugon ang atay ninyo. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginatinuan sang Dr. Pinoy ang aton atay kag ginapabakod pa. Ginasilhig ang toxin sa ugat nga amo ang ginahalinan sang balatian. Ang hepatitis, cirrhosis kag cancer sa atay pwede nga malikawan paagi sa adlaw-adlaw nga pagtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mabakal sa Banati Drugstores nga Bacting Pharmacy, TGS Pharmacy, Deb Pharmacy, Happy Med Pharmacy, and BJ Pharmacy, Jorge Pharmacy kag sa mga butika malapit sa inyo lugar.
3: Nagapamangkot ang isa naton katagpalamati kay Attorney Mark Piad kun bala pwede mabaligya sang bana ang ilabalay nga wala sang panugot sang asawa bisan pa nga nakapangalan sa iya ang titulo. Attorney,
4: if ang title nakapangalan na bisa lalaki but during the time niya ginbaligya niya sina nga kasado sila, hindi niya pwede mabaligya na without the consent of the wife. Because ato niya yung civil code, automatic niya nga conjugal. Maski pa the title is named sa bana, pero kung at the time niya i-dispose na abi kasado na sila, no, hindi niya pwede ma-dispose na without the express written consent sang iya asawa, allowing the fail and disposition sa sinangapotidad.
3: Hibaloon kagintindihon ang aton nga kasuguan, dedigid lamang sa Hello Attorney. Tandaan gid naton, ignorance of the law excuses no one. Kasama mo sa RMN News Center, Radyoman Joylin Tamayo para onda. Tatak, RMN.
0: Alas 5:30 na sa aga, diri sa aton nga pagpangalaga. Good morning sa aton nga mga listeners and viewers sa Facebook. Recto Abilio Vicente nga nagpamati, good morning. Alma Aginga, Eunice Kimba, Jeffrey Villaluna Hibionada, Richard Carigaba, Dante Analista, sino pa gini? Si GV Kalad, Eunice Kimba, okay, Kagawad Rumar o Pare Rumar, good morning sa Imoda, no, si sino pa gini, okay, kay naga duble, Margarito Maramento, good morning kag sorry again, kaya da duble ang minsay si Nani Binliro, Bichayda, si Bonnie Kalad, okay. Kay Kimi Miyaris nga nagapamati man, good morning gid sa inyo. Kay Jasmine Galilea Pakultad Marje Cubillas, good morning. kay Parilito Alito Binyas, no?

0: Gapamati si Nonoy Cambronero, Danny De La Cruz, Marek Camuruño, kag Nonoy Binyas. Good morning. Si Sir Joey Ahino Tormona Esteva sa may Puganan Integrated School. Kamustang school na tunda, sir? Ang aton yung mga estudyante, ka mga teachers. Okay lang ba sila? Abo. Si Pare Alex Caras, kag Team Megaman / Unikakak. Team Unikakak. Butam na slash inyong team, pare, no? Na Alex Caras, nga pamati sa may Itulhouse, Baro Takvio, kag mga grupo niya, Winnie Kimba, Ricky Tabagira, Money Boy Balasabas, Joel Villalobos, Retired Police Monhe, John Bart Kimba, Marty Gisto, kag ang team leader sang Megaman, sa Gimaras, si Aris Silibio, nga nagapamati gid. Good morning kag kay kagawad Naldo Mandulosaga dira sa may Ugasan, Barota, Cabello. Kay Sir Lorin Causing, pirmi man nagapamati. Brad Pitt madira Bistuer, sir. Good morning. Bistuer Madera Armada Alihiro Dueme Bursillo family, kag sa mga kaingod muda, sir. Good morning. May paaman pa yun. Pare Jojo Malyo, no? Good morning kay Don Hugo dira. Kamusta? Kay Ma'am Susan, good morning. Ma'am Gemma, no, kay nung Julie Navarro, kay kagawad Danilo Kidong, baw nalipak yung kukapon pag greet sa imo sa may sino gani si kagawad Kidong, no, nga nagapamati sa may San Rafael. Thank you gid kay siya ni nagbulig sa aton sang nahulog ang dala nato nalin sa likod sang salakyan. Payo na gani ara si kagawad. Kun ay puli tatani nga bilin sa San Rafael ang dala ta. Thank you gid ah kag sa mga barangay officials dira nga naga pamati every morning kuno naga pamati gid sila. Sige, Danilo Kidong kagawad, good morning. Kim Yvonne Meares, no? Yvonne Ferrares nga nagapamati kay Sir Rick Guillos, Ma'am Tain sa Guillos, good morning gid sa may Talusan dira sa may Banwasang Dumangas, kag sa kay Ma'am Sharon Guillos, kag kay Sir Larry dira sa may British Columbia sa may Canada, kag si Kwan, si Brother Federico Guzman sa may Balabaguharo, Bradbong Cathedral, kag dira sa kay nung Benta Blate, kay nung Plasing Escobio sa may Banwasang Igbaras, kag Subugman kay Elted Ferrari sa may Miagaw, Guard Arnel Ayota Arbulonyo nga naga pamati man, good morning kag thank you kay Father Noneta Pilubio manong Rudy Barsibas kag manang Elsa naga monitor man diri sa aton sini nga pagapangalagad. Sige, ang iban kay Jan Pirocho sumagaysay, no? Good morning man sa inyo. Sige, kag ang iba na kung wala pa narimtanta, check ay kuan lang message lang diri, no, para malawag naton pag-greet kamo. Thank you gid sa pagpamati. Magabalik kita, standby diri sa aton sini nga pagpakalagad, istoryanta, mga balita lokal. 5:35.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This newscast is brought to you by iBerry.
2: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
3: Charm, fab, con, pangong kumakablog. Tanggal amoy ko lubang sa pangon ng charm.
4: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy colob.
3: Pangtog kumakablog sa Charm.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
5: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Milagro, may ara ko ulcer, hindi gid ko maka-count sang sakto, pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pieces ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati, aktibo gid patam.
5: Mighty C,
7: mabasa nga butika.
8: Sa pagsaulog sang Elderly Filipino Week, nagtingob sang puwersa ang National Commission of Senior Citizens Regional Office 6, Philippine Red Cross, Iloilo Chapter. Kag ang inyo pinalangga nga RMN Iloilo, kag Buhay FM 95.1 para sa isa ka blood donation activity. Tugo ko para kay Lola kag Lolo. Dali na, ululupod kita ng magdonar sa dugo sa Tugo ko para kay Lola kag Lolo. Oktubre 25, 2026, Domingong adlaw sa Government Service Express SM City Iloilo. Ang tagsa katulo sang inyudugo magahatag sang dugang nga kabuhi kag paglaom sa aton mga katigulangan. Isa ka donasyon dugang nga tinuig para kay Lola kag Lolo. Diri lamang sa ginapamatian sa Kadamuan. Tatak RMN.
5: E3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
10: Top, top, top, lechong manok, promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok! Simple lang ang mechanics. Patunuga ang radyo samtang nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puwertahan. Kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink kag lechong manok! Tok, tok, tok! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink kag lechong manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on-air, kag online, tatak! RMN!

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Sample Plus Gold.
2: Oh, si Arlene, may aragin ko problema sa kidney. Makatudason sa butika sang Santom Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Santom Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santom Plus Gold.
1: Santom Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santom Plus Gold.
3: Ang kaso sa magkamamatay nga leptospirosis nagadamo na naman sa probinsya sang Iloilo, makamamatay. Pero masarangan gid ini malikawan. Likawan ang paglusong sa tubig baha o kon mga talamnan kung masarangan. Kung hindi malikawan, magami sang butas kag hugasan gilayon sang habon kag tubig ang parte sa lawas nga ginlusong. Sa mga nakalusong naman sa tubig baha kag talamnan, ilabi na sa may mga pila sa tiil, dako ang imurisgo nga makuha ang kagaw nga nagatugasang leptospirosis. Magkadto gilayon sa aton health centers kay may libre nga antibiotic prophylaxis para makapugong ang pagtapik sang leptospirosis. Libre ini nga bulong pero nagakinahanglan sang konsulta kag reseta sang doktor. Ini nga mensahe halin sa Iloilo Provincial Health Office.
1: Sample Plus Gold.
4: Ako si JB. Paborito ko ginabla ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sang bisyo. Nagbatsya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Gintistingan ko man inom adlaw-adlaw ng magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
1: Santon Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Stella. Ang bago ko nga paboritong kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglag pa magbakal sa collagen kag glow. Bango diara na sa Santon Gold Coffee
1: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
6: Pahanundong hangin sa Philippine Coast Guard District Western Visayas. Sa siningatiyon sang tig-ululan kag bagyo, ginapahanundong namon sa tanan nga manginisda kag mga tag-iya sang sakayan. Antes magbiyahe o kung magtalawod, siguraduhon nga maayo ang kondisyon sang inyo bangka kag kumpleto ang mga gamit pang kaluwasan. Pareho sang life jacket, flashlight kag communication device. Pamatian kag sundon ang mga weather update kag opisyal nga mga paandam. Indi gid magbiyahe ukon magpalawod malain ang tiempo. Indi magpasubra sang karga sa bangka agud malikawan ang aksidente. Antes magalin, ipahibalo sa inyo pamilya ukon barangay ang oras sa inyo pagbiyahe kag ang posible nga oras sa inyo pagbalik. Para sa dasi nga responde ukon pamangkot, mag-contact lang sa mga hotline number sa Coast Guard District Western Visayas.

0: The pizza may look but it's fried dark blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Para sa matinong na dugo,
3: DTX 500.
2: Para sa healthy gatay,
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may mataas ga antioxidant.
2: Nga amo naman
3: ang nagatindo sa imo atay.
2: Mas tatindo ang atay,
3: happy kanunay.
2: DTX 500
3: masaligan,
2: epektibo.
3: DTX 500
4: Mighty C,
5: ang alkaline nga vitamin C.
6: O galing yari, nagkanto si Red, kaysa nagligad, sikisaki, kaya katama, di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tugong na. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C, mabaka sa mga butika.
7: Giga.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS Life Extension Vitamin D3.
2: Ang mga tao na may diabetes, usually makabatsyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan niya maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kay diet lamang. Gani, magtumar sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Importante nga pahanumdum, siguraduhon niya may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke. Kinikil.
3: Uy, 150 over 100 dali.
4: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
3: Mr. Laban, tungod ini sa imong nga chronic kidney disease, ukon CKD.
4: Ay...
5: Papa, hindi ka magkapala ka. Akabati ako parte sa Kinicare. Damo ko no inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
6: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
7: Kinicare, halungan ang imong kibi, halungan ang imong kinabuhi.
8: Mahalagang paalala, ang Kinicare ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. AC-

0: Alas 5:47 na sa aga, pabalik diri sa aton nga pagpangalagad.
1: Radyo Man Eric John Pamplona. Eric John Pamplona. Kag Radyo Man Benroy Bernal. Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo. Unang balita.
0: Inigabayin dala sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Pataso ng Vitamin D3 level sa dugo para magkabato sa numanya klase sa balatian, labi na magkamamatay ng cancer. Maginomatis tuwag kakapsula sang Life Extension Vitamin D3 at law-law pinakarekomendado ng vitamin hormone sa mga medical doctors sa syudad kag probinsya. Ang numero uno na super vitamin, Miracle Vitamin, Life Extension Vitamin D3, mabakal sa tanan nga branches sang Life Extension Clinic kag butika malapit sa inyong nga mga lugar. Magbisita man kag mag-avail sang libre nga medical consultation ko po ng mga medical doctors sa Life Extension Clinic. Hindi na pagulatan nga maglala ang balatian kag magdako ang galastuson sa ospital. Gani magkadto ka ha sa Life Extension Clinics namtang sa may lower ground floor, Robinson's Mall, J. De Leon Street, sunod sa Iloilo. May araman sa tagbak sa distrito sa Ngaro, poblasyon sa may istansya, Simeon Aguilar Street sa Pasay, SM City, Iloilo, Bangga Dama, Santa Barbara, kag J.C. Sulwita Street, dira sa may Oton. Kaupo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre nga medical consultation, kaupo ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3, kag Life Extension Clinic, the signs of longer life. By the way, good morning. Ito kay Burjok Carrera, 24 hours nga nagapamati sang, sa RMN. Buhay nagatulog. Ay, ambal ni Sir Alan Nobles sa Guinness, dira sa may Banwa sang Concepcion.
1: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
0: Check ta mga balita. Subong aga diri sa aton nga pagpangalagad. Grupo sa mga pamatanon, ginguba ang 16 kabilog nga mga suga. Bow. Sa plaza sang Haniway, kagin lampos. Mga suspek, nag-sungka. Kasama mo sa balita, Radyo Man Marjorie Mian, Radyo Man Flo Navarrete.
1: TYRI, Radyo Man Report.
2: Bangod sa kahadlok sa alkaldesa ng Haniway, Iloilo, nagsungka na ang grupo sa mga pamatanon nga nagbuka sa mga bumbilya sa Town Plaza sang Damlaglang. Iniangging kumpirmar ni Police Captain Alwin Salmon, ang hepe sang Haniway Municipal Police Station, sang ma-interview sang RMN Iloilo. Suno kay Salmon nga lunsay residente sang Barangay Madong sa Nasambit nga Banwa ang lima ka mga kabataan sa linduha diri ang mga minor de edad. Pahayag pa niya nga may mga record sa barangay ang mga kabataan na kangay sa masaming nga pagpasaway.
3: Yes, ang iba may background, ang iba wala man. Like sa ano, sir? Barangay concern, muna, pasaway sa barangay.
2: Tripping ang nagtulod sa grupo sa mga pamatanon para book-on ang 16 kabumbilya sa Haniway Town Plaza. Kaginpahayag nga yara sila sa impluensya sa makahulubog ng limnon na ibaluan nga una na nga ginanunsyo ni Mayor Paul Parian sa mga otoridad nga kinangnan pagitaon gid ang among mga kabataan kadungan sa flag ceremony sa Haniway LGU sa Oktubre 5. Pahayag pa ni Mayor Parian nga naluoy man siya sa mga kabataan kaginikanan nga pa baydan sa ila ang ginobra sa Town Plaza sang Haniway Iloilo bangod ang iban sa ila nagaobra sa kampo. Ginkumpirmar man niya nga ipaidalom sa drug test ang mga kabataan.
4: Personally, no, gingkastuhan naman kapamilya naman ipa-drug test ang dasarumaan.
3: Okay.
4: Gingkastuhan naman personal.
3: Kung
4: amanantagin man niya kung nag-inyanggin man o kung illegal na dugwa ang kausa.
2: Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man Flo, Consumo Navarrete, Tatak, RMN.
0: Subuan bala kita kay initani bala halin sa pigado nga pamilya. Tani mas dako pagani imo drive tani nga mag mangin responsible na bata. Kay di bala amo nang pinaghugutan aton eh, kalabanan di bala. Kun halin ka sa pigado, mas mag-strive kapag gani para nga mag-eskwela, magtutom, hindi magtirunto. Ay doon kun ano na niya nagkatabo. No, sa mga kabataan, yan niya mo nang ambalta. Sa mga ginikanan, bigla iyo man sang maayong inyong mga bata. Huwag man niya nagkatabo. Ginsang una, may aray, malaka-laka, di ba? Kaya balta gani, kung pigado kang focus mo pagtuon, pero napabayaan sa mga ginikanan, tiba si mga adik, ini? O, di mabalanta ni? Mayon ang inisyatibo man nga ti ipa-drug test sila. Kaya ba si mga kuging na ini nga klase ka mga kabataan? Oh, kung mayo bala yung Panginoon ino, yasong unod sang utok sa bata, panglampang kwao nila to yung mga streetlights yung panglampos, kundi mga gagugago, di ba? Ti, nano niya nga klase man? Ti, galing kay amon ng balta, wala gingiyaan sing ayo, ti, perwisyon niya sa syunad, sa susyunad. Ilakadlaw, mabalanta nalang ni mga awat. Ilakadlaw, balanta ni, basi kung mamatay ni tao, makapatay tao. First, kalabanan, mga amon sinila, balaman mga awat, gini, magamit sang illegal drugs. Kung way na sang kwarta, mga awat. Kung way na ginti, kung ano nga katuntuhan ang imuon sinin nila. Perwisyo ini sa susyudad. O, ti, basi, sa uli, baka pangasawa man ini adik. O, makawat, ti, anong spektaron mo sa mga bata, ya? Kung nang ambalta, do, hindi ma-break-break ang cycle. Kay, ginapabayaan manabi sa mga ginikanan. Ti, maluoy ka man tani, kay ti, nag-ubra sa kampo, hindi ka bala maluoy ng ginikanan, nag-ubra sa kampo, pero, tatapa yung manbla mga bata nyo? Sa piyak nga bahin, syudad siyang Iloilo, ginahandaan ang posibleng super El Nino, kag mataas nga heat index ang mga cooling hub naton. Ibalik kami sini nga programa, kag initiative. Namiyan tablasing initiative ni sang General Services Office under sa Engineer Ravina. Kumbaga, nag-kuan balaya, nag-innovate kaya ining mga cooling hub, mga recycle ng iban nga materials. Ang mga bench ni sa sulod, mga guba na nang nga pulungkuhan sa City Hall, pero ginpang kayo, kagin butang dra. Anyway, istoryata na. Check ta, Radyoman, Joel Frank.
1: TYRI, Radyoman. Report!
5: Hugot na ginandaan sa gobyerno sa siyudad sa Iloilo ang pag-abot sa babasok ng El Nino matapos ng patigayon sa emergency meeting ang kanan ng response teams sa pagpamuno ni Mayor Raisa Trenas. Suno kay General Services Office sa Congeso Head Engineer Ravina, nagdisenyo sila sa tatlo ka aksyon ng senaryo batok sa apat ka level sa El Nino ng mga normal, below normal, way normal, way below normal, kag dry spell na magalawig baling Oktubre, tubdob Marso 2027. Kinabantaman niya magalabot sa 48 degrees Celsius ang heat index sa Pebrero kag Marso. Mangusini ibalik kag padugangan pa ang cooling hub sa siyudad, lakip na pagbagiangot sa commercial establishments para maghatag sa temporaryo nga pasilungan sa publiko batok sa mainit nga panahon. Kinpahig man nga may 25 ka barangay nga posible mag-atubang sa kakulang sang tubig nga mo paghatagan sang pagtamod. Pahig ni Ravina nga ginatutukan subong ang Maasin watershed nga Galao River bilang nagapangunang at ginakuan sa bulk water suppliers. May 5 na ka water tankers sa siyudad nga handa nga mag-augment sa pag-distribute sang tubig kung kinahanglan kag maglalang sitwasyon. Pasalig ni Ravina, nga bisan wala pa sa deklarar ng state of calamity, mayara na sang preparatory budget ang syudad para sa prevention, mitigation, kag preparedness sang syudad.
6: With that meeting, based sa scenario nga ginhatag sang CDRMO, mag-aubra no sang plans and programs ang responses sang each no team and ang allocation no sang budget nga need nila.
5: Ang kabahin sang pahayag ni GSO Head Engineer Neil Ravina. Balita nagikan sa Iloilo City Hall, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Gawal Franco, Tattak RMN.
0: Kita yung tuod sa kwan, kita sa LGU, kita na lang yung pangita sa pamagi, kay asahan ta to ng national, pero sa probinsya, okay man na, kay may preparasyon man, ang syudad naton ang food security, ti medyo dako man yung concern, ang health, dako ganyan nga concern, ang security not much, ang energy conservation, ti dako man na, law and order, okay lang na, kag ang public information, kag syempre, ang water, no, food and water security. Kay ginapananaw, tamo na ganyan, ginamonitor subong, kag ginaproject ining Maasin watershed and Halao River, ano bala ang nag-supply sa tubig diri sa aton? Bala, ang MPIW nag-hali, nag-akwa dito sa Maasin watershed. And based on history, ang Maasin watershed, nag-deplete na ang iyasining nga tubig. Ini kapareho sa Halao River, di bala? Ting mayor nga source ang MPIW, kung di ako magsala, dira sa Maasin watershed. In a moment na magka-drought kita, kaya muna gina-project, what will happen, no? Kung gamay na yung tubig sa Maasin na watershed, worst, base kung maubos. Ti, sa ilo kita diri sa Halaor River. Hindi lang Halaor, halin diri, ang Bukana, yasin na diri sa Maydumangas, Saraga, Pututan, pakanto na to din yas, Dingli, I think, no? Kagpakanto na to sa Pasi, Pasaka, to sa Babaw, sa Tarda District, pinakadako. Kag may study ini nga ang Halaor and based sa history wala ini nga nagakahubas pila na kay El Nino, that's why dira gani nag-put up sa mga bulk water plants. Duwa na da mo ka bulk water plants ang ara dira so far sa Lao River. Kay base sa pagtuon, pila na kay El Nino phenomenon ang nag-agi, wala ina mahubas galing kay naggamay. Kumbaga kun sa bubundo ginati-ti mo na bala, no? Ginakuan mo lang, ginamat-amat mo na lang, ginasunod mo na lang kuha ang tubig. Tiya mo ng ambalta ang mangin worst case scenario sa tubig nga mainom diri sa syudad kag probinsya daw hindi magidiaguro problema. Yung balta, iban may mga tasok sa probinsya, nabibudlay di sa syudad. Pero ti, basta ilimnon nga tubig, damo man iya, hindi man na mahubas. Pero ang aton nga gamiton sa sulod sa aton sininga panimalay, amo ning dako nga problema ang paligo naton, panglaban naton, kag iban pa, no? Kiti, mambalka din kamakwa sa bubon? O, ambot kung may mabilin nga bubon nga may tubig, no? Sa tasok? O, tiki malakalaka na malang ang tasok? E, antusan naton ang tasok, eh, bisan salt water ang ara dira, no? Diri sa syudad, okay sa probinsya, no? Ti, amakwa kasi yung PIW, ti karon kon gamay ang tubig sa PIW, way pagani El Nino, no? El Nino na. Way pagani El Nino, hangin ang ginabaligya nila sa aton, ginapabayaran nila sa aton. How much more pagabot sa El Nino nga ti, ang posibilidad kagang ginapananaw diri ang mga source of water naton, posible mapiktuhan, kag mapiktuhan, gini, no? Ginaproject ini nga mapiktuhan. So that's why dira kita sulod, no? Ang preparasyon naton, that's why subong ang provincial government nag set up na sa ila contingency plan. Kagiban pa nga plano ang city government din pong kuan ini Mayor Raisa Treñas. Agod nga preparahan ini. Pero isa dire ka bimo makabenepisyo kita. Bangod sining mga innovation, bangod sining mga utok bala nga wala nagapaway sa pagpanumdom. Ini pagpananom naton sa kahoy, credit to Mr. Direct, no? Diri sa Iloilo, ubos niya ni Mr. Direct pananom panamnan kahoy di. Magtriplanting ita, ginagmay na lang gani kay bangod nga halos tanan na panamnan na yasang kahoy diri ti. Tanawayo, ma-appreciate ta ini sa tion sang El Nino, tanawa nyo bala. Kaluyan lang nga ini mga bago nga ginpananom diri sa syudad, hindi tanay magkalamatay. Kami na ganyan sa Diversion Road, kay dalagko na na ang mga ginpang tanom nga bita. Bita. Kabay tani nga ma-sustain ini kay hindi magkalamatay. Kaya balta, diri tani ma-appreciar ang pagpananom sang kahoy. Di, ano ayan ang syudad naton kung wala sang kahoy? Di ba? Sa sining El Nino, bisanting ilinit ng gani. Di ba? Di, kung wala kita nagpananom, wala sa mga inisyatibo diri sa syudad sang Amone, ay sus, daw ginabagang kaguro diri sa syudad sang Iloilo. Ang isa pa, ang cooling hub. Ang iban sa una, nagakadlaw sining cooling hub. Kaya ba yan, uli ang cooling hub? Pero tida ko, ini nga bagay, kung nagakadto ka, nagabantay ka sa salakyan, nagagit ka, dira sa may diversion, kaya makapaburubog na ka sa gin, sa sining ginimuhimo nga kwa na. Nga hub, ining container van, nga kwan nga ginbutangan aircon. Pero ang mga sulod, dyan sina, mga recycled, ina, no? Bangod ang baltagani, ang GSO nato niya, nagapanumdum, no? Kag malapad ang iya sininga panumduman. Credit sa kay Engineer Ravina, ang mga pulungkuan ni ginpag-recycle ya ini nga mga guba dira sa City Hall. Tipos lan pa ang mga ang ginatapakan niya sini ba mga recycle ini nga mga recycled ini nga mga material halin sa kalahunan. Kag inimo nga daw plywood, ginagamit man gani sa dinagyang. So muna ang ambalta dapat nagapanumdum kita. Hopefully nga ti sa mga kabanuanan, they will do the same, no? Sa mga kabanuanan sa probinsya, kay ang aton nga provincial government amo maning utok eh, no? Ang pag-regreen sa aton sininga mga kabukiran, sa aton sininga mga bakanting duta, amo na ni dapat ang standard, kay amo ining nangin problema sang tanan, kay nagpabaya kita tanan, no? Di kundi, tanawan nyo sa bilog ng kalibutan, problema, climate change. Di, amunan ni subong ang ginabalik sa aton. Kaya dapat naton preparahan. By the way, ang IPW, bla, di kita mo subong, wag kita nagsala. Nagreklamo gid ang mga motorista dira sa tubang San Cipio. Kaya diin kaya kakita, no? Sang ginkali niya nila ang dalan, palitan na nila kasiminto, pagluhob, butangan nila sang warning device. 20 Mayo lang kung isa ang nagluhog. So sa pagkadamo-damo, kaga palak-palak pa. Kaya pang siminto nila daw, daga lang urong gin butang nila da. O nga, matapakan lang ka jeep nagluhog. Ti siminto naman nila liwat, nagluhog naman. Gabon ng baltang ang Iloilo City District Engineering Office dapat ginamonitor ini kay tama kahuol sa traffic. O problema ako naman isang aton sininga ang traffic management office. O mapirwisyo naman ang aton sininga mga kauturan. Perting delay. Ay labi na gid sa peak hours. Tinga wala niya ni laging pang siminto sang tudaw. Sang husto nga pang siminto, wala yung require ini sila yang siminto nang matutuod balay nga pang siminto balik sa original. Ilan niya proyekto mo? Ipanugutan na lang ganina sila yasang gobyerno ta. Pagkatapos, simintuhan ang nila, palit-palitan, kalwit-kalwitan ang nila sang siminto. Sige, away na kita sa nabilin nga tiyempo diri sa aton sining nga pagpangalagad. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Ako si Radyo Man, Ben Roy Bernal.
1: Tatak, RMN.
7: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP and Cast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
8: Ini si Governor Toto Defensor nagapangabay sa inyo nga ubdan natun ang kampanya kontra dengue. Ulupod kita nga magpaninlo sang aton panimalay, kagpalibot, gubo natun, kaghawanan ang tanan nga mga ilistaran sang lamok. Pakulbon ang mga lata, butilya, kagiban pa nga mga bagay nga mahimo tiniran sang tubig kag pangitlogan sang lamok. Hawanan ang mga masiok nga lugar kag mga kanal sa liwat. Ini si Governor Toto Defensor nagapangabay baygid sang inyong kooperasyon. Salamat.
9: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, pag-isa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
10: Hi, Gian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines, kadamo na, makala-stress. Bangod sini, permi na kuhagard, kag-permi lutaw. Balanon gid sa face ko, kululbaan. Ginrekomenda sa akong nga mag-stress tabs, kag-proper diet and exercise. Ginabuligan ako sini, na ibalik ang vitamin C, E, kag niacinamide na nadula sa akong bangod sa stress. Gani bisan stress, hindi balanon. Fresh and focus. Guapa ka, stress tabs.
11: Multivitamins plus iron is your nickname with stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
13: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
14: Charm Fab Con, pangong tumaka-bloom, tanggal amoy ko lang sa bango ng Charm.
15: Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
13: ACS.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
16: Oras alas 6:06 ng aga.
1: Gikan sa RNN Iloilo News Center. Yari ang bagong atatak sang pagbalita sa mga Ilonggo. RNN Straight to the Point News. Straight to the Point. Headliners.
16: Top stories of the day, Mark Villar. Nag-upod na sa Senate Majority. Isa pa kasi na to, ginapagawa.

0: Hayag nga magaupod man sa majority. Samtang, bipisara mas dako pang income sa iya sideline kung ikumparar sa income bilang mayor santo sa BIR tax record suno sa prosecution. Balita lokal, syudad sang Iloilo, ginahandom ang posible nga Super El Nino mataas nga heat index. Samtang Iloilo City Government ibalik ang cooling hubs, hydration station, si pahamtang sa nakalain-lain nga bahin sang syudad bangod sang El Nino. TTMO nagpatag sa viral nga video sang VIP convoy nga naglapaw sa stoplight. Samtang Iloilo Medical Society magapatigayon sang Centennial Fashion na Gala para sa isa ka fundraising cause. Balita Nasyonal, Senado ginaprubahan sa final reading ang pag-ban sang social media sa kabataan nga wala pa 16. Rodrigo Duterte makasara nga magtambong sa trial suno sa ICC Trial Chamber. Balita International, 3 katao patay sa pagpangatake sa Saudi airports. Sa negosyo, baylos ang peso kontra dolyar nagsarurot. Sa sports, Alex Ayala hindi pagpinahan bangod sa pagpasakop sa Asian Games suno sa FILTA. Sa entertainment, Tapol di Up, gintuyo sang unang pangulayagan si Nicole Scherzinger. Kag sa Extra Wow balita, sesyon sa parliament sang Armenia nagresulta sa kinamo.
1: Tatak RMN.
0: Matahom ang Iloilo, malambing ang mga Ilonggo. Ini ang RMN, straight to the point. Subong adlaw sa nga Biyernes, Oktubre 9, 2026. Sa ngalan ni Boss Idol, ako si Radio Man Novi Malion Guaso.
1: Dire-diretsong mga balita, dire-diretsong komentaryo, sa straight to the point. RMN.
0: Yaring dalagan sa aton nga panahon subong adlaw.
1: RMN News Panahon.
2: Maayong aga mga karadyuman, ini ang lakat sang panahon subong adlaw sang Biyernes. Intertropical Convergence Zone kon ITCZ ang nag-apekto sa Visayas, Mindanao kag Palawan, samtang northeasterly wind flow ang nag-apekto sa sidlangan nga bahin sang Northern Luzon kag Central Luzon. Bangod sini diri sa aton sa Western Visayas lakip ta sa Iloilo, magapadayon ang magalumon nga kalangitan nga may dako nga chance sa laptalaptang ang pagtupa sang ulan, pangilat kag pagpanaguob dala sang ITCZ. Mahina tubtob makasarangan ang uyob sang hangin sa rehiyon nga magadala sang makanay tubtob makasarangan nga pagbalod sa kadagatan. Ang temperatura sa Iloilo subong adlaw yara sa 24 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak la 5:38 sa niaga kag magatunod la 5:36 karon sa hapon. Ini ang update halin sa pag-asa Iloilo. Radyo Man Fia Panes Otero, Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
0: Sa detalye naman sa aton nga mga balita sa top stories of the day. Opisyal na nga kabahin sang Senate Majority Block si Senator Mark Villar. Inagin confirm ni Senate Majority Leader Senator Migs Zubiri.
3: Siya na nakiusap sa amin na sama naman siya sa he wants to join the majority to be more productive and so we welcome that. No politics involved.
0: Ang kabahin sang konfirmasyon ni Senate Majority Leader Zubiri. Bangod sini, 14 na kasinador ang nagabugo sa majority samtang pulo na lang ang miyembro sang minority. Magluwas diri ginili Herman Civiliar bilang chairman sang Senate Committee on Public Works kag miyembro sang Commission on Appointments. Ginkonfirman ni Senator Rafi Tulfo nga may isa pa ka miyembro sang Senate Minority Block nga masaylo sa majority.
4: Minority sa majority mukhang meron siguro. Palagay
5: ko. Meron.
4: I don't know, I'm not gonna tell you. Baka mo may mapitrem. Pero palagay ko meron siguro. Palagay ko lang. When? Time will tell.
0: Ang kabahin sa payag ni Senator Rafi Tulfo. Ah, sadya lang. Di sinuayhan ng isa. Pwede nga si Camille or si Loren. Nagreklamo ang defense team sa proposal sang prosecution nga isla ng ilang witness bangod ginapahayag nga nagamasakit si private prosecutor attorney Irwin Matib nga amo kontani maga presentar sa testigo sang Bureau of Internal Revenue kon BIR. Giningyo si House Prosecutor Terry Don sa Senate Impeachment Court kumahimo nila nga unang i-presentar ang financial analyst witness.
5: Now, if one of the suggestions made by this court is if the prosecution can see to it that they will present the BIR witness anyway after the direct examination of the prosecutor, then I think the more reasonable suggestion would be they can just proceed with the direct examination of the BIR witness, and we can even cross-examine that BIR witness today. At yun po yung makakapag-contribute sa tamang paglatag at tamang paggalaw ng proseso na ito. Hindi po yung parang ngayon lang po namin nalaman ito at parang kami po yung mag-a-adjust sa kakulangan ng prosecution ngayong araw.
0: Ang kabayan sa pagpamalabag ni Lead Defense Counsel Sheila Sison. Bangod sini, nagdesisyon ang impeachment court ng padayunon sa hapon ang trial. Nadayon man ang testimony ni BIR Chief of Staff Attorney Ann Garcia Marquez matapos mag-abot si Matib.
1: Tatak RMN.
0: Oras alas 6:12 sang aga. Nakita sa tax records ni BP Sara Duterte ang 4.65 million pesos nga income alin sa sales, resibo kag fees sang 2021 nga mas dako pa sa 2.36 million pesos nga gin-report niya nga sweldo sang mga tuig bilang mayor. Suno kay BIR Chief of Staff Attorney Ann Marquez. Halin ang mga income sa legal profession sang Vice President base sa BIR registration.
6: Anong klaseng sales / receipts / fees itong 4,650,000?
7: Wala rin pong naka-indicate kung ano po yung breakdown, but considering na yung base sa kanyang certificate of registration, as mentioned earlier, ay nagpa-practice po siya ng kanyang legal profession, then sa mata ng BIR ay ang income niya ay from the practice of her profession po.
6: So, ano po ang mas malaki, ang kanyang compensation income o ang kanyang income from practice of profession?
7: Based po dito sa BIR records, mas malaki po yung sa practice of profession. Or okay. Yung nakalagay sa sales revenues receipts fees.
6: So, mas malaki pa yung sideline ni VP Sara,
7: Your Honor,
6: sa practice of profession kesa sa kanyang compensation income as the mayor of Davao City.
0: Ginpakita man sa prosecution nga gin-attach ni Duterte ang isa ka income tax return nga nakabaton sa sang sweldo halin sa City Government of Davao sang 2023 halin sang 2022 nagapungko na sa sini bilang Vice President.
7: Ang ibig sabihin po ay naka-receive po si VP Sara Duterte ng compensation income from the City Government of Davao ng taong 2023 po.
6: Okay, so ibig sabihin si VP Sara mismo ang nag-confirm by signing that na tumanggap siya ng sweldo mula sa Davao City noong 2023.
7: Tama po, since it is signed po. It was signed.
6: Bilang abogado, ang vice-presidente ba ay pwedeng mag-practice ng kanyang profession at tumanggap ng professional fees at iba pang kita bukod sa kanyang sakod bilang vice-president?
8: Objection.
9: Complete the ground.
8: Competence, Your Honor. Competence, Your Honor.
9: Move on, counsel. Move on. You've made your point.
0: Ang kabayan sa pagpamangkot ni Senate ni Private Prosecutor Attorney Erwin Matib kay BIR Chief of Staff Attorney Ann Lorraine Garcia Marquez.
1: Tatak RMN.
0: Oras alas 6:15 sang aga. Break na sa balita mga pikita mag-Santon Gold Coffee Mix ang kape na may collagen. Ginapahinay sinentim para ng pagtuhaw sa mga kurinot kag kurit-kurit sa tunawong. Nga daw tigulang kita tulukon. Gani para forever young mag-Santon Gold Coffee Mix.
10: Arimin.
0: Sa balita lokal, plano sang Iloilo City Government nga padamuon pa ang cooling hubs kag magbutang sang hydration station sa bilog nga syudad bilang preparasyon sa epekto sang El Nino. Suno kay General Services Office Head Engineer Neil Ravena, tatlo ka cooling hubs ang na-install sa nagligad nga tiyon sang gina-propose ngay balik ini kag dugangan pa. We will propose to the mayor ngay balik ang iban nga cooling hubs suno sa iya. Lakip sa plano sa pag-engage sa business sector, agud maghatag sa ilang mga commercial establishments bilang cooling house pareho sang ginahimo sa Thailand. Maluwas sa structured cooling house, may instruction man si Mayor Raisa Treñas nga mangita sang iban pang inisiyatibo nga hindi structured. Isa sa gin-emphasize sang City Mayor amang pagbutang sang hydration station sa tanan nga bahin sang syudad. Samtang may proposal para sa misting system, ginapahig nga hindi ini madayon bangod sa water scarcity. Sino kay Rabena, hindi pwede may misting kay may kulang sang supply sang tubig. Ang tikang kabayan sang mas malapad nga contingency plan sang syudad kontra sa sobrang init nga dala sang El Nino. Patandaan nga may tatlo ka cooling hubs sang syudad nga ginpahamtang sadto sa diversion road plus ulit agay kag sa structure sang pumping station sa Landoni General Luna Streets, City proper.
1: Tatak RMN.
0: Oras alas 6:17 sang aga. Ginainganyo sang isa ka forest pathologist ang pagtanom sang kahoy bisan sa panimalay lang. Sa interview sang RMN Iloilo kay Dr. Ernesto Militante, retired professor sa University of the Philippines Los Baños, kan nakakuha sang Doctor of Philosophy sa University of Idaho sa USA, ginpayag niya nga dako mabulig sang kahoy sa pag-amlig sang palibot. Suno kay Militante, inang rason nga gin-advocate niya ang pagtanom sang kahoy, hindi lang sa kabukiran, kundi sa mga syudad.
10: Kung ating susuriin mabuti, bakit nagkakaroon tayo ng El Nino? Ang isang dahilan noon ay yung pagkasira ng ating bundok o mga kahoy pinutol. So yung ating mga kahoy noon na malalaki na dapat pinoprotektahan ang ating kabundukan, wala na. O kung may matira man, maliliit. Kaya pag umulan ng malakas, nagkakaroon ng erosion. Ang tawag yan, yung talagang massive runoff, yung diretso ang tubig na bumagsak yan sa bundok na walang kahoy, talaga magkakaroon ng erosion yan. Flooding.
0: Ay kantanan si Megan Dayaw niya ang syudad kag probinsya bangod sa pagtanom sang endemic trees nga pahayag niya una niya nga nakita diri.
10: Habang naglilibot ako dito sa Iloilo, ako humahanga dito kasi dito lang ako nakakita na ginagamit ang mga endemic trees dito sa atin, ginagawang landscape trees. Ito yung nakita ko along the road going to airport. Talagang hanga ako kasi dito ko nakita na may mga kahoy na nasa bundok lang yon. Nakikita ko sa tabi ng daan, Katmon, Salinggugon, mga Malibago. At saka ito ay magaganda yung bulaklak sa forest man o dito sa tabi ng bahay natin. Ina-encourage ko na sana bigyan ng pansin yung pagtatanim ng puno.
0: Ang kabayan sang payag ni Dr. Ernesto Militante sa pagtanom sang kahoy, ginpayag ni Militante nga dapat manami ang binhi o kuno pagpili isang pananom suno sa iya.
1: Tatak RMN.
0: Oras alas 6:19 sang aga. Nagpatag si Traffic and Transportation Management Office Head Oldarico Garbanzos nanungod sa nag-viral nga video sang convoy sa mga VIP nga nagdiretso sa stoplight area samtang padulong sa airport. Sunod kay Garbanzos, nakita na nila ang video kag nakigangot na sila sa LTO 6 kag sa mga enforcer sa area. Gintudlo ni Garbanzos sa Iloilo City Police Office ang pagpatag bangod sila nag-convoy sa mga VIP. Ginpunto sini nga may mga bisita nga VIP sa syudad kag kinahanglan magpadulong gilayon sa airport. Gani sa pag-agi sang convoy, gin-allow nga magdiretso sa traffic light area. Naobserbaran man ini sa mga enforcer sa area apan naka-flashing na ang traffic lights. Naging pamangkot kon responsibilidad sang syudad nga i-flashing ang traffic lights kung may VIP. Nagsabat ang opisyal nga may ara apang dapat may husto nga koordinasyon. Ginklaro man nga hindi ini convoy sang Iloilo City Government. Sa subong ginahulat ang opisyal nga pahayag sang ICPO agon may eksplikar ang kumpletong detalye sa natabo sa pag-convoy.
1: Tatak RMN.
0: Oras alas 6:20 sang aga. Ang balita ngayon nabatian dulong sang DTX 500 kag Mighty C Vitamin C. Ang DTX 500 manggaranon sa antioxidant nga maaway niya mga free radicals nga nagadala sa balatian sa aton nga lawas. Sini may anti-cancer, anti-inflammatory kag anti-proliferative properties. DTX 500 kag ipares niyo ang Mighty C. Alkaline na nasidik ni mahirap sa tiyan nga vitamin C kapabakod immune system kanagapalikaw sa allergy. Mighty C kag DTX 500 ang atong kombinasyon sa maayo nga panglawason. Yara sa kabugusan nga 6,601,660,416 pesos ang total proposed budget sang Iloilo Provincial Government para sa tuig 2027. Sa diin mas mataas ini sang 9.73% sang tuig 2026. Suno kay Iloilo Governor Toto Defensor, inibangod sa nagataas man ang national tax allotment sa probinsya para sa 2027 ngayara sa 5.6 billion pesos kumpara sang 2026. Payag sang gobernador, may pinakadakong apundo ang magakadto sa Provincial Engineer's Office ngamong in charge sa mga infrastructure projects sa probinsya. Kinalauman nga mapasar sang sanggunian panlalawigan ang annual budget bago matapos ang bulan sang Disyembre tuig 2026. Padayon nga ginaduso sang samahan ng mangingisdang matatag at responsable sa tarong kung smart ang pag-amlik sa palibot kag pagpabaskog sang palangabuyan sa mga manupangista sa barangay Tarong Carles Iloilo. Sa interview sang RMN Iloilo kay Smart President Rinelda Partida, ginpakigbayan sini ang mga tikang nga ginimo sang ila grupo malin sa nagsugod ang ila inisyatibo sang 2019. Nakip na ang pagtanom sang bakawan, pag-amlik sa mga coastal areas, pag-involve sa mga pamatanon sa mga programa sa palibot. Suno kay Partida, ang pag-maintinar sang matinlo ang baybayon kag pagpasangkad sa mga mangrove area ang nakabulig sa pagdamo sang marine resources sa ila lugar. Nakip diri ang danggit, kasag kag hipon nga nagasirbing importante nga ginakuan sang kita sang mangingisda.
11: No, sa Amon Barangay, sa Banwa sang Carles, no. Ang Amon grupo kag na-observe na gid namon ini, ang inbuluhaton na namon ang pagtanom sang mangrove sa higad sang baybayon, voluntary lang gid na iya, sir. So, naobserbaran naton dira, no, ang dako nga pagbaylo, ang dako nga resulta mayong nga result out of those doings, ang pagtayo yun, no, nga pag-itlog sang aton nga isda.
0: Magluwas sa pagdugang sang manggad sa kadagatan, ang mga bakawan nagaserbi man nga natural nga palasilungan sa mga isda kung magtaas ang temperatura sang tubig, kabilang taming batok sa mabaskog nga balod kag bagyo, ilabi na sa tiyon sang El Nino kag iban pang epekto sang pagbag-o sang klima.
11: Apektado ang tanan, hindi lang isda kundi ang mga tao, no? Ang number of hours na ginaspent naton sa pagpangisda, no, limitado naman kay tungod sa inya. So kasubong sina sir ang mga isda kang tanan nga mga naga-star sa kadagatan naton, nagapangita sang pasindungan, nagapangita sang mahandong nga lugar kag mabugnaw nga lugar tungod sang kainiton, makapasilong sila. Kag amoy na ang dako naton nga counterpart, no, para sa El Nino phenomenon nga malawig nga mag-exist.
0: Nagpatigayon man sang basura para sa sabon nga programa ang Smart kun sa din ang mga pumuluyo sang ang kuno ka mga pumuluyo ang makabaylo sang isa ka sako sang nakolektang solid o kon plastic nga basura sa isa ka bar sang habon. Tinutuyo sini nga mabuhinan ang basura nga nagahugpa sa dagat kag maingganyo ang komunidad nga magkooperar sa nagakaigo nga pagdumala sang basura. Bangod sang ilang mga programa kag kontribusyon sa komunidad, ginkilala si Partida bilang Department of Agriculture 6 Regional Gawad Saka Awardee kag Outstanding Rural Woman of Western Visayas sang 2023 kag 2026.
1: Tatak RMN.
0: Oras sa 6:24 sang aga. Ang balita ang inyo nabatian dulong sang D3 Bio, may extra virgin coconut oil ka na, may vitamin D3 ka pa. Manggaranon ini sa good cholesterol nga masilhig niya pagwa sa lawas ang bad cholesterol. Resulta, wala sang barang aton kaugatan, tayuyo ng sirkulasyon sa dugo, hindi mag-struggle ang aton nga dugan. Likaw kita sa risgo sang high blood, heart attack, kagbisan pa ang stroke. Gani, para protektado mag D3 Bio, ara lang sa mga butika, kagbisitahan tang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sa ulugon sang Iloilo Medical Society ang isa ka siglo nga anibersaryo. Highlight sini ang patigayunon nga isa ka fundraising fashion show. Suno kay Dr. Rodelina Bisanyes Alminyana, presidente sang Iloilo Medical Society, ang ila organisasyon ginabugusan sa masobra 2,900 ka mga doktor sa syudad kag probinsya sang Iloilo, halin sa mga general practitioners tugtod sa mga residente kag subspecialist. Payag niya ginbuksan ang selebrasyon sang ila ikaya isa kagatos nga anibersaryo kadungan sang Medicine Week sang nagligad nga September 20 pagi sa street dance competition nga gintambungan sa nakalainlain nga ospital kag specialty groups.
12: It was started in 1926 and this year we will be celebrating our centennial celebration. Actually, we opened the centennial celebration together with our Medicine Week last September 20. It was a Sunday. Kami tong nag street dance from St. Clements going to Freedom Grandstand. It was actually an activity involving the different hospitals including the hospitals sa province.
0: Ang payag ni Dr. Alminiana, presidente sa Iloilo Medical Society. Bilang isa sa mga highlights ng selebrasyon, ang Centennial Fashion Gala, pag-iwaton sa Sininanga Sabado, Buwas.

0: amon nga celebration sa Iloilo Medical Society, because usually you see doctors lang in white coats and then very formal, and then this time you will see an opportunity nga maka dress up naman kami, hindi kami tama ka formal sa amon ni. So actually this is a also a fundraising event nga ma ano naton nga this is for intended for improvement of Iloilo Medical Society building, no? At same time sa solar panel kung pwede pag madugangan, as well as the infrastructure project.
1: Si Dr. Rolin Tabuena, isa ka pulmonologist kag bronchoscopist. Sabay naman ni Dr. Maria Ines Benedicto, isa ka dermatologist. Ang mga napili ng mga partisipante ginirekomendar sa IMS board base sa ilang kinaiya, ikasarang kag ikasarang sa pagtipon sa suporta gikan sa komunidad.
2: So these are doctors that are actually recommended by the IMS board kasi ilang ang mga own nga mga subspecialty kumbaga, not just because of their physical attributes,
1: yes,
2: of their mental prowess, but also because of their character. Character that represents Iloilo Medical Society, and of course ang ilang since this is a fundraising event, to their capacity also to encourage,
1: yes,
2: community involvement and participation kumbaga.
1: Payag naman ni Dr. Maria Ines Benedicto, isa ka dermatologist. Ang kita gikan sa sining kaiwatan, iga lugar para sa mga pasilidad kag mga pagpauswag sa IMS building, mga proyekto sa infrastructure kag mga civic activities pareho sang mga medical mission. Sa mga interesado nga magbakalo kon magpareserba sang ticket, magkadto lang sa opisina sang Iloilo Medical Society malapit sa St. Clement Church, o kon makigangot sa mga IMS board members kag sa mga doktor.
3: Tatak RMN.
1: Oras 6:29 sang aga. Dugang pa nga mga balita sa aton pagbalik.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus. This time check is brought to you by San Miguel Beer. Pila pilang win sa San Miguel Beer. Join now.
4: Pila pilang win San Miguel pilang win.
5: Sobra sa 50 million pesos worth of Gcash ang ipanghatag.
6: Kung magbakal sa San Miguel Beer products, entra na.
7: San Miguel pilang win promo. Bakal sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro na butelya sang maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupon sa promo.
8: Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
9: Ahoy! Kidney care time!
10: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Mi kuyaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon pus-on. Sanggin hatagan ko sini sang ni care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa pus-on. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
11: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
12: Maayong adlaw, kaupod natong subong si Nanay Elena. Ano po ang inyong problema, anay, sa panunok?
13: Ay nako, iho, grabe gid ang labo. May katarata kuno ako, siling sang doktor daw pareho sang gabon nga pirmi lang nagatabong sa akon mata. Pero salamat gid kay nabatian ko ang parte sa iBerry. Gintilawan ko kag pagkatapos ang tatlo ka bulan, dako gid nga pagbago. Pagbugtaw ko daw gulpi lang naglinaw, wala na ang gabon.
14: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
15: Ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
16: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
17: Iba ka gidya, basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sa McDo Sulit Busog Meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit Busog sa McDo.
18: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 for DTI Fair Trade Permit Number FDEV 254286, Series of 2026.

0: Alin sa pinakamataas nga bukid?
1: Nak, kamusta nga?
0: O sa pinakamaliyo man nga isla?
2: Nay, gagraduate na ako!
0: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
3: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palabuton.
4: Papauwi na ko ka!
5: Go forward together. Globe.
6: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026, extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 260214, CUSIP 2026.

0: Ako si Jig Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, EQ continue mo. Use EQ dry, then EQ pads.
2: EQ Pants. From day one to toddler, EQ-tinyo mo.
3: Ahoy! Kidney care time!
4: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, sang Negros. Kabatyag ako sang Kabudlay, Mangihi. Ilabi na sa gabi-ikon magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritso na. Sang una hinay kidney, kaya nagapasalamat ko sa kidney care.
5: You care? We care! Kidney care!
6: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
7: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi na sakit.
8: Ito na ang matagal nyo nang hinihintay na free orientation ng World Connect sa gustong pumunta sa Spain, Malta at UK through our student pathway. Join our free orientation on October 11, Sunday, 9 a.m. at Days Hotel, General Luna Street, Iloilo City. We also have pathways to Germany, France, Finland, Australia, Canada, New Zealand, and USA. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Iloilo, 2nd floor, David Starr Building, General Luna Street, beside Assumption. Text or call 0939-587-4134. Alamin ang mga opportunity na naghihintay sa inyo sa ibang bansa. Markahan na ang inyong kalendaryo, October 11, Sunday, 9 a.m. at Days Hotel. We are not a recruitment agency. World Connect, with 13 branches nationwide. 20 years na po kami.
9: We are World Connect, your visa to a better...
10: Galubog pala ang imo pananaw? Basi myopia, diabetes, o kon eye strain na hindi na pagantusa, kay ari na ang iBerry.
11: Ako si Ana, wala taga Mandawi. Halin sang bata pa ako, may myopia na ko. Kataas ang akong grado sa mata. Budlay gid, magtulok sa layo, kag perwisyo sa adlaw-adlaw. Sangga tumarko sang iBerry, naglimpyo ang akon pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
10: Ang iBerry, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Ilawi ang iBerry Gold na may 10 mg lutein, available sa mga parmasya nga lapit lang sa imo.
2: iBerry for a clear and healthy eyesight.
12: Tatak RMN.
13: Oras alas 6:35 sang aga.
12: Tatak RMN.
13: Dugang pa nga mga balita. Siyudad sang Iloilo ginandan ang posible nga Super El Nino, mataas nga heat index ginabantayan. Kasama mo sa balita, Radio Man Joel Franco.
14: Hugot na ginandaan sang gobyerno sa siyudad sang Iloilo ang pag-abot sa mabasog nga El Nino matapos na patigayon sa emergency meeting ang kanan nga response teams sa pagpamuno ni Mayor Reyes Atrañas. Suno kay General Services Office sa Congeso Head Engineer Neil Ravina, nagdisenyo sila sang tatlo ka aksyon nga senaryo batok sa apat ka level sa El Nino nga mang normal, below normal, way normal, way below normal kag dry spell nga magalawig buhalin Oktubre tubdob Marso 2027. Kinabantaman nga magalabot sa 48 degrees Celsius ang heat index sa Pebrero kag Marso. Mangusini ibalik kapag dugangan pa ang cooling hub sa syudad, lakip na ang pagpagiangot sa commercial establishments para maghatag sa temporaryo nga pasilungan sa publiko batok sa mainit nga panahon. Kinpahig man nga may 25 ka barangay nga posible mag-aatubang sa kakulang sang tubig nga mapaghatagan sang pagtamod. Pag nirabi na nga ginatutukan subong ang Maasin Watershed Galao River bilang nagapangunang at ginakuan sa bulk water suppliers. May 5 na ka water tanker sa syudad nga handa nga mag-augment sa pag-distribute sang tubig kung kinahanglan kay maglarang sitwasyon. Pasalig nabi na, nabisan wala pa sa deklarar ng state of calamity, mayara na sa preparatory budget ang syudad para sa prevention, mitigation, at preparedness sa syudad.
15: With that meeting, based sa scenario nga ginhatag sa CDRMO, mag-aubra no, sa plans and programs ang responses sa each no, team and ang allocation no, sa budget nga need nila.
14: Ang kabahin sa pahayag ni GSO Head Engineer Neil Ravina. Balita nagikan sa Iloilo City Hall, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
12: Tatak RMN.
13: Ang balita ang inyo nabatihan dulong sang Santon Plus sa Herbal Capsule. Nahadlok kabala sa Bukol, sis manokon tumor, benign manokon malignant, hindi na pagpadugaya pa mag-inom sang Santon Plus Herbal Capsule. Napamatudaan sa mga eksperto, makabulig tunaw sa mga breast cyst. Sa mayoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter kag iban pa. Santong Plus Herbal Capsule, ginabuligan ang imulawas para hindi matubuan sa mga bukol, sis kag iban pa nga mga balatian. Santong Plus Herbal Capsule, garantisado kag may alibyo, ara lang sa mga butika. Masubra isa kalibo ka fingerling sang isda kag alimango ginbuyan sa Iloilo River sang UP Hamili Chapter. Kasama mo sa balita, Radyoman Marjorie Miane.
16: Nagbuya sang masobra 1,000 ka mga fingerlings ang isda sa Iloilo River October 8, 2026 ang United Architects of the Philippines o kan UAP Hamili Chapter. Ang ginbuyan na mo ang 200 ka fingerlings ang bangros, 600 ka mga bulgan kag masobra 200 ka mga alimango. Iniagod madugangan ang pagkabugana sang isda sa Iloilo River kag bilang preparasyon sa ilang nagahilapit nga cleanup drive kag fishing tournament sa October 25, 2026 sa Muli Luni. Ana summit nga fishing tournament ang kabahin sang ila selebrasyon sang World Architecture Day kun sa diin ginkuhaan nila sang inspirasyon ang Aramen Fishing Tournament. Kasama mo sa DYRI Aramen Iloilo, Radyoman Marjorie Herbo Miane, Tatak Aramen.
12: Tatak RMN.
13: Oras alas 6:39 sang aga. PRO 6 Director Police Brigadier General Tuanyo ginchekyar ang pagpakayo sang San Rafael Municipal Police Station. Kasama mo sa balita, Radyoman Lineth Tulatriz.
17: Liwat nga nagbisita sa San Rafael Municipal Police Station si Police Regional Office 6 Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Inagod lang tawon kay monitor nga napatigayon nga pagpakayo sa nasambit nga police station sa idalom sang Adopt a Police Station Initiative. Madumduman sa tinalikdan nga September 13, una nga nagpadulong sa San Rafael si Tuanyo sa diin nakibot ini sa kahimtangan sang iya ka pulisan. Personal nga nakita sini ang mga shower hose sang daan nga CR, himo sa plywood ang mga dingding sini sa sulod kag ang mga lababo nga nagaserbe nga lamisa sang istasyon. Pasunod sini ginmando ni Tuanyo ang pagpa-renovate sa nasabit ng police station, ginalauman nga matapos ini sa sulod sang isa kabulan. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Lineth Fernandez Sulatriz, Tatak RMN.
12: Tatak RMN.
13: Ang balita ng inyong nabatian dulong sang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga may vitamin D3, may reishi mushroom kag mangosteen fruit extract na may anti-cancer properties kag 200 ka international units ang puro kag dekalidad nga vitamin D3 nga isa ka miracle vitamin hormone. Gani para super healthy ang kape, mag Vita D Plus Coffee Mix. Sa piyak nga bahin mga karadyaman, Project Tanda sang NCSC6 kag NISO makapahapos sa pagtumod sa mga benepisyo kag programa para sa senior citizens. Kasama mo sa balita, Radyoman Mon Kapalihan.
18: Mangin mahapos na ang pagtumod sa mga benepisyo kag programa para sa mga senior citizens sa probinsya sang Iloilo. Pananglitan matigayon ang Project Tanda nga magatipon sang pangalan sang mga senior citizens sa isa lang ka database. Kadungan sang ginpatigayon nga pasidungog sang National Commission of Senior Citizens Regional Office 6 sa Elderly Filipino Week Celebration sa October 7 subong tuig, ginhiwat man ang MOA signing sa tunga sang ahensya kaupod ang partner university na Northern Iloilo State University.
19: Amo nang ato nga gina-target gid no, but we will of course start with pilot LGUs and but of course amo ginaaton uyon ng buton kay miskin din kita nga rehiyon magkadto subong wala pa gid man sang may exact data gid.
18: Pahayag pa ni Ganson nga sa subong hindi pa kompleto ang nauyatan nila nga data sa mga senior citizens sa gusto nila nga makapture tanan kalakip na ang yara sa mga JEDA areas,
19: which is very very important no, nga makapture tagidi sila kag when we speak of data pati niya sa mga JEDA areas no, pati ni sa mga far-flung areas makuagid tanan makapture. So mahambal ta nagit sa matutuod nga wala nagit sa senior citizen nga ma-left behind or mapabilin tanaan dalagid.
18: Ginpahayag naman ni Dr. Bobby Gerardo, Vice President for Administration and Finance sang Northern Iloilo State University kag head sang research department sang universidad kalakip sa features sang system sang database nga ilahimuon ang sarang makadetect sa mga duplicate records kag makatago sang secure sang data sang mga tigulang.
20: Maka-input sa mga names and then the system could track duplicate records, ma-strengthen ang database natin in which it will have legitimate records of all senior citizens, and at the same time secured din siya kay we will store the records, the database in the cloud with corresponding security mechanism i-apply natin.
18: Natalana naman nga maging full swing ang implementation sa pagpasulod sa mga datos sa bilog na rehiyon sa masunod nga tuig 2027. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Mon Yales Kapalian Tatak RMN.
12: Tatak RMN.
13: Oras alas 6:43 sang aga. Sa piyak nga bahin sa dugang paginaton nga mga balita. Sa balita lokal, mga karadyoman, grupo sa mga pamatanon, ginguba ang 16 kabilog ng mga suga sa plaza sa Aniway, kaginlampos mga suspek nagsungka. Kasama mo sa balita, Radyoman Flo Navarrete.
21: Bangod sa kahadlok sa alkalde sa Aniway, Iloilo, nagsungka na ang grupo sa mga pamatanon nga nagbuka sa mga bumbilya sa Town Plaza sang Damlaglang. Iniangging kumpirmar ni Police Captain Alwin Salmon, ang hepe sa Aniway Municipal Police Station, sang ma-interview sang RMN Iloilo. Suno kay Salmon nga lunsay residente sang Barangay Madong sa Nasambit nga Banwa ang lima ka mga kabataan sa linduha diri ang mga minor de edad. Pahayag pa niya nga may mga record sa barangay ang mga kabataan anak ngay sa masaming nga pagpasaway.
22: Yes, ang iba may background, ang iba wala man. Like sa Gandosan. Barangay concern muna pasaway sa barangay.
21: Tripping ang nagtulod sa grupo sa mga pamatanon para book-on ang 16 kabumbilya sa Aniway Town Plaza. Kaginpahayag nga yara sila sa impluensya sa makahulubog ng limnon na naibaluan nga una na nga ginanunsyo ni Mayor Paul Parian sa mga otoridad nga kinangnan pagitaon gid ang among mga kabataan kadungan sang flag ceremony sang Aniway LGU sang October 5. Pahayag pa ni Mayor Parian nga naluoy man siya sa mga kabataan kaginikanan nga pabay dan sa ila ang ginobra sa Town Plaza sang Aniway Iloilo bangod ang iban sa ila nagaobra sa kampo. Ginkumpirmar man niya nga ipaidalom sa drug test ang mga kabataan.
23: Personally, no, kinagastuhan namin kapamilya naman ipa drug test sa dasarumhan.
22: Okay.
23: Kinagastuhan naman personal.
22: Ang
23: mga antagin man niya kung nag-inyang din man o kung illegal na drugwa ang kausa.
21: Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Manflo, Consumo Navarrete, Tatak RMN.
12: Tatak RMN.
13: Oras sa 6:46 sang aga. Sa ato naman nga tingog hiligay nun, ang tigulo pahanumdom. Yari si Radyo Man Fia May Otero.
24: Tingog hiligay nun. Ang pagtibong sang namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog hiligay nun.
25: Ining binalaybay ginatiguluhan pahanumdom. Pabutsyag ni Rizal sa iyagin pulong mga pamatanon sang Banwa paglaom. Apang mga abyan pagpanghulong-hulong. Kon may silak bala sa likod sang galom. Mga pamatanon karon nga inadlaw, dili kay paglaom agud ipabugal. Bag-o lang kabutlak hamili nga adlaw, didto na sa kanto gakinaburigal. Kon ikaw magkadto sa mga tubaan, pulos pamatanon imo nga makit-an. Matapos mapuno ang ilang mga tisdak, bisan walay sala makaagom tindak. Abi mga toto inyo man tanawa, buhat nga maayo kalipay sang Banwa. Gani aton sundon kay Rizal nga pulong, agud ang kasanag dili mapalong. Iningtingog hiligay nun pinagay sa malipot nga binalaybay ginsulat ni retired judge Nilo Parpamunag, tag-uba isang sumakwelan Iloilo Incorporated. Kamuman ginaagda nga ipakigbahin ang inyong mga sinulatan, opinyon kag pananawan. Ipadala ini sa istasyon sang RMN Iloilo sa 3rd floor St. Anne Building Luna Street La Paz, Iloilo City, ukon paagi sa Facebook page DYRI RMN Iloilo. Ang tingog hiligay nun ginadulong sa inyo sang Capihenyo 14-in-1 Herbal Coffee. May mga masunod nga ingrediente: collagen, mangosteen, Malunggay, Garcinia Cambogia, Chia Seeds, Black Cumin, Kukwa, Goto Cola, Macaroot, Ginseng, Kagkape. Ang mga ingredyente, kilala nga nagapahubin, gapahilayo sa balatian, gapanamis ang pagpamuhin, gaparelax ang hunahuna, gaparutay sa pulao, gapapagros ang pag-anggaanay, nga mas ginpatamis ang stevia kagin pananam sa non-dairy creamer. Capihenyo 14-in-1 Herbal Coffee. Capihenyo, pangabuhin nyo, Capihenyo.
13: Sa panahon subong tido kape nagilang ang palautwasan ta sini bal kamahal gid sang tanan pero ti indi gid dapat madula ang pagpulo pangapita kay mayo na siya sa stress management. Ilawin niyo ang porte kanamit nga kape, ang kape henyo, ang kape sang mga henyo. Genius ka no kun nagakape ka, pero ang pagka genius mo ti indi na siling taas gid IQ mo. Sa sininga context nga ti, kung sagad ka mamanday, hinyo ka sa field mo. Kung mayo ka nga driver, hinyo ka. Kung mayo ka nga doktor, hinyo ka. No? Kay makabig ka nga eksperto, sa ulado mo ang trabaho mo. Yan eh, para sa mga hinyo, aring kape para sa inyo. Kape hinyo 14-in-1 Herbal Coffee. Kadamo sa mga nagmi niya nga mga ingrediente. Kagko matilawan ninyo, purtigid ka namin. Testingin nyo bisan ka isa lang para kamo mismo makapamatuod. Ara lang sa aton nga mga butika.
0: Tatak RMN.
13: Oras sa 6:49 sa aga. Sa detalye sa aton balita nasyonal. Ginaprobahan sang Senado sa third kag final reading ang hagna nga nagadumili sa paggamit sang social media sa kabataan nga wala pa nagaedad 16 diri sa Pilipinas. Ginsuportahan sa 16 ka mga senador nga present sa plenary ang Senate Bill number 2424 kag si Senator Risa Ontiveros lamang ang wala magpabor. Sa bayan sang Kamara, ginaduso naman ang mas manubo nga minimum age para sa social media access. Sa Martes, ginapurbahan sa mga congressman sa second reading ang House Bill number 11566 nga nagaduso nga hindi pagpanugutan ang kabataan nga wala pa 13 nga maghimo kon mag-maintain sang social media accounts. Sa idalom sang Senate Bill, hindi pagpanugutan ang mga kabataan nga wala pa 16 nga mag-register, mag-access, mag-operate, mag-maintain o kon maghimo sang accounts sa age sa restricted social media platforms. Mahimo mamultahan sang 1 million pesos tugtog 20 million pesos kada paglapas ang social media platforms kag third party age assurance providers.
0: Tatak RMN.
13: Panahon na gid man nga mo niya, no? Mamaguhan lang kamo sini pero may oras gid para nga mag social media ang kabataan, indi sa mo ni nga panahon. Pero ambot kun paano nila ni obrahon kay may mga exception man guro sa rule, no? Halimbawa, ginagamit mo sa online mga klase, bal? May kabataan niya nga online ang mode of learning nila mo? Di, paano na nila i-adjust, sabi?
0: Tatak RMN.
13: Sa piyak na bahay, nakita sa International Criminal Court Trial Chamber nga makasarang nga magtambong sa trial si Anay Presidente Rodrigo Duterte. Sa desisyon nga napitsaan September 28 kagin sa publiko kahapon, gipayag sa Trial Chamber 3 nga epektibo nga maka-exercise si Duterte sa nga kinamatarong sa patas nga trial sa proceedings. Dugang pa diri kumbinsido ang chamber sa report sang expert panel kagin tumod nga masarangan sa nganay presidente nga magpasakop sa trial. Gimando man sa Trial Chamber 3 ang mga tikang agud mapatigayon ang pagpasakop ni Duterte sa proceedings nga natala na nga magabukas ang trial sa November 30. 2026.
0: Tatak RMN.
13: Oras sa 6:52 ang aga. Sa balita international, tatlong patay sa pagpangatake sa Saudi airport suno sa Civil Aviation Authorities. Inikadungan sa paglalapas ang paginaway sa Yemen sang Iran-aligned Houthis kag Saudi-backed government forces. Isang patay kag walong pilason sa pagpangatake sa King Khalid International Airport sa Saudi kapital nga Riyadh, kag duhang napatay kag 28 ang pilason sang pagpangatake sa pasilidad sa Aba Airport. Nagpanumpa naman ang Saudi-led coalition nga nag-aaway sa Houthis nga magabalos sila. Sa isa ka statement, ginpayag sang koalisyon nga ginatake nila ang masubra 80 ka Houthi military sites sa bilog nga governorates kang sangsada Pudida, Joff kag Marib.
1: Tatak, RMN.
3: RMN News, Negosyo.
13: Nagsarurot sa panibago nga historic law nga 62.9 pesos ang baylo sang peso kontra sa dolyar kahapon. Nalapawan siniya na record nga all-time low nga 62.86 sa nagligad nga September 14. Sunod sa chief economist nga si Angelo Taninco, inibangod sang pagnubo sang foreign reserves kag foreign outflow salin sa stock kag bond markets nga nagresulta sa mas manubo nga stock prices kag mas mataas nga bond yields. Ang balita sa negosyo dulong sang Life Extension Clinic and Pharmacy. Libre dirang konsulta sa mga medical doctors, wala sang bayad. Pamasarilan sila kundi malapit ang inyong lugar. Mayara sa SM City, Iloilo, Kagbakolod, Robinson's Place, Iloilo. Pangadama, Santa Barbara, Tagbakharo, Ireyes Avenue, Simina Aguilar Street sa Pasi, Ireyes Avenue sa Estancia, Poblacion Isa, JC Solueta Street, Uton, San Jose Antique, kag San Miguel, Jordan, Guimaras. Life Extension Clinic and Pharmacy.
1: RMN News Sports.
13: Gin-confirm sang Philippine Tennis Association o CONFILTA nga wala na sang penalidad halin sa Women's Tennis Association para kay Alex Yala matapos wala nagpasakop sa nagapadayon nga WTA 1000 China Open agud maghampang sa Asian Games. Sa post evaluation sang Senate Committee on Sports para sa Asian Games, ginpahig ni PhilTA Executive Director Tonet Mendoza nga nakaistorya siya sa WTA angot sa desisyon ni Iyala. Ginpahig niya nga hindi inipagpinahan ang tennis star. Suno kay Mendoza, ginpamangkot na sila sa WTA kung kagalingon nga desisyon ni Iyala kag wala sang pressure alin sa gobyerno o National Federation ang pagpasakop sini sa Asian Games kag kung qualifier ini para sa Olympic. Angot sinigin sila niya nga luyag ni Iyala nga magtiglawas ang pungsod. Kung basihan ang rules ng WTA, ipaig ni Mendoza nga assigned lamang sa players nga nag-skip sa tournaments agud maghampang sa eksibisyon na may penalidad kag buhin sa puntos kag silent naman kung imo i-representar ang imo pungsod. Sakto ning obras ng WTA, no one should be penalized for wanting to play for your country. Dibla? Eh, karon naging tapas mo ang sense of nationalism sinasang tao. Ang balita sa Inampang, dulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Malikawan ta makamamatay nga stroke kag heart attack kung mataas aton nga vitamin D3 level sa dugo. Gani, pagkalihan yung pag-inumadawadlaw sang Life Extension Vitamin D3. Kag sa inyo nga ni pain, back pain, muscle pain, osteoporosis kag iban pa, mag Life Extension Vitamin D3 ka na.
1: RMN News Entertainment.
13: Ginpakigbahin ni Apple Diop nga gintuyo niya nga pangaluyagan sang una ang Filipino-American artist nga si Nicole Scherzinger. Suno kay Apple Diop ginahangad o kung ginahangad niya sang una si Nicole nga magpadulong sa ilugar nga lutuan niya sang chicken adobo. Apang payag niya gintawag siya nga kuya sang kaangay nga artist gani na ibuluan niya nga wala siya sang chance diri. Hinangin buyagyag sang singer sang ipamangkot angot sa iya friendship sa iban nga mga film artist sa US. Sang damlaglang gin-release ni Apple Diop ang 3-track EP o kon PPP nga para sa iya pagi niya sa pagpabutsag sa iya pagpalangga sa Pilipinas kag pagingganyo ang mga Pinoy sa tunga sa pagpanghangkat sa pungsod. Madunduan nga sang August 2025 nag-perform si Apple Diop upod sa Black Eyed Peas. Kilala ang grupo sa ila hit songs nga Bebot, I Got a Feeling, Pump It kag Where Is the Love. Ang balita sa entertainment dulong sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing products ang Life Extension Philippines. Sinom ka isa lang ka sachet sa gabi para pagkaaga mahumok ang pagpagwas ang higo sa lawas. Likaw sa constipation, hemorrhoids, kag risgo ninyo sa colon kag rectal cancer. Super Fiber sang Life Extension Philippines.
4: Extra. Wow! Balita.
13: Sang damlaglang naging kontrobersyal si Reyna Mercedes Isabela Vice Mayor Jeril Harold Respicio bangod sa pagsinggitanay nila sa pila ka barangay official. Apang sa Armenia, nagresulta gid sa komosyon ang sesyon sa parliament matapos ginakusaran sang opposition politician nga si Edgar Kazarian ang parliamentary speaker nga si Ruben Robinian nga naggastos ang pundo sang gobyerno. Suno sa media, duha ka beses na ginpatay ni Robinian ang mic o kung ang microphone ni Karasyan o kung ni Kasaryan samtang naghambal ini. Magluwas ini duha ka beses nga nagluntad ang komisyon matapos magbais ang ruling party kag opposition deputies angot sa planong imbestigaran ang status ang Armenian Apostolic Church. Kamara sana itanay sila.
5: Tatak RMN.
13: Oras alas 6:58 sa aga. Inyo nabatian ang pagbalita sa RMN Straight to the Point. Subong adlaw sa Biyernes, October 9, 2026. Sa ngalan ni Radyoman Regan Arlos, ako si Radyoman Novi Guaso.
5: Tatak RMN.
6: Straight to the Point, ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Dito sa DYRI, Tatak RMN.
13: Good morning and welcome sa RMN Straight to the Point. Mga karadyuman, marantayan tang mga balita. Ang impeachment trial sang Vice President, lapit na lang matapos. So, ang pamangkot, is it conviction or acquittal? Kung conviction, meaning makakasgid siya bilang Vice President, kag hindi na sa liwat makapadalagan sa pwesto. Kung acquittal, meaning mapamatudan nga wala siya sang sala, kag pwede gid siya kadalagan presidente. Ang mga possibilities nga ginalantaw ta. Kung ma-acquit siya, there's no turning back. Madagan gid siya presidente, kag tuman kadako san-san sa inisya ang magadaog. Kung conviction naman, damo sang pwede matabo. Pwede nga may isa ka bago nga Duterte nga magabulos sa iya padlagan. Kagsubong gin-signify na nila initially gina-float ng idea, si Davao City Mayor Baste Duterte, amo ang madalagan. Pero ano ang nakita taga posible senaryo? Eti kung sarangan nila ipakonvict si VP Sara, sigurado ako sarangan man nila nga ipapriso si Baste, kag ipapriso si VP Sara. Remember may grave threat sa nga kaso subong? Kung makakas na siya sa pwesto, base filean pagid siya sang series of criminal cases in relation to plunder, kag kaso sa paglapas anti-graft and corrupt practices act. Kay subong sa impeachment niya, ipakakas mo lang sa anay mo. After sina, kung may criminal cases na iya i-file si mo, tilain pagid na. So I think hellbent ang Marcos administration nga after nilang mabala ng results ang trial, convicted man na o kung acquitted, ipapriso nila si Vice President Sara Duterte. Nga wala piyansa. Iti, balaan nyo man ang nakita nga kwarta nila nga sa ledge ang prosecution, billions. Itong requirement malang sa plunder, kag hindi kakapiyansa, 50 million pesos nga anomalous money. Tiyari gina-insinuate nila nga lininisa illegal. Kung si Senador Antonio Trillanes pa, drug lord ang nagapadala kwarta sa pamilya Duterte. Dala na da si VP Sara, ang alan nga si Sami Uy. No? Si Sami Uy. Until now, wala sang Sami Uy nga nagwa. No? Para i-dispute ang ginhambal ni Senador Trillanes. So, subong, amo nang eksena. Subutan tababi, madlagan pa sa presidente. Pero, how can she run? Properly, how can she campaign? How can she organize? Kunara sa sulod prisuhan. So, bakod ka kung sa bakod, pero kung priso ka, abi, tinatural ang mga leaders mo sa Bilog Pilipinas, malapta, who will take care of them? Okay, butan tabi, ma-plan B sila. No? In your life, you need to have plan A, plan B, plan C. Kaya VP Sara manahalin ng mga tinaga. Tantabi, priso lang siya, then may ma-organize lang para siya, no? Kaya di capable ang mga Duterte ng people will rally behind them. Masarangan na yan nila ina. Di may isa pagigaplano, I think, ang Marcos administration. I-link nila si Basti Duterte sa kung ano man nga kaso ni VP Sara, so priso pagin. So kung siya pagin mabulos bidlagan, or siya man ang organizer kung hindi makonvict ang utod niya, kag makadalagan ang utod niya, anong matabo? Sino nga Duterte madumalas ang kampanya? Well, damo pada. Pero I think basi magalain ang eksena. So kita ni isang Marcos administration siguro. No, ang amoning nga eksena kag amoning ginabati-bati tus babaw.
2: Tatak RMN.
13: On the other hand, may grabe nga natabo sa Senado. Ginanunso na ni Senate Majority Floor Leader Mick Zubiri. Masaylo na sa ila si Senador Mark Villar. Dilay na eh. Tinadesisyonan na nila nagligad nga to convict the Vice President ang two-thirds definition 14. Dala na da si Senador Chis Escudero. Ti bisan presiding officer ka, mabuto sa mo. Ti si Escudero, kung hindi siya mag-decide based on facts, based on evidence, ma-decide sabi based on his personal belief, nagligad, pro-Sara ni siya. Pro Duterte, remember ang unang kaso sang impeachment, why ginbato ni Escudero? May fourth-wave definition siyang iya. Tigaling kay nakahangman ang sword of Damocles iya kay may kaso man nga ginaha aman sa iya. Amo man na kay Senador Joel Villanueva ang hindi pala sure ang loyalty sa administrasyon. But nonetheless, ano man na da ang eksena, may 14 na subong. So kung sundon ta ang ginbutuhan nila nga definisyon sang 14, two-thirds na na, sa mga members nga not within the coercive power of the Senate to vote sa impeachment, makakas si Vice President Sara Duterte. Pero kung ako sila para wala naging lang issue, kay duro pa nga pamangkot kagot-gotanay, tinguhaan nila nga makakuha sila 16. No? Tinagambal si Senador Rafi Tulfo, siya may isa pa masaylo. Mapabinturar ko ang masaylo si Congresswoman or si Senator Camille Villar.
2: Tatak RMN.
13: No? Tikinsina. Tiko may kinsina. One can stop them. What can stop them? Nga tawagan si Loren Ligarda. Kagambalon nga tiday, pirdi na gid kamo. May impis na si Sara. Why na kamo pasilungan? Ang bata mo ilupot pa namon sa karsel. Base dalon ka namon. This is size na.
2: Tatak RMN.
13: So kung this is size na, why ka na sang ginaistoryahan pa ding ano dapat ang definisyon sang two-thirds? So muna ang ginambal, takabudlay, gigali maging kwentro. Kung presidente ang kontra mo.
2: Tatak RMN.
13: Sige, part 2 karon istoryahan ta ni. Kagsubuman, may mga manami nga programa subong ang Iloilo City Government. In anticipation sa Super El Nino, ginuna na to ni Mayor Isa Treña sang parte sa tubig nagligad. Subong naman mabutang kita balik sang mas madamo nga cooling hubs. No, kaya nami abisang concept sang cooling hub. Kay mga wake ini kag guba nga mga container van nga under sa property sang syudad nga gin kay ulang para nga may magamit. Dayon solar powered. No, ti wala kita gastos kurinte. No? Dayon may pasilungan ng tao samtang nagahulat sa lakyan. Sa iban nga may mga salakyan, di ka muna ka-relate sa ka-importante sa cooling hub. Pero kung may mga salakyan ka mo, I mean kung ga-commute ka mo, nga dugay hulat mo, dahil ngayon nagaway ka mo, kaya may bakante ang salakyan, diraan nyo ma-realizar nga importante nga samtang gahulat ka, why ka man naputos ang puwerte nga init nga nagabiti sa karsada, ara ka sa may aircon nga lugar, kag dira man nagadulog ang mga nagabiyahe nga jeep, kag makainom kada sa tubi, may BP check pa, no? May mga gina-deploy nga nurses sa ato niya nga cooling hubs.
2: Tatak RMN.
13: Ayaw man nga napaminsaran na di sa aton sa syudad sa Iloilo, no? So dira mo makita kada mo sa mga best practices diri sa Iloilo nga kanami sa aton ni benchmark. Kita bala ang mangin modelo sang bilog nga Pilipinas kagayan sang kalibutan. So sa kadamo sa mga mayo sa syudad, I don't think matabunan niya sini ang anuman nga attempt nga pangpangguba, no? Halin sa mga kritiko sang administrasyon, depende kung ano man yung motibo nila. May iban man daya nga sangalan sang politika, may iban daya nga sangalan sang kaakig, may iban man daya nga sangalan sang trabaho lang at gusto lang gid nila nga mangin fiscalizer sila. Pero ano man ada ang rason, respetuhon tana kay ti demokrasya. Pero kadamo sa mga mayo nga programa ang aton gobyerno. Ngayon sa about time, i-appreciate taman. No? Let us study psychology at its fullest. No? Nag-tribe pagid ang isa kahinsa kung hindi ka lang puro bantay sala. No? Sinobi nga tao ang nalipay nga tanan na lang si makita si imo sala. Si Balma dugay ni sa remeng kung kada sulod tabi na balong ka bal. Ano ni imo Brahman? Bal mo ni? Bal? Pero hindi, balalain ang dating bal kung sa doon takabal. Daw na delay kay na ang isa taka graphics ha. Pwede liwaton mo da son. Iblabal mas nami ang amunang approach. No? Hindi kay dugay-dugay mangyaw-yaw. No? Nga daw birdugo kay imo ya. No? Makutsa-kutsa ka. Tiyang tao, natudluan mo nga huyapan niya ka. Oh. Tiyang mo tabi no, ang approach ko. Ibal na diling imo voice clip or kang imo nga graphics. Bal, dason pwede nga yung time ta. Tutok agad. No? So, na-deliver mong mensahe siya. Nga may diprinsa siya. Pero, why naglain matsag niya? Ginagaan mo sa challenge nga kayuhon niya dason. Sang sa sudlon, takadabal kagambalon. Taga-brutak ka. Why kaka-insindi o bra mo? Di ba, bal? No? Ano na yung bal man? Gambal ka tulog kami yan, duay. Oh, kakaon ka na. Nga nulipong kasubong. Na, that's how you criticize people. That's not how you criticize people in the government. No? May mga times nga kung kaisa kinanglan mo na nga bulubugatan ang imo ginhambal. Pero hindi sa tanan nga oras, no? Ibutang mo ang lugar, ang kaugalingon mo sa ila, no? Nga gatry ka magtrabaho pero ang tanan lang makita sa imo sala.
7: Tatak RMN.
13: Nas mga pumuluyo ta. Nagakontribute man ang inyong mga reaksyon sa social media sa kung paano ginalantaw ang syudad nyo, ang probinsya nyo, ang lugar nyo. So, sometimes if you encounter people nga ka-unreasonable na ang pagpakamalaot sa gobyerno nyo, o kundi hindi nga may kilala ka mga hinsa, nga tito hindi man sila muna, kagdamo man sang mayos ang samalain, no? Gwa ka mo ka magambal, nga ti, ah, kami iyan na namian kami asang kakatabo. Kaya kung puro na lang nakaroon negative ang inabanat mo sa gobyerno, ti, gamuning krisis, patagi na gutom ang tanan, may lack of investment opportunities di sa aton. Sino pa rin masulod manigusyo sa aton kung amon ang batasan ta? Na aton lugar sa gantak ginuba?
7: Tatak RMN.
8: Straight to the point. Ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Dito sa DYRI. Tatak RMN.
13: Kag-consistent kami sini ang RMN bilang isa ka radio station. Consistent kita sini. Kita nyo may mga program kita diyang nagatutok man hindi lang sa permi lang di prinsa. Daanan na iyang radyo. Ang bagong radyo sa subong panahon niya, inang gahatag kabala something positive sa tao. May matunan siya. No? Kita nyo may mga mental health alert program kita. May ara kita mga segments nga labs ko si Mother Earth. May ara kita sa Yes Doc nga medical program nga ang diet mo, amo ang bulong mo mismo. No? Ang doktor mo, amo ang sahi isang pangaon mo. May ara man kita segments parte sa nagkalain-laing specialization sa medisina. May ara man kita programa sa financial literacy. Tudluan ka mo paano mag-uyat sang kwarta. No? You don't have to be rich. No? You don't have to be in the category of stable. You just have to be contented with your income. Di makontento kasi na kung way galingin ulo mo sa mablayran mo, kaya may sobra ka pa. Sobra nagasulod sa nagagawa. Kaya ginlikawan mo ang mga bisyo kagiban pa ang makapalain sa state of finances ang pangabuhi mo kag sa pamilya mo. So dira, no? Gusto tang maghatag sa kamuna ang oportunidad sa tanan. Tama na nang pirmi lang kita kay Linaway, no? Amo na yung gintudlo ang kultura sa aton since 2016. Duterte era, no? Ang era ngayon na, puno gid sang inaway. Kaya nga, ginatugpo kita ng mga Pilipinong mag-inaway sa isa kag-isa. Ang masa, ginapaaway sa mga institusyon. Ang masa, ginapabuyayaw sa ila. Ang iban nga araya sa middle class, pasaka. Pero in the end, ang imol, may pagbagong kabuhin nyo since 2016. Kaysa agad ka mo ka dinipinsa kay Duterte. Kagsang gusto niya nga narative parang tutukan nyo? Wala. No? Naglabot na kita sa punto nga sila lang niyang gayuhan. Kaya nga, aran sila giyapon sa politika, pero kamo, ayuda lang ayuda, di ganit ka mo kabaton sa insakto? No? Scholarship lang scholarship, di ganit ka mo kabaton sa insakto? So, ti, all those years nga gin-spend ninyo since 2016, trying to hate, bisan sa mga printe nyo, bisan sa mga barkada nyo sa una, because ang sala nga pagpati, o kung lain-lain nga pagpati sa politika, anong natabo sa aton? Anong natabo sa inyo? May pagbago? Natap na ang asun-asun nga brownout tanay, di? No? Natabo ni Chimpo ni Marcos. Wala-wala nga presidente ni. Pero hindi ko malipat ang vice president niya, si Sara Duterte. Nga wala man sang ginubra, biyahe nga biyahe sa abroad. Pero ang gin-lay down tani sini nga mga reserve nga pasilidad, kaya ang call plan di mo mani mo ubra sa pila lang ka inadlaw, tinuig ni. Ginubra na tani sang Duterte administration, Chimpo ni Rodrigo Duterte. Kuha nyo? Gina-papicture out namon sa inyong overall situation. Sorry nga natandog tangalan sa mga politiko. But this is not about politics. This is about the way we think. No? Ang behavior na to na sa people, no? Specifically as voters, no? Puno sang kaakig ang inyong mga balatsagon. Pero lantawan nyo ang epekto sang kaakig nyo. Ginkaugtan nyo ng tanan. Okay. Nagdala mo ang Duterte sa pwesto. Kakong sino pa na ang mga politiko ang ginapakigbato nyo? Pero ang pamangkot, nagbago ang state sa pangabuhi mo o kung wala. Kung ang sabat mo, nagbago, well, sige ya ang imong pagpangaway. Pero kung wala man sa nagbago, well, no, paminsar ka na. Ngaliwaton mo na ang paminsaron mo.
9: Tatak RMN.
13: Radyo Man, Novi Guaso.
9: Tatak RMN.
10: RMN Network News. News.
11: Na minuto na kalipas alas 7, pinawi ng isang infectious disease expert ang pangamba ng publiko sa posibleng pagkalat ng pneumonic plague na sinasabing dahilan ng pagkamatay ng isang lab researcher sa Russia. Ayon po kay Dr. Ronjin Solante, wala pang dokumentong nagpapatunay na pneumonic plague ang ikinamatay ng naturang researcher.
14: Because when the patient developed severe pneumonia, siguro hindi nila na-isolate kung anong mikrobyo yun at kino-correlate na lang nila na ay nagsasabaho sa isang laboratory.
11: Uh-oh.
14: We need to investigate this and we need to quarantine those. Para lang meron silang one step ahead na kung in case meron nangyari na exposure, at least alam natin kung anong paano natin i-control.
11: Oh.
14: The latest development, no, from Infectious Disease Society of America na bulletin, as of now, talagang wala silang nakikita na document na nag-positive to sa pneumonic plague itong namatay na scientist.
11: Paliwanag pa po ni Solante, bagamat na ipapasa ang sakit sa pamamagitan ng pag-ubo, malabo daw itong maging pandemic katulad ng COVID-19.
14: You can transfer the microorganism to another person pag within 3 feet na naubuhan mo. No? So yun yung medyo ano doon. So can this cause a pandemic proportion? I don't think it can cause a pandemic proportion. Especially now with the technology that we can diagnose it and there is also treatment, then it's easy to control this type of infection.
11: Yan po si Dr. Ronjin Solante, isang infectious disease expert sa panayam ng DZXLR in Manila. Nauna na pong sinabi o sinabihan ng World Health Organization ang Russia na maglabas ng malinaw na impormasyon tungkol sa naiulat na 2 kaso ng pagkamatay dahil umano sa pneumonic plague.
15: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
16: Munti ka nang hindi matuloy ang day 36 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio kahapon. Ito'y matapos sabihin ni House Prosecutor Terry Redon na hindi makadadalo si Private Prosecutor Erwin Matib dahil may sakit ito para magpresenta ng testigo mula sa Bureau of Internal Revenue. Sa halip ay ihaharap na lang sana ng panibagong witness ng prosekusyon, isang financial analyst, pero agad itong hinarang ni Defense Lead Counsel Sheila Sison at sinabi unfair ang biglaang pagbabago ng presentasyon ng testigo. Kinatigan naman ito ni Impeachment Court Presiding Officer Jesus Escudero. Yun nga hong apela ni Sison kaya maagang sinuspinde ang sesyon sa umaga. Alas 3 na ng hapon ang magpatuloy ang paglilitis at dumating si Attorney Matib para ipresenta si BIR Office of the Commissioner Chief of Staff, Attorney Ann Lorraine Garcia Marquez. Dito naman kinumpirma ni Marquez na hindi nagtugma ang tax records ni VP Sara sa SALN nito. Lumabas na abot sa 85.3 million pesos ang take-home pay ng mag-asawang VP Sara at Attorney Manases Carpio mula 2007 hanggang 2025. Malayo doon sa net worth ni Duterte sa 2025 SALN niya na 98 million pesos.
17: For the years 2007 to 2025, amounts to 85,343,803 pesos and 23 centavos. However, their declared net worth in respondents 2025 SALN is 98,656,131 pesos and 20 centavos. So dito pa lang po, may gap na, may difference. Your Honor.
16: Nabunyag din na tumanggap si VP Sara ng bayad mula sa Davao City Government noong 2023 kahit siya'y nakalukluk na na Vice President noong 2022.
17: Ano ang ibig sabihin na merong 2316 form na yan na pinirmahan ni VP Sara?
18: Ang ibig sabihin po ay nakareceive po si VP Sara Duterte ng compensation income from the City Government of Davao ng taxable year or ng taong 2023 po.
17: Okay, so ibig sabihin si VP Sara mismo ang nag-confirm by signing that na tumanggap siya ng sweldo mula sa Davao City noong 2023.
18: Tama po, since it is signed po. It was signed.
16: Alinsunod sa saligang batas, bawal po mag-practice ng anumang profesyon o ibang profesyon ang presidente at vice-presidente sa kasagsagan ng kanilang termino.
11: Si VP Sara Duterte hindi raw maaaring gamiting palusot sa hindi pagdideklara ng totoong yaman sa SALN ang kawalan niya ng kaalaman sa joint bank accounts nilang mag-ama. Sino kayo may sabi nito? Kasama natin sa balita, Rajman Grace Mariano.
19: Iginihit ng House Prosecution Panel na hindi maaaring gamitin ni Vice President Sara Duterte na rason na wala siyang alam ukol sa joint bank accounts niya at kanyang ama, kaya may mga pera siya sa bangko na hindi niya naideklara sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Sinabi ito ni House Prosecution Spokesperson Robert A. Sabarbers at Lano del Sur, Representative Zia Alonto Adjong makaraang lumabas sa impeachment trial na mayroong mga joint account sa pangalang Rodrigo Duterte at Sara Duterte sa Bank of the Philippine Islands sa Julia Vargas Branch sa Pasig City. Batay sa record ng banko ay umaabot sa 96 million pesos ang naging transaksyon ng nasabing joint bank accounts na kinabibilangan ng mga time deposits, pag-transfer sa mga insurance products at pag-i-issue ng manager's check, kasama ang 16.85 million pesos na manager check na ini-issue kay Davao businessman Samuel Samiuy noong May 30, 2016. Git ni Barbers, hindi maaaring sabihin ni VP Sara na lingid sa kaalaman niya ang nabanggit ng mga joint accounts at mga transaksyon nito dahil nakapirma siya sa mga updated Know Your Customer documents. Di naman ni Representative Adjong mahirap paniwalaan ang ignorance at pagpapaviktim na depensa ni VP Sara. Paalala pa ni Adjong, maaaring ito na ang umano'y planong God Save the Queen na lumutang sa mga pagdinig noon ng House Squad Committee. Ayon kay Adjong, kung nais nilang buuin ang ganitong senaryo, ay lalong makikitang hindi nararapat mamuno sa bansa si VP Sara dahil tila wala itong alam at kaya palang paikutan ng mismong mga kaalyado niya. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Rajoman Grace Mariano, Tatak RMN.
16: Abangan sa aming pagbabalik, Senador Mark Villar, tuluyan ng tumalon sa majority block.
11: Panukalang pagban ng social media sa mga minor de edad, aprobado na sa Senado.
16: Ito ang RMN Power of Hyperlocal.
20: RMN Network News.
22: Budag, Pilipinas, sa Ilopos.
16: Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
22: Commission on Elections, narito ng ulo na mga mainit na balita.
23: Ako si Xander Cayabyab, magbabalik ang RMN Network News.
0: Sa loob ng 74 na taon, may mga tinig na hindi kailanman tumigil sa pagsasalita. Tinig ng balita. Tinig ng katotohanan. Tinig ng bawat Pilipinong may kwento, may pangarap, at may paninindigan. 74 years of bringing the news closer to the people, telling stories that matter, and being the voice of the nation. At sa bawat taon na lumilipas, mas lalo nating pinapanday ang isang network na kumikinang sa serbisyo, tiwala at malasakit. RMN Networks, a diamond in the making.
20: RMN Network News.
16: Balik sa mga balita, 7:24 ang oras ngayon. 14 na ang miyembro ng mayorya sa mataas na kapulungan, habang 10 na lang ang sa minority. Ito'y matapos na lumipat. Kasunod po yan ng tuluyang paglipat sa majority block ni Senator Mark Villar. Ito ang kinumpirma ni Senate Majority Leader Mig Zubiri sa gitna ng plenary session, kung saan inihalal si Senator Mark bilang miyembro ng Commission on Appointments at chairman din ng Senate Committee on Public Works.
3: I move that Senator Mark Villar be elected as a member of the Commission on Appointments, Vice Senator Juan Miguel Zubiri. That's myself. I'm giving way to Senator Villar, Mr. President.
12: Is there any objection? Hearing none, the election is noted.
3: And on
12: and congratulations
3: the part of,
12: to Senator Mark Villar.
3: Thank you, sir. On the part of the majority, pursuant to Rule 10, Section 13 of the Rules of the Senate, I move to elect Senator Mark Villar as Chairperson of the Committee on Public Works, Vice Senator Vicente Soto III.
16: Samantala, nahalal naman bilang miyembro ng Commission on Appointments si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, kapalit ni Senator Loren Legarda.
11: Yun daw paglipat ni Senator Mark Villar bilang sa majority, walang kinalaman sa botohan sa impeachment trial. Kasama natin sa balita si Rajuman Conde Batas.
19: Pinabulaanan ni Senate Majority Leader Mig Zubiri na may kinalaman sa voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang paglipat ni Senator Mark Villar sa majority block. Gate ni Zubiri, sariling desisyon ni Villar ang pagbabalik mayorya dahil gusto ng senador na maging mas productive sa kanyang tungkulin at walang kinalaman ang anumang usaping politikal. Sinabi pa ni Zubiri na noong nagsisimula si Senator Mark ay parte naman talaga ito ng majority bago nalipat sa mayorya. Minority.
3: No, nothing to do whatsoever. You know, being a member of the majority doesn't automatically mean that you will vote for conviction or for acquittal. Hindi po ibig sabihin yun. Baka may members kami sa majority, bigla mag-vote for acquittal din. At baka may members din ng minority that will vote for conviction. It all has to do with evidence. Evidence presented.
19: Samantala, ikinalugod naman ni Senate President Pro Tempore Tito Soto III ang paglipat ni Senator Mark sa majority block. Anya, malaking tulong na madagdagan ang kanilang miyembro dahil sa tambak na trabaho ngayon sa Senado na impeachment trial, legislation at ang pagdinig ng pambansang budget.
21: We're glad. God, because we're all loaded with the work because of the 3-in-1 para kaming kape. Impeachment, legislation, and then the budget. So maganda kung matatagdagan ng aming mga kasama para makatulong. Laking bagay yun kasi mabigat, dami namin mga committees .
19: Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Conde Batak, Tatak, RMN.
16: Sa iba pang mga balita, lusot na sa ikatlo at huling pagbasa sa Senado ang panukalang magbabawal sa mga kabataang edad 17 taong gulang pababa na

0: ang mga kumpanyang lalabag sa batas. Pagmumultahin din ng mga magulang at mga guardian na lalabag dito mula 5,000 hanggang 20,000 piso o di naman kaya ay kailangan sumailalim sa community service. Bumoto ang 16 na senador pabor sa panukala habang si Senador Risa Ontiveros lamang ang tumutol dito.
1: An outright ban does not recognize the developmental and evolving capacities of children. Our legislation should reflect this reality. Kaya naniniwala po ako na imbes na tuluyang ipagbawal ang social media sa mga minors, mas magiging epektibo ang pag-implement ng tiered restrictions for adolescents.
0: Nababahala rin si Ontiveros sa posibilidad na magawan pa rin ang paraan na malusutan ang under 18 social media ban kapag naging ganap na batas.
1: Sa edad na 15, nakakaboto na ang ating mga kabataan para sa sangguniang kabataan. If we deprive them of this access, we limit the information to enable them to vote wisely. 15 years old rin ang legal age kung kailan maaari na silang legal na magtrabaho. Hindi binigyang pansin ang panukalang batas na ito na maraming kabataan ang nagtatrabaho sa social media bilang online sellers, content creators, virtual assistants para sa kanilang kabuhayan at pagtulong sa kanilang pamilya.
0: Si Senador Risa Ontiveros.
2: Samantala, magdaraos ng school caravan ang National Center for Mental Health para pataasin ang kaalaman ng publiko sa mental health. IKNCMH Medical Center Chief Dr. Noel Reyes, target nitong labanan ng stigma sa mental health at bigyan ng safe space ang bawat individual na magbahagi ng kanilang nararamdaman. Bukod po sa mga paaralan, target din bisitahin ng NCMH ang mga lokal na pamahalaan at pribadong kumpanya na humihiling ng mental health information campaign. Ayon kay Reyes, marami sa mga Pilipino ang tila baga isinasantabi ang kanilang nararamdaman dahil daw po sa kultura ng resiliency sa Pilipinas.
3: Pinagbabawalan bahala natin yung nararamdaman natin. Nasasabihin natin na lilipas din o gagaling din o mawawala din. Ano? So, ang sa amin, no, bilang isang psychiatrist, tignan natin yung functionality ng isang tao. No? Kunwari, meron siyang mga sintomas ng depression, pero ito ay naka-apekto na sa kanyang pagpasok sa trabaho. O kaya naka-apekto na ito sa kanyang pang-sarili, kunwari nakakalimutan, nahihirapan na siya makatulog, o kaya naman naliligtaan niya ng alagaan ng kanyang sarili, no? Tapos kung meron naman siyang yung interpersonal functioning, yung hindi na siya nakikipagsalamuha sa tao, hindi na siya nakikipag-usap.
2: Naka-apekto rin daw sa mental health ng tao yung mga nakikita sa social media.
3: Sa base sa pagsusuri, talaga pong naapektuhan ang mental health, naapektuhan po ang sleep quality. Oh, so yung real world connections ninyo naapektuhan din. Maaaring hindi na kayo sanay makipag-usap sa totoong tao dahil ang nauubos ang oras nyo sa social media, sa AI, sa other technology, no? So ito po ay nakakapagpataas ng anxiety o na medyo higher risk for depression.
2: Kaya ang payo po sa publiko, huwag matakot na humingi ng tulong at dapat ay maging bukas ang isipan kapag merong magbabahagi sa atin ng mga pinagdadaanan.
3: Seeking help is not a sign of weakness, no? It's a form of self-protection. So strength yan. Meron po talagang kadahilanan yan. Hindi po dahil sa bilog ang buwan, hindi po dahil sa kung ano-ano pang mga kasabihan.
4: Yes.
3: So be open, no? We have to listen very carefully, no? Listen actively to the kung ito po ay anak natin na nagsasabi ng problema, we have to listen, we have to use kind words po, and of course, we have to break the stigma.
2: Si National Center for Mental Health Medical Center Chief Dr. Noel Reyes.
0: Tatlo sa bawat 10 Pilipino ang kontento sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Lumabas sa survey ng social weather stations nitong Setyembre na 35% lang ng mga Pilipino ang satisfied sa performance ni Marcos bilang presidente. 46% ang hindi satisfied, 20% naman.

0: hindi sigurado. Katumbas yan ng net satisfaction rating na negative 11 points. Mas mababa sa negative 7 points noong Hunyo. Nakapapasok pa rin sa neutral category ng SWS. Samantala, tinanong din ng SWS ang mga Pilipino patungkol naman sa naging sona ng Pangulo noong July. 47% lamang ng mga Pilipino ang nagsabing napanood, napakinggan o di naman kaya ay nabasa nila ang tungkol sa sona. Karamihan dito ay nabalitaan sa social media. Pero mula sa mga nakapanood sa sona, 13% lang ang naniniwalang kapanipaniwala ang lahat ng mga iniulat ng Pangulo. 15% naman ang nagsabing hindi sila naniniwala. Sinagawa ang survey ng SWS noong September 21 to 27 at nilahukan ng 1,500 adult Filipino respondents.
1: Report tayo, lalaki patay matapos tagain ng kainuman sa Bukidnon. Kasama natin sa balita si Rajman Mark Micaballo ng RMN Malaybalay.
2: Patay ang isang lalaking biktima matapos tagain ng kaniyang nakainuman na senior citizen, partikular sa Purukuno Barangay Basak sa bayan ng Talakag dito sa probinsya ng Bukidnon. Ang biktima ay kinilalang isang 46 na taong gulang na lalaki at residente ng Zone 2, Barangay Mulugan, El Salvador City, Misamis Oriental, habang ang suspect naman ay isang lalaking 68 taong gulang. Ayon sa report ng mga otoridad, nag-iinuman ang biktima at ang suspect sa isang farm sa lugar nang magkaalitan at magkasuntukan. Pumunta sa kanyang kwarto ang suspect, bagamat sinundan ito ng biktima at hinampas ng bote sa noo ang suspect. Dahil rito, kumuha ng itak ang suspect at tinaga ang biktima na tinamaan sa kanyang kanang bahagi ng leeg, sa ulo at sa kaliwang kamay. Agad na dinala sa ospital ang biktima, bagamat diniklarang patay ng doktor. Nahuli rin naman ang suspect na senior citizen matapos ang insidente at na-recover ang itak na kanyang ginamit sa pananaga. Nasa kustudiya na ngayon ng Talakag Municipal Police Station ang suspect na mahaharap sa kasong homicide. Kasama mo sa RMN DXMB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon Matik, Radyuman Mark Micaballo. Tatak, RMN.
3: RMN Police Report.
0: Dahil umano sa pang-aabuso sa menor de edad, isang senior citizen ang patay matapos pagbabarilin sa Negros Occidental. Kasama natin sa balita, Radyoman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
4: Inako ng makakaliwang grupo ang pamamarilo sa senior citizen sa Procuad, Barangay Yagaw, sa bayan ng Kawayan, Negros Occidental. Ang biktima ay kinilalang si Jonathan Sumanyon alias Atan sa Santanyos at residente ng sabing lugar. Batay sa press release ng Armando Sumayang Jr. Command, New People's Army, Southwest Negros Guerrilla Front, na si Atan ay may kaso noong taong 2024 na pag-aabuso sa isang minor de edad, ngunit hindi ito napatunayan sa korte. Ayon pa sa grupo, inulit pa ni Atan ang gayong krimen noong 2026 sa kapareyong naging biktima nito. Dahilan kaya nagdesisyon ang grupo na kitilan ang buhay at naturang senior citizen. Matatandaan na sa inisang investigasyon ng Kawayan Municipal Police Station, balak sana pakainin ng biktima ang kanyang mga baboy na naroon sa likod ng kanilang tahanan nang ito ay biglang pinagbabaril ng armadong mga suspek. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner, Tatak RMN.
1: Network News. Samantala, idiniklara po ng International Criminal Court na kayang humarap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa paglilitis. Yan po ang naging desisyon ng ICC Trial Chamber 3 matapos lumabas sa pagsuri ng expert panel na kaya ng dating Pangulo na intindihin ang prosesong pagdaraanan ng mga kinakaharap niyang kaso. Gayunman, inatasan din ng korte na patuloy na bantayan ang kalusugan ng dating Pangulo habang siya ay nakakulong sa ICC Detention Facility. Nakatakda ang pagbubukas ng paglilitis kay Duterte sa November 30 ngayong taon.
0: Pinay tennis star Alex Ayala hindi pinatawan ng multa ng WTA kahit hindi po nakapaglaro sa China Open. Kasama natin mula RMN Sports, Niel Santua.
5: Hindi pinatawan ng parusa o multa ng Women's Tennis Association o WTA si Filipina tennis star Alex Yala. Ayon sa Philippine Lawn Tennis Association o FILTA, walang naging penalty si Yala matapos itong laktawan ng China Open at sa halip ay sumali sa Asian Games sa Nagoya, Japan. Mismong FILTA ang nakipag-ugnayan sa WTA para humingi ng exemption para kay Yala. Mahalaga ang paglahok ni Yala sa Asian Games dahil kasama ito sa kanyang hangarin na makuha ang qualification para sa 2028 Los Angeles Olympics. Ayon sa FILTA, nagtanong ang WTA tungkol sa paglahok ni Yala sa Asian Games pero wala nang sumunod na abiso tungkol sa posibleng parusa. Dahil dito, nakaiwas si Yala sa posibleng multa at iba pang parusa mula sa WTA. Para sa ating RMN Sports, Radyo Manuel Santua Tatak, RMN!
1: Ang batikang aktres naman na si Gladys Reyes, may nag-release ng bagong kanta na inspired daw sa kanyang kontrabida roles. Pakichismis tayo mula kay Myra Jane Nasayaw.
6: From kontrabida to kontradiva, yan ang pakiramdam ng batikang aktres na si Gladys Reyes matapos i-release ang bago niyang kantang inspired sa kanyang mga kontrabida roles. May title itong Primera Kontrabida na isang novelty pop song na una raw niyang kinanta ng live sa isang event noong August. Ayon kay Gladys, nag-come up daw siya at kanyang producer sa kantang ito dahil pag sinabing Primera Kontrabida ay pangalan niya agad ang kinakabit dito. Depensa naman ng aktres, hindi man daw halata o alam ng karamihan, pero hilig niya talaga ang pag-awit. May pagkakataon pa nga raw na sumasama siya sa mga gig dito man sa Pilipinas o abroad. Sa ngayon, tahimik muna ang aktres sa planong pagkakaroon niya ng album. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Biyernes. Ako si Myrie Nasayaw, Tatak RMN.
0: Yoy, si Gladys Reyes, ano yun? Mabait yan sa totoong buhay.
1: Hindi kontrabida sa totoong buhay.
0: Yung kanyang mga role kasi talagang kapanipaniwala na...
1: Magaling na aktres.
0: Nananampal, ganun, pero...
1: Tsaka ano, itsura niya, kontrabida.
0: Pero mabait sa totoong buhay, Gladys Reyes.
7: Network News.
0: At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Man Zander Kayabyan.
1: At ano ba yung profesor ng Bayan, Ricky Rosales. Happy weekend!
0: Mula rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, San Juan, Metro Manila. Magandang umaga mga kasama.
7: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Palaki ang tumutok para huwag mahulik sa maiinip na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Tatak RMN.
1: 741.
8: That time check was brought to you by Pycor.
7: RMN Network News.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
10: ACS.
11: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung iyan. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
12: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
13: Char, Fab, Con, pangungkong makablog. Tanggal amoy tulog sa pangon ng Char.
14: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy colob.
13: Pangbang kumakablog sa Charm.
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
13: ACS.

0: scrumptious bites, music, and more when you come. Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly.
1: Bantay ang December Avenue, The Ones, kag iban pang mga banda sa October 24 sa Pasig City Esplanade.
2: Kung may ara ka problema sa kidney, makabantyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa.
3: Problema gid ang balatian sa kidney.
4: Nagka-pick up ko, may kidney stone ko kagin. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Insistingan ko, nabatian ko gid ang epekto, hindi na mabugday ang pagpagigil ko kag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
5: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
6: Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong nga Healthline segment. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kun gab-i, pamatian ta ang istorya ni Aling Maria.
7: Sang una, daw hindi ko na gid makita kun madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Amo nga nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang, nakit-an ko ang iBerry.
6: Mas klaro na bala mas gigab-i?
7: Mas nagaan ang pamatsyag sa akon mara. Kag mas klaro na gid bisan gab-i. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry.
8: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may ara sang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa mga kulang sa
10: iBerry for a clear and healthy eyesight.

0: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
4: Mga karadyuman, ang oras sa Pilipinas, las 7.44, antar na sa aga. Good morning, Radyuman Mags!
5: Good morning, Boss Idol!
6: Good morning, Boss Idol! Good morning, Radyuman! Good morning, Radyuman! Good morning, Ilo! Nabuhay!
4: Ang bago!
6: Bago Pilipinas!
4: Musta ka, cute na guy?
6: Okay, man!
4: Uy, kukagina sa first part, masakit ang ulo ko. Uso pa narangkaso. Sa Balayga, ang kabataan ko ay mag-i-reskula kay puro tanan igo. Ikaw ga hilanat kakaagi ka man lain matsag mo?
6: Wala man.
4: Why kagid kaagi hilanat?
6: Wala man.
4: Ubo?
6: Wala man.
4: Sipon?
6: Wala man.
4: Stroke?
6: Wala man.
4: Oh, ay man.
5: Ano ka robot?
6: Control na iya.
5: Abo. Ina iya.
4: Sa mga tabo lang mati naton subong aaga, anong kape mo?
6: Nescafe.
4: Nga ginom ka ran?
6: Nami, amot na ite, brato pa.
4: Sa mga suki naton mga garadyo man, ang aton sining nga kape nga healthy. Ang kape nga kadua mo imnon kay
6: tibag,
4: naka
6: tibag
4: sa mga suki naton inom na kita sang Nanscorn Coffee mga karadyuman kay amo ini ang kape nga healthy barato pa sa mga suki naton anong kape mo
6: Nescafe
4: anong kape ni Radyuman Mags
6: Nescafe man
4: anong kape ni BBM
6: Nescafe man
4: anong kape ni Inday Sara
6: Nescafe man
4: mga karadyuman mag Nanscorn Coffee anong balanyos mo
6: Seta
4: ang softest wonder oil mga karadyuman may ari ini sa virgin coconut oil lemon eucalyptus rosemary oil kag aloe vera yeah. Bago pa lang
6: ubusan na
4: mga karadyuman sa mga suki naton mag softest wonder oil i-check ko anay makadali kung diin na dapit subong ang El Nino. Balan mo ang El Nino.
6: Oo.
4: Ano nang El Nino?
6: Bagyo?
4: Hindi.
6: Init?
4: Nan. Init na. I-check ko kung diin na subong, kay may El Nino kita ko nung Radyuman Mags mo, hasta pa ni sa Dasun Tuig. Pero i-check ko kay cute na guy sa aton sining walang pag-asa forecaster, kung diin na dapit si El Nino. Cute na guy, good morning!
6: Good morning, Boss Idol!
4: Nagapamati ang aton na libo-libo ka mga listeners subong ka nagalantaw sa aton nga Facebook page kag sa YouTube. Diin subong si El Nino!
6: Agimaras!
4: sa Gimaras, diin dapit sa Gimaras?
6: Libon!
4: Sa Libon! Halin sa Gimaras sa Libon, diin padulong si El Nino!
6: Maari!
4: Sa din?
6: Bukare.
4: Bukare?
6: Oo.
4: Halin sa Bukare, bumakuan git sa gali, matabok git sa oh. Halin sa Bukare, ano ang iyang direksyon, din pagid ang iyang kalantuan ni El Nino?
6: Pututan.
4: Pututan, din pagid?
6: Pasi.
4: Daan tanay. Buwas naman, lantawang takon, subong lang ang adlaw ha, muna ng forecast ni cute na guy. So halin sa Alibon, pakadto sa Bukare, pakadto sa Pututan, pakadto sa Pasi.
6: Pasi.
4: Buwas naman, mangkutunta kundi naman ang aton sininga El Nino.
6: Oo.
4: So kitaon subong si El Nino.
6: Mm-hmm.
4: Okay. Sino tambyawon mo subong aga
6: kita kay? Good morning, mga tatagob. Totoo ista, good morning. Kayin pa, good morning.
4: Tutubon!
6: Tutubon, good morning.
4: Si Dr. Banias.
6: Patuk Manias, good morning.
4: Dr. Palibo.
6: Dr. Paldo.
4: Si Dr. Buboy Puyo.
6: Dr. Puyo. Good morning, man.
4: Si ano eh, si Pari Mandri.
6: Mandri!
4: Butang man pari.
6: Pari Mandri.
4: Si Pari Jojo Castro.
6: Pari Jojo. Pari Jojo. Kaon na na ito?
4: Si din sana.
6: Pari Jojo.
4: Maano ko na?
6: Kaon na na ito?
4: Sige lang. Ulat lang. Hara gina na. Sino pa?
6: Ito. Pari Bibot.
4: Pari Bibot.
6: Sales.
4: Si Pari Nick.
6: Pari Nick.
4: Okay.
6: Hi. Good morning mga pepada. Majik Brias. Good morning
4: ito. Damo nga salamat. Cute na guy. Si Radyuman. Cute na guy.
3: RMN News. Diretso Headlines.
4: Magaradyuman na rin ang aton mga balita, traffic enforcer nga nakuhaan sang litrato nga nagagamit sang cellphone samtang naga-drive, ginaimbestigaran.
5: Sa showbiz, Olivia Dean pangunahan ng La La La Fest sa Philippine Arena sa 2027.
4: Sa hinampang Team Cone, ginpatag kung nga wala kampang si Justin Brownlee sa Asian Games. Inigiban pa ang mga balitang inadulong sa inyo sa mga masunod.
5: Life extension, vitamin D3. Kung vitamin D3 ang inyong aginapangita, adari ka na sa best vitamin D3 brand na himo sa US. Sa Life Extension Foundation sa Florida, USA, Life Extension, vitamin D3, doctors recommended. Kahit most prescribed, the vitamin D3 brand kagang number one trusted brand sa vitamin D3 sa Pilipinas.
4: Magkaradyo man ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa Life Extension vitamin D3, adlaw-adlaw ka man nga protektado sa pagtuon nga pagkita nga kumataas ang vitamin D3 nga level sa imong dugo. Tiyo'y kagtiyay, hindi ka madali-dali sa balatian kagkung magbalatian ka man madasig ka magka-recover. Gani, sa mga suki naton, kagto na sa aton silimabian nga mga butika, bakal kita sa aton silinga Life Extension vitamin D3, tatak ili tatak original. Hindi mabakal sa way tatak ha. Sa mga suki naton mag Life Extension for longer life, ako si Radyo Man Regan Sugabo Arlos.
5: Radyo Man Magi Ereswelo Maleriado.
4: Sa detalye,
3: tatak RMN.
4: Ginaimbestigaran sa Traffic and Transportation Management Office o kung TTMO ang traffic enforcer nga nakuha sa litrato nga nagagamit sa telepono samtang nagamaniho matapos mag-viral ang post sa social media. Sunod kay TTMO Head Oldarico Garbanzos, nakita na nila ang post kag ongoing na ang investigation. Paay ni Garbanzos gipatawag ng enforcer kag may ngala na nga kag na-identify. Sa subong on process na ang administrative case kag ginapa-explain kung ano ginanatabo kag nga nakuhaan nga nagagamit sa mobile phone samtang nagamaniho. Ginpayag man nga may mga supervisors nga naka-assign kag may highly mobile personnel nga okon highway mobile personnel nga naga-side trip okon situation report kada oras sa gud ma-monitor ang trapiko labi na kung may aktibidad, piyesta okon mice events.
5: Ang ining abahing ginadalon sa inyo sa Soft Touch Wonder Oil, ara na sa inyo mga butika. Soft Touch Wonder Oil, may balanyos ka na, may natural skin moisturizer ka pa. Inibangot ng Soft Touch Wonder Oil, may lima ka all natural ingredients, nga mo ang aloe vera, lemon, eucalyptus, rosemary oil, kag virgin coconut oil. Soft Touch Wonder Oil, ang haplos na mula sa puso. Mabakal sa mga butika sa Mary Mart Mall, sa Shop at Zamara, malapit sa main entrance sa Ila Activity Center, kag i-check man ang Facebook page ng Soft Touch Wonder Oil for online orders. Naglabot na sa masobra 1.1 billion pesos ang kapyardihan sa mga nagtanom sa tubo sa probinsya sang Iloilo as of October 5, 2026 bangod sa halit na dala sang Red Stripe Soft Scale Insect o kon RSSI. Sa datos sang Provincial Agriculture's Office o kon PAO, yara na sa 10,342.72 hectares ang apektado sang peste nga naglaptan na sa 27 ka mga kabanuhanan sa probinsya. Sang damlaglang nagdeklarar sa State of Calamity ang banwa sa San Enrique, Duanyas kag Pasig City matapos nga naglabot na sa 9,491 ka mga mangunguma ang nagabakho bangod sa napyerde nga pananom. Suno kay Governor Toto Defensor, iya ginahulat nga may maduga nga duwa pa ka mga banwa nga makapaidalom sa State of Calamity bago makadeklarar ang bilog nga probinsya sang Iloilo. Sa October 5, 2026 nakabaton sa financial assistance gikan sa Department of Social Welfare and Development o kon DSWD sa pagpanguna ni Secretary Rex Gatchalian ang kapin 1,163 ka mangunguma sa Pasig City nga naapektuhan sang RSSI.
3: Tatak
4: RMN. Magkaradyo man, last 7:51 untang na sa agay ng Philippine Standard Time ang balita ang inabatian ginadulong sa inyo sa Santon Plus, sa Santon Plus Gold sa mga tagpalamati naton sa Santon Plus. Sa mga suki naton subong aga ginapabalo na naton sa inyo mga karadyo man nga mainom kita sang Santon Plus Herbal Capsule. Ayos, ang Santon Plus Herbal Capsule puno ini sang anti-inflammatory compounds kag antioxidant properties. Ginapakupos niya ang mga nagahulubag nga parte sang aton lawas. Ang Santon Plus Herbal Capsule na pamatunaan sa mga siyentipiko nga magkabulig pakupos sa mga nagahulubag nga arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver, kag madamo pa. Gani sa mga tamparamati naton, bakal na sa aton mga butika aprobado sa FDA, Santon Plus Herbal Capsule. Las 7:52, mga karadyo man, natalan ang ipatawag sa pamunuan sa La Paz National High School ang ginikanan sa mga estudyante nga nagtapungulay sa guwa sa ila iskwilahan. Sunod kay Rowena Norbe, guidance counselor sa La Paz National High School, nga ginpahibalo sila sa kapulisan kahapon sang aga may kantanan sa natabo. Pahayag pa ni Norbe na may ara sila sa intervention para sa mga kabataan nga involved sa kinagamo kung sa diin ila ini ipatawag pati ang mga ginikanan. Dugang pa ni Norbe nga mga kabataan nga nagtinapungulay ang nagidad sang 13 tub-tub 15 anyos.
7: May ara naman sila sa investigasyon nga nahimo, and then may lead nga base estudyante man gid namon ang suspect, kahit estudyante namon ang naging biktima. Through sa amon nga learner's formation officer nagka-fact-finding kami subong. So whatever ang resulta gid man sang investigasyon man sa amon nga learner's formation officer, so ipungkuan na siya sa amon nga CPC or sa board kung ano maging desisyon sa mga kabataan. Depende kung sino ang involved dito sa kaso.
4: Ang kabahin sang pahayag ni Rowena Norbe, guidance counselor sa La Paz National High School, ginpanugyanan man sini ang mga ginikanan na magtambong man sa patawag sang eskwelahan bangod para man ini sa ikayo sang ilag kabataan.
5: Ang ininga bahin gidadalon sa inyo sa Santom Plus Herbal Capsule, isa ka herbal antibiotic kag immune stimulant, ginapabakod ang aton nga immune system para magbato sa tanan nga mga infeksyon kag balatian. Santom Plus Herbal Capsule gidaindorso sa mga eksperto para sa mga UTI, kidney infection, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea kag skin diseases. Santom Plus Herbal Capsule garantisado nga may alivio mabakal sa mga butika. Tinutuyo sa Metro Pacific Iloilo Water o kon MPIW nga matapos ang permanenteng road restoration sa mga dalan nga apektado sa hydraulic system o kon HS Haro Project sa January 2027. Sunod sa kumpanya na intindihan sini ang inconvenience kag heavy traffic and experiensyahan sa mga motorista ilabi na sa mga lugar nga malapit sa Central Philippine University o kon CPU. Ginathag sang MPIW nga hindi lamang sa pagbutang sang tubo ang sakop sang proyekto. Kinahanglan-an nga ipatigayon ng hydro testing sa tagsa ka section sang pipeline antes lubos nga mabalik ang permanente nga dalan. Samtang nagapadayon ng proyekto, ginapatigayon ng temporaryo nga pagkayo sa mga apektado nga dalan agud magpabiling nga maagyan sa mga motorista. Suno pa sa pahayag, nag-coordinate man ang kompanya sa Iloilo City Government kag DPWH ICDO para sa project implementation kag traffic management. Nagsugod na ang permanente nga balik sa karsada sa Sambag. Nagpangayo sa pasaylo ang MPIW sa kalitan nga natugas sa nasambit nga proyekto kay nagpasalig nga i-restore sang husto ang tanan nga dalanon nga apektado sini.
4: Why niya problema ra Juman Mags? Okay giniya. Galing ang time bala sang inyo nga pagbuhos. Ibutang nyo man sa hindi man peak hours. Pero oro pa ka mo. Bala nyo naman ang CPU kada muda mo si estudyante. Dayon ginagyan ina ra Juman Mags going to Pavia. Susara imo traffic ni Sus. Why niya problema nga ginakayo, ah? Ibutang nyo bala sa gabi? Eh, why man iya gusto man na natin nga makayo na yun? Ibutang nyo, iya, ikakinayo ka mo, iya, may gamay, why man sa nagadirihir sa traffic? Kundi mapuno ang dalan.
3: Tatak, RMN.
4: Ipautod ko na lang ang tubo ko sa balay. Malmahal ka sukot. Las 7:56, antak na sa agay ng Philippine Standard Time. Pugot ang ulo kag wala na sang mga tiil sa masapuan ang ginkawat nga baka sa Sitio Kuta, Barangay Ayangan, Sibunag, Guimaras. Sunog kay Police Lieutenant Almi Enrique Sepe sa Sibunag Municipal Police Station nga pasado la 5 sang kahapon sang aga Oktubre 7 sa nagyan ni alias Nunoy ang baka nga ginbilin sa higad sang karsada. Pahayag ni Enriquez nga ginpiktura ni Nunoy ang baka kag ginpo sa ila group chat sa mga taga Sitio Kuta agud ipanawagan kung sino nagapanagiya sang sapat. Dito na kumpirmar nga ang tag-iamo si May Joy Dalisay nga iya baka kagilinin nga nagpadulong sa lugar. Ginsiling sang hepe nga base sa panaysayon ni Dalisay nag-iidad sang anong katuig ang babae sini nga baka. Sa sumunog na padayon pang investigasyon sang Sibunag PNP, agud matumod ang mga suspek kagang motibo sang krimen. Nagpanugyan naman si Enrique sa publiko nga hugot nga bantayan ang ilang mga kasapatan agud malikawan ang kaangay nga insidente.
3: Tatak RMN.
4: Magaradyuman sa mga suki naton ang kape nga may vitamin D3, wala na sang iban, inom kita sang Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape nga may Reese mushroom extract, mango and fruit extract, kag ang kape nga suliton ko lang 200 ayo nga puro kadikalidad nga vitamin D3 may kape ka na. May vitamin D3 ka pa available sa butika kag sa mga grocery stores malapit sa inyo mga lugar. Inom kita mga karadyuman sang Vita D Plus Coffee Mix. Las 7:59 ang takna sa aga mga karadyuman.
8: Ang ini nga bahin kita dalon sa inyo sa Super Fiber, tiluyang inyong nga colon pagi sa adlaw-adlaw nga paginom sa Super Fiber. Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo, garantisado kag another quality product sa Life Extension Philippines.
4: Sa mga suki naton, tandaan niyo lang kung gusto niyo magpa-check up pero way kamo kwarta sulbaron kung ayon sa mga problema. Ako na po ang bahala sa inyo. Kadto ka sa Life Extension Clinic and Pharmacy. Ara sila sa Banwa Sistansya, Sudan Sampasi, Bangga Dama, Santa Barbara, sa Kiri sang Barangay Hall, sa Tagbakaro, SM City, Iloilo, Robinson's Place, Iloilo, sa Banwa sang Uton, kag Davis Building sa Jordan, sa probinsya sa Imaras. Choy, ako nang bahala sang imo nga check-up. Don't worry. Kung pabayron ka sa doktor sa check-up, kadto ka sa akon, dalang resibo nga gipabay ka sa check-up, irifanta ka. Ah, bisan duwa pa nakalibo. And ang imo mahaw, imo plite, ako bala. Kung ginpabayad ka sa check-up. Pero sa mga suki naton, libre dira ang check-up. So kadto na sa Life Extension Clinic and Pharmacy malapit sa inyo mga lugar.
3: Tatak, RMN.
4: Sa ato naman nga balita sa hinampang.
3: RMN News Sports.
4: Nagatag sang update si Gilas Pilipinas Head Coach Tim Cone ang sa status ni Justin Brownlee. Matapos wala ini nakahampang para sa national team sa Asian Games kag wala pa nakabalik sa Barangay Ginebra. Ginpamangkot si Cone sa mga senador angon sa absence si Brownlee sa ASEAN or ASEAN kung sa diin wala na dipinsahan sang pungsod ang gold medal ng timprano pang nagpauli nga may 1-2 win-loss record. Sunod sa coach, may ginabat sa gabalatian si Brownlee apang hindi injury ang concern niya. Payag niya may problema sa blood pressure kag kurason ang naturalized player.
9: May kwan siya? May pulo high blood na? Ano pag itong balatian niya ko, no? Problema sa kurason? Ba't siya manggaling mga athletic, no? Ang imo ya bala nung problema mo? Bulusa mo problema, no? Priyo kita.
4: Kajuman Max. Sa mga suki naton tamyawaan ang imo ba kasi Manwa.
8: Ang balita sa inang pangbos idol ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bayong pinakabag-o garantisado kag epektibo pangontra sa kagaw nga nigahalit sa tawo ang power combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil kon BCO nga yara lamang makita sa D3 Bayo ang pinakamaayo nga suplemento batok sa infection dulot sa bacteria kag virus sa tawo. D3 Bayo, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
4: Yo, gasakit ang ulo, gasakit ang likod, gasakit ang hawak pati ang tuhod, hindi magkabala ka inanslenement all muna, yo!
8: Good morning, boss, Tito Eri.
4: Boss, ba itong pala? Duwagin ka bulan, ah!
8: Ipakita mo kung sino ka.
4: Insindihan ta kaya, boss? Boss, Tito, Eric? Boss, Tito, Tito, insindihan ta ka?
8: Of course.
4: Ano man kita yaman, insindido kita yung atawo, pero ti magdugay, do, hindi tanaka naman siya. Pero insindihon ka gyapo na mo ni Rajuman Max.
8: Ikaw pa yung tits.
4: Ikaw pa. Ano wala ka team anong nagigami ba? So wakata pala matin natin mag-nanslenemento. Ilibutan mo sa palad mo, ibanyos mo sa panakit sa imulawas. Okay ka na, hindi ka pa pagkututo. Salam mo kay may Nemtre Extract. Ikatatlo, may balanyos ka na. May kolon ka pa ang pambansang balanyos sa may ilong. Wala sa iban mag-nanslenemento oil mga Karadyuman.
3: RMN News Entertainment.
8: Magpadulong si Olivia Dean sa Pilipinas. Pangunahan sang Man I Need Hitmaker ang Lalala Fest sa January 14, 2027 sa Philippine Arena sunod sa anunsyo sang Will Bros Live. Mag-aupod sa Grammy Award-winning artist sa lineup amo ang Bini, UP Dharma Down, Sunkist, Lola, Lola Amor, kag iban pang acts nga i-anunsyo. Hiwato ng artist pre-sales October 14, samtang ang general on sale hiwato naman sa October 17. Kilala si Olivia Bias sa imang kanta nga So Easy to Fall in Love kag Dive kag iban pa. Hindi ka kakilala, no?
4: Ano na yung mga...
8: Sino ganyan mga kilala mo lang ang mga singer?
4: Mga amo ni nga mga...
8: Bruno Mars, doon rin na...
4: Bruno Mars, siyempre. Pero, gusto ko, ano mga pila na edad yan eh? Gulang na ni sa guru ya? Hindi ko kilala siya ni.
8: Basi Gen Z siya, amo na hindi siya, hindi ka kakilala.
4: Si Olivia Dean, sino yung Olivia Dean man?